Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mamanguri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: nag-inom, no?
1: Ang aking umiinom, sabi niya, magkagulo kayo dyan. I am just here in the corner watching every shout.
0: Oo, at talaga naman lahat tayo ay na-excite. Pero kanina, partner, kausap nga namin si Kong Joel Chua.
1: Uh-huh.
0: Eh, hindi pa pala sila sinasabihan na imbitado sila doon sa magiging ganap doon sa Senado mamaya.
1: Although last week, subulat na si Senate President Alan Peter Cayetano sa leadership ng Kamara at sinabi sa kanila na magkukonvene na sila today as an impeachment court.
0: Uh-huh.
1: Technically, wala pang role yung prosecutor sa part na to. Pero, open at pwede sila magpunta to observe kung ano yung mangyayari. At kung meron man biglaan na tanong, siguro probably ang impeachment court, kung nandun sila ay masasagot agad. Pero
0: sabi niya, parang i-acknowledge yung kanilang magiging
1: role.
0: Sila ay miyembro ng prosecution panel.
1: Mm-hmm.
0: Ganun pala, ang dami po mga rikotitos at maraming mga proseso. Kaya mamaya po huwag tayo magdabog ng magdabog, ha? Pag sinabi niyo, sabi niyo na stress.
1: Mm-mm.
0: Bakit wala pa?
1: Bakit wala pa? Bakit may nagtatakbuhan? Stress na.
0: Ano na naman putukan yan?
1: Bakit may mga sumisigaw na naman?
0: Sabi, sumisigaw. Putok, putok, putok. Eh, yun pala, yung tinapay na putok.
1: Namigay pala.
0: Namigay.
1: Namigay. Ay, naku, happy Monday morning, mga kapamilya. It's tandem time.
0: Aha.
1: Siyempre, pag 8 to 9, alam nyo na.
0: Alam nyo
1: matik
0: na.
1: Matik na yan.
0: Matik na si Doris Bigonia po at
1: si Robert Mano, di ba?
0: Oh, whether you like it or don't, kami po ang makakasama ninyo.
1: At pero kung ayaw ninyo, may mga kasama kami. Iba. Oh, kala nyo, ready sila ngayong Monday morning. Sabi nila, ma-action ngayon, boss. Sabi nila, magbabantay kami. Sabi
0: pero
1: nila,
0: nakita ko kanina si Chrissy, seryoso. May binabasa ng mga law books.
1: Mm-hmm. Wow! Paano kaya ilipat yung nakaganon yung paa niya? Ang hirap ilipat.
0: Mahirap.
1: At tapos, ano sabi niya?
0: Oo.
1: Ano sabi niya, partner?
0: Ang sabi niya, proceed.
1: Tapos
0: with.
1: impeachment.
0: Hindi, basta hindi natin masabi kung ano talaga. Meron pa yung usapin na baka nga mag-iba yung liderato.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin.
1: Correct. Kung totoo ba na magkaroon ng change of leadership, ang tanong, magkukonvene din ba sila today for that? Kumbaga, schedule yun ang dating Senate President eh.
0: Correct.
1: So, kung mapalitan.
0: Kung hindi siya mapalitan man o hindi, diretso?
1: Pwede rin naman. Pwede rin na ikilalarin na nung papalit. Kung totoo man magkakaroon ng pagpapalit, yung ginawang schedule na, total, kung maire-refer na yan sa Rules Committee and then eventually mag-convene din sila.
0: Kaya
1: with different presiding officer.
0: Yun na, iba na yung presiding officer. Kaya ilabas na po natin ang lahat ng ating mga popcorn.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang mga nanay at mga lola ko na naglalaba ngayon sa kanilang mga mamaya nyo na painumin si lola, si nanang.
1: Dahil si
0: Manang Juana ay nakasalaksak pa yung yung sigarilyo sa
1: Sabi ko sa inyo, yung apoy na sa loob. Sabi ko sa inyo, yung politika na yan.
0: Ayan, tapos nagkukuskus siya ng labada niya.
1: Mm-mm.
0: Pero ang tenga ni nanay, talagang alam niya na maghahanda dapat.
1: Nakagano, partner. Sabi ko sa inyo, kahit kay Camille, sinabi ko na yan. Hindi po pwede yung ganyan. Eh, naglalaba, partner. Alam mo yung pinupukpuk pa na
0: ganyan. Yung batsat palo-palo.
1: Palo-palo para matanggal yung dumi. Ay, nako.
0: Dapat yata yung palo-palo dali natin sa Senado mamaya.
1: Easy! Ito na lang tayo.
0: Para meron lang magsusweto sa
1: ayoko kanila. Ayoko yung suggestion mo. Natatakot ako may palo-palo.
0: Parang hazing lang. Parang pag kami nagsabi, Mr. Speaker! Mr. Speaker!
1: Mr. President!
0: Mr. President!
1: Sasabihin, what is the wisdom of the gentleman from, alimbawa sabihin, from the Philippines? Tutut time po kasi, sabi niya.
0: Thank you for that wonderful introduction. 8:09 na po ng umaga.
1: Eto na. At dahil po dyan,
0: yan,
1: nakahilera na. Nagbabantay na ang ating mga radyo. Patrol, roll, roll, roll, roll, roll! Unahin natin to partner sa Caritas Philippines. Ang Caritas Philippines po hinihikayat ang pagdarasal sa mga komunidad kasabay ng inaasang impeachment trial sa Senado o yung pagkukonvene ng impeachment court. Narito'ng balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo, prayer warrior siya ngayon, partner.
0: Wow,
1: Trish, good morning!
2: Good morning, Robert at Doris. Sa pahayag nga ng inilabas ng Caritas Philippines Social Action Network ng Simbahang Katolika, hinihikayat ang mga Pilipino na magkaisa sa pamamagitan ng pagdarasal, ipanalangin ng bansa at mga nakaupo sa pwesto, anuman ang relihiyon. Sa dami nga daw ng kinakaharap na problema ng Pilipinas mula sa issue ng flood control, korupsyon, ICC drug war trial, maski yung hamon sa ekonomiya bunsod ng gyera sa Middle East, mahalagang alalahanin anila ang pangaral ng yumaong si Pope Francis na maging mulat, piliin at gawin ng tama dahil ito lang ang paraan para makabangon mula sa pagkakalugmok. Ayon sa grupo, maaring mag-organisa ng communal prayer tuwing alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, kasabay ng pagsisindi ng kandila at pagpapatlog ng kampana ng mga simbahan. Suportado din ng Diocesan at Social Network ang pahayag kamakailan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa agarang pagkukonvene at paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Hiling din ito sa mga senador na sundin ang konstitusyon at rule of law na layuning makamit ang hustisa at katotohanan. Dahil ang pag-antala umano sa impeachment proceedings ay pag-antala rin sa hustisa para sa mga Pilipino. May responsibilidad din anila yung mga Pilipino na maging mapagmatsag sa mga ilalatag na ebidensya at gagawing paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Meron pa, partner.
0: Oh,
1: favorite mo yan, ha?
0: Ah, talaga, sino ba ito?
1: Yung prize cup.
0: Ay, oo nga, no? Oo nga, sige, malaman natin kung ano ba iluluto natin mamaya.
1: Uh-huh.
0: Ano pa ba tayo mga pambili?
1: Aha. Uh-huh.
0: Oh. Dahil gusto ko sanang mag-ano eh,
1: ano?
0: Partner eh. Inihaw na liyan.
1: Ang sarap. Mm-hmm. Oo nga.
0: Tapos meron ka mga sausaw-sausawan dyan.
1: Mm-hmm.
0: Maghiwa-hiwa ka lang ng mga maliliit na ano sa mga carrots ba?
1: Oh. Kala ko gagawa ka ng carrots juice.
0: Mali po yun, ha? Mali!
1: Oh, mali!
0: Mali yun. Carrots. Uh-huh. Yan. Oo. Yun na nga, price cap. Ano ba yung ibig sabihin ng price cap? Pinag-aaralan daw ng Department of Agriculture. Ito po yung saliyempo at carrots. Mga nanay, makinig po kayo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
3: Good morning, Doris at Robert. Ayon nga kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinag-aaralan na ng ahensya ang pagpapataw ng price ceiling o price cap sa liyempo at carrots bunsod ng pagsipa sa presyo nito noong mga nakaraang buwan. 380 pesos ang tinitignang price cap sa liyempo, habang 100 pesos naman sa carrots. Ani Guevara, tinukoy ang liyempo at carrots sa inflation report ng Philippine Statistics Authority noong Abril na pinakamabilis sumilit ang presyo sa merkado, kaya ito ang mga produktong binigyang pansin ng DA. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasig Public Market, umaabot ng 400 hanggang 430 pesos ang kada kilo ng liyempo, habang umaabot naman ng 120 pesos ang kada kilo ng carrots. Nag-inspection din ang DA at Department of Trade and Industry sa presyo ng imported rice ngayong ipinatutupad na ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas, kung saan nakita namang tumatalima ang mga rice retailer sa naturang palengke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Zeus!
3: Yes, Robert.
1: Tama ba yung nakita namin yung isang perasong carrots na napakapayat?
0: Payat pa, oo.
1: 25 pesos?
3: Dun sa Pasig Public Market, Robert at Doris, medyo mataas na rin talaga yung presyo ng carrot. Umaabot ng 100 hanggang 120 pesos. Yung pinamataas na nakita natin, 120 pesos yung kada kilo ng carrots. Sa ibang palengking inikuta natin, noong mga nakaraang linggo, umaabot pa ng 140 pesos, Robert at Doris, no, yung kada kilo ng carrots. at ang nababanggit nilang dahilan sa atin, yung mga nagtitinda, no, na mababa yung supply dahil mataas na rin yung delivery fee. Bunsod nga nung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, yun yung nabanggit nila sa atin na dahilan.
0: Eh, kaya ano, kalahati na lang ang bilhin natin. Diba? Yung isa, isang kilo daw. Dahil mahal. Kalahati na lang.
1: Akala ko kalahati nung carrots mismo. Puputulin mo sa gitna.
0: Sabi ni, ano, suki, bilhin mo na isang kilo. Ay, hindi, suki, wala akong pera na yun. Kalahati na lang. Tama, ang ginawa, partner, kalahati lang ng carrots ang binigay.
1: Hinati sa gitna. Ay, naku, kailangan talaga natin magtipit-tipit at mag-adjust. Ano?
0: Discarte.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta tayo dito, partner. Oh. Grupo daw ng 4Ps, dismayado sa paratang na sila ang dahilan ng mataas sa singil ng kuryente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol. Nico Bagsik, Tito Nico, kasi di ba sabi, yung part ng ibinabawas o idinadagdag sa singil ay napupunta para sa mga 4Ps beneficiaries.
0: Correct.
1: Sa lifeline rate.
4: Ito na nga, Tito Robert at Doris, umalma ang grupong samahan ng nagkakaisang pamilyang pantawid sa paratang ng ilan na sila ang dahilan ng nararanasang bill shock sa kuryente ng mga middle class. Dismayado ang ilan sa social media sa taas ng singil ng Meralco noong buwan ng Abril kung saan sinisi ang programang Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP na isa sa benepisyaryo bukod sa mga senior citizens ay ang mga pamilyang nasa ilalim ng 4Ps. Ayon kay Shensi De Los Reyes, Vice President ng nagkakaisang pamilyang pantawid, masakit sa kanilang kalooban na pagbuntungan ng pagkadismaya ng ilan dahil walang katotohanan ang mga akusasyon. Paliwanag niya, hindi lahat ng miyembro ng 4Ps ay benepisaryo ng LRSP ng Meralco. Sa katunayan, anyas, sa nasa 4.4 million na pamilyang nasa ilalim ng 4Ps, 300 na pamilya lamang ang rehistrado para sa programa. Pero nasa 135 lamang ang mga nakaka-avail sa programa. Hindi kasi lahat ng rehistradong 4Ps sa Lifeline Rate Program ay pasok sa 100 kilowatts per hour na nakokonsumo, kaya hindi sila kwalipikado. Karamihan din niya sa 4Ps members ay nangungupahan lamang kung kaya't hindi rin sila pasok sa programa kung hindi nakapangalan sa kanila ang kontador ng bahay na tinitirhan. At dahil sa hirap ng buhay, karamihan din sa mga 4Ps niya ay kuryente load ang ginagamit kung saan prepaid ang kontador para makagamit ng kuryente. Narito ang pahayag ni Shensi De Los Reyes ng nagkakaisang pamilyang pantawid.
5: Kaya po, yun yung binibigyan linaw namin na masarap pakinggan na libre kami sa kuryente. Pero yung totoo, yung realidad po, napakababa po ng percentage na may nakakakuha at nakaka-avail. Dahil pag-ayos pa lang po ng mga dokumento niyan, ang daming requirements na kinakailangan, hindi po namin yun agad-agad na ibibigay.
4: Yan ang pahayag ni Shensi De Los Reyes tungkol nga no, sa paglilinaw ng benepisaryo ng Lifeline Rate Subsidy Program ng Meralco. Masakit man sa kalooban na masisi sa bill shock dahil sa antas ng kanilang pamumuhay, kit ng kanilang grupo na katulad lang din nila ang mga working at middle class na pumapasan ng mataas na halaga ng singil sa kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol. Roll.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tutut time again, Miss Beautiful.
0: Tutut po natin ay 8:18 in the morning. Partner, mamaya ba pagkatapos ang programa natin, di ba, ang biyahe po, papunta ang Senado, andyan na ba yung robe mo?
1: Nauna na doon, partner. Friday pa lang, or Thursday pa lang, nung in-announce, sabi, magkukonvene. Abay, may nadali ko si ating. Sabi ko, paki-washing machine nga to.
0: Kailangan na. Mo na rin.
1: Paka-plancha na rin. Tapos paki-dagdagan yung Fabcon para mabango ka ako. Kasi nakakulob to na mahaba-habang balon ng isang taon eh. Kaka.
0: Amoy naptalina.
1: Amoy naptalina.
0: Kaya asahan nyo po, magbabalita ng magigiting na mga reporter natin, DZMM, Teleradio, mm-hmm. ABS-CBN News, dyan po sa live coverage natin mamaya.
1: Abangan nyo po yan, ha? 2 PM pa lang mamaya, eh, may mga special coverage na tayo dyan. Correct. Pero ngayon pa lang, eh syempre, lahat ng mga development, habang nagaganap, habang magaganap, eh, ire-report na po yan sa DZM. Kaya tumutok po kayo dito. Eh, ang aabangan natin dyan, number one, yung unang inanunsyo, yung pagkukonvene, di ba? Ibig pong sabihin, eh, makikita nyo po sila ng mga naka-robe na, di ba? Para
0: magsusumpa?
1: Of course. Unang susumpa ang Senate President dahil siya magiging presiding officer.
0: Okay.
1: At pagkatapos niyang manumpa, siya naman ang magpapanumpa doon sa 23 kasi baka may humihingal na naman dumating na isa. Di ba? Magwawalat, galit na naman. Tapos dudugo yung pinky.
0: Ni-wrestling ako.
1: Oo, di ba?
0: Hindi
1: natin alam.
0: Hindi pa rin natin alam. Pero sa ngayon po, siya po ay isang pugante. Dahil hindi ma-serve sa kanya yung warrant of arrest niya. Meron po, legit yung warrant of arrest, di ba, partner? Mm-hmm. Kaya lang...
1: The ICC?
0: Oo, nakatakas eh.
1: Na hindi kinikilala ng present Senate leadership.
0: Oo.
1: Pero sabi nga nung mga nakausap natin ng mga constitutionalists, lahat sila pwedeng may perspective, pananaw na hindi yan i-recognize, pero hindi ibig sabihin sila yung masusunod.
0: Sino ang final na masusunod?
1: Opo, syempre, ang ano yung nasa batas natin, di ba? Eh, nakipag-deal tayo dun eh. Kabilang tayo sa bumuunon eh.
0: Okay.
1: Ngayon, partner, bago tayo tinuluyang i-discuss yung mangyayari mamaya, meron po kami guest eh, para dyan din. Pero, pero, at this point in time, kumusayin po muna natin yung mga kababayan natin sa Daraga Albay. Eh, ang ngayon ayaw, isa din to, partner, papansin din talaga.
0: Sumasabay ka pa naman eh.
1: Ayaw niya talaga eh. Sabi niya, no, hindi pwede sa kanila lang ang limelight.
0: hindi, sige, papansinin ka na namin, pero last na yan ah.
1: Aha. Kaya po makakausap natin ang chairman ng MEASY Farmers Association mula po dyan sa Daraga Albay, Glenn Resuena. Si Sir Glenn. Sir Glenn, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning.
7: Good morning po, Ma'am Doris. Sir, morning po.
1: Opo, good morning.
0: So, ano ba ang pwede ninyong maibigay na update sa amin? Kasi nakikita lang natin ng balita, merong lumalabas na abo.
1: Ashfall.
0: Pero ano ang tama sa mga magsasaka na kagaya ninyo?
7: Sa amin kasi, ma'am, dito sa amin sa Misia, ang napakalaki ng epekto ng eruption ng Mayon sa amin kasi gaya nga ng sinabi ko, no farm inside the 6-kilometer danger zone. Ang epekto sa amin nun, ma'am, eh, hindi kami makapaghanap buhay. Walang hanap buhay ang aming mga magsasaka sa loob ng 5 buwan simula pa ito ng January hanggang ngayong May. Kaya medyo hirap na hirap po ang ating mga magsasaka dito sa atin sa Albay.
0: Opo, ano ang pananim na apektado po?
7: Sa amin po, dito sa amin sa Misi, ang common na tinatanim ng aming mga magsasaka is the high value crops o mga panim na gulay. Meron din po kaming mga alagang hayop, mga baboy, kalabaw, baka, ganyan. At saka, yung pinakamalaking farming, mode of farming dito sa amin, the coconut farmers.
0: Ayun.
1: Pero Sir Glenn, kung ganyan po na hindi nakakapagtanim, dahil nga, syempre, kaligtasan pa rin ninyo yung kinukonsider, ano po nagiging alternative ninyo dyan po sa inyo sa MEASY Farmers Association? Ano po ang ginagawa ninyo ng mga magsasaka na member po ninyo?
7: Yun sir, napakagandang tanong. Yun din po ang hinahanap namin kasi talagang wala kaming alternatibong hanap buhay dito sa baba. Kasi talagang doon talaga sir sa taas po ang aming hanap buhay. Dito po sa baba ay ang aming relocation site. Wala po talaga kaming mapagkukunan ng hanap buhay. Although, nagsisik kami ng tulong mula sa Dole. Nung isang linggo, pumunta po ako sa opisina ng Dole para makapag yung ano po, baga, tupad.
1: Opo.
7: 10 days o 10 araw po yun. Pansamantala lang makakatulong sa ating mga magsasaka.
1: Opo. Gaano po ba karami yung inyo po mga miyembro dyan sa Misi Farmers Association na hinihingi nyo rin po ng tulong sa Dole?
7: Correct. Sa amin po, ang miyembro ko sa Misi Farmers Association is nasa 50 plus. May isang grupo din po sa kabila na ganun din, halos ganun din po yung ano, yung dami, at saka yung sa barangay po na mga farmers na hindi kasama sa asosasyon. Kaya bali 189 affected farmers yung nandun po sa aming komunidad.
0: Wala po bang ibinibigay na ayuda ang local government niyo, or parating na ba, o naramdaman niyo na?
7: Nung last week po, ma'am, dumating na po yung emergency cash transfer galing sa ating Pangulo through our provincial government. 10,200 po. At saka may food box din po galing sa DSWD. Meron din pong food box galing kay BP Sara. Pero, ma'am, sir,
1: opo,
7: alam naman po natin na yung mga ganyan na ayuda is
1: temporary,
7: long-term solution. Kaya ang hinahanap po sana namin, yung makapaghanap buhay man lang kami. Kasi ngayon, sabi ko nga doon sa isa kong interview, kating-kating na ang mga kamay namin, ang mga paa namin para magtrabaho. Ang problema lang, wala kaming alternatibong hanap buhay talaga dito, sir, sa baba.
1: Opo. Doon sa binabanggit po ninyong alternatibong hanap buhay, Sir Glenn, kung kayo ang tatanungin mismo, halimbawa ng Pangulo, kung napapakinggan yung ating interview ngayon, ano ba yung po pwede na alternatibong trabaho sa inyo po, sa mga lalo na just sa grupo po ninyo sa Misi Farmers Association?
0: Dapat kayo magsabi kasi kayo po ang nandyan.
1: Anong pwede at kakayahan?
0: Correct.
7: Salamat po sa tanong. Ito naman po yung isa sa ano namin, although nagbigay ako ng proposal sa ating mahal na gobernador, Noel Rosal. Yung sabi ko nga po, napakasimpleng ano lang, alternative livelihood is walisting-ting po. Kasi dyan sa amin, sa aming komunidad, napakaraming nyug dyan. Sabi ko, kung pwedeng bumili ang gobyerno sa aming asosasyon ng walisting-ting, nang sa ganun, makapagawa ito ng generate ito ng hanap buhay sa aming mga magsasaka. Kasi guys, saan mo tingnan, kahit saan na establishment, kailangan ng walis po, napakasimple. Yung walis, bibilhin sa amin ng gobyerno, nang sa ganun mag-generate ng income sa aming mga magsasaka.
0: At least, panguna, no, partner, talagang, kumbaga, ay, anong tawag doon? Kumbaga, tinutulungan kesa naman sa
1: correct,
0: wala.
1: Correct.
0: Oo. Ano, bakit ako guman nun? Sabi ko, tinutulungan. Ano, walis eh.
1: Walis kasi.
7: Isa po po, ano ma'am sir, yung ano, ang aming mahal na mayor, Mayor Victor Perete, may proposal din siya, nabibili daw siya ng lupa para pagsakahan ng aming mga magsasaka. Magandang balita din po yon sa aming magsasaka.
0: Kasya naman sa inyo yun. Kung ano man yung tinitingnan ni Mayor na lupain na bibilihin, at doon muna kayo magsasaka.
7: Yun nga din, ma'am, yung concern ko. Kasi yung location na binigay niya sa akin is medyo hindi magandang strategy kasi napakalayo. Sabi ko sa kanya, kung pwede dito sa malapit lang sa aming komunidad para hindi na kami mamasahe at papunta doon sa malayo, dito na lang, ma'am, sa malapit kung may makuhanan na ano, na loteng ganun po.
0: Mas mabuti nga siguro talagang matinding koordinasyon at pag-uusap ang gawin po ninyo. Hindi lamang po kay Mayor, kundi pati lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nakahanda namang tumulong sa inyo dyan. Ano po?
7: Opo, ma'am.
0: Okay, sige. Mag-abang na lang po tayo, ha, sir.
7: Opo.
1: I-coordinate po natin para matulungan yung mga kasamahan nila dyan sa MISIF.

0: bilang ampulitan, mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
7: Papakita ko sa iyong hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
8: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong barilan!
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
12: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Pause muna sa drama.
13: Kakainin kita din sa chinelas mo.
14: Ayaw! Ayaw!
4: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siya't ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
15: Talagang bago!
4: Dahil sa sino mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinemo official accounts na.
16: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
17: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
4: Walang kalma-kalma!
18: Lahat ng tao! Huwag ka!
0: Kayan, malaman, mainit, siksik, Tandem ng Bayan sa DZMM.
19: Kami po yun.
1: Siyempre pa, walang iba kundi the running man.

0: Tama ba ako, partner?
1: Para nagmamarathon.
0: The running man, Robert Antemano Mano. At syempre, si Doris Bigornia, the sitting woman.
1: Uh-huh.
0: Oh, sitting lang ako.
1: Kala ko ikaw mag-judge.
0: Hindi. Ano lang, mag-observe lang ako dahil sabi ko nga, kaya ikaw pinagtitimon ko ngayon. Hindi, ayoko magkamali. So dapat, ikaw ang magsabi sa akin. Ikaw magturo sa akin. Siyempre, meron... Ay, may gumaganyan.
1: Papalo na ganun, partner. Mamaya ba may papalo na ganun?
0: Wala. At iwasan natin. Baka mamaya ang pumalo sa mesa, si Horsey Horsey. Wasak yun.
1: Sira. Para pag-usapan pa po natin ang inaasahan natin sa Senado ngayon na pagkukonvene ng Senate Impeachment Court, matutupad kaya at anong i-expect ng taong bayan pagdating dito? At eto na nga ba, yung iniintay ng lahat na totally mapapakinggan, mabubuksan na lahat ng dapat buksan. Kausapin po natin ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office, si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po.
0: Good morning, Panyera.
2: Good morning, Panyera, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa DZMM.
1: Ayan.
0: Are you ready to rumble?
2: ready na po kasi I think nagpadala na ng sulat ang Senate President na iko-convene nga ang impeachment court mamayang hapon at 3 o'clock. No? Mm-hmm. Pero napansin natin sa sulat na yan, na hindi naman pinapa-attend ang mga public prosecutors.
1: Mm-hmm.
2: Ang sinabi, parang to the effect na maghintay kayo. Sasabihin namin na sa inyo kung kailan kayo mag-a-appear dito. Yun ang tenor, no?
0: Mm-hmm.
2: Which I think is hindi maganda yung tenor na gano'n. No? Kasi pag kinonvene ang impeachment court at nag-oath na sila, dapat kagaya nung nangyari kay Chief Justice Corona, nag-appearances na. Appearances, sabi ni Presiding Justice noon, si Juan Ponce Enrile. Immediately when after they took their oath, tinawag na ang mga public prosecutors. So, ngayon, at saka appearances, public prosecutors, saka defense, nag-appearance na, no? The same day that they were convened. Ngayon, parang up in the air, no? Walang schedule. Maghintay na lang kayo kung saan, kailang kayo tatawagin. No? Which leads us to a speculation na baka marami pang legal arguments on the issue of jurisdiction, on the issue of due process, tapos sasabihin nila urgent measures pa. There is still a continuing threat to the Senate security. What will happen to the witnesses and the prosecutors kung hindi pa, no? Kung hindi pa nagkalmado ang situation sa Senate. So marami silang pwede, no? Meron pang meron. Although hindi pwedeng gawin to kasi judges sila, no? Hindi pwedeng mag-motion to dismiss ang mga judges. Senator judges sila. Motion to dismiss. Ang kasi, ang susunod rin dyan, no? Pagka-oath na ng mga senator judges at may approval na ng rules, papa-answer. Magsasummons, mag-i-issue ng summons sa vice president to give her an non-extendable period of 10 days to file her answer.
1: Mm-hmm.
2: Baka ang mangyari dyan, yung answer, pa-file nga siya ng answer, pero answer with affirmative defenses. Ano ibig sabihin nun? Yung answer with affirmative defenses, ang epekto nyo, ang legal effect nun, parang motion to dismiss.
1: Mm-hmm.
2: Yung may affirmative defenses, sasabihin ng defense counsels, mag-hearing muna tayo sa affirmative defenses na to. Ay di motion to dismiss yun, di ba? Na naka-disguise as an answer.
0: Parang yun din yun.
2: Jurisdiction, due process, pending pa yung petition sa Supreme Court, naghihintay sila siguro, buying time, kasi kaku-comment lang ng Solicitor General. Kaku-comment lang ng mga parties, at baka delaying tactics, hopefully, hinihintay nila, nagko-hope sila na merong restraining order or injunction.
1: Mm-hmm.
2: So, Kanya mukhang nagpalit ang hangin, ano? Dati, iniisip nila, wag tayong mag-convene. Ngayon, lahat sila. Lahat ng majority, pag ini-interview sila, sinasabi nila, we know our constitutional duty, we will convene as an impeachment court. Leading us to believe na ang magic, hindi gagawin sa labas, gagawin during the time that they are impeachment process.
0: Okay. Pero yung mga iniintindi ngayon ng mga tao, partner, panyera, sino yung aapirma maya? Kagaya yan, baka gulati na naman tayo, bigla na namang magpunta dyan si De La Rosa. Tapos, isa pang tanong ko, pupwede ba na kasama doon sa impeachment proceedings ang isang senador sitting as a senator judge? Ang isang senador na ang turing ng batas ay person of interest.
2: Ang pwede mo, kasi ngayon na majority sila, kaya nilang gawin lahat. Kaya nilang palitan ng Senate rules to say na kasi nawawala nga si Bato. Dapat you take your oath as a senator judge in front of the Senate. Sa Senate mismo, sa session hall mismo. Baka palitan nilang rules. You can take your oath with any person of authority para pagbigyan si Bato wherever he is. Nakita naman natin nung lumabas yung minority, nagpasa ng Resolution 44 na sinasabi na ang senators can attend virtually, can participate virtually. So baka ganun din ang gawin nila, amendahin nila ang Senate rules para during trial pwedeng mag-appear via virtual ang isang Bato De La Rosa.
0: Paano so, po yung ano, yung person of interest?
2: Yung person of interest, maraming person of interest diyan, ano? In fact, ini-investigate na ngayon, ano? Although, syempre may presumption of innocence. Kanya-kanyang naratibo eh, kanya-kanyang version of what happens, no? Na siege daw, Senate was under attack. But kita mo naman, nagkakainan sila, happy-happy sila pagkatapos ng siege. Tapos nung hindi na sila pinapansin after the media interview ng isang Senate president at ni Secretary si John Vick, tumakas silently ang isang Bato, no? And then, sabi ng Senate President, hindi siya nag-escape. It is his right to move around anytime. If it is his right to move around anytime, he can come and go as he please. Bakit kinailangan na magbigay pa ng protective custody ang Senado? Sa isang senador na sa palagay nila, free to move around. Free to move around meaning walang threat to his life, di ba?
0: Correct.
2: Parang inconsistent na yung mga sinasabi nila. Nawawala na sila ng parang iba-iba na yung script na binabasa nila. Mahina ang production nila at mahina siguro yung director nila.
1: Attorney, ito pong nangyayari sa Senado. Sabihin na natin mula sa existing leadership pag sa mga nangyari last week. Versus sa ilalatag nila ngayon na bubuin nila na Senate Impeachment Court, nakikita nyo po ba na posibleng maging hadlang, posibleng maka-apekto itong mga issues na to sa existing leadership, sa existing membership ng majority laban dito sa impeachment trial ng Vice President?
2: Alam mo, kasi ang leadership sa Senado, hindi naman principled leadership, hindi naman ideological yan, ano? It's a numbers game, no? Sa nangyari over these past days, at saka yung talagang frustration, yung galit ng mga tao, yung galit ng social media, merong ang isang senador dyan na binawian ng award ng kanyang alma mater, no? Talagang real ang frustration ng mga tao, at real talaga. Pag tinignan natin ang social media, walang mga kakampi. Ang mga kakampi, makikita mo, puro trolls, no? So, baka social media will have an effect on them because we must know, we must realize that these senators will run for re-election or will run for public office. Hindi lang yan, nag-weigh in na ang civil society, nag-weigh in na ang Catholic hierarchy. At itong nakaraang linggo, nakita natin sa mga sermon, no? sa mga pulpit, ginagamit
1: na
2: rin sermons to teach about seeking truth, no? Not to side with anybody, but for us citizens to be vigilant.
0: Opo.
2: Na panoorin natin na huwag tayong maniwala sa mga moro-moro na nangyayari, no? So there is a possibility that it will change, especially number one, si Ombudsman Remulla ipinalitan na ang sergeant at arms, no? Ginawang suspended without pay for 6 months. So that is a big change. Ibig sabihin, iba na ang magiging sergeant at arms ng House. Secondly, mukhang bago na rin ang Secretary of Justice natin. If it is true, the acting secretary, there now is a permanent secretary in the person of former Secretary Abalos. So, yun. Makikita natin na lumalabas ata yung political will ng executive branch. Because yung warrant of arrest dito, ang pending issue, is the warrant of arrest legal or can it be enforced even without going to a Philippine court? Klarong-klaro, pati ang Solgen. Malinaw na malinaw ang posisyon ng ating Solicitor General who speaks for the government, who speaks for the Republic, na that warrant of arrest against Bato is legal because the Philippines is a member of an international community. No? Constitution natin says that we
0: correct.
2: Abide by the rules of international law.
0: Opo.
2: So, maraming mangyayari ngayon. Hindi lang yan, ano? Nadagdagan over the weekend ang frustration ng mga tao because of the committee reorganizations. Absurd. Kanyari, nakita naman natin yung mga pinalitan na majority, na ngayon na minority. Committee on Agriculture is now with Senator Camille Villar. Who is Camille Villar? Camille Villar, sabi ng social media, Camille Villar, yun yung mga ano, nag-violate ng mga agricultural lands, nag-convert ang pamilya nila into residential condominium units. Yun ang banat ng social media. No?
0: Uh-huh.
2: Camille Villar, to be head of the Committee on Agriculture. You have Bato de la Rosa, violator of these rules, to be head of the Committee on Rules. Si Marcoleta will replace Ping Lacson as Blue Ribbon Committee. Predictable yung mga nangyayari sa Blue Ribbon Committee. So,
1: abangan natin yung mga development na kung matutuloy man. At syempre, importante yung pag-convene din sa impeachment court. Syempre, as always, attorney, after na mga mangyayari mamaya, babalikan po namin kayo kung ano magiging dapat na assessment natin at ano ang dapat na pagtanggap ng publiko sa mga mangyayari at sa mga sasabihin ng mga senador mamayang hapon doon sa pag-convene
0: correct.
1: Nila.
0: Ha? Huwag po kayong manawan na turuan kami.
1: Ayan. Attorney, maraming salamat
2: Thank
1: po.
2: Thank you so much. Always a pleasure. Magandang umaga sa inyo.
0: Thank
1: Good
0: you,
1: morning
0: po.
1: Si attorney Lorna Capuna ng senior partner ng Capuna and Castillo Law Office. Mula kay Attorney Lorna, talon tayo, partner.
0: Kanino naman tayo pupunta?
1: Aba, diretso tayo doon sa isa, sa tatayo bilang prosecutor. Diba?
0: Naka-robe na ba ito?
1: hindi siya mag-robe. Prosecutor siya. Makakausap po natin ang kinatawan ng mamamayang liberal party list, si Representative Laila De Lima. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga, Robert and Doris, at sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayon.
1: Good morning po. Ma'am, yes. Makikita po ba namin kayo mamaya sa Senado kasama ang iba pa po ninyong mga public prosecutor? Kahit wala pang tawag sa inyo base doon sa letter, invitation.
3: Pag-uusapan pa po namin yan. Meron po kaming meeting ngayong 10 o'clock. On the way na nga po ako dun sa 10 o'clock meeting. May mga ganyan na mga usapan last week na pwede na kaming pumunta doon kahit wala pa sa aming formal na notice o formal na imbitasyon.
1: Mm-hmm.
3: Although pinadala na po ng bagong Senate President sa House yung letter acknowledging receipt of the resolution setting forth the articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
3: Sinasabi nga doon na magko-convene na sila ngayon as an impeachment court at 3 o'clock. Pero yung sa amin, yung pagtatawag sa amin formally ay hindi pa po yan nabanggit. So, pero mag-decide po kami ngayong 10 o'clock kung kami ba ay pupunta na kasi gusto ho namin sana ay makapag-formally enter appearance na kaagad as public prosecutors para kung meron mga subsequent notices ay mapadala kaagad sa amin officially.
0: Apo. So, yun pero po. Wala naman pong batas na nagsasabi o polisiya ang kongreso na nagsasabi na hindi kayo pwede pumunta.
1: Habang hindi kayo limitan, huwag kayo pupunta. Wala naman pong ganon.
3: Wala naman pong ganon. Pero mas maganda siguro kung you know, merong advance notice sa Senado at maging ano naman sila, natanggapin kami kahit wala pa kaming gagawin talaga doon officially like yung mag-argue na kaagad o syempre wala pa ho yung presentation mismo, yung formal presentation of evidence. So mas maganda sana kung merong ganong heads up sa Senado at hindi naman kami i-ignore. Diba? I-snap doon. Pero magde-decide po kami as a team ngayon pong meeting namin ngayong umaga.
1: So okay. Dito nakasentro ang meeting nila. Ano?
0: Correct.
1: Opo. Kung pero dun sa after this, halimbawa kung makapag-decide kayo and eventually magka-schedule kayo and all, dun sa mas mabigat na parte, yung kapag sumagot na yung panig ng Vice President, naka-ready ba kayo lalo na, kumbaga, kagaya na sinasabi ka kahit kay Attorney Lorna kanina, na yung sagot ay posibleng in disguise na nagsasabi, ibasura na ninyo, i-dismiss na ninyo itong impeachment, articles of impeachment.
0: Oo.
3: Siyempre, there's always that possibility kung ano-ano ang mga i-raise nila, mga issues muna, mga preliminary issues, o kaya yung mga tinatawag na mga affirmative defenses sa answer, kasi papasubmit nga ng answer yan yung impeach official, si VP Sara, through her lawyers, ay baka mag-raise ng kung ano-ano pa na mga affirmative defenses na kailangan mo nang i-resolve ng impeachment court o makaka-delay o kaya yung altogether na makaka-block. So anything can happen na kahit sa ganun ang mga pronouncement ngayon na kaagad-agad magta-trial o kaagad-agad mag-convene pero yung tanong na kaagad-agad ba na magta-trial I think convene, in-announce na nila yan. Pero tingnan natin kung wala na talaga magiging balakid, wala nang mga kung ano pa na mga i-raise na issue just to block even the act of convening itself mamaya. You can never tell.
0: Pero ma'am, di syempre, ito na, aarangkada na, no, diba? At lahat ng tao ay nakatutok dito. What if bigla pong mag-resign si VP Sara?
3: Well, ang magiging position namin dyan, it's since well, kung mag-convene na po as an impeachment court ngayong araw, kahit kung mag-resign na, yung position ko lang po ito, ako, opinion ko po ito.
0: Yes, ma'am.
3: Kahit po mag-resign na siya, ay hindi pa rin siya dapat i-consider na lusot dahil nga meron pa yung isang imposable penalty. Kasi dalawa ang imposable sanction dyan, no? Yung pagpapaalis sa kanya bilang vice president, and therefore, magiging moot yan kapag mag-resign siya. Pero yung isa, yung perpetual disqualification from further holding public office is another matter na hindi pwedeng ma-preclude just because mag-resign. But I must admit that that is still an open legal issue. Hindi pa ho natin alam yung pinaka tamang doktrina dyan. Wala pa hong doktrina yung Supreme Court tungkol dyan sa situation na yan.
0: Okay. So talagang exciting po, ano, ma'am?
3: Yes, very exciting. At syempre, kami mga prosecutors ay alam namin yung bigat at pagkaseryoso ng aming assignment. Ang aming assignment is to prove the case, to have or to make a very strong case against the Vice President towards conviction.
1: Right. At Kog, last na lang po, hindi ba kayo medyo affected o kaya ay nalilito o kaya naman ay napapaisip with the present na sabihin natin gusot ano sa Senado yung sa bagong liderato and then ngayon uugong na may possibility na magpalit na naman ng Senate leadership eh baka mabinbin ng mabinbin din itong impeachment or yung effect sa impeachment articles of impeachment kong.
3: But again, there's always that scenario, there's always that possibility. Pero on the part of the prosecution panel, nakatuon lang po kami, nakafocus lang po kami sa paghahanda. Kasi para sa amin ay walang duda, wala namang question, walang issue na kailangan talaga ituloy ang trial. Mm-hmm. Wala hong option kasi, wala hong discretion ang Senado. Nasasabihin nila, wag na tayo mag-trial kung ano man ang mga reason ang mga sasabihin. So kami, nakatutok lang talaga kami sa preparasyon.
1: Ayan. Okay. Tatanungin so, ko, bago ko sana pakawalan, tatanungin ko sige, kung pupunta sila, kung magla-life vest ba? Hindi, joke lang po. Kung maraming salamat po sa inyong oras.
0: Congressman,
3: you're welcome.
0: Maraming salamat po. Have a good day. At i-ready nyo na po yung vest ninyo.
1: Hey, easy.
0: Ingat po kayo, ma'am.
1: Thank you, ma'am.
3: Hindi na naman siguro mangyayari yan. Wala na naman siguro ganun ng gulo.
0: Hari nawa, ma'am.
1: Thank you. Si Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Eh, yun yung mga abangan natin. Ang dami, ano, partner?
0: Ako, nahehelo na ako ngayon pa lang. Ano ba uunahin natin? Diba? Mamaya mo dyan, bigla na lang may lumabas. Meron na naman nagagalit. Meron na naman humihiyaw. Meron nagtititili.
1: Totoo. Ang dami, ano? Andami. Pero lahat po lang yan, para hindi po kayo ma-fake news, tumutok po kayo sa DZMM para lahat na pangyayari, kada segundo, kada minuto, alam ninyo na totoo dahil po manggagaling mismo sa mga siyempre, kasamahan nating Radyo Patrol at siyempre sa ating mga programa dito sa DZMM, yung mga update na yan. Partner, bago tayo mag-bye-bye, babatiin ko lang. Sige. Nakatutok ngayon, may resibo eh.
0: Ay, talaga. Oo.
1: Babatiin ko lang na magandang morning at maraming salamat po sa everyday na panonood sa amin. Sir Pepe Lo Chavez, magandang umaga po. May isa pa, partner.
0: Sino pa?
1: Kilala mo yung poging itinatago sa pangalang Ninyo Garcia?
0: Oo.
1: Ano yung taga Studio 7.
0: Oo, si Ninyo.
1: Oo, si Ninyo. Ayun daw, nakatutok ang buong Studio 7 Tech Boys. Maraming salamat.
0: Maraming salamat sa iyo. Magtrabaho kayo. Anong tumututok-tutok? Joke lang.
1: At syempre, partner, last na pasalamatan ko lang. Kahapon kasi, tayo inaimbitahan na maging guest speaker sa anniversary. At naging maganda naman, no? Very memorable good. Yung salamuha natin sa kanila kahapon ang Sapphire Paranaque Zapatila Eagles Club. Wow. Maraming salamat po ha, lalong-lalo na sa kanilang mga officers sa mainit na pagtanggap, syempre, at sa masarap na pagkain. At sa pakikinig, diba, sa mga na-share ko sa kanila bilang kanilang guest speaker, lalong-lalo na kay Kuya Danny Kapal, kay Ate Ned Kapal. Marami pong salamat.
0: Thank you po sa inyo. Ay, ito, habol ko lang mabilisan kasi ang PNP daw, mayroong Invitational Shoot Fest.
1: Wow.
0: Yung PNP Press Corps sa Mayo 29 hanggang 31. Ito'y Level 1 PPSA sanctioned match. Gagawin po ito sa Quezon City Police District Firing Range sa Camp Karingal sa QC at pangungunahan po ito ni PNP Chief General Jose Nartales Jr. General, asa na po yung CCTV? Mali.
1: Alam niyo po, kung medyo hindi kayo kahusayan, huwag na kayo mag-join kasi itong partner ko makakalaban niyo dyan. Eh, hustler ito.
0: Masaker po.
1: Easy. Alam mo, partner, nagpapabati rin eh.
0: Sino yan?
1: Si Victoria Walang Katulad-Tulad. Good morning, Vic.
0: Siyempre, magpapalaban na naman kayo.
1: Tatakbo na naman.
0: Alam mo ba, partner?
1: Oh, ano yung partner?
0: Eh, yung mga reporter dito na nagko-coverage dyan sa Senado.
1: Ano daw?
0: Pinangungunahan yan ni Robert Mano at saka ni Victoria Tulad.
1: Takbo lang takbo.
0: Takbo lang takbo.
4: Sana all!
1: Tapos ihingali.
0: Lalo na si Victoria Tulad, lalong pumayat.
1: Abo!
0: Oh, pero gusto naman niya yun. Pumapayat siya.
1: Of course.
0: Oh, pero dapat yan, sabay ng pagpayat ninyo, ay pag-iingat pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po natin alam kung anong mangyayari. Hindi ko po kayo tinatakot, pero ganun na rin po yun.
1: Sabi nga ni kanina ng mga nakausap natin, di ba? I-expect na natin yung mga dapat i-expect. I-consider na lahat ng possibility. Oo, parang ganun ngayon.
0: Expect the unexpected.
1: Aha, kaya naman magandang morning din sa mga nakatutok sa atin ng mga school principal. Si Sir Joel Del Sestoso. Ayun. Good morning po.
0: Good morning po sa inyong lahat at masaya tayo at Lunes na naman. Magpasalamat po tayo sa Poong May Kapal at tayo'y naririto pa rin. Amen!
1: Ayun, kaya naman.
0: Kaya naman.
1: Ayan mali na. Ito, mali.
0: Tumoma.
1: Nag-nom-nom na habang nag-aabang na mangyayari sa Senado.
0: Oh no.
1: Ganun po, partner. Ay, nako. Oh, basta abangan nyo po ha, dito sa... Abangan nyo po dito sa DZMM, ha? Lahat ng mga pangyayari po na yan, iyahatid po natin yan.
0: Yan, oo. Walang sablay.
1: Ayun, no? Ayang pala, oh. Kumakaway pang Victoria Tulad.
0: Mamaya,
1: and dahil dyan,
0: mamaya hulas na yan.
1: Pakaway-kaway ka pa, ha? Bye!
0: Bye-bye. Thank you, partner.
1: Thank you.
4: Bawal ang sabaw, pero pwedeng mag-isaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!

0: DZMM número uno sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, natukoy ng Philippine Coast Guard ang umano'y illegal na marine scientific research ng mga barkong Chinese sa loob ng teritoryo ng Pilipinas sa paligid ng Pag-asa case. Namataan ng PCG ang China-flagged research vessel na Shang Yanghong 33 na nagsasagawa ng survey activities nang walang pahintulot ng ating pamahalaan. Ineeskortan pa ang naturang barko ng dalawang Chinese Coast Guard vessels habang may mga tauhang Chinese ring namataan sa K2 at K3. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG at ipinadala ang Islander Aircraft para bantayan ang sitwasyon sa Kalayaan Island Group. Naidokumento rin ng PCG ang presensya ng 20 Chinese Maritime Militia Vessels sa paligid ng Sandy Cay. Nasa bahat ng mga otoridad ang mahigit 40 milyong pisong halaga nang pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo mula sa isang sasakyang dagat sa Basay, Negros Oriental. Ayon sa Philippine National Police Maritime Group, kasama ang Philippine Coast Guard at lokal na pulisya, narecover ang humigit kumulang 700 master cases ng sigarilyo sa isinagawang operasyon. 10 individual ang inaresto at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon para sa kaukulang kasong may kinalaman sa smuggling. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga otoridad ang pinagmula ng kontrabando at kung may mas malawak na sindikato sa likod ng operasyon. Department of Agriculture, hinikayat ang publikong isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap sa imported na bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rika, nilinaw ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi na lamang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo sa kada kilo ng 5% broken imported rice. Ibig sabihin, mas maigpit na ang pagpapatupad nito lalo't paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapin ng mga rice retailer na hindi tatalima sa kautusan. Paliwanag ni Guevara, pagkakakulong at multa ang posibleng parusa sa mga lumabag at lalabag sa price cap. May kaakibat din itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. Rumoronda na rin niya sa mga palengke ang mga pulis para ipatupad ang umiiral na price ceiling. Dagdag pa ni Guevara, dapat kunan ng litrato at i-report ng taong bayan ang mga makikitang hindi sumusunod sa price cap. Pwede niya itong ipadala sa social media pages at website ng DA at ng kadiwa ng Pangulo. Maglalabas ng listahan ng DA ng mga brand ng imported rice na dapat ay ibinebenta ng 50 pesos ang kilo para may gabay ang publiko sa umiiral na price cap. Yan ang balitang kumpirmado. So, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon!
3: Ang oras po natin, 9:04.
1: Ang oras po natin, 9:04.
0: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: 9:05 na nagmamadaling umaga. Aba, handa na ba kayo sa maaksyong Lunes natin ngayon?
1: Bagay na bagay yung tugtog, ha? Oh. Rocky. Para it will be a rocky afternoon, ha, partner?
0: Totoo, di ba, partner? Kasi last week pa lang, hinahanda na natin ang sarili natin, yes, sa maaring mangyari. Today, di ba? Dahil mamaya, impeachment na sa Senado.
1: Yes, okay. Oh. Bumati muna tayo, ha? Oh, ako muna ang bagong partner ni Ms. Rica Lazo. Oh. Dahil may misyon ng ating kasamang si Peter Musky. Ako po si Danny Buenape.
0: Ayan, my OG partner, di ba? Kasama niyo rin po Rica Lazo para sa programa Balita Patan. Oras muna tayo, partner.
1: Alright. 906? 906?
0: Ayan, o mamaya, ano nga ba ang mangyayari?
1: More than what we expected kasi 'di ba ang inaabangan ng lahat, 'di ba, magko-convene na ang impeachment court ang Senado, base na rin sa sinabi last week no Friday ni Senate President Cayetano, pero mas inaabangan yung pagpapalit ng 'di ba ng Senate President, pero umugong kasi nitong ano eh, di ba, weekend.
0: Tama.
1: Talagang kung sino-sino mga pangalan, may mga pangalan ng lumutang, ha. Basta anybody but Alan, yun yung mga lumulutang, di ba, na sa mga social media. Pero for now, ay hindi pa natin alam. Hanggat hindi, tingin ko medyo magkakaroon na ng mga kaliwan na ganyan before 3 p.m. partner.
0: Ewan ko nga ba, partner, kasi as long as you have the majority, pwede kayong magbotohan, magpalitan ng magpalitan, di ba? Mm-hmm. Dahil kasama naman talaga yan sa tradisyon ng Senado.
1: Yes,
0: pero yung mga ganitong quick regime, hindi pa pala regime, ilang araw lang eh, quick changes sa Senate leadership doesn't spell confidence, di ba, sa ating mga Pilipino, sa mga ibinoto nating lawmakers natin. Mm-hmm. Lalo na at may kinakaharap tayong impeachment ng napakataas na opisyal ng bansa. Mm-hmm. And we're not talking, I mean, baka makalimutan niyo po kasi mga kapamilya, di ba? Mm-hmm. Hindi naman yung Senate Presidency ang mainit na issue talaga dito. Ang pinaka-issue talaga dito, baka nakakalimutan ng lahat, partner, accountability pa rin at transparency pa rin sa pera ng taong bayan, di ba?
1: Ayun, oo. Oh. Yun nga ang pinag-uusapan nga ng lahat. At saka, partner, di ba, parang kanina nakausap ng ating DZMM Teleradio di ba, ang isa sa mga prosecutor, si Joel Chua, sinasabi niya na wala pa naman talaga imbitasyon eh.
0: Oh.
1: Magpupulong sila anytime. Itong 10 p.m., itong mga prosecutors,
0: yes, so,
1: di ba, yung panel of prosecutors na galing sa House. Kasi unang balita, talagang a-attend sila eh. Di ba, dito sa alas 3 ng hapon. Pero dahil nga ang balita nga, i-convene na as impeachment court. Pero siguro they are there, probably, para as observers. Pero it looks like wala pang formal. Kasi depende eh kung merong... Well, I hope wala namang fireworks. No? Pero ibig sabihin, sana mas, kung meron man takeover, whatever, we will see that before or after mag-convene as impeachment court.
0: Kaya
1: diba?
0: Nga. Pati pala yung presence ng ating mga private prosecutors, no? Ay kailangan
1: meron
0: din palang...
1: Meron na ba? May binigay na bang pangalan?
0: Wala pa.
1: Wala pa rin.
0: Dahil sabi ni Kong Jewel nung nakaraang linggo, sinasala pa nila kung sino yung mga maari nilang kuning
1: pero
0: private
1: may mga lumulutang na pangalan.
0: Yes, may mga naririnig tayo. pero syempre, dahil naririnig pa lang at hindi yan confirmed, hindi muna natin sasabihin.
1: Yes.
0: Kasi dito, dapat kumpirmado.
1: Sigurado.
0: Yeah.
1: Pero
0: diba?
1: May mga lumulutang na, pero... Yun na nga, ibig sabihin, they are in the process of doing that. Pero ngayon talaga, siguro pag mimitingan nila mamaya, kasi tatlo yung senaryo na binabanggit ni Kong Chua na sabi niya, depende kung ano yung procedures na ma-adapt mamaya. Kasi diba, doon pa lang kasi magko-convene,
0: yes,
1: if ever mag-convene.
0: Yes.
1: Pero before that will happen, tingin natin, medyo may, for now, itong weekend, ang daming tawagan na nangyari.
0: Diba? Marami naman tumawag sa'yo?
1: Hindi naman. Ikaw... Marami akong inalam sa ibang source.
0: Yan ang gusto ko kay Danny Buenape.
1: Kailangan, you have to validate. Tama ba sinasabi dito? Tama ba? Diba? Parang ganun. Diba?
0: So ano naman mga na-compare mo? Mami, isplok mo sa akin, ha?
1: Mahirap kasi sabihin eh. Pero at least may mga lumutang na pangalan. Sa social media, Big Subiri, diba? Gwyn Gatchalian, Tito Soto uli. Pero hindi pa rin natin masabi. Depende kung sino yung ibig sabihin, kung yun ang magkakaroon ng papalit, di ba? sino yung mga bumaligtad? Di ba? Yun din ang susunod na tanong, di ba?
0: Tama. At saka, agenda ninyo? May malinaw na agenda ba kayo kung bakit kayo uupo? O baka mamaya, may personal agenda na naman kayo isusulong? Kasi yung nakita natin yung Senate leadership change last week, hindi mo pwede sabihin walang agenda yon. Yes. Diba? Talagang kahit anong deny ninyo, kahit anong sabihin pang excuse sa atin, yung makeup ng majority, nakita natin eh, 'di ba? Na meron at merong maaring agenda ito.
1: Nakadagdag dito, partner, yung the way they handle the Bato case, eh.
0: Yes.
1: 'Di ba? Syempre nakawala during their supposedly protective custody. Tapos grabe, ha. Biro mo yung huling survey, pinapakita, mas tumaas na ang House.
0: Oh.
1: In terms of approval rating, di ba dati ang House, ako naman hindi rin ako believe sa House, pero ibig sabihin, in this particular case, parang mas nangibabaw pa ang trust rating ng House compared to the Senate ngayon.
0: Yes,
1: because of that week-long spectacle.
0: True. At nakita din naman natin yung ilang linggong pagkabusisi ng House doon sa kanilang mga investigasyon, di ba? So mag-step up din naman sana ang Senado ngayong dumating na sa kanila ang bola, nasa kanila na ang articles of impeachment. Dahil hindi naman ito basta-bastang ano lamang eh, ano tawag dito? Process. Ang gagawin nila mamaya. This will be historical because we're talking about an official that has been impeached twice.
1: Yeah,
0: diba?
1: Magkaibang Congress lang. 19th at saka itong 20th Congress. At saka yung boto, grabe, 250 last year, ngayon 257. So this
0: malaki,
1: is something na titingnan
0: diba?
1: Mo eh, di ba? Parang grabe support from the House.
0: Oo.
1: So hindi sila natitinag. Ibig sabihin, despite mga approval rating na mataas si nagdeklara na si VP Sara, hindi, ibig sabihin tuloy, no? Well, sana tama yung mga validation ng mga social media, pero marami ang nagagalit
0: kaya
1: in terms of ibig sabihin performance ng Senado, partner.
0: Tama. So mga kapamilya, mamaya po, pagdating pa lang ng alas dos,
1: meron na tayong special coverage.
0: Meron tayong special coverage. Abangan niyo po yan dahil mula alas dos ng hapon onwards ay tuloy-tuloy po ang ating coverage dito sa mangyayaring unang araw ng as the Senate convenes as an impeachment court mamaya. So makasama niyo dyan, Danny Buenafe, Tony Velasquez, and yours truly. So kaming tatlo po ang
1: abangan
0: maghihimay
1: yan,
0: dyan.
1: Abangan nyo. Siyempre, at least historical nga,
0: tama.
1: Sabi ng partner ko.
0: Wala na tayong pahipahinga dito, partner, dahil lahat tayo mainit ang mga ulo kasi walang kuryente.
1: Ayun, banggitin mo na, partner. I-announce mo na.
0: Ang Visayas Grid po ay may alert status ngayong araw na ito. May 18 as of 8 in the morning. Yellow alert po ang Visayas Grid. 4 p.m. to 8 p.m. 13 planta po ang nasa forced outage since May 2026. Isang planta since March. 3 planta since 2025. At marami pang iba. So meron tayong total na 852.9 megawatts na unavailable sa grid dahil derated capacity tayo, partner. Naka-off yung mic
1: mo. Para malinaw, Visayas lang to.
0: Visayas lang po itong yellow alert. Ulitin po natin, 4 p.m. to 8 p.m. Ayon yan sa NGCP. Kayo ba yung nakaranas ng rotational brownout?
1: Alam ko ikaw.
0: Oo.
1: Narinig kita eh.
0: Oo.
1: Pero at least amin, in my area, doon sa bandang kabundukan ng Fairview, hindi naman kami nakaranas. Buti na lang, ha? Pero sabi nila, ewan ko, sa Metro Manila yata, mukhang tapos na yung
0: rotation.
1: Diba? Hopefully, ha? Wala. Kasi narinig ko si Secretary Garin, sabi niya. Pero kung gusto niya, magpaliwanag pa rin. Ang
0: NGCP.
1: NGCP. Para ano nangyari doon sa isang linggo na yon? Marami kasi naapektuhan din sa Metro Manila, di ba?
0: Tama. Diba? Tama. Uy, nakita mo ba yung isang kumakalat sa social media na namatay yung kanyang papa? Kasi apparently yung meron siyang assisted breathing. Assisted breathing na siya sa kanilang bahay dahil meron siyang matinding lungs issue. So parang asthma din ata coupled with some lungs issue. At dahil nga natigil yung kuryente, they're not blaming anybody naman. But dahil natigil yung kuryente, ayun ang nangyari, nag-pass away ang kanyang dad.
1: Yun ang mga ano, di ba? Masakit doon, di ba? Ibig sabihin, sino ba may kagustuhan noon? Pero dapat hindi nangyayari yung gano'n.
0: Yun nga.
1: Diba?
0: And on top of the issue ng electricity bill natin ito, partner, di ba? Na ang dami na ang mahal ng ating binabayaran at ang daming mga
1: charges.
0: Ano to? Green charge levies, yeah. 'Di ba? Na din nilalagay natin sa electricity resources na dapat ay pamahalaan ang nagpopondo diyan. So,
1: abangan natin yung May billing. Inaabangan ko na nga yung May.
0: Iniintindi mo ba yung laman ng billing mo?
1: Hindi, pinipintahan ko pag dumarating. Kasi lagi yun ang pinakamataas sa lahat ng utilities, di ba? Tubig, okay lang na hindi ako mana-intimidate. Pero pag dumating yung Meralco bill, iba talaga.
0: Meron ka rin bang yung parang sa game show na titinaw mo na 1, 9?
1: Considering partner, meron ako solar panel. Hindi naman siya ganun karami. Pero ibig sabihin, hindi ko nararamdaman yung... Meron pa akong net metering. Hindi ko nararamdaman yung ibig sabihin, ilan lang naman kami sa bahay. Nag-aircon, pero hindi. Lagi naman ako wala. Diba? So ako naman yung madalas nang mag-aircon kasi grabing init. Pero ibig sabihin, sobrang laki talaga nung nakaraan itong April. Mm-mm. Mataas yung billing. So nagpapaliwalag ang Meralco. Napapanood ko naman si John Saldariaga. Nagpapaliwalag naman siya. Pero ang dami pa rin. Hindi lang ako, marami nagre-reklamo sa social media.
0: Isblock mo, magkano yung billing niyo last time?
1: Huwag ka na sabihin.
0: Dali na. Ha? Umabot kayo ng magsasampu.
1: Mahigit.
0: Ay!
1: Oo.
0: Ako halos sampu, pero mahigit. Ang sakit, no?
1: Partner,
0: mahigit, dalawa lang kayo?
1: Marami ba kayo sa bahay?
0: May matatanda ako so naka-AC sila. Pero dalawa lang kayo, mahigit
1: hindi
0: sa...
1: Hindi naman dalawa. Ilan? Hindi naman. Mga tatlo, apat.
0: Pareho lang pala tayo. Mahigit sa... Masakit ang ating kuryente ngayon. Hmm. Tapos, ito pang petrolyo, tataas na naman bukas.
1: Yes,
0: diba?
1: Isa pa yun. Oo, pero... 3 piso yata, no? Very likely tomorrow diesel.
0: Oo, lampas piso naman sa gasolina.
1: Lampas piso, 1.50 yata. Pero ang kerosene, bababa, pero mababa din. Eh.
0: LPG, parang narinig ko kanina, bababa rin daw . Ang LPG.
1: Ikaw, gasolina ka, di ba?
0: Oo. Sana nga pahiram mo sa akin yung electric mo. Nang maramdaman ko naman yan.
1: Muna dito... sabihin dito.
0: Dito muna tayo, mga kapamilya. Sa mga nag-iinit na mga balita ngayong araw na ito, on a Monday, May 18... 2026, Senado nakatakdang mag-convene bilang impeachment court ngayong araw. Ilang obispo na nawagang agad simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Subpoena naman ang ombudsman para sa CCTV footage ng pamamaril hindi tinanggap ng Senado. Police escort sa pag-alis ni Senador Ronaldo de la Rosa, pinaimbestigahan.
0: Hiling na tiyaro ni Senator Ronald de la Rosa laban sa ICC arrest warrant, ipinababasura sa Korte Suprema. Kalusugan naman ni dating Pangulong Duterte, ipinasusuri bago ang paglilitis.
1: Presyo ng LPG, presyo ng diesel at gasolina, namumuro namang tumaas.
0: Halos 40 o 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, lalo pang bumagsak sa kabila ng mga pag-ulan.
1: 70 Chinese na aresto sa plantang gumagamit ng nakalalasong kemikal sa Misamis Oriental. Planta sinasabing pagmamayari ng Chinese na si Tony Yang.
0: Sa labas ng bansa, Ebola outbreak sa Congo, idineklarang public health emergency of international concern ng World Health Organization.
2: Balita Patan!
0: Aba, mayroon pa rin palang Ebola dito sa partner? Sa Congo, kala ko natigil na nila ito. Hindi pa pala, mayroon pa pala.
1: Itong hantavirus, inaabangan din natin . Di ba? Meron pala mga crew tayo, mga Pilipinos.
0: Yes.
1: Parang nasa Amsterdam na, pero nakikibalita ako sa DMW.
0: Oo, pero
1: may bago.
0: At least yun, contained naman sila dun sa cruise ship, di ba? Hindi naman dumami. Teka, kukuha muna tayo ng report maya-maya sa ating Radyo Patrol. Ang time check muna natin, 9:19 in the morning. Ito na nga ang ating mga report ng mga Radyo Patrol. Lalaking na aresto matapos ang putukan ng baril sa Senado, inaasikaso na ang piyansa. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus?
2: Recount Peter, sa panayam kinumpirma sa Radyo Patrol ni National Capital Region Police Office NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na pinoproseso na ang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni alias Mel Oragon, ang sinasabing driver ng NBI na naaresto sa Senado matapos ang putukan ng baril noong Mayo 13. Ani Asilo, pinoproseso na sa Pasay City Prosecutor's Office ngayong umaga ang piyansa ng sospek pero hindi pa tiyak kung kailan ito makakalaya. Nakadepende kasi anya sa korte kung gaano katagal bago mailabas ang release order. Sa ngayon, nananatili sa kustudiya ng Pasay City Police ang suspect. Batay sa ulat ng Southern Police District, naharap si alias Mel Oragon sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Seguridad ng Senado. Naharap din siya sa kasong alarm and scandal, direct assault at trespass to property. Iniulat din ni Asilo na nagpositibo sa gunpowder residue o pulburang suspect matapos itong sumailalim sa paraffin test. Ilang ulit na sinubukan ng Radyo Patrol na makuhang panig ng abogado ng suspect pero wala pa itong pahayag sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Karagdagang detalye dun sa ating rollback ng liquefied petroleum gas, partner, magkano ang ibababa?
1: Ayon kay Regasco President Arnel T., piso kada kilo, bawas presyo o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Abunso dito ng pagbaba ng Philippine or shipping cost sa kabila ng bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil.
0: Ayan, tama pala, may rollback pala. Tama yung aking narinig kanina. Pero partner, no?
1: Importante yan, ha?
0: Oo. In the middle of the month, no?
1: Oo.
0: Ang anunsyo na ito. Kasi usually ang LPG natin, monthly ang price change niyan.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Kasi alam mo, marami mga karinderiya, di ba? LPG, binabantayan din nila yan. Ako sa bahay lang. Ako rin ang bibili niya. Dati nga, 1,000 lang halos yan. Ngayon nga, sabi sa akin nung aking helper doon, 1,700 na raw.
0: Talaga?
1: Di ba? Ganun kataas yung 11 kilo, yung sinasabi nga dito.
0: Yung regular na malaking tangke.
1: Pero ibig sabihin, nararamdaman ko lalo yung mga maliliit na karinderiya na talagang kailangan nila magbawas ng serving, ng pagkain, di ba? Para lang huwag magbago yung presyo.
0: Nag-shrinkflation na naman, di ba?
1: Parang ganun. Kawawa din yung mga mga maliliit. Tapos, ang init-init pa, nasa iba, yung wala silang aircon or whatever.
0: Akala mo lang, walang aircon. Akala mo lang, walang aircon na ikaw nagbabayad.
1: Hindi, yung di ba, yung mga maliliit nating mga kababayan natin na talagang,
0: tama.
1: If they don't sell or hindi sila magtrabaho for that day,
0: walang
1: sila
0: kikirain.
1: Halos. Yun nga, living
0: tama.
1: By the day, di ba? The means, whatever means.
0: Kaya nga yung mga maliliit na wins natin, no, small wins that we say, take it kung meron tayo small wins para lang hindi naman tayo palagi talo ng buhay, no? Partner, ito na ang ating unang makakausap, ang ating unang panauhin para sa araw na ito. Ang pag-uusapan naman po natin ay ang panawagan nga po ng isang grupo na sumurrender na nga itong isang pugante na to. Puganteng senador na ang turing sa kanila ay sa kanya dahil actually bahagi na siya ng most wanted list ng Interpol. Mm-hmm. Isa po siyang active senator on duty, si Senator Ronald Bato de la Rosa, matapos nga po niyang umalis, tumakas dito sa ICC warrant of arrest niya. Kasama natin ang convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang morning po. Danny at Rica sa programang Balita Patan.
4: Hi, magandang umaga. Dan at Rica. Thanks for having me on.
0: Our pleasure, Attorney.
1: Salamat, Attorney.
0: Opo. Attorney, simulan po natin sa panawagan po ng inyong grupo, ang Duterte Panagutin Campaign Network. At ito nga pong pagtatago ni Senator Ronald De La Rosa, kayo po ba ay nagulat sa maaksyon na parang teleseryeng probinsyano na nangyari noong nakaraang linggo?
4: Ako hindi nagulat kasi alam ko madrama to si Senator Batonyo at saka si Senator Alan Pite Cayetano. So, obviously, yung politikang-politika, yung pagpunta niya ng May 11, it's nothing about serving the nation, di ba? It's just about taking over the Senate. 13 votes. Siya yung pang number 13. At tapos, ayos na, kasi pagpasok niya, meron na siyang protective custody. At bay na yung NBI at saka yung mga arresting officers. So, nagulat ba ako? Hindi masyado. Kaya lang, talagang nakakalungkot. Kasi yung Senado talagang bumagsak na ang trust rating sa bayang Pilipino.
0: Mm-hmm.
4: Kasi paano mo pagtitiwalaan ang ganyang Senado na they have no capacity to govern. Napakagulo nila. The last week was really a circus. Sabi nila, you elect clowns, you get a circus, di ba? Mm-hmm. So ganun nangyari last week eh. Kaya bagsak na bagsak ang Senado at si Senator Bato na wanted for one of the most heinous crimes ng international community, hindi lang ng Pilipinas, international community, nagtatago at pinabayaang makawala at makatakas. So that's entertaining. Kaya lang, it's tragic. At the same time, it's comic.
1: Yeah. Attorney, kasi siguro naman lahat kasi ang pinag-uusapan itong Republic Act 9851, di ba? Mukhang ito parang sinuportahan doon sa komento na binigay ng siguro nasundan niyo yung sinabi ng Solicitor General, di ba? Si Attorney Darlene Berberabe na sinasabi niya na talagang pugante na at hindi pwedeng gamitin ang local court to serve the warrant of arrest against kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato. Nung nakita niyo yung ganitong reaction at mukhang umani ng suporta ko sa social media, Attorney.
4: Yeah, hindi naman ako nagulat kasi alam ko naman si Dean Berberabe, din namin sa UP Law. Tama naman yung kanyang pag-iisip eh. Tama naman yun. Ang kinagugulat ko lang din, anyway, kung ganyan ang position ng government, bakit hindi nila in-implement kaagad yung arrest warrant? Yun naman palang gobyerno, pasok dun sa idea na under 9851 na pwedeng isurrender si Bato nang hindi na kailangan dumaan sa local process. Yun na pala yun eh. Tapos yun naman yung position nila sa Supreme Court ngayon. Bakit pa natin hintayin na isulat nila yon? Kasi yun naman pala yung position. Anong ginawa ni BBM? Yun ang tanong ko eh. Anong ginagawa ni BBM? Di ba niya iniisip yan? At wala pa tayong naririnig sa kanya. Sabi nga namin eh, BBM, where na you? In all pero, this, nag-aagulusin na ito, ang gulo-gulo ng economy, ang taas-taas ng oil price. Where na you, President? Mm-hmm. We need your leadership.
1: Pero, as Attorney Jojo, gusto ko lang para malinaw lang doon sa mga nakikinig, sa mga viewers natin, yung parang hinihintay din nila kasi siguro yung reaksyon ng Supreme Court kasi may hinihain o di ba? Na somehow, parang dinidispute nila yung 9851, parang nagbigay nga ng 72 hours, so siguro to maintain the peace, hintayin natin ang Korte Suprema para walang masabi yung kabilang kampo. Ano ho ba yung tingin yung ganung strategy? Pero ito nga, siguro, it will weigh more pressure ngayon sa Supreme Court because of the comments made now by the Solicitor General.
4: It doesn't make sense to me as a lawyer. Kasi alam mo, pag wala kang TRO, bakit mo pinipigil yung sarili mo?
1: Okay.
4: Why are you trying to, you know, prevent your own self na pursue mo yung tamang gawin? Kasi ang position ng gobyerno, according to SG, hindi na kailangan eh. Pwede nang aresto yan. Tapos sasabihin ng gobyerno, hindi, hintayin natin kung ano sasabihin ng Supreme Court. Wala nang TRO ang Supreme Court eh.
1: Uh-oh.
4: Why will you assume na magkakaroon ng TRO? Kasi pag nagkaroon na ng TRO yan, wala ka na magagawa.
0: Mm-hmm.
4: So meron kang window ngayon na pwede mong gawin yung nasa isip mong tama, according to OSG, at implement mo, warrant of arrest mo, wala namang TRO. There's nothing illegal about it kung inaresto mo siya.
0: Mm-hmm.
4: Kaya hindi ko naintindihan yung ganung reasoning. Ano lang yan eh. Palusot lang yun eh. For an inaction, clear inaction on the part of the executive branch of the government. Hindi ko alam kung ano nagmo-motivate sa kanila. Natatakot ba sila sa politics and all that. But because of that, hindi nila ginagawa yung tama na, dapat nilang tamang gawin.
0: Mm-hmm. Meron po bang merito yung paghingi nila ng TRO? Kung wala namang karapatang pantao ang nalalabag para kay Senator Ronald De La Rosa?
4: Wala. Waste of time yon. Kasi unang-una, how do you expect

0: Sa kanya ngayon, with that kind of reasoning, ngayon mayorya ka na, are you in favor of impeachment already? So it doesn't make sense. No? Obvious na obvious yung ginagawa nila. Kaya tapapantayan natin mabuti. Kasi hindi natin alam, magkukonvince sila ngayon. But what will happen in the convening today? No? What will Marcoleta say, for example, to stand up there? And alam naman, everything is possible under the sun with this majority. Kasi ang objective nila is to stop the impeachment trial. No? Ayaw lang sabihin yan, pero yan objective nila. Kaya dapat mapagmasid talaga ang bayang Pilipino. Huwag nating payagang gawing i-railroad nila to. Kailangan magkaroon ng trial according to the Constitution. At alam natin, walang 16 votes to convict right now.
1: Yes, yes.
0: Pero we need to see the evidence presented by the prosecution para makita natin. Teka muna, paano nagkaroon bilyong-bilyong piso itong mga to?
2: Mm-mm.
0: Wala namang kinikita to sa gobyernong ganyan. Wala namang silang negosyong napakalaki.
2: Mm-mm.
0: Saan ang galing yan? So, there will be DDS na die in the wool, no? Na hindi na magpapalit ng isip yan.
2: Mm-mm.
0: Kahit na 30,000 yung pinatay sa EJK.
2: Mm-hmm.
0: Pero may mga DDS na pag nakita siguro nila yun, baka magbago ng timpla yung pag-iisip nila.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung katotohanan nasa harap na nila. Kaya kailangan talaga mag-trial at makita natin anong ebidensya na nakita na natin ng konti sa House. Pero makita pa natin with the explanation of VP Sara, who has refused since the beginning
2: to attend,
0: say anything and
2: Opo.
0: Explain and attend.
2: Yes.
0: Tapos sasabihin nila, bloodbath, bloodbath. Hindi bloodbath eh. Umiiwas, bloodbath sila pag nakita yung trial.
2: Mm-mm.
0: Kaya yun ang objective nila, obvious yun, sa mga moves nila sa Supreme Court, panayampigil nila, TRO, question everything, delaying tactics.
2: Mm-hmm.
0: So tignan natin ngayon, nakabang na tayo sa first day of impeachment,
2: mm-hmm.
0: and then what will the allies of VP Sara in the Senate do today?
2: Mm-hmm.
0: To again delay this.
2: Mm-hmm.
0: And in fact, maybe, hopefully for them, mawala na tong trial na to. Makalimutan na ng mga tao for some technicality or whatever it is. Kaya kailangan magbantay tayo.
2: Hindi natin yan bibitawan, sir. Ang dami nating nagagalit kung ganun ang kanyang gagawin, di ba? Kaya nga talagang babantayan natin. Isa sa mga nakita natin na ginawa nilang early changes na ngayon, no, ay yung pagpasa ng, ni Marcoleta ng memorandum ata yun na sinasabi nga po na maari ng...
1: Bumoto
2: at umattend remotely,
1: online,
2: no? Online remotely ang isang senador bilang senator judge when in the constitution nakasulat na dapat personally kang nandoon.
1: Physically.
2: Diba? Ang presence mo ay nandoon sa mismong Senate trial. So bumabalik na naman tayo kay Senator Bato. Na parang meron ka na namang meron ka na namang ibinibigay na pribilehiyo ng Senado.
1: Sa isang pugante.
2: Diba? Na isang
1: allegedly pugante.
2: Allegedly pugante,
1: sabi ng OSG.
2: Diba? Pugante na talaga. Oh. Sinabi na ng OSG, diba? So, isa rin kasi sa reasoning bakit siya nagtatago, Attorney Jojo, is because ang argument nila na ginamit din ng Pangulong Duterte, ginamit din ang kampo ng Pangulong Duterte noon, partner, di ba, na hanggang ngayon wala pa rin sagot ang Supreme Court na yung nangyaring aresto kay former President Duterte ay unconstitutional, ay wala na sa jurisdiction ng ICC. Until na walang sagot ang Supreme Court ngayon, kaya pati ito ay nagagamit na excuse ni Senator Bato de la Rosa. Sa palagay niyo po, dapat na magsalita finally ang Supreme Court regarding this?
0: Well, the Supreme Court is sovereign in itself. They you know, hindi sila ng politika ng bansa, no? As long as they don't say anything, status quo ang mangyayari ngayon. Kung
2: mm-hmm.
0: hindi sinabi ng Supreme Court na illegal yung nangyari,
2: mm-hmm.
0: legal lahat ang presumption natin na ginawa ng executive mm-hmm. yung dapat nilang gawin within their powers in the law. May mm-hmm. law eh. Hindi naman ito walang law. Merong law, 9851, eh,
2: mm-hmm.
0: na for them, ito yung legal basis namin. Color of legality.
2: Mm-hmm.
0: Presumption of regularity. Nandyan sa kanilang lahat yan eh.
2: Mm-hmm.
0: So, hindi mo dapat, tama yung ginamit na word, excuse lang po yan. Hindi yan justification.
2: Mm-hmm.
0: Excuses lang yan para sabihing magtago si Bato. Ngayon, mm-hmm. si Marcoleta is really a sneaky person, di ba? Very, very scheming and sneaky person.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan si Bato, binigyan nila ng ganong privilege kasi mm-hmm. baka mapalitan kasi si Alan eh. Yung 13 kasi napaka-delikado, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pag hindi ka bumoto, Kaya sumipot si Bato nung May 11 kasi alam niya
1: siya yung
0: kailangan
1: pang
0: yung vote.
1: 13. Siya yung pang
0: Eh wala na silang 13 kasi hindi na siya sisipot eh. Ngayon, ikaw si Marculeta, napakagaling ng pag-iisip mo, na basang-basa naman ang lahat ng tao, gagawa kayo ng exception para yung 13 ma-preserve mo. Kasi
2: parang...
0: pag may attempt ngayon na natanggalin sila, wala na si Bato eh. So, di ba obvious?
2: Parang magician lang attorney partner eh, no? Yung a magician has many tricks under his wig. Ay, under his hat, di ba? Ganyan.
1: So, po,
0: kaya lang, you know, katawa-tawa. Funny. Everybody sees through it. Anong nangyari ngayon? Mm-hmm. The Senate has the lowest rating of trust among the Filipino people.
1: Atoni,
0: we think, ako personally, this Senate under Alan Cayetano cannot govern. Cannot govern. Wala sila. Nakita mo, 1 week, walang chaos ang Senate. May bari
2: one
0: ng
2: week pa lang.
1: Attorney, ano ba? Let's say, from the ranks sa grupo nyo, mga lawyers groups, alam ko may mga statements na rin yung mga deans, eh, mga law schools, di ba? For now, ang parang, ano ba ang namumuong sentimiento? Parang gusto nyo, kung ang mangyayari mamaya, immediately, before mag-convene as impeachment court, would you support yung ganung mga hakbang na kasi posibleng i-convene niya muna si Alan Peter and then later on pagkaroon ng change sa Senate leadership? Pero for now ho ba, mas gusto niyo na before he convenes, magkaroon muna ng palit muna as Senate President?
0: Oh, we wanted to change Alan Cayetano
1: before
0: yesterday.
1: Before mag-convene? Oo.
0: Yesterday. Kaya, kasi it will, of course, it will affect the schedule, no? Totoo naman yun. Kasi bago na naman schedule, baka hindi matuloy yung impeachment court kasi magkakaroon naman ng reorganization. I think, but it's for the better, it's better for the country na hindi si Alan Cayetano magpe-preside dyan. Kasi obvious ang kanyang bias, no? Obvious na obvious ang kanyang mga scheme. Obvious na obvious. Kaya, paano mo pagtitiwalaan ang gagawin ng Senate na ganyang mayorya? So, I mean, I'm with all those people who call for his resignation. I hope it happened yesterday, but it's not. So, kasi ngayon talaga with Alan Cayetano down, kahit na anong pukpok niya sa table ng malakas, wala lang naniniwala sa kanya. Konting-konti na lang. That's not the kind of leadership we have.
1: Parang,
0: walang trust ng taong bayan.
1: Parang knowing yung history, may mga nagsabi na nga, pati si analyst, si Ronaldo Llamas, binanggit niya, yung nangyari doon kay Lord Alan Velasco na hindi ino-honor yung term sharing. Naalala niyo ho ba yun? Parang naungkat uli ngayon yun. Na ibig sabihin, he's hanging on to his position. Di ba, attorney? So, ibig sabihin, pwedeng marami ang mangyari mamaya if he is allowed to convene as an impeachment court ang Senado? Ganun?
0: Yeah.
1: Oo.
0: I mean, obviously, may track record na binanggit yan ng mga komentarista, no? Jess Falsies, kasi nga sa mga ibang tao pa na nung magpapalitan, i-implement na yung agreement sa House last time. Abay, kapit po si Alan. Palagay mo, nagbago na siya? Parang hindi, no? Masyadong scheming pa rin. Pagtanggal niya yung mayorya, paglagay niya kay Bato, protective custody, pag-iingat, Plaska, ready to fire his gun 27 times para lang magkagulo and everything like that. Don't put it past Alan Cayetano. He's capable of this.
2: Napakarami nang nangyayari, pati yung mga CCTV nawawala, mga sabihin na ayaw tanggapin. All because it centers around one man pa na nagtatatakas. But with that, we'll let it go muna, Attorney Jojo. We'll have to leave it there. Balikan ka po namin ulit sa mga susunod pang mangyayari dahil ang dami pa nating pag-uusapan dito sa nawawalang pugante na ito.
1: Maraming salamat, sa attorney.
2: Thank you, attorney.
1: Maraming salamat,
0: attorney. Good morning po sa inyong dalawa at sa lahat ng inyong tagasunod.
2: Opo, good morning po si attorney Anacleto Rey Jojo Lacanilao III.
1: Napaka-helpful partner ng mga insights, di ba? Somehow, dapat ang mga lagi natin nakakausap. Very ano siya, ibig sabihin, alam na alam niya yung ano, pati yung batas, di ba? Dapat hindi na kailangan hintayin.
2: Tama. Alam mo dito nga
1: Supreme Court ruling.
2: Tama. Dito nga rin tayo mahirapan, partner. Eh, no? Lalo na sa ating mga Pilipino na, admittedly, ito na ang Netflix series natin na pinapanood ngayon, di ba?
1: Sabi nga nila, Senate, ano? Parang Senatary. Senatary. Narinig ko
2: Senatary.
1: Senatary.
2: Ganun na siya ngayon. Di ba? Ang dami kasi talagang mga commentaries, opinion na lumalabas ng iba't ibang mga legal voices.
1: Yeah.
2: Na some are twisting. Siyempre, kanya-kanyang opinion yun Interpretation of the law, di ba? But the spirit should remain the same. Kaya kailangan po natin maging mapanuri talaga dito. Nako, hinga daw muna tayo. At ang oras muna natin, partner, anong oras na?
1: It's 9:44 in the morning.
2: Diretso back muna po.

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
4: Talakayan! Balita-patan!
5: Huling time check, 9:46 na umaga. Ayan nga po, at mamaya-maya, katulad po ng narinig ninyo kanina, tayo po ay magkakaroon ng special coverage para sa unang araw, supposedly kung matutuloy ngayong araw, ang pag-convene ng Senado sa Senate Impeachment Court. Mamaya po, makakasama rin natin para himayin pa ang mangyayari sa Senado mamaya hapon. Oo po, ang aking partner, Danny Buenafe, aking partner, Tony Velasquez, and myself, mamaya po. At kasama din natin, itong kausap natin ngayon, partner, di ba? Tama ba ako? Tama ako ata eh, no? Kasama natin.
6: Baka kausap muna natin ngayon via Zoom.
5: Yes, via Zoom muna tayo. Ang ating past president ng Philippine Bar Association, chairman ng Movement Against Disinformation, or MADS, Attorney Rico Domingo, ang ating suki. Attorney Rico, good morning! Danny and Rico with you.
7: Good morning, Rica, and good morning din ka, Danny.
6: Oh, kamusta ho, attorney? Siguro kayo okay naman po. Enjoy na enjoy during the weekend. Binabantayan ng mga kaganapan sa Senado na umuugong na kung ano-ano. Ah, di ba? For now, ngayon, sinasabi nating historical.
7: Enjoy namin at the same time, nagluluksa kami at nangyayari sa ating bayan to.
6: Okay, oo nga. Napakasaba, baba ng trust rating ngayon sa Senado. Pero for now, tapat. Tutukan natin, dapat ngayon daw i-convene as impeachment court ang Senado. Yan ay sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho ba mga expectations ninyo bilang isa sa mga nakabantay dyan at miyembro, dating past president ng Philippine Bar Association?
7: Danny, can I rest back muna ng konti?
6: Sige, Attorney Rico, go.
7: I think what we should now focus on would be the implementation of the warrant against Bato, no? Dapat mapakita ng executive branch na dapat yan ay i-serve na at dapat magaling pa sa presidente ang utos na i-serve na natin yan at hanapin si Bato. Kasi ito ay malaking impact sa ating rule of law at yan ang aming tinutugi sa Philippine Bar Association as well as in the MAD. No? Mm-hmm. Dapat yan ay pursigihin na nila. May pending warrant of arrest kay Bato. Nagtatago siya. At in the meantime, what I'm trying to find out is what yung ating meron tayong presidential decree on 1829, which was passed January 16, 1981, on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat i-file na po ng ombudsman yan sa mga kanilang nakikitang participants dito sa kaguluhan na nangyari noong Tuesday. Mm-hmm. Okay. File na dapat ang ombudsman yan. At the same time, since merong kapangyarihan ang ombudsman sa kanyang charter na isuspend ang mga responsible, dapat kagaya na sinuspend nila ng 60 days yata yung sergeant at arms, dapat isuspend rin po niya yung mga kasamahan doon sa Senado na may kagayaan dito sa pagtatago kay at pagka-aklas at pagtakbo ni Bato nung Wednesday.
6: Attorney, susugan ko lang 'yon, no? Dapat importante kasi binanggit mo na rin yung PD 1829 na dapat ang obstruction of justice ipupush na dapat ng ombudsman. When you say, di ba, nasuspindi na ho si Aplaska, di ba? 60 days.
7: Opo.
6: Pero for now, ang sinatinutukoy mo ba, parang pati ang mga senador na parang feeling mo, ha, nandoon na sa saklaw na ng obstruction of justice, eh dapat kasuhan na rin ng ombudsman?
7: Opo. Dapat kasuhan na ng ombudsman. Ah. After all, that is under his charter, no?
6: Oo.
7: Yung ombudsman, may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na wala yan. Hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat yung merong participation sa pag-aklas ni Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at day, dapat patasan na po ng criminal cases against these people.
5: Opo. Isa sa mga nababanggit na person of interest na nga po dito, si Senator Robin Hood Padilla, no? Pero hindi din po natin alam kasi kung ano mangyayari mamaya, if ever they will, of course they will attend dapat dahil bubuksan na nga yung Senate Impeachment Court. Pero kung wala pa pong ginagawa dito, sa sinasabi po ninyo na kasuhan na rin yung mga may kinalaman.
6: Senador.
5: Oo, diba yung mga senador na may kinalaman sa kanyang pag-akla, ay
6: pagkawala o pagtakas.
5: Hindi daw pagtakas eh, dahil free to go daw siya. Uh-oh. Sa kanyang pag-alis, no?
6: Sa Senado.
5: O paano po yun kung wala pa naman po nangyayaring mga kaso ay finafile? Person of interest na naman po sila.
7: Oo, totoo po yun. Pero again, the challenge now for the ombudsman office is to expedite. Marami naman silang abogado. Dapat na-file na nila at na-draft na nila ang criminal cases or complaints against those responsible for the Tuesday fiasco, no? Ngayon, balikan natin ang pag-convene mamaya ng Senate, no? Everything is in the flux, in the state of flux. Hindi po natin malalaman kung ano mangyayari. No? So, hindi natin mabibigyan ng senaryo ngayon because, number one, darating ba si si Mr. Padilla? Darating ba si Mr. Bato? Hindi, makakaroon ba sila ng quorum? Darating po ba yung mga minoriya? So hindi po natin alam yan. So it will be dependent on exactly at the time when the so-called the current Senate President will call the meeting to order, the session to order. So hindi po natin alam yan. I don't even know if they're going to convene as an impeachment court. So everything is flying in the air. Hindi po natin alam yan.
5: Opo, dagdungan ko rin, partner, no?
6: Go ahead, partner.
5: Kasi kung if madaliin man po ito ng ombudsman, kasuhan sila at maaring maipakulong, maaring mahuli, di po ba pag ginawa yan, di ma-put into further chaos? Further chaos itong ano natin. Chaos lang dun sa paano pa mako-constitute ang court, ng Senate Court
6: yung
5: kung mawawalan ng ilang senador dahil nga ipapakulong o maaari silang arestuhin.
7: Hindi po ba chaos ang nangyayari ngayon?
5: Meron na nga po yan. Opo.
7: Let's not dream about something else that's not dreamable. Na. Chaos na po nangyayari yun. Di po na, marami nagsasabi, dapat palitan na Senate President, right? Palitan na natin yung mga taong may responsibility rito. So, tutukan natin mabuti yan. At kung ang ombudsman ay merong muscle, is that he has the power to suspend them for 60 days such that makikita na kagad kung sino may kasalanan dito. Even if we continue with the convening of the impeachment court as a trial court, then ano mangyayari po sa atin? Kaguluhan pa rin po yan. At yung mga taong yan na dapat sinususpindi ng 60 days, dapat magpa-participate and they will just probably muscle themselves alone and outvote the minority, assuming the minority members of the Senate would be there to to attend the session.
6: Atty.
7: So lahat dyan, kaguluhan po yan. Napaka, yung ginawa po nung Tuesday ay pinagulo po nila yan para exactly to derail the impeachment. And tingnan po natin ang overall scenario and tingnan po natin mabuti yan. Huwag tayong panakananga ngayon. Kasi kung itutuloy po natin yan, i-re-re-road po lang nila yan. I-dismiss ka agad nila yan eh. Hindi po ba? Merong ibang tangka ngayon, i-dismiss po yan. Hindi po ba?
6: Attorney,
7: si Senator Martolote, I think is going to file a resolution along that line.
6: Attorney Rico, yung sinasabi nyo kanina, no, dahil yung challenge nyo sa ombudsman, di ba? Dahil nakikita nyo may obstruction of justice laban sa ilang senador, well, nabanggit na nga ng partner ko, isa sa mga, let's say, person of interest ay si Senator Robin Hood Padilla. Sino pa ho ba yung mga nakikita nyo na, let's say, dapat kasuhan ng, let's say, obstruction of justice among the senators for now?
7: Tingnan po natin yung 13 na meron pong caucus nung gabing yun.
6: Oh.
7: It can be a conspiracy to commit this particular presidential decree number 1829. I will not name them, but I think the records will show who are participants of this shenanigan.
5: But they're saying, attorney, kasi I asked din nun eh, sabi nila, they were there because tatanggapin Inintay nila yung articles of impeachment.
6: Yun yung ano eh, defense.
7: Madali po naman sabihin yan, but would that be borne out by the recorded minutes and recorded footages? Tingnan po natin, bilisan natin ang pag-uunaw. In the meantime, the ombudsman has the power under Section 26 to suspend the under 21 rather to suspend the
6: 1829 the PG 1829. Tama ba? PD 1829. Yung sinight nyo kanina.
7: Opo. Oh. So, 6770 po.
6: Yung 66.
7: Ang power ng ombudsman. Republic Act number 6770, which is the act organizing the ombudsman, ang power po nila ay mag-suspend ng akusado. Ngayon, ang basis ng ombudsman would be the violation of Presidential Decree 1829 of January 16, 1981. Yun po ang base ng kanyang habla.
6: Okay. For na ho ba, yan ho ba ay personal sentiment nyo o namumuong sentiment among the lawyers groups na let's say nakakausap nyo na ibig sabihin huwag payagan na let's say si Senate President ang manatili para mag-convene nitong impeachment court mamaya? Ganun ba ang parang panawagan ngayon ng isang...
7: Hindi ko po sinasabi personally, Kadani, na si Senate President ay aalisin. That is address to the body, the Senate.
6: De, pero may panawagan ba kayo na gano'n na let's say sana merong gano'n pagbabago sa Senate Presidency? Is that a common sentiment
7: pagbabasa
6: among lawyers groups?
7: Danny, sa pagbabasa ko lang ng sitwasyon right now, since I was invited as a political analyst, no, as a resource person, ang pagbabasa ko lang, meron na po tayong mga batas na dapat pinapairal under the rule of law. Yun ang pinag-usapan po natin ngayon. And besides, the underlying objective right now, the underlying cry of the people is we should have statesmen to carry and to shepherd this chaos in the Senate. Sino po yung statesman na pinag-usapan natin diyan? Ang presidente. He has to now demonstrate a political will to implement what the ICC had already adjudged as something that can be served upon bato, and that he should now command the people responsible, the enforcers, to now look for Mr. Bato at i-kanilang i-ano yan, dakpin siya ngayon at ibigay sa kamay ng katarungan. Hindi dapat yung panunoorin lamang ng presidente. This is actually a demonstration of how the president will handle this matter. This is a crisis.
5: Opo.
7: At dapat yan magkaroon ng statesman, a political leader who possesses exceptional wisdom, skill and integrity, dedicated to serving the long-term interests of the people and the nation.
5: Opo.
7: Pakita po niya yan. Sabi niya, isasalba daw niya ang image ng kanyang yumaong ama. This is the best time for him
6: to redeem
7: to show that
6: himself.
5: Mm-hmm.
6: To redeem himself.
5: Ayan. So, Hahanap pa po tayo ng statesman na sinasabi po ninyo, Attorney Rico, dahil parang wala ata tayo ngayong makikita ng qualified.
6: Mamaya naman may special coverage ho kami para dito sa mga nakamiss nito mga sinasabi ni Attorney Domingo.
5: Kasama siya.
6: Mamaya, kasama natin siya sa special coverage. Alas dos ng hapon, ha? Tutok ko kayo.
5: Opo, Attorney Rico, maraming salamat with your for your time. Dito po muna namin tatapusin kasi mamaya po yung magagandang tanungan sa alas dos na po natin sisimulan. Salamat po sa inyong panahon, Attorney. See you later.
7: Thanks, Rika and Danny.
6: Thank you, Attorney.
5: Thank you. Ating past president of Philippine Bar Association, chairman of Movement Against Disinformation. Dami ng mga nagre-react, partner.
6: Yeah. Oh. Basahin na natin. Sige. Partner. Oo. Sabi ni Lucky 21, yung galit na galit sa flood control pero hindi galit sa mga DDS na senators na involved sa flood control issue. Pweh! Yeah,
5: oh, wow, may bang ganun pa. Galit sila kay 21. Dagok sa Diyos, sabi niya. ICC warrant of arrest for Bato is valid.
6: Sabi ni Ralph De La Cruz, good morning and happy Monday, Sir Danny and Ma'am Rica. Nakatutok while working in Makati. Patuloy na sumusubaybay sa mahalagang impormasyon.
5: Thank you, Ralph. Marisa Aduro Ferrer, pag magtanda sila, dapat kasuhan yung mga senador na andon noong nangyari ang barilan.
6: Vanessa Torres, para magtanda sila, dapat kasuhan yung mga senador.
5: Hindi yan. Iba ni...
6: Sorry.
5: Nabaliktad.
6: Vanessa Torres na ba? Tama ba?
5: Vanessa Torres, tama.
6: Yung galit sa flood control. Kuno, pero ayaw pumirma sa BRC. Yun yung Blue Ribbon Committee Report. Bakit? Kasi sangkot sila.
5: Ayun lang. Mm-hmm. Bernadette Cruz, good morning. Habang nag-explain si Attorney Jojo, nangigigil ako kay Cayetano. Makuha lang niya ang pwesto para magawa nila ng hokus-pokus ang impeachment. Sinalungat niya ang batas.
6: Mula sa LA, California, Sara Concepcion, magandang umaga. Balita Patan, Sir Danny and Miss Rica.
5: Ay, anong oras na ba sa California, partner?
6: Alo, ngayon 7 yata in the evening.
5: Ayan, o di ba? So maraming salamat po. Baka magalit na yung susunod na anchor, mahirap na.
6: Oo, galit na ako.
5: Oo, kabayan with Danny Buenape. Susunod po siya. Mag-isa, tataas ang BP nito, mahirap na. Sa ano na po, maraming salamat. Magbabalik po kami mamaya once again. Anong oras yun, partner?
6: Pamayang 2 o'clock in the afternoon. Yan.
5: 2 to 4 onwards, kaming dalawa. 4 onwards, Tony Velasquez naman yan.
6: Ganun ba?
5: Susubaybay si partner doon para mamaya magte-take note siya tapos siya mag-i-explainin niya lahat ng mga yard dyan yun. Kaya abangan niyo po yan. Okay? Maraming salamat, kapamilya. God bless.
6: See you later.

Kapamilya, nakumpiska ang halos 200,000 pisong halaga ng ilegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa Taguig at Parañaque City. Sa Pasay, arestado ang 25 anyos na si alias Michael matapos mahulihan ng mahigit 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Timbog naman sa Parañaque City, sina alias Choi at Akas na nakuhanan ng nasa 10 gramo ng hinihinalang shabu na halos 70,000 piso ang halaga. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magbabalik ang Mindanao Book Festival sa Davao City mula May 21 hanggang 23. Tampok ang iba't ibang aklat, talakayan at aktibidad tungkol sa kasaysayan at kultura ng Mindanao. Layunin ng festival na ipakilala ang mga akdang likha ng mga Mindanaon at palalimin ang pag-unawa sa mga isyong kinakaharap ng rehiyon. Kasama sa programa ang book exhibits, film screening, workshops at forums na bukas sa publiko. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-25th anniversary ng Mindanews at pagsusulong ng mas malawak na akses sa kaalaman at panitikan.

At ang mamaya sa headline ngayon, law expert naniniwalang dapat humarap ang House Prosecutor sa pag-convene ng Senado mamaya. Regasco may pisang rollback sa kada kilo ng LPG bukas. At kay Abad, ibinahagi ang mga pinagdaanan sa kanyang pakikipaglaban sa breast cancer. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Ang oras, 10:07 in the morning.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: It's a beautiful Monday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, sa mga papadig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako na naman si Danny Buenafin. Ako na ano na ako eh, na uutal na ako dahil sa dami ho ng pinifeed sa atin ng mga impormasyon tungkol dito sa mangyayari mamayang hapon. Mamaya ho magkukonvene hopefully ang Senado bilang impeachment court. Kaya nakaabang ho tayo lahat. Meron tayong special coverage mamayang alas 2 ng hapon. At syempre, inaabangan din kung merong pagpapalit sa bagong Senate President. So yan, nakaabang ang maraming ating mga kabayan. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Today is May 18, 2026. Ako eh, pero mo, bubabalik pa ako sa dating date. Pero bago yan, ay siyempre ay meron ding ini-expect na mga dagdag bawas dyan sa presyo ng petrolyo bukas. At nako, halos 3 piso ang itataas sa presyo ng diesel. At halos mahigit piso, 1 peso and 50 centavos if I may be corrected sana. No? Pero ibig sabihin, per liter itataas naman sa gas. Pero may pagbabaho sa kerosene at sa LPG. Yun, abangan natin yan bukas. Anyway, ay ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood ho nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at napapanood sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At ito ang gusto namin, ha? Magpadala kayo ng mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Okay, bago tayo pumunta sa ating mga makakapanayam, puntahan muna natin ang ratsyada ng mga Radio Patrol. Unahin na natin ito. Rotational brownout sa dulo, nadulot ng red at yellow alert sa mga power grid ng bansa, gustong paimbestigahan sa kamera. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Pamela Vasquez. Pam, go!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: Sa kamera na magkaroon ng energy review at masiyasat ang nararanasang rotational brownout sa bansa. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jocno na hindi ito katanggap-tanggap, lalo ngayong mainit ang panahon. Una rito, naghain na rin si Jocno ng isa pang resolusyon na susuri sa Philippine Energy Plan na layong tiyaking may sapat na supply ng kuryente. Wake up call anya ang mga nangyari para suriin ang source ng problema. Dapat din malaman kung may kapalpakan sa panig ng mga ahensyang namamahala sa usapin ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Ang oras, 10:10 in the morning. Meron pa tayo report, seguridad sa Senado, mas hinigpitan. Alamin natin ang latest mula kay Jom Garner. Jom?
3: Dani, kapansin-pansin ang mas mahigpit na seguridad sa Senado ngayong araw kung kailan nakatakdang mag-convene ito bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Police Brigadier General Melesio Bustig Jr., 800 miyembro ng Philippine National Police ang ikinakalat sa loob at labas ng Senado para sa seguridad. May naka-standby rin na ambulansya at truck para magbigay ng agarang atensyong medikal kung kinakailangan. Kapansin-pansin din na may mga naka-install na nag-urinal sa labas ng Senado. Samantala, nanatili namang normal ang sitwasyon dito sa loob. Patuloy din na nakaabang ang mga miyembro ng media sa mangyayaring pag-convene mamayang alas 3 ng hapon. Dagdag ko na lang din, Danny, nandito tayo ngayon sa tapat ng opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza para doon na kumpirmahin yung ulat na nag-resign na ito matapos yung nangyaring barilan na sa noong nakaraang linggo at yung kalitan ng liderato sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Jom Garner, EGMM.
0: Jom, liwanagin ko lang, hindi ko nakuha yung huling portion. Confirm ba yung kay Mark, yung sa pag-resign ng sekretary ng Senado?
3: Dani, yan yung patuloy natin inaalam. No? Nandito tayo ngayon sa tapat ng opisina niya, pati ibang mga miyembro ng media, nag-aabang din para nga finally ma-confirm kung totoo yung napaulat na yan.
0: Oh, sige, okay. Extra, Jom.
3: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Thank you very much, Jom Garner. Ang oras, 10:13 in the morning. Meron pa tayo report, Pangulong Marcos Jr., pinangunahan naman ang pamamahagi ng tulong sa Makati City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Steve Raz. Steve, go.
4: Dani, aabot sa mayigit 13,000 pamilya sa Makati City ang nakatanggap ng 10 kilong pingas, 4 na beses na isasagawa kada 2 buwan sa ilalim ng bawat bayan, mangikinabang program ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa ayuda sa pagkain, bawat kalahok na barangay ay makaratanggap din ng 200,000 pesos mula sa national government na hatiin sa 2 bahagi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100,000 pesos ito ay ilalaan para sa educational assistance ng ilang presidential scholars kada barangay. Itatanggap ng 20,000 pesos habang ang titirang 100,000 pesos naman ay para sa mga community development projects na prioridad ng barangay, kabilang sa mga beneficiaryo, mga working class families, senior citizens, at middle income households mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na makikinggan ng pamahalaan ng direktang pangailangan ng mga Pilipino.
5: Yan po ang dalawang programa natin. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, EZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Ang oras is 10:14 in the morning. Meron pa tayong report, higit 300,000 pisong halaga ng illegal na umano'y sigarilyo ha, nakumpiska sa Davao del Norte. Ang report mula kay Nico Bagzik. Nico, go.
6: Dani, nasamsam ng mga otoridad ang nasa 375,000 pesos na halaga ng illegal na mga sigarilyo sa barangay Guambogan, Tagum City, Davao del Norte. 3 suspek ang naaresto sa operasyon. Batay sa ulat ng CIBG, huli sa akto ang 3 suspek sa pagbebenta ng mga naturang sigarilyo na walang kaukulang health warning sa mga kaha at tax stamp. Malinawaan nilang paglabag ito ng graphic health warning law na nagpoprotekta sa kalusugan ng publiko laban sa masamang epekto ng tabako at tax reform act na tumutulong sa sustainable economic growth ng bansa sa pamamagitan ng tamang pagbubuwis sa mga binibentang produkto sa merkado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DCMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik. Time check ulit tayo. Ang oras, 10:16 in the morning. Isa pang report, baradong drainage system sa Paranaque Sucat Road, iniinspeksyon na ng Department of Public Works and Highways. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus!
7: Dani, tinuturo nga sanhin ang pagbaha dito sa Paranaque Sucat Road at mga kalapit na kalsada itong baradong drainage sa harap ng Manila Memorial Park sa Paranaque City. Puro ng basura ang drainage at daing ng ilang residenteng nakausap ng Radyo Patrol, umaabot pa na hanggang baywang ang baha sa naturang kalsada, lalo kung malakas ang pag-ulan. Tumatagos ng Barangay San Antonio at Barangay BF Homes ang baha sa lugar, bunsod anila ng baradong drainage. Partikular na inireklamo ang bahagi ng Paranaque Sucat Road, Corner Elode, yan yung sa ilalim ng footbridge, kung saan pinakamalalaan nila ang pagbaha. Pakinggan natin ang tinig ng ating nakapanayam.
8: Magparte kasi doon, basta baywa.
9: Kaya
8: sa tingin niyo yung dahilan ba?
9: Nalakarin ba natin yung site?
10: Nawala dito. Galing for space sa kanito. Nagpababa rin mas gulusot.
8: Dahil ba yun sa barado na rin sabi niya?
10: Pero yung ginawa naman nila, pero ganun pa rin, bap. Ewan ko lang yung ulan na malakas ang ulan. Sipur, maapaw pa rin. Pati dyan sa may krema ba? Pati...
7: Ngayon nga, Danny, ay ininspeksyonan ni DPWH Secretary Vince Dizon itong drainage project na ito kasama ang mga lokal na opisyal ng Parañaque City local government. Ngayon, ang nabanggit nila, nag-uusap kasi sila at narinig natin yung isa dun sa mga gusto nilang mangyari para maiwasan ang pagbaha ay magkaroon ng improvement o pagsasayos doon sa retention pond barapit sa isang creek na nila ay posibleng maging solusyon na para mabawasan ang pagbaha sa Parañaque Sukat Road. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Time check, 10:18 in the morning. Okay, maraming salamat Zeus Legazpi at ngayon ay pati-pati na rin ha sa lahat ng mga Radyo Patrol reporters natin this morning. Okay, pinipilit lang natin makuha yung unang guest natin ha dahil ito ay may kaugnayan dito sa ICC, yung issue ng hopefully magkakaroon na raw ng supposedly yung kaso ng crimes against humanity labang kay dating Pangulong Duterte ay sa November 30. Siguro nabalitaan nyo na rin na nagkaroon na ng pagbabago no, dun sa defense lawyer ni former President Duterte, si Peter Haynes na ho ang pumalit kay Nicholas Kaufman. So kinukuha lang natin ang isa ating representative doon no, ng ating mga biktima na EJK at siya ay yung isa doon sa mga tumatayong mga ano natin, prosecution no, lawyer doon sa The Hague. Pero ang alam natin, itong si Attorney Gilbert Andres ay nasa Pilipinas. At alamin natin, no, dahil may inihirit itong kampo ng bagong lawyer no, ni Duterte na si Peter Haynes na sana ay magkaroon ng panibagong fitness check. Yung medical condition daw, supposedly ay lumalala sa kondisyon ni former President Duterte. Anyway, meron lang tayo papasok, ha? Flash report mula kay Robert Mano sa Senado.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
11: Dali nagtungo ang dalawang tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senado ngayong umaga. Dumiretso sila sa tanggapan ng Senate Secretary upang iserve yung dalawang papeles na dala nila. Una ay yung order ng preventive suspension kay Sergeant at Senate Sergeant at Arms Head General Mau Aplasca. At ang pangalawa naman ay yung kanilang hirit, yung tabina naman ng Office of the Ombudsman sa CCTV footage. Sabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ay natanggap na niya yung report nitong mga tauhan ng OMB na nagpunta dito sa Senado at sinabi na tinanggap ng Senado yung dalawang dokumento na dala nila. Tinanggap o ibig sabihin ni receive na yung order ng preventive suspension kay General Aplasca at maging yung kanila namang sabina para sa CCTV footage kung saan ang hinihingi nga nila ay yung footage kung saan nangyari yung barilan noong Miyerkules. Yan ang report sa ito, Radyo Patrol, Robert Mano,
0: Robert,
11: DZMM.
0: Robert, question lang. So, ibig sabihin, for now, tinanggap na ng Office of the ng Senado yung dalawang order ng Ombudsman, yung preventive suspension kay Aplasca, General Aplasca, at saka yung subpoena para sa CCTV cameras. So, ibig sabihin, they will comply with that, with the finality?
11: Yan yung... Oo, Danny. Kasi kung matatandaan natin nung Friday, binabanggit may mga balita na nireject. Oo. Pero ngayong umaga, sa confirmation na rin ng mga tauhan ng Ombudsman na nagpunta dito sa Senado at kinonfirm kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, parehas na nireceive, parehas na tinanggap yung preventive suspension ni General Aplasca at maging yung sabina naman ng CCTV footage ng Senado, Danny.
0: Robert, tanong ko lang, kumpirmado ba yung report na si Secretary, ano ba pangalan nun, si Mark Reyes ba yun, nag-resign na? Tama ba?
11: Wala pa, binabanggit ang Senate Secretary kay Mark Leandro.
0: Oo, Mark Leandro, tama. Oo.
11: Wala, yan pa yung kinukonfirm natin na Danny at babalikan kita mamaya. Napagkat ongoing kasi yung pulong niya with other leaders, particularly yung Senate lawyers eh. Nag-meeting sila ngayon, Danny. Mamaya, direkta matanong natin sa kanya kung tutunghay yung ulat na yan na Danny.
0: Tama ba? Mark Leandro Mendoza, yung Secretary.
11: Oo, tama, tama.
0: Okay. Oh, Robert, bago kita bitawan, meron ano ba ang mga nauulinigan mo? Let's say, syempre maugong itong Senate President, 'di ba? Change. For now, may mga ano na ba, mga lumulutang na mga pangalan, posibleng mangyari mamaya, hapon?
11: May mga nakakausap tayo na nagpapa-off the record, pero ang binabanggit nila, ang ginagarantee nila as of this time ha, kasi sabi nga nila anytime pwede magbago, pero as of this time, ang sinasabi ay mukhang ma-challenge ulit yung Senate leadership at may malaking numero yung pagcha-challenge ngayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung matutuloy yan mamaya pagbubukas ng kanilang sesyon. Alas 3 ng hapon, Danny.
0: Okay, sige. Abangan namin yan. Extro, maraming salamat, Robert.
11: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Oh, bueno, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan at sa puntong ito, ito na nga, makakasama natin via Zoom ang Common Legal Representatives dito sa mga victims. Siya ho ang prosecutor, head prosecutor, isa sa mga let's say lawyers for the victims sa laban kay dating Pangulong Duterte. Walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney, good morning ho sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
9: Magandang umaga, Danny, at magandang umaga sa mga viewers ng Kabayan.
0: Thank you very much, Attorney. Alam ko nandito ka sa Pilipinas, no? Tama ba?
9: Opo, opo. Oh. Tsaka, Danny, oo, linawin ko lang, hindi po ako sa Office of the Prosecutor, para po ako sa mga biktima po.
0: Okay, so you just representing the mga yung mga EJK victims, tama, Attorney Gilbert?
9: Opo. Yes.
0: Okay, so for now, tama ho ba na parang nakaset na eh, di ba? November 30, itong let's say pagsisimula ng paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte, crimes against humanity, at umaasa kayo na matapos na yung mga pre-trial steps by September 30. Is this accurate, Tony Gilbert?
9: Okay, technically wala pa pong nakaset ano na trial date po, ano, kaya po hiningi ng trial chamber yung mga observation po ng mga partido, ng prosecutor, ng victims at ng defense po. Yung November 30 po, yun yung proposed date ng prosecution. Ngunit ang mga biktima po, mayon din po kaming proposed date po. Ang proposed date po namin ay first week po ng September. Kaya yun po yung pag-uusapan sa May 27 first status conference hearing kung kailan po magsisimula ang paglilitis.
0: So napaka-importante yung May 27 kasi doon malalaman yung mga specific dates, no? Kung kailan yung mga pag-prepare nitong mga sinasabi nila, yung mga pre-trial, no, procedures. Pero for now, Attorney, dahil may bago ng lawyer si former President Duterte, ito si Peter Haynes, eh humihirit ng ano ngayon eh, bagong sinasabi niya nga fitness check, panibagong fitness check dahil sa deteriorating, nagdi-decline na medical condition ng dating Pangulong Duterte.
9: Yung pong sa usapin ng health, ano, separate po siya, ano, sa fitness to stand trial. Ang fitness to stand trial na determine na po ng pre-trial chamber. At hindi naman po automatic na sasabihin ng trial chamber na magkakaroon ulit ng determinasyon. Nasa sa trial chamber po yan. Ngunit para po sa mga biktima, eh, sa tingin po namin fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi nagbago pa nga siya, di ba, ng abogado. Makakapagbago lang po siya kung naiintindihan niya po yung mga implikasyon po nito.
0: So ibig sabihin, malabo bang pagbigyan ito ng let's say ICC, lalo na yung sabi nila dapat daw mas bagong set ng mga independent na mga medical group ang sumuri sa kanyang medical condition?
9: Now, hindi ko pa pangunahan ano, yung trial chamber. Ano, ngunit nasa sa trial chamber po yan. Oo. Pero alam mo, Danny, kung tingnan po natin yung overall na konteksto, ano, nakausap pa nga si Mr. Duterte ng kanyang anak ano, na si VP Sara. At nakakausap niya. at na i-instruct niya po yung kanyang mga abogado. Yun nga ang pagpapalit ng abogado, hindi po yan basta-basta lang po. Ibig sabihin, naintindihan niya po ang implikasyon ng mga kanyang mga ginagawa po. Kaya para po siyang biktima, eh fit to siya to stand trial. Pero nasa sa trial chamber po yan kung mag-o-order po sila ng determination once again.
0: Pero siguro ililive ko muna yung issue na yan, no? Tungkol dun sa set of dates, lalo sa May 27, pag-uusapan. Pag-usapan natin itong kaso ng isang co-perpetrator na ngayon ay considered na napugante dito si Senator Bato de la Rosa. At kanina, nakausap po namin ang dating sa National Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Binabanggit niya na dapat talaga i-effect na. Pati yun na rin ang comment din ng Office of the Solicitor General, na puganti na ho si Senator de la Rosa at dapat daw ay regardless kung merong ilabas at wala naman inilalabas sa TRO, arestuhin na ho si Senator Bato de la Rosa. How do you view all of these developments lately ho?
9: Alam mo po, dapat nga po talagang arestuhin na ng ating gobyerno si Senator Bato. Hindi lang po siya pugante mula from Philippine justice system, pugante din po siya sa international justice system. Kasi ang arestuaran po ay sa ICC. At pwede po siyang arestuhin ng 125 state parties po ng Rome Statute at ng mga ibang bansa po, kung nandun po siya, kung saan mayroon po silang domestic law that implements the ICC arrest warrant, kagaya po ng Pilipinas.
0: Yung sinasabi nyo bang domestic law, yung tulay doon sa international law, itong Republic Act 9851, that the government may surrender kung meron na siyang pending investigation from the ICC, di ba?
9: Yes, tama ka dyan, Danny. In fact, in-argue na po namin yan sa Philippine Supreme Court noong 2018, yung pong Republic Act 9851. At yan po ang basihan kung bakit po inaresto si Mr. Duterte last year dahil po sa isang ICC arrest warrant. Kaya para po sa mga biktima, dapat po hindi naiiba si Senator

0: As RA 9851. At ikalawa po, alam naman po natin ng lahat po ng mga abogado na yung pong ating konstitusyon ay nagbibigay po sa executive ng kapangyarihan po, ano, para po ipatupad ang batas. Kaya kung wala pong TRO, wala pong injunctive relief mula sa mga korte natin, kagaya ng Korte Suprema, eh malaya po ang executive natin para ipatupad itong ICC arrest warrant na to sa ilalim din ng batas natin na RA 9851.
1: So kanina nung sinabi ni Attorney Domingo sa amin, for now, what happened in the Senate? Siguro nasubaybayan niyo naman, Attorney Gilbert, yung spectacle, no, na napakagulo well, nung last week, 'di ba? Oo. So diyan sa Senado, at ang sabi niya, dapat daw ang ombudsman should act under itong may binabanggit siya kanina na 1821 ba 'yun, na parang presidential decree na the ombudsman can conduct an investigation on the premise no itong obstruction of justice against senators, ha, dahil wala raw silang immunity laban dito sa sa nangyari dahil sa pag-alis ni Senator Bato under the so-called protective custody, Attorney Gilbert.
0: Well, una po sa lahat, yung protective custody po ay wala po siyang legal na basihan sa saligang batas
1: okay.
0: at sa mga batas po natin.
1: Uh-oh.
0: Ikalawa po, may nagsabi na po yung Sergeant at Arms mismo na isa po siyang privilege, ano yung protective custody. Pero alam naman po natin, dapat po walang pribehelyo kahit po ang senador kasi dapat pantay-pantay po tayo sa ilalim po ng batas. At ikatatlo po, talaga pong mga biktima po ay talagang nagsusumamo. In fact, nagagalit po sila sa nangyayari sa Senado na mukhang pinoprotektahan pa nga si Senator Bato. At naka-iska po pa nga ngayon. Kaya sana po, pantay-pantay lang po ang pag-iiral po ng batas natin kahit senador pa po.
1: Pero yun ho ba, may batayan ang sinasabi ni Attorney Domingo na pwedeng kasuhan ng obstruction of justice ang ilang senador? Sinasabi niya pa nga, those majority senators who were present at nagla-live pa sila that time na supposedly nagkaroon na ng putukan sa Senado?
0: Ang pwede pong basihan ay presidential decree, ano, 1829 po, ano, ano ko na lang, quote ko na lang, Dani, ano, yung
1: sige.
0: Section 1C, ano, in English po ito, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Now, at that time po, nung nakaalis po si Senator Bato nung Thursday, alam po ng mga senador po namin, alam po ng taong mga taong bayan at ng madlang mundo na mayon po siyang standing ICC arrest warrant. At yung krimen po na nakasakdal po dun, nakasabi po sa ICC arrest warrant, hindi lang po siya krimen sa ilalim ng batas natin, RA 9851 Section 6. Krimen din po siya sa buong mundo po. Kaya yun po ang kontekstong kailangan po nating na importante pong malaman, ano, na international justice po ang konteksto po nito. Kaya sana po hindi po siya pinaalis, hindi po siya pinaiskap po. Sana po ay talagang sinurrender na lang po siya sa ating government law enforcement agencies.
1: So for now, kayo ho ba, let's say, kailangan manawagan din ng mga grupo ninyo, mga lawyers group, in the absence of, let's say, itong hinihintay, TRO, parang na, pwede rin kayo banawagan, let's say Supreme Court should finally decide on this para hindi na ho nag... Kasi iba-iba interpretation ng batas . Sa 9851, meron din sinasabi yung Section 59 ba yun? Yung grupo naman ng mga, let's say, kampo ni...
0: Article 59 yun, Dani.
1: Yung sinasabi nila yung local
0: pero,
1: court.
0: Pero alam mo, wala nang legal na basihan ang Article 59 ng Rome Statute. Kasi sinasabi na dapat po sundin sa Pilipinas. Diba sabi na nga, umalis na nga ang Pilipinas from the Rome Statute. Naging epektibo po ang pag-alis ng Pilipinas noong March 17, 2019. So ibig sabihin, wala na pong bisa ang Rome Statute, ang Article 59 ng Rome Statute bilang batas dito sa Pilipinas. Wala na po siyang bisa. Kaya hindi na po siya pwedeng
1: i-invoke ng argument
0: sa Pilipinas. So, sinasabi nga nila, walang jurisdiction. Bakit ngayon? Ba't biglang binubuhay nila yung Article 59? Parang illogical po yun.
1: Okay. So in the meantime, Attorney, let's say hindi pa na-aresto si tumagal ito, no, na yung manhunt kay Senator Bato. hindi naman siguro nag

0: i-weaken ang case ninyo dyan sa crimes against humanity against the president, a former president, kahit na wala pa yung mga co-perpetrators?
1: Now, linawin ko lang, Danny, separate yung case ng the prosecutor.
0: Kay ano lang yun? Kay Presidente Duterte lang, no?
1: Roa Duterte. Ngunit, doon naman kay Senator Bato, yun po kasi yung unang hakbang po, ano, ay kailangan po siyang maaresto at masurrender po sa ICC para may kustudiya yung ICC. At kung meron na ngang kustudiya, kagaya ng nangyayari kay Mr. Duterte, magkakaroon po ng initial appearance na tinatawag at magkakaroon po ng document containing the charges, yun po yung sakda laban sa kanya. Kaya sumatotal po, mahalaga po talaga yung unang hakbang ng pag-aresto po sa kanya.
0: Mm-hmm. For now ba, may mga feedback kayo? Siyempre, meron din kayo mga network dyan sa loob ng ICC. Talagang posible ba, totoo rin na mukhang isusunod ng ICC warrant of arrest laban man kay Senator Bongo?
1: Dalawang sagot, Danny. Ano? Number one, kung meron pong application po, ay talagang sekreto po yan, nakaselyo po yan, kasi gusto po ng ICC ang maging epektibo po ang ini-issue nitong arrest warrant. Nakita nga natin doon no, kay Senator Bato, November 6 pa pala, no, 2025, na-issue yung arrest warrant. Ngunit, talagang tikumpong kanilang mga bibig po, kasi ganun po talaga ang proseso. Ikalawa po, having said that, para po sa mga biktima, inaasahan po nila, pinapanalangin nila na sana nga meron na pong ICC arrest warrant or ina-apply po para po sa mga ibang co-perpetrators, kagaya po ni Senator Bongo, kasi gusto po nila ng total justice po sa lahat ng mga nakapangalang direct indirect co-perpetrators po.
0: Mm-hmm. For now ho ba, kamustahin ko lang, bago ko ay bitawan, yung sentimiento ho ng ating mga victims, no? As they are watching ngayon sa sideline itong pagpapalit ng bagong lawyer na si Peter Haynes, ito hong at large pa at manhunt ngayon si Senator Bato as co-perpetrator. How are they taking all of this? Ano ho ba, medyo demoralized ba ang ating mga victims ng EJK?
1: Alam po nyo po, talaga pong naghihinagpis po sila, talaga pong nagagalit po sila sa mga nangyayari po sa Senado at nanggagaliiti po sila kasi mukhang talagang nakita nila na iba pong batas sa mga politiko, iba po yung batas sa mga makapangyarihan at ma-impluensya sa mga kagaya po nila na pobre po, naghihirap po. Yung kanila pong mga mahal sa buhay, pinas lang po na walang kaano-ano no, sa loob pa ng mga bahay nila para sa ibang mga biktima. No. Ngunit dito po, talagang grabe pa no, kung ano-ano pa po mga dinadahilan po dahil po gustong proteksyon na ng isang sitting senator. Mm. Kaya po talagang nanggagalaiti po sila, nagagalit po sila at nawawala na po yung pasensya nila. Kaya po para sa mga biktima, wala na po silang inaasahang hustisya sa Pilipinas, tanging sa ICC na lang po.
0: With more reason na parang feeling nila with what happened to Senator Bato, with more reason na dapat ICC ang mag-handle dahil hindi pwede natin pagkatiwalaan ng justice system kung ganito nangyayari. Ganon?
1: Kasi alam mo, Danny, hindi po gumagana ang justice system po natin para sa mga biktima ng war on drugs.
0: Okay. So, siguro nabasa nyo itong huling statement or yung comments na binigay ng Office of the Solicitor General. In principle, parang sinusuportahan niya yung 1951, yung Republic Act. At marami ang sumuporta dito sa view nitong si Darlene Berberabe, no? Na dati rin College of Law Dean ng UP. Pero is this something na itong with this statement or comment, ma-pressure ang Supreme Court? Pananaw nyo lang, ang tingin nyo, pressure na maglabas na para at least to settle this issue once and for all na talagang sino ba ang talagang mayakmang jurisdiction? Pwede bang ano na, ipatupad na talaga ang 1951?
1: Well, una po muna, Danny, ano, kahit wala pong decision, at wala pong TRO, walang injunctive relief, walang preliminary injunction, pwede po talagang gumalaw ang executive. Hindi na po kailangan, maghintay ng executive sa magiging decision po ng Supreme Court. Kasi basic po yan, nasa saligang batas, ang executive po nagpapairal ng batas, kagaya ng 9851. At kung wala pong TRO mula sa Supreme Court, wala pong legal impediment po para gumalaw ang executive po. Kaya yung lang pong pinapanghawakan po ng mga biktima.
0: Mm-hmm. Okay. Attorney, maraming salamat ha, sa mga ibinahagi mo na naman. At least makikibalita pa rin kami. May mga pagbabago doon sa mga dates dyan sa ICC. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Danny, at mabuhay tayo.
0: Okay, mabuhay din kayo. Si Attorney Gilbert Andres. Siya ho ang legal representative ng mga EJK victims diyan sa kaso ng crimes against humanity against former Senator former President Rodrigo Duterte. Magbe-break lang ho kami, wag ho kayong alis dahil meron pa tayong kakausapin dito sa Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan. Ako pa rin si Danny Buenafe at para maging balanse ang ating diskusyon, ha, ngayon naman makakasama natin via Zoom ang mismong abogado ni Senator Bato de la Rosa, walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney Danny Buenafe ho sa programang Kabayan.
8: Hello, hello. Magandang umaga po, Sir Dante. Magandang umaga
0: Danny
8: po ng nanonood.
0: Si Danny Buenafe ho, sir. Pangalan.
8: Hoy, Sir Danny. Maganda. Pasensya na po. Okay.
0: Maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo. At sa puntong ito, gusto lang namin tanungin. Baka alam nyo ho kung nasaan ho si Senator Bato ngayon.
8: As of the moment, di ko pa alam kung saan siya, no? As what I've stated in my other interviews, no? Mga 1:30 ata ako, 1:45 nakaalis sa Senado, and last naming discussions doon were discussions as to his legal remedies, and then pinauwi niya ako. Hindi ko na nga alam na wala na pala siya at 2:30 in the morning kasi natulog na kagad ako doon sa hotel na binook ng staff niya para sa akin.
0: For now ho ba, pwede natin sabihin he's out of Metro Manila?
8: I could not say that with certainty. I do not have any knowledge as to his whereabouts po.
0: Yes sir. Pero as of now, meron kayong patulong inyong komunikasyon with him?
8: I communicate through the members of his family, no? Yung anak niya tsaka yung beloved wife niya. Doon ako nag-communicate kasi na-explain niya sa akin at the time when he was in the Senate, March 11 and 12, na pag mag-text daw sa akin, nag-ping daw yan, so baka matrace siya. Alam mo naman, nakita niyo naman nung March 11 and the subsequent days.
0: May 11.
8: Talaga yung gobyerno na arestuhin siya.
0: Okay, so ano, ano yung ko lang yung date, no? It was May 11, last Monday.
8: May 11 pala, May 11. Oo, okay. Oo, oo nga. Oo.
0: So, attorney, for now, ang balita nyo ba, he was with ano, Senator Robin at the time na umalis po siya ng Senado? Can you confirm that?
8: I do not really know the details because when I arrived at around 9:30 in the morning in the Senate, I did not have the faintest idea as to his whereabouts. Nagtanong pa nga yung supervisor ng USAA sa akin, "Sir, si Senator Bato ba talaga ang nagtawag sa iyo para pumunta dito?" Hindi, ako presumed na yan na nandito ako based on his based on his instructions. Kasi ako na ba abogado niya? So, gusto ko lang malaman, sir, ko, bakit pala? Hindi, gusto ko lang malaman, sir. Yung pag-akyat ko, nakita ko na medyo silent yung ano yung opisina doon, mga limang staff nandun, wala naman silang kinonfirm sa akin kung saan nga ba si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga initially lawyer client privilege muna yung in-invoke namin kasi wala kaming idea ni Attorney Jimmy Bondoc, and nakikita lang namin doon sa Facebook na may mga allegations na umalis nga daw siya together with Senator Robin Padilla. But as to the truthfulness of it, I am not privy to that information.
0: Attorney, tanong ko lang, no, dahil syempre lumutang rin sa social media, may isang politiko, no, at parang nagkanlong, ibig sabihin, sa Manila Yacht Club, sumakay siya sa isang yate, pinangalanan na rin ho si former Governor Chavit Singson yung may-ari ng yate. Pero is this something na medyo binavalidate nyo or pinabubulaanan nyo na?
8: No, I do not want to ano na nagkanlong, no, as if wanted si Senator Bato de la Rosa. Yung sa amin kasing legal theory dito ay hindi siya wanted kasi nga yung arrest warrant has not been confirmed or validated in the Philippines, no, under our constitution, under our laws. Kinakailangan kasi yung nga divorce decree under Rule 39 Section 48, kailangan pa nga ma-confirm bago yan magka-effect dito. How much more yan arrest warrant to arrest? No? Yun nga ang sa amin. Kaya yung gamit kanlong, tumakas, object kami dyan. Kasi he had the right to leave. His liberty should not be curtailed. His right to travel under Article 3 Section 6 should not be impaired because there is no lawful court order which restricted his freedom of movement or right to travel. Hindi naman siya threat to public order, hindi rin siya threat to national security. Yun lang ang nakasaad sa ating Article 3 Section 6 of the 1987 Constitution,
0: Attorney,
8: na pwedeng maka-restrict sa kanyang freedom to travel.
0: Attorney, kung ganun ho ang, let's say, argument, if he is not wanted, bakit ho siya hindi nagpapakita? Kung tingin nyo ho, normal lahat.
8: You can see, kasi yung framing, legal framing ng gobyerno, or at least some government agencies such as the NBI, they are treating the arrest warrant from the ICC as if it is a local warrant of arrest. Parang self-executing. Yun ang kanilang pag-iisip. Hindi naman namin sila makumbinsi na mali yan. Kasi maski na may recognition of warrant, iba yun sa enforcement of warrant.
0: Okay.
8: Under Republic Act 9851, hindi natin kinopia lahat yung mga provisions under the Rome Statute. Yung Part 9 ng Rome Statute, insofar as international cooperation and judicial assistance, hindi natin kunopya. Wala tayong procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Meron sa extradition, dalawang choices lang yan . Ayaw nila na sumunod doon sa extradition, dito talaga sa surrender. Hindi po pwede yung shortcut dito. May ma-cite pa yung gobyerno na patas na pwede yan i-apply kaagad na hindi dumaan sa korte. Wala . Under customary international law, under Article 9 of the ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, a person has the right to have succor to a local competent court under Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights. Pwede rin siya pumunta sa korte para magkaroon ng judicial relief.
0: Okay.
8: And practice yan in all constitutional democracies. Ilang beses ko na sinasabi, Italy, member ng ICC, nadakip doon yung si El Masri Nassim. Taga Libya siya, nadakip doon, may ICC warrant. Anong ginawa ng Italian courts? The Italian courts considered his defenses and even released him and eventually deported him to Libya. Doon din sa Ivory Coast, dalawa lang yung binigay ko na example ha, the Simon Gbagbo case. Meron din siyang ICC warrant. Pero na pinadaan niya sa local courts pa rin, and the Ivory Coast likewise respected his rights. Lahat ng constitutional democracies, yan ang pinafollow. Philippines lang ang unique na kaagad parang manok, dakpin, tapos i-transfer doon sa ibang bansa. Wag namang ganun. International customary law mandates that our constitution prevents protects the rights of Filipinos, supposedly.
0: Attorney, hindi rin ako abogado, no, pero I've been hearing lahat din ng mga, let's say, mga legal experts on this, no. Mismo kasi ang Office of the Solicitor General, naglabas na rin ng comments sa Supreme Court. Sinasabi nila na pwedeng i-effect yung arrest even without a court order na sinasite nyo dito sa Article 59.
8: So, yun ang kanilang stance, sir, na sa aming tingin ay mali. Kaya nga may Bill of Rights tayo in the 1987 Constitution. Bakit natin in-enshrine yan? In-enshrine natin yan, in-include talaga yan dyan sa 1987 Constitution to protect against government excesses. Mm-hmm. No? Yan ang purpose niyan. Kaya nga, lahat po tayo, Pilipino tayo, meron tayong sariling konstitusyon, meron tayong sariling bansa, and our constitution states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, since yung foreign warrant of arrest ay nandito, gusto natin ipiktibo dito, this already involves enforcement of a warrant which affects the rights of a person to his liberty. So natural lamang na may role na dito ang judiciary, hindi ito executive option lamang. May role dito executive ang judiciary, so that the judiciary can see for itself, assess for itself whether or not his rights to life, liberty, or property are affected, and whether or not the procedural mechanisms are indeed present, to which we contend wala po, wala tayong procedural mechanism para naman mabigyan siya ng tsansa na makadefend sa kanyang sarili. Sir, na dito sa ICC warrant of arrest, wala nga preliminary investigation because yung ICC PI, akin to a PKI, sikreto yan. Senator De La Rosa did not have the chance to defend himself prior to the issuance of the warrant. And as a matter of fact, it was even a secret procedure. Ngayon lang po sana siya magkaroon ng chance na marinig yung kanyang depensa naman dito sa kung isunod natin yung konstitusyon. Kaya ganun po ang aming stand.
0: So, attorney, dahil hindi naman talaga tayo matatapos no, itong conflicting legal arguments na nire-raise nyo as against the government, nakakausap din namin ng ibang mga, let's say, legal experts on this, kayo ho ay umaasa somehow, kung sakaling meron ng with finality ang Supreme Court maglabas na talagang walang TRO or whatever, is this something that you will respect o tuloy na magtatago pa rin si Senator De La Rosa?
8: We will cross the bridge when we get there. Yung mga legal experts po ninyo, tanongin ninyo, meron ba tayong procedural mechanism insofar as surrender is concerned? Kasi sa extradition, meron eh. Doon sa surrender, wala eh. Kaya nga, hindi natin kinopia yan. Kasi po, enforcement mechanism, dapat tayo ay mayroong batas dyan, wala tayo. Pero, kung ang Korte Suprema, hindi po sasang-ayon sa atin, TRO issue pa lang ito. So, meaning, hindi pa ito decision on the merits. So, our legal remedies are still available, no? And we will avail of such legal remedies, whatever they are, we are going to do the same and file the same, no? Because that is not yet decision on the merits.
0: So, ibig sabihin, kahit masettle na yung TRO, you will advise your client na si Bato na wag talaga sumuko until ma-exhaust lahat ng legal remedies from your end? Ganun ang mangyayari?
8: No. Ang sinasabi ko, I will provide, no? I will provide alternative courses of action to my client.
0: Like what?
8: My past policy. Like for example, sasabihin natin kung ganitong mangyayari, pwede tayong mag-file ng ganito. Like for example, file a motion for reconsideration. Pwede din tayo mag-file ng ganitong petition.
0: Sa Supreme
8: Hindi ko
0: Court.
8: Na isabi ko ano yung petition. Pwede din tayo mag-ganitong na remedy. So all of such are available to my clients. And what I am certain is that I will present them and it's up to my client to decide po.
0: Pero what is happening kasi, while this is going on and everything nakafocus doon, nagkakaroon din ng, let's say, nadadamage ang ilang institution like the Senate, Hopefully, kasi dapat daw mag-start na yung impeachment trial today, mag-convene na. Pero because of those, let's say, conflicting arguments on the case of Bato, ito somehow nagki-create ng ano parang ang constitutional crisis, attorney. How do you view all of this?
8: Yes, you know, do not blame us, sir. Blame the government perhaps or the other policymakers of our government because all constitutional democracies nga, kung may ICC warrant, dinadaan talaga sa local courts. Even Article 59 mandates that. Sasabihin nila, you could not anymore invoke Article 59 because we are no longer member of the Rome Statute. Kalukuhan yan, kagaguhan yan yung mga experts na mga nagsasabi na ganyan. Because you could not cherry pick Article 58 the mandates the issuance of a warrant of arrest. So they are invoking it. Kung mag-invoke naman kami, okay, we are saying na ICC has no jurisdiction, ha? Pero pwede kami magsabi, granting for the sake of argument, we are not agreeing, but granting for the sake of argument na may jurisdiction nga, i-invoke namin Article 59. Ngayon, hindi na pwede. Kalukuhan na argumento yan. You could not, what is good for the gander should likewise be good for the goose. And even Article 59 mandates that the respondent has the right to have a recourse to a local competent judicial authority. Bakit hindi natin susundin yan? Bakit natin parang itrata yung tao na parang manok at dakpin at idala doon? Pilipino yan eh.
0: Attorney,
8: hindi po pwedeng ganun.
0: Yung mga argument na ibig sabihin, what happened nga yung nakaalis na si Senator Bato doon sa Senado, it only proves with more reason na dapat talaga ICC will take over just investigation of crimes against humanity. Kasi we cannot trust, it lacks the expertise ito mga local judges natin dito. Sagot nyo ron?
8: Grabe naman, ininsulto mo ang tami, it lacks the expertise of local judges.
0: Kaya nga,
8: grabe,
0: ibig sabihin, ang trust.
8: Ang tatalino po ng ating mga judges, sir, ang tatalino ng mga Pilipino. Huwag naman natin na insultuhin masyado ang mga Pilipino, sir. We have the capacity. We are an independent nation. I would like to believe that in so far as intellectual capacity is concerned, we can be at par against foreigners, sir, especially your Dutch friends or if you have such friends, sir.
0: Okay. Sige, attorney. Maraming salamat sa ibinahagi nyo. At least balansi ho yung binigay nating time din para narinig din ang kampo ni Senator Bato. Pero for now ho, wala tayong info as to ano ang plano niya at ano ang gusto niyang mangyari for now.
8: Wala talaga kasi sabi nga niya pag mag-text siya nag-ping daw yan baka ma-kuan locate niya nung nag-meet kami nung May 12.
0: Pero bukas ang himpila namin kung gusto ho niya makausap ang ating DZMM Teleradio pwede ho natin siya makausap. Is that an open pwedeng mangyari invitation na ganun for him?
8: I really do not know but if there would be a chance that I would be able to communicate to him,
0: yeah.
8: I will relay your message, sir.
0: Okay. Nako, maraming salamat, attorney, sa ibinahagi nyo yung legal insights niyo. Salamat po.
8: Salamat po.
0: Yan ho, si attorney Israelito Torion, legal counsel ho ni Senator Bato de la Rosa. Nako, nag-aabang pa rin tayo para dyan mamaya sa pag-convene, hopefully, ng impeachment court ng Senado. Pero bago ako magtapos, ako, dami ho mga tumatawag at nagte-text. Ha? Good morning, kabayan, sabi ni Juro. Tapos itong si Delta Eustaquio, si Ralph de la Cruz, Manny Mina, lahat ho nanonood, no? Mami Liway, Trixie Tarts. Ha? Okay, Dimla Zarte Murillo, totoo naman na wanted. So yun, ang mga isang comment ni Dimla. Tapos Joanna Bilongilot. Ha? Ignorance of the law excuses no one. Lalo ka na, abogado ka pa naman dyan. Okay? Erwin, pang mga EJK victims na bigyan ba sila ng ustisya? Okay, si Erwin ang nagsabi. Lucial Alarves, Attorney Torion, huwag ka na magpaliwanag. Abogado ka, masasabi. Pero ang tama, ginagawa niyong mali. Okay? So anyway, binigyan natin ng chance sila at syempre, gusto natin malaman una-una sa kanya kung talagang may hindi napuputol ang kanyang komunikasyon kay sa ngayong hinahanap na Senator Bato de la Rosa. Okay, hindi raw wanted si Bato, pero bakit siya nagtatago? Bakit kailangan mag-ingat yan? Text message din ng ilan sa mga nagpaabot ng kanilang concern dito sa ating panayam kay Attorney Torion. Okay, meron pa tayong announcement? Wala na? Okay na? Oh, happy birthday pala sa ating kasama, ha? Christian Yozores.
9: Happy birthday!
0: Kaya pala wala dito eh. Ah, si Christian Yosores, happy birthday sa ating kasama. Okay, meron din pala itong announcement lang, mga kapamilya, ngayong araw po ang huling araw ng voter registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So until 5, meron pa po kayong chance. Bisitahin po ang pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC o mall registration sites para magparehistro. Huwag hong makalimot magdala ng valid identification documents gaya ng national ID, passport, driver's license, SSS ID, GSIS ID, PRC ID at iba pang government issued ID. Parehistro na mga kapamilya. Okay, ako po si Danny Buenafe. Ha? Huwag ko kayong makakalimot. Meron tayong special coverage mamaya 2 p.m. Dyan sa kaganapan sa Senado sa pagkukonvene, hopefully, ng impeachment court. Ha? Tapos susunod na ho, nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!

Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Happy Monday, 11:02 na umaga.

Maagarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 18, 2026. Abay, nako, mamaya June na. Pasukan na. Mamaya Sona na. Diba, ang bilis ho ng panahon, pero ang daming nangyayari. Kumusta po ang inyong weekend? Sana po sa kabila ng mga balita ay kayo ay nakapag-relax o nakapag-spend time kasama ang inyong pamilya. Diba, iba pa rin kapag ang kasama mo, pamilya mo, diba? At may time and quality time, ha? Hindi yung time na kahit sabihin mo nang marami kang time pero hindi pala kayo nagtitinginan, nasa cellphone lang kayo, eh wala hong silbi. Mas mabuti, quality time with our families. Tanong ko yan sa aking partner na Imbag Abigat, ading Migs. Kumusta naman ang quality time mo with your loved ones? Mm-hmm.
1: Hi, hello and good morning, na Imbag Abigat. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Bustos po. Quality time noong weekend. Sakto-sakto lang. Alam mo, minsan meron talagang may mga weekends na talagang with family, pero may mga times na kailangan pa rin kumayod, kailangan pa rin lumabas. Pero at the same time, kahapon, ay nakapagsimba naman tayo with the kids. So,
0: Kasi partner, balita ko, ganda ng wheels.
1: Wheels on the bus? Go round and round? Ganun din ang ating natin.
0: Ganda, partner. Congrats, ha? Singgit ako, ha?
1: Grabe! Ay, grabe! Sana all. Wish ko lang.
0: Pahiram, ha? Pasakay man lang. Pahawak-hawak dyan.
1: Grabe.
0: Electric vehicle na yan. Diba? Well, anyway, ako naman po ang aking weekend. Grabe, partner. Mm-hmm. Akala ko yung week natin sa impeachment, pagod na tayo or talagang makapigil hininga ang mga pangyayari, parang malaaksyon na Senate Flick series. Aba, iba pa rin yung maaksyon at kakaiba na duties ng isang magulang. Parang mas grabe. Kung akala ko grabe na yung trabaho ko, partner, weekend to, ha, bilang magulang, ang daming activities ng mga bata.
1: Kasi pa-summer na, eh. Katulad ng...
0: Diba, kakatapos ng graduation, nasabay dun sa Dun sa mga ma-action na eksena sa Senado, diba?
1: Correct.
0: So, this week, may graduation ako, partner. Tapos, nung weekend, grabe. Diba may pop-up ako? Naghanap buhay ako, partner. Sabi mo nga, kahit na weekend yung iba sa atin, kanya-kanyang kayod. Ako nung weekend, nagkaroon po ako ng, naging tindera po ako
1: kayo
0: sa bazaar ko. Kayo rin din, syempre. Sabay-sabay lahat, nagkaroon ako ng pop-up, yung katutubo pop-up dyan sa BGC yan, partner, na maraming salamat nga pala sa lahat ng pumunta, sa lahat ng sumuporta sa gawain at likhang Pinoy. Okay, so after niyan, partner, nako, yung anak ko naman nag-recital, yung mga summer nila program. So gusto ko lang batiin, partner, and congratulate po. Yung Poveda Theatrics, ito po yung parang drama musical club ng Poveda, isa sa mga clubs nila dyan. And nagkaroon ng recital Saturday and Sunday, partner, and naiyak ako. Umiyak talaga ako. Kaya gusto ko lang sabihin congratulations po sa, punong abala ng Poveda Theatrics. Walang iba kundi si Miss Carmen Silverio Rojas. Thank you for your passion and dedication. Dahil kung hindi sa kanila ay walang mapapanood yung mga magulang na ganung kaganda yung level of performance at pati yung istorya, yung script na talagang naantig ang aming mga damdamin. Parang nagsalita sa mga magulang yung mga bata dun sa kanilang musical na ang title, Growing Up is Weird, Yet Here We Are.
1: Kasi nga, kasi nagbabago ang generation. Nagbabago
0: ang mga panahon. From grade 4 to grade 12 So, iba-ibang age. Nakakatuwa, partner, na makita sila na nagpe-perform. Oo, ganun. Tapos, congratulations sa kanilang director, si Director Rem Zamora. Ayan, actually, Repertory Philippines sila. Pero mapalad yung aming mga anak na nandun sila under their guidance. partner. So, mag-theater na yung anak mo, si Margot, paglaki. Mm-hmm.
1: Totoo yan. Kasi sa mga recital din, sa mga moving up, si Margot na-experience na rin yun. Naiyak din ako eh.
0: Umiyak ka rin.
1: Nakakaiyak din. Kanina nga, pinakinggan ko yung isang soundtrack dun sa kanyang recital last year. Yung alam mo yung Brother Bear? Alam mo yung film na Brother Bear? Yung On My Way?
0: Hindi.
1: Tapos, maganda yun. Disney film yata.
0: Ano ba yun? Cartoon?
1: Cartoon. Okay. Yung soundtrack nun, yung On My Way, nung nag-recital sila last year or 2 years ago, yun na nga, kumbaga, kanilang pinerform. So, syempre, pag may mga milestones ang ating mga anak, talagang nakakaantig ng puso. Congratulations!
0: Congrats! So, tsaka, yung kasing musical nila, yung Istorya partner, mismo may guest ako, may pinsan ako galing sa States, wala siyang kilala doon ni isa. Mangyayak-ngyayak din. So parang kung ikaw ay isang, lahat naman tayo dumaan sa pagiging teen, growing up years na naging ang dami mong kinwestiyon, minsan siguro naging rebelde ka rin, di ba? Or
1: pasaway, at least
0: diba?
1: Pasaway.
0: Or parang feeling mo kinokontrol ka ng mga magulang mo. Oh. Meron nga doon isang monologue na tungkol sa pagkokontrol ng mga tao sa paligid niya, kasama na yung magulang niya, parang kinakausap ba ako ng batang to? Bilang magulang kasi gusto natin, kontrolado natin lahat, pero hindi po ganun eh.
1: Tama.
0: Kailangan bigyan nyo rin sila ng responsibility and bigyan natin ng trust yung ating mga anak kahit papano, no? Dahil may sarili rin silang diskarte sa buhay.
1: Totoo diba? Yan. Oo. Parang naalala ko nung kabataan natin. Oo nga, kaya nga balanse no, ngayon. No? Weird nga talaga eh. Growing up is weird, yet here we are.
0: Yun ang title.
1: Weird talaga sa mga panahon na to. Diba, weird.
0: Age na hindi mo alam kung bata ba ako o teenager ba ako.
1: Yet diba? Here we are.
0: Pero andito pa rin ako.
1: Here we are.
0: At ang daming factors, especially ngayon, social media is really affecting our kids. I-manavigate mo pa yung ganung may ganyang pangyayari sa buhay mo na maaaring positive or negative ang effect sa'yo eh.
1: Mm.
0: So talagang kailangan yung anak mo matatag rin, syempre yung guidance ng magulang. Pati tayo mga magulang, actually partner, baka pwede rin silang gumawa ng para sa magulang. Ano ba? Parenting or adulting is
1: weird?
0: A killer. Yet here we are. Pero nandito pa rin tayo sa kabila ng hirap ng buhay.
1: Ano mo pwedeng
0: challenges.
1: Diba sabi mo growing up, parenting, pwede mo gawing blank yun eh. Blank is weird yet here we are.
0: Oh, diba?
1: Andali, it applies
0: working,
1: to all situations.
0: Diba? Driving, kung ano man yan, diba?
1: Panapanahon today. Alam mo naman kung saan ako pupunta, diba?
0: Diba? Ikaw, saan ka naman nang galing nung weekend?
1: Alam mo kung saan ako pupunta dun sa usapin na yun, diba?
0: Sa
1: current events.
0: Nakalimutan. Gusto ko lang mag-break, partner.
1: Break naman.
0: Hindi, mamaya may special nga kami. 5 o'clock. Abangan niyo po yan sa PRTV Prime Media. And 5:30 sa Radyo Patrol sa East 30. Medyo, minsan kailangan kong mag, alam mo yun.
1: Iba man lang eh, no?
0: Lumabas muna doon sa swimming pool dahil nalulunod na ako eh, partner.
1: Okay, ka muna ng konti. Barbecue ka muna.
0: Mamaya, tatalon ako uli. Pero sa ngayon, gusto ko muna pag-usapan ng topic natin ngayon tungkol sa timbang. Teka lang, nakaka-stress to. Anong question of the day tungkol sa timbang?
1: Legit
0: aray
1: yan.
0: Ko po.
1: Okay, question of the day tungkol po sa thyroid awareness. Question of the day, mabilis bang madagdagan ang inyong timbang? Share mo na po yan, 0919-273-3000, DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang thyroid issues, 'di ba?
0: Nagfa-fluctuate
1: ang ating timbang, hindi naman maaring sa kinakain lang. Meron din tayong mga pinagdadaanan sa thyroid na pwedeng hindi rin madagdagan ng timbang, maaaring mabawasan din. Oo, 'di ba? Mabawasan ng timbang ng sobra-sobra.
0: Kasi may hypo, may hyper. Mm-hmm. Alamin po natin kung anong ano 'yang mga 'yan, hyperthyroidism, hypothyroidism. And ako kasi may mga kilala na may kunyari meron silang kondisyon sa thyroid na minsan hindi mo rin naman kasalanan na minsan bine-blame mo yung pasyente. Grabe kasi siyang kumain eh. Parang sinisisi mo ba yung tao na yun? Eh minsan, pareho lang naman kayo ng kinakain eh. Pero bakit ikaw, normal yung timbang mo, walang nangyayari sa'yo? Kasi nga po, yung iba po nating mga kababayan, may pinagdaraanan po sila. So, minsan may thyroid problem sila. So, yung metabolism po nila ay hindi katulad ng normal na tao na walang sakit sa thyroid. Kaya, minsan mahihilig tayong mag-judge agad or mabilis tayo. Minsan, guilty rin tayo dyan. Pero siguro, isip-isip lang, baka itong taong to may pinagdaraanan.
1: Or on the other side of the fence, mag-over the bakod ka, maaaring talagang nabawasan ng kanyang timbang, natatanungin na, may sakit ka ba?
0: Bakit sobrang payat?
1: Bakit sobrang lang naman payat?
0: Yun, oo.
1: Oo, may kakalala din ako, Ate Nins, na dahil sa sobrang stress sa pinagdaanan niya sa kanyang buhay at meron siyang thyroid issue, talagang pumayat siya.
0: Oh, yun. Oo, isa pa yun. Oo. Kasi parang, di ba pagka Pasko, tapos yung mga tita mo at tito, lalo yung mga tita. Oh,
1: pag reunion.
0: Tita, kasama na ako dyan. Kung hindi, ang taba mo ngayon, tumaba ka, masyado kang payat, wala ka nang ginawang tama.
1: Or pwede bang indirect? Kailan ka magpapakasal? Ay, naku, nakaka-stress, di ba?
0: Diba? O minsan, huwag ka muna magpakasal, ha? Trabaho ka muna, mag-aaral ka muna. Saan ka ba lulugar, di ba?
1: Oo, may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Ay, naku, pampastress din yan.
0: Hindi ka pa nag-aasawa, di ba? Di ba? O, baka dumagdag nga ang timbang natin dyan. Pero partner, thyroid pala ang ating topic ngayon. Well, who knows? Eh, lahat tayo may thyroid eh. So let's find out paano natin pangangalagaan ang ating thyroid at baka may mga sintomas na kayo. Minsan nyo, bakit kahit anong gawin ko, eh tumataba pa rin ako. Or kahit anong kain na gawin ko, hindi naman ako nag-gain. Payat pa rin ako. So baka meron po kayong problema sa thyroid. So alamin po natin yan mamaya at kung may question, syempre DZMM, Teleradyo, Viber, 0919-278-3000. At syempre po, sa bayang napapanood po kami sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV, at sa cable provider na Signal. Hanapin nyo rin kami sa aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Okay, batiin ko lang ng happy birthday bukod kay Christian Yusores na nagbe-birthday ngayon.
1: Christian!
0: Yes! Happy birthday! Naku, ang ating kasamahan din. Kasama ko to ng matagal, Dr. Luisa Puyat.
1: Hi, Doc!
0: Happy, happy birthday to you, Doc Luisa! At si Julie Yang Lim, happy birthday! At si Mark Dela Cruz, malapit na ata natin
1: makasama. Si Boss Mark!
0: Si ibang Mark.
1: Ay, ibang Mark, ibang Mark. Si Boss Mark nakikinig yan sa AM, sa East 30.
0: Pero alam mo, marami ka pangalan si Mark Dela Cruz.
1: Okay.
0: Kaya Mark, very common na parang Mark Dela Cruz, pero birthday niya.
1: Correct.
0: Yung Mark Dela Cruz na sinasabi ko na may twin. May twin brother. So, happy birthday rin sa iyong twin, Mark. Okay, magbabalik po kami ha. Dito lang po sa nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita, pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radyo Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
6: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
8: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, pag-usapan po natin ang timbang. Kayo po ba ay may problema dyan? Ako, hindi ba lahat? So, feeling mo ba mabilis kang mag-gain ng weight? Or feeling mo ba kahit anong gawin mong kain ay hindi ka tumataba? Aba, baka meron kang problema sa iyong metabolismo or baka may kinalaman yan sa thyroid? Ayan po ha, pag naririnig niyo yung salitang hyper or hypothyroidism, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga questions sa amin ngayon. Kasama namin, Dr. Nenuel Luna or Mr. Endo. Good morning!
2: Hi, Doc.
3: Morning, Miss Nina. Morning, Sir Migs.
1: Okay, si Dr. Nenuel Luna or aka Mr. Endo ay isang endocrinologist.
3: Yes.
1: Opo. So para sa mga nakikinig at nanonood, i-remind natin sila kung hindi nila alam ano bang endocrinologist.
3: So kami pong mga endocrinologist ay nag-aaral po ng mga hormones. So everything about hormones mula ulo hanggang paa po. And kasama po dun yung insulin hormone ng for sugar, kaya sa diabetes amin din po. In mga hormones about obesity, no? Hormones about yung regulation ng menses and sa female hormones, mga sex hormones, and even yung thyroid hormones po, no, sa amin po.
1: So first things first, thyroid awareness po tayo ngayon. Mm-hmm. Saan ba eksakto ang thyroid gland? Saan ito matatagpuan? At ano ang pangunahing tungkulin po nito sa ating katawan?
3: Yan. Unang-una po, thank you Miss Nina for this opportunity kasi hindi masyadong famous ang thyroid po. Pero we need to understand ang thyroid po is mahalaga sa ating life, no? So ang thyroid po, lahat po tayo pinanganak na may thyroid. Kung normal po tayo pinanganak may thyroid, ito po yung nandito sa kung makakapa po natin yung parang Adam's apple po natin, no? Sa baba yung katumbas po na buto. Tapos dalawang daliri po sa paligid po nito. Kapag lumunok po tayo ng water or ng laway, yung gumagalaw, yun po yung thyroid gland, no? Kasi nung tayo po ay bata, kakabit ng dila yung thyroid. So, ngayon, kapag lumulunok tayo, tumataas baba din po siya. So, yung pangalawang tanong, ano nga po ba yung role ng thyroid gland? So, maraming roles po ang thyroid gland. Napakaliit na organ po yan, shaped like a butterfly. Pero napakaraming roles po. Number one po is yung metabolism. Sabi nga ni Miss Nina, baka kayo may problema sa pagpayat or paglaki nang hindi natin maipaliwanag because ang thyroid gland po ay in charge sa ating metabolism. Number two, sa temperature, no? In charge po siya sa regulation ng temperature, sa pag-breakdown ng sugar, ng fats, no? Even sa heart, meron po siyang role. Sa pag-iisip po natin, meron siyang role. So, mula ulo hanggang paa, maraming roles po ang thyroid gland. So, very important gland po.
2: Opo. So, Doc, kailan po siya nagkakaroon ng mga abnormality?
3: So, ang thyroid gland po ay madalas, ay hindi naman rare na magkaroon ng abnormalities po, ano? Hindi natin masasabi kung kailan po, no, magkakaroon ng abnormalities. Merong genetically predetermined, ibig sabihin nasa lahi or nasa dugo niya na magkaroon ng problem sa thyroid or nasa lahi, o di kaya naman po ay dulot ng iodine deficiency. Kaya di ba, kung maalala niyo po, in the past, meron po tayong mga law na ipinasa about asin law, yung paggamit ng iodized salt, because ang iodine po is very important sa function po ng thyroid gland. So, yun po yung mga pagkakataon nagkakaroon ng goiter, nagkakaroon ng bukol, nagkaka-hyper o hypothyroidism po ang isang pasyente.
2: Opo, Doc, please define ulit, ano po ang hyperthyroidism at hypo? Ano po yung mga nangyari dun sa bawat sitwasyon na yun?
3: Sige po. So, ang hyperthyroidism, Sir Migs, sa name niya, hyper, sobrang active po, sobrang kulit ng thyroid gland. So, kung maaalala natin yung nilista natin mga trabaho ng thyroid gland kanina, kung hyper, so sila naman po, kahit kain ang kain, hindi tumataba, no? Sabi natin, in charge po ang thyroid sa temperature ng katawan. So, sila po ay kahit naka-aircon, ang init ng pakiramdam nila, pawisin sila lagi. Nangangayayat po sila, lumuluwa sometimes yung mata, no? Dumi ng dumi, may sometimes frequent po yung pagdumi ng pasyente kasi mambilis din po ng galaw ng bituka. On the other hand, kapag naman po hypo, kabaligtaran, sobrang tamad naman ng thyroid gland, no? Hindi masyadong gumagana. So sila yung mga hindi maipaliwanag na paglaki or pag-gain ng timbang. Kaya ngayon po sa Philippines, kapag nag-work up po kami ng patients with obesity, kasama na po ang thyroid gland sa win-work up po namin. Sila naman po yung kahit mainit, giniginaw ang pakiramdam, constipated naman ang pakiramdam. At sila po yung mga medyo, pasensya po sa term, pero medyo slow.
1: Mabagal mag-isip, mabagal yung
3: parang,
1: kumilos.
3: Yes, kausap tagal, mo po, bagal. Parang ang bagal niya mag-process.
1: Bakit?
3: Because ang thyroid po is important sa ating
1: brain?
3: Yes po,
1: activity?
3: Brain activity, very important po. Mm-hmm.
1: So kung mabagal siya mag-isip, paano yun? Paano kung kailangan mo ng quick thinking sa iyo?
3: Yeah, so yun ginagawa po yung problem sa hypothyroidism. Siya yung parang, kung sa ibang salita po, is parang lutang kausap po.
1: Opo.
3: Opo.
2: Sign na pala siya.
1: Kasi ako
3: yes,
1: ganun.
3: Yes. Opo. May kailangan ako.
1: Hindi, opo. Hindi, sinasabi niya sa akin kasi meron akong ganitong kondisyon. Kaya, sabi ko, ba't ang bagal mo sumagot?
3: Yes, opo.
1: Parang simpleng tanong, for example. Pero ang tagal. So sabi ko, bakit? Eh kasi sabi niya, meron akong hypothyroidism. So how do you treat that? Meron bang pag ibig ba sabihin pag pumayat ka you'll be better or mas okay yung thinking or yung condition?
3: So ang kagandahan naman po sa thyroid gland, sa hyper o sa hypothyroidism, eh may gamot naman po. Yun naman po ang kagandahan. For example, kung hyperthyroid po kayo, meron po kaming gamot na pwedeng ibigay para pigilan yung thyroid gland na mag-produce ng maraming hormone. On the other hand, kapag naman hypo, yung mga mabagal mag-isip, lumalaki, pagod rin, umaga pa lang, pagod na ang pakiramdam nila, sila naman po ay binibigyan namin ng replacement therapy. Pinapalitan po namin yung kulang, which is yung thyroid hormone. Good news, meron po tayong naiinom na thyroid hormone po ngayon.
2: So, opo. So, Doc, usually, kailan po yan nakikita pag hyper o hypo ka? Pag bata ba? Medyo may senyalis na po.
3: Sa bata, karaniwan po yung mga iodine deficiency, kaya karaniwan po yung mga hypothyroidism. Sa katunayan po, napakahalaga ng iodine sa mga buntis. Dahil po ang brain development ng bata ay nakasalalay sa proper thyroid function. So kung kulang ang iodine ni mami, pinapanganak po na medyo mababa ang IQ ng kanilang mga anak. So kaya very important po yung iodine sa mga pregnant patients, no? So sila po yung mga sa school parang napag-iiwanan, no? Sila po yung parang nag-uulit-ulit ng class, nag-fail repeatedly ng subjects, no? So yun po yung mga ilang subtle signs ng hypothyroidism.
1: Oh wait, so yung nanay, then kunyari buntis ka ngayon and syempre nakikinig siya ngayon, di good news, at least alam mo kung anong pwede mong gawin.
3: Yes,
1: para to make sure na hindi ka kulang sa, sabi niyo,
2: iodine.
1: May vitamin ba dyan? Kasi I usually hear folic acid, iron, ganyan. Pero may vitamin ba for iodine?
3: Ang isa pang good news po is nakikita naman natin sa mga common na food sources po ang iodine, no? Ang requirement po sa mga buntis ay 220 micrograms. So equivalent po yon sa mga around siguro 1/4 to 1/2 teaspoon po ng iodized salt. So sa isang araw, makukuha na po natin yung agad.
1: Ako,
3: no?
1: Kung mag-salt na ang po, Pilipino.
3: No? Pero remember po, it should be iodized.
2: Iodized
3: salt. Hindi pwede rock salt, table salt. It
2: alam
3: should
2: mo,
3: be iodized.
2: Mag-iodized salt tayo.
3: Yes, iba po may dating.
2: Diba? Oo, yung campaign, no. Di ba?
1: Pero ako, Doc, may ano kasi ako dyan eh. Nawala ng parang kita yung mga gumagawa ng rock salt or yung totoong salt sa aming mga probinsya, for example, sa lugar namin, sa Pasukin, talagang salt-making capital. One of the, pati yung sa Bohol, di ba, yung mahal na, pagkamahal-mahal na, yung asin nila doon, but anyway,
2: anong foods,
1: nawalan
2: Doc?
1: Tuloy ng ano, bakit gano'n? Hindi ba pwedeng ano, kasi may downside din yun.
3: Kasi
1: kung
3: po,
1: hindi sa iodized salt, what else?
2: Are foods rich in iodine?
3: Other food sources, yes. Meron naman po other food sources. For example, mga wheat products. Meron, halimbawa, 2 slices of wheat bread, equivalent na po yun sa 1/4 na teaspoon ng...
1: 2 slices of wheat?
3: Yes po, wheat bread. For example, 1 piece of egg in a day. No, 1 serving po ng tuna or fish, mga sea creatures po, no. Because ang iodine po is rich sa dagat, no.
1: So,

0: Para naman po. Yung ayon.
1: So generally,
0: mas madami
1: okay,
0: lang.
1: So generally, seaweed, good siya for iodine, ano?
0: Yes.
1: For iodine natin.
0: As iodine source.
1: As iodine
0: yes.
1: source.
2: So, yung mga snacks na seaweed, okay so, yun.
0: Ang maganda naman po, regulated ng DOH, makikita po natin sa nutrition facts kung may iodine content ang food, no?
2: Mm-hmm.
0: So,
2: nakalagay
0: dapat po yun.
2: Kasi di ba sa sushi, minsan, di ba it's wrapped
0: yes,
2: in seaweed? Mm-hmm. So, pwede po yun.
0: Yes,
2: pero ilang sushi? Ilang, eh, gano'ng ka isang so, papel ba na ganito na sushi? Ah, na sorry, na seaweed?
0: So, equivalent po sa one cup. So, kung ilan po yung siguro ma-fold natin doon. Na, no?
2: One cup ng seaweed. Alam mo,
0: yes,
2: adding mix sa yes. Ilocano, ang ginagawa namin dyan, so yung pukpuklo, yung seaweed, may kamatis, may konting bagoong. Naku, si Doc na pati...
1: Bagoong.
2: At konting patis. So, salad namin yun. Tsaka, tomato. Oo.
0: So, ang bottom line naman po is, readily available naman po siya. So, no need to worry na baka kailangan ng supplement or anything. Plus, nasa protocol na rin po ng mga friends natin na OB to monitor or to check the thyroid function for every pregnant patients.
2: Ah, you can check. What is
0: yes,
2: the, anong pang, I did dati, TSH.
0: TSH, yes.
2: Opa. Oh, TSH.
0: Part po yan, di ba? Pag ng,
2: part. Pero minsan nagpapacheck lang ako, just in case, regularly. Like opa. Maybe every year.
0: No problem po, yes po. Actually, more than 35 years old, male or female, asymptomatic, walang nararamdaman, you may have your TSH
2: Dok,
0: check naman po.
2: 34 lang ako ah.
1: Ay.
2: Joke.
1: Ako naman.
2: Yes. Joke.
0: I mean, for
1: diba,
0: our listeners
1: 31
0: po.
1: Or 29?
2: 30
1: Dok, ito po yung mga questions po dito. Aba, meron po nga question dito. Dok, si Reshiel. Dok, pasyente niyo po ako. Reshiel Buelia. Bawal nga po ba ang mamantika sa may hyperthyroidism?
0: So, hindi naman. So, ang lagi po naming sinasabi, wala pong bawal. Kasi marami po tayong mababasa. Bawal yung mga seafoods, bawal yung mga kamote, ganyan. So, lagi namin sinasabi, basta konti lang, hindi naman po isang truck. Hindi tayo kakain na isang truck, ano po. Tapos luto, nothing to worry about.
1: Opo. Ito po from accounting AUD, is Graves' disease a serious disease affecting the thyroid gland?
0: Ayan.
1: Is there a cure for this disease?
2: What is that?
0: Maganda
2: Graves
0: po yun.
2: Disease?
0: Maganda pong usapan po yun. Graves' disease po is an autoimmune disease ng thyroid. Meaning, meron pong from the sarili, auto, from our katawan na umaatake mismo sa ating thyroid. Autoimmune.
2: So sinisira niya yung thyroid mo.
0: Yeah. So umaattack po siya sa thyroid to tell the thyroid na mag-secrete ng maraming hormones kahit hindi po kailangan. Sila po yung mga pasyenteng lumuluwa yung mata.
1: Opo.
0: At nagkakaroon ng goiter, nanginginig, no, kumakabog ang dibdib, pumapayat. So sila po yung may Graves' disease. And yung tanong po niya kung lifetime, eh ang Graves' disease po usually po is a chronic disease, pang matagalan. May mga pailan-ilan po nagre-remission, no, yung gumagaling, pero sometimes bumabalik-balik din po. So ang bottom line is dapat constant po ang follow-up.
1: Pero pwede siya makontrol?
0: Meron pong gamot, yes po.
1: Okay, to level, to balance.
0: Yes, meron po, madali lang, tablet, isang piraso lang.
2: A day?
0: Okay. Yes po, depends dun sa amount as a level po ng kanyang hormone.
2: Okay. Kasi minsan di mo alam, meron ako recently na nakita lang, isa fina-follow ko sa social media, sobra siyang nag-workout, parang ka-age mo lang, Migs. Bata pa.
1: Ah,
2: tapos, old. Hindi ko masabi ka-age ko eh, sana. Pero kasi, influencer, ganyan. Recently, sinabi niya na may Graves' disease siya. And pinakita niya nanginginig yung kamay niya. Pero grabing mag-workout, nagpipilates, ganyan. So, hindi mo isipin na, ano, meron siyang Graves' disease. So, parang gusto ko lang sabihin, but she can also do the things that she wants.
0: Yes, they can live a normal and normal life naman po. May gamot naman po. So, kumbaga, hindi natin kailangan mag-worry. Lalo na kung naagapan, hindi naman po mangyayari yung mga pagluwa ng mata. Not all of them.
2: Pagluwa ba ang mata? Hindi na pwedeng bumalik?
0: So, kung mild lang po, may chances po namang umimpis. Mm-mm. Pero kapag mga severe na, no, usually they would require mga steroids, mga surgery na kailangan specialty procedures na po yun. No?
1: Ito po, may tanong po dito si Legend Ariel. Good day, Doc. Nakapagpa-surgery na po ako. Both thyroid ko po ang niremove. planning na po kami ng partner ko na magka-baby ng partner ko, wala po ba itong magiging problem sa pagbubuntis at sa baby?
0: Yes, so kapag inalis po ang thyroid, eh hindi naman po yung problem para magbuntis as long as, no, hanggang tayo po ay may maintenance na thyroid hormone. So meron po kaming level ng TSH na gusto, 2.5 pababa, para po maging mas unremarkable.

0: well, maganda yung course ng pagbubuntis. So nothing to worry about din po.
1: Dami nating natutunan kay Mr. Endo ngayong umaga. Siguro po bago tayo magpaalam, ano po ang mensahe niyo sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon tungkol po dito sa thyroid awareness?
0: So regarding thyroid awareness, ang nais ko lang pong sabihin ay lahat po tayo may thyroid gland. And very important po na ma-determine po natin yung sintomas. Kapag may nararamdaman po tayo kagaya ng mga nabanggit natin kanina, it is very important na kumonsulta po tayo because may gamot naman. And nakokontrol naman. Regular follow-up, mabait naman po ang hyper at hypothyroidism.
2: Mabait
1: sana
2: naman.
1: Sana all.
2: Sana lahat mabait, no?
1: Yes. May ganun ba? Lahat ata may... Ano lahat ba? May hindi kabaitan bilang tao. Ganon eh. Tama na nga. Baka yung masabi natin. Good versus evil. Okay, sige. Mr. Endo, Dr. Nenuel Luna, ang ating pong endocrinologist. Ay, meron na pala kayong muna bago magpaalam. Yes. Meron po kayong event ba? Or gusto kong ipromote?
0: Yes, yes. Kasi sa coming International Thyroid Awareness Week, kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, and Philippine Thyroid Association ay magsasagawa po ng nationwide na lay forum to increase awareness about the thyroid and screening po ng TSH sa mga kailangan ma-screen ng TSH.
2: Right.
0: And nakalagay naman po yung mga nakalagay po yung mga ibang yung sites po namin, so nationwide po yan mula North Luzon, South Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao po.
1: Sa Manila, sa NCR?
0: Sa saan? NCR po, sa East Avenue, sa Asian Medical Center, and sa Chinese General Hospital po.
1: Okay, tingnan na lang po natin. Ano? At may Facebook page po,
0: yes,
1: ang
0: po,
1: Philippine College of Endocrinology.
0: At Filipino Endocrinologists po.
1: Okay.
0: So, Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism po.
1: All right. Maraming maraming salamat.
0: Salamat din po sa pag-allow sa amin.
1: Thank you. Ang oras po natin, 11:37 ng umaga. Magbabalik po kami dito lang po sa nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
3: Servicio

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Se serbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Ang oras, 11:40 ng umaga. Alright, mga kapamilya, ngayong araw po ang huling araw ng voter registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bisitahin po ang pinakamalapit at tanggapan ng COMELEC o mall registration sites para makapagrehistro. Huwag pong kalimutan magdala ng valid ID documents or valid identification documents gaya ng national ID, passport, driver's license, SSS ID, GSIS ID, PARC ID at iba pang government-issued IDs. Napakahalaga po magparehistro, mga kapamilya. Binabati ko po ng hello and good morning sa aking kasamahan sa sports media, Philip Matel. Brother Philip, kamusta dyan? At syempre, mula po sa LCSS GLC office, LCSS GLC office, hello and good morning po sa inyo. Nakaantabay sila ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alright, so ngayon po may report po tayo, solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Ipinanawagan ng progresibong grupo sa labas ng Senado. Narito ang ulat ni Justin Ignacio ng PRTV News. Justin!
2: Minsan kasanang silas protesta ang grupong Power for People Coalition sa Senado upang ipanawagan ang mataas sa grupo kuryente at labanan ng krisis sa enerhiya na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ginatipos ang grupo ang pawalan ng aksyon ng mga mambabatas na mas inuunapaan na ang mga pampolitikang interes kaysa sa matinding nararanasang blackout at mahal na bayarin ng mga consumer. Binigyan din ni Jerry Arante, C-Force with a convener na nakamamatay na ang kawalan ng kuryente sa gitna ng grabing init, lalo na para sa mga may sakit na nangangailangan ng medical na aparato. Idiniit ng C-Force na dapat ipagbawal ang pass-through charges na nagpapahintulot sa mga korporasyon na ipasok ng mga mamamayan ang mataas na presyo ng kanilang ginagamit na karesa. Panawagan nila sa gobyerno palagigil ang pagbabawal sa power disconnection. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM.
3: Okay, balikan po natin ang ating kaserbisyo of the day. Makakasama po natin ngayong umaga ang ating engineer and scientist po, no? Mula po sa DOST, Department of Science and Technology. Ang ganda po ng aming topic ngayong umaga, tungkol po ito sa pag-convert ng used cooking oil bilang biodiesel. Nako, ano kaya to, no? At least nare-recycle mo, hindi mo na lang tinatapon, no? Itong used cooking oil at nagagamit pa uli. Kasama natin walang iba kundi si Engineer Rino Bia. Magandang umaga po sa inyo, Engineer.
4: Morning po, ma'am. Narinig po ba?
1: Yes, good morning, sir. Good morning.
3: Good morning, sir. Okay, Doc, ano ba to? Ano ba itong proyekto ninyo dito sa DOST?
4: Opo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Engineer Reno from DOST ITDI and nandito po ako para i-promote yung aming 800-liter biodiesel reactor sa housed at DOST ITDI under Green Oils Laboratory. So, yung pinapromote po naming biodiesel reactor, may capability po siya na i-convert yung vegetable oils or other natural-based na oils into biodiesel. So, kasama po doon yung mga coconut oil, palm kernel oil, iba pang mga bio-based oils into biodiesel po. Kasama din po doon yung used cooking oil, which is yung topic natin today po.
1: Wow! So, used cooking oil, syempre, ang mantika, engineer, hindi naman yan forever eh, di ba?
4: Opo, sir.
1: So, meron talagang pagkakataon na kailangan mo na siyang i-discard. Mm-hmm. Laymanizing po natin, no? Gawin po natin practical ang diskusyon natin. Paano po talaga siya na i-co-convert at nagagawang, kumbaga, biodiesel at saan po siya nagagamit?
4: Yung sa tanong ni sir, yung used cooking oil po is nire-react po siya into sa alcohol and meron pong tinatawag na catalyst. Ngayon, yung alcohol and catalyst reaction po na yun is tinatawag na transesterification, which yung yung used cooking oil po is na i-convert into biodiesel na pwedeng magamit sa maraming wide application gaya ng mga equipments, boilers, tractors,

0: So, yun po yung pwede nating magamit.
1: So ngayon po, ano po yung status nito sa ating bansa? May mga nagagawa ba kayo at sinong gumagamit talaga?
0: Opo. May mga pilot demonstration na po kami. Meron po kaming, di ko lang alam kung pwedeng i-mention, may mga ina-assist na po kaming industry currently, and may mga LGU po na lumalapit sa amin ngayon na patuloy po namin ina-assist tungkol dito.
1: Mm. What do you mean ina-assist? Kailangan ba nilang bilhin yan, kunin yung rights to, 'di ba? 'Di ba meron yang ano?
0: Actually, ma'am, itong pinopromote namin ngayon, yung 800 liters po, is open siya for facility rental. So pwede nilang i-rent yung facility namin kasi medyo malaki po ito. Isang planta siya ng biodiesel reactor. And another po na kung paano nila pwedeng i-adapt yung technology, is pwede po silang mag-ukin sa amin, lumapit sa amin, and ia-assist po namin sila through depende po sa capacity ng kanilang target. Kasi pag may lumalapit po sa aming stakeholder, halimbawa interested silang mag-avail ng technology, ang number one pong ina-assist namin is yung kanilang capability to produce the oil, kung gaano po kadami. Kasi doon po magdedepende kung ano po yung capacity na babagay sa kanila. Kasi baka mamaya ako konti yung napoproduce nilang oil, tapos malaki yung magawa namin. So depende po, i-adapt po namin yung capacity doon sa capability ng LGU or ng stakeholder.
1: Wait, where is the plant? Saan po yung planta?
0: Sa DUSTITDA po, sa Taguig.
1: Which is in Taguig. Okay. And for example, you mentioned po na ang LGU ay ginagamit rin ito. Anong pong mga sitwasyon para naman malaman namin? I think you can mention naman kasi ano naman to eh, para sa bayan, di ba?
0: Yes, ma'am. Apo. Actually po, si LGU, pwede po nilang magamit kasi may mga... actually sa LG po may mga applicable po siya, pwede siya magamit in any mga diesel fed na equipment eh. So mga boilers po, mga tractors, mga sa kung malapit po sa dagat, pwede po yung mga boats na diesel powered yung ano.
1: Okay.
0: Opo.
1: Ah, pwede sa mga bangka. So sa mga mangingisda natin,
0: pwede rin po,
1: pwedeng gamitin yan.
0: Opo.
1: Yung mga naglalayag sa West Philippine Sea, pwedeng bigyan, 'di ba? Binibigyan sila ng oil
2: ng rasyon.
1: Yes.
0: Pwede po.
2: Sa mga kotse.
1: Diba?
0: Pwede rin siya pero medyo mas strict lang po kasi yung tawag dito, compliance na kailangan kapag transport application siya. So hindi namin siya tinatarget, pero to answer the question, yes po, pwede po siya.
2: Technically pwede.
1: Like
2: but
1: what?
2: Now,
1: like tricycle? Ganyan? Ano pong...
0: yung mga diesel-powered lang din po na...
1: Diesel-powered cars?
2: Yes, yes.
1: Talaga?
2: Oh, biodiesel. Okay.
1: Eh, ang mahal-mahal pa naman ng diesel ngayon, di ba?
0: Yes, ma'am.
1: Pero hindi ba masisira yung sasakyan? Di ba yan yung reaction namin?
0: Dapat po hindi. Kasi mas maganda siya sa compared sa fossil-based, yung traditional na diesel natin.
1: Ay, talaga?
0: Mas maganda po. Pati po yung environmental factors, yung... carbon footprint, mas nalilesen po kung
1: sasakyan. So, saan kami pwede magpag-gas up ng biodiesel kung sasakyan? Meron ba?
0: Currently po, parang wala pa, ma'am.
1: Wala tayong support.
0: Pero, sorry po, to mention lang din pala, yung government natin dati is nag-implement ng biodiesel blending. Kung
1: diba?
0: Napapansin niyo po, yung mga petrol, yung mga gasoline station natin, meron silang B3 hanggang B4 yata. Pero, nasuspend yun kasi medyo strict kasi yung compliance. Tapos, ang inaalaw lang nating feedstock dati is coconut oil lang. So, nung nag-spike yung price ng coconut oil, medyo nahirapan si...
2: Hinold muna.
0: Hinold muna
2: so,
0: yung...
2: So, engineer...
1: Sorry. Na-curious ako. Now, pwedeng kahit hindi coconut oil, kahit anong oil.
0: Opo, ma'am. Pero yun nga po, ma'am. Medyo strict lang sa transport application. So, ang tinatarget namin is yung mga LGU mo, yung mga non-transport application, gaya ng mga boilers, mga tractors.
1: Opo. Pero yung ginagamit nyo, like what you use in your planta, ay ano po, anong mga oil yan? Saan galing? Do you collect? Can we donate? I mean, you said
2: sourcing.
1: Used oil.
0: Sa ngayon po, wala po kaming pinoproduce. Pinopromote namin siya, ma'am, makakuha ng producer din kung sakali na interested na ipaprocess yung kanilang used
1: oil
0: sa amin. Opo. Kasi kung LGU ka within Metro Manila, pwedeng diretsong facility rental. Ngayon, kung malayo kayo, pag-uusapan po natin kung paano namin kayo ma-assist through technical assistance, pwedeng, yun nga, i-evaluate muna namin yung capability nyong makakollect and makaproduce ng used oil, then bago namin kayo i-assist sa deployment ng mismo equipment
2: so,
0: kung sakaling may ganon.
2: Opo, sir, sorry. To clarify, sir, yung pag-source po ng used oil, nakadepende po siya sa stakeholder Or at the same time, meron din po kayong kumbaga efforts na mag-source po ng mga used oil?
0: Sa ngayon po, nakadepende dun sa stakeholder po. Kaya po ang tinatarget namin is yung mga may napoproduce.
2: Correct.
0: Actually, maganda po siyang program sa mga LGU kasi parang parang sa collection po ng ano ng basura. Magkaroon ka ng collecting mechanism ng oil.
1: Yes.
0: Tapos ayun, pag na-collect siya, pwede po siyang i-convert kapag may sustain, may amount ka na na.
2: Kumbaga kayo yung middleman, parang nasa ni yung technology. Sabihin natin LGU ni Migs, 'di ba? Kumare, 'di ba? Meron akong source ng used cooking oil at meron din akong paggagamitan nitong biodiesel. Pwede akong lumapit sa DOS.
0: Pwede, sir.
1: Ayun. At saka magandang idea to collect yung mga used oil nga instead of just, you know, throwing them.
2: Tama. Or, at kung saan-saan yun?
1: Sa sink, di ba?
2: Oo.
0: Dinidispose
1: mo. Tama mo, dinidispose mo lang yan. And sayang, pero dapat maraming-marami po, di ba? Like how much?
0: Depende, ma'am. Kasi pwede naman po nating paliitin nga. Ang nasaan min po is 800 liters pero may current po kaming mga efforts na ginagawa ngayon to reduce it to around 200 or at least 100 siguro, 100 liters.
1: 100 liters. Mm-hmm. Alam mo, partner, yung mga restaurant, saan sa tingin mo, sino yung mga correct magandang mapagkukuhanan ng used cooking oil bukod sa mga fishballan at mga...
0: Opo, ma'am. Actually, yun
2: sa
0: po,
2: mga bahayan, kabahay-bahay.
1: Paulit-ulit. Ah, di ba yung mga saturated... Ah, sa mga fast food.
0: Fast food po.
1: Di ba?
0: Di ko lang sure, ma'am, kung ano, kung ngayon ay parang may pinagbebentahan ba sila, may pinag-aanoan sila ng used cooking oil nila. So...
1: Ah.
0: Ayun, pero pwede rin po, actually, pwede silang sources sila sa mga target, mga hotels, mga, di ba, nagluluto ng breakfast yung mga hotels,
1: yes,
0: nagpiprito sila.
1: Yes, oo.
0: So, isa pa yun, yung mga fast food nga po, mga chicken, mga Jollibee.
1: Yeah,
0: naman.
1: The big fast food chain, since you mentioned Jollibee, may McDo din, may Burger King, lahat.
2: Lahat sila. Mga kategory.
1: Yes.
0: Di ko lang sure kung may parang si Jollibee yata, may sarili ng...
1: may sarili na silang...
0: Biodiesel
1: facility.
0: Parang ganun po
1: yung
0: narinig namin.
1: Dapat nga lahat ganyan eh. Pati hotel sana, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Tsaka yung mga big fast food chains. Opo. Mm. Well, it's very interesting po. Ano pa po yung ibang iniimbento nyo dyan sa DOST para malaman naman natin? Kasi alam mo, dapat yung science partner mix eh. Isa yan sa mga dapat paboritong subject ko yan. Nung bata rin ako eh. Mm. Diba gusto mo maging scientist? Kaso si Engineer Rino lang ang talagang na-fulfill yung dream na yun eh.
0: Opo. So sa ngayon po, yun yung inaano namin kasi kami ay malawak na sa DOST and yun po yung naka-angklas sa amin na kami ay sa biodiesel research. So, madami pa naman research. Po. Pwede naman nilang hindi ko lang sure kung paano. Siguro sa website ng DOST, makikita nila yung ibang mga technologies na dine-develop namin. Marami po, actually.
1: To explain, once again, kasi may mga confusion or fake news or myths about biodiesel. Di ba dati, naririnig ko yan, kunyari, yung driver, ayoko magpalagay ng biodiesel, masisira yung sasakyan ko. Hmm. Ano bang nangyayari dyan? How do you convert yung cooking oil, di ba? To something that can run a motor, di ba? Or a vehicle.
0: Mm-mm. Actually, yung used cooking oil po natin, parang ire-react mo lang siya, then mababago po kasi yung chemical composition niya. So, may doon, pag nabago mo na siya, pwede na siyang magamit as alternative sa diesel.
1: Sabi mong mas malinis? Bakit?
0: Opo, kasi ma'am, ano siya ma'am ang tawag dito, based po sa mga studies, wala lang ako actual figure, pero around 40 to 80% yata yung lesser carbon emission niya. Opo, parang ganun yung na niya.
1: And so mas okay pa siya sa sasakyan, Mix, sa tingin mo? Ikaw bilang isang mahilig sa sasakyan.
2: Na ano pa rin yan? Di ba tayo
1: hindi ka naman
2: sa akin. Pero importante.
1: Pero diba naisip mo rin yun, ba't ako magpapalagay?
2: Pero depende. Oh. Sana. I mean, ang hoping no, na talaga makapag-develop ng technology para nga papunta dun sa end consumption.
1: Yes. At kisa pag-uusapan natin ngayon na pwede yun.
2: Oo, na pwede. Kasi yun nga, sabi mo nga kanina, yung science, di ba, hindi lang siya kumbaga theory pang education, maganda rin yung nailalagay natin sa practical na application para malapit sa bituka natin.
1: Oo. Pero wait a minute, sabi mo yung used cooking oil na coconut na naubusan or saan pa ba nila ibag sa ginagamit yon?
0: Actually, yung sa transport application, ma'am, to clarify lang din po, virgin po yung ginagamit nila doon, virgin coconut oil. Hindi, virgin na
1: coconut oil
0: from coconut, opo.
1: Oo,
0: so,
1: Ah, hindi lahat virgin coconut oil. Eh. Opo, VCO, you mean?
0: Pag used cooking oil po kasi, parang tinitreat natin siya as second gen feedstock na kasi gamit na siya eh. Used cooking oil na siya. Nagamit na siya pang prito. So,
2: yes. Hindi mas effective.
0: Hindi naman po siya hindi mas effective. So, may kailangan lang na step para ma-pre-treat siya or ma-filter, mas maayos yung quality. Then, okay pa rin naman po. Though, yun nga po, sa atin kasi, sa ang tawag dito, sa mayroon po kasi tinatawag na PNS, Philippine National Standards, sa biodiesel, na kung saan may requirements po na dapat maabot yung oil mo para pumasa doon sa transport application.
1: Oh, ngayon,
0: medyo mas strict lang siya. And ang nakapasa lang doon is si coconut oil.
1: Si coconut oil na kailangan VCO. Virgin coconut oil.
0: Opo, ma'am. And ang naging problem siguro doon is yung kalaban kasi. Kasi malaki din po ang pakinabang ng coconut oil sa food, sa cosmetics, sa lahat po ng ibang mga bagay. So doon po siya naipit siguro.
1: So ngayon, yung used cooking oil, hindi pala masyadong ginagamit?
0: Opo, ma'am. Actually, sa mga household po, often discarded, sa mga fast food and malalaking, alam ko, tinitreat nila siguro or binibenta sa mas murang halaga para ma-dispose, parang ganun.
1: Or gamitin ulit. So paano yun? Hindi naman pala pwedeng gamitin yung used cooking oil.
0: Saan po?
1: Na pwedeng mag-donate sana kasi sabi mo it doesn't pass the standards, so kailangan virgin coconut oil.
0: Saan na lang po? Sa transport application.
1: Sa transport.
2: Pero saan pang kumbaga general use? Kung hindi sa transport application.
1: Pwede.
0: Po, gaya nung nabanggit ko po, yung mga boilers, mga
1: pwede.
0: Ibang
1: yeah.
0: mga okay. diesel fed okay. po. Hindi ganun ka-sensitive yung mga makina.
1: Yeah. So that's why. Yeah. So now gets ko na ba't mahirap at natanggal yung dating may mga biodiesel sa mga gas stations.
2: Dahil
1: virgin coconut oil pala yung ginagamit doon.
2: Kasi beyond transport, marami pa naman mga
0: marami pang other applications.
1: Alright, well, good luck po sa inyo, Engineer Reno at sa DOST. Mm-hmm. Maraming salamat po. Siguro meron pa kayong panghuling paalala para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga.
0: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. So, ayun po, ang last message siguro namin dito sa DOST is yun nga, sana hindi matapos yung atensyon sa biodiesel ngayon dahil may crisis lang and pag natapos yung crisis, wala na. So, sana po tuloy-tuloy yung support natin to sa energy resilience ng ating bansa and ayun, sa mag-push tayo into mas sustainable and renewable ng mga energy sources. Yun lang po.
2: Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Engineer Reno Bia mula po sa Science Research Specialist. Siya po is Science Research Specialist 2. Chemicals and Energy Division mula po sa DOST. Sir, thank you po.
0: Thank you po.
2: Thank you.
1: Maraming salamat, Engineer Reno. Okay, guys, Tuesday na naman bukas at may price adjustment. Tataas ba o bababa ang presyo ng diesel,
2: tataas.
1: Gas, or kerosene, partner mix?
2: Ito.
1: Yan na, sabihin mo na nga.
2: Ito nga eh, tataas ang presyo ng diesel.
1: Tataas ang diesel.
2: 2.82
1: okay.
2: pesos per liter. Sa gasoline, bababa.
1: O tataas. Hindi nilagay kasi dito taas, baba.
2: Oo.
1: Paki-clear.
2: Paki-clear. Oo. So,
1: okay. Oo. Lahat tataas, diesel, gasoline, except kerosene.
2: Except
1: tama
2: kerosene.
1: Ba? Okay. Ayun. So diesel, tataas po bukas, 2 pesos and 82 centavos per liter sa diesel. Sa gasoline, tataas, 1 peso and 21 centavos per liter. And kerosene, bababa ng 2 pesos and 11 centavos per liter. Kaya pag-gas na kayo today. Kasi alam nyo naman, every Tuesday.
2: Yan ang taasan ng presyo ng petrolyo. Babati lang ako sa aking EP, unang-unang EP ko to sa Channel 2, ABS-CBN News. Kuya Nan, Venancio Borromeo.
1: Ano?
2: Birthday na today. Kuya
1: Happy
2: Nan!
1: Happy birthday, Nan. Ako si Nan, na-miss ko yan. Yung pag nasasabit ako ng script, to!
2: Ipin natin sa Bandila. Ako nag-iipin ko siya sa Bandila.
1: Ako sa TV Patrol.
2: I love you,
1: Patrol.
2: Kuya Nan. Sa TV Patrol.
1: Sa nag-e-edit rin sa amin noon.
2: Lambing lang na yon. Love language lang na yon. Kuya Nan, we miss you.
1: Of course naman. Favorite ako ni Nan, di ba, Nan? I'd like to think. Wala masyadong corrections. Thank you.
2: Mag-reply ka nga, Kuya Nan. Paki-confirm.
1: Alam mo yan, di ba? Natuto tayo sa one thought per sentence. Yan ang keep in mind. Keep it simple. May S pa nga isa, si Maria Reza dati. Keep it simple, S. Hindi ko na sasabihin. S-T-U. Keep it simple when you write your news report, sabi.
2: Simple lang.
1: Ayan. Maraming salamat. Uy, babatiin ko uli, partner Mix.
2: Yes.
1: I just want to thank my co-parents.
2: Yes.
1: Dalawa. Sabi ko sa'yo, ang dami kong ginagawa.
2: Dami.
1: Yung isa, Poveda Jr. Hardcourt.
2: Hello.
1: First runner-up sa National Cheering Competition. At nag-celebrate sila sa Enchanted Kingdom. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Enchanted Kingdom partner. Sila Manuel, sila Aisha, sa pag-assist sa kanila dyan. Naku, more than 100 na tao ang nagpunta sa Enchanted. Isang buong grupo sila dyan sa Enchanted Kingdom. Also, I just want to congratulate once again Poveda Theatrics.
2: Congratulations.
1: Yan po sa inyong recital. Growing up is weird, yet here we are. Partner Mix, i-enroll mo na sa Poveda Theatrics si Margo.
2: Nauna sa Hardcourt. Hardcourt muna. Oh,
1: Hardcourt.
2: Start na kami bukas.
1: Ah, talaga? Yeah. Wow, I'm so excited for you. Welcome to the wonderful world of multi-activities sa mga bata. Good luck to us.
2: Susunod po, headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos nagsaservisyo.
1: Ito po si Nina Corpus nagseserbisyo. Abangan niyo po mamaya ang aming special sa impeachment coverage po natin, yung convening ng mga senador. Mamaya 5 o'clock po yan. At 5:30 sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, ang Arangkada Balita. Ayan, kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa nagseserbisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Bye!
2: Bye po!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:03.
1: AM DZMM.
2: Ngayon parang up in the air, no? Walang schedule. Paghintay na lang kayo, which leads us to a speculation. Baka marami pang legal arguments on the issue of jurisdiction.
3: Kapit tukul talaga 'yan. Si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon, baka isabutahin niya. I-delay niya yung pag-convene.
4: It will be a 1 peso per kilo. Yan po yung magiging rollback bukas po, Tuesday ng umaga. 11 pesos kada 11 kilogram na silindro.
5: There has to be, including DOE, ano, every participant in the industry, may responsibility yan. Had there been notice, siguro hindi ganun yung damage sa mga power plants natin. Bigla lang sila na shutdown.
6: Inaasahan natin na magiging norm to ngayong nag-aalboruto si Mayon, ngayong nakataas ang alert level 3. Nandun yung threat ng lahar flow. That's why naka-high alert din kami.
1: Mula sa news center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline!

0: sa headline ngayon. Senado magko-convene bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mag-convene ng Senate Impeachment Court, posible umanong isabotahe ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Sabina na Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV.

0: TV sa shooting incident, tinanggap na ng Senado.
1: Grupo kinwestiyon ng hindi pa rin pag-aresto ng pamahalaan kay Senator Ronald De La Rosa kahit may kapangyarihang isilbi ang warrant sa senador.
0: Taas presyo sa diesel at gasolina, kasado na bukas, pero LPG, may panibagong rollback.
1: Mga abogado ng mga EJK victim, igirit na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: At kay Abad, ibinahagi ang mga pagsubok na pinagdaanan sa pakikipaglaban sa breast cancer.
1: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Ako naman po si Rica Lazo.
1: At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, magko-convene na po ang Senado bilang impeachment court mamayang alas 3 ng hapon para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo at 13 isinumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa liham, inatasan na magsisilbing presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na dumalo ng sesyon mamayang alas 3 ng hapon at magsuot ng robe para magsilbing senator judges. Sinabi sa DZMM ni VP Sara Impeachment Trial House Prosecutor Congressman Joel Chua na wala pa rin silang natatanggap na imbitasyon para sa pag-convene ng Senado ngayong araw. Pero tiniyak na nakahanda ang House Prosecutors para sa entry of appearance. Pag-uusapan din anya ng kanilang hanay ang gagawin sakaling matuloy ang ugong naku sa liderato ng Senado. Gayun din kung magkakaroon ng pagbabago sa rules at procedures ng impeachment proceedings. Wala namang problema kay Chua, mapalitan man o hindi si Cayetano bilang Senate President.
2: Eh ako po, kahit na sino, basta't kailangan, ipakita lang po nila yung political neutrality. Eh yun lang naman ang inihingi natin. Ang gusto lang po natin ay neutral na judge kung saan tatanggapin po yung ebidensya at titignan regardless of their political partisan.
1: Para naman sa isa pang House Prosecutor na si ML Party List Representative Laila De Lima, mas mainam na makapagsumite na sila ng entry of appearance ngayong araw para maaksyonan agad ang mga ipadadalang notice ng Senado.
3: Gusto mo namin sana ay makapag-formally enter appearance na agad as public prosecutors para kung meron mga subsequent notices ay mapadala ka agad sa amin officially.
0: Para sa eksperto sa batas, dapat humarap at magsumite na ng notice of appearance ang mga House Prosecutor mamaya sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inihalimbawa sa DZMM ng batikang abogadang si Lorna Kapunan ang ginawa sa impeachment proceeding ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan agad na humarap ang prosekusyon at depensa sa mismong araw ng pag-convene ng impeachment court. Hindi aniya maganda ang direksyon ng Senado ngayon dahil tila wala pang schedule sa pagharap ng mga prosecutor, lalo't hindi sila inimbitahan sa nakatakdang sesyon mamayang alas 3 ng hapon. Hinala ni Kapunan, posibleng may binubusising legal na usapin ng Senado, kabilang ang issue ng jurisdiction at due process.
4: Ngayon, parang up in the air, no? Walang schedule. Maghintay na lang kayo. Which leads us to a speculation na baka marami pang legal arguments on the issue of jurisdiction, due process, tapos sasabihin nila urgent measures pa, there is still a continuing threat to the Senate security.
0: Pinangangabahan din ni Kapunan ang pagpasa sa impeachment rules ng kaparehas na si Resolution 44 o ang pagpayag sa isang senador na dumalo o manumpa bilang senator judge virtually, lalo na't wala na sa Senado si Senador Ronald De La Rosa.
1: Para naman sa ilang political analysts, posibleng isabotahe ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para hindi mapatalsik sa puwesto. Sinabi sa DZMM ni Ronald Llamas, mataas ang tsansang matanggal si Senate President Cayetano, lalo at nasadlakan niya sa krisis at matinding kahiyan ang Senado sa ilalim ng kanyang liderato. Matapos ang nangyaring pagpapaputok ng baril na bumandera sa iba't ibang international media na nasundan pa ng pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Bunso dito, matindi na rin anya ang galit ng publiko kay Cayetano, higit pa kay De La Rosa.
5: Kapit to kulit talaga yan. Si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon, baka isabutahin niya, i-delay niya yung pag-convene. Dahil pag kinonvene niya, baka matanggal na siya immediately. Kaya medyo dramatic yung araw ngayon. Pero ang mangyayari ngayon kay Alan Peter, baka siya yung pinaka shortest term as Senate President sa kasaysayan ng Senado. Siya rin possibly yung worst Senate President.
1: Dagdag ni Llamas, maugong ang pangalan ni na dating Senate President Tito Soto, Senator Sherwin Gatchalian, at Senator Big Subiri na napipisil bilang bagong leader ng Senado.
0: Duda naman si Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo kung matutuloy pa ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court. Sinabi sa DZMM ni Domingo na walang katiyakan kung makakabuo ng quorum ang Senado habang hindi rin sigurado kung sisipot sina Senator Ronald De La Rosa at Senator Robin Padilla na itinuturing namang person in interest sa pagpuslit ni De La Rosa. Posible rin anyang brasuhin ang mayorya sa Senado na mai-dismiss ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Everything is in the flux. Hindi natin mabibigyan ng senaryo ngayon. I don't even know if they're going to convene as an impeachment court. So everything is flying in the air. Even if we continue with the convening of the impeachment court, ano mangyayari po sa atin? Kaguluhan pa rin po yan.
0: Samantara, binigyang diin naman ni Domingo na dapat suspindihin at kasuhan na rin ng ombudsman ang mga senador na naging bahagi sa pagkakanlong at sinasabing pagtakas ni De La Rosa. Kuha tayo ng update mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
7: Rika, sa ngayon, hinihintay pa natin ang kumpirmasyon kung tuloy ang House Prosecution Team sa pagpunta sa Senado para dumalo sa inaasahang pag-convene ito bilang impeachment court kaugnay ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa harap na rin ito ng mga ugong sa mga posibleng muling palitan ng liderato sa Senado ngayong araw. Sa mga oras na ito, wala pa sa mga House Prosecutor ang nagbibigay ng kanilang pahayag kung ano ang magiging diskarte o desisyon kung tutuloy pa ba sila. Una rito, nabanggit ng ilang House Prosecutors na hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na liham o imbitasyon mula sa Senado. Ilan naman sa inaasahan natin ngayong araw ang posibleng pag-anunsyo sa mga spokesperson o tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Tinanggap na ng Senado ang ipinalabas sa sabina ng Office of the Ombudsman para humingi ng kopya ng CCTV sa shooting incident noong Miyerkules. Gayun din ang preventive suspension order para kay Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Kanina muling nagtungo ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senado para personal na isilbi ang sabina at preventive suspension order. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena para sa CCTV footage. Una na ring pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension na walang bayad si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot sa nangyaring pamamaril sa Senado.
0: Sumugod sa Senado ang daan-daang relihista ilang oras bago mag-convene bilang impeachment court. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
8: Rika, pasado alas 3 ng umaga kanina ng kalampaginang, abot sa 200 miyembro ng iba't ibang grupo ang Senado ilang oras bago ito mag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa mga nagprotesta, mga miyembro ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates na sumisigaw ng hostisya para sa mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pit-pit ang mga placard at larawan ng mga senador, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Quetano. Nanawagan din ng mga raliista ng manhunt operation at kagkiat na pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Kasama rin sa protesta ang Power for People Coalition na ikinigit na tila natatabunan na ng gulo sa politika ang mga isyong dapat talagang pagtunguhin ng pansin ng mga senador tulad ng mataas na singil sa oryente at rotational brownout. Hindi nakalapit ang mga ralista sa mismong tapat ng Senate gate dahil nagbarikada ang mahigit 900 pulis. Rica, dito sa Senado mahigpit na ang seguridad. Binarikadahan na ng mga pulis itong northbound lane ng Jokla Boulevard habang nandito naman sila sa may intersection at walang nakakadaan din ng mga sasakyan papasok ng Senado lalo kung wala itong official business sa loob. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Umapila ang ilang senador sa kapwa mambabatas na kahinahunan sa gitna ng tensyon sa politika para sa kapakanan ng ekonomiya ng bansa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
9: Jeffrey, nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian ng kahinahunan sa politika at responsable ng pampublikong diskurso para mapangalagaan ang ekonomiya at maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan. Kasunod nito ng lumalalang ingay sa politika na nagiging pabigat na sa katatagan ng ekonomiya at sa tiwala ng mga investor. Binanggit naman mababatas ang pagsadsad sa pinakabagong record low ng piso kontra sa dolyar na 61.72 pesos habang o nang magsara ang merkado noong Biyernes na maaaring magpalala sa inflation sa pamamagitan ng pagpapataas ng presyo ng mga inaangkat na produkto kabilang na ang langis at bigas. Binabanggit din niya ngayon ng mga analyst ang uncertainty premium na isinisisi sa mga tensyon sa politika. Dagdag ng senador, malinaw na hudyat ito galing sa ating financial markets at hindi dapat hayaang magpatuloy ito. Binigyan din ni Gatchalian na nakasalalay ang kapakanan ng taong bayan sa paglago ng ekonomiya at mahalaga magpakita ang lahat na maayos ng pampublikong diskurso at may pananagutan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano!
0: Kinwestiyon ang hindi pa pag-aresto ng pamahalaan kay Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagbabasura ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ng mga petisyon laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Sa panayam ng DZMM, kinwestiyon ni Duterte Panagutin Campaign Network Convener Attorney Anacleto Rey Lacanilao III ang hindi pa pag-aksyon ng pamahalaan sa arrest warrant. Gayong ganito naman pala ang posisyon ng pamahalaan. Tinawag din nila Lacanilao na palusot lang ng ehekutibo ang sinasabing paghintay sa desisyon sa Korte Suprema, lalo't iginiit ng Solicitor General na may kapangyarihan ang pamahalaan, partikular ang ehekutibo, na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa sa pamamagitan ng batas at hindi na kailangan ng warrant of arrest ng lokal na korte.
10: Kung ganyan ang position ng government, bakit hindi nila in-implement kaagad yung arrest warrant? Bakit pa natin hintayin na isulat nila yon? Anong ginagawa ni BBM? Di ba niya iniisip yan? At wala pa tayong naririnig sa kanya. Sabi nga namin eh, BBM, where na you? Pag wala kang TRO, bakit mo pinipigil yung sarili mo? Palusot lang yun eh. For a clear inaction on the part of the executive.
1: Ipinahayag ng isang abogado ni Senator Ronald De La Rosa na wala na siyang komunikasyon sa kliyente. Pinaplansya naman ng kampo ng senador ang sagot sa reply ng Office of the Solicitor General sa kanilang petisyon sa Korte Suprema. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
11: Jeff, inihahanda na ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang isasagot nito sa reply ng Office of Solicitor General sa kanilang hiling sa Korte Suprema para pigilan ang arrest order ng International Criminal Court. Ayon niyan sa abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na sinabing wala siyang komunikasyon sa kanyang kliyente.
12: Wala po, wala kami communication. We are in touch with their staff para po sa aming, if you remember, meron kami 72 hours na to reply to the comment of the OSG. So yun po ang inaasikaso namin.
11: Matatanda ang noong Sabado, hiniling ng OSG sa komento nito sa SC na ipatupad ang arrest order ng ICC laban kay De La Rosa na umano'y co-perpetrator o indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ng kanyang administrasyon. Iginiit din ng OSG na pinahihintulutan ng konstitusyon ang makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kahit pa nag-withdraw na ang bansa sa Rome Statute. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
0: Iginiit ng mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Kasunod ito ng muling pagsulong ng defense team na isailalim ang dating Pangulo sa panibagong fitness check. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni ICC Common Legal Representative of the Victims, Attorney Gilbert Andres, napatunay ang pagpapalit ng abogado ni Duterte na nasa maayos siyang kondisyon at naiintindihan ang usad ng kanyang kaso. Katunayan, nakakapagbigay rin aniya ang dating Pangulo ng direktiba sa kanyang defense team.
13: para po sa mga biktima, eh, sa tingin po namin fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi nagbago pa nga siya, di ba, ng abogado. Makakapagbago lang po siya kung naiintindihan niya po yung mga implikasyon po nito.
0: Sa kaso naman ni Senador Ronald De La Rosa, sinabi ni Andres na bukod sa Pilipinas, pugante na rin ang senador sa international justice system. Sakaling lumipad palabas ng bansa, nagbabala si Andres na pwedeng arestuhin si De La Rosa ng mga bansang kaanib sa Rome Statute.
1: Good news po muna mga kapamilya, magpapatubad ng panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas ng ilang kumpanya ng LPG bukas. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na piso kada kilo ang kanilang bawas presyo o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Munsod-anya ito ng pagbaba ng shipping cost sa kabila ng bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil. Binigyan din naman ni T na dapat mas mababa na sa 1,600 pesos ang presyo ng regular na tangke ng LPG kahit sa ang lugar sa Pilipinas.
14: It will be a 1 peso per kilo. Yan po yung magiging rollback bukas po, Tuesday ng umaga. 11 pesos kada 11 kilogram na silindro. Depende po sa lugar. So yung lowest po natin is 1,314 and up to 1,440. This is reflective of the latest delivery po sa amin.
1: Samantala, kasado na ang taas presyo sa diesel at gasolina bukas. 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel at 1 peso at 21 centavos sa gasolina. Namumuro naman ang rollback sa kerosene sa 2 pesos at 11 centavos kada litro.
0: Muling isa sa ilalim sa Yellow Alert Grid ang Visayas ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, 4 oras na nakataas ang Yellow Alert sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng 22 plantang naka-forced outage at 11 iba pa na tumatakbo sa bawas o sa bawas na kapasidad. Gayon din ang inaasahang mataas na demand. Sa panayam ng DZMM, nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente kabilang sa Luzon dahil nakadepende rin ang Visayas Grid dito. Nanindigan naman si Secretary Garin na dapat may managot sa nangyaring red at yellow alert sa Luzon at Visayas Grid noong nakaraang linggo na nagdulot na rotational brownouts sa ilang lugar.
15: It has to be, including DOE. You know. Every participant in the industry may responsibility yan. Eh. Had there been notice, siguro hindi ganun yung damage sa mga power plants natin. Bigla lang sila na-shutdown. So hindi po yung kailan naayos yung grid natin doon. Kundi anong epekto? Domino-domino na siya hanggang sa Visayas may nasira-sira na.
1: At abangan ang headline ngayon sa Mindanao.
16: Mahigit 500 milyong pisong puslit na sigarilyo nasa bat sa magkahiwalay na operasyon sa Western Mindanao.
1: Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
17: Headline Ngayon!
18: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
19: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
18: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
20: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
21: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
18: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
0: 12:26 ang oras, mahigit 500 milyong pisong halaga ng pusilit na sigarilyo ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine Navy sa karagatan ng Western Mindanao. Balita mula Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
22: Unang naharang ng Navy ang MB Zaizay kung saan nasabat ang 2,519 master cases ng iba't ibang imported na sigarilyo. Aabot umano ang halaga ng kargamento sa 317 million, kabilang na ang 1.2 million na halaga ng barko. Sunod na naharang ang JTK Express malapit sa Matanal Point, Haji Muhammad Ajul, Basilan. May karga itong 1,400 master cases ng mga sigarilyo mula sa Tawi-Tawi at patungo sana ng Pagadian City. Tinatayang aabot sa mahigit 208 milyon pesos ang halaga ng kontrabando. Parehong walang maipakitang importation permit ang kapitan ng dalawang barko. Nasa kustudya na ng Bureau of Customs ang mga nasabat na sigarilyo habang inihahanda na ang kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga kapitan ng dalawang barko at mga tripulante nila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Bumago lang ilang Manileño sa huling araw ng voter registration. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
23: Jeff, alas 7 pa lang kaninang umaga, pumila na ang ilang taga-Maynila dito sa isang mall para humabol sa huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Sa mga oras ito, kakaunti pa mga nagpaparehistro sa loob. Ayon sa tauhan ng COMELEC, mas kaunti ito sa kanilang inaasahan o kung ikukumpara noong nakaraang pagpaparehistro. Para kay Denise na first-time voter, mahalagang makapagparehistro siya sa pag-asang may pagbabago lalo na sa 2028 elections.
24: Since po sa mga nangyayari po ngayon sa bansa po natin, kailangan po natin bumoto ng tama at po yung may pagmamahal din po sa ekonomiya po natin. Hindi lang po yung pangsariling ano lang po nila yung iniisip. Hindi po korakot para po sa kaayusan po ng bansa po natin.
23: Para sa mga habol pa, tanging government IDs lamang ang tatanggapin para makapagparehistro, kaya magdala ng original at photocopy ng inyong government ID. Kung minor de edad naman, kailangang magdala ng birth certificate. Dito sa Maynila, hinati sa distrito mga registration site sa dalawang palapag ng SM Manila. Magpaparehistro mga residente mula District 1 hanggang 4, samantalang sa Robinson's Manila at Robinson's Otis ang natitirang mga distrito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo.
0: Sinabayan ang protesta ng grupong piston ng pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyong taas pasahe. Balita mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
25: Muling nagprotesta, Rica at Jeff, ang ilang miyembro ng grupong piston sa labas ng opisina ng LTFRB kasabay ang pagdinig sa taas pasahe ngayong araw. 10 pisong fare hike ang hinihiling ng kanilang grupo sa LTFRB para makabawi nila sa sumirit na presyo ng diesel ng mga nagdaang buwan. Bukod dito, ipinanawagan din ng grupo ang aumento sa sahod ng mga manggagawa para makaya ang itataas sa presyo ng pamasahe sa jeepney. Narito ang payag ng isang jeepney driver.
26: Pasalamat na po kami kung maibigay 5 piso. Kasi po yun, yung 10 piso po ang ibibigay sa amin, kadyat po nung kailangan maibigay 1,277 pesos sa manggagawa na sahod nila na nakakapuhin na sahod. Dahil mahirap po talaga yung manggagawa pagka binigay yung 10 piso pero yung sahod hindi tinaas.
25: Yan ang pahayag ni Alan Figueroa, isang jeepney driver. Kung papapiliin naman ang kanilang hanay, mas makakabutian nila na tanggalin na lang ang excise tax at VAT sa langis para mapababa ang presyo nito at hindi na kailangang itaas ang pasahe sa jeepney. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
17: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: Kuha po muna tayo ng Flash Report mula kay Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
4: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong budget secretary si DBM Undersecretary Kim Robert De Leon. Ayon niyan sa anunsyo ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.

0: inaasa mo rin umpa sa kanyang tungkulin bukas. Ayon kay Castro, kinilala si De Leon sa kanyang trabaho sa fiscal management, organizational reform at digital transformation. Samantala, itinalaga naman si Acting Budget Secretary Rolando Toledo sa Board of Trustees ng Government Service Insurance System o GSIS. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
3: Ibinunyag ng aktres na si Kay Abad na na-diagnose siya ng breast cancer noong 2025 pero ngayon ay ganap ng cancer-free. Sa isang emosyonal na vlog na inilabas kasabay ng kanyang kaarawan, ibinahagi ni Kay ang kanyang pakikipaglaban magmula sa diagnosis hanggang sa gamutan. Aminado ang aktres na nakaramdam siya ng takot at dumaan sa matinding pagsubok pero aniya, nanatili siyang matatag dahil sa pananampalataya at suporta ng pamilya.
4: At yan po mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa
4: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
1: Headline ngayon!

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
3: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
4: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
5: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
8: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
8: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
10: Sabi nga, good morning po. Sana mapansin.

0: Ayan, nagpansin na na tayo, no? Hello!
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Victor.
3: Mano po, inay. Ano nangyari kay Glenda, nay? Bakit nawawala raw?
2: Naku, ilang araw na kaming halos walang tulog sa pag-aalala. Ilang araw na nawawala ang panganay mo.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, nalaman natin na nakipagtagpo si Glenda sa di umano'y talent scout na nakilala lamang nito sa Facebook. Nag-aalala si Lola Marta at Nikki, ngunit hindi pinakinggan ni Rona ang paalala ng Bienan. Subalit pagsapit ng gabi at hindi umuwi si Glenda, doon na nakaramdam ng pangamba si Rona. Charo, natataranta na kami sa pagkawala ni Ate Glenda, kung sino-sino ng kaibigan at kakilala ni Ate ang tinawagan ni Mami. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang kapatid ko. Kasabay ng problema sa aming pamilya ay may nagaganap ding tensyon sa trabaho ni na Daddy. Nasa ilalim ng masusing pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang kumpanya dahil sa mga paglabag sa mga alituntunin sa pagmimina.

0: matatapos na ang tiyaro ng korte. At mukhang tuluyan ang ipasasara ng DNR secretary itong minahan na ino-operate ng kumpanya namin. Marami ang mawawalan ng trabaho. At sa bagay, tama naman ang sinasabi ng mga nagpoprotesta. Marami ang napiperwisyo sa mining waste ng minahang ito. Lahat ng basura namin, pag umuulan, aagos patungo sa kapatagan. At hahalo sa tubig na unti-unting lumalason sa mga ilog sa ibaba. Bah, misis ko yung tumatawag. Hello, Rona?
1: Hello, Victor. Uwi ka na muna dito sa Maynila.
0: Bakit? Ano nangyari? Anong problema? Ba't umiiyak ka?
1: Victor!
0: Ano ba, Rona? Tinatanong kita, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Sumagot ka! Ano nangyari?

0: Nikki, narinig ko tinatawagan ng mami mo ang daddy niyo. Iyak ng iyak ang mami mo habang nag-uusap sila.
1: Lola, ano na kaya nangyari kay Ate Glenda? Bakit hindi siya naka-uwi? Dalawang araw na siyang nawawala.
0: Ako manay,
1: natatakot ako, Lola.
0: Ako manay, nakakaramdam na rin ng takot.
1: Si ate naman kasi yung tigas ng ulo niya eh.
0: Pati ang mami mo. Pinagsasabihan ko siya. Di ba? Hindi lang miminsan. Pero ano nangyari? Siya pa ang mataas ang boses sa akin na para bang lagi akong nagmamagaling.
1: Lola, noon may nabalita. Babaeng nakipag-eyeball sa textmate. Hindi na rin nakauwi. Magkalipas na ilang araw, natagpo ang patay.
0: Huwag ka magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako.
1: Pero yung pong lagi kong naiisip. Paano kung pinatay na rin pala si Ate Glenda na kinatagpo niyong lalaki na nagpakilala sa kanyang talent scout?

0: Eto, narito na ako sa Maynila. Malalaman ko na ang buong pangyayari pagdating ko sa bahay namin. Diyos ko, huwag naman po niyo ipahintulot na may masamang nangyari sa panganay kong anak. Parang awa niyo na po, Panginoon. Magiging napakasakit po nito sa aming pamilya.
1: Magbabalik ang
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
4: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Una sa balita, una sa public service.
11: Charo, ang akala ng ate ko, inggit ang nagtutulak sa akin kung kaya binabantayan ko ang kilos niya. Pero sa totoo lang, concerned lang ako sa kanya. Marami kasing napapahamak na kababaihan na nakikipag-eyeball sa mga lalaking nakilala lamang nila sa social media.
12: Nag-grocery na ako, Nay, ha? May surprise na naman tayo ng groceries.
13: Rona, may gusto sana akong sabihin sa'yo.
12: Ano ho yun, Nay?
13: Narinig daw ni Nikki na nagpaplano raw si Glenda na makipagkita sa kaibigan niya sa Facebook. Talent scout daw yata yun.
12: Ano naman ho masama kung makipagkita yung apo niyo sa talent scout? Baka ho makatulong nga yun sa kanya.
13: Pero, baka kasi mapahamak ang anak mo. Hindi niya lubos na kilala ang taong yun. Hindi ka ba kinakabahan?
12: May tiwala ho ako sa anak ko, Inay. Kaya hindi ako kinakabahan. Smarty ko ang apo niyo.
13: May tiwala rin ako kay Glenda. Pero sa taong kanyang kakatagpuin, wala.
12: Ay nako, Inay. Masyado naman ho kayong negatibo. Pag puro duda na lang ho tayo sa ating kapwa, abay, baka mapraning na ho tayo pare-pareho niyan.
13: Asya, wala na akong sinabi. Pero, huwag mo akong sisihin, ha? Pag may nangyari ang hindi maganda sa anak mo, hindi ako nagkulang sa paalala.

Bakit niyo po ako niyaya dito sa mall? May nakita akong skin clinic sa mall na to. Papatreat kita para lalong kuminis ang kutis mo. Eh, mahal po yun, di ba? Eh, ano kung mahal? Meron naman tayong pambayad. Ang gusto ko, walang maipipinta sa'yo ang talent scout na yun kapag nakita kayo. Pag nakita niyang flawless ang kutis mo, ay, may impress sa'yo yun. Eh, lalong maiingit sa akin si Nikki pag nalaman niya to, mami. At si Lola naman, lalo mang kakalaiti yun. Naku, hayaan mo nga silang dalawa. Pag naging modelo ka, o kaya artista, makikita nilang mali sila. Pareho nilang kakainin ng mga salitang sinasabi nila at makikita nilang tama lang ang mga ginagawa ko para sa'yo.

0: Nikki, wala akong nagawa. Hindi pinakinggan ng mami mo ang mga sinasabi ko. Parang sa akin pa siya naiinis.
1: Gusto ko rin pong kausapin si mami. Kaso alam kong sisinghalan lang ulit ako nun. Sasabihin na naman niya sa akin eh, ingit lang ako kay Ate Glenda.
0: Ang hirap sa mami mo. Ayaw tumanggap ng payo. Pag sinasabihan mong ito ang dapat gawin, ayaw makinig.
1: Lola, paano pag napahamak si ate?
0: Huwag naman sana. Magdasal tayong sanay. Huwag mangyari ang ating kinakatakutan. Pero kung sakali, wala akong ibang sisisihin kundi ang mami niyo.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

pamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.

0: Alaala mo kaya sa DZMM.
1: Charo, pakiramdam ko, ang bawat gawin ko ay mali sa paningin ng aming ina. At ang lahat ng desisyon ni Ate Glenda, maganda at tama para sa kanya. Ni minsan, hindi kinukumusta ni Mami ang studies ko. Pero interesado siya at very supportive sa mga plano at ambisyon ng panganay kong kapatid.

Ano kayang nangyari kay Glenda? Bakit hindi siya pumasok ngayon? Alam naman niya may exam kami. Labo naman ang babaeng yun. Teka nga, tatawagan ko na lang. Ayaw niyang mag-reply sa mga text ko eh. Ito ang number niya. Iko-call ko na. Mabuti lang naka-unlock call ako.

0: Kaya sa usapan namin yung talent scout na yun. Ay, mag-iisang oras na ako dito sa mall na to eh. Bakit wala pa siya? Sabi niya dito kami magkikita. Ay! Ano ba naman to si Daryl? Ay, hindi ko sagutin yung mga text. Tumatawag naman ngayon. Sagot na nga. Hello, Daryl.
1: Brenda, nasan ka? Bakit hindi ka pumasok? May exam tayo ngayon.
0: Ihingi na lang ako ng special test.
1: Bakit nga? Nasaan ka ba?
0: Ngayon kami magkikita ng talent scout na naging kaibigan ko sa Facebook, di ba? Kaya huwag mo muna ako istorbo rin. Baka biglang dumating na yung kausap ko eh.
1: Nasaan ka ba ngayon? I mean, saan lugar yan?
0: Huwag mo na nga itanong kung saan.
1: Glenda, delikado ang ginagawa mong yan. Hindi ka dapat lumalakad mag-isa. Dapat sinabi mo sa akin para nasamahan kita.
0: Ako naman oh. Pag sinama kita, baka isipin ng talent scout na wala pa nga ako nararating may chaperone na ako agad. Ayoko nga magkaroon siya ng masamang impression sa akin.
1: Glenda!
0: Sige na, Daryl. I-off ko na to, ha? Yung natatanaw na ako lalaking papalapit sa akin. Sige na, bye!

0: Pai, ikaw po si Glenda?
1: Ako nga po. Kayo po si Sir Richard, yung talent scout?
0: Tama. Ako nga.
1: Mabuti po nakilala niyo ako agad.
0: Hindi ka mahirap hanapin kasi sa gitna ng maraming mga tao. Namumukod-tangi ka kasi. Lutang na lutang ka kasi sa iba. Kasi nga tipong artista ka.
1: Salamat po.
0: Halika, maghanap po na tayo ng restaurant. Kumain muna tayo bago kita dalhin sa photo studio ng kaibigan ko.
1: Malayo ko ba yun dito?
0: Hindi naman gaano malayo. Malapit lang. Saka wala namang problema kahit malayo. Maraming taxi sa labas nitong mall.

0: Ay, naku. Ano ba naman? Bakit hindi nagre-reply si Glenda sa mga text ko? Tapos ngayon na tinatawagan ko, naka-off naman ang cellphone niya. Naku, ano kayo nangyari sa anak ko? Ay, Diyos ko. Huwag po ninyo pababayaan ang anak ko. Layo niyo po yung anak ko sa anumang kapahamakan. Ay, pasado alas 11 na ng gabi. Bakit hindi man siya nagpaparamdam man lang? Panginoon ko, huwag po ninyo siya pababayaan. Ako'y kakamatay ko pag may nangyari masama sa kanya.
1: Magbabalik ang
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Mapahama kaya si Glenda sa nagpakilalang talent scout na kinatagpo niya sa mall? Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak dito sa Baalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, sisimulan

Sa Agosto, ang pagsasaayos ng Baradong Creek sa Parañaque City na itinuturing sanhi ng pagbaha sa Sukat Road. Balita mula sa Parañaque, hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.

0: Babalikan ho natin ang ulat ni Zeus Legazpi. Samantala, bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Cagayan at pinasinayaan ang ilang proyektong pangkalusugan at programa para sa mga Cagayano. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Haris Julio. Haris.
1: Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si House Speaker Faustino Bodje III at mga lokal na opisyal sa Cagayan ang pagpapasinaya sa itatayong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City. Ang nasabing pasilidad ay kauna-unahan sa labas ng Metro Manila na may 30-bed capacity, dalawang operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ng center ay ang acute stroke unit, neurosurgery complex, neurophysiology unit, advanced diagnostic services at iba pang specialized neurological services. Itatayo rin sa CVMC ang heart, lung, renal at kidney transplant center bilang bahagi ng pinalawak na specialized healthcare services sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, target na maitayo ang mahigit 300 specialty centers hanggang matapos ang kanyang termino. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalang panlalawigan. Nakaplano na rin ang pagtatayo ng rice processing center, corn processing complex, dam at irrigation system sa iba't ibang bahagi ng probinsya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. Samantala, balikan ho natin ang ulat sa Paranaque City kung saan sisimula na sa Agosto ang pagsasaayos ng Baradong Creek na ituturong sa dihinang baha sa Sukat Road. Balita mula sa Paranaque, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Tricia, mataas at madalas na pagbaha sa Paranaque, Sukat Road ang reklamo ng mga motorista at residente sa Barangay PF Homes, Paranaque City, lalo tuwing malakas at dire-diretso ang buhos ng ulan. Bunsod nito, kaya ininspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage sa Natura Calzada, maging ang Bunanueva Creek na nasa loob ng Manila Memorial Park, ang tumambad sa kanila. Sari-saring basura ang humahambalang sa daloy ng tubig. Para masolusyonan, sinabi ni DPWH Secretary Vince Tizon na kailangan maglabas ng inisyal na 50 million pesos ng ahensya para sa paglilinis at pagpapalalim ng creek. Paliwanag ni Tizon, aabuti ng 1-2 buwan ang paglabas ng budget, pero tiniyak niyang sa Hulyo o Agosto makapagsisimula na ang ahensya sa pagsasaayos ng creek. Makapaglalabas pa nila ang ahensya ng karagdagang budget sa susunod na taon para sa rehabilitasyon ng creek na inaasahan namang matatapos sa Abril taong 2027. Pinag-aaralan din ang ahensya ang pagkakabit ng mas malaking drainage pipe sa lugar para maiwasan ang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
3: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
5: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado pong muli. Isa na namang bagong linggo dito sa Hello Attorney. Kasama ko po ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
6: Yun, hello po mga kapamilya.
5: Wala pa.
6: Happy Monday everyone. Hindi ko rin narinig yung sarili ko kanina eh. Pero eto part na yan. Loud and clear na po tayo sa lahat ng mga kapamilya po nating nakatutok ngayon, nanonood sa ating pong Sky Cable Channel 26. Happy Monday po sa inyong lahat. Kumusta po inyong mga weekend? Napakadami po nangyari last week. And we pray that this week po sana mas maging mabait po ang kapalaran po para sa ating lahat. Marami na naman tayong babantayan sa ating kaganapan dyan sa lower and upper house. Ang Senado po, inaasahan po magkukonvene as an impeachment court for today's video. Pero titignan po natin ano mga mangyayari pa po niyan. May mga bulong-bulong na po dyan sa tabi-tabi na mga pwedeng mangyayari dahil nga po kasunod nito mga maaksyon na gabi dito po sa Senado nito mga nakaraang araw. Pero syempre, today is another day to learn new stuff. Pero may kinalaman po kasi doon. May kinalaman po sa pagkukonvene ng ating po mga senador bilang isang senator judges at impeachment court. Yung ating pong pag-uusapan for today. So kayo po may mga katanungan sa ating magiging topic po ngayon. Huwag kayo mag-alala, si Attorney Noel nandito po. May inaayos lang siya sa tabi-tabi. Hayaan niyo po muna ako mag-chika-chika sa inyo ngayon. Ang aming po hotline, 0919-278-3000 po. No, pwede niyo ikasign yung mga questions at mensahe po sa ating programa hanggang alas 2 ng hapon po yan. Meron din po kaming landline. Open na para po sa inyo. Ang aming telephone number, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673, partner.
7: Oh, tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
8: Hello,
6: at syempre, hindi ko kakalimutan mag-hello-hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin dyang nanonood sa labas ng bansa via I1TFC, the Filipino Channel Worldwide. Hello-hello po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok. Salamat po sa pagiging yung makabayan. Makabayan is the term, tama ba? At sila yung nakatutok talaga, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa atin.
9: Vigilant. Masigasig na nagbabantay.
6: Thank you guys so much. At syempre huwag natin kakalimutan yung mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
10: TZMM numero uno sa aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Okay ka na, partner? Loud and clear,
9: yes,
6: na ba?
9: Yes, partner.
6: Narinig mo na ba ang aking nasobrahan boses?
9: Nasobrahan lakas naman.
6: Ngayon?
9: Pero okay,
6: okay ka lang ba dyan? O masakit okay, sa tenga okay. Ngayon ang monitor, yes, natin, partner. Okay lang yan. Kailangan talaga pag minsan ang boses natin malakas. Lalo na, yes, ngayon sa panahon na ito. Ang voices ng mga tao kailangan malakas.
9: Yes, partner.
6: Dapat open tayo sa pagsasalita ng mga opinion natin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ano, partner? Pero syempre po, pag-usapan natin ngayon, of course, again, yung magiging role ng ating po mga senador dito po sa mangyayaring impeachment
9: yung
6: proceedings.
9: Yung unang hakbang sa kanilang pag-convene.
6: Kaya po sa oras na
10: pag-usapan. Oh, pag-usapan batas.
7: Komplikado yan. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
6: Alright, partner. Pag-usapan na natin bago tayo pumindot ulit ng mga buton dyan. Oath of Neutrality. Meron po lang ganun.
9: Yes,
6: okay,
9: partner.
6: Ano po ba iyon? At ito po ba isang bagay na ginagawa na ating mga senador kapag po sila yung magkukonvene as an,
9: yes,
6: impeachment,
9: partner,
6: court?
9: Mm-mm. Bilang pasimula ng kanilang pag-constitute ng kanilang mga sarili bilang impeachment court, ay,
6: at senator judges.
9: At senator judges ay nanunumpa sila. At ito nga, yung iba ang tawag dito, Oath of Impartiality. Sapagkat, babasahin natin para hindi tayo magkamali. Bibigkasin po nila yung kanilang pangalan, solemnly swear, nangangako ng taimtim na in all things pertaining to the trial of the impeachment, sa lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment ni blank, kung sino man yung impeachable official, mm-mm, na kanilang didinggin.
6: No, in this case, it's Vice President Sara Duterte.
9: Now pending, na ngayon ay pending sa kanilang chamber, I will do, ito na yung pinakamahalagang part, partner, mm-mm, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines.
6: Mm-mm.
9: So help me God. So ito, partner, yun yung unang-unang panunumpa ng mga senator judges. Pero bago yun, kagaya nung nakaraang taon, partner, unang nanumpa ang presidente ng Senado bilang presiding officer. So bakit hinihiwalay pa yon? Karaniwan kasi yung panunumpa ng kapwa senador, ginagawa nila yan sa harap ng Senate President. At syempre, oo, bago makapag-administer ang Senate President as presiding officer,
6: mm-mm,
9: dapat siya mismo ay nakapanumpa as presiding officer. Ganito rin naman yung kanyang, kumbaga, papanumpaan ng mga salita.
6: Okay. Mm-hmm. Paano po ito, no? Nanunumpa kayo nito. So, meron po ba kayong kakaharapin kapag po, kasi this is an oath.
9: Mm-hmm.
6: Meron po bang parusa kapag po napatunayan na sila po ay lumalabag dito po sa kanilang pinanata, partner?
9: Okay, kung tutuusin, ang kanilang pananagutan ay sa kanilang sarili.
6: Ah.
9: Kasi tanging ang Senado lang ang pwedeng magpapanagot sa bawat isa. At ito nga yung Committee on Ethics.
6: Okay.
9: Yung kanilang behavior, yan ba ay ethical? Yan ba ay naaayon sa batas? Mm-hmm. O hindi, sila-sila mismo ang magiging kapwa.
6: Maglolokohan dito, partner.
9: Hukom sa bawat isa.
6: Oo. Ano po ang nakapalub? Kasi binanggit nyo po yung mga nakapalub sa oath, right?
9: Mm-hmm.
6: Pero ito po, wala namang manual to, no? So ito lang, dapat partial ka, dapat neutral ka. Ano ibig sabihin nun? Dapat kayo po ay hindi, walang kinikilingan.
9: Yes. Kaya nga, oath of impartiality. Ibig sabihin, ganito, I will do impartial justice. Napaka broad. Ibig sabihin kasi, partner, kaya nga sinasabi dito, lahat ng mga lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment trial. Kasi partner, yung pag-admit ng isang testigo, kasi papayagan siya magbigay ng kanyang testimonya, whether for or against the impeachable official, yung pagkakasunod-sunod, yung tamang panahon sa bawat isang testigo, yung tamang panahon sa bawat isang senator judge na nagpalista na magtatanong. At alam natin sa karanasan sa ibang mga na mas naunang impeachment trials, yan ay naglalaan sila ng sapat na panahon para sa bawat isang senator judge.
6: Paano po kung within the middle of the, habang sila ay nasa kasagsagan, nasa kalagitnaan ng impeachment trial ng proceedings, partner, at nakitaan po sila ng bias, o nakitaan po sila na meron po silang kinikilingan, pwede po ba? Meron po ba tayo remedies dito para sabihin na, oop, teka lang, medyo mali na atang direksyon yung pinupuntahan itong inyong trial. Meron po ba tayong po pwedeng gawin nun para po mabalik sila sa tamang direksyon?
9: Kung
6: ma-remind sila sa mga pinanumpaan nila.
9: Sa ibang mga pagdinig, kumbaga yung mga nakaraang impeachment proceedings, partner, kumbaga meron ng ibang sumubok niyan. Kagaya din sa korte, partner, meron tinatawag na motion for inhibition.
6: Mm-hmm.
9: Pero kung tutuusin mo, yung inhibition na yan ay voluntary. Hindi sila mapipilit ng kahit na ano. Dahil nga sila, yung sitting judges dito sa impeachment trial, ayon sa konstitusyon. Hindi ito kagaya halimbawa ng isang pagdinig sa korte.
6: Mm-hmm.
9: Kasi yung rules of court, bagamat sinasabi lagi, partner, ito tandaan natin, yung rules of court may be applied suppletorily. Ibig sabihin kasi, kung walang rules ng inhibition doon sa impeachment rules, pwedeng hugutin, pwedeng pagbatayan ng Senado. At ito ay ayon sa kanilang kasunduan. At ano po ba yun? Paano natin nakikita yung kasunduan? Minsan kasi, partner, meron halimbawa, nagtatalo sila mismo. Sabihin na natin, merong isang partido, whether for the defense or for the prosecution, sinasabi, itong isang senator judge, lahat ng kanyang mga pronouncements, alam na namin ang iyong boto. Baka dapat ikaw ay mag-inhibit. Pero kung tutuusin mo, dahil wala ngang ground rules for inhibition, ibig sabihin, wala pa silang napapagkasunduan, kumbaga, hindi ito madaling i-impose. Sa ngayon, ang pwede nating asahan, kung may delikadesa ang isang senator judge, bakit ka nakangiti?
6: Kung meron, partner.
9: Oo. Kasi ipinagpapalagay natin lagi ay, kumbaga, everything ay may presumption of regularity. Pakibaba muna yung kilay mo, partner.
6: Sa mga nangyari sa Senado last week, partner, and I was there to witness it firsthand, parang delikadesa, parang lumipad na rin po, parang kasabay
9: pero
6: ng mga bala.
9: Pero last week mo lang ba nakita yun? O matagal mo nang kinikimkim?
6: Bihira na nga lang ako ma-assign sa Senado, partner, yung pang nadatnan kong sitwasyon nila. So, balikan natin yung delikadesa ang sinasabi po ninyo, no? At nabanggit nyo yung word na inhibit.
9: Mm-hmm.
6: Kapag po ba may nag-inhibit sa mga senador natin dito, ano mangyayari doon sa two-thirds?
9: Ganun pa rin, kasi ang two-thirds, kailangan kumbaga, maabot yung 16 or two-thirds vote of the entire Senate.
6: Eh, paano po kung nag-inhibit? Hindi naman siguro mangyayari yun.
9: Hindi,
6: no?
9: Pwede yun, hindi pwedeng ma-count yun whether for or against. Pero kasi dito, ang magic number, kumbaga, yung 16.
6: Yes,
9: pag hindi 16. Mo naabot yun, by whatever means, kailangan positive vote yun. Dapat yes for acquittal or no for, sorry, yes for conviction and no for acquittal.
6: Pero marami kasing ilan yung, may makikita mo lately, nun, sabihin na natin, butuhan na lang ng yung kusino ang magiging susunod na Senate President nung biglang nagkaroon ng change in leadership, may mga nag-inhibit dun.
9: Correct.
6: At may they're citing reasons bakit. I think someone din, yung asawa ni Senator Mig Zubiri, nag-inhibit din ng butuhan nung
9: sa House
6: nung sa impeachment, yung committee report on the articles of impeachment, nag-inhibit din siya, ayaw niya kasi nga sabi niya makukulayan yung asawa nga nasa Senado. Si yung tao naman sa Senado na asawa niya, ayaw din kasi baka makulayan. Ano na mangyayari dito? And this is, and I say this, kasi papasok dito yung issue ng political dynasty, partner. Tingnan nyo na ang nangyayari sa atin ngayon. Ayaw na nilang may matapakan sila dyan. Ayaw nilang makulayan or whatever. Pero alam naman natin na hindi rin nakakatulong sa bayan natin ito nangyayari. So pag ganun po, na nag-inhibit ulit for that same reason, tatanggapin nila yon. Tatanggapin nyo. Pwede kasi yun na mag-inhibit ka lang for whatever reason?
9: Oo, kasi hindi mo nga kailangan ipaliwanag yung boto mo, partner. Oo. So kung tutuusin, yan ay kumbaga ayon sa kanilang sariling paninimbang pangingilatis. Pero balikan lang natin yon, partner. Kasi bagamat sinasabi ng, or walang sinasabi ang batas tungkol sa inhibition, or even yung tanong mo, napakahirap na tanong, violation ng impartiality. Ibig sabihin, nagpapakita talaga ng bias. Alam mo na yung boto nila bago pa sila bumoto. Nagtatanong pa lang sila sa witness, alam mo na yung kanilang tinutukoy.
6: Kung pero, nasa ng loyalty nila,
9: Pero tandaan natin, itong lahat ng proceedings dito sa impeachment ay magiging publiko. Isa sa publiko ito lahat.
6: Okay.
9: So kasabay na hinuhusgahan ng mga senador ang mga impeachable officials, tayo po ay kasama na maghuhusga. Hindi lamang po, kasi hindi tayo makakaboto doon. Only the senators can vote. Pero tayo, yung mga inihalal or kahit hindi natin hinalal, pwede po natin silang sukatin ayon sa ating paninimbang. Tunay ba sila sa kanilang pinangako na impartiality or talagang, kumbaga, binibigkas lang nila ito ng walang, kumbaga, pag-i-internalize or hindi nila talaga gustong maging impartial.
6: Paano po kung, for example, po may napansin na tayo mga kababayan natin? Again, babalik ko lang yun. Hindi ba pwede natin siya ireklamo agad sa Korte Suprema? Saglit lang po, may isa po dito sa mga senador natin, senator judges, we feel... Kasi for sure, ibo-broadcast yan, right? Yung impeachment trial, katulad po ng nangyaring hearing sa Committee on Justice ng House. Makikita natin, line of questioning nila. Hindi naman po, sorry for the lack of a better term, hindi naman po bobo mga Pilipino, partner. Matatalino tayo dyan. Nakikita natin yan kapag may mali na sa mga nangyayari. Nakikita natin by just watching it kung mabigat ba ang pieces of evidence. Pag nakikita natin na kahit po gano'n ang nangyayari at iba po ang nagiging aksyon, na isa sa mga senador, can the Supreme Court do something about it? Can they intervene?
9: Okay, bago ko sagutin yan, kasi ang mabilis na sagot doon, no, partner. Pero bago ko sagutin ng no yon, partner, hindi pwede makialam ang Korte Suprema.
6: Okay.
9: Tandaan natin, yung pagpapakita ng bias, hindi lamang po ito doon sa nakikita natin biased ito in favor of the impeachable official. Pwede rin sa kabila, pwede rin biased voting for impeachment, ibig sabihin gustong matanggal ang isang impeachable official.
6: Yes, both ways.
9: Mm-mm. Pero sa tanong mo, pwede bang makialam ang Korte Suprema? Hindi. Kagaya ng ang initiation ay exclusive province, exclusive matter under the jurisdiction of the House of Representatives.
6: Okay.
9: Ang trial, kahit ano po mangyari dyan, ay exclusive jurisdiction ng ating Senado. At kung may mali dyan, hindi Korte Suprema ang
6: solusyon. Okay.
9: Dahil
6: pwedeng...
9: hindi makikialam ang Korte Suprema sa, kumbaga, hindi, wala tayong rules para sa pag, kasi in effect, partner, pinapadisqualify mo eh. Kasi kung hindi siya voluntary mag-i-inhibit, eh, kumbaga, gagawin mo mandatory na tatanggalan siya ng kanyang pagiging huwes dahil nga sa alleged bias. For or against, ha?
6: Na, buti na banggit mo yung sagot na walang pwedeng gawin ng Korte Suprema dyan.
9: Mm-hmm.
6: Kasi po, may I just read this part of the article na nandito tayo ngayon dito.
9: Yes.
6: Article 11, Section 13 grants the Senate the sole power to try and decide all cases of impeachment.
9: Mm-hmm.
6: Pero alam naman po natin na nung 19th Congress, naharang ito ng Korte Suprema.
9: Correct.
6: Pero basically, Article 11, Section 3 says that the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Hindi ba parang may mali na nangyari last year pala?
9: Ano yung dahilan? Bakit sila pinigilan ng Senado? Bakit pinigilan ng Senado ng Korte Suprema? Pero kung tutuusin mo, nilabas yung desisyon, tapos na eh.
6: Oo. Diba? Na, pwede pa rin talaga, nasa Senado pa rin talaga kung tutuloy nila, diba?
9: Kung tutuusin, yan yung instances na meron sa tingin ng Korte Suprema ay grave abuse of discretion. Pero hindi sa Senado. Doon yung grave abuse. Doon sa Kamara. Kasi ang sinasabi ng desisyon na yun ng Korte Suprema, yung pang-apat na impeachment complaint na ifinorward ninyo sa Senado ay mayroong legal infirmities. Lumabag kayo, lumampas kayo sa inyong tungkulin ng initiation. Kasi yung unang tatlo nung in-archive ninyo, parang nag-pass upon kayo sa merits, parang dinismiss nyo na. So, ibig sabihin, nung na-dismiss nyo na yung tatlong una, etong pang-apat, kahit na overwhelming, di ba? Yung unang
6: yung
9: botohan,
6: 215,
9: 215.
6: Yes.
9: And eventually, sabi, umakyat pa hanggang 250 plus. Di ba? So, yun yung nakaraang pinigilan ng Korte Suprema. Doon sa ground na grave abuse of discretion. Posible ba na manghimasok yung Korte Suprema or may maghain sa Korte Suprema kung may nakikitang grave abuse of discretion sa buong Senado? Pwede, partner. Pero halimbawa, yung usapin ng inhibition, sa aking palagay, sa abang palagay ni Attorney Noel Del Prado, hindi yan yung pwedeng tawaging grave abuse of discretion.
6: Okay, so, pero para malinaw daw, bago po umaksyon ng Korte Suprema, kailangan po ba may mag-complain sa kanilang opisina?
9: Yes, partner. Hindi lang basta complain, partner. Titimbangin pa nila at ito yung, kumbaga yung mga kaso ng impeachment, laging unang sinesete nila, partner, kung meron bang justiciable issue.
6: Ano yung justiciable?
9: Ang ibig sabihin, merong mga partido na yung kanilang conflicting claims, hindi sila pwedeng parehong tama. Ibig sabihin, hinugna yung kaso para mamagitan ang korte. Kasi yung iba, nagdumudulog lang sa korte, Supreme Court, baka pwede kayong mag-render ng opinion dito. Hindi po yan, ibabasura po yan ng Korte Suprema dahil wala pang justiciable issue. Parang sinasabi, para lang kung merong magreklamo, ito may sagot na. Hindi po. Kailangan meron ng nagbabangga ang mga interes. Kagaya nun, yung House gusto nung isulong sa Senado yung pagdinig.
6: Mm-mm.
9: At ito namang, nung panahon na yon, partner, yung Senado naman, sinasabi, wag nyo kaming madaliin. Pinadala nyo yan last day ba or a few days before kami mag-adjourn. Hindi nyo kami pwedeng, hindi nyo pwedeng i-impose sa amin yung inyong interpretation ng forthwith. Ang forthwith sa Senado,
6: grabe,
9: relax lang kami, reasonable time. At yun ang kinatigan ng Korte Suprema, partner. Bakit ka umiiling, partner? Ano yung binabasa mo?
6: Hindi, sorry, kasi chinecheck ko sa Merriam-Webster Dictionary.
9: Okay.
6: Ibig sabihin ng forthwith. Napakaiba po ng kanila pong definition with that. So,
9: pero tandaan natin,
6: immediately, without delay, or right away. Yun
9: okay,
6: siya,
9: so, pero yan ang kinatigan ng Korte Suprema. At noong kaso nga, sa nag file na, kumbaga, mandamos, minamadali ang Senado, sinasabi ng Korte Suprema, yung Senado, exclusive authority, exclusive jurisdiction sa impeachment, at sila ang pwedeng magtakda ano yung reasonable time para simulan, para dinggin, kasi kahit na anong may kinalaman sa impeachment trial, yung Senado ang masusunod.
6: Ayan po. Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. No? Kung kayo po may mga katanungan dito, ang dami messages about it, ang dami ding nanonood. Thank you guys so much. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Bago po kami bibigay daan sa ilang paalala, may isa po tayong pari na nag-homily kahapon sa may EDSA Shrine. At ang ganda ng homily po niya, no? Mag-convene man po agad o hindi mag-convene. Paalala po ni, I'll check the name of the priest partner. Okay. Pero sabi niya, hindi po dapat ang bias nyo kay Sara, hindi po dapat ang bias nyo kay Bongbong, dapat ang loyalty po ng ating mga senador ay sa bayan.
9: Amen.
6: Para sa bayan.
9: Amen.
6: Hindi para kay Sara, hindi para kay Bongbong, kundi para sa bayan. With that, bibigay daw po na kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, kami para sa inyo. Ganun. Mga kapamilya, huwag po kayo bibitiyo, babalik ang hello.
9: Attorney.
10: Hello, attorney. Sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
12: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Happy 40th anniversary, DZMM!
14: Una sa balita,
15: una sa public service.
10: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
16: Alamin po natin ano ang balita
10: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
17: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
10: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
16: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
17: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
10: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Malacanang kinontra ang pahayag ni Senate President Cayetano kaugnay ng barilan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney Liza, Ingenite Palace Press Officer at Communications ni Claire Castro, na hindi inatake ang Senado noong nagkabarilan noong May 13. Taliwas sa galit na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano noong nakarang linggo. Sa press briefing sa Malacanang, nanindigan si Castro hindi lamang sa naging pahayag ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police, kundi maging sa mga lumabas na ulat sa media ay malinaw na hindi inatake ang Senado, at ito rin anyang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din ni Castro na pahayag lamang umano ni Cayetano ang umunay pag-atake sa Senado.
3: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP,

0: Estradong food supplement na ibinibenta online. Ano-ano kaya yung mga yan? Alamin natin sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
1: Liza, nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko at mga healthcare professional na huwag bumili o gumamit ng produktong Lux Skin Beauty Tox, Ana Premium Oral Sunblock Plus Stem Cell Dietary Supplement dahil batay sa online monitoring at post-marketing surveillance ng FDA, walang rehistro at walang kaukulang Certificate of Product Registration o CPR ang naturang produkto dahil dito, sinasabi ng ahensya na hindi dumaan sa tamang pagsusuri ang produkto kaya hindi matitiyak ang kalidad at kaligtasan nito para sa publiko. Nagbabala din ng FDA sa mga establishmento na huwag ibenta, i-distribute, i-advertise o i-promote ang naturang food supplement habang wala pa itong kaukulang permit at rehistro mula sa ahensya. Nagbabala rin ng FDA na maharap sa regulatory action at posibleng parusa ang mga lalabag sa kautusan. Hinimok naman ng FDA ang publiko na tiyaking rehistrado sa ahensya ang mga produktong binibili lalo na mga food supplement at health products upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. House Prosecution Panel hihintayin ang go signal ng Senate Impeachment Court kung sila ay magpapakita sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
3: Sa ambush interview, sinabi ni House Prosecutor Dida De Lima na abangan nila ang abiso ng Senado oras na mag-convene na ito bilang impeachment court. Anya, abangan at nakamonitor sila kung kailangan ba nilang dumalo para sa kanilang formal entry of appearance. Dagdag pa ni De Lima na hindi muna sila dederecho at mag-aabang muna malapit sa Senado. Hindi naman nanabanggit kung saan sila eksakto mananatili habang hinihintay ang development sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, partner.
0: Basahin lang natin, partner, mga nasa live stream po natin. May katanungan po dito si Attorney Louis Basco.
2: Okay.
0: Ilang days po ang trial ng impeachment sa Senado?
2: Ayan, hindi natin yan masasabi. Una-una, tandaan natin, sa mga nakaraan, merong isang magandang suggestion si dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ang sabi niya noon, "Hoy, prosecution." As in, ganun talaga, "Hoy." Sabi niya.
0: I miss her, yung tapang niya, partner.
2: Oo. Ilan ang testigong ipipresenta ninyo? Hindi makasagot.
0: Oo.
2: Yung prosecution. O, kayo, depensa, ilan ang inyong mga testigong ipipresenta? From the start to finish. Okay. Ni-require niya, hindi pa nasagot kaagad, pero doon sa mga susunod na araw, ni-require niya. Hindi lang yun, ni-require niya rin ilang dokumento ang isusumitin ninyo dito from start to finish. So yun, both prosecution
0: and defense
2: ay nirequire nila from the very start. Magandang hakbang yun.
0: Mm-hmm.
2: Bulong natin sa mga senador.
0: Bakit naman?
2: Gawin nyo yung dating iminungkahi kasi doon lang masasagot yung tanong ni Attorney Louis Basco.
0: Okay, hindi
2: kasi mapaplano nyo yung, maipaplot natin more or less sa isang araw, isang witness ba yan? Or isa ba sa umaga?
0: Ayun.
2: Isa sa hapon? Tandaan natin kasi, hindi lang yan, kumbaga, tanong-sagot. Halimbawa, tapos na yung direct, or baka yung kasi ngayon, ina-adapt nila, partner. Narinig ko dun sa discussion kay dating USEC, DOJ USEC, Mones Guerra, na lodi natin yan. Sinasabi niya, in-adapt ng Senado yung tinatawag na judicial affidavit rule. Pero meron pang ibang komplikasyon doon. Pero yun kasi, partner, yung statement mo, yung question and answer, yun na yung magiging direct para makasave sana ng time. Ganun yung ginagawa sa korte. Para cross-examination na kaagad.
0: Okay.
2: Pero mukhang dito, parang hindi ko alam kung posible ba yun. Kasi tandaan natin, yung cross-examination na dapat batay doon sa direct na judicial affidavit, hindi natin alam ilan

0: Yan ba yung magtatanong na mga senador, di ba?
1: Oo nga. Actually, yun sana tatanungin ko. Wala siyang tamang proseso. I mean, paano ba ito?
0: Breakdown takda, ng... Walang takdang araw. Tama.
1: Oo, parang naalala nyo, guys, nung nanood tayo nung confirmation of charges hearing sa ICC. Di ba, meron sila naka-breakdown. You have, the prosecution has 3 hours and then the defense will be given, kunwari lang, 2 hours and then you have the legal representative of the victims, they will be given an hour to present whatever, di ba, or say their piece or ano nila. Wala tayong ganun. Hindi natin alam yung ganung breakdown, no? Ano ba to? Wala silang ganung sinusundan ang Senado.
0: Pero, ang Senado, bilang, kumbaga, impeachment court, pwede siyang magtakda kahit na wala mismo sa rules. Kagaya niyang sinasabi mo, partner, pwede nila yung kumbaga, ilahad sa simula para, kumbaga, yung rules of the game ay malinaw. Kasi, partner,
1: tama.
0: Kung matatandaan po nating lahat mga kapamilya, doon sa mga nakaraang mga impeachment trials, hindi lang po yung prosecution. Alam natin ngayon, meron ng 11 House Prosecution Panel. 11 miyembro po yan. Pero, bukod sa kanila, pwede rin silang mag, kumbaga, tinatawag na mag-deputize or mag-empower ng mga private prosecutors. At nakita natin ito dun sa mga nakaraang impeachment trials dyan sa Senado. Hindi limitado yung pag direct examination or pag cross examination dun sa mga witnesses doon sa mga prosecution panel.
1: Yan. Okay. Meron po tayong iba pang message po dito ngayon.
0: Madami. At nakaabang na sila Tita Nona Damian, ang buong pamilya ng Corosa, nandiyan na rin. Si Sergeant Putik ay nandiyan na rin.
1: Si Ray Santos, partner, may message. Dapat po bang i-respect ng Senado? Ay, hindi. Dapat po i-respect ng Senado ang Rome Statute with valid arrest from ICC and not from local court na pinanukala ni Senator Cayetano na wala naman po sa Constitution.
0: Agree tayo dyan. Okay, pero wala po yung kinalaman sa
1: pinag-uusapan natin ngayon.
0: Doon sa impeachment
1: pero
0: trial.
1: Pero maganda to ha. Example, nabanggit mo yung balik tayo doon sa pag-organize ng sistema sa hearing, impeachment trial, kung hindi ito babarilin ng Korte Suprema at matutuloy ito, dito mo makikita, mga kapamilya, dito yun makikita, and you have to take down notes, kung gaano kagaling and organized ang Senado mo. Doon mo makikita ang skills ng mga senators natin with the way they're gonna ask questions, cross-examine the witness. Doon mo makikita yung kung tama ba yung mga hinalal natin. This is their time to shine. Paano lang papakita ang
0: halimbawa, partner,
1: performance nila merong, sa senator?
0: Merong several witnesses sa isang pangyayari. Kasi, kumbaga, sinasabi nga natin, supletory ang application ng rules of court. Mm-hmm. Sa korte, partner, halimbawa, dalawa. Sabihin na lang natin, dalawa tayo. Kunwari, magkaiba yung ating testimonya or hindi pa talaga alam. Pero, halimbawa, yung judge, nakita niya, baka maggayahan ng sagot tong dalawang to.
1: Ooh.
0: Pwede kong i-exclude muna yung isa na sa isang kwarto muna na hindi niya maririnig yung testimony.
1: Very pageant
0: testimony.
1: Yun, ha?
0: Oo, tama.
1: Tapos saka mo siya
0: testimony
1: ilalabas.
0: Testimony ni Liza Aquino muna bago si Noel Del Prado. At yun, pagka natapos na, tsaka, kasi kumbaga ang pagbabanggain nila yung mismong pag-alala, halimbawa, ng isang tao doon sa isang pangyayari at tinetest din sino sa kanila, lalo na kung conflicting yung kanilang accounts, sino sa kanila yung mukhang nagsasabi ng totoo at yung isang nag-iimbento lang.
1: May question po dito si Rukayo San.
0: Bago yan,
1: ha? I don't really know kung masasagot natin to, partner.
0: Okay.
1: Pero bakit nung panahon daw ni Erap, nung impeachment trial niya, presiding doon si Davide.
0: Ay,
1: hindi ako masyado familiar dito. I'm sorry.
0: Okay.
1: Pero ang recent info, ang sabi, sole discretion ng Senate yung proceeding. Bakit may Davide factor doon sa...
0: Hindi, nasa constitution yan. Okay. Na kapag ang presidente ang nasa salang sa...
1: Okay.
0: Ang chief justice ang magiging presiding officer.
1: For the president lang.
0: For the president,
1: okay.
0: Yes.
1: Pero dahil
0: partner.
1: Vice president ito, iba ang rules of the game. Alright, okay.
0: At huwag po tayong magtataka kasi yung opisina ng Senate President ang mangangasiwa. Pero, di ba, doon sa lahat ng proceeding. And most of the time, yung nagtitimon dyan ay yung Senate President. Pero wag po tayo magtataka minsan, kagaya din sa regular session days, minsan, hindi naman yung speaker ang nakaupo, hindi naman yung Senate President ang nasa taas na nagpe-preside. Kasi nga, dinidelegate din.
1: Oh, okay.
0: Kasi halimbawa, kasi kailangan mag-bathroom break, yes, kailangan magpahinga, o kaya minsan nagkakasakit. So, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na yung tao lang, limitado sa tao lang, kung hindi yung kanyang opisina as presiding officer.
1: Pwede siya magtalaga ng isa sa mga senator judges?
0: Pwede.
1: Pwede
0: at,
1: rin.
0: Kumbaga, pero dito nga, kumbaga hindi... hindi natin inaasahan na si Speaker Alan Cayetano ay, kumbaga, i-delegate niya.
1: Hindi, kasi kukunin niya yan, partner.
0: Siya ay lawyer. Oo. So, alam niya kung ano dapat ang mangyari sa procedure at ano dapat yung tungkulin. Kasi nga, tandaan natin, yung pagkilos ng Senado ngayon bilang impeachment court, kagaya rin ng pagkilos nila bilang legislative body, ay collegial. Ibig sabihin, dapat ito ay napagkakasunduan nila lahat, sabay-sabay. At kung hindi sila magkakasundo, yan yung mga pagkakataon na sasabihin nila, oh, we will divide the house. Mm-mm. Kasi kung meron silang procedure na gusto nung iba ganito, gusto nung iba ganito, at hindi sila magkasundo, yan, sasabihin nila, oh, itong option 1, bobotohan natin over option 2. Siyempre, majority
1: wins,
0: vote
1: lagi
0: wins.
1: Lagi naman yun. No? Ikaso hawak nila, ibang majority natin ngayon.
0: Yes, partner.
1: So, kakaupo lang din ni SP Alan Cayetano. Hindi pa natin alam kung paano niya talaga inanavigate ito. Kasi, is this the first time na siya iupo bilang Senate President?
0: Sa aking pagkakaalam. Sa
1: so, first time natin siya makikita sa bagong role niya ito.
0: Matandang pagkabuhay, partner. Oo.
1: Sabi niya, direct, pwede na ako sa mature roles. Ganun. Partner, mag-hello lang po ako kay Sir Nino Garcia at kay Chris Garcia, sila yung nanonood ngayon habang nakikinig habang sila yung bumabiyahe Ligaya, sa North Luzon Expressway.
0: Aba, ingat po ha. Si Ligaya Chingtan din, nandyan na. Si Zach Tolentino from Austria and Islao from South Korea, nandyan na. Wrong spelling po ang Liza ninyo, Sir Islao.
1: Gusto ko yung kinolot po, dinedma ko na nga partner.
0: Wrong spelling, wrong po.
1: Wrong spelling is wrong, but it's okay. It's the thought that counts. Si Islao nga eh. Ang Liza niya, L-A-I-Z-A.
0: Yun nga, sinasabi ko.
1: May iba L-I-S-A.
0: Okay.
1: May iba L-I-Z. Liza Soberano, ganun. Thank you so much. Sabi naman, hindi ka. Buka kasi Liza de Lima. Liza de Lima.
0: Hello, Tita Lina ho. Hello
1: Liza
0: din
1: Siguera.
0: Kay Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Si Bina Arminio nandito na nakaabang sa Senate session. Good day daw, sabi niya, mga kabatas. Hello, hello.
0: Vanessa Torres, sabi niya, grabe ang politics. You will never know talaga ang alliances, basta own interest.
1: Lagi naman. Kaya lagi po tayo nagdadasal. At saka maghalal tayo ng tama po sa posisyon na yan. Si Malvin Martinez, posible po ba masuspend ng isang senador? Anong sangay po ng gobyerno ang magsususpende sa kanya?
0: Sila lang po. Eh.
1: Sila lang din, guys. Po. May isa nga nawala, nag-maternity leave, 6 months, partner. Tapos bumalik.
0: Ah, hindi naman yun. Okay, meron naman
1: siya karapatan. Hindi nga suspended yun eh.
0: Hindi naman yun. Kumbaga, nasa Magna Carta naman niya ng women.
1: Ni Senator Bato de la Rosa, na 6 months siya nawala.
0: Sabi mo maternity leave. Paano napasas Bato?
1: Daig pa yung maternity leave eh. Dalawang maternity leave. 6 months wala. Imagine mo yun, di ba na-suspended.
0: Objection, Your Honor. Misleading.
1: Nagpakita lang bigla. Tapos bigla sumibat na naman. Di pa rin suspended hanggang ngayon. Gusto ko yung boss niya, partner, yung maluwag-luwag partner. Ha? Try mo yan. Try mo 6 months mawala. Tingnan ko kung may trabaho ko pa pagbalik mo, di ba? Pero pag siya sumisweldo pa. Ay, nako, anyway, bago ko pagalitan, bibigay daan po na kami sa mga palalawa kapamilya. Patatawanin muna natin ito ng mga 2 minutes, guys. Babasahin po namin lang sa mga mensahe po ninyo. Maya-maya, wag po kayo bibito yung babalik ang hello.
0: Attorney.
1: Diba?
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
5: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
7: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay,
2: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta batas? Hello, Attorney Yan!
0: Nagbabalik po ang tamba ng Aquino del Prado. May magandang tanong dito, partner, si Andrew Princess Sipan.
1: Kasan natin yan, partner? Kasan
0: natin sabi niya, attorney, paano po kung kaalyado nila si Sara, 13 senador, di mananalo pa rin si Sara, makakatakas siya sa pananagutan. Okay? Ito po, mapakahirap na tanong. Okay? Pero, ang mabilis na sagot dyan, kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Ano yung sinasabi ng konstitusyon? Inilagay sa kamay, sa balikat, sa isip at kalooban ng mga senador itong napakahalagang responsibilidad ng pagpapanagot sa mga impeachable officials.
1: Mm-mm.
0: At inaasahan ng konstitusyon na gagawin nila yan ng tapat, gagawin nila yan ayon sa batas, ayon sa konstitusyon.
1: Okay.
0: Kung hindi sila susunod dyan, ibig sabihin, kung hindi nila susundin yung ebidensya, sino ang huhusga sa mga humuhusga dito sa impeachment court? Tayo po. Kung kaya nga, ngayon pa lamang po, na-appreciate po natin, mag-aapat na libo na po dito sa...
1: Grabe nga. Hello, oh, guys. Yun na, hello, hello.
0: Yung kumbaga, nakatutok talaga dito sa mga issues. Bakit po? Kasi kailangan din po tayong marinig. Kung tutuusin nyo, syempre, kumbaga, hindi natin iniaalis yung politika sa kahit na saang stage nitong impeachment trial. At kahit yung konstitusyon, yun din ang, kumbaga, ipinagpapalagay. Yung mga senator, judges, hindi yan lahat abogado.
1: Mm-mm.
0: At hindi nila kailangan lahat maging abogado. Pero inaasahan pa rin sila na gagawin ng tapat, gagawin ng patas yung kanilang tungkulin na maghusga sa pamamagitan or batay lamang sa ebidensya. Kasi kung hindi sila nararapat dahil, kumbaga, boboto sila ayon sa kanilang alyansang politikal, kumbaga, tayo po ang may last say sa kanila. Iboboto pa rin po ba natin sila? Okay lang po ba na hindi sila bumoboto ayon sa ebidensya? Kaya po, kumbaga, lahat din ng eksperto, tinatanggap nila, ito ay political na exercise, ito ay constitutional legal exercise, pero kung tutuusin ninyo, yung tinig ng bayan, ano po ba ang nasa sa loob ninyo? Kasi maririnig nyo rin po yung parehong ebidensya na maririnig, makikita ng ating mga senador.
1: Yun,
0: kailangan po ninyong, kumbaga, ilakas po yung boses ninyo, ipagbigay alam nyo po kung meron kayong paraan. Makasulat kayo sa mga senador, ma-petition kayo online, kung ano pa man yung inyong naiisip para mapakinggan ang inyong tinig sa usaping ito, gawin po natin. At ito po yung tamang panahon. Pero yung tamang panahon na yun, kapag nailhad na po sa atin ang ebidensya, huwag din po tayong maghusga nang wala pa tayong naririnig.
1: Yun eh. Ako din, ganyan din ang minamind condition ng sarili ko bilang taxpayer partner. Kailangan natin marinig both sides dyan.
0: Tama naman.
1: At yun din naman ang trabaho ng senator judges natin.
0: Yes.
1: Meron bang no coaching policy dyan? I mean, di ba? Example, ayaw humarap nung ano.
0: Parang basketball ba?
1: Hindi, or nung defense. Parang... Kasi ang trabaho ng judge is pag-aralan ano ang ibibigay. Pwede ba ang mga judge humingi? Yun ang tanong ko eh.
0: Nang?
1: Example, nakukulangan ako, dagdagan mo pa para mapa-oo mo ako. Pwede yun.
0: Kasi okay. Kumbaga sa mga ano to, resource person, ha? Kumbaga hindi naman yan, hahayaan lang sila magsalita doon.
1: Okay.
0: Yung pagkakataon sa bawat senador, pwedeng magtanong. Searching questions, probing okay. questions. Kumbaga, lalo na halimbawa may binanggit na dokumento, karapatan
1: mm-mm.
0: niya,
1: mm-mm.
0: patingin ng buo, hindi ko lang...
1: Pwedeng gawin ng Senator
0: Judge
1: gawin. Yun.
0: At nasa okay. rules of court din yun. Kumbaga, at kahit na yung prosecution or defense, pwedeng gawin yun. Halimbawa, mm-mm. may nabanggit ang isang testigo, ito yung kanyang sal-in. Yung portion na yon ng cash on hand or cash in bank, pwede bang makita yung buong sal-in na yan?
1: Mm-mm.
0: At yung sal-in ng mga nakalipas na panahon, pwede po... as for as long as relevant doon sa panahon, kasi tandaan natin, ang mm-mm. pwede lang dinggin dito, yung mali, yung impeachable offenses done, undertaken, or committed during the term of the impeachable official.
1: Tinitingnan ko yung mga haharap sa ating pong impeachment court na members of the prosecution panel. Oh. So let's run it down, partner. Okay. Of course, we have Congressman Luis Tro,
0: mm-hmm.
1: siya ang panel lead, of course.
0: Kasi siya yung chair ng Justice Committee.
1: Justice Committee. Representative Joel Chua ng Manila, 3rd District. Representative Laila De Lima, mamamayang Liberal Party List. Akbayan, Representative / Attorney Shell Jokno. So meron kang former Justice Secretary under Laila De Lima. Siya yung dati, di ba?
0: Former then, Senator also.
1: Former Senator also. And then you have Attorney Shell Jokno. So ito mm-hmm. na yung mga... team for the prosecution.
0: Mm-hmm.
1: You have Representative Arlene Bagaw, Kakabakaw. Representative Terry Ridon, Bicol Saro. Congressman Lawrence Defensor. Congressman Isabel Zamora ng San Juan City. You have Congressman Jonathan Flores ng Bukidnon. And you have Congressman Lordan Suan ng Cagayan de Oro. At si Rodrigo Rog Gutierrez Gulacano.
0: Bakit binibitin?
1: One rider party list representative.
0: Ah, okay.
1: So yan ang mga haharap sa ating impeachment court. At wala pa tayong listahan ng haharap sa defense though. Ayan, mm-hmm. pinapakita na po namin. Ayan ang House of Prosecution team natin sa impeachment trial. So itong mga to, naka-ready na. Na-interview na rin natin si Attorney Chell kamakailan. Tinanong ko yan eh. Nagre-ready na sila at nagdadagdag din sila ng mga posible pa. Kasi pwede kang magdagdag ng witness.
0: Mm-hmm.
1: Habang gumugulo ang impeachment, pag may willing lumutang dyan, that could prove
0: okay.
1: na may lumabag sa, sa articles of
0: i-qualify
1: impeachment.
0: I-qualify ko yung sagot ko sa iyo kanina, partner. Kasi ang presumption doon, yung mga tatanungin, yung mga hihingin
1: mm-hmm.
0: na mga dokumento or even additional witnesses, dapat, kumbaga, ay patungkol lamang doon sa articles of impeachment na nakahain na.
1: Mm-mm.
0: So, hindi ka na pwede magdagdag ng offense.
1: Bawal
0: hindi
1: ang fishing expedition
0: yes,
1: na doon.
0: Yes, bawal din. Kumbaga, lahat diyan ay may kinalaman. Paano po natin malalaman kung may kinalaman o sa batas, relevant? Ibig sabihin, does the evidence, does the testimony, does yung kung ano pa man yung ebidensya na yan, does it make the accusations more probable or less probable, yan ang test ng relevance. Ibig sabihin, mm-hmm. may kinalaman ba yan doon? Mas maniniwala ba tayo na totoo? O mas maniniwala ba tayo na hindi totoo itong articles of impeachment?
1: Okay.
0: Yan ang relevant evidence. Kung walang kinalaman dyan, lalo na yung mga nagawa before pa.
1: When she was still mayor of Davao.
0: Or nung private citizen pa siya, eh, pwede po yan, kumbaga, i-strike as irrelevant.
1: Alright. Ayun ang mababantayan natin.
0: Mm-hmm.
1: So at least alam lang ninyo ang mechanics na itong babantayan natin na impeachment hearing. So dapat alam natin ano yung mga nilagay ba nila doon na nalabag niya sa articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: bilang patunay.
1: Mm-hmm. Oo. Culpable violation of the Constitution, I think, is included
0: yes.
1: in the articles of impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So yan yung mga papatunayan ng prosecution panel natin. Nababarili naman ng defense team.
0: Mm-hmm.
1: Kasing dami ba ng prosecution panel defense team, we don't really know.
0: Hindi natin alam kasi karapatan yan.
1: Na,
0: right to
1: pwede
0: counsel.
1: Marami ka, pwede marami pwede, abogado, as
0: pwede.
1: Many as you can, walang limit
0: as
1: yan.
0: As many as you can afford, partner.
1: 10,000 ganun, partner.
0: Pwede. Pero dadaan natin, limitado yung oras, partner.
1: Oh, okay.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pwede buong araw ang trial. Pwede. O depende yan sa discretion.
0: Halos buong araw. Oo. Okay. At dati nga, bago nga yung mga unang-unang impeachment, pinag-uusapan pa nga doon kung ite-televise. Pero ngayon, wala nang question.
1: Te-televise
0: na.
1: Okay,
0: kasi
1: good.
0: Yun ay naging, kumbaga, president ng mga nakaraang impeachment trial.
1: Naalala ko, grade 2 ata ako nung kay Erap o grade 1.
0: Hindi ko nasasabihin na nasa...
1: O kinder ata ako
0: na nasa law school na ako.
1: Yun yung ganong katagal, partner. And I'm 34 years old. Ngayon ko lang ulit makikita na may...
0: O hindi, abogado na yata ako noon.
1: Abogado ka na noon?
0: Mm-mm.
1: Po? Ganun, opo, tama po.
0: Mas matanda ako sa nanay mo.
1: Bigla ng bardagulan. Talaga ba?
0: I confess.
1: No, hindi ako naniniwala. I feel like parang ano ka lang. Parang bagets ka lang din, partner. O... Mahal ko pa ang programa natin, matagal pa tayong sasama. Mansari natin ngayon kaya mabait ako sa'yo.
0: Oo nga pala.
1: Happy Mansari, guys.
0: Mga kapamilya, happy 34th Mansari.
1: Yay!
0: Hey, dalawang buwan na lang po, third anniversary na ng sabi Hello nila. Attorney. So, binabati anniversary po natin yan, ha?
1: Mm-mm.
0: Hindi lamang po namin ni partner Liza.
1: Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. May 3 minutes pa tayo, partner.
0: Hindi na. Kulang na.
1: Ayun na po. May bukas na po natin babasahin ang ilan po sa inyong mga katanungan. Partner.
0: Pero magbibigay daan po kami sa ating special coverage. Patuloy po na tumutok dito lamang sa DZMM. Papunta pa lang po tayo sa exciting part.
1: Pero partner, mabilisan lang. Happy,
0: yes,
1: happy birthday po kay Architect Loy Hidalgo. Pagbati mula sa napakapoging si Sir Junry Hidalgo. Ayun,
0: yes,
1: po. Lumipas na naman isang oras dito sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala na hatid po namin sa programang ito mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Nagpapatuloy na po ating special na coverage ng impeachment proceedings. Kasama
0: bago po,
1: partner si...
0: Kasama si Danny Buenafe at Rica Lazo. At syempre, isang special yata na resource person.
1: Ayun po, abangan po natin
0: abangan yan.
1: Tutok ka, pamilya. Ingat. Bye. Happy Bye. Monday.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.

0: Kuha ho tayo ng update sa mga kaganapan sa Senado mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
1: Kaya natin si Senate President Alan Peter Cayetano, nagbibigay siya ng pahayag.
2: Ready na guys, rolling.
1: Nakatakdang magsalita si Senate President Alan Peter Cayetano. Inaayos lang yung audio pero nakaready na siya dito. Again natin.
3: Mic test. Yeah. Okay. So good afternoon everyone. So we're going to have a short majority caucus, but we met over the weekend, hindi lang kami kompleto. We all agreed naman na in accordance with the Constitution and the rules of the Senate, dalawa ang priority parate, di ba? Organization of the Senate. And so the committees naman na hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away, and then mag-convene na yung impeachment court. So that's the plan. Having said that, there are 24 senators. Some have already manifested to you their intent to bring up other matters, which are most welcome. If ako tatanungin, I'd rather tapusin muna yung dalawang yon dahil precisely, hindi pwede namang sobrang daming priorities. We have to prioritize. So, when I say organizing the Senate, that's the committees, of course, any move to change the leadership is also a priority. That's the prerogative of anyone, anytime.
4: Ooh. Sir, kasi nung Friday kayo rin po yung nagsabi na may kumakausap from minority sa mga members ng majority. How stable is your majority block? May mga nagpaalam na po ba sa inyong lilipat sa kabila?
3: As of last night and as of yung sa group namin a few minutes ago, it's more all rumors. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, to be fair, it's not all willing and dealing. May appeal to the country, appeal to ganito, ganyan, etc. So, but as I said dun sa ating bishops at pastors who prayed for the nation today dito sa Senate, yung attack on the Senate started naman in 2023, di ba? Nung gusto nilang i-abolish ang Senate. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension and then yun nga, regional Senate. In theory, maganda yun kasi each region will have their senators, but the reality is if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp, nandun talaga. Diba? So at this time of crisis, I don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero naghihirap ang tao eh. So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, dun muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan eh. Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun, yun din ang sinabi sa amin eh. Anyone but siya. So ang point ko, I think it's more of anyone that they cannot control.
4: Sir, isa na lang sa akin. As of 2:03 ngayong hapon, you have 13, sir. Can you say that?
3: To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta, check, usap tayo mamaya, punta dito. Diba? So now, if pag-usap namin, biglang may kakausap sa amin, that's beyond my control. No? So meaning, as of Saturday and Sunday, so nag-meet pa kami Saturday, usap, made calls, hindi ko naman nakausap lahat yesterday, talk to some. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway, sinasabi daw may 13 na, may 14. So as of this morning, 7 o'clock, 7:35, 8 o'clock may tumatawag na. So okay, wala namang hindi sumasagot sa chat groups at sa communication namin, 'di ba? Having said that, it's if may palitan naman, it would be smart naman to tell us in the last minute. And so it would be smart to tell in the last minute, and I won't take it against them, 'di ba? So simple lang 'yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko 'yon. Pero kung ang mission ko ay simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin 'yon, 'di ba? Yung isang senyale sa akin doon kung gaano kadali na nakuha ko yung Senate presidency, gaano kadali in the sense that saan ka nakakita, 12, hindi mo nililigawan, hindi mo pinapangakuan ng committees or kung anuman, lahat ng kapangyarihan around this earth ginamit against, pero they're sticking together, ituloy natin. So it's a privilege serving you, serving our people, serving the Senate. But pag sinabi nilang iiba direction, I will respect that. It's not how long your life is, it's how meaningful it is. Diba? Some people live 100 years and say, where has the time gone? Diba? The Lord Jesus lived a little bit over 30 years, pero in 3 years, nagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Of course, I'm human. I think I can do much more if it's 8 months rather than 8 days, but that's not in my control.
5: Hi, sir. Sir, your reaction lang po, merong mga calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these?
3: Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman, ganun eh, diba? So, certain people are called for the job. So, even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. Remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, diba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nag-suggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa atin democracy. I'm not saying we, the Senate. But leadership matters. Diba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na marili, tapos kami pagre-resign ninyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Diba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato eh. You take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na may gunpowder yung hinuli sa loob ng Senado, hinuli yon ha. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw na sa GSIS wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo, there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, ano na eh, algorithm at political bias na. That's what's sad about it. No? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari, eh, eyewitness din kayo eh. Diba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala.
6: So you won't resign, sir?
3: Oh, there's no reason to eh. Di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung Minority Leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And you know, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do. Diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, di ba? But do I extend a friendly hand in friendship? Di ba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang ha, collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka papanggalin.
7: VP Sara Impeachments, the DZMM live coverage. Live coverage.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Isang makasaysayang pagdinig ang tututukan ng sambayanan. Ha, isang paglilitis na maaaring mag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan at inaharap ng politika sa ating bansa. Ako si Danny Buenafe.
0: Dito po sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo, ihahatid namin ang malalimang pagsusuri, mahahalagang impormasyon at mga balitang kumpirmado, sigurado. Samahan ninyo kami sa espesyal na pagtutok sa mga pangyayari sa Senado at mga isyung kaugnay ng paglilitis. Ako naman po si Rica Lazo. At ito ang
8: Vice President Sara Duterte Impeachment, the DZMM Live Coverage. Alas 3 ngayong hapon ay magpapatuloy ang first regular session ng 20th Congress at dito yahayag kung anong oras magko-convene ang Senado bilang impeachment court.
0: At dito nga po ay sisimulan na natin o ng Senado ang isa sa pinakamabigat at pinakamakasaysayang prosesong pampolitikal sa bansa, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Kapamilya, kasama ang buong pwersa ng Radyo Patrol sa loob ng Senado, Robert Mano at Jom Garner.
0: Kasama rin po natin Bert Dizon at Zeus Legaspi, nagbabantay naman sa labas ng Senado. At si Pamela Vasquez, nakatutok sa Kongreso.
8: Ngayong hapon, bibigyan natin ng malinaw na paliwanag ang sambayanan, ano ang mga posibleng mangyayari sa Senado ngayong araw.
0: Makakasama nga po natin mga kapamilya, partner, ang isa sa ating mga suki at eksperto nga po ito ng legal expert at constitutional law analyst, past president nga po ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation.
8: Ang kumpirmado siguradong eksperto na si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon, Attorney Rico. Welcome ulit sa studio ng DZMM Teleradio.
9: Magandang hapon.
6: Kadan at saka Rica. I'm glad to be back.
0: Nalilito ako, parang Spider-Man universe. Bakit parang kambal yung kaharap ko ngayon?
8: Ganun ba? Oh, hindi na. Baka edad yata kami ni attorney, pero at least matagal na siya sa ano, 'di ba, sa legal profession.
0: Tama.
8: So napaka-importante ho yung araw na 'to. Eh kanina umagala nakausap namin kayo, 'di ba? Sinasabi niyo before we talk about the convening ng ano, 'di ba, impeachment court, dapat patupad muna itong ano, yung pag-alis ni Senator Bato de la Rosa noong May 13, 'di ba? At bakit nangyari 'yon? 'Di ba?
6: Kaya nalilinis ang ating pag-uusapan dito, no? Mm-hmm. Although of course they're very very allied issues, no? Mm-hmm. Pero ang natatabunan yung paghahabol sa Senator Bato, no? Mm-hmm. At hindi natin malaman kung nasaan na siya kasi tumakas po siya last Wednesday, if I'm not mistaken. Mm-hmm. So dapat magkaroon tayo ng political will to enforce the law. Mm-hmm. No? Ang long yan, dapat talagang ating tinutugis ang isang taong fugitive, no? No less than the Solicitor General has characterized the person as a fugitive of justice. Yeah. So hindi galing sa atin yan, hindi galing sa akin. So ang kanyang pangalan, ang kanyang title right now is a fugitive from justice.
0: At hindi lang yun, attorney and partner, di ba? Dahil aside from him being a fugitive of justice, wanted na siya sa buong mundo dahil sa Interpol warrant of arrest niya.
6: Yes, yes.
0: So, kailangan niya itong harapin, kaso ito nga po ang malaking problema, nagtatago. At hindi natin alam kung gaano kagaling ba ang ating investigasyon, ang ating intelligence ng lahat ng mga security agencies natin para mahanap natin siya. Because ang dami-daming mga nakalabas ng bansa na hanggang ngayon ay hindi natin mahabol. Di po ba? Simulan siguro natin, Attorney Rico and partner, doon sa nangyaring presscon lamang. Ngayon lang, neto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi pa nga tapos, ngunit bumitaw na tayo para simulan na nating himayin kung ano ang hihintayin natin ngayong alas tres. From what you have heard kanina, Attorney, meron ka bang mga nais i-comment on that?
6: Gusto kong balikan ng konti yung Interpol.
0: Mm-hmm.
6: Because nakasapit tayo ng Interpol as early as 1952, June 12. No? Yung Interpol na yan, parang yan ang watchdog ng lahat ng gobyerno all over the country, all over the world. No? So in other words, nasa mapa na ng Interpol ang fugitive na ito. Kung saan man siya pumunta, sa ibang pang bansa, wherever he is, then he can be already arrested by the Interpol. Now, isang dapat nating ulalanin to remember is that Interpol din ang ginamit sa pagkadakip kay President Duterte. In other words, pwedeng sabihin ng executive branch na idakip na ang fugitive. In that particular first case would be the President Duterte, kaya nasa Hague na siya ngayon. Pwede rin gawin po yan kay Bato.
8: Okay, dahil sabi mo Interpol,
6: yan.
8: Pero sino yung local agency, NBI, that should carry out? Kasi for now, NBI parang hindi binibigay sa PNP, Tourney.
6: When we joined the Interpol in 1952, ang talagang lead agency niyan, NBI.
8: Okay.
6: But by virtue of the executive order of the Malacanang, number 92, noong February 92, nilipat yan sa PNP. But they have actually they have the same jurisdiction. But kung sino lang ang lead ngayon is the PNP.
0: Alright. Sige, partner and Attorney Rico, hinga muna tayo panandali. Ano? Dahil partner, kukuha lang muna daw tayo ng report mula sa Senado. Galing kanino ito?
8: Kay Robert? Robert, may konting update sa Senado?
0: Ito. Okay. Tama ba? Si Jom Garner ba muna ang ating unang
8: kukunin? Okay. Ready na ba si Jom Garner? At least, at alam ko si Jom Garner, nakatutok siya doon sa minority group yung kila Soto.
9: Steve Raz.
0: Okay, sige. Okay. Unahin daw muna natin ang ulat ni Steve Raz.
8: Steve?
0: Steve?
10: Go ahead. Iginit nga ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Henry Castro na mandato ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, nananatili ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam sa usapin ng impeachment dahil sa umiiral na prinsipyo ng separation of powers. Gayunman, igiit ng Malacañang na mga senator, judge ay mga halal ng bayan na nangako magsilbi sa pamamayan at hindi magbibigay daan para makaiwas sa pananagutan ang sinumang dapat managot. Ayon kay Castro, dapat managot ang mga dapat managot at hindi dapat maging daan ang sinuman para makaiwas nga sa pananagutan. Binigyan din ni Castro na wala rin sa mandato ng Pangulo ang makialam sa usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
9: Maraming salamat, Steve Raz.
8: Meron pa tayong report. Ha? Doon naman sa nangyayaring rally, ha? Mga rallyista mula grupong bayan inaasahang magtungo sa tapat ng Senado kasabay ng pagkonvene nito bilang impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, go!
11: Danny, ilang sandali na nga lamang ay nasa magtutungo na rito sa Senate compound o sa tapat ng Senate compound yung mga miyembro ng grupong Bagong Aliansa Makabayan o Bayan. Panawagan pa rin nila ay litisin na si Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment laban sa kanya. Panawagan din nila na kagyat na maaresto si Senator Bato de la Rosa at panagutin yung Senado dahil umano sa kanilang kapabayaan. Kaya nakaalis mula sa Senate grounds ang senador kahit pa meron siyang outstanding warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Pero ngayon, Danny, yung nandito na sa Senate compound ng mga realista ay hindi ito yung grupong bayan. Sila ay mga pro-impeachment pa rin kay Vice President Sara Duterte. Pero mula sila sa iba't ibang mga grupo. Sa kabila ng manaas na ulan na naranasan ngayon dito sa Pasay City ay pinagpatuloy nila yung kanilang marcha. Yung grupong bayan naman, Danny, inaasahan na magbumula doon sa may film center, magmamarcha rin papunta rito sa Senate compound. Ayon doon sa nakausap natin mula sa grupo, abot ng 300 yung mga realista mula sa kanilang hanay. Danny, ngayon nga dito sa Senado, mahigpit yung seguridad, sarado itong northbound lane ng Jokno Boulevard na palilibutan ng mga pulis yung Senate compound. Ang huling bilang nakuha natin mula sa kanila ay 900. Na mga pulis yung naka-istasyon dito ngayon para magpanatili na kapayapaan. Lalo't iba't ibang grupo nga yung inaasahang magtutungo rito para ipahayag ang kanilang mga paniniwala kaugnay ng impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte. Kanina, bago pa makapunta rito yung pro-impeachment na mga grupo, may ilan-ilan na rin na mga anti-impeachment naman, supporter ni Vice President Sara Duterte na nakapwesto na rin dito sa may bahaging ito ng Jokno Boulevard malapit sa Senate compound. Ang kanilang sinasabi, maya-maya, mga alas 3 ng hapon, inaasahan din na dadami sila at magmamalsa rin yung mga miyembro ng kanilang grupo mula naman doon sa may bahaging ito ng Pasay City. Kung doon magagaling ang bayan, dito magagaling yung kanilang grupo at inaasahang posibleng magsulubong sila dahil halos magkasabay yung inaasahan nilang pagprotesta dito sa Senate compound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
9: Zeus, isang mabilis, magkakasalubong itong dalawang grupo ano sa Senate compound. Wala naman silang pinaplano na kahit anong kind of a program while the Senate is in session and ongoing.
11: Inaasahan natin, Rika, yung grupong bayan, meron talaga silang panatuntunan programa dito sa may harapan ng Senado, gaya ng ginawa nila noong nakaralinggo para nga ipanawagan yung pag-release kay Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment at pag-aresto kay Senator De La Rosa. Pero yun lamang sa ngayon, Rika, yung kanila na naibahagi sa atin, habang wala rin naman naibahagi pa yung grupo ng mga Sara Duterte at yung kanilang magiging programa dito, wala pa sila nang babahagi sa atin kung ano yung kanilang gagawin sakaling makarating na sila dito sa Senate compound.
9: Alright, maraming salamat, Zeus Legazpi.
8: Thank you, Zeus. At alamin natin ngayon, meron tayong update dyan sa nangyayari sa loob ng Senado mula sa ating kasamang si Robert Mano. Robert, ano ang balita? Robert? Robert, go.
10: Danny at Rica, katatapos lamang ng press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano, binabanggit niya kanina sa unang bahagi ng kanyang press conference kung saan ang sabi niya ay dalawa yung prioridad na gawin ng Senado ngayong araw. Una, ay i-organize itong Senado. Ibig sabihin, ay mag-a-assign na ng mga committee chairmanship sa iba't ibang komite na meron dito sa Senado. So, ibibigay yan doon sa mga majority senators kung ano yung mga hahawakan nila na komite. At pagkatapos niyan, ay magkakaroon naman o magkukunpin yung Senate Impeachment Court. Pero, sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakarating na rin sa kanya yung mga ugong kaugnay sa posibleng kudeta. Binabanggit niya na noong weekend,
12: At kahapon hanggang kaninang umaga ay wala namang nagsabi sa kanya sa mga kasamahan niya doon sa 12 niyang kasamahan na umaalis doon sa kanyang liderato. Kaya sa pagkakaalam niya, intact pa rin naman sila. Pero sabi nga niya, hindi niya masisisi ang mga ito kung may mga kumausap sa kanila, lalo't ipinipressure daw at binibigyan ng mga, o kaya naman daw ay inooferan ng magandang kapalit. At binanggit niya na sa, kung sakali man na ongoing yung session at may mag-raise na ipabakante ang lahat ng posisyon at ulit dito sa Senado, ibig sabihin, ikukudeta yung kanyang leadership, ay hindi daw niya ito haharangin at pababayaan niya. At bahala na daw dung sa grupo na ito ang sisi kung sa kanila naman mapunta yung sisi na sila yung gagawa ng akbang para naman mapigil yung pag-convene kaugnay dito sa Senate Impeachment Court. Kanina, kanya-kanyang meeting, yung mga senador, merong grupo na minority na nagpulong. Ngayon naman, pasado alas dos ngayong hapon, after ng press conference ni SP Cayetano, ay pupulungin niya yung majority. May kailangan lang daw sila mga pag-usapan bago sila tuluyang mag-session alas tres ngayong hapon. At tinanong pa rin namin kung gaano siya kahanda, kung hindi ba, kung handa siya na siya ay may pinakamaiksing Senate leadership kung sakali man na mapatasik siya sa pwesto. Sabi niya kung 8-day lang daw yung mission na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay tatanggapin daw niya ito. Mas mahalaga daw hindi yung haba ng panunukulan kung hindi paano ito naging meaningful. Sinagot din niya yung accountability pagdating sa nangyari dito sa Senado at kabilang dyan yung Barilan at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, paano siya tinetake responsibility niya, paano niya itetake responsibility yung nangyari gayong ang NBIA niya ang pumasok dito sa Senado, sa compound nila ng Senado at namaril. Kaya sabi niya, ang dapat mag-resign hindi siya kundi ang mga taga-NBI. Kinukusyon din niya ang DOJ at NBI, bakit sila ang mag-iimbestiga samantalang sila daw yung involved dito sa nangyaring insidente. Kaya wala daw siyang kahit anumang dahilan para mag-resign, para mag-bitiw sa pwesto gaya ng hinihingi ng iba. Kaugnay naman sa resignation ni Secretary General Mark Leandro Mendoza, binanggit niya na nagpasa na ito ng resignation sa kanya noon pa mang una. At, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya dinidesisyonan kung tatanggapin o hindi ito. Kaugnay naman sa suspension order ng OIC ng Senate Sergeant-at-Arms na si General Mau Aplasca, binabanggit niya na may iba't iba silang opsyon at tinitingnan nila kung alin ang gagamitin dito sapagkat binabanggit niya na may mga certain officials na hindi naman capable ang Office of the Ombudsman na magsuspinde. At kanina, kaugnay pa rin sa issue ng CCTV, sabi niya, hindi totoo na walang kuha ng CCTV, meron at katunayan na i-turnover niya ito sa PMP at hindi dapat niya mag-alala ang DOJ, NBI at iba pang agencies dahil sa harap mismo ng DILG Secretary at ng PNP nung i-transfer yung file na yun at para patunayan na hindi dinoktor, hindi inedita yung video. So, kung ano yung mangyayari sa session alas 3, kung may leadership challenge, tatanggapin daw niya ni SP Alan Peter Cayetano. Pero kung wala, tuloy yung kanilang inilatag na pag-assign ng committee chairmanship at pagkatapos ay ire-refer ang Articles of Impeachment sa Committee on Rules. Ire-report out ito agad, anya, at pagkatapos ba i-report out sa plenary ay mag-convince sila bilang impeachment court. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado.
8: Robert,
12: yan ang
8: Robert. Yes. Meron lang tanong ha. Para malinaw lang doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, binanggit mo kasi kung hindi magbabago ang numero at siya ang ma-retain, di ba, na Senate President, ang uunahin niya ay pagbabago muna sa mga or yung pagpapangalan dun sa mga committee chairmanships bago ang pag-convene ng impeachment court. So ibig sabihin, sasabihin niya yung mga possible names ng majority ng mga members niya kung sino mag-handle ng education, yung mga importanteng committee.
12: Tama yan.
8: Tama ba?
12: Tama yan. I-nominate them sa floor kung walang po kontra. So sa kanila mapupunta yung mga committee ngayon, yung assignment ng mga committee chairmanship.
8: Okay, so binanggit niya ba yung, let's say, specific committees, blue ribbon, yung mga mga powerful like yung education? Mm-hmm. Sino mga magbabago? Agriculture?
12: Wala siyang binanggit specific committee. Sabi lang niya ay may mga committee na posibleng ma-assign na ng chairmanship mamaya kung masusunod yung kanilang latag ng session ngayong hapon, Danny.
9: Oo. Sir, Sir Robert, attendance-wise, sinabi ba kung sino ang mga a-attend? I'm more particularly wanting to know if Bato will be there or will he be on Zoom and Senator Robin Padilla as well.
12: No mention sa kanilang dalawa, Rica. Hindi yan na pag-usapan sa press conference. Pero simula kaninang umaga, may nakita na ako mga majority senators, minority senators, pero si Senator Ronald Bato de la Rosa, wala. Si Senator Robin Hood Padilla, hindi ko lang alam kung hindi lang kami nagkasalubong, pero so far, dito sa labas ng pagtayo ko at pagkita ko sila Senator Lauren Legarda, sila iba pa mga majority senators. Yung mga nakita ko, pero si Senator Robin Hood, hindi ko pa siya napansin. So, ayun ang aabangan din natin pag-start na kanilang plenary session alas 3 ngayong hapon, Rica.
9: Oo, isang mabilis na paglilinaw din, Robert, no? Yung sinusulong ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na magiging pwedeng umattend online, magboto online, applicable to the impeachment proceeding lamang yan, hindi kasama itong regular sessions, no?
12: Rica, in question yan dahil wala pang approval yan ng minority ng mga senador. So, pwede nila yan i-challenge anytime kung ma-erase yan mamaya dito sa session nila.
9: Alright, sige. Maraming salamat, Robert Mano. Extra, please.
12: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
8: Okay, puntahan natin ang isa pa nating kasama, minority senators, nagpupulong isang oras bago nakatakdang pag-convene bilang impeachment court. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
13: Dani at Rica, kasalukuyan nagpupulong ang mga miyembro ng minorya ng Senado ilang sandali yan bago ang nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Dumiretso yung siyam na miyembro ng minorya sa opisina ni Minority Leader Vicente Soto III. Kasama naman sa mga dumalo sa pagpupulong, sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito na parehong independent. Matatandaan natin, hindi sila yung hindi sumama sa pagboto o botohan sa pagpapalit ng liderato ng Senado noong nakaraang linggo. Sumatotal, 11 senador yan ang kasalukuyan at patuloy pa rin na nagbi-meeting simula kaninang bago mag-alas dos, no, sa opisina ni Senator Soto.

0: Ito,
1: Ambush interview
0: dahil
1: ano yung
0: dyan sa sulo na
1: nakakontribute
0: naganap
1: either
0: sa
1: sa plan
0: Senado.
1: natin patungkol nga doon sa umuugong na posibleng pagpapalit ng liderato, ang tikom ang bibig ni Senator Legarda at ang nung tinanong siya kung matatag ba o intact ba itong mayorya, ang kanyang sagot ay focus umano sila sa kanilang trabaho. Kanina dumaan na rin dito si Secretary General ang Marco Leandro Mendoza at natanong siya tungkol doon sa napapaulat na pagre-resign umano niya binang Secretary ng Senado. Ang kanyang sagot ay mamaya daw abangan kung ang patungkol dyan at natanong din natin siya kung na-serve na ba, natanggap na ba ng Senado yung sabi na naman mula sa Office of the Ombudsman at ang kanyang sagot ay kumpirmado na tanggap na nila maging yung sampi na naman mula sa CIDG. Para yan doon sa 6 months preventive suspension without pay ni Sergeant at Arms Mau Aplasca.
2: Jom,
1: Rika, Danny.
2: Jom, sabi mo kanina, 11 yung nag-una, no? Initially, nag-meeting doon sa kwarto
1: yes
2: ni Tito Soto, kasama yung dalawang independents, di ba? Tapos dumaan afterwards si Senator Legarda. At sino isang senador? Bale?
1: Senator Legarda at saka si Senator Mark Villar.
2: Mark Villar.
1: Dumaan sila dito sa fifth floor pero hindi sila pumasok sa opisina ni Senator Soto. Bagkus, dumiretso sila sa opisina ni Senator Jinggoy na miyembro ng mayorya. At ilang sandali nga lang yan, lumabas na rin sila si Senator Mark Villar, si Senator Keith Estrada, at maya-maya ay sinundan na yan ni Senator Legarda na niya rin nagpa-unlock ng interview, very very short, ambush interview lang yun nangyari kanina. At gaya nga na nabanggit ko, natanong si Senator Legarda patungkol sa posibleng pagpapalit ng liderato, hindi siya sumagot, at pero makulit ang media at tinanong siya ulit patungkol naman sa kung gaano katatag itong 13 miyembro ng mayorya. Ang kanyang sagot ay focus umano sila sa kanilang trabaho.
3: Job, isang mabilis. Mula pumasok itong si Senator Zubiri at Ehercito doon sa office with the minority group ngayon, no? Hindi pa ba sila lumalabas?
1: Rika, hindi pa rin sila lumalabas.
2: Yung 11, no?
1: Yung 11 na yan. Pero okay, maidagdag ko na lang din kanina, nagmo-monitor tayo dito. Meron kasing balita na posibleng tumalon mula sa mayorya si Senator Chis papunta sa minorya. At posibleng siya ulit yung tumayo bilang Senate President. Merong tweet dyan si Senator Pantelo Lacson kung saan itinanggi niya yung balitang yun. Wala umanong ganong klaseng balita or mangyayari.
3: Okay, reason I ask din kung lumabas na yung dalawang independent ngayon, no, is because malamang nagkakaroon ng usapan sa panliligaw o pagpapalit nito ng liderato or whatever Senate leadership change na naman tayo ngayon. Did they say kung kinausap rin sila ng majority block?
1: Rika at Danny, no, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam sila kasi nagmamadali sila simula nang dumating sila dito sa fourth floor, sa sixth floor ng Senado. Dumiretso agad sila sa opisina ni Senator ni Minority Leader Soto at hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon para makapagtanong sa kanila.
3: Alright, sige.
2: Abangan,
3: ka
2: abangan.
3: Mamaya. Oo, dahil may
2: abangan
3: mga susunod na kabanata pa talaga ito hanggang season finale. Go ahead, extra muna, Jom.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EZMM.
3: Maraming salamat, Jom. Sundan natin. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Kasama naman natin Bert Dizon. Bert, go ahead.
4: Rika, Dami, sa mga sandaling ito ay nagsisimula na yung programa ng Filipinos Do Not Yield Movement. Kanina ay sila ay nagsagawan ng Jericho March mula sa panulupan ng Diokdo Boulevard hanggang makarating dito sa Senado. Ayon doon sa mga organizer, mahigit 200 mga aralista ang kasama nila ngayon. At patuloy pa rin nilang panawagan, Dami at Rika, ang pagpapatalsik kaya Senate President Alan Peter Cayetano maging patuloy ng impeachment trial dyan sa Senado at yung pagpapa-aresto kay Senadora Bato de la Rosa. Sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung kanilang palatuntunan. Kung makikita nyo sa aking likod, ipapandang natin, no, Danny at Rika, kung makikita nyo sa aking likuran, iba't ibang mga sektor ito, kabilang sektor ng mga kabataan nandito din, iba't ibang mga sektor mula sa iba't ibang progresibong grupo. May mga nakita din tayo kanina dito ng mga artists. Oh, yung mga ito, meron silang mga ginawang mga placard. At kayo din, ang panawagan nila is yun nga, patalsikin si Cayetano, itisin si Sara at arestuhin si Bato. Ang sabi ng organizer dito, ay

0: magpapatuloy yung kanilang palatuntunan kasabay noong pagkukonvene ng impeachment court dyan sa loob ng Senado. Sa mga sandaling ito naman ay nakamobilize yung ating mga anti-riot police. Ayan, nakamobilize sila. Makikita nyo na dala-dala pa rin nila yung mga shield at sila pa rin dito ay nakaposisyon sa may intersection yan, Dani at Rica, ng Senado. Kung makikita nyo doon sa likod nila, ito yung intersection ng Senado. Pinalilibutan nila yon nang sa gayon nga para hindi makaabot mismo doon sa harapan ng gate yung mga magsasagawa ng kinus protesta ngayong hapon. Dani at Rica.
1: Sino ito? Bert, nakita nyo ba o meron bang bilang kung gaano karaming tao ang nandyan ngayon sa labas?
0: So far, Rica, itong Pilipinos Do Not Yield Movement, halos mahigit 200 sila ayon doon sa mga organizer. Wala pa tayong nakikitang mga pro-Duterte supporters sa mga sandaling ito. Itong mga nakikita natin, ito yung mga anti-Duterte, yung mga nagsusulong ng impeachment para kay Sara Duterte at yung pagpapatalsik na kay Cayetano at yung pag-aresto kay Bato. So far, sila pa lang yung grupo na nakikita natin. Pero kanina, pagpasok natin dito sa may ng Senado, ay nakita na natin yung Bayan Mugda na nag-assembly doon sa may film center. Bumubuo sila ng grupo doon, nagtitipon-tipon muna sila doon dahil mga around 2:30 o mga alas 3 ay magmamatcha rin sila kasunod nga nung pagsisimula o pagkukonvene ng impeachment trial dyan sa loob ng Senado, Dani at Rica.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Bert. Extra muna.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, Things MM.
2: VP Sana Impeachment, the DZMM live coverage. Live coverage.
1: Nakuha po muna natin ang ilang mga sitners, no, situationers sa labas ng Senado pati na rin doon sa nangyayari sa loob ng Senate halls habang hindi pa po nagsisimula ang sesyon ng Senado ngayong araw na ito. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang kanilang unang pag-uusapan ay ang committee chairmanship bago sila magpulong as bago sila mag-convene as an impeachment court. Ilan lamang yan sa ating mga abangan, pero I think talaga ito impeachment court partner ang hinihintay natin.
3: That is if he will retain the number
1: before
3: the start of the session ng 3 p.m. No? Eh, kasi very fluid ang sitwasyon, eh. Hindi natin malaman. Eh, kasi until now, sinasabi nga ni, ano, di ba, ni Job, nandoon pa yung minority.
1: Kaya nga.
3: And they have already 11.
1: Tama.
3: Napaka shaky pa yung number na.
1: At saka, nasa gano'ng kadaming beses ba tayo pwede magpalit ng liderato sa isang
3: pwede
1: ano
3: naman,
1: tawag dito?
3: Anytime, as long as they enjoy
1: yun
3: the numbers.
1: Nga. Pero diba? Kasi nga, partner, paano kung kunyari, ngayon, contest, may mag-contest agad. Pwede bang agad-agad may mag-contest na naman?
3: Eh, depende.
1: O, mamaya tanongin natin si Attorney Rico dyan mamaya. Hihinga po muna tayo. Sandali, habang nagkakabulol-bulol na kami dito. At magbabalik po ang ating special coverage ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ang oras ng nagmamadaling hapon, 2:41.
2: VP Sana Impeachment, the DZMM live coverage. Live coverage. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape, kape, kape!
8: Good morning!
2: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Nagbabalik ko tayo sa ating special coverage nitong kay VP Sara impeachment. Mula sa Senado, ako po si Danny Buenafe at syempre ang aking kasama.
1: Rica Laza po ang inyong mga kasama rin. At meron din po tayong isang eksperto sa batas. Joining us, Attorney Rico Domingo on the studio. Attorney, thank you for joining us po ngayong apon.
10: Good afternoon again.
3: Okay, Attorney, dahil narinig nyo kanina, di ba, may sinasabi si Senate President Cayetano, if he retains yung number, for now, parang hindi pa naman nagkakaroon ng change, no? Uunahin niya yung committee chairmanships. Kayo na nasa hanay ng mga diba, legal profession, kayo ba ay nangangamba na at least for a while mukhang hindi muna magkoconvene at uunahin yung committee chairmanships?
10: Well, nasa prerogative ng Senate President yan, assuming that he retains it. So ang mangyayari dyan is probably administrative matters muna yan. No? So yung appointments and the designation of the committee chairman and the members, probably uunahin niya. And that is his prerogative, no? So nasa kalendaryo ng kanyang Senate yon. But again, I think he has a commitment, assuming that he retains the Senate presidency, yung second portion yon magkakaroon ng convening of the impeachment court. Yun ang sinabi niya.
3: And this should happen also today.
10: Today also.
3: Nag-hope kayo.
10: Yes.
3: Diba?
1: Oh, who partner. Isn't? Diba? Who isn't hoping for that to finally continue? Kasi dalawang taon na to in the making eh.
10: Yes.
1: Itong impeachment na ito, partner.
3: Na naudlot last year.
1: Naudlot. And we're still facing the same questions, the same articles of impeachment, and the same excuses na naririnig natin sa kampo ng Vice Presidente. Sinasabi, Attorney, no, na hindi naman kailangan na humarap ang Vice Presidente personally on an impeachment trial.
10: Yes.
1: Hindi pa naman ito din, hindi pa naman, is she or her team already required to face the Senate Impeachment Court today?
10: Today?
1: Mm-hmm. If today ang convenient.
3: Hindi ngayon.
10: Necessarily. Mm-hmm. Pag na nakareceive na sila ng summons, mm-hmm. that's the time that they have to file an answer. Mm-hmm. Then after that, they have to come out and mm-hmm. and represent themselves in the court.
1: Mm-hmm.
10: Pero right now, hindi pa kailangan yan.
1: All right. I heard din po kasi na wala yatang invitation given to the prosecution panel. So hindi rin ba sila required to
10: attend
1: sila.
10: Mm-hmm. In fact, the Senate President should have already transmitted the invitation for the prosecutors of the House to make a presentation already.
1: Mm-hmm. Even if wala sila invitation, they should be there.
10: The traditional way is that they are invited, and under the rules, they should be invited. They mm-hmm. should be not really invited, notified mm-hmm. that the Senate, the trial court is ready to receive the evidence already.
3: Pero do they have to be on the first day? Katulad ngayon, hindi pa naman kasi sigurado na let's say makapag-convene agad. They don't have to be physically present.
10: They don't have to be physically present, but uh-huh. again, there are words that certain House representatives would like to be there.
3: Yeah, kaya nga eh.
10: Physically, I think 11 of them
3: yeah.
10: would like to be there uh-huh. to show the people, particularly, that they are ready to prosecute.
3: Pero for now, if ever na, let's say, may convene today, yung impeachment court uh-huh. ng Senado, kailangan ba, forthwith din, pangalanan na rin kung sino yung mga private prosecutors ng
10: hindi
3: House?
10: Pa naman.
3: Hindi naman?
10: Hindi pa naman. Mm-hmm. Eventually, they will have to name them. But that would be, you have to be remember, they are under the control and supervision
3: ng House.
10: Public prosecutors.
3: Right. Mm-hmm. Oh, oh.
1: Kailan po sisimulang pag-usapan yung rules that they would want to change?
10: At this juncture, I think they should already mm-hmm. publicize that because even during the time of mm-hmm. Senate President Juan Ponce Enrile, mm-hmm. they already issued the rules and regulations. No?
3: Mm-hmm.
10: Then kung babaguhin nila yon at may mga revisions, then they should be already publicizing mm-hmm. them.
1: Mm-hmm.
10: And sometimes they have to even present that as a publication in the newspaper of mm-hmm. daily mm-hmm. the circulation. So, dapat open sila dyan, transparent ang rules and regulations na yan.
1: Mm-hmm.
10: Malaman lahat ng tao, lalong-lalo na ng mga members and the parties involved in the trial, mm-hmm. impeachment.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang ilan sa mga naririnig natin na maaari nilang gawin o baguhin ay una, yung kay Senator Marcoleta mm-hmm. na pag-aalaw na mag-attend virtually ng isang senator
3: online.
1: Pagboto online. Yung isa naman po ay yung evidences na kanilang tatanggapin.
3: Mm-hmm.
1: Maari ring baguhin po pala yon.
3: Mm-hmm.
1: Pero kung babaguhin nila ang pagtanggap ng mga ebidensya, that will be a big change mm-hmm. doon sa prosesong ginawa ng lower house, mm-hmm. di po ba? Mm-hmm. Ano ang dapat natin ikatakot dito?
10: Ang kitatakot natin would be, again, there'll be some maneuverings in revising the rules, no?
3: Mm-hmm.
10: So, something that they have to look at in a way that will favor yeah. their position in the impeachment trial. Pero I want to think that they are in good faith, no? Kunyari yung revision na maging by internet, mm-hmm. they gusto nilang
1: yeah.
10: gusto nilang gawin yon. And that's mm-hmm. something that is usual and that can mm-hmm. be part of the process.
3: Attorney, pasensya na ho, putulin lang muna namin kayo pero ibalik natin kayo mamaya. Pero meron lang tayo papasok, merong update mula sa Senado. Sa plenary, nandun na ating kasama si Robert Mano. Robert, go!
11: Danny, paisa-isa na dumarating dito sa session hall ng Senado ang ilan sa mga senador at guest na ng mga senador dito na nandito sa may gallery. Una dumating dito sa session hall si Senator Jim V. Hercito at kasunod niya ay si Senator Panfilo Lacson. Bagamat sinusubukan namin sanang kumuha ng panayam sa kanila ay nag-beg off na muna sina. Nakikita ko na rin si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at pati yung mga staff ng mga senador ay nakapwesto na dito. Mas kakaiba yung security setup ngayon dito ay kinakapkapan yung mga papasok dito sa session hall at mas mahigpit na rin yung pagpapapwesto kabilang na dun sa media na hindi na po pwede makalapit doon sa mga senador. Alas 3 ngayong hapon, inaasahan ang pagsisimula ng session kung saan kabilang na dun sa mga gagawin dito ay yung pag-identify o pag-assign ng mga chairmanship sa iba't ibang outstanding committee nitong Senado. So mamaya sa development, kung ano mga development na mangyari dito, yahatid ng Radyo Patrol. At syempre, kung may mga makakausap tayo, Dani, ng mga senador, ay babalikan ko kayo agad dyan sa studio. Yan muna ang balita.
1: Oo, Sir Robert, isang mabilis. May nakikita ka bang pwesto dyan sa plenary para sa mga prosecuting team?
11: Actually, gallery ito, may mga available seat, pero walang nakasulat na reserve or kaya for prosecution na mga ganon. Walang nakasulat na ganon, Rica.
1: Alright, sige. Maraming
3: Robert,
1: salamat.
3: Robert, teka, meron bang naaninag ka na Senator Robin Hood dyan?
11: Hindi ko pa siya nakikita. Actually, simula pa kaninang umaga na labas-pasok kami sa different offices dito. Hindi ko pa siya nakita. Pag nakita ko, tatawagan ko kayo agad at subukan din natin kausapin, Danny.
3: Okay. Maraming salamat, Robert Mano, mula dyan sa Senado. Partner.
1: Oo. Mamaya-maya, abangan naman natin ang update ni Pamela Vasquez doon naman sa
3: Kongreso.
1: Kongreso. Oo.
3: At, kasi importante rin dahil yung ano eh.
1: Tama.
3: Kung talagang aaten, kasi kahapon umaten pa sila ng misa, di ba? Sa EDSA Shrine.
1: Ano eh, sinabi rin ni Kong Joel kanina na pinag-uusapan na nila kung sila ba ay pupunta o hindi. Okay, so habang wala pa, balikan natin si Attorney Rico. Attorney, dun po sa hinahanap nga po natin yung ilang mga miyembro pa ng Senado, no? If they don't attend today, knowing na they will need to be to convene the impeachment court, anong mangyayari sa kanyang absence?
10: Dapat magkaroon muna ng quorum. Pag walang quorum yan, they cannot convene as impeachment court. So upon reaching the quorum number...
1: Which is how many?
10: Which is about, at this juncture, I think it's one half, plus one. It is a quorum, no? To convict is two-thirds, no? So ang mangyayari dyan would be mag-oath sila, may affirmation ng oath, nakatoga na sila, at manunumpa na sila sa sa kanilang ano. And the Senate President has to now notify the House of Representatives that they have received the articles,
3: okay,
10: articles of impeachment, and that they're ready now to accept the evidence. No?
3: Okay.
10: And dapat ang House naman would have to name the prosecutors. I think the prosecutors, the House prosecutors, will be about 11.
3: Okay.
10: The public prosecutors. Mm-hmm.
3: Attorney, pasok lang natin ngayon, ha? Nandun na ang ating kasama sa Kongreso. Anong update ni Pamela Vasquez? Pam, go!
12: Yes, Danny. So far, sa panig pa lamang ni mamamayang Liberal Party List Representative Lina De Lima, ang nagkumpirma na nakaalis na siya sa Kamara para magtungo malapit sa Senado. Ayon sa kanyang team, bago mag-alauna ay nakalabas ng mababatas, ngunit walang ideya kung magkakasama o magkakahiwalay na umalis ang House Prosecutors. Matatandaan ko nang sinabi ni De Lima na sa vicinity o malapit lamang sa Senado sila para abangan ang abiso ng Senado oras na mag-convene na ito bilang impeachment court. Kinumpirma naman ni Kabataan Party Representative Rene Co na isa siya sa mga itinalagang impeachment spokesperson para sa trial ni VP Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Pam, hindi pa sila agad papasok doon sa gallery.
3: Senado?
1: Oo.
12: Oh, actually, hindi sila papasok mismo doon sa loob ng premises ng Senado. Ang nabanggit nila kanina ay doon lamang sila malapit, kumbaga within the area malapit sa Senado, dahil nga iintay nila yung magiging development doon sa loob, yung kung ano yung mangyayari doon sa Senado. At aabangan din nila na kung magkukunbin man ng Senado bilang impeachment court, ay aabangan din nila kung sila ba ay tatawagin para nga doon sa kanilang formal entry of appearance.
1: Mm-hmm. How many of the prosecuting team are we expecting to attend today?
11: 11.
12: Yung information natin kung ilan na yung mga bumabiyahin, no, so far, ito palang team ni ML Party Representative Lila De Lima, no? Pero kung tatandaan natin, kung babalikan natin yung mga nakaraang interviews with the House Prosecutors, ay lahat naman sila ay pupunta o kumbaga naka-prepare na in any event
3: umaten
12: na ipatawag sila, ay full force naman sila na pupunta doon sa Senado.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Pamela Vasquez.
12: Maraming salamat.
3: Thank you, Pamela. Ano, balikan na natin si Attorney Domingo muna. Attorney, sorry, napuputol-putol ang ating diskusyon dahil sa mga nangyayari in both houses, no, Senate and House. Pero ngayon, pag sakali hong, let's say, siya na ho mismo, si Senate President Cayetano ang may numero as of now, at siya ang makapag-convene after ng committee chairmanship yung pagpapalit, just in case makonvene niya, tapos sabi niyo dapat naka-robes na sila, di ba? Pag-convene, di ba? If ever na mag-change na numbers later on, pwedeng-pwede naman, no? Walang against the rules or against the Constitution na magpalit in the middle of, let's say, pag-convene ng impeachment court.
10: That is a gray area, no? Although that can be questioned or made an issue. But the point is that there should be continuity.
3: Okay.
10: No? After they have already affirmed, nagkaroon na siya ng oath of affirmation, dapat nanumpa na siya, nakasama na siya sa trial court.
3: Nanumpa na sila eh.
10: That means they are bound by the oath of affirmation and therefore they cannot turn it back anymore.
3: Okay.
10: Regardless of who is the leader of that particular Senate judge and court.
3: So it means, attorney, it could be a problem later on na kung nari bigla magpalit ng presiding officer?
10: Hindi naman problema if that is the assent and the concurrence of
3: majority.
10: Necessary majority, then let it be. So ang mag-preside would be another person if it's not Senate President Alan Cayetano.
1: Tignan po natin yung makeup ng majority ngayon no ng ating Senate judges mamaya pag nag-convene sila. Of the 13 na majority, 11 of those ay may mga pending or meron silang issue
3: kaso?
1: Or may mga kaso na po talaga, no? And they stand to benefit from what may happen, whatever their decision may be. Granting that knowledge and the need for them to be impartial, who will call them out?
10: Okay, let's define first what is political neutrality. No? Mabasahin ko na lang. No?
3: Sige, attorney.
10: Political neutrality shall be defined as exercise of the public official's duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay. Yung sinabi ni Rica, totoo-totoo po yan. No? Unfortunately, wala tayong tinatawag na recusal, inhibition to try the particular case. No? Mm-hmm. Sa rules of court, meron tayo noon. Although, of course, you know that the rules of impeachment under the Senate would be supplementary ang rules of court. But in practice and in tradition, yung recusal or inhibition ng member ng judges, ng senator judges, hindi yan eh. Nasa kanilang discretion yan.
1: Mm-hmm.
10: Hindi yan pinupwersa silang mag-recuse.
3: Nasa konsyensya
10: na po sila.
3: Nasa
10: konsyensya na po sila at kanilang delikadeza.
1: Mm-hmm.
10: Kaya kung makikita nila at meron silang delikadeza, which is very remote, no?
1: Mm-hmm.
10: Eh, dapat nun mag...
3: Ano ba? Napaka-ano naman ang
1: hopeless
3: description na remote ba na walang delikadesa, karamihan na dormi?
10: In the first place, dapat ba sila na nandyan?
3: Okay. Na supposedly 11, di ba? Nasa majority. Sa social media, kitang-kita mo naman yung
10: Kita po naman natin. Yeah. In fact, there's a gag order under the rules ng Senate.
1: Mm.
10: They're not supposed to comment or say something about the merits of the case. A gag order po yan. That would be pertaining to the prosecutors, the Senate judges, and the parties, as well as the respondents, and the lawyers. They're not supposed... Kaya pag nag-convene na ng impeachment court na yan, they're not supposed to say anything about it.
3: Okay. Partner, pasok lang natin. Alas stress na kasi, no? At kuha lang tayo ng update kay Robert Mano mula dyan sa Senado. Robert, ano nangyayari?
11: Tani, halos narito na yung mga senador na sunod-sunod na dumating dito sa session hall, kabilang si Senator Robin Hood Padilla. Ang majority senators nang galing sa likod ng nanggaling dito sa main door ng session hall, sabay-sabay, halos magkakasabay sila na pumasok. Abang yung minority senators at kabilang yung ilang independent senators ay nanggaling naman sa likod ng session hall. So, halos magkasabayan yung kanilang pagpasok. So, ibig sabihin, both opposite end ay doon dumaan yung magkabilang panig ng mga senador. Nakatayo na sila ngayon. At ang hindi ko na lang nakikita dito ay si Senator Ronald De La Rosa. Pero ngayon ay nag-uusap si Senate President Alan Peter Cayetano at si Minority Leader Vicente Soto III. Habang ang ilang mga senador ay nakapwesto na sa kanilang mga upuan, kabilang sina Senator Christopher Bongo, nakatabi si Senator Robin Hood Padilla, sa kabilang panig ay si Senator Erwin Tulfo, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo. Nag-start na, ikinol na ang pag-start ng session. Pagdaraos ngayon ng panalangin at pagkatapos lupang hinirang dahil Monday ngayon ito yung nangyayagawa lagi sa session. Pakinggan natin ang session.
13: Kami sa inyo bilang isang bansa sa aming oras ng katotohanan. Nagpapakumbaba kami at humihiling sa inyo. Magtatag ng katarungan nang gumaling ang aming bayan. Pinapanalangin namin ang lahat ng magiging senator judges at lahat ng opisyal sa parating na impeachment trial. Naway ang magiging pasya, bawat pasya namin ay nakatuntong sa katotohanan, ebidensya at konsensya. Panginoong Diyos na ng katarungan, gabayan niyo kami sa paglilitis na haharapin upang masagot ng tama ang mga tanong na sino ba kami bilang mga Pilipino, bilang isang bayan? Patas ba ang batas dito sa lupang hinirang o kalasag lamang ng makapangyarihan? Tulungan niyo po kaming gawing daan. Gawing daan din ito tungo sa katarungan at katotohanan para sa bawat Pilipino, lalo na sa pinaka madaling apihin at abusuhin. Panginoong Diyos ng kasaysayan, tulungan niyo po kaming sagutin ang hamon ng panahon at unahin ang interes ng bayan at hindi ng sarili. Tulungan niyo po kaming bigyang bigat ang hatol ng kasaysayan at hindi ng politika. Salamat sa maraming pagkakataon niyo ng pagsagip sa amin sa tila tiyak na kaguluhan at sakuna. Panginoong Diyos na habag, ng habag, katarungan at kasaysayan, habang nagaganap ang paglilitis, ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan, ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Magtaas po kayo ng mga pinunong naunawaan na ang tungkulin sa bayan ay sagrado, ng mga pinunong tunay na pastol naglilingkod, hindi inaabuso ang kapangyarihan. Padaluyin ninyo ang katarungan sa Pilipinas na parang ilog at ang katwiran na parang batis na hindi natutuyo. Sa inyong habag ang paglilitis na ito, gawin niyo pong simula ng pagbabago tungo sa katapatan, pananagutan, paghilom ng aming bayan. Sa inyong banal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.
14: Thank you, Senator Pangilinan.
13: Ito, gawin niyo pong simula ng pagbabago tungo sa katapatan, pananagutan, paghilom ng aming bayan. Sa inyong banal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.
14: Thank you, Senator Pangilinan. The Servus Dei Vocal Ensemble will lead us in the singing of the Philippine National Anthem. The group will also render a song entitled Bagani after singing the National Anthem.

0: doon nila isuot yung kanilang robe. At ang mangyayari dito pagbalik ay after nung mga panunumpa na gagawin ay ilalatag na nila yung schedule. Dito din posible na magbigay na ng mga summons o sa tanggapan ng Vice President at bigay na din yung ilang pang mga kung ano pang hihingi nila ng mga dokumento mula sa defense, pwedeng mula sa prosecution at tingnan at yan, tinatawag ng media si Senator Robin Padilla pero ay hindi, tumagi siyang lumapit sa media. At yun, may dalawa pang bagong may dalawa pang robe din na ipinasok dito sa session hall. Pagamat hindi pa lahat nakasuot nitong robe na kanilang gagamitin sa impeachment court. For context, magkaiba ang session ng Senado at magkaiba ang Senate Impeachment Court. Sa session kanina, inirefer lang yung report out at inirefer yung articles of impeachment. At pagkatapos ay pagka-report out ay yun na yung naging batayan para i-refer sa Rules Committee at humirit na mag-convene bilang impeachment court. Medyo lumalapit si Senator Robin Hood Padilla. Susubukan ko lang lumapit. Ayan. Medyo malayo tayo, hindi tayo pinalalapit. Pinatanong siya kung siya yung kasama ni Senator Bato. Hindi lang natin marinig. Rika, babalikan ko kayo mamaya. Susubukan ko lamang makalapit sa kay Senator Robin Padilla.
1: Okay. Maraming salamat, Robert. Meron ba update?
2: Isang makasaysayang paglilitis. Isang bansang nakamasid. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Silipin ang bawat yugto mula sa mga testimonya, ebidensya at argumento hanggang sa hatol na maaaring magtakda sa direksyon ng politika sa bansa. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial.

0: Hinihintay po natin ngayon na magsimula na ang Senado sa pag-convene nila as an impeachment court. Medyo maaga pa lang ngayon nagkakaroon na tayo ng mga pagbabago, no, partner and attorney. We saw a change in the Senate Secretary sa pamamagitan ni Attorney Jose Luis Montales na kailangan nga nilang gawin yun dahil once mag-convene ang impeachment court, siya na ang tatayo bilang clerk of court. At nagulat din tayo dito sa pronouncement ng dalawang senador, si Senator Mig Zubiri and Senator JV Ejercito. Sinabi nga po ni Zubiri na siya ay
1: sumanib na.
0: Oo, magpapa-associate na siya, sasanib siya sa minority. Medyo nalito nga ako ng una doon sa sinabi ni Senator JV. Dahil sinabi niya muna, I want to
1: retain yung kanyang independence.
0: Retain my independence.
1: Pero nung pinush siya, sabi niya, I'd still be in a minority.
0: So ngayon, the count now stands at 11 minority members, 13 ang ating majority. Ang laki ng difference no ng ng etong Senate na ito kaysa yung kumpara last time na pupugak-pugak talaga yung Senate minority natin. Ngayon malaki ang bilang ng ating Senate minority members. Hinihintay pa po natin ang pagbabalik ng Senado. So pag-usapan na lang muna siguro natin ngayon kung ano ang what to expect when the Senate will convene as a trial court. Attorney...
1: Nabitin lang ako dun sa pinipilit nilang makuha sana si Senator Robin para malaman natin what was his role, di ba? Yung tungkol dun kay Bato, if they were together. No? Parang kinukuha ng media, so hopefully makakuha tayo update from Robert.
0: Yun ang binubrus ko ni Robert ngayon. Kaya yes.

0: Tingnan muna siya. So, Attorney Rico, salamat po for waiting with us, no? Once they convene as a Senate trial court, no? Ano po ba yung mga what goes first on the agenda?
1: Ang una dyan would be the Senate President, who is the presiding officer of the Senate trial, will have to be taken under oath.
0: Mm-hmm.
1: Pag oath of affirmation siya,
0: mm-hmm.
1: after that, he will call his colleagues so that there'll be a mass taking of the oath under mm-hmm. affirmation.
0: Mm-hmm.
1: No? Mm-hmm. So pagkatapos nun, they will already schedule all the trial dates.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No? So as of now, what we know is that the trial dates would be on Mondays, Wednesdays, and
0: yeah.
1: Fridays.
0: Uh-huh.
1: Unless they change it already. Uh-huh.
2: Three or four days yata in a week. Eh.
1: Uh-huh.
2: Hopefully, magawa nga nila. At saka, kung hapon. Kasi in the morning yata would be di ba parang will be confined to mga committee hearings.
0: Regular so, sessions, session. Yes.
2: Yun, oo. So sana matuloy yung gano'n. Pero that will be decided after ng oath-taking muna.
1: Uh-oh.
2: After nitong robes.
1: Oh, oath-taking.
2: Mm-hmm.
1: Pero I think, paulit-ulit ko po yata ang sinasabi ito, no?
2: Uh-oh.
1: They have to exhibit political neutrality.
2: Mm-hmm. Which is very important.
1: Upon the convening of mm-hmm. the trial
0: mm-hmm.
1: court.
0: Mm-hmm.
1: So, wala na tayong maririnig na kung ano-ano pang comments, mm-hmm. ano-ano pang mga sinasabi ng mga senator judges, as mm-hmm. well as the prosecutors, as well as the lawyers of the impeachment mm-hmm. courts.
0: Oo, dito nga papasok ang pagiging isang statesman mm-hmm. ng isang lawmaker natin, di
1: correct.
0: Po ba? Pero ano ba talaga ang definition na isang statesman kumpara sa mga nakikita nating mga inaaksyon ng mga senador natin ngayon? Eh, hindi ko din kasi maintindihan to, Attorney Rico eh.
1: Alam mo, marami tayong mababasa about statesmanship.
0: Yeah.
1: Let me just quote to you one very insightful definition. A statesman is a political leader who possesses exceptional wisdom, skill, and integrity dedicated to serving the long-term interests of the people and the nation,
0: mm-hmm.
1: often transcending partition or partisan divides. In other words, walang politiko, mm-hmm. walang partisan.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay they should have the profound sense of responsibility, a clear vision of the future, and they should have a commitment to the rule of law.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: So yan ang ideally ang dapat ng ating statesmanship. So susukatin ng ating mga liderato, particularly the legislators dito sa ating impeachment trial, kung meron silang characteristics na ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So yan ay ang dapat ang huhusga niyan, hindi tayo po.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating masa,
0: mm-hmm.
1: ang ating bayan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sila yung manunood ng impeachment trials
0: mm-hmm.
1: at sila ang magbibigay ng husga.
2: Mm-hmm. Nangingiti ako sa mga description niyo ng statesmanship eh.
0: Kaya,
2: would that apply sa ating composition? Hindi naman sa amin namaliit ko, pero napakabigat kasi yung wisdom, exhibiting a profound sense of responsibility, yung commitment to the rule of law. Ah, di ba? The way I see it, kasi it's di ba, it's more of a political process talaga to, impeachment, di ba? Not necessarily legal lahat ang pag-uusapan dito.
0: Mm-hmm.
2: Pero with the advent ng social media ngayon, ng ibang-iba, comparing to the ERAP and which I also covered at saka ni Corona, wala yung social media in the equation eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero ngayon, yung parang nagkakaroon ng malaking weigh-in yun dito, yung public opinion. Tingin nyo, Attorney Rico.
1: Yan nga, totoo nga yan. Pero regardless of the medium, whether mm-hmm. may social media o wala,
0: mm-hmm.
1: ang katotohanan ay katotohanan.
0: Mm-hmm.
1: So dapat lahat ng ating mga liderato ay magsasabi ng katotohanan, hindi para sa political interest nila.
0: Oh, mm-hmm. Opo. Ayan, mamaya babalikan pa natin ang ating mga diskusyon. Kunin muna natin ulit ang detalye hatid ni Robert Mano. Robert?
3: Rika, Daddy, any moment ay posible nang mag-convene ang Senate Impeachment Court. Majority ng mga senator ay nandito na ulit sa plenary hall at nakasuot na ng kanilang robe. Kanina, habang nagsusuot ng kanyang robe, ay nakapagbigay ng maikling panayam si Senator Robin Hood Padilla at natanong nga siya doon sa pagdawit sa kanya sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi niya, hintayin na lamang yung investigation at ayaw niya muna daw magbigay ng statement dahil gusto niya sa investigating authority sa magbigay ng statement at hindi rin daw, pero dininay niya yung issue kaugnay sa pagtaka sa pamamagitan ng NAIA, pagsakay sa yate. Sabi niya, imposible daw na mangyari yun, bakit pa sila magpapakita kung aalis sila. At wala naman daw siya nakikitang mali kung umalis si Senator De La Rosa dahil binabanggit ng Senate President na wala namang legal basis mula dito sa Philippine Court para i-hold itong si De La Rosa. At bukod dyan ay yun lamang yung kanyang nabanggit kanina at pagkatapos ito nakapwesto na sila at kausap niya na ngayon si Senator Rodante Marcoleta at si Senator Aimee Marcos. At sa kabilang panig yung ibang pang mga senator judges ay nakarub na rin, nakaupo na sa kanilang mga pwesto. Ang hihintayin na lamang ay ang presiding officer na magte-take ng oath at pagkatapos siyang mag-take ng oath ay sa kanya naman magte-take ng oath ang mga senator judges. So yun, pagkatapos ay ilalatag yung magiging kalendaryo itong posibleng pag-usapan diyan, yung magiging kalendaryo itong articles of impeachment, itong impeachment ng Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, number one, pag i-decide sila kung tuwing kailan at anong oras at hanggang anong oras mag-hearing dito ang impeachment court, sapagkat may tungkulin pa rin sila na mag-convene naman as a Senate doon sa kanilang session dahil may mga panukalang batas din sila na kailangan ipasa. So, i-schedule nila yan. Depende sa mapag-uusapan nila dito. May mga lumulutang ng mga schedule dati, may nagsasabi. O dati sinabi na Monday, Wednesday, Friday ang impeachment trial, habang Thursday at Tuesday naman yung Senate session. Pero hindi pa yan final unless mapagkasunduan at aprubahan dito sa pag-convene nila ngayong araw bilang impeachment court. At siyempre, kasunod din yan, ay magpapalabas sila ng kautusan, pasasagutin ang Vice President kaugnay dito sa articles of impeachment na inihain sa kanya dito sa Senado. Matatandaan natin na noong May 13 ay na-transmit dito sa Senado ang Articles of Impeachment si Sec. Gen. Celoy Garafil ng Tamara ang nanguna sa pagtatransmit dito na nireceive naman ng Senate leadership kasama yung mga dokumento, kasama yung boxes of documents na nireceive. Pakinggan natin, balikan na natin ang session.
4: The Clerk of Court is directed to make the proclamation.
5: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: The Clerk of Court will please call the roll.
5: Roll call of members. The Honorable Senator Judges Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
4: With 23
5: Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
4: With 23 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. Senator Judge Villanueva.
6: Yes, Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President.
7: Suspend Thank you.

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, 18 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon, Senado nag-convene na bilang impeachment court. VP Sara Duterte inisyuhan na ng writ of summons para humarap sa Senate Impeachment Court. May 10 araw para maghain ng kanyang sagot. Wanted posters ni Senador Ronald Bato de la Rosa ipinaskil sa ilang lugar sa Quezon City. Diesel at gasolina may dagdag presyo bukas pero kerosene may rollback. At binikinilala sa kamera. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng motion ni Majority Leader Senator Joel Villanueva na mag-convene ang mataas na kapulungan bilang impeachment court matapos ma-report sa plenaryo ang pagtanggap sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Pasado alas 3 ng hapon nang manumpa si Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer na sinunda naman ng panunumpa ng mga senador bilang mga senator judges suot ang kanikanilang mga robe. Nag-issue na ang Senado bilang impeachment court ng summons kay Vice Presidente Duterte na may 10 araw para maghain ng sagot at nag-uutos sa kanya na humarap sa korte kapag naabisuhan na. At 13 ng Mayo, isinumitin ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Naonorita ang nagpulang ang mga senador na miyembro ng minorya isang oras bago ang pag-convene bilang impeachment court. Sa gitna yan ang umuugong na balita na muling papalitan ang liderato ng Senado para patalsikin si Senate President Alan Cayetano. Dumiretso ang siyam na miyembro ng minorya sa tanggapan ni Minority Leader Tito Soto. Kasama naman sa mga dumalo sa pulong sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito na parehong independent at hindi sumama sa botohan sa pagpapalit ng liderato noong nakaraang linggo. Sa kabuuan, 11 senador ang nagpulong sa opisina ni Senador Soto. Nasa 200 ralista naman ang lumusob at nangalampag sa Senado ilang oras bago ito nag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa lumahok sa protesta, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates na nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bitbit ang mga placard at larawan ng mga senador, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa pamumuno ni Senate President Cayetano at narawagan din ng manhunt para kay Senador Bato de la Rosa. Bigo naman na makalapit ang mga ralista sa tapat ng Senate Gate dahil nagbarikada ang mahigit 900 pulis. At kaugnay niyan, silipin natin ang nagpapatuloy na kilos protesta sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol Bert Tison. Bert!
1: Tony, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang ginagawang kilos protesta ng grupong Bayan Muna kasama ang iba't ibang mga progresibong grupo at mga sektor dito sa tarangkahan ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nagsasagawa sila ng programa at nagsalita rin kanina ang iba't ibang mga grupo, mga leader na mga grupo, bilang dyan si Arlene Rosas, si Mong Palatino, at mga leader ng iba't ibang mga sektor dito. Kanilang pinawagan, Tony, nitisin si Vice President Sara Duterte at nanawagan sa mga senador na kabiyak na gawin ang kanilang responsibilidad na impeach si Sara Duterte para mapanagutin sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Kanina rin ay nagsagawa ng kilos protesta yung mga Pilipino sa Do Not Yield movement doon naman sa kanilang protesta ng Senado. Panawagan din na kapareho ng grupong ito yung kanilang panawagan na nitisin ni Sara Duterte. Sa mga sanatong ito, Tony, ay wala tayong namomonitor na anti-impeachment group dito sa labas ng Senado. Patuloy pa rin na pinapatupad ng Philippine National Police Seguridad at Peace and Order dito sa labas ng Senado. Nakaposisyon pa rin yung mahigit 800 anti-riot police dito sa labas ng Senado para nga hindi makalapit itong mga nagsasagawa ng sa gate ng Senado. So yan muna, Tony. Update mo na rito sa labas ng Senado. Yan ang halitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Tison, TZMN.
0: Maraming salamat, Bert Tison. Tinanggap na ng Senado ang inilabas na subpoena ng Office of the Ombudsman na humihingi ng kopya ng CCTV footage sa putukan sa Senado noong Miyerkules. Gayun din ang utos na preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kanina, muling nagtungo ang mga tauhan ng Ombudsman sa Senado para personal na isilbi ang subpoena at preventive suspension order. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na tumanggi ang Senadong tanggapin ang subpoena para sa CCTV footage. Una na rin pinatawa ng Ombudsman na 6 preventive suspension na walang sweldo si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot nung putukan sa Senado. Inihahanda na ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang tugon sa isinumiting komento ng Office of the Solicitor General kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sa isinumiting komento noong Sabado, hiniling ng Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang hiling ni de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Jimmy Bondoc, 72 oras yung ibinigay na panahon sa kampo ng senador para magsumiti ng tugon sa komento ng Solicitor General. Dagdag ni Bondoc, wala na rin umano siyang komunikasyon sa kliyenteng si De La Rosa na umalis ng Senado noong Webes ng madaling araw. Ipinaskil ang wanted poster ni Senator Bato de la Rosa sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, Quezon City kasunod ng arrest warrant para sa kanya ng International Criminal Court. Ayon sa Akbayan Youth, layo nito na hikayatin si de la Rosa na harapin ang mga aligasyon kaugnay ng Duterte War on Drugs. Nalawagan din ang grupo sa publiko na makiisa sa tinawag nitong People's Manhunt para matiyak na harap si de la Rosa sa International Criminal Court. Dismayado si Pangulong Marcos Jr. sa umunay pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado sa kabila ng pagpapailalim sa protective custody nito. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
2: Tony, hindi kinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nangyayari sa Senado, partikular sa umunay pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa kahit ito ay nasa ilalim ng Senate Protective Custody. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na igagalang ng administrasyon ang nakabimbing desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng usapin, pero nilinaw na hindi dapat umalis ng bansa ang senador. Gid pa ni Castro, batay sa posisyon ng Department of Justice, kung tatangkaing tumapos na dapat lamang ito arestuhin. Paliwanag din ni Castro, maaaring magbagong posisyon ng Pangulo dependihan sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga nakabimbing petisyon. Samantala, sa tanong kung ano ang saloobin ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, sinabi ni Castro, sa administrasyon
0: Steve! O, pasensya na mga kapamilya. Susubukan po natin balikan yung kabuuan pa ng ulat ni Radyo Patrol Steve Raz. Sa iba pa nating balita, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa kaugnay ng maanomalyang mga flood control projects. Balita hatin ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: Tony, inumpirma ng ombudsman na hawak na ng ahensya ang DOJ resolution laban kina Estrada, Bonoan at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y bid rigging sa malalaking infrastructure at flood control project. Ayon sa DOJ, ginamit umano ng nasabing mga opisyal ang kanilang posisyon para manipulihin ang project specification, budget at public bidding ng mga proyekto. Kaugnay nito, inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials, laban sa mga respondents na kinakitaan ng prima facie evidence. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DDMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. At balikan natin yung panghuling bahagi na ulat ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, tuloy mo.
2: Yes, Tony, sa tanong kung ano ang saloobin ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, sinabi nga ni Castro na mahalaga para sa administrasyon ang pagpapatupad ng batas at konstitusyon at hindi dapat manaig ang ilang interes. Sa huli, inamin ng Malacanang, nakita sa itsura ng Pangulo na nadismaya siya, hindi sa mga miyembro ng gabinete, kundi partikular sa muna'y pagtakas at pagkawala ni La Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Mga kapamilya, kasado na bukas ang taas presyo sa diesel at gasolina. 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel, abang 1 peso at 21 centavos naman sa gasolina. May tapyas sa kerosene na 2 pesos at 11 centavos kada litro. Kung may dagdag bawas sa petrolyo, may panibagong rollback naman sa presyo ng liquefied petroleum gas bukas. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na may pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Bunsod niya ito ng pagbaba sa shipping cost kahit may bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil. Pinalawig pa ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod ito ng 21 planta na naka-forced outage at 12 pa na tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Mga kapamilya, pinarangalan ang Nation's Girl Group na Bini sa kamera. Kinilala ang Bini kasunod ng kanilang historic performance sa Coachella noong Abril. At sa 8 ng Mayo, pinarangalan din ang Nation's Girl Group sa Senado kasunod ng inihaing resolusyon ni Senator Bam Aquino na kumikilala sa kanilang makasaysayang Coachella performance. At yan ang headline sa hapon na mapanood ng DZMM Teleradio sa cable, sabayan din na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Maraming salamat sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Lunes. Masaya ngayon, masaya. Habang inatabihanan po natin ang aking sparring partner, malamang hinihingal ang katatakbo na naman yun, ha? Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Willie Delgado Jr. Welcome po sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Kayo po ba? Ano bang take nyo sa katatapos na eksena dyan sa Senado, ha? Akala nyo, meron na namang bakbaka mangyayari, ha? Relax lang kayo, relax. Huwag kayong magmadali. May lakad naman yata kayo, eh. Nagmamadali kayo, eh. Utay-utay lang, ha? Darating daw tayo dyan. Ayan, at officially ho ay nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Kaya ang magiging tanong, ang ating question of the day, handa ka na ba sa ganap ngayong Linggo? Ayan. Sino-sino ba mga lineup natin ngayong araw na ito, ha? Sino ba mga makakatsikahan natin, ha? Antabay lang tayo at habang ikinakamada ho ni Abby. Ang ating mga makakatsikahan ngayong hapong ito ng Monday. Pamantakin mo nga naman, napakabilis ng panahon, ha. May 18, 2026. O kanina ho, matapos ho mag-convene ang Senate Impeachment Court, binibigyan ng 10 araw ang kampo ho ni Vice President Sara Duterte para ho mag mag-comment. At pagkatapos another 5 days para naman sa panig ho ng House Prosecution Panel na mag-reply doon ho sa comment ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito na ho yung isa sa mga may pakaka.
1: Pwede na ba ako dun sa park? Akala ko mag-newscast pa. Kasi nakakailang items pa lang si Doc tuloy. Si Kakantoring, si Tony Velasquez.
0: Hindi, na-atras kasi ng konti.
1: So nagbabagal-bagal pa ako, tapos parang dahan-dahan na babagsak yung ulan. So nagmumoment pa ako dun sa konti.
0: So parang nagmumuni-muni ka pa. Ha?
1: Ang ganda kasi, makulimlim yung ako, nag-i-enjoy ako sa makulimlim na panahon.
0: Ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakaranas ng makulimlim na panahon, eh.
1: Napakainit kasi,
0: sa mga
1: diba?
0: Nakalipas ka rin kasing araw, di ba?
1: Oo.
0: Tagaktak yung pawis mo kahit na mayroon kang aircon, di ba?
1: Tapos napakatindi na sikat ang araw kanina, makulimlim.
0: Hindi, pero doon sa parting sa parting Congress kanina, umulan ng lakas.
1: Umulan.
0: At least nakalibre ako ng car wash.
1: Actually, oo nga. Parang umulan.
0: Umulan, napakalakas. Umulan. Siguro mga,
1: 11 ba?
0: Mga tanghalian hanggang hapon. Kaya nga, salamat sa ulan, eh. Kasi, nakalibre ako ng karwas.
1: Kasi yung konting ulan pa, cuddle weather na ang tawag dyan.
0: Bumati ka muna.
1: Ayun na nga, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Malayong malayo po itong panahon sa Quezon City. No. Sa tindin ng mga nangyayari sa politika dito sa ating bansa.
0: Mas mainit pa sa nakalipas na mga sikat ng araw, ha? Yung mga nangyayari po sa atin ngayon.
1: Pero singlabo ng panahon.
0: Singlabo pa ho nung usok na nanggagaling ho doon sa sunog sa Nabotas.
1: Ay, naapulan na nga daw.
0: Naapulan na ba? Akala ko mas malabo pa ro sa usok na inilalabas nung landfill doon sa Nabotas, eh.
1: Nung mga halos isang buwan din yun, no?
0: Matagal-tagal din.
1: Diba? Halos isang buwan din tayo.
0: Ngayon, mag-iintay tayo ng another 15 days. Dahil matapos mag-convene officially ang Senate Impeachment Court, ay binibigyan ng pagkakataon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-comment doon sa articles of impeachment na kanyang kinakaharap ngayon sa Senado.

0: Eh, plus, another 5 days para naman sa reply ng House Committee on Justice doon sa comment ni Vice President Sara Duterte.
1: Masusunod ba yan?
0: Ay, masusunod yun. Ang iniintay natin, kayo, ang iniintay natin, in between.
1: Mm.
0: In between na...
1: Aba yung 15 days, dalawang linggo
0: yun. Mahaba-haba yun. Mahaba-haba rin yun. Oh. Diba? Eh kasi, gaya ng inaas, taliwas dun sa inaasahan ng marami, eh mukhang tagumpay yung estilo ni APC. Ni SP APC.
1: Pero ASC kasi yung tawag sa kanya.
0: Ano? ASC?
1: Oo, Alan Peter Scram Cayetano. Yun yung buong pangalan niya.
0: Ah, ganun. Oo. Hindi, mukhang ano eh, mukhang pumatok yung kanyang ano. Dahil over the weekend, nag-ingay na yung mama. Guguluhin mo kami sa Lunes!
1: Nag-Facebook na nga. Diba, diba? Sabi nga ng mga eksperto, Facebook ka ng Facebook eh. Kaka-Facebook mo yan eh.
0: Ay, kailangan niya yun eh. Kailangan niya. Baka nakakamonan
1: tayo. Eh, napalitan ba?
0: Yun na nga. Ang ibig sabihin, mukhang umubra. Ha? Yung estilo na para hindi siya mapalit, nag-ingay.
1: Eh, pero dun sa mga ibang news organizations, may mga nababasa tayong mga blind item. Ang dami nilang blind item. Tapos, si Senping kanina, minamonitor ko. Sabi niya, not true.
0: Not true. May pinakita pa nga sa picture, di ba?
1: Oo.
0: Sila ni Chis ba? Sino bang kasama niya?
1: Eh, pero hindi daw umalis ng opisina kanina si Senador Chis Escudero.
0: Ah, ganun.
1: May ganung info. O, siya na nga lang daw ang hinihintay kanina sa plenaryo.
0: Ano yun? Late upload.
1: Baka naman kasi may inaayos pa sa office niya.
0: Baka naman.
1: Siyempre kasi alam nyo, pag bumababa yung mga senador sa plenaryo, maraming inaayos
0: yan. Siyempre.
1: Ayos ng buhok.
0: Yes.
1: Nag-aayos ng damit. Diba?
0: Diba hindi, kasi, makatilang yun. Kinamakulong. Ikaw naman makatilang.
1: Nang, hindi, ng mga ako nga.
0: Diba?
1: Yung iba, ayoko. May kasi mayroong joke eh. Kasi daw may nitong weekend wala akong ginawa, 'di ba? Nood ako ng mga parody tsaka ng mga komedyante diyan online. Ang sabi, nung lumabas daw si Senador Bato de la Rosa, naka-wig. Alam mo 'yan, napanood mo 'yan, no? Napanood mo 'yan, no? Tapos kaso, nung pag-alis niya, naku, may isang senador. Hindi makaalis. Kasi ginamit na ni Senador Bato daw. Okay, lala mo. Sino yun?
0: Di ba yan ang sinabi ko? Ay, nako.
1: Kayo talaga.
0: Kayo talaga, oh.
1: Sana ba yung pamalo ko?
0: Masyadong masustansya yung mga utak ninyo, ha? Pagdating sa ganyang klase ng mga kwentuhan, eh, masyadong creative.
1: Ha? Ay, nako, teka lang. Tatawa-tawa tayo dito, ha? Mamaya, magpagas na kayo at magpakarga na kayo ng diesel, ha? Dahil may increase.
0: Ay, oo nga pala. Kaya pala last Friday, nagpagas na muna ako.
1: Eh kasi kanina nagtatanong bago ako pumunta dito, nagtatanong ng update si Doc Lulu.
0: Oo.
1: Sabi niya, tataas ba, partner? Sabi ko, ay nako Doc, magpakarga ka dahil tataas ang diesel.
0: 2 pesos and 84 centavos. Oo, mataas-taas. Alright, sige, standby muna ha. Kumuha muna tayo ng update na dyan po sa nangyayaring sesyon sa Senado. Nakakausap natin si Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
2: Matapos mag-suspend bilang impeachment court, nagbalik sa sesyon ang Senado kanina kung saan inihalal na nila yung ilan sa mga mamumuno sa mga permanent committee ng Senado. Napunta kay Senator Loren Lagarda na siya pa rin ang hahawak sa Committee on Culture. At napunta rin sa kanya ang Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano, siya pa rin ang hawak sa Ways and Means Committee at Committee on Sustainable Development at maging ang Committee on Energy. Si Senator Christopher Bongo ang inihalal bilang chairman ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Si Senator Jovel Villanueva ang mamumuno o magiging chairman ng Committee on Higher Technical Vocational Education Habang kay Senator Jinggoy Estrada napunta ang Committee on National Defense and Security at maging ang Games and Amusement. Si Senator Dante Marcoleta, ang Committee on Public Services ang napunta sa kanya habang mananatili kay Senator Robin Hood Padilla, ang Committee on Public Information and Mass Media, gayon din ang Committee on Cultural Committee and Muslim Affairs. So yan yung mga naihalal ngayong hapon. Bukas ay hahalal naman nila ang magiging majority leader at ilan pa sa mga komite na bakante pa, at maging yung committee membership ay pupunan din yan sa mga susunod na araw. At kasunod yan, dahil nga sa bagong assign ng mga komite na ito, inirekomenda na para mas magkaroon ng oras na makipag-usap at ilatag yung mga gagawin sa bawat komite at makausap yung mga dating chairperson ng komite, ay nagdesisyon na din itong Senado na isuspend na yung kanilang, mag-adjourn yung kanilang sesyon ngayong araw, at bukas sila babalik alas 3 ulit ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Robert,
2: sigurado.
0: Robert, so ano yung napabalita dati na kay Padilla daw mapupunta yung basic education?
2: Usually, kapag naglulutangan na ganyan, until hindi yan ibinoto sa plenary, ay hindi yun mangyayari. Pero kanina, direkta agad na ang sinabi ay kay Senator Laurel Legarda mapupunta ang Committee on Basic Education.
0: So anong inaasahan tomorrow? After nitong...
2: Tomorrow, yung mga iba pang committee membership at yung ilang mga naka-pending sa Committee on Rules na pwedeng pag-usapan ay ilalatag na nila bukas. At posible din na pati yung mga minority kung saan sila mapupunta ng mga komite, at kung may komite rin na ipapahawak sa kanila, bukas at sa mga susunod na araw na natin yan may nalaman.
0: Oh, so ang inaasahan ng anong inaasahan ng mga kababai natin kung pag-uusapan natin yung kanina'y pagko-convene ng Senate Impeachment Court?
2: Sa Senate Impeachment Court, hihintayin ang sagot ng Vice President. May 10 calendar days para sumagot siya upon receipt. So kapag naibigay na sa kanya ito, 10 araw na hindi na pwedeng i-extend yung ibibigay sa kanya. At bibigyan din siya ng kopya ng Articles of Impeachment. Ibig sabihin, sasagutin niya yung mga akusasyon na yan. Mm. At dun sa sagot niya na yan, after 10 days, ay bibigyan naman ang
0: plus
2: prosecution ng 5 calendar days para tumugon o mag-submit din ng reply dyan, at pagkatapos ay magsiset na ng pre-trial at and then upon the schedule na i-schedule ng Senate Impeachment Court ay kailangang magpunta ng personal ang Vice President dito at tumarap sa Senate Impeachment Court, at kasunod din yan ay gagawa din ng schedule yung mga senator judges ng kanilang hearing, kung anong araw, kung anong mula anong oras hanggang anong oras. So yun yung mga isa sa pinal nila.
0: Alright. So malinis dyan yung calendar days. Ibig sabihin, pati Sabado at Linggo kasama.
2: Tama yan. Hindi session days.
1: Bert, balikan ko lang yung mga komite. Yes. Ano pa lang nangyari dun sa reklamo ni Senator Kiko Pangilinan na yung mga ibababasa na ng mga committee reports, tsaka yung mga kung ano-ano pang mga kailangan na pag-usapan sa plenaryo, na postpone. Ano nang plano dun?
2: Ang mangyayari ay, kaya maaga na din silang nag-adjourn ngayon, ay mag-uusap yung dating chairman at yung bagong chairman ng mga komite, at kung meron silang for sponsorship, kung meron silang mga dapat na talakayan, i-approve sa second reading o i-amend or i-approve sa third reading, ipa-finalize yan ng bagong committee chairman at i-endorse ng dating chairman yung mga dokumento na yan, at kung nasang stage na yung mga panukalang batas at mga resolusyon na pinag-uusapan nila sa committee nila.
1: So yung kung sino yung bago, siya na yung mag-sponsor sa plenaryo?
2: Not unless ay mananatiling bakante at wala pang inihahalal na bagong chairperson doon sa particular committee nila. Because may binibigyan pa rin na nakapangyarihan yung dati na ipagpatuloy kung ano man yung schedule ng committee, not unless may maihalal sila na bagong chairman.
0: Teka, curious nga pala ako, may power ba yung committee dahil sa kanina, karamihan ng mga komite, puro mga, acting ba ang tawag sa ganun? Kasi di ba na question ni ano ni dating Senate President Tito Soto yung power ng Committee on Rules kasi mm-mm. referral lahat ng kanina eh, including do yung ano yung sa articles of impeachment eh.
2: Na-refer yun under the leadership of OIT, kumbaga officer in charge lang si Senator Joel Villanueva acting majority leader pero bukas eh ma-resolve na lahat 'yon dahil iahalal na nila yung majority floor leader nila talaga.
1: Oo. All kasi right. sa kanila 'yon, yung usually 'di ba nasa majority floor nasa majority leader
0: yung
1: ang
0: rules,
1: rules at ethics.
2: Tama. Sa majority leader usually dahil nasa kanya automatic 'yon kapag majority leader ka dahil ikaw ang mag-schedule ng mga dapat pag-usapan sa floor,
0: yung rules.
2: Ikaw makikipag-haggle kung ano mga panukalang batas o speech ang uunahin, ikaw ang mag-i-schedule niyan, eh automatic ikaw din nga yung mag-lead ng Rules Committee. At doon sa Rules Committee, eh dinidesisyonan dyan. Alin ang uunahin, alin ang medyo i-delay muna natin, alin ang ihuhuli natin, alin ang priority natin. Yun yung power ng majority leader upon, of course, sa agreement ng majority members under at doon sa under ng Rules Committee nila.
0: Alright. Thank you, Robert.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, CZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano, mula po dyan sa Senado.
1: Ay, ang oras! 10 minuto na lang po bago mag-alas 5 ng hapon. Yun nga, kuya, kasi kadalasan tinatanong, akala natin kapag nagpalit ng liderato, eh yun na yun. Nagpapalit din kasi yung mga chairman ng komite. At ang masakit nun, kapag nagkaroon ng yung nasa third reading na, yung kung ba, papasa na,
0: yes.
1: Eh paano yun, di ba? Eh magpapalit ng liderato dun sa komite, na ng sponsor.
0: Kaya nga nagkaroon kanina ng konting ano eh. Pero, well, sabi nga ni Robert, bukas, eh baka i-resolve ba yung ano. Kasi po, karami puro mga ano eh. Puro mga OIC pa lang.
1: At mahigit isang linggo nang nabalang yung trabaho.
0: Dahil binakanting nga lahat ng, ano, na, lahat ng mga pwesto, di ba? Alright. Sige, makipag-ano nga tayo. Makakuha tayo ng ilang mga insights, mga inputs kaugnay nung katatapos na pag-convening ng Senate Impeachment Court.
1: Oo, makasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
0: Kong Terry, good afternoon.
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imita.
0: So, paano to? Wala na atrasan to, Kong Terry. Officially, nag-convene na kanina at inipinag-utos na ang pagpapadala ng komento sa kampo ni Vice President Sara Duterte. And after 5 days, within which ay yun namang reply mula sa House Committee on Justice, Kong Terry.
3: Tama po yun. Pero una sa lahat, ipapasalamat po tayo sa Senado at sa liderato po ng Senado, particular kay Senate President Alan P. De Gaetano. Doon po sa kanila pong pag-convene ng Senate Impeachment Court ngayon pong araw na ito. So, handa po yung House Prosecution Panel na makapag-alat. Una, sumagot sa lahat po ng mga processes, direktiba at mga orders po ng Senate Impeachment Court. At handa rin po kami na ilatag po ang ebidensya sa mga susunod pong panahon.
1: Eh pero kailan po pupunta yung House Prosecution Panel? Kasi if I'm not mistaken, parang ang nasabi, eh pupunta sana today. Kailan po sila pupunta?
3: Yung po nga pagpunta na po ng House Prosecution Panel, pagka ho, nasa yugto na po tayo ng pre-trial, no? So yan na po yung mangyayari. Kasi at this point, pasahan pa lang po ng mga pleadings, no? Yung po nga mula sa Depensa, Vice President, at yung po nga sagot ng prosecution panel sa magiging answer po ng pangalawang panghuli. So, yun po muna yung yugtong ito po. So, sa pre-trial na po magpupunta yung po ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
0: Kong Terry, kanina, nagkaroon ng closed door ang House Prosecution Panel and walang pinapasok eh. even doon sa People Center mismo ano. Kaya naghintay sa labas yung mga ano. Would you care to ano to share yung kung anong mga napag-usapan kanina? Ano ba yan? Preparation na ba yan?
3: Wala naman ho. Ang totoo naman na typically yung confidential naman po talaga yung preparations po ng House Prosecution Panel, no? Unless sabihin po na halimbawa meron po talagang public facing activity na ginanap, no? Pero kasama ho yung nakaraang po nga pagpupulong doon sa paghahanda na po namin. In fact, in the last couple of days mula po election, nung po mga House Prosecutors naghahanda na po kaming lahat, no? Patungkol po dito at nagpipinal din po kami nung pong listahan ng mga magiging private prosecutors at syempre meron na rin pong hatian doon po sa mga iba't ibang mga articles of impeachment na tututukan po ng kanya-kanyang mga public prosecutors.
0: Mga ilan ba yung target ninyo na mga private prosecutors?
3: Wala naman hong pinal na listahan. Ano? Ang maibibigay mo namin siguro sa mga susunod pong araw, yung pong mga initial na listahan po ng mga private prosecutors na tutulong po sa amin. Mm-hmm. Wala naman hong limitation kung ilan po yung mga abogado at mga law offices na pwede hong tumulong sa atin po mga public prosecutors.
0: I understand, may mga tinalaga na rin kayong magiging tagapagsalita ng House panel sa impeachment, Kong Terry.
3: Well, hindi pa ho officially disclosed, no, yung kabuuan po ng listahan noong pong magiging mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Pero hopefully within this week, banggit na po natin sa publiko. Ito pong private prosecutors at yung pong mga tagapagsalita po ng Prosecution Panel.
0: Kanina, yung Makabayan Block ay nag-file ng isang resolution calling doon sa pagpapasurrender kay Senator Bato de la Rosa. And isa sa mga nabanggit ni Kabataan Party List Representative Attorney Reneco na magiging part siya ng House panel diyan sa impeachment kung saan ay isa siya sa magiging tagapagsalita. Can you confirm that, Attorney? Kong?
3: Well, tingin ko po, isa ko siya doon sa mga napipisil, no? Na magiging tagapagsalita. I think we have to wait for the formal announcement. Pero magaling naman pong abogada si Congresswoman ko, galing po siya sa UP College of Law. Mm-hmm. So tingin ko naman po, she's very competent to speak for the House Prosecution Panel in the event that she is announced as one of the spokespersons.
0: Nabanggit niya, Kong Terry, she will represent yung mga kabataan dito sa usapin ng impeachment. Paano bang plano ninyong maglatag ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel? May mga bawat sector ba ang target ninyo?
3: Ang totoo naman po ay very important po kasi na meron po nga public participation dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So very important po na makahikayat po tayo ng malaking bilang ng atin pong mga mamamayan na tunghayan at makilahok dito po sa mga kaganapan pong ito. So I think meron pong ganong mga diin sa iba't ibang mga sektor para maging participative dito po sa kabuuan po ng proseso nito. Dahil hindi naman po ito tungkol lang po sa mga senador, kongresista at mga matataas po nga mga impeachable officials, kundi ito po ay tungkol din mismo sa mga kababayan din po natin.
0: Alright, Kong Terry, dyan ka lang saglit at relax-relax ka muna dyan. Ha? At meron lang tayong konting hanabuhay.
4: Ay, ang oras! 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM!
3: Una sa balita,
4: una sa public service.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
8: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
9: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
10: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
11: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
12: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay,
0: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: DTM. Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Oh, balikan natin ulit.
2: Balikan natin si Kong Terry.
1: Si Kong Terry nandiyan na. Nakatawid na tayo eh, no? Mm. Kong Terry, nandiyan ka pa.
3: Hapon.
1: Ayan.
2: Ayun nga, Kong Terry. So ano na po yung mga susunod nating aabangan? Kasi nga po, although in 15 days pa yung susunod na hearing, ano po yung paghahanda naman ng House Prosecution Panel para nga doon sa susunod na pagdinig dyan sa Senado?
3: Well, katulad na binagit ko na kanina, naghahatian na po, no? Nung po nga iba't ibang mga impeachment articles doon po sa 11 na mga prosecutors po ng House Panel. So, pinaghatian na po yung apat, no? Bribery, unexplained wealth, threats against the president, at confidential funds misuse, no? So, may mga tao na po na talagang dyan po nakafocus doon sa each and every piece of evidence na ipapasa po during trial.
2: Mm-hmm. So, mayroong tatlo, apat na kongresista na kasama doon sa prosecution panel, kada doon sa isang articles of impeachment.
1: For sure.
2: Tama, ano mga ganun.
3: Well, alam mo, depende rin sa bigat eh. Kasi, halimbawa, doon sa threats, hindi naman masyadong marami yung mga piece of evidence doon. So, limitado lang po yung mga prosecution panel na naka-assign ko doon. Pero for example, doon po sa unexplained wealth, medyo marami yung listahan ng mga dokumento at ebidensya na kailangan po yung presenta. So yan po yung doon po nakadepende basically yung pong hatian nung pong mga nakatoka ng mga prosecutors po.
1: Kong Terry, curious lang ako, no? Yung 10 days na binigay sa kampo ni Vice President Sara Duterte, iintay nyo lang muna, babasahin nyo muna kung ano yung magiging comment at saka kayo magpupunente ng inyong reply.
3: Tama po. Basically, 5 days from notice, yung pong deadline po namin, from receipt of that particular answer, yung po yung palugit po namin para sumagot po doon po sa answer ng pangalawang pangulo.
2: Pero yung ito pong mga private prosecutors, Kong Terry, ano ba talaga yung magiging trabaho nila? Bakit kailangan may private prosecutors? Ito po ba dahil hindi kaya nung 11 na public prosecutors, kaya kailangan ng private prosecutors?
3: Well, ang totoo naman, siyempre, I think mabigat tong kaso ito. No? Hindi naman po ito ordinaryong kaso lamang, kundi ito po ay isa doon sa mga nakatakda ho talaga sa 1987 Constitution na tipo ng mga kaso. So kailangan ho talaga ng malawak, malalim na paghanda dito po sa bagay po na ito. So I think the more help that the public prosecutors can get to present a solid case, very important po yun para sa amin. So yan po yung mga batayan. Bakit ho we are engaging private prosecutors? At hindi naman po ito bago, no? In each and every impeachment trial in the past, meron po mga private prosecutors na in-engage po ang House Prosecution Panels.
1: Bagong araw na ito, may mga lumutang na mga chismis, mga marites, na magkakaroon na naman ulit ng kudita o takeover ng leadership ngayon ni APC, di ba? Ni Alan Peter Cayetano. Hindi ho nangyari ito. Ano ba talagang inaasahan nyo rin dapat dyan sa Kamara?
3: Wala naman ho. Ang totoo naman ho, irrespective of whoever the House leadership naman po it is, handa naman po yung House Prosecution Panel to present its case before the Senate Impeachment Court. No? So, yung bagay po na yan, we leave it to the Senate to make a determination as to who their leadership is. So, sila po yung mapagpasya. Dyan po sa bagay na yan, we are focused on presenting the evidence to the Senate Impeachment Court irrespective of who the leadership is or will be.
1: So somehow, meron kayong kahit konting, kung pasasayang konti, confidence na magiging maayos yung takbo ng impeachment?
3: Totoo naman, no? Katulad na binagit ko, we have great faith naman po in the neutrality and the objectivity of the senators, judges po natin, na talaga pong titingnan po nila yung ebidensya, and they will make decisions based on their conscience. So I think that is something that is has been clear to us from the very beginning and going into the trial proper itself.
1: Mm-hmm. Ine-expect nyo na this time magpapakita si Vice President Sara Duterte?
3: Ah, syempre sa dulo po, siya naman po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Kung tingin po niya ay makakatulong po yung kanyang presensya o yung po kanyang pagpunta no, sa impeachment proceedings, siya po yung mapagpasya dyan po sa bagay po naman.
2: Maalala ko nga pala, Kong Terry, kasi kanina, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano. So kung magkaroon ng shake-up, manunumpa ulit yung bagong Senate President bilang siya naman yung susunod na presiding officer? Ganun po ba yung proseso?
3: Well, I don't want to respond to that kasi syempre, it's a hypothetical situation. Pero tama ka, ganyan po yung mangyari. I mean, wala akong magiging epekto po ito doon sa impeachment trial itself. No? Ang magbabago lang po yung pong presiding officer.
2: Kasi nakapanumpa na eh.
1: Tsaka isang magiging tanong dyan, Sandro. May chance pa kaya na magkaroon ulit ng palitan ng leadership sa habang tumatakbo na yung impeachment?
2: Hindi, syempre. Kaya nga. Yung ba? Ay, nako.
1: For sure, hindi rin masasagot ni Kong Terry.
2: Oo, hindi rin niya masasagot eh.
1: Kong Terry.
3: Wala akong masasabi.
2: Ayun na nga. Abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari kasi nga talagang may 15 days naman. So let's wait and see doon sa 15 days. Pero doon sa 15 days, ano po yung filing na ng mga pleadings? Ano? So ano po yung ibig sabihin noon, Kong Terry, para sa mga nakikinig sa atin? Ano po yung gagawin ng Kamara dyan sa 15 days na yan specifically? At ano yung mga pleadings?
3: Well, naghahanda ho talaga kami, no? So, halos araw-araw po meron na pong mga meeting on each and every article, no? So, marami hong mga paghahanda. Ayoko na lang sabihin yung mga iba pang mga particular na paghahanda, no? We don't want to telegraph naman po the entirety of our plans. Pero, syempre, we would want to be able to present it in the best manner that we can and to convince the senators, judges na meron po talagang clear basis kung bakit po tayo umabot sa puntong ito. But I think the most important point, syempre, I think naiiksihan po yung mga tao dun sa naging proseso po ngayong araw na ito. Pero momentous po yung okasyon po na ito eh. Kasi we had never reached this point ever in the two impeachment proceedings that we had seen in the last 2 years. Hindi po ito umabot sa ordering of summons and asking for an answer and a reply from both parties. No? So, malaking bagay po ito. Kaya talaga nagpapasalamat po kami sa Senado na umabot po tayo sa puntong ito ngayong araw po na.
1: So, yung pong 10 days sa kampo ni BP Sara plus 5 days sa House Prosecution Panel, regardless ng kung anong laman o mga argumento nakalaman doon sa mga comment at saka doon sa mga reply. Once submitted na yung both na ito, dire-diretso na yan ang impeachment.
3: At tutuloy po muna sa pre-trial. No? So, may hiwalay pong bahagi yan. So, mag-usap po dyan kung meron bang mga ebidensya na nag-agree po tayo na dapat okay na yung ebidensya na yan, hindi na kailangan pagdebatihan. Or meron mga ebidensya na kailangan pa rin hong pagdibatihan during the course of trial. No? So, yan po yung mga ilan sa halimbawa ng mga bahagi na lalamanin po ng pre-trial po sa impeachment po natin.
1: So, hindi pag-uusapan dito kung merong magmo-motion to dismiss?
3: I don't think mapag-uusapan po yan sa punto pong yan pa. No? So, we will see po as we go along. Pero yung pong proseso na inilatag kanina, sagutan ng pleadings tapos pre-trial. So, yan po yung focus po muna namin at this point.
2: Yung box po ng BIR, kailan ito turn over sa Senado?
1: Sa ano na siguro? Sa actual hearing?
2: Sa actual hearing na siguro na, yan. Sa hearing na ba yun, Kong Terry?
3: Ano, formally turned over na po yan sa Senado. Nabanggit nga po yan kanina. I think during the trial proper po, magkakaroon ng I think yung pong request to unseal yung pong BIR documents.
2: Mm, so ibig sabihin, nung nagkakagulo sa Senado noon, nung itinurn over yung articles of impeachment, kasama yung BIR box?
3: Tama po yun.
1: No,
3: nakasama po yan doon sa mga submissions po ng House sa Senado.
1: Pero yung pagbubukas nitong box, mahiwagang box na ito, matatagal-tagal lang pa ito ang iintay natin, kung Terry.
3: Well, nasa trial proper na ho yan. No? So magpapasya rin naman ho yung prosecution panel kung relevant pa ba na ipa-unseal. No? So we will resolve that as soon as we get to that point.
1: Alright.
2: Alright. Sige, maraming salamat, Kong Terry.
1: Kong Terry, thank you. Maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat. Magandang hapon.
1: Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro din siyempre ng House Committee on Justice.
2: Imagine mo, kuyang. Huwag na mag-time check. Imagine mo, nung nagkakagulo pala ng Wednesday, nandun din yung ebidensya sa impeachment.
1: Kasama nga ano eh.
2: Doon sa pushcart, diba?
1: Karay-karay nga doon sa pushcart yung ano, diba? Yung timbo nung mga tawag
2: nung mga
1: dito,
2: papel, nung mga papel, kopya ng articles of impeachment.
1: Nandun doon sa likod.
2: Kita mo, natapos, ikaw yung unang nag-warning shot. Eh kung may nangyari doon sa mga ebidensya.
1: Hindi, tsaka nakapagtataka. Pag dumarte, pinag-uusapan yung warning shot na yun, ako hindi ko makomprehend kung bakit kinakailangan ka mag-warning shot sa isang
2: kapwa mo ahensya ng gobyerno.
1: Hindi lang kapwa mo ahensya na merong official na ano, na function ng gabing yun. Diba? At saka parang gusto mong palabas eh, mas mataas ka pa sa NBI.
2: Ayan, kaya deserve. Tama yung decision ng ombudsman. No, tama yan.
1: Alright.
2: Oy, ang oras! 13 minutes makalipas ang 5 ng hapon.
4: Umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: DM. Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Sige, tuloy-tuloy na natin ang usapang impeachment. Total, nagsimula na eh. Sinimulan na eh.
2: At malayo na sa Lunes natin last week.
1: Medyo madugo yun. Yun yung na-jingle lang ako ng konti. Iba na sa ni President.
2: At saka yung may na-wrestling. Pero track and field pala.
1: Dapat imbisigan niya Senado. Imbisigan ng Senado yung ano.
2: Bakit merong ano?
1: Yung nag-construct ng building na yan. Bakit nakakadulas yung daanan dyan? Nasa linya naman natin si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor. Attorney Jennifer, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po.
3: Hi, magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
2: Mm-hmm. Kamusta po, ma'am, itong mga nangyayari? No? Dahil nga kayo'y isang author ng mga constitutional books at isa rin pong law professor. Ito pong nangyayaring mga eksena sa Senado at yung eventually pagsala nga ulit ng impeachment complaint dyan sa Senado. Ano pong take nyo dun?
3: Well, dahil nag-convene na, no, ang Senate as impeachment court, kailangan ay sundin nila ang mandato ng saligang batas. Ngayon ay nanumpa na sila. Napanood ko kanina lamang na nanumpa na sila ng tinatawag na oath of political neutrality. So dapat ay gampanan nila ito. Talagang isa puso ng mga senador natin ang kanilang tungkulin. Wala dapat bias at dapat ay ebidensya ang kanilang isaalang-alang sa pagdedesisyon sa trial na ito.
2: Dati po si dating Senate President Cheese Escudero, may paalala doon sa kanyang mga kapwa senador noong 19th Congress na ay maghinay-hinay kayo sa pagbibigay ninyo ng mga interview at sa pagsasalita nyo sa social media at kung saan-saan pa dahil maaring mabigyan ng kulay at mabatid na ng publiko kung ano yung magiging boto mo pagdating sa kung conviction ba or whatever dyan sa impeachment. Sa tingin nyo, dapat din magbigay ng ganong paalala si bagong Senate President Alan Peter Cayetano?
3: Yes, it's high time na magbigay din ang bagong Senate President na si Cayetano ng paalala, lalo na hindi naman lingid sa kaalaman natin, di ba? Some senators are bluntly and explicitly stating that they are against the impeachment of Vice President Sara Duterte. So kung gusto ni Senate President Cayetano na patunayan sa mga detractors ng bagong mayorya ng Senado na magiging fair sila, paalalahanan niya yung mga alam naman nating kaalyado ng mga Duterte na maghinay-hinay sa mga sinasabi because they are no longer merely senators now. They are senator judges of the impeachment trial. So tama yan, dapat magpaalala si Cayetano sa kanyang mga kasamahan.
1: Attorney, bago po itong araw na ito na officially nag-convene ng Senate Impeachment Court, last week, masyado naging madugo ang mga eksena dyan ho sa, dyan ho sa Senado. Di ba? May nadapa, mayroong nagpaputok ng baril, may nang agaw ng upuan, ika nga sabi ng iba. Lumalabas kasi na yung fear na harangin itong impeachment against the Vice President, nandoon. Pero nung maupo si yung bagong Senate President, Alan Peter Cayetano, sabi niya, walang kinalaman ng impeachment dito sa pagpapalit ng leadership ng Senado. At ngayon, base doon sa kanyang pinangako, iku-convene nila ang impeachment court at nangyari na nga ho ngayon. Makakahinga na ba ng maluwag yung mga may agam-agam na posibleng mabaliwala yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
3: Hindi pa tayo dapat maging kampante, no? Mm-hmm. As a country. lagi naming sinasabi na sincerity is subject to proof.
1: Mm-hmm.
3: Maaaring nag-convene sila today, right? Natupad
1: yes.
3: niya yung sinabi niya na the impeachment trial shall convene today. Pero dapat malaman ng mga kababayan po natin no, na ang kanilang akto ng pagko-convene as an impeachment trial, iba pa yan sa mismong paglilitis mm-hmm. or dun sa trial. So, nag-convene nga sila ngayon. What if it will take 5 or 6 months naman, di ba? Before they resume or before they proceed with a trial proper. So, hindi pa tayo makakahinga ng maluwag. Yung mga kababayan natin, tayong lahat, dapat maging mapagmatyag pa rin tayo. We should be vigilant in holding these senator judges accountable in a sense that kailangan ay alam nila na nanonood sa kanila ang mga Pilipino para ituloy nila within a reasonable time ang paglilitis. Hindi ko na pwedeng sabihin forthwith eh, kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within a reasonable time. So, within a reasonable time, wag namang unjustified delay.
1: Ang sabi nga ho ng marami, wala na ngayong question kung magko-convene ang impeachment court o hindi. No, di ba? Kung talagang uusad dyan. Ang magiging tanong ngayon, yung manner ng conviction.
3: That's correct.
1: Paano natin dapat tingnan nito, attorney?
3: Yes, dahil po ang bawat senador, no, ay huwes dito sa impeachment trial na ito. That is why the impeachment trial is a sui generis proceeding. It is a class of its own. It is a legal, it is a constitutional, but it is also a political proceeding. So may kalayaan ang bawat isa sa ating mga senador na mag-receive at mag-appreciate ng ebidensya. Ngayon, dapat nating abangan sa bawat senador na ito kung talaga bang yung kanilang boto in the end ay nakabase sa ebidensya. For example, ang isang senador, despite the overwhelming evidence to convict VP Duterte, inacquit niya. So that doesn't make any sense, right? On the other hand, kung wala naman pala talagang ebidensya against VP Duterte, pero ang isang senador ay kinonvict pa rin si VP Sara, that is also unfair. That is also an incorrect decision. So, ang lagi ko ritong sinasabi, hindi lang actually si VP Duterte ang on trial sa impeachment na ito. All the senators, they are also on trial with respect to the court of public opinion. Kung gusto nilang pagkatiwalaan pa sila ulit ng mga kababayan natin, dapat ay isang tabi nila yung political color nila at magbase sila sa ebidensya so that they can arrive at the correct decision. May it be conviction or acquittal.
1: Speaking of political color, paano tayo makasisiguro na yung kanilang pinanumpaan na sila'y magiging patas, magiging fair sa kanilang judgment, makikita natin dun sa manner ng kanilang judgment dahil hindi pa rin natin pwede isang tabi yung alliances eh.
2: Yes.
1: Yung mga political yung, ano nila eh.
2: Yung kulay
1: diba?
2: Nila.
1: Yung kulay nila sa politika eh. Attorney.
2: Attorney Reyes, isama ko na rin. Ito lang, ngayon lang, ang mismong DOJ ay nagrekomendang kasuhan ng plunder itong isa sa mga nakaupong senator
1: yes.
2: judge, si Senator Jinggoy Estrada. Paano po yun? Hindi po ba ito makakaapekto din doon sa kanilang pagpapasya?
3: Well, that is a different matter, no? If you are pertaining to Senator Jinggoy Estrada as Senator Judge, he must not take that personally. He must realize na ibang usapan yun. Itong kasong nire-recommenda sa kanya before the DOJ is a different matter at yun ay may kinalaman sa kanyang mga aksyon di umano nung nakaraan. As an impeachment judge or as a senator judge, iba naman ang kanyang trabaho at hindi naman siya ang nasasakdal dito. Isang impeachable official, specifically Vice President Duterte. Doon sa tanong po ninyo, no, na paano tayo makakasiguro na magiging fair itong ating mga senador sa kanilang pagpapasya, unfortunately, as to their personal decisions, hindi natin sila mako-control, right? Because binigyan sila ng saligang batas ng karapatan. Yun yung importansya ngayon ng legitimate criticism nating lahat, lalo na kayo, yung mga members of the press, members of the media. Criticism of a public official is imperative or necessary as long as it is in a legitimate manner, right? Kung lawful naman ang pagkikriticize at in relation sa kanilang mga functions, yun lamang ang pwede nating gawin para makonsyensya. Kung meron na, kung merong konsyensya, ang iba nating senator judges.
1: Malaman yung tawa mo, attorney, eh, no? Kaya, parang meron kang gustong i-imply eh, o ipahiwatig eh. Ayaw mo na sabihin eh.
2: Pero yun nga, attorney.
3: Nyo ba? Sabihin ko.
2: Pero yun nga, attorney, yung credibility kasi, syempre, nung pagpataw nila, pagbaba nila ng judgment, paano yun?
1: O kasi, diba? paano mo hahatulan tong... Oy, ginawa mo to. Samantalang ikaw
2: may plunder charges.
1: May ginawa ka rin similar dun sa hinahatulan mo.
3: Well, that is a different matter, no? Kasi kung criminal charges ang fina-file sa isang senador na tinutukoy ninyo, ang kailangan doon ay proof beyond reasonable doubt. Eh. Dito sa kaso ni VP Duterte, binibigyan ng kalayaan ng bawat senator na mag-decide sa kung anong gusto niyang quantum of evidence or standard ng pruweba. So, it's a different matter. Hindi sila conflicting, actually. Hindi sila conflicting. And at the same time, hindi pa naman convicted itong senator na fafailan pa lamang nga ng kaso.
1: Yes.
3: So, of course, he is presumed innocent until proven guilty, and may kapasidad pa rin siyang maging senator judge sa impeachment trial na ito.
1: Pero, attorney, ang pinagkaiba lang nila, itong si Jinggoy, yung kaso ni Jinggoy, direkta pwede siyang kasuhan na again. Sa sampahan ng kaso, di ba? Ang naging pagkakaiba ng BP is impeachable official siya. So, kinakailangan mo muna siyang i-impeach bago mo siya masampahan ng kaso. Di ba? Ganun lang naman ang difference eh. Pero, sa bandang dulo, halos parehas sila lang pinag-uusapan.
3: Pero, klaruhin natin, no? Ang Vice President, wala siyang immunity na gaya ng presidente. Presidente lamang ang may presidential immunity from all kinds of suit during his or her incumbency. So, pwede pa rin namang kasuhan si VP Duterte. I believe there are already several cases being filed against her before the ombudsman. Iba kasi ang pinapataw na kaparusahan ng impeachment at ng mga criminal actions. Sa impeachment po kasi...
1: Alright.
3: Kapag ang isang impeachable official ay na-convict, ang kaparusahan sa impeachment ay removal from office, meaning matatanggal siyang vice presidente, and perpetual absolute disqualification.
1: Alright, ako, marami pa sa amin na kaming makikichismis sana kami pa sa inyo, pero kinakapos tayo na oras, attorney. Maraming salamat po sa inyo, ha?
2: Maraming salamat din.
3: Ingat kayo.
1: Si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor. So sunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Ninya Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 sa Metro at sa Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Chobano!
2: Bye!
0: ATM, anong take mo sa DZMM?

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

Ano, nagulat ba kayo ang mga kapamilya? Agulat ba kayo na wala pala tayong tutunghayan na mahaba-habang pagdinig sa impeachment case ni Vice Presidente Zara?

doon po sa Senado, ay meron na tayong matutunghayan na mga, ano ba, mga fireworks and all that stuff. Pero yung pala ay magiging maikli lamang ang pagtitipon ng mga senator judges as an impeachment court. Kasi nga po, ano muna eh, parang ano ba tawag doon? Mga preliminary pa lang na mga hakbang ang ginawa nila. At hindi pa talaga ito yung full-blown trial dahil kinakailangan muna na tawag dito yung mabigyan ng pagkakataon si Vice Presidente Sara Duterte na makapag-sumite ng kanyang tugon dun sa Articles of Impeachment. At binigyan naman kasi siya ng 10 araw, 10 calendar days, so aantayin pa natin kung ano po yung magiging sagot niya dito. And syempre, hindi pa humatatapos doon dahil after po na makapagbigay naman ng kanyang sagot, si Vice Presidente Duterte, may 5 araw naman yung House Prosecution Panel na magbigay din ng kanilang sagot. So, easy lang kayo, relax lang kayo, mga kapamilya. Dahil hindi pa po talaga masasabi na ito yung magsisimula na, di ba? Yung paghihimay ng ebidensya at mga testigo laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Akala kasi nung iba, parang eto na, magkakaalaman na, magkakaroon na ng pagdinig sa mga ebidensya. Wala pa. Medyo matagal pa. So, isipin nyo, 10 calendar days, mga kapamilya. Ano na petsa ngayon, Hannah? If you go by Hannah's calendar, today is May 18, so 10 calendar days, abuti na talaga tayo ng Hunyo bago magsimula yung full-blown trial. No? Basta at least nakapag-tawag dito, nanumpa na si Senate President Alan Peter Cayetano as the presiding officer ng Senate Impeachment Court. Nagsuot na ng kanilang mga robe ay yung mga senator judges, no? Para lang sila ay makapanumpa na rin bilang senator judges. And hihintayin natin yung next na pag-convene nila as an impeachment court. Wala pang nilalabas na schedule kanina dahil malamang sa malamang ay hihintayin din nila kung ano yung magiging tugon pa rin ni Vice Presidente Duterte sa writ of summons na ipinalabas ng impeachment court, at saka sila magbibigay na rin ng kanilang schedule kung ba ay araw-araw nilang gagawin o 4 lang sa loob ng 1 linggo, at kung ano oras magsisimula kada araw, kung ito ba ay magsisimula na sa umaga or magsisimula sila na bandang tanghali or afternoon, di natin pamasabi. Basta ang malinaw ay kanina nung nag-convene po yung Senado, 23 lang sila. May kulang. Dahil nga po, di ba, alam nyo naman po, si Senator Bato de la Rosa ay lumabas from Umanoy Senate Protective Custody last week, at ngayon ay hindi po siya dumalo sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Kanina pinag-uusapan kung meron ho kayang maghahain ng motion sa Senate Impeachment Court na isang senator judge na hindi po physically present ay maaari pa rin lumahok sa kanila pong impeachment trial proceedings virtually or remotely. Kumbaga, work from wherever siya. Kakayanin din ba? Papayagan din kaya ng Senate Impeachment Court? Eh yun, kanina ata, inaabangan din na kung ito ay tatalakayin, pero hindi pa na-raise, no? Wala pang gumalaw para ito ay pagbotohan or pagpasyahan ng mga senator judges. So titingnan natin kung ito po ba ay isang bagay na maaaring talakayin once na mag-convene muli yung Senado as an impeachment court. Kasi kung mangyayari nga po yun, maybe it will be the first time na gagamit sila ng ganung klaseng procedure na a senator who is not physically present inside the chamber can still participate sa gagawing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Baka naman ikatwiran nila eh, kung nga sa mga lalaking opisina nga, pinapayagan yung empleyado nyo na magtrabaho lang remotely via whatever, di ba? Via Zoom or whatever. Bakit yung mga senador hindi ba pwedeng gawin yun? So hindi natin masabi, di ba? They could invoke that kind of working arrangement for somebody na hindi po nagbabalak na sumipot muli sa Senado. Matapos nga na iwasan niya na masilbihan siya ng arrest warrant ng NBI. E sa ngayon po, hindi pa natin alam nasan nga ba ang kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Nung huling nakita nga siya na lumabas, supposed to be, kasama pa daw niya si Senator Robin Padilla. Nung nagpakita si Senator Padilla kanina sa loob ng session hall at tinanong siya about yung supposedly reaction niya na person of interest na rin siya ngayon, di ba? Doon sa paglisan ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, ayaw na daw niya muna magkomento dahil total may gumugulong na naman daw na investigasyon. So, titingnan natin, no? Kung

0: mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Masayang Kabanding.
1: Masayang Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Issues Spotted.
2: Ayun o, nagmamadali na si Karim Turing, kumakaripas na ng takbo dahil 6:16 na po ng gabi. Kinakailangan po muna natin kunin ang mga balita mula po sa ating mga Radyo Patrol. NBI driver na inaresto sa Senado matapos ang barilan doon noong Miyerkules. Nakalaya na. Narito ang balita kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, pansamantala lang nakalaya ang NBI driver at volunteer na inaresto matapos ang nangyaring ang barilan sa GSIS premises noong Miyerkules ng gabi. Nakapaglakas ng piyansa ang NBI driver volunteer na naabot sa 116,000 pesos, 80,000 pesos para sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 36,000 naman para sa direct assault na itinakda ng Pasay City Court. Matatanda ang nagpositibo sa gunpowder residue ang NBI driver volunteer ng isa ilalim sa paraffin test pero walang nakuhang baril sa lalaki. Taning ang isang bag lamang ang nakuha sa kanya na naglalaman ng mga magazine ng baril at mga bala. Samantala, Tony, sa mga sandaling ito ay narito sa tanggapan ng NBI ang mga tauhan ng PNPCIBGNCR sa pangungunan ni Police Colonel John Giyagi para kumuha ng salaysay mula sa mga opisyal ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, mga NBI agents at ilang miyembro ng media na kasama sa loob ng GSIS complex nang mangyari ang barilan. Sasalang din mamaya sa kukuhanan ng pahayag ang naarestong NBI driver volunteer sa loob ng GSIS complex matapos ang putukan noong Miyerkules ng gabi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMF.
2: Bert, oo.
3: Yes, Tony.
2: So sabi mo nga, nagpositibo sa nitrate pero walang nakuha ang baril. Ibig sabihin ba nun, walang kumbaga sa records ba ng PNP Firearms and Explosives Unit, walang nakarehistrong baril dito sa taong ito? Hindi pa naman siya, ano ba ang tawag natin sa kanya? May pangalan ba ito?
3: May pangalan siya, nakalimutan ko lang yung,
2: okay,
3: yung binigay nilang alias. Oo,
2: alias,
3: may pangalan, may alias itong ibinigay ng lalaki, itong sa lalaki.
2: So, walang
3: pero ang sabi kasi ng NCRPO, Tony,
2: yeah,
3: hindi pa sila nag-confirm kung may baril na nakarehistro dito sa lalaki. At hindi din sila nag-confirm kasi kanina nag-press conference ng NCRPO.
2: Yeah.
3: Ang sabi ng NCRPO, hindi naman porket na nag-positive sa paraffin test ay humawak mismo ng baril.
2: O, yun. O, kaya nga, so, saan daw ang posibleng mapagkunan ng nitrate ang isang tao?
3: O residue. Yung pa ang kinukumpirma ngayon ng NCRP, kung paano nag-positive ito sa paraffin test itong lalaki.
2: Ganon. So, hindi naman kaya ito dahil, di ba ang kwento niya, inutusan lang siya na kunin yung bag ng NBI agent? Hindi kaya dahil yung bag mismo ang doon niya nahawakan na may kumapit na nitrate sa kamay niya.
3: Tama ka dyan, Tony, kasi doon sa loob ng bag ay may mga magazine ng baril at merong mga bala ding nakuha doon sa loob ng bag. Hindi natin masabi kasi hindi pa naman kinukumpirma ng NCRPO kung ano yung mga circumstances.
2: Pero,
3: ba, paano napunta o nagkaroon ng parating at nagkaroon ng residue doon sa kamay nung lalaki.
2: Nung ni-agent. Pero yun nga nagtataka eh. Hindi ka naman masabing nagpaputok ka, pero meron siyang kaso na direct assault. Sinong nag-assault? Sino in-assault niya?
3: Yun na nga, Tony, no? Ikukumpirmahin pa natin yan. Kasi hindi pa lumalabas yung official na report mula sa NCRPO at sa SPD doon sa naging investigasyon nila. So, as time goes by, aalamin natin yung kung ano ba yung mga naging nung investigasyon nila.
2: Oh, kaya nga nagtataka ako dito, pinag-iinitan nila tong NBI driver na hindi nga ata, na hindi naman siya kasama doon sa mga, di ba, yung supposed to being nakipagputukan do sa GSIS premises.
3: Kasi ang binigay lang ng instruction dito sa NBI driver volunteer ay kunin yung bag. Kaso ang nangyari nga,
2: siya pa yung dinampot.
3: Naabutan siya ng mga tauhan ng Senado.
2: Wow.
3: Kaya siya inaresto.
2: Yan na. Anyway, sige. So dapat malinaw. Ano ba talaga naging role niya dun sa operation na yun? Dahil kung hindi naman siya, di ba? Hindi naman siya armed combat. Ano ba tawag dun?
3: Tama ka dyan, Tony. At ngayon, Tony, nandito ngayon din yung mga katauhan ng PNP, CIDG-NCR, kasi kinukunan nila ng statement yung mga NBI agents na kasama doon sa ginawang operasyon dyan sa may GSIS complex. At mamaya, kukunan din sa salang din yung NBI driver volunteer para nga doon sa naging partisipasyon niya at malaman din ng CIDG kasi gumawa na ng fact-finding committee yung iba't ibang mga ng gobyerno, CIDG,
2: dami na nga,
3: ang
2: sabay,
3: NBI, may sarili din, pati ang ombudsman may gagawin din sila.
2: Correct.
3: So, yun ang titignan natin kung ano nga ba yung naging partisipasyon nitong lalaki doon sa naging operasyon ng NDA. At kung papaano nga siya nagkaroon ng
2: nagpapit.
3: Kasi kung baka mamaya kasi may mga spekulasyon din kasing Tony na umaano yun. May mga spekulasyon din kasi na kumakalat na baka mamaya hindi naman sa pagano pero nakaniman itong driver. May mga ganong spekulasyon. So titingnan natin, aalamin natin kung ano nga ba yung naging nitong
2: yung lalaki. Anong role niya, ano naging papel niya. Oo. Sige.
3: Tama ka dyan, Tony.
2: At malaman din natin kung ano alias niya. Ay, talaga lang. Bert, marami salamat! Bert Nizan! Samantala, Pangulong Marcos Jr., tiwala pa rin kay DILG Secretary John Vic Rimulya sa kabila ng ugong na papalitan na siya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
4: Tony, nilinaw ni Balance Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala siyang nakikitang senyales na nawala na ng tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Interior Secretary John Vic Rimulya sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng DILG. Ayon kay Castro, nasaksihan pa niya ang pagbubulong ng Pangulo at Rimulya noong nakarang linggo at wala naman anyang indikasyon na nabawasan ang tiwala ng Pangulo sa kalihim. Wala rin natanggap si Castro na may impormasyon na papalitan si Rimulya sa DILG kasunod ng mga kumakalat na pangalan ni na dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Interior Secretary Benner Abalos bilang umunoy posibleng kapalit nito. Ito matapos tanungin si Castro hinggil sa umunoy magkakasunod na kontrobersya kabilang ang nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakarang linggo, issue ng posibleng pag-areso at sapin sa umano'y paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Zaldico na wanted kaugnay sa flood control scandal. Samantala, wala pang kumpirmasyon ng Department of Justice kung natanggap na rin nila ang Partial Blue Ribbon Committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na iniimbestigan nila ang mga member ng Small Committee ng Kamara at Senado na sinasabing responsable sa insertion sa national budget. Kabilang dito, sina dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Representative Marix Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan. Matatanda ang si Kimbo ay naging member ng Bicameral Conference Committee at nagsilbing Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations sa pagtatalakay ng 2025 National Budget bago niya pinilitan ang nagbitiw na si Ko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Rad DZMM.
2: Steve, nagmalaka niya ngayon, di ba? Dahil namamasyal pa si Secretary Christian Yusore sa ibang lupalop, di ba?
5: Birthday niya ngayon eh.
2: Kaya naman pala.
5: Oh,
2: happy birthday
5: muna
2: po! Pero hindi, ikaw ay tawid-tawid ka, Malacanang. DOJ ka pa rin?
5: DOJ at Supreme Court, tawid-tawid tayo ngayon.
2: Ah, okay. Ano na nangyayari dun sa, di ba last week nag-press con si DOJ Secretary Vida, di ba? Mm-hmm. Tapos sabi niya, bubuo sila ng special panel of prosecutors. Inanunsyo na ba, sinong magiging pinuno nito at ilan ang miyembro nila?
5: Right after nung press con nung Friday, yan nung tinanong natin mismo, no? Sa ambos interview kay Secretary Vida. At this week for sure, ang sinasabi niya, maglalabas sila ng department circular para malaman ang taong bayan kung sino yung magiging head ng panel, Tony.
2: Ayun. Kasi may nakuha na akong pangalan, kaya lang hindi pa pala official na ina-announce. So sige, hindi ko muna ilalabas din kung gano'n pala.
5: Abangan natin.
2: Sige. Maraming salamat, Extra Steve Raz.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Defense team ni Vice Presidente Duterte tiniyak ang kooperasyon sa impeachment proceedings. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Atid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
6: Tony, makikipag-cooperate ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Sa inilabas na pahayag ng defense team ni Duterte, sinabi nitong susunod sila sa proseso at maghahain ng nararapat na sagot sa oras na matanggap ang summons mula sa impeachment court. Tumanggihan muna magbigay ng karagdagang komento ang kampo ng Vice Presidente bilang paggalang sa proseso ng impeachment proceedings. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowan Cueto. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Eh, tama-tama at nabanggit na rin naman ni Steve Raz kusina ang mga birthday today. Babati na po tayo sa mga nagbe-birthday today, May 18th. Happy birthday kay Radyo Patrol, Mr. Secretary Christian Yosores. Happy birthday, Gary Comya, Karen Juarez Gambon, Matthew Anapada, si JC Miranda. Babati na rin ako na happy birthday sa aking pamangkin, si Carlo Atienza. Carlo, happy birthday. Si Dr. Luisa Puyat, it's also the birthday today. Doc Luisa, miss you. Natatagal na natin hindi nagigita. Sino po ba? Let me see if I have missed anybody. Classmate ko pala. Nung ako'y nasa elementary at high school, Mon Gabigao, happy birthday. Gary Suaco, happy birthday. At saka si Kuyang Alquin Papa na kasama din natin dati sa ABS-CBN News. Happy birthdays. Maraming salamat po mga kapamilya. At ako'y sinamahan nyo today, my soul of light here sa Issue Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez. Magkita-kita pa rin po tayo bukas. Sana't nandito na rin po si partner Rica Lazo, my one and only mermaid partner. Samantala, abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrolalalala! Susunod na. Hanggang bukas po mga kapamilya. Ingat po kayo. Bye-bye.
8: Ito po ang DZMM.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon.
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
6: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open.
5: Senado nagkulong bilang impeachment court para sa nakatakdang pagdilitis kay Vice President Sara Duterte vice pinadalhan ng summons para humarap sa korte. Senador Robin Padilla tikom pa rin kung kasamang umalis si Senador Pato de la Rosa noong isang linggo. Kampo ni de la Rosa idiniin na hindi siya pogante. Lalaki nagamok at hinabol ng patalim ang mga motorista suspect na sukol at nabaril. Federadong pulis at pamangkin na pareho manong lango sa alak, nagbarilan, isa patay. NBI driver na naaresto matapos ang pamaril sa Senado, nakapagpiyansa, positibo sa gunpowder nitrates. At Bini, nasa kamera!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa Senado kung saan nag-convene o nagpulong na sila bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa kabila ng ugong na may palitan na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senate, nagpapatrol, RG Cruz. RG, natuloy ba yung usap-usapang kudeta?
2: Alvin, hanggang sa mga sandali bago ang sesyon, inaabangan kung tatagal ba ng mahigit isang linggo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, o mahigit isang linggo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero pag sisimula ng sesyon, siya pa rin ang pumukpok ng gavel at siya rin ang nanumpang presiding officer.
3: Solemnly swear.
2: Sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, formal nang nanumpa ang mga senador sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer.
3: I will do impartial justice. I will do impartial justice. According to the Constitution.
2: At mga senador bilang senator judges.
3: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
4: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
3: So help me God.
4: So help me God.
2: Formal na rin pinisenta sa korte ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa patakaran ng Senado, pinadalhan na ng Impeachment Court ang bisa ng summons para humarap sa korte sa petsang tutukuyin pa lang. Binigyan rin siya ng 10 araw para sagutin ang Articles of Impeachment pagkatanggap nito. At may 5 araw naman ang prosekusyon na sagutin si Duterte pagkatanggap ng tugon ng bise. Maaaring maghain ng sagot electronically. Sa isang pahayag, sinabi ng mga abogado ni Duterte na maghahain sila ng tugon nang naaayon sa saligang batas at iba pang rules, pero hindi na nagbigay pa ng dagdag komento bilang paggalang sa proseso. Magtatakda rin ng pre-trial at magtatakda rin ng petsa kailan ang trial proper ng korte. Tiniyak ni Cayetano na katuwang ang minorya, maghahain sila ng schedule ng paglilitis na makakapagtrabaho pa rin sila bilang mababatas.
3: We will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work.
2: Doon na sinuspinde ang impeachment court. Natuloy ang pagpupulong ng impeachment court kahit hindi mamatay-matay ang usapang mapapalitan si Cayetano, na ilang sandali bago magplenaryo ay tinawag niyang chismis lang. Binaliwala niya rin ang mga panawagang mag-resign. Anya, 2023 pa sinimulang atakihin ng Senado sa charter change at binubuhay umano ito ngayon para gawing regional ang Senado, na posibleng maging dahilan para maging rubber stamp o sunod-sunuran ng Senado.
3: Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control.
2: Inamin naman ni Zubiri na sa Senador Sherwin Gatchalian ang pambato niyang Senate President. Natanong naman si Gatchalian kanina sa ugong na posible siyang Senate President.
5: Including the fail
6: coup? Could you say this is my candidate for Senate?
5: Senator Zubiri?
7: Well, nakita niyo naman yung proceedings. I think the proceedings will speak for itself.
5: So wala na hong Senate leadership change?
7: Well, nakita niyo yung proceedings. No? So I think that will speak for itself.
2: Sa regular namang sesyon ng Senado, sumali sa minorya sila Senador Miguel Zubiri at JV Ejercito na tinanggihan ng alok na maging majority leader.
8: With what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. For now,

0: na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Ms. President.
1: Ito na ang naging basihan ng partihan ng pwesto sa Senado pati mga komite. 23 senador ang present, absent uli si Senador Ronald De La Rosa. Nagbitiw naman si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na pinalitan ni Jose Luis Montales na Secretary General din ng Kamara ng House Speaker si Cayetano. Alvin, nagsimula naman na ang reorganisasyon ng Senado. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda pa rin ang chairman ng Committee on Culture and the Arts at bagong chairman ng Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairman ng Ways and Means, Sustainable Development, Goals at Energy Committees. Balik kay Senator Bongo ang Committee on Health at siya pa rin ang chairman ng Committee on Sports. Si Senator Joel Villanueva ang chairman ng Higher, Technical and Vocational Education. Balik kay Senator Jinggoy Estrada ang National Defense at tadagdagan pa ng Games and Amusement Committee. Retain naman si Senator Robin Padilla sa Public Information at Cultural Communities. Napunta naman kay Senador Rodante Marcoleta ang Public Services at kanina nga sinabi ni Senate President Cayetano na pinagpipilian nila si Senador Marcoleta at si Senador Pia Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal bukod sa mga iba pang pwede nilang imbestigahan. Alvin?
2: RG, paglilinaw lang, ngayong umusad na ang Senado sa impeachment court, ang ibig bang sabihin nun, nakatali na tayo kay Senate President Alan Peter Cayetano o pwede pa rin yung mabago habang nagtutuloy-tuloy ang impeachment court?
1: Naitanong ko yan sa isang senador na hindi ko na lang muna mapapangalan dahil hindi ako nagpapaalam na i-quote ko siya. No? Pero ang pwede lang magpalit sa presiding officer, dahil nga ang presiding officer ay ang Senate President, ang pwede lang magpalit ng Senate President ay yung Senado kapag nakaregular na sesyon siya bilang isang batasan o legislature. Hindi pwedeng palitan ng impeachment court ang Senate President habang siya ay nakaupo bilang impeachment court. Tandaan ng latin ano, na base sa congressional calendar, ang sine die adjournment ng Senado at ng pati na rin ng Kamara ng first regular session ng 20th Congress ay sa linggo or week ng June 5. So habang may regular na sesyon ang Senado bilang isang batasan, bilang isang legislature, eh pwede talaga silang magpalit. Pero hindi silang pwede magpalit bilang isang impeachment court.
2: So ibig sabihin, hanggat nagre-regular session sila, pwede na magkakaroon ng tangka na agawin ang liderato. Kumbaga hindi mawawala ang posibilidad na yon, pero not during the time na merong hearing sa impeachment at sila impeachment court.
1: Kumbaga, Alvin, hindi pwedeng habang naka-impeachment court sila, halimbawa nag-hearing sila, andun na si Vice President, andun ang defense, andun yung prosecution, biglang may magkukulita, hindi pwedeng doon mismo sa impeachment court. Bagamat parehong tao lang naman yung involved, ano? Kailangan mag-session muna sila ulit bilang Senado. At meron nga silang regular na session hanggang dun sa week ng June 5. So, kanina nga, sinabi naman din ni Senate President Cayetano that he survived today by the grace of God. So, hindi naman din mawawala talaga yung threat na yun habang nandyan at hindi pa naka-adjourn sinibye ang Senado bilang isang legislature or batasan. Alvin?
2: Malinaw at maraming salamat, RG Cruz. Wala pa rin pong impormasyon kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang ayaw sabihin ni Senador Robin Hood Padilla kung kasama nga ba niya si De La Rosa nang umalis sa Senado nung nakaraang linggo. At live mula sa Senador Papasol, Victoria Tulad. Victoria, anong sabi ni Senator Robin Padilla?
3: Alvin, ayon kay Senador Robin Hood Padilla, nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y kidnapper kaya umalis sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayaw namang kumpirmahin ni Padilla kung kasama ba siya ni de la Rosa nang siya ay umalis. Dumalo si Senador Robin Hood Padilla sa sesyon ng Senado ngayong Lunes ng hapon. Ilang araw matapos niya umanong samahang umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa madaling araw ng Huwebes. Tumanggi si Padilla na kumpirmahin ang impormasyong nanggaling sa ulat ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ng Senado.
4: Kailangan po natin yung investigation.

0: po kasi may official na investigation. Siyempre, pag-alam po yun sa otoridad. Kasi ako, umuwi lang ako ng bahay. Tatlong araw na ako nahanap ng asawa.
1: So move, Mr. President.
2: Matatanda ang sinamahan ni Padilla na mag-overnight si De La Rosa sa Senado noong nanatili siya sa gusali. Sabi niya, nagtatago si De La Rosa mula sa tinawag niyang kidnapper. Pero di na nagbigay ng dagdag detalye.
0: Kaya mo na yung mga lawyer na maglaban-laban niya. Basta ako, bato, ayaw niyang makidnap.
2: Para sa kanya, mas mabuting nasa Senado si De La Rosa. Pero wala umano siyang magagawa kung gusto niyang umalis. Itinanggi naman ni Padilla ang alegasyong nagpunta sila ni De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Pinabulaanan din niyang sumakay si De La Rosa sa isang yate para makatakas. Kumpiyansa si Padilla pati ang abogado ni De La Rosa na hindi siya aalis ng bansa.
3: Bakit sir?
0: Mahal niya Pilipinas.
3: Can you assure na hindi siya aalis ng bansa?
4: Of course, I cannot assure anything. Okay. I did not even know he was coming here. I think this is intentional on the part of Bato to safeguard his loved ones.
2: Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na itinuturing ng person of interest si Padilla, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, sa pagkawala ni De La Rosa. Wala umanong magagawa si Padilla tungkol dito at rerespetuhin niya ang proseso. Sagot naman ni Cayetano.
5: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign.
2: Samantala, tinanggap ng opisina ng Senate Secretary Lunes ng umaga ang Order of Preventive Suspension laban kay Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at ang subpoena para sa CCTV footage. Nilinaw ni Cayetano na hindi sila tumanggi na tanggapin ang mga dokumentong ito noong Biyernes, May 15.
5: Wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Wala naman official na pwedeng tumanggap. It's not true na walang CCTV. Secretary John Vic called me. Yun ang una niyang hiningi. Secure the CCTVs. When he got here, inulit ko sa harap. Two copies. Sabi ko, gumawa kayong two copies. Pero sa harap nila kayo gumawa ng two copies.
2: Naghahanda naman ang legal team ni De La Rosa para sagutin ang komento ng Office of the Solicitor General sa kanilang very urgent manifestation para pigilan ng Korte Suprema ang pagpapaaresto ng ICC sa senador. Iginiit din ng kampo ng senador na hindi siya pugante at dapat sa Korte sa Pilipinas manggaling ang arrest warrant.
4: We maintain that you cannot be a fugitive if there is no lawful charge against you.
2: Isang resolusyon naman ang inihain sa Kamara para hikayatin si De La Rosa na sumuko sa ICC. Ang palasyo, sinabing dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Nanindigan din ito na hindi inatake ang Senado.
6: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
2: Sabi pa ni Castro, nakadidismaya ang pagtakas umano ni De La Rosa kahit na nasa ilalim siya ng protective custody ng Senado. Iginiit din niyang hinarang ang NBI sa paghahain ng warrant laban kay De La Rosa noong May 11.
6: There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila. The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
2: Dati nang sinabi ni Cayetano na dapat manggaling sa local court ang isang warrant of arrest. Alvin, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pag-uusapan pa nilang mga senador kung papalitan ba si Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sabi ng mga kawanin ng OSAA ay nandirito si Aplasca kanina. Iginiit naman ni Cayetano na hindi sila inabisuhan ng GSIS na may mga tauhan ng NBI na magbabantay noong May 13 sa Senate Building o sa gusali ng GSIS. Para kay Cayetano, ang dapat investigahan ay ang DOJ at ang NBI. Alvin?
7: Maraming salamat, Victoria Tulad.
8: Matipid naman ang reaksyon ng Pangulo nang tanungin tungkol sa mga pangyayari sa Senado. Pero nakamonitor anya siya sa mga nangyari sa mataas na kapulungan.
9: Well, I saw what happened last week. Yeah.
10: But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
9: I guess we'll just have to wait and see.
8: Samantala, nakalayan na ang driver ng National Bureau of Investigation na idinadawit sa pamamaril sa Senado noong Huwebes. Nakapagpiyansa ng 80,000 piso ang suspect para sa umuroy paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 36,000 pesos naman para sa reklamong direct assault. Naakusahan siya ng pamamaril sa Senado pero wala namang nakuhang armas mula sa kanya nang arestuhin. Positibo siya sa gunpowder nitrates pero giit ng pulisya. Hindi conclusive ang resulta ang magsisilbing corroborative evidence sa investigasyon. Una na ring sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi operatiba ng NBI ang suspect kundi isang volunteer driver.
11: Patay ang isang lalaking nag-amok sa Pasig City matapos barilin ng umaawat na pulis. Nakuha na naman ng CCTV ang paghabol at pananaga ng suspect sa mga dumaraan na motorista. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
12: Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa Apolinario Mabini Street sa Pasig City Linggo ng umaga. Nagpulasan ang mga motorista. Ilang saglit pa, isang rider ang nakita sa CCTV na hinahabol at tangkang tatagain ng nag-aamok na lalaki. Pagdating sa intersection, pareho silang bumagsak sa kalsada. Kasunod nila ilang rumisponding pulis.
13: Sa intersection ito, tuloy ang nadakip ng mga pulis ang suspect na nagtamo na ng isang tama ng baril sa katawan. Ayon naman sa barangay na rumisponde, umabot din ng halos isang oras ang mabigat at daloy ng trapiko dito sa kalsadang ito dahil sa insidente.
12: Kuwento ng ilang nakakita bago ang tagpo, hinabol at tinangkaring tagain ng suspect ang ilan pang motorista, pati na ang nakipagbunong pulis.
14: Nangamba ng mga tao, parang wala siya sa sarili.
15: Hanggang sa mahawakan niya sa pa yung ating kapulisan, hanggang sa mahanda pa. Kung ginawa naman ng ating kapulisan, pinagsisipa yung tao hanggang sa makatayo, pero andun pa rin, hawak niya pa rin yung kanya patalim. Wala nang nagawa ang kapulisan, kundi ganun na nga. Paputukan siya.
16: May imminent threat na sa buhay ng ating police. So, virtue of self-defense, at nung natumba na yung police natin, tinataga pa siya ng itong suspect.
12: Ayon sa mga otoridad, maayos na ang lagay ng sumemplang na rider habang dead on the spot ang suspect na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan.
15: Talagang ligaw lang siya rito, ligaw lang. Hindi siya residente ng Kanyugan, hindi siya residente ng Sagad, hindi rin siya residente ng Kapasigan.
12: Kasalukuyang nasa isang puninarya ang labi ng suspect habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang dahilan ng pag-aamok nito. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
11: Patay ng isang jeepney driver habang critical naman ang pamangkin na isang retiradong pulis matapos magbarilan sa Batangas nitong Biyernes. Personal ang sinasabing ugat ng away ng dalawa na nagsimula pa umano noong 2018. Babala po sa sensitibong video na inyong mapapanood. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
17: Biyernes ng hapon nang magtagpo sina Alias Miliano, isang retiradong pulis, at tsuhin niyang jeepney driver na si Alias Ruben sa compound ng kanilang pamilya sa Barangay Castillo sa Padre Garcia, Batangas. Hindi dinig sa CCTV pero ayon sa otoridad, nagtatalo ang magkamag-anak. Hanggang sa maya-maya, tila mas uminit ang away at nauwi sa barilan. Nang matigil ang kumosyon, sabay umalingaw-ngaw ang iyakan at sigawan. Bulagta si Ruben na kalaunay dineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Sugatan naman si Miliano na tinamaan ng bala sa dibdib, balikat, tagiliran at binti. Sa imbestigasyon, languumano sa alak ang dalawa.
18: Actually, meron na po silang hidwaan way back 2018 pa po. So meron na po silang misunderstanding po. Nagumpisa din po sa inuman, simpleng biruan. Yun lang po yung according po sa asawa po nung namatay po.
17: Na-recover ng mga responding pulis sa mga baril at ang 18 baso ng bala. Hindi umano alam ng asawa ni Ruben kung saan nakuha ng asawa ang baril.
18: Nakausap po namin yung kanyang asawa. Actually po, nagulat na lang din po siya dito sa incident na nagkaroon po ng baril itong kanyang asawa po.
17: May kaukulang papeles ang baril ng retiradong pulis habang wala namang dokumento ang baril ng jeepney driver.
18: Makikita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect. Meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself po.
17: Nakabantay ang Batangas PNP sa desisyon ng mga kaanak ni Ruben kung sasampahan ng reklamo si Emiliano na nasa ospital pa rin at unstable ang kondisyon. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
11: Sa poll sa CCTV ang pagtangay ng isang ginang sa isang cellphone sa isang tindahan sa Barangay Zone 4, Coronadal City noong Sabado ng umaga. Sa video, may nahulog pang bagay ang babae ng unang tangkaing nakawin ang cellphone na pag-aari ng tindera sa establisimiento. Ayon sa may-ari ng tindahan, hindi nila ito napansin dahil abala sila noong sandaling iyon. Maya-maya, binalikan ng suspect ang kanyang target na cellphone. Matagumpay niya itong nakuha at agad umalis. Kwento ng tindera, laman ng kanyang online cash app ang kanyang sweldo, pero hindi pa rin po nahuhuli ang suspect. Sa Ifugao naman, nilooban din ng isang lalaki ang isang tindahan sa bayan ng Alfonso Lista noong May 12. Kinalkal muna niya ang isang bag at saka kinuha ang isang nakacharge na cellphone. Sinuri pa niya ang ibang gamit ng estante bago dahan-dahang umalis. Hindi na inireklamo ng biktima ang insidente sa pulisya.
7: Iginiit ng isang consumer group na hindi dapat consumer ang sumalo sa pinangangambahang pagsipa ng presyo ng kuryente dahil sa serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grids noong nakaraang linggo. Apila nila sa gobyerno ang NGCP at mga planta ng kuryente ang dapat sumalo sa anumang dagdag singil. Samantala, arang kada bukas ang panibagong dagdag presyo sa diesel at gasolina. Handa na si Aling Evelyn sakaling mag-brownout ulit ngayong araw. Fully charged na ang mga solar gadget nila na nagamit noong Miyerkules at Biyernes ng gabi. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, nag-red alert sa buong Luzon grid dahil pumalya ang transmission line at mga planta ng kuryente na nauwi sa malawakang rotating power interruption. Sa bahaging ito ng Quezon City, dalawang beses na wala ng kuryente ng tigatlong oras.
19: Laking perwisyo sa mga apo ko, hindi nakakatulog, di ba? Kawawa yung mga bata. Okay lang kami mga matatanda, kaya namin yung init. Mga bata, hindi nila kaya.
7: Pero sa kabutihang palad, ngayong araw, wala nang alerto sa Luzon. Ibig sabihin, walang nagbabadyang brownout. Kaya lang, yellow alert pa rin sa Visayas. 21 planta ang bagsak at hindi rin gumagana ang malalaking coal-fired power plants. Kaya ang ending, manipis ang reserbang kuryente roon. Magiging red alert naman kapag naubos ang reserbang kuryente, kaya pwedeng mag-brownout. Ang resulta nito ayon sa grupong Power for People Coalition, mas mahal na kuryente sa spot market na papatak naman sa bill ng mga consumer sa susunod na buwan. Gait ng grupo, hindi dapat consumer ang sumalo sa dagdag singil kung hindi ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
20: Dapat sila yung pumasan ng excess na pagtaas ng presyo ng kuryente nitong tatlong araw na rotating brownouts na to. Hindi dapat ito ipinapasa sa electric consumers kasi hindi natin kasalanan to.
7: Dati-rati kapag may yellow o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa buong bansa. Pero pinawi ni Energy Secretary Sharon Garin ang pangamba ng mga consumer.
21: Wala pong impact on the rates eh. It's more of like the having power in the households.
7: Mas nakatuon si Garin sa pananagutan ng NGCP na hindi pa rin nagpapaliwanag kung bakit pumalya ang kanilang dalawang major transmission lines.
22: There has to be accountability after this. As we mo nasira, nais mo kaagad after 12 hours or 24 hours, okay, fine. Pero ano yung epekto ng 12 hours na yun, hindi nakonek yan? Ang nangyari doon, natanggal yung mga malalaking planta natin. So hindi sila makaproduce.
7: Samantala, halos 3 pesos ang dagdag presyo sa diesel simula Martes, lagpas piso naman sa gasolina, pero ang kerosene may rollback pa na mahigit 2 pesos kada litro. Kinumpirma ng DOE na nirerepaso na ang sistemang gobyerno ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo kada linggo dahil nasa ilalim pa tayo ng energy emergency.
21: We have to consider that each oil company has their own suppliers, their own freight suppliers, their own premium charges. Iba-iba rin, ibang company, iba rin yung charges. We have started talks about this already.
7: Palagi kasing magkaiba ang kwenta ng DOE sa mga kumpanya ng langis. Pero dahil may emergency, gobyerno ang nasusunod sa nakalipas na 4 na linggo.
8: At sa puntong ito, makakasama natin live mula Senado si Senator Robin Hood Padilla. Magandang gabi po, Senator Padilla.
0: Magandang gabi po, Ma'am Karen.
8: All right, Senator. Sinamahan niyo po ba si Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado? Kasi po, inamin po sa amin ni General Aplasca sa TV Patrol na casual lang po kayo. Kayo ni De La Rosa, lumabas ng Senado, naglalakad casually at umalis kayo ng mga 2:30 a.m.
0: Ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo na hindi ko po yan masasagot sapagkat ito po ay naging official ng investigasyon. Kaya ang pinakamaganda po dito ay ako po ay makapaghayag muna kung sino man po ang aatasan ng gobyerno na mag-imbestiga.
8: Pero Senator, bakit di nyo po ito masagot? Itinuturing nyo po bang pugante? Si De La Rosa, tumulong po ba kayo sa pugante?
0: Hindi po yan ang posisyon ng mayorya. Ang Senado po, hindi po ang posisyon po namin ay hindi po namin tinatanggap ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang inaantay po namin ay yung warrant of arrest ng local court po.
8: Yan po ang posisyon na sinabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano. So kung gayon po, naniniwala kayo na hindi pugante si De La Rosa, bakit di po ninyo masagot kung sinamahan niyo po siya nung umalis ng Senado? Kumbaga, ang paniniwala niyo, he's a free man. Lumabas lang. He left the Senate. So, mali po ba yun kung sinamahan niyo po siya, sir?
0: Ah, hindi po. Ako po ay kailangan po nating malaman muna ang... Alam niyo po, respeto po yan sa otoridad. Ayoko po na ako po ay magbibigay ng hayag kaagad sa media. Mas maganda po, pagkatapos po akong maghayag, pagkakuha nila ng investigasyon nila, handa na po akong humarap sa media. Pero hanggat hindi pa po ako nakakapaghayag sa kanila, mas maganda po na antayin muna po natin yung oras na yon.
8: Senator,
0: bilang respeto lang po sa otoridad po.
8: Okay. Senator, pwede ikwento niyo po ba, nakunan kayo ng live kung saan kausap po ninyo si Victoria Tulad. Umaakyat po kayo ng hagdanan ng Senado. Tapos sumusunod po ang aming reporter at sinabi niyo, kumbaga umalis kayo, dapat para lang for the safety. Ano ba ang nangyayari noon at paakyat kayo sa Senado sa kasagsagan po ng gulo? Saan kayo papunta, sir? Anong alam niyo po sa mga oras na yon?
0: Ayan, pwede po tayong magkomento dyan. Opo, kasi hindi naman po opisyal na yan na investigasyon. Opo, ang nangyari po niyan kasi, nag-aantay po kami ng caucus sapagkat nandun po kami sa opisina ni SP. Inaantay po namin yung padala ng House of Representatives, yung impeachment po. Nung nandun po kami, sinabi ng mga namumuno po dito na meron na po mga armadong tao sa paligid ng Senate. Opo, alilinawin po natin, sa paligid na po ng Senate. Kaya ang sabi ko po, teka muna, bakit nagkaroon ng mga armado dito? Nung nadinig po ito ni Senator Bato, siya po ang nagsabi na baka aarestuhin ako. Okay. Ang sabi naman niya sa mga kasama namin, mas mainam na doon na lang sa opisina niya.
8: Mm-mm.
0: Kasi malalagay sila sa alanganin, yung mga ibang senador, kung nandun siya. Kaya po yung nakunan po ninyo na umaakyat po kami, yun po yung papunta kami sa opisina niya.
1: Okay.
0: At nung nakunan naman po ako na galing doon sa second floor, yun po yung tiningnan ko kung ano po yung nangyari. Ang sabi kasi, nagkaputukan. Kaya po ako bumaba, tiningnan ko po yung mga kasama naming senador, kung okay sila, okay naman po, at nakita naman namin okay yung media, kaya po umakyat na ako. Eh sumusunod po yung media. Kaya ang sabi ko po sa media, huwag na kayong sumunod at delikado. May mga tao nang nakapasok. Yun lang po yun.
1: So, Senator Padilla, umakyat po kayo sa fifth floor sa opisina ni Senator Bato.
0: Sa opisina po namin. Opo. Pumunta po si General Bato sa opisina niya. Ako, nandun po ako sa opisina ko.
1: Okay. Sa kalagitnaan po ng putukan, nasan po kayo nun, sir?
0: Nasa opisina ko po.
1: Okay. May kumalat po sa social media na ang mga tauhan niyo raw po ay may baril. Nasa social media po yan. I want to give you a chance to correct that kung mali po yun.
0: Una-una, wala po akong may mga, wala po ako. Alam po lahat ng tao dito sa Senado, wala po akong bodyguard. Hindi po ako nagba-bodyguard. Kahit sino pong tanungin nyo rito, wala po akong... ako po'y dumadating dito sa Senado, isang kotse. Ako lang po, isang aide. Hindi po yan, kailanman nagkaroon ako ng bodyguard dito. Kahit tanungin nyo po, pwede naman okay. Yung tanungin dito ang mga tao kung may bodyguard ba si Senator Padilla.
1: Okay, Senator. So, ang nangyari nito, umalis si Senator Bato ng 2:30 in the morning. Na-interview ko si Attorney Jimmy Bondoc kanina. Sabi niya, nandun siya sa opisina ni Senator Bato at 2 a.m. Kung ayaw niyong aminin kung magkasama kayo umalis, anong oras po kayo umalis ng Senado, sir?
0: Ma'am Karen, hindi po sa ayaw kong aminin o may gusto kong aminin. Antayin lang po natin yung official na makapagbigay po ako ng pahayag doon po sa mag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, ay handa na po akong sagutin lahat ang mga katanungan niyo. Bilang ano lang po ito, bilang respeto lang po at huwag nang makagulo. Kasi pagka nagbigay po ng pahayag, makakagulo pa eh. Mas maganda po na tapusin muna yung official na investigasyon. Pagtapos na, ako po'y handang pupunta pa ako sa show mo kung gusto mo.
1: Alright. Now, ang sabi po ng NBI, sir, you are now a person of interest. Dapat daw kausapin kayo.
0: O yun po ang dahilan.
1: So kapag kayo po ay pinatawag ng NBI... As a person of interest, kayo po, will you cooperate with the NBI?
0: Ay, syempre po. Batas ng Pilipinas yan eh. Basta batas po ng Pilipinas. Ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, eh di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta official. Official po yan at batas tayo ng Pilipinas.
1: Now, maiba naman tayo, no? Nagbati na po ba kayo ni Senator Kiko Pangilinan? Kasi nakunan na sinusubukan niyang iabot ang kanyang kamay, nakikipagkamay. At kita po sa social media na umiiwas po kayo, Senator.
0: Alam niyo po, usapang lalaki sa lalaki na po yan. Siguro, amin na lang muna po yan. Sa gulo ng Pilipinas, hindi na po kami makikisali pa ni Senator Kiko Pangilinan. Dahil pwede naman pong masolve ito ng mga lalaki.
1: Pero ang hinihingi niyo po ay mag-apologize siya formally sa plenary. Tama po, Senator?
0: Dalawa po ang hinihingi natin. Una, tanggalin po sa record ng Senado yung pagsigaw niya. At yun po ay on record kasi. Hindi po maganda para sa mga darating na henerasyon na makita yan ng mga Muslim na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa Senado. Pangalawa po, doon din po sa plenaryo na makahingi ng paumanhin. Yun lang naman po yun. Tsaka tapos na po yan. Opo, wag na po tayong makigulo pa. Opo.
1: Alright, quickly na lang to, sir. Nag-usap na ba kayong mayorya? Kasi kumakalat na posibleng magkaroon ng pagbabagong liderato at posibleng si Senator Cheese Escudero, kapag nagkaroon daw ng pagbabago ay gusto niyang siya ang Senate President. Ito po ay nanggagaling lang po sa social media, ha? Kaya I want to clarify that. Secure ba kayo sa numbers ninyo of 13? Are you secure?
0: Alam niyo po, aminado naman po ang mayorian na manipis po kami. Yan po talaga kasi 13 lang po kami eh. Napakanipis po niyan. Pero tungkol po dyan sa kung sino ang papalit, kung si Chisba o may ganyan, hindi po ako nakikialam dyan. Kasi unang-una, neophyte lang po ako na senador. Pangalawa, hindi po ako naghahabol ng mga committee. Hindi ko po yan kailanman pinag-interesan yung mga committee-committee na yan. Kaya hindi po ako nakikisama sa mga ganyang usapin. Kung sino ang liderato, kung sino yung... Ako lang po ay sumusunod sa partido. Kapag sinabi po ng PDP na suportahan nito, doon po ako. Okay.
1: Kanina po, Senator, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. You took your oath at dapat impartial judge na po kayo. Pero isa po kayo sa mga nag-file ng resolusyon na dapat i-dismiss ang kaso. Itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pwede niyo po bang sabihin ngayon na kaya niyo maging impartial?
0: Una-una po, yung unang resolution po na sinasabi niyo, yung po yung sa 19th Congress. Ano? Hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon pa para magumawa po ng panibagong resolusyon. Dahil kami po, ako mismo, ito pong impeachment na ito, lagi ko pong sinasabi, dalawa ang papel ng isang senador. Nagiging tatlo pa nga yan eh. Sombrero po yan. May sombrero ng ikaw ay membro ng legislatura. Ibig sabihin, senador ka. Ngayon po, ibang sombrero. Yung kanina po na kami po ay na-convene, ang sombrero po namin nun ay judge. Kaya pag judge po kami, ako naman po ay nakailang beses nang humarap din sa kaso. Alam po natin na dapat wala tayong pinapanigan. Bilang ako po ay tumanggap na ng oath, tayo po ay siyempre sa konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang ating talagang loyalty.
1: Alright, huling tanong na lang, may pumasok na mensahe dito. Alam niyo po ba nasan si Senator Bato? Sinabi po ba niya sa inyo ang mga plano niya? Nag-uusap ba kayo?
0: Wala po siyang opisyal sa akin na sinabi. Ang narinig ko lang po, nung magkausap sila ni PNP Chief. Ako, saksi po ako doon nung nag-usap sila na sinasabi ni Senator Bato kay PNP Chief na sana i-custody na lang siya. Yun lang po ang natatandaan ko. Yun po ang alam kong plano niya na i-custody siya ng PNP. Bukod po doon, wala na po akong alam pa na mga plano ni Senator Bato dahil hindi naman po ako yung matatawag na masasabi natin taga-advice ni Senator Bato. Hindi po. Hindi po ako taga-advice ni Senator Bato. Ako po ay kasama lamang niya sa partido at ako po ay masasabi na kaibigan niyang personal. Hindi po ako kasama niya sa mga politika.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Robin Hood Padilla, live mula sa Senado.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po.
3: Dumaan sa matinding hamon ang aktres at tabing ilog star na si Kay Abad. Sa kanyang vlog na inilabas itong linggo, idinetalye ni Kay ang kanyang naging journey sa paglaban sa breast cancer. Enero 2025 nang siya'y mag-diagnose na tinamaan ng naturang sakit. Takot at pag-aanilangan ang bumalot sa aktres, pero napuno rin siya ng tiwala, pananampalataya, pag-asa at pagmamahal mula sa pamilya, sa asawang si Paul Jake at ng mga anak. Nagdesisyon si Kay na magpagamot sa Singapore, pero kasabay nito ang mabigat na desisyong iiwan sa Pilipinas ang kanyang dalawang anak habang hindi anya tiyak kung kailan sila muling magkikita. Kasama si Paul Jake, sumalang si Kay sa serye ng mga gamutan at check-up. At makalipas ang isang taon, idineklara ng doktor na siya ay cancer-free na. Sa ika-44 na karawan ni Kay kahapon, na parehong araw na inilabas niya ang kanyang vlog, nagpapasalamat siya sa mga tumulong sa kanyang malampasan ang pagsubok.
4: So more or less, it's malignant. It's cancer.
5: She declared, as of now, you can declare that you're a survivor and you're cancer-free.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iba't ibang grupo nang alampag kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sasakyan, tinangay ng Romaragas ang baha, mga sakay nito, sinagip. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Walang kalma-kalma!
23: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
24: Tawan mo ko!
25: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
25: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
26: Yes! Giling mo, giling! Pinabilip mo kami!
27: Ayun o! Oh.
6: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
28: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
29: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
30: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
30: Magdasal ka na!
31: Tatapusin na kita, demonyo ka.
6: Ang swabing bigotilyo.
32: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
33: Wala naman akong boyfriend eh.
32: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malvines Trumabaho.
30: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
6: Walang aksyong di tatatak.
30: Ano?
6: Ah! Lahat ay magmamarka.
30: Sige! Tumukan mo!
32: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
30: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sine mo, Harry Carido.
34: Napapanood lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa family service.
35: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
35: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
35: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
36: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
37: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Akala ko ito bibigyan mo sa crush mo yan.
8: Boy, kilig.
9: Sakay.
10: Cute ka pala, no?
8: Boy, kinikilig.
10: Ganda ko, no?
2: Sobra.
11: Yakapin mo! Ganon!
8: Totoo ba ang nadarama?
10: I love you!
12: Sorry, I don't love you!
13: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
8: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
14: I love you! I love you! I love you! I love you!
15: My love, your braso. Ayan ho, sobre.
8: Sine kilig.
16: Saturday and Sunday.
8: Dito sa...
1: Natanggap na ng Office of the Ombudsman na ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ng paghahain ng patong-patong na reklamo laban sa ilang opisyal at iba pang personalidad kaugnay ng maanomalyang infrastructure projects. Kabilang sa pinangalan ng primary respondents ng naturang DOJ recommendation, sina Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunoan at ilang dating engineer ng Department of Public Works and Highways, ilan sa mga kasong inirerekomenda laban sa kanila ay plunder, graft, corruption, direct bribery and receipt of gifts. Nilaglag naman sa kakasuhan ang namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at ilang dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia na itinuturing na ngayong state witnesses. Ayon sa ombudsman, magsasagawa sila ng sariling independent review at resolusyon tungkol sa merito ng naturang kaso. Ayaw naman ang magkomento rito ni Senator Estrada.
17: The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025.
1: Kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte, sunod-sunod na rally at protesta ang isinagawa ng iba't ibang grupong pabor at laban sa paglilitis ng Vice Presidente. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, ano-ano ang mga panawagan ng mga nagpo-protesta dyan?
18: Karen, simula pa nga kaninang umaga ay iba't iba yung panawagan ng iba't ibang grupo na nagprotesta dito sa labas ng Senado. May mga nagsasabing Sara litisin, Sara panagutin. Meron din naman na ang sigaw ay bato, arestuhin. Pero sa kabila niyan, Karen, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang sinasabi ay walang kinalaman, inosente at hindi totoo yung mga aligasyong ipinupukol laban sa kanya. Samantala, una na ngang nagmarcha dito sa labas ng Senado ang grupong Power for People Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Naniniwala silang dapat nang itigil ang away politika at tutukan ng pamahalaan ang tunay na problemang kinakaharap ng bansa, gaya ng pagtaas sa singil ng kuryente, mataas na presyo ng mga bilihin at anilay mababang sweldo ng o sweldo ng mga manggagawa. Dala rin ng grupo ang mga placard na may mga mukha ng senador at may nakasulat na salitang kadiri. Mayroon pang nagsuot ng mukha ng buwaya na ayon sa grupo ay kumakatawan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno.
19: Dapat panagutin lahat kung kinakailangan. Hindi lang si Sara, hindi lang si Cayetano, kundi yung buong Senado, yung si Marcos, yung mga kampo ni Marcos.
18: Nagprotesta rin ang grupong Akbayan Youth sa kahabaan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City. Bit-bit naman yung mga wanted poster ni Senador Ronald De La Rosa. Bandang hapon, magkasunod na dumating sa labas ng Senado ang mga grupong Bagong Alyansang Makabayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Ang panawagan nila, litisin at panagutin si VP Sara. Binanatan din nila si Senador De La Rosa.
0: Hindi ganun yung inaasahan naming makikita na tikas sa kanya. Ngayon po, katawa-tawa dahil tumatakbo, nagmamakaawa, na huwag daw siyang dalhin sa dahil. Nakakatawa na yun po yung pinoto natin.
3: Nakakagalit po na sa ang Senado, sanctuary ng mga kurakot, sanctuary ng mga berdugo. Kaya tayo po nandito para ipakita ang ating galit, ipaalala sa mga senador na tayo ay nagbabantay, at pangatlo, ipanawagan ang pananagutan.
18: Pero kung may mga pro-impeachment, meron ding naniniwalang inosente at walang bahid ng korupsyon si Vice President Duterte.
4: Ayaw namin maano si Sara ma-impeach dahil excuse me. Yung tatay niya tinulungan kami. Napakawala naman kaming konsensya na tinulungan kami nung nakaupo si President Digong, tatay Digong, na tapos yung anak niya pababayaan namin.
18: Karen, kaninang bandang alas 5 ng hapon ay bumuhos yung malakas na ulan dito sa Pasay City, pero hindi yan alintana ng mga nagkilos protesta. Pinagpatuloy nila yung kanilang programa at yung ilan sa kanila may dala pang tambol. Nagsayawan pa dito sa harap mismo ng gate ng Senado. Sa ngayon, tapos na yung mga pagkilos o yung mga programa ng mga taga-suporta, yung pro at anti-impeachment. Nagsiuwian na sila. Ang natira na lamang dito ay yung hanay ng pulisya. Na una nang sinabi ng NCRPO ay nag-deploy sila ng 800 police force para bantayan at panatilihin ang seguridad sa perimeter ng Senado. Dagdag lang natin, Karen, para sa mga motorista, bukas na po ang both lanes, northbound and southbound lane ng Jokno Boulevard dito sa Pasay City. Malapit po yan sa Senado. Karen.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
5: Welcome development para sa House Prosecution Panel, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Umaasa rin silang sasagutin na ng pangalawang pangulo ang mga paratang sa Articles of Impeachment. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Hindi na tumuloy ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa naunang planong dumalo sa pagpulong ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
9: Solemnly swear.
7: Pero ikinalugod nilang umuusad na ang proseso sa Senado. Tiniyak nilang tatalima sila sa mga utos ng impeachment court.
20: Naghahanda na po ang prosecution panel ng Kamara na tumugon po doon sa mga orders, no, na inilatag po ng Senate Impeachment Court ngayong araw po na ito. So we will go into pretrial and everything that are required from the House side will be complied with in the next couple of days.
21: Welcome development sa amin. O gumugulong na yung impeachment at wala na siguro tayong dahilan para mag-agam-agam.
7: Walang senador na kumwestiyon sa plenaryo ng Rules and Procedures ng Kamara kaugnay ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Umaasa ang ilang House Prosecutors na hudyat ito na magiging patas at walang papanigan ng Senator Judges at natuldukan na rin ang anumang question sa issue ng jurisdiction.
20: Irrespective of their political persuasions, a part of the Senate Impeachment Rules relate to political neutrality. I think tapos na po yung usapin ng questions relating to jurisdiction. Diyan po sa bagay na yan.
21: Well, yung impartiality, saka pa natin malalaman yan. Dahil siyempre, depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. But ang importante, ito ay umuusad na base sa nakasaad sa ating saligang batas.
7: Ngayon pa lang naghayag na ang House Prosecution na handa silang humarap sa paglilitis. Handa rin aniya silang ilatag ang Articles of Impeachment na inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
20: To make a presentation of the evidence irrespective of the Senate leadership. We will still have to present each and every piece of evidence and to convince at least 16 senator judges that there is a reason to convict the Vice President.
7: Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na sasagutin na ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya.
20: The final opportunity of the Vice President to provide a most complete defense. No? So our expectation would be they will raise the previous jurisdictional questions or constitutional questions in their answer, but also provide a more substantial reply to each and every article of impeachment.
7: Kasabay ng pagbuo ng impeachment court ngayong Lunes, nagpulong ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Napili si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita nito.
6: This representation representing the youth, aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
7: Inaasahang papangalanan sa mga susunod na araw ang iba pang tatayong tagapagsalita at impeachment managers ng House Prosecution Panel. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Labis ba kayong pinapawisan lalo ngayong mainit ang panahon? Naku, ingat po kayo dahil baka tayo po'y ma-dehydrate. Masama po yan dahil masyadong bumababa ang level ng tubig at electrolytes sa katawan. May paalala mga eksperto sa mga dapat inumin para manatiling hydrated at malusog ang katawan. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
22: Sa malamig, halo-halo, juice at soft drinks. Ito ang madalas na pampapresko at pamatiduhaw ng marami, lalo na ngayong nakapanghihina ang matinding init. Pero ang senior citizen na si Jenny, hindi umiinom ng kahit alin sa mga ito.
23: Natakot ako sa soft drinks. Mahalaga sa akin sarang tubig. Kasi yan ang pinaka-ano natin sa buhay natin. Minsan po, nag-herbal.
22: Tubig ang pangunahing nawawala sa katawan tuwing pinapawisan. Pero kung labis ang ginagawang aktibidad gaya ng pag-eehersisyo, maaaring nawawala rin ang electrolytes. Ito ang mga minerals sa katawan na mahalaga sa hydration at maayos na kondisyon ng ating mga muscle. Kabilang dito ang sodium, magnesium, calcium, potassium at phosphorus. Sa labis na pagpapawis, maaaring sumadsad ang tubig at electrolytes, bagay na masama sa ating katawan.
24: Mababawasan yung water content ng katawan mo, may kasama mga asin, electrolytes, etc. So kailangan mong i-replenish. Dahil nabawasan yung water content ng katawan mo, dehydrated ka, concentrated yung dugo, hihilo, nagka-cramps, tumutulin yung tibok ng puso kasi naghahabol.
22: Ang iba, sports drinks ang nakikitang sagot para hindi maubos ang electrolytes sa katawan. Pero paliwanag ng isang nutritionist dietitian, hindi dapat palagian ang pag-inom ng mga sports drinks para maibalik ang nawawalang electrolytes sa ating katawan.
25: Aside sa electrolytes, kadalasan po may kasama na rin siyang added sugar, sodium, artificial flavorings at iba pang mga sangkap. Yung sobrang electrolytes naman po, especially sodium, ay hindi po mabuti sa katawan natin. So kapag madalas po tayo umiinom ng sports drink, kahit hindi naman natin kailangan, maaari pa rin pong tumaas yung intake natin ng sodium at sugar na pwede pong lumampas sa recommended daily intake natin.
22: Ang electrolytes pwede rin namang makuha sa pagkain. Ang calcium halimbawa pwedeng makuha sa mga dairy product gaya ng gatas at keso. Ang potassium at magnesium naman pwedeng makuha sa mga prutas at gulay tulad ng saging at spinach. Pero kung gustong gumawa ng sariling electrolyte drink, may payo si Banzuela.
25: Ang buko juice po ay mataas, ay mayaman sa sodium na kailangan din po ng katawan natin to properly hydrate. And maganda po siyang pang-replenish talaga, lalo ngayong summer. So if gagawa po tayo ng mga DIY na electrolytes sa bahay natin, pwede pong buko juice, salt, and sugar. And maging mindful lang din po talaga tayo sa dami ng iniinom natin, nilalagay natin.
22: Habang tumitindi ang init ngayong buwan, hindi nagbabago ang paraan para manatiling malusog. Ang kailangan lang talaga ay balansyado at masustansyang pagkain at inumin. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, napapadalas yung pag-ulan sa hapon at gabi. Senyales na ba ito na malapit na ang pagpasok ng tag-ulan.
2: Alam mo, Alvin, tama ka, no? Mas dumadalas na nga ang mga thunderstorms sa hapon at gabi sa maraming bahagi ng ating bansa. Isa ito sa mga hudyat na patawid na nga sa panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi po yan ng Pilipinas. Pero hindi pa rin po tapos ang panahon ng tag-init. At ngayon nga pong Lunes ng hapon, pumalo pa sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index dyan po yan sa Cavite City. Bukas Martes, higit 30 lugar ang pwede pang makaranas ng delikadong antas ng damang init sa pangunguna muli ng Cavite City na pwede pang pumalo sa 45 degrees. 44 degrees Celsius naman sa Maydipolog City, Roja City at San Jose Occidental, Mindanao. Doro. Patuloy po na ihi pa yung mainit na easterly susilanganin, yung hangin po mula sa Pasipiko at nagdadala ito ng moisture na nagdudulot ng alinsangan at pagbuo ng thunderstorms. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman, yung salubungan po ng hangin mula sa northern at southern hemispheres ang nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa may gilid ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Papasok po ito ng PAR, mababa ang chance sa maging bagyo pero pwedeng tumambay dito sa may Philippine Sea sa silangan ng Visayas at Mindanao. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 19 sa Mindanao, meron na pong mga pag-ulan sa ilang bahagi bandang umaga. Hapon naman, mas mararanasan yung mga pag-ulan sa mas maraming lugar at may kalakasan po yung buhos ng ulan bago lumubog yung araw sa may Bukidnon at sa Lanao del Sur. Oras ng hapon, meron pang malalakas na ulan dito sa may bahagi ng Maguindanao del Sur at ilang parte ng Zamboanga Peninsula at pagluwamim yung gabi, may aasahan pang ulan dito sa may western at central Mindanao. Sa Visayas, makakaranas na rin po ng mga paulan umaga pa lamang lalo po dito sa may Leyte provinces, Bohol, Cebu, Negros at Panay. At sa hapon, magpapatuloy po yung malalakas na mga pag-ulan at maging bago lumubog yung araw pero sa gabi ay mababawasan na yung mga ulan dito sa Visayas. Meron namang kalat-kalat na ulan bandang hapon sa halos buong probinsya po yan ng Palawan, bagamat mawawala yung mga pag-ulan no, pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Luzon, meron pong posibleng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon sa umaga po iyan at pagsapit din ng tanghali. At mula hapon naman ay makakaranas na ng mga mas maraming pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Dito po sa Northern at Central Luzon, may kalakasan po yung ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley dahil po yan sa thunderstorm. At pag lumalim ang gabi, meron pang mga pag-ulan dito sa bahagi naman ng Central Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, posible pong pumalo sa 43 degrees Celsius ang damang init. Sabi po yan ng pag-asa, bandang tanghali siguro yan or early afternoon. At ito po, sa pagitan ng alas 3 at alas 9 ng gabi, mataas yung tsansa ng ulan, lalo bandang oras ng uwian, alas 6 po yan ng gabi. Huwag kalimutan ang inyong mga payo. At kapamilya, nagtulong-tulong po ang mga residente na iahon ang isang multi-purpose vehicle sa Rumaragasang Ilog sa Barangay Patot, bayan ng Pahamudin sa Barm. Ayon sa video uploader na si Sakina Siraman, lula ng MPV ang isang ustaz at dalawa niyang anak na pauwi na sa Maguindanao del Norte. Tumatawid ang mag-aama sa ilog nang biglang lumaki ang tubig dulot ng malakas na buhos ng ulan. Nailigtas sila nang maiahon sa ilog ang kanilang sasakyan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
10: At susunod, bahay na bagsakan ng bato, nanay patay. At susunod, islang pantropiko dadalhin sa Summer Sonic sa Japan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ang alaga ng DZMM para sa akin,
8: Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
15: Tatapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
16: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
14: Hindi kinakalawang!
16: Ibang klase ka pare, intindi mo?
17: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
14: Hindi mo malilin lang!
19: Wala akong connection.

0: saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal, kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Isa lang araw ng linggo para sa mga hari.
3: Ako nang pahala dyan.
2: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies! Ay, mo't kaya!
3: Talaga? Talaga ho?
2: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito!
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon ang kinocover ko Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
7: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Oh. Dahil araw-araw, may sini saya.
8: What's happening here?
9: Bakit parang kasalanan ko pa?
10: Oh, poor sister lang, poor sister.
2: Saya't nakakakilig.
11: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
12: Ayoko mahal kita.
13: No one touches Shine. She's my jowa.
14: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
2: Sayang love trip.
15: Nawala.
16: That's the most funniest I've ever seen.
17: Ooh, charinggera.
2: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
18: Mapit ka sa akin.
19: Patay ang isang ginang habang sugatan ang kanyang dalawang anak matapos mabagsakan ang kanilang bahay ng isang malaking bato mula sa kalapit na bundok sa Rodriguez Rizal. Pinalilikas na ng mga otoridad ang iba pang mga residente dahil sa banta ng panibagong pagguho ng mga bato. Nagpapatrol, Dennis Datu.
20: Halos 2 tonelada ang bigat ng batong tumama sa buhay ng mag-iina.

0: sa Sitio Makopoy sa Barangay Mascap Rodriguez Rizal. Pasado alas 5 ng umaga noong Linggo, maagang gumising si RJ para magpakain ng alagang mga manok. Pero nagulat siya nang marinig ang dumadagundong na gumuhong bato mula sa kalapit na bundok. Sumigaw siya para alertuhin ang mga residente.
1: Yung sakto pong pagkasigaw ko pa lang po, ayun na po, narinig ko na yung bagsak ng bato dito sa bahay. Pagtakbo po namin, ayun na nga, nandun na yung bato sa bahay ng binan kong babae. Tapos yung hipag ko po, nakadapa na dyan. Natabunan po sila nung nagibang kabinet.
0: Patay si Florisel Mahina ay 37 taong gulang. Sugatan naman ang kanyang dalawang anak na edad 2 at 12 taon. Sabi ni Gino, kasama sana silang magkapatid na masasapol ng bato, pero itinulak sila ng kanilang ina.
2: Bangon ko, nakita ko na sa mama, nakahiga.
3: Duguan.
2: Duguan. Kusak na yung ganito. Maraming salamat sa mama ko. Naligtas niya kaming dalawa ng kapatid ko. Mahal na mahal po.
0: Sabi ng mga residente, umulan sa kanilang lugar ilang oras bago gumuho ang mga bato. Tinatayang 80 metro ang layo ng kinaroroonan ng malaking bato doon sa taas ng bundok nang mabilis itong magpagulong-gulong hanggang dito sa baba at masapol itong bahay ng mag-iina. Pagpasok ng malaking bato dito sa loob ng bahay, nagdire-diretso pa ang bato ha at tumawid dito sa kabilang bahagi ng dingding ng bahay ng mag-iina hanggang sa sumalpok doon sa kalapit na bahay at doon na huminto itong malaking bato. Sa pag-akyat ng mga barangay official sa bundok, nakita na maraming malalaking bato pa ang posibleng bumigay at mahulog sa mga bahay. Nag-abiso na ang mga opisyal sa mga residente na lumikas muna.
4: Ito po eh, hindi pa po na pupuntahan ng mga DNR na hindi pa nila alam kung Dergenson. Nag-usap po kami ng Montalba na MDRRMO na kailangan lumikas muna sila bago pa-inspeksyon po sa ating mga engineering ko.
0: May 15 bahay ang nakatayo sa Sitio Makopoy at nasa 19 na pamilya ang nasa peligro ng pagguho ng mga malalaking bato. Dennis Dato, ABS-CBN News.
5: Susunod, Nations Girl Group, formal nang binigyang pugay ng kamera. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Super sarkastikan.
7: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
8: Tabla-tabla muna, tol.
6: Super sa katatawanan.
9: Okay na ba to? Ito pa!
6: Super pati sa pogi points.
10: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
9: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic.
6: Super sa lahat ng hanap mo.
11: For everybody!
6: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
13: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
13: De Guzman.
12: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Iyakan?
15: Check! Sorry po.
8: Ha? Tawanan? Check! Ah. Yeah. Kilig? Check!
15: Good boy ka na ba?
16: Good boy na po.
15: Sigurado ka?
16: Opo.
8: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
17: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
18: Sa house,
17: retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
19: Inireklamo ng isang residente ang umano'y ginawang pustahang away ng isang minor de edad at isang 18 taong gulang na lalaki sa Dumangas, Iloilo. Sa video, isang lalaki ang pinaghahanda ang minor de edad at ang makakalaban niya para sa isang suntukan. Maririnig din sa video ang pustahan na mga kasamahan nila hanggang sumunod na ang mainit na bakbakan ng dalawa at pagpambuno nila kahit na bumagsak na sa lupa. Ayon kay alias Malus, na kapatid ng 18 anyos na binatang sangkot sa suntukan, inireklamo na niya sa pulis ang umano'y pang-aabuso ng mga lalaki sa kanyang kapatid at sa minor de edad. Pero inirefero mano siya sa barangay para doon ayusin ang reklamo. Sinubukang kuna ng news team ang panig ng lalaking umano'y pumusta at nagpasimuno sa suntukan pero hindi pa siya sumasagot. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
21: Boy, kilig.
22: Sakay.
23: Cute ka pala, no?
21: Boy, kinikilig.
23: Ganda ko, no?
20: Sobra.
22: Yakapin mo! Ganon!
21: Totoo ba ang nadarama?
23: I love you!
22: Sorry! I don't love you!
24: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
21: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
24: I love you! I love you! I love you! I love you!
25: My love, your braso. Ayan ho, sobre!
21: Sine Kilig,
25: Saturday and Sunday.
21: Dito sa Sine Mo, hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
26: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories,
0: Kunyari, kapag nag-abria yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Matinding babaka na takson. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
18: Teritoryo ko ito.
4: Gawin niya special ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata. Tingin ang palala tayo. Maaangas na sagutan.
18: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
26: Sorry, kailangan ng patayin.
18: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Ito lang yan sa Sinmo. Ari ka rito!
27: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
29: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walls. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
30: Hey! Kilala ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
30: Pagdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotilyo.
31: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
32: Wala naman akong boyfriend din.
31: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malvines Trubabajo.
30: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
4: Walang aksyong di tatata.
30: Ano?
4: Lahat ay magmamarka.
30: Sige! Tumukal mo!
31: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
4: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
33: DZMM sa Estrella.
5: dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Junica Prente. Iyong pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kapapasok lang na balita, formal nang naghain ng formal entry of appearance ang mga taga-usig ng Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasaad din doon na si House Justice Committee Chairperson Representative Jervie Luistro ang magsisilbing lead public prosecutor.
1: Matapos sa desierto, dadalhin naman ng Beanie sa Land of the Rising Sun ang kanilang Islang Pantropiko para sa Summer Sonic Music Festival. Pero bago yan, nagmistulang meet and greet ang mga eksena sa pagtapak ng Nations Girl Group sa batas ng pambansa. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Alas dos ng hapon, dumating ang Beanie sa batas ng pambansa. Mainit ang naging pagsalubong kina Colette, Mika, Stacy, Joanna, Aya, Sheena, Gwen at Maloy ng mga empleyado ng Kongreso hanggang sa mga mismong mambabatas. Nanguna sa pag-welcome sa walo si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. Bilang siya rin ang proponent ng House Resolution 1001. Nang inimbitahan na sa plenaryo, naging malam meet and greet ang eksena. 001. Muling binasa ni Representative Benitez ang resolusyong bumabati at pumupuri sa makasaysayang performance ng grupo sa nakaraang Coachella Valley Music and Arts Festival sa Amerika. Binanggit din ang natatanging pag-promote ng Beanie sa talento at kulturang Pinoy sa global stage. Mismong si Speaker Boji D ang nag-abot ng kopya ng House Resolution sa walong miyembro.
3: We're grateful kasi nangyari po ulit to. Masaya kami na kahit papano na nakikita nila yung efforts and hard work namin.
4: Sana hindi po matapos dito and maging bridge kami para sa mga creatives to do more.
2: Samantala, nito lang Biyernes, inanunsyo na ng pamunuan ng Summer Sonic ang assigned stage ng Beanie sa Music Festival sa Japan. Nakatakdang mag-perform ang Nations Girl Group sa Mountain Stage, ang second largest stage ng festival.
5: It's a big deal and we're just excited and happy to share talent and something that we will be working hard on.
2: Ang tanong, nagsimula na ba silang mag-rehearse o magplano para sa Summer Sonic?
6: Hindi pa po kasi mag-focus po muna kami, of course, sa kick-off po namin dito sa Philippines, yung Samoa Arena.
2: Inspirasyon para sa walo ang mga pagkilalang binigay ng Senado at Kongreso para mas iparinig pa sa buong mundo ang original Filipino music. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: O yan ha, di nangyari yung haka-haka ng iba na magpapalit ng
0: liderato. Oo. Grabe kabilis-bilis naman, no? Oo. Nagulat lang ko yung ano, yung sinabi ni Senator Miggs, pag tinanong, ba't ka lumipat? Natauhan ako. Yun ang sabi niya ni Senator Miggs.
7: So pag binilang mo,
0: ako.
7: Ilan na sila? 11.
0: 13 and 11.
8: So, pwede pang magbago ang isip.
0: Diba? Tama. Sabi nga ni Senator Robin, alam namin manipis kami.
7: So pag may dalawang tumiwalag dun sa 13, pupunta sa 11, magbabaliktad.
0: Oo.
7: Magiging 13-11.
0: Pero ito, Alvin, Ate B, sana naman kapag nagpalit sila ng panig, ito'y dahil sa paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. Diba sa abroad ang tawag doon, party ideology. Diba?
7: Walang
0: ganun sa atin. Diba parang tayo,
7: ano dito?
0: Nakakalungkot lang po, minority ka, majority ka.
7: Hindi, loyalty pero, sa personality tayo.
0: Diba? Napakalungkot.
7: Diba?
0: Diba? Or sa personal na interest.
7: Parang ideology dito.
0: Okay, alright, at tabayan na natin ha, kasi nag-convene na bilang impeachment court ang Senado. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
8: Sabihin ko sana.

sa bawat krimen may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report!

0: Spot Report. Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, May 18, 2026. Ay Spot Report na po ang inyong bisyo alas 8. Ako po rin po, Jeff Caparas. Nagsosolo po muna dahil kailangan hong mag-recover ng aking partner Marlene Padiernos dahil nawalan ho ng boses. Ay kailangan ho munang magpagaling. Get well soon, partner Marlene! Ay dito nga po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
0: Spot Report!
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas. Ay lahat po ng ebidensya ay susuyurin o susuriin. Ito po ang
0: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay matik na yan, matik na. Kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sabayan pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Maya-maya ho, ayun, nasa YouTube eh. Yan ay nakaugaliin na rin ho namin. Ay babasahin ho namin ang mga nag-a-attendance check ho dyan, ha? Ay teka muna, wala po ako nababasa. Wala ba nagpapadala, Hana, dyan sa ating Viber number 0919-278-3000? Uulitin ko po, 0919-278-3000. Ay lalo na ho'y nag-uulan. Eh baka ho kayo ay nata-traffic. Alam nyo naman ho ngayon, kapag ka ang umulan at ang traffic ho dito sa atin, dito sa Maynila, ay para hong 3-in-1, just add water.
0: Spot Report!
1: Ay teka muna. Ano pa hinihintay natin? Abay, pasadaan na ho natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ay sa unang bugso ho ng balitaan, mga kapamilya, ay nag-convene na nga ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng moson ni Acting Majority Leader Senator Joel Villanueva na mag-convene ng mataas na kapulungan bilang impeachment court matapos ma-report sa plenaryo ang pagtanggap sa articles of impeachment laban kay VP Sara.
0: Spot Report!
1: Ay pasado alas 3 ng hapon nang manumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer na sinunda naman ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Suot ang kanilang robe, ay nag-issue na nga ang Senado bilang impeachment court ng summons para kay Vice President Duterte na may 10 araw para maghain ng sagot at naguutos sa kanyang humarap sa korte kapag naabisuhan na. May bayo at 13, isinumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, at banta sa buhay ni Pangulong Marcos.
0: Spot Report!
1: Ipinaskil naman po ang wanted poster ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kahabaan ng Kalayaan Avenue. Dito po yan sa Quezon City. Ay kasunod po ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Ay ayon po sa Akbayan Youth, layo nitong hikayatin si De La Rosa na harapin ang mga alegasyon kaugnay ng drug war ng Administrasyong Duterte. Ay nanawagan din ng grupo sa publikong makiisa sa tinatawag nitong People's Manhunt para matiyak na haharap si De La Rosa sa International Criminal Court.
0: Spot Report!
1: Ito naman po ay nagpositibo sa gunpowder nitrates. Ah, kaugnay ito nung nangyari ho dyan sa Senado. Eh, nagpositibo nga po sa gunpowder nitrates ang sinasabing driver ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto kaugnay ng putukan sa Senado noong Miyerkules.
0: Spot Report!
1: Nagpositibo sa gun residue nitrate test, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na hindi maituturing na conclusive na galing sa gunpowder ang resulta dahil posibleng may ibang chemical umano ang dahilan kaya nagpositibo ang sinasabing NBI driver. ay nauna na pong nilinaw ng Southern Police District na walang baril na na-recover sa umano'y driver, pero may nakumpiskang mga bala. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa firearms law at direct assault.
0: Spot report!
1: Eh kasi nga ho, na-recover doon eh, mga bala rin, eh, mga magazine, dami mga bala, hindi ba? Siyempre may residue din ho yun. Eh baka siya ang nag-ayos ng mga magazine na yon. Kaya ho, nagpositibo sa mga residue na yan, ha? Samantala, sa Daraga Albay, ay muling nanawagan ng alternatibong hanap buhay ang mga magsasaka sa Barangay Misi. Ay sinabi ni Misi Farmers Association Chairman Glenn Resuena na 5 buwan na silang hindi nakapagsasaka dahil bawal ang anumang human activity gaya ng pagtatanim sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone simula noong Enero. Ay wala aniya silang mahanap na trabaho sa relocation site sa baba dahil nasa taas ang kanilang mga tanim at alagang hayop. Mungkahin nila sa gobyerno, suportahan at bumili sa kanila ng walisting-ting dahil sagana naman ang niyugan maski sa relocation site at para makalikha ng mas maraming trabaho.
0: Spot report!
1: Ay pinalawig pa ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 6 oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod po ito ng 21 plantang naka-forced outage at 12 pa ang tumatakbo sa bawas na kapasidad.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay siyempre, Martes bukas, abay kasado na ho bukas ang taas presyo sa diesel at gasolina. Ay 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel habang 1 peso at 21 centavos naman po sa gasolina. May tapyas naman sa kerosene na 2 pesos at 11 centavos kada litro. Kung may dagdag bawas sa petrolyo, may panibagong rollback naman sa presyo ng liquefied petroleum gas bukas. Ay sinabi po sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na may pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Bunsod aniya ito ng pagbaba sa shipping cost kahit may bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Tambay, Radyo Patrol! Eh, unahin na natin dito ha. Manila Police District inireklamo ang mga rallyista na nanakit sa police sa rally sa Maynila noong Mayo 1. Ito yung sinapak nung nabidyohan ha. Narito po ang detalye mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, go ahead.
2: Jeff, inirekomenda ng Manila Police District to Office of the City Prosecutor ang pagsasampa na reklamo at pagsailalim sa preliminary investigation sa 9 na individual na umuno'y nagtangkang manggulo sa rally noong Mayo 1 sa Maynila. Ayon sa MPD, nilabag ng mga ito ang Article 153 of Tumult and Other Disturbances of Public Order, Public Assembly Act, at Article 293 or Robbery ng Revised Penal Code. Ayon sa pulisya, tinangka umano ng mga relayista na sirain ang tinayong barikada ng Civil Disturbance Management Contingent. Isa rin sa mga nagpoprotesta ang nanakit ng polis at ng agaw ng cellphone na ginagamit sa field documentation. Iginintaman ni MPD Acting District Director Arnold Santiago na iginagalang ng pulisya ang karapatan sa mapayapang pagtitipon pero dapat pa rin sundin ang batas sa lahat ng kilos protesta para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Roen, so ibig sabihin ay nakilala na nila yung nanapak tsaka ng agaw ng cellphone?
2: Yes, tama ka dyan, Jeff.
1: Mm.
2: Tinampahan na sila ng sasampa, inirekomenda na sa City Prosecutor at yung nanapak at nangkuha ng cellphone ay isang tao na maaring maharap sa direct assault, physical injuries at robbery.
1: Hmm. Yes. Eh sinasabi ni Major Ines, yan pala ay nanakit na noong September 21 eh. Konfirmado 'yon? Iisang tao?
2: Hindi pa natin nako-confirm kay sa pulisya pero babalikan kita dyan, Jeff. Pero sabi nga ng MPD kanina na maaari silang maharap kasi yung mga sinampahan nila ng kaso ay yung mga leaders ng mga iba't ibang protester group.
1: Dapat yes. Disiplinahin nila yun sa ranks nila, di ba, Roen? Ano, para hindi maulit.
2: Yes, tama ka dyan.
1: Extra ulit para mas happy, Roen. Go ahead.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Raw and Kweto, DZMM.
1: Thank you, Radyo Patrol, Raw and Kweto. Ay dito naman tayo, NBI, tiniyak na magiging transparent sa investigasyon ng PNPCIDG sa Barilan sa Senado. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
3: Jeff, tiniyak ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na makikipagtulungan sila sa ginagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para bigyan linaw ang nangyaring Barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Director Matibag, magiging transparent sila sa buong proseso at sasagutin nila ang lahat ng magiging tanong ng CIDG.
4: We participated in the ongoing investigation of CIDG. So lahat ng tao na nagpunta doon sa GSIS, tsaka yung mga tanong nila, sasagutin ng NBI. We are very transparent on this one.
3: Kanina ay nagtungo sa NBI headquarters sina CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi para kunan ng salaysay ang ilang opisyal ng NBI Organized and Transnational Crime Division, mga ahente ng NBI at ilang miyembro ng media, ang sumalang ngayong hapon. Kabilang rin sa sumalang at kinuna ng salaysay si alias Mel Oragon, na umano'y NBI driver volunteer na inaresto sa GSIS complex noong gabi ng putukan. Samantala, iginit naman ni Director Matibag ang papel nila ay ipatupad ang batas at hindi tibagi ng sinuman. Kasunod ito na naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa ilalim umano ni Cayetano ay hindi natibag ng NBI ang Senado.
4: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas. Ano? Tsaka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So okay lang naman yun. Hindi naman eh. May bala pa tayo tibagin yung Senado. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it.
3: Yan ang tinig NBI Director Attorney Melvin Matibag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, exciting dyan kapag pinagtugma-tugma na yung kanya-kanyang version ng truth. Eh, no? Di ba? No?
2: Tama.
1: Diba, iba?
2: Tama ka dyan, Jeff. Sa mga sandaling ito nga, Jeff, ay nagpapatuloy pa rin yung pagkukuha ng salaysay ng CIDG. Tapos mamaya, nakatakda ng sumalang yung driver volunteer naman. Kukunan naman nila ng salaysay. Kung bakit nga talaga siya nandun at bakit nga siya nagpositibo gayong hindi naman siya gumamit o hindi naman siya humawak ng parel.
1: Hindi, kasi iniisip ko nga dyan, Bert, ito naman hindi naman ako eksperto, pero baka siya ang nag-ayos ng mga magazine. Nakunan niyo ba rin ng pahayag si Director tungkol doon? Di ba?
2: Hindi na siya tumanggi sa Jeff na magbigay pa ng pahayag kasi nga, separate na investigasyon kasi yung ginagawa ng CIDG at ng pulisya doon sa driver. So, maging impartial sa kanya pag magbibigay siya ng comment, ang sabi niya kanina.
1: Ano pala sabi ng CIDG kapag nakompleto nila yung report, kanina ibibigay kay Chief? Kanina ibibigay ni Chief kay Pangulo?
2: Wala pa tayong, hindi pa nababanggit yung magiging proseso nung magiging investigasyon. Pero ang ginagawa ngayon ng CIDG ay nangangalap pa lang sila ng mga salaysay, ng mga CCTV. Kanina nga ay naririnig ko rito ay nag-aas na sila ng CCTV dun sa mga body-worn camera nitong mga ahente na nagpunta dun sa GSIS complex. So nag-gather pa lang ang CIDG ngayon at siguro kapag magkaroon ng mga final report ay gugulong na ito para nga doon sa mas malalim pang investigasyon.
1: Yun nga, exciting pag pinagtabi-tabi mo, Bert, ano? Version ni ganire, version ni ganito, titignan natin, ano, 'di ba? Pagka paano man term natin doon, Bert? Pinagbangga-bangga. Yan, 'di ba?
2: Pinagbangga-bangga.
1: Oo, titignan natin, lalabas ang katotohanan. Maraming salamat, Bert Dizon, mag-iingat.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, speaking of CCTV, ay dalawang CCTV story po ang ating itatakil dito sa programa. Ang isa po ay doon sa Batangas, dyan ho sa munisipalidad ng Padre Garcia. Abay, magtsuhin ho ay nagbarilan ho doon nung Biyernes ba, yung May 15. Ayan ho, ayan ho'y compound ng magkakamag-anak ho sila dyan. Ay, yan ho naka-gray na nakikita ninyo. Ayan ho'y retiradong pulis. Tapos ang nakabarilan niya ay kanyang tsuhin. Bali, tita niya talaga, yung tatay niya at yung asawa nung nakabarilan niya ay magkapatid. Kita nyo, nakakalungkot ho yung nangyaring ganyan. Sa Batangas ho yan, sa Barangay Castillo, Padre Garcia, dyan ho sa Batangas. Ayan o, sugatan ho yung police, yan ngong naka-gray, ay pasintabi ho pala sa mga nakatutok ho sa teleradyo ha. E dun ho sa mga nakikinig sa radyo, eh ito, didescribe ko. Ang nangyari, eh, ito ho magtsuhin, eh nagkainitan. Kumbaga, eh, nagtatalo na sila nung mag-aalas 7 ho ng gabi. Ayan, oh. Eh hindi ho dinig dun sa CCTV. Pero ang sabi ho ng mga investigador, sila ay nagtatalo na. Kumbaga, eh talagang hindi na magkasundo. Misunderstanding, kumbaga, hindi ba? Tapos, nagpunta yung kanyang tsuhin na si alias Berto. Ito yung 65 years old eh. Pumunta doon sa bahay niya. Itong police, retired na police, 55, nandun sa kanyang bakuran. Eh maya-maya, lumabas na itong kanyang tiyuhin, eh naglabas ng caliber 45. Eh pinaputokan yung kanyang pamangkin ng 6 na beses. Nakatakbo ngayon itong naka-gray. Eh pagtakbo niya, eh nakabunot siya ngayon dahil daladala niya naman yung kanyang caliber 40. Eh pinaputokan niya ngayon yung naunang tiyuhin niya na pumutok sa kanya. Eh ang na-recover eh, nasa 18 basyo ng bala. Ang sinabi ng mga investigador nga ay 6 dyan yung caliber 45 doon sa tiyuhin at 12 yun doon sa retiradong polis. Eh ang sinasabi, eh taon 2018 pa, eh meron ng hindi pagkakaintindihan itong magtiyuhin. Pero hindi lang masigurado ng mga investigador ko ano yun. Pero imagine nyo, 2018, eh, by 2026 na ngayon, sa 8 taon ay kanila pang dala-dala yung hindi pagkakaintindihan yon, hindi ba? Di sana man lang eh nag-usap muna kayo o namagitan ng mga na pamilya, hindi ba? Pinag-ayos man lang ho kayo ano. Eh ayan, eh sinasabi pa nga po ng Padre Garcia Municipal Police Station ay pareho hong lango sa alak nung mangyari ho ito, yung magtiyuhin ba. Eh pareho silang lango sa alak. Tapos nung nakausap naman ho ng ating mga investigador, yung asawa nung nakatatanda, eh hindi niya ho malaman paano nakakuha ng barel yung kanyang asawa. Kasi ho, ang trabaho ng kanyang asawa ay jeepney driver. Eh yun nga pong kanyang pamangkin, gaya ho nga nabanggit, ay retiradong polis. So, otomatiko, yung barel nung retiradong polis ay may kaukulan dokumento at yung sa kabila ay wala. Wala ho silang maipakitang dokumento. Ano? Eh ang sabi ho ay dahil nga nakaburol ngayon yung nakatatanda, yung tiyuhin, eh hindi pa masagot nung mga kaanak. Eh kaanak din ito nung biktima, nung retiradong polis, kung siya ay masasampahan nila o irereklamo nila. Yan ho yung sinabi, di ba? Pero yan ho ay kitang-kita ho talaga sa video, ha? Eh isa pa ho CCTV na atin hong ihimayin mamaya, sa Pasig naman ho ito nangyari. Eh meron nung isang nag-aamok na lalaki ho dyan. Lalaki nga ba yun? Abay may hinahabol na nakamotor. Eh nakitang-kita rin ho ito sa CCTV. Ayan o. Oh, hinahabol naman. Kitang-kita naman na merong patalim. Ayan o. Oh, dito mumba ngayon. Eh na-inkwentro. Ayan o. Oh, naputokan siguro ng PNP natin. So alamin natin ang detalye niyan mamaya kapag nakausap natin ng Pasig PNP. Kita nyo ang importansya ng CCTV, di ba? Kitang-kita, di ba, Hana? Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa kung bakit mo nagawa ang isang bagay, oh, di ba? May CCTV. Meron ding CCTV in Batangas, may CCTV rin itong sa Pasig. Eh abangan natin sa mga susunod na araw kung ilalabas din, hindi na i-screen capture, ano? Sana ay ilabas na 'yun talagang CCTV para malinawan tayo kung anong nangyari talaga diyan sa Pasay. Ang tinutumbo ko po ay dyan sa Senado. Ha? Anyway, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report. Makalipas ang ilang paalala.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya
5: Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Ay teka muna bago natin ipasok si Police Major Frank Davis Tuddaw. Ay good evening po muna kay Police Captain Nanette Hermoso Publico, ang officer in charge po ng San Andres Romblon Municipal Police Station. Ay ang pagbati po iyan ay mula po sa iyong mga kasamahan sa San Andres Municipal Police Station at sa Romblon Provincial Police Office.
2: CZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay sa mga oras na ito po ay makakasama na nga po natin si Police Major Frank Davis Tuddaw, ang acting chief of police po ng Padre Garcia Municipal Police Station. Eh patungkol nga po doon sa Magtsuhin na nagbarilan ho diyan ho sa AOR ni Major. Magandang gabi po Major, Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report.
3: Magandang gabi po sirs at sa atin pong mga masugid na tagapakinig po.
1: Alright, Major, pakikwento nga ho sa amin eh, nung inimbestigahan nyo na nga po itong insidente na nangyari ho nung May 15 dyan ho sa barangay, ano nga ho iba itong barangay na ito?
3: Sa Barangay Castillo.
1: Okay. Ayun, Barangay Castillo dyan sa Padre Garcia. Eh, paano ho ang nangyari?
3: Yes po, sir. Noon pong May 15, 2026 po, sir, ang ating pong tanggapan ay nakatanggap po ng tawag sa isang concerned citizen po tungkol sa isang shooting incident. Naagaran naman din po nating nirespondahan, sir. And based po sa investigation, sir, it turned out, sir, na yung dalawang personalities involved po natin ay relative by consanguinity or magtsuhin, sir.
1: Oo.
3: And of course, sir, based doon sa CCTV footage, nauna pong nag-conclude po kami, sir, na nauna pong umutok ng baril ang nakapula ng damit na kinilalang tsuhin din po ng nakagrain ng damit, sir.
1: Oo.
3: At yung, after po makaputok ng tsuhin, sir, na isa na after niya pong maputokan ng 5 beses yung kanyang pamangkin na isang retired police officer, sir, ito naman po ay gumanti ng putok, sir. Mm-hmm. Pagkatapos po ay pareho silang itinakbo sa New Padre Garcia Hospital.
1: Oo.
3: At ang unang namaril ay idineklarang dead on arrival, samantalang ang isa naman po ay inilipat sa Batangas Medical Center at doon po siya inoperahan.
1: Mm-hmm. Sir, ano pong status nung dalawa, yung nakapula ho, yung tiyuhin, kamusta ho?
3: Yun pong nakapula po ay unfortunately po ay dead on arrival po.
1: Mm-hmm.
3: Samantalang po si yung atin pong naka-gray ay itinakbo po sa inilipat po sa Batangas Medical Center po.
1: Opo.
3: At until now po ay unstable pa po ang condition.
1: Mm-hmm. Major Tuddaw, ano ho daw ang pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan itong magtiyuhin? Ba't umabot ho sa barila? Major?
3: Base po sa investigasyon na sinagawa natin, meron po silang personal na alitan na po, yung dalawa, magtsuhin, simula pa po noong 2018 po.
1: Oo.
3: Ito rin po ay nasundan noon pang March 6, 2024 po.
1: Nalaman nyo na ho kung ano ang pinagawa yan?
3: As of now, sir, ay yung kanila pong pagtatalo ng dalawang involved ay naresolba pa po ng barangay, sir, at hindi pa po namin ma-establish kung ano pa po at yung kanilang pinag-awayan, sir.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, parang na-rekindle ho ito kanina. Ay, nung ano? Sorry, kanina. Nung May 15.
3: Yes po, apo.
1: Oh. Sir, ano ho ang estado nila nung nangyari ho ito? Sila ho ba'y under the influence of liquor?
3: Sir, yung pong nakausap po natin yung asawa po nung nakapula, sir. Nagsabi po siya na ang kanyang pong asawa ay nakainom, sir. Pero po yung isa po, sir, ay wala po tayong information, sir, na kung ito po ay nakainom, sir.
1: Okay. Sir, pag-usapan naman ho natin yung baril ho nung magtiyuhin. Ito ho ba'y may mga kaukulang dokumento ho silang naipakita?
3: Yes, sir. Upon recovery po natin ng firearms nila, sir, atin pong ni-request for firearms verification, sir.
1: Uh-oh.
3: Yung naka-gray po, sir, na pamangkin, sir,
1: mm-hmm,
3: yung pamilya po noon ay nakapag-presenta po ng mga dokumento at saka rehistro.
1: Mm-hmm. Opo. Kasi retired police eh, hindi ba?
3: Yes po, opo. Retired police. And doon po sa kabila po, sir, ay wala pong nai-provide po na dokumento, sir.
1: Mm-hmm. Sir, syempre, kumbaga, di ba, parang magiging lead. Hindi ko naman ho sa pinangungunahan kayo, Major, ano, pero magiging lead din ho ito kung saan ho nabili noong hong tsuhin na jeepney driver yung kanyang firearm na wala hong lisensya, hindi ba?
3: Sir, pakiulit po, sir. Pakiulit
1: kumbaga, po, Major, magiging lead nyo na rin ho dahil may na-discover ho kayo dahil sa incidenting ito, meron ho kayong na-discover na wala hong dokumentong baril eh, di ba? So, itetrace nyo ho yan kung talaga bang naipa-dokumento yan o kung may papel at itetrace nyo sino ho ang huling may-ari kung naiparehistro man, ano?
3: Yes, sir. Once po na na-release po yung result po ng ating firearms verification, sir, malalaman po natin, sir.
1: Oh, sir. Tsaka ano rin, sir, curious din ako kung saan niya nabili ito. Paano niya nakuha, hindi ba?
3: Yes, sir. Sa atin pong pakikipag-usap sa kanyang asawa po, sir, ay nagulat po siya na meron pong baril na tong si alias sa ito pong nakapula, sir.
1: Oo, yung tsuhin nung retired police, sir, ano, hindi ba? Sir,
3: yes kung, po. Okay.
1: Sir, kung pagbabasihan ho yung video, syempre hindi naman ho na namin pwedeng i-play pa ho ito. Pero doon ho sa video kung pagbabasihan, considered ho ba na dinepensaan lang ho nung retired na police yung kanyang sarili? Major?
3: Yes sir. Kung pagbabasehan po natin, sir, yung ating pong CCTV footage na nakalap, sir,
1: opo,
3: ay makikita naman po natin, sir, na yung una pong bumunot ng baril at nagpaputok po ay itong si alias Ruben.
1: Mm-hmm.
3: At nakita rin po natin na nung napaupo po itong si yung nakagri po na si alias Emiliano ay siya naman din pong gumanti po ng putok po.
1: Oo, sir, pero ang malinaw ho dito, nung napanood ko rin niya po yung video, Major, talagang inubos ho nila yung magazine. Ano? Yung isa, anim na basyo ho ng .45, tapos sa 12 ho yung na-recover nyo naman na caliber 40, ano po?
3: Yes po, sir. Nung na-recover po natin yung parehong baril po nila, parehos pong wala na pong mga karga po, sir. Ibig sabihin po, sir, nagkausan po sila ng bala, sir. Mm-hmm. Yung sa baril po na nagamit po nung nakapula, sir, na tsuhin, mm-hmm, ay caliber 45, sir. Anim po ang napakawalan niyang bala. Mm-hmm. And dun po sa kanyang pamangkin, sir, na ginamit ay Jericho na caliber 40, sir, mm-hmm, nakapag-release po ng 12 pong bala.
1: Oh, sir, I understand. Kanina rin ho sinabi niyo sa briefing, nakadepende ho doon sa ano no, sa pamilya ho nung kumbaga ang tinuturing ho nating suspect dito ay nauna eh, no, yung nakapula, hindi ba? Si alias Berto, ano?
3: Yes po, sir. Opo, so, yun po yung ating pinagbasehan, sir.
1: Oh, so ang nakadepende ho sa pamilya niya kung kakasuhan itong lumalabas bali na pamangkin din nila, hindi ba? Tsaka pinsan, ano?
3: Yes po, sir. And yung pong tulad po na nasabi po namin kanina po, sir,
1: mm-hmm,
3: ay kung mayroon pong mag-file ng complaint po, sir, atin pong i-assist at i-cater din po, sir.
1: Oh, sir. Pero at the same time, sir, pwede rin naman nilang i-counter, ano? Pero kaya lang, pumanaw na ho yung si tiyuhin niya, di ba? Yung alias Berto. Paano pala yun pag ganon? Forgive my ignorance, sa Major. Paano kung magka-counter itong si retired police?
3: Sir, yung sa case po na yan, sir, ay meron po tayong under Article 89 po, sir. Article 89 ng Revised Penal Code, sir. Extinguishment, sir, ng criminal liability, sir, pag upon the death of the accused po, sir.
1: Ayun, so wala na, no. So ang pero syempre, sir, sabihin na natin na swerteng malas ho ito na meron hong CCTV ho doon, hindi ba? Kumbaga nakita ho lahat doon sa CCTV yung buong pangyayari, ano.
3: Yes po, malaking tulong po yung CCTV na na-review po natin sa kapulisan po, sir.
1: Mm-hmm. Major, ito ho, medyo kakambyo lang ho ako ng konti. Sa inyo ho, bilang law enforcer, pag ho ganyang may mga pamilya ho na sila-sila ang magkakaaway, sa inyong experience, paano ho ba ito na so-solve? Kung ano ho ang maiging remedy?
3: Yes, sir. Salamat po sa inyong katanungan, sir.
1: Mm-hmm.
3: So, sa amin po sa PNP, sir, hinihikayat po talaga ng namin ang komunidad, sir, na maging mahinahon talaga, sir.
1: Uh-huh.
3: And of course, sir, iwasan kung as much as possible, sir, iwasan po yung karahasan at lutasin na po natin yung mga matagal ng alitan o family disputes sa pamamagitan po ng mapayapa at na dialogo, pag-iwas po sa mga paghihiganti at pagdulog po sa mga lokal na opisyal o otoridad po bago po mantong sa ganitong mga klase ng trahedya po.
1: Oo, sir, kasi may halos kung titignan mo, kung 2018 pa yung sinasabi nyo na pinag-awayan ho nila, abay in the matter of 8 years, ano? 8 years na ho ba? Tama ba ang mat ko? 8 years, ano? Walang nag-intervene man lang, ano? Para talagang pag-ayusin, ano? At na-rekindle pa nga kanina, nung May 15, ano?
3: Hello, sir. Yes, sir. Oo? Noon pa po 2018, sir. Ngunit yung 2018 na po yan, sir, nasettle naman po nila sa barangay level pa lang po, sir. Mm-hmm. At hindi na po naiangat pa po, sir, sa level ng polisya, sir.
1: Oo, pero yung 2089, sir, kung nahalukay nyo, ano ho yun? Ano ho yung pinag-awayan nila? Lupa ba yan?
3: Hello, sir. Medyo po choppy po.
1: Ah, choppy, sir. Ano ho yung pinag-awayan nila nung...

0: kita ninyo, di ba? Eh kung sakaling mag-decide yung pamilya nung tiyuhin, dahil nga syempre nasa Wii U yun, di ba? Eh maipakikita yung CCTV at kung sino yung nauna, kumbaga, hindi ba? Eh kasi sabi nga kanina ni Major, eh merong kumbaga sufficienting reason para siya ay pagtanggol niya yung kanyang sarili. Kaya nakita nila na mukhang self-defense yan. Ayan o, yung mga larawan naman sa mga nakatutok ko sa aming live stream, ayan ho yung pag-responde ho ng Padre Garcia Municipal Police Station, at nakikita na nga ho yung mga basyon ng caliber 45 tsaka 40. Nagkalat ho doon sa compound ho nitong magtiyuhin ng pamilya ho nila. Eh sa kabilang banda ho, nakakalungkot ho yan. Eh di ba magkakapamilya eh. Eh sana'y pinag-usapan ano. At tsaka na-resolve at inalam talaga at nagkapatawaran ano. Di ba? Ayun, sabi nga ni Marlo Dash V2S, eh kasi masyadong mainit ang panahon, kaya mainit ang ulo ng tao. Eh totoo ho yan, naiinitan ho eh. Siyempre, pinagpapawisan, hindi ba? Kaya ho, talagang dapat eh, iinom ng malamig na tubig. Okay, teka muna, nag-attendance check na ako kasi nasulyapan ko itong live stream eh ho. Okay, nandito rin si Louie Basco, of course. Buti pa po ang CCTV sa isang lugar. Sa ibang lugar, pinapakita. Ang tanong ni Louie Basco ay nasaan po kaya ang CCTV ng Senado? Si Louie, ikaw naman, ipapakita na. I-imbestiga pa nga eh, sabi ni Bert. Ay, si Eric Araulio, good evening kabayan Jeff. Ay, good evening naman sa iyo kabayan. At si Architect Marvin Reyabad, 4616. Ay, present from North Caloocan. Mga kabisyo alas 8 natin itong mga ito. O si Josh Kyle Edip, nandito na, present. Backread lang tayo ng konti. O si Sergeant Putik. O yan, may komento rin siya. Si Donald Figueroa Bagisa. Hello Sir Jeff. Nawalan po kami ng cable ng TV. Kaya aninakaw yung kanilang kable ng TV dito sa Salangan. Pati sa Santa Rita at San Agustin dito sa San Miguel, Bulacan. Aba, i-message natin yan kay Bulacan Provincial Police Office Provincial Director, kay Police Colonel Jay Baybayin. I-message natin yan. Ha? I-re-report natin yan para ma-imbestigahang maigi yan. Ha? Ay, sino pa nandine? Ay, si Aya Engine, nandito na rin po sa atin. Kasama na natin ngayon. At si, nabanggit ko na si Donald Figueroa Bagisa. Ayan ang ating mga bisyo alas 8. At si Edelberto Mangawang, nandito rin, present na rin, present. Aba, wala ata yung Tres Marias, hindi ko nakikita. Ayun, Tita Lina ho, ng Plaridel, Bulacan. At si Tita Nona Damian, pati si Agnes Reca, malamang nandito na yan sila ha. Magparamdam kayo, hindi ba magparamdam kayo? Anyway, marami po tayong pag-uusapan sa programa. Ay, teka muna, batiin muna natin ng happy birthday ang ating idol, si Christian Yosores. Ayan ha, pagpalain ka nawa, Christian Yosores. Ang lagay eh, kaming mga bumabati sa iyo eh, ganun na lang ba yun? Diba? Sabi ni Don, ganun na lang ba yun? Anyway, Christian, mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday sa iyo, Christian Yosores. Happy birthday! Ayan o, dyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa ang spot report, baka lipo sa ilang paalala.
1: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team.

0: sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Tele Radyo.
1: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po nating bayan,
0: anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparaz. At sa mga oras na ito, makakasama naman po natin si Police Lieutenant Aurora Joy Manuela. Ang Public Information Officer po, o ang PIO ng Pasig City Police Station. Magandang gabi po, Lieutenant Manuela. Jeff Caparaz po, welcome po sa Spot Report.
2: Magandang gabi po, Sir Jeff, at saka lahat ng tagapakinig at tagapanood po ng DZMN Spot Report po.
1: Thank you po sa inyong oras, Lieutenant Manuela. Ma'am, ipakikwento nga ho sa amin itong nangyari ho dyan sa Barangay Kanyogan, dyan ho sa Pasig. Abay, may nag-aamok ho, ano, hanggang sa paano ho ba nangyari na siya ay man-neutralize, ika nga. Go ahead po.
2: Opo, kahapon po ng umaga, May 17, mga bandang alas 6:30 po, meron pong isang lalaki na nagwawala doon po sa may Mabini Street. Mm. Nagwawala. Meron po siyang itak na ang haba po ay mga 20 pulgada, higit isang pie, kulang 2 pie po ang haba mula sa dulo hanggang sa hawakan. At hinaharang po niya yung mga dumadaan at saka hinahabol. Mm. Yung mga tao naman po doon, pilit iniiwasan hanggang meron po siyang naharang halos mataga po na isang rider. Mm. Ngayon ito pong si rider, nag-report po sa police, may malapit po kasi doon na deployment doon po sa may Jollibee Rotonda na nakapag-responde naman po agad.
1: Mm-hmm.
2: Yung isa po nating patroller, pilit po niyang sinasaway, pinapayapa, pinapacify. Pero sa halip po na tumalima po yung ating suspect, yung ating nag-amok po ay lalo po siyang nagiging agresibo.
1: Aba,
2: tapos inaatake po niya yung pulis hanggang po sa kakaatras din po ng pulis na tumba po siya.
1: Aba,
2: ngayon, nung ano, tatagain na po. Kaya doon na po, siyempre yung ating pulis naman is bumunod na po siya ng baril nung natumba na siya at iaatake na naman. Doon po yun na baril po yung ating suspect, yung ating nag-amok po.
1: Oh, ma'am, ang aga ho pala nangyari nito, no? 6:30 a.m.
2: Oo, maaga po. Grabe, nung bang mga hindi pa masyadong ganun ka-traffic po.
1: Oo, ma'am, natuntun na ho ba ng Pasig City Police yung mga kaanak ho nitong nag-amok na lalaki?
2: Sa kasama ang palad po, sir, hanggang sa ngayon, wala pa po kaming natatanggap na report mula sa punerarya kung saan po siya nakalagak na meron na pong nangilala po doon sa ating suspect na biktima na din.
1: Mm-hmm. Sa pagtatanong niyo, ma'am, dyan lang ho ba sa kalsadang yan, yung pinapakita ho namin sa CCTV? Kasi dyan lang ho ang nakuhanan na may hinahabol siyang rider. Pero sa investigasyon niyo ba, may mga ibang lugar pa ho sa Pasig na nan-threaten siya?
2: Base po sa ating pag-iimbestiga is doon lang naman po yun, parang nagsimula lang doon kasi parang hindi rin po nila masyadong naanuhan na na alam mo namang pangyayari, maaga-maaga, yun na lang kung ano na lang yung recent na account nila, yun na lang din po yung ano na i-report sa amin kasi ang nag-report talaga yung rider na muntik pong mataga.
1: Oo, ma'am, dikit-dikit kita doon sa CCTV. Binaktrack nyo rin ho ba kung saan ho galing para ma-pinpoint saan ang galing itong lalaki at saan niya nakuha yung itak na pagkahaba-habang yun?
2: Base po sa mga tao po doon na na-interview, wala rin po kasi silang masabi po. Kaya wala pong pinag-aanuhan yung mga pulis kung saan po sila mag-ano. Kasi basta ang sinabi lang, bigla na lang merong ganung lalaki doon. Wala rin pong nagsasabi na kakilala nila or may previous na ganun. Wala po pong nagsasabi na pumuso lumalapit sa amin para po sana maliwanagan.
1: Oo nga Wala hong identification, ma'am, itong lalaki?
2: Wala po. Wala po. Kasi yun po yung, siyempre, tinignan po nila. Kasi siyempre, masana maabisuhan yung kanilang kamag-anak or mga kaibigan or sino man po. Pero wala po talaga. Yan po yung nakakalungkot po doon.
1: Di ba, correct me if I'm wrong, Lieutenant Manuela, di ba pag ganyan may motopropyo kayong investigation kasi nag-draw ng firearm yung police natin.
2: Opo.
1: Kamusta,
2: meron
1: ma'am?
2: Naman po.
1: Kamusta ho, ma'am?
2: Kaya po,
1: go ahead.
2: Kaya po importante po yun na yung mga witnesses at saka yung supposed na complainant sana, supposedly
1: yung nakamotor.
2: Manakuhanan na po ng statement para it will form part of the motopropio investigation kasi matik po kasi yan na pag merong
1: nababaril
2: or ano yung ating mga kapulisan in the performance of duty.
1: Correct.
2: Although kasabihin natin na meron tayong presumption of regularity, pag
1: correct,
2: kanyang kasi po na meron na pong casualty, meron pa rin po yan. Meron pa rin po yan.
1: Ay, Lieutenant, ano ho account nung nakamotor? Anong sabi? Saan ho siya sinimulang wasiwasan ito? Uy, parang yun, ho. Talagang dinikitan siya, eh.
2: Hindi ko po kasi nakita yung buong statement, pero pagkakasabi po is haharang kasi hinaharang po niya yung mga padaan. Yung papas kasi one way po kasi yun. Mabini yun. One way po yun. Unang haharang siya. Yung iba po, iniiwasan na lang ganyan. Pero siya yung parang muntik po siyang mahagip. Kaya po siya nag-report.
1: Siya yung hinabol talaga. Ano naman ho ang sabi ng barangay ho dyan sa Kanyogan? Anong sabi ho ng mga barangay tanod natin dyan, mga barangay personnel? Nakikilala ho ba nila yung nag-amok na yan?
2: Yun nga po, sir. Wala pong nakakapagbigay ng pagkakakilanlan o wala pong parang lumalapit na kilala nila or kunyari mga kapitbahay, ganon. Kahit hindi po nila sana kakilala kung anong pangalan, kung nakakapagsabi na kapitbahay, sana ganon. Wala po kasi.
1: Sige, ma'am, paki-describe ho sa amin. Ano ho huling suot? May mga identifying marks ho ba itong suspect slash biktima na ito?
2: Hindi pa po kasi nakuha yung ano, kukunin ko na lang po, ay papasend na lang po namin kasi nasa, hindi ko po na-take account, pasensya na po. Pero naka-post naman po sa ating mga social media po yun.
1: Sige, ma'am.
2: I-reiterate na lang po ulit namin.
1: Sige,
2: baka po may makakakilala po.
1: Oo.
2: Opo.
1: Mga identifying marks ba, Lieutenant? Alam nyo ho kasi meron akong naging ganyang istorya noon, ma'am. Siyempre, yung mga kasamaan ho natin sa serbisyo, dahil nga po tayo ay sa media, napadalan ho tayo ng photo noon dahil nga missing. Siyempre po, yung platform ho namin. Kaya ako tinanong ko kung ano hong may identifying marks ba ho yan? Anong suot? Ilang taon?
2: We will send you po para yung kompleto na po na pwede na po nating i-post. Baka sakali lang na makakuha tayo ng medyo na mukha kung meron man mahanap po yung ating mga investigador. Kasi ganun po kasi yung ginagawa nila na parang nagre-reconstruct po sila ng
1: correct
2: image para po makatulong po sa pagpakakilala, pero as of now pa po, wala pa po kasing nabigay.
1: Oo,
2: kasi para baka lang kasi may mahanap sila somewhere na mga picture or kung ano, yun po yung i-workout po namin para so hopefully maka-release po tayo bukas para eventually po maka-ano na po tayo.
1: Ma-identify
2: baka
1: din mo
2: lang sa meron po. Opo.
1: Tsaka matuntun ba natin, magkaroon tayo ng kasagutan, Lieutenant, bakit niya ginawa? Hindi ba? May problema ba ito?
2: Para ma-profile na rin po namin.
1: Totoo.
2: Kasi hindi po kami, wala po kaming masabi kung bakit o ganyan. Basta nga alam, parang ganon. Nagwala, yun pa lang po yung meron po tayo. Kasi pag maganda po, pag may mga nakakakilala or kamag-anak,
1: totoo
2: para
1: yan,
2: at least magkaroon tayo ng medyo mas malinaw na account sa totoong nangyari po.
1: Doon sa pagkakataong ito pala, Lieutenant, mabuti ho pala meron tayong mga nakadetail ho ng mga police ho doon, nakahingi agad ng tulong, hindi ba?
2: Opo, napakalaking bagay po yung aming pag-deploy ng aming mga patrollers sa mga different strategic points ng ating siyudad ng Pasig po na alam na po naman natin na nababalita naman po na yung Pasig po is mabilis pong marumesponde kasi andyan lang po sila. Andyan lang po sila sa kalsada. So nakakapag-responde po ng maagap, mabilis, ganun po. Papasalamat po tayo. We commend those patrollers who are always on their toes, especially sa kahit maaga-maaga or gabing-gabi na, madaling araw, andun lang po sila para po maging maayos at mapayapa po ang ating pamayanan.
1: Oo, kaya Lieutenant, ako din sa ating mga nakikinig ko sa mga suki ho ng programa, lagi ho naming pinapaalala ho dito, lalong-lalo na, di ba, mga nakamotor ho sila, yung mga biniktima nitong suspect slash victim, di ba? Kaya mainam ho talaga, kabisaduhin nyo yung mga PCP, di ba? Lalo na ho doon sa ating mga motorcycle taxi, di ba?
2: Opo, dapat kabisaduhin po nila kung saan lagi may mga pulis kasi minsan umiikot din po yung ating mga pulis. Sila ngayon dito, sa susunod sila doon, kaya lang meron din pong ibang tumatao po doon. So we rotate them, pero still the deployment, the location, meron po layo laging police doon. Pero na lang po kung during that time is nasa respondent sila. Kaya lang, pag nare-report naman, meron po namang ibang hakalili po na magre-responde po.
1: Ayan, kaya doon sa mga kapamilya nating motorcycle taxi rider, abay, kabisaduhin nyo lagi ang ruta ninyo, di ba? Kung ang gusto nyong ruta ay Pasig, ay kabisaduhin nyo yung susunod, Mandaluyong.
2: Opo.
1: Ay, nakapalibot, Makati. Dapat well aware.
2: Sana po, hinihingi po namin yung kooperasyon ng ating mga kababayan na sa mga ganitong pagkakataon po is maging mindful or alerto din sila.
1: Yan.
2: Sa kanilang paligid kung asan po yung ating mga pulis o kaya yung anong mga tatawagan natin kasi especially sa ating mga riders, iba-ibang syudad po ang pinupuntahan po nila. So maganda rin po na parang i-scan din po nila yung kanilang pupuntahan para pag magka-aberya po, hindi po sila kumbaga mawawalan ng papagpapatulungan po.
1: Mm-hmm. Eh, Lieutenant, bago ko kayo bitawan, di ba sa AOR nyo rin yung... Nambigte ng pusa, pasintabi ho ha, sa mga pet lovers, di ba? Ano ba yun? Nakakulong pa rin?
2: Opo, napilahan na po ng kaso yun.
1: Ayan.
2: Po. Ang Animal Cruelty Act kasi po, hindi naman po katanggap-tanggap ang ganong pagtrato sa ating mga alagang alaga, kahit man hindi po natin alaga, o ating mga hayop na kapareho rin naman po nating nabubuhay, bigay po ng Diyos yan. Hindi naman po katanggap-tanggap na gano'n na lang po tayo magtrato po sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na nga po sila nakakapagsalita kung ano, tapos tatawagin pa natin ng gano'n. May kaso na po.
1: Ayun.
2: Napilahan na po ng karampatang kaso po.
1: Tapos ay lulusot pa siya, di ba? Hindi raw siya yung unang nanakit. Ano? Hindi mo alam, may CCTV, di ba, Lieutenant? Ganyan ka-importante ang CCTV. Kaya dapat may CCTV.
2: Kaya nga po dito sa Pasig mula po nung kami ay nakapaghuli po ng mga ganyan. Yeah. Marami po kaming huli dito. Talaga in-encourage namin yung ating mga barangay na i-maintain po nila na maayos yung kanilang CCTV.
1: Yan.
2: Po makatulong po sa atin. Kasi may mga CCTV na po minsan hindi gumagana. Pero in-encourage namin po ang ating mga barangay na i-maintain po nila na maayos po yun para makatulong po.
1: Yan. Nagko-comply naman
2: sa
1: yung mga
2: atin.
1: Barangay. Nagko-comply.
2: Opo. Kasi mula po nung nakita nila na talagang magandang nadudulot.
1: Ng CCTV.
2: Nagka-ingitan na sila. Pinagan na po na po lahat yung mga CCTV centers na po sa Pasig po.
1: Grabe sa Pasig. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Aurora Joy Manuela.
2: Maraming salamat din po sa lahat sa inyo. Opo.
1: Thank you, ma'am. Thank you.
0: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Kaya importante na well-maintained ang CCTV. Tsaka pagka pinatay ang ilaw, dapat yung CCTV yung merong night vision, hindi ba? Para kitang-kita ang lahat ng mga pangyayari. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Sa bawat footage ay makikita na kung ano, di ba? Kitang-kita sa CCTV. Kaya dapat well-maintained. Ha? Gumagana dapat. Huwag mong sasabing hindi gumagana. Lalo na kung sa mga may institusyon kayo. Di ba? Anyway, speaking of, kanina nga po ha, nag-convene na yung Senate Impeachment Court. Kumbaga, inorganisa nila ho yung korte at saka matapos nga hong ma-refer yung articles of impeachment doon. Di ba? Kaya ho binigyan ho ng mga si Vice President Sara Duterte ng 10 calendar days para sagutin yung articles of impeachment, hindi ba? Pero matapos nun, sinuspindi ka agad eh. So, ibig sabihin nun, hindi pa ho yun yung trial proper ha. Kumbaga, pagkasabi, nanumpa ho yung mga senator judges natin, balik ho sila doon sa regular session. Kaya nakita nyo ho kanina, pagsuot nila ng robe, ay tinanggal din ho nila kaagad ha. Pero ito ho ha, 13 yung majority at 11 yung minority. Kaya ang usap-usapan, na ba? 13-11. Kasi nga, wala nga ho yung isa, hindi ba? So, 13 yung majority, 11 yung minority. Dikit ho yan, ha? Kung titignan nyo, kung pag-i-scorean ninyo, dikit ho yan. Kaya ang malaking tanong, papaano kung in the course of the hearing, alam nyo na, may mga bumaliktad, hindi ba? So, yan yung mga abangan natin. At sinasabi nga, kumbaga prediction, by June, talagang magsisimula talaga ito, di ba? Tente ka muna! Sa natitira nating oras sa programa, batiin natin si Sergeant Putik. bilyon ng pondo, walang CCTV ang perimeter ng Senate. Isihan mo lang, Sergeant Putik. Si Jericho Ferrer, mag-iisang taon na akong avid listener ng DZMM since June 2025. Mag-iisang taon ka na rin, listener Jericho Ferrer. Kung ikay na nakikinig ng Spot Report, mag-iisang taon na rin ng Spot Report dahil yan ay June. June 1 tayo, di ba? Ana, tama no? June 1 ba tayo? June 1, 2025 tayo, alam ko eh. Tama ba ako? Oh, yan ha. Tapos si Miko C7U L6D. Ayun. Si Tita Maria del Sorrate. Jericho Ferrer. Jericho Ferrer, wala po si Marlene. Wala. Siya ay nagpapagaling, Jericho Ferrer, dahil nga nawalan ng boses last week. Eh, kailangan niya munang mag-recover. Kaya Paknera, get well soon. Si Jonathan Havilio, nandito na rin. Pati si Francis Palumayan. At si Edelberto Mangawang, nandito na rin po sa atin. Salamat po sa sumama sa Spot Report, ha? 8:58 na po. Maraming salamat po muli sa sumama dito sa programang Spot Report. Muli po ako po, Jeff Caparas, dito po sa Spot Report. Una ang kaligtasan mo, susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon, bukas po ulit.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa lakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto, ay punto alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: sa inyo na mga sikmichika sa mga paborito nyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa yung ever lovable, Papa A, Awopan!
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
1: Naku, sabay po kayo, lalo na yung mga eyelash extension. At yung mga wala din, mas sumabay kayo. Dito lang sa Alam Ko Na.
0: Alam nyo.

0: mabilis, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang litis.
2: Alam na nabis.
1: Alam na nabis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na nabis.
4: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
5: Unahin na natin, bagong Pinoy pop girl group, ipinakilala!
0: Alam na this!
5: Iconic F4, bibisita sa Pilipinas, ang detalye, tutukan!
0: Alam na this!
4: Samantala, sa oras na 9:02, kay Abad may revelasyon kaugnay sa kanyang kalusugan.
0: Alam na this!
4: At Erwan Yusuf, wala umanong issue sa romantic scenes ng misis na si Anne, paliwanag po tutukan.
0: Alam na this!
5: At idiretso na po natin kagad sa unang showbiz chika. Naging matagumpay ang pagbabalik sa Philippine concert stage ni America's Got Talent Season 20 champ, Jessica Sanchez. Sinamahan si Jessica sa big dome ng star-studded guests na sina Miss Regine Velasquez Alcacid, Martin Rivera, Gary V, James Reid, Morissette Amon, Darren Espanto. Ilan-anya sa kanila ay mga paboritong mga awit ng kanyang lola na ngayon ay nakasama na niyang magtanghal.
6: Everything to me to do it in a place where I have just had so much support. Like I said, I would not be in this position without you guys. My Filipino roots run deep. I am Filipino-Mexican, but you know, my family, we indulged more into the Filipino culture, and growing up with my grandma, with my Lola, she would, you know, show me songs like Ikaw and, you know, teach me the anthem, and there are some of her favorite artists that, you know, that I'm able to sing with tonight. So I actually want to bring one of those artists up, somebody that I love and adore, and it's my first time performing with them. So I really, really hope you guys enjoy this. It's another song about faith, and I'm just so excited. Sorry, I'm so nervous. Please welcome on stage Mr. Gary Valenciano.
5: Naging special din ang concert ng dalhin niya sa entablado ang 6 na buwang gulang na anak habang inaawit ang kantang Two Lines na alay niya rito. Muli namang nagpasalamat si Jessica sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa kanya.
6: Everything that I have tonight, because I am so, so, so, so grateful that you guys came out to see me. Really, really, thank you. Thank you so much. You know, from my first time in AGT to Idol to, you know, then winning America's Got Talent this last season 20. That was crazy. 9 months pregnant. Yeah, crazy. You know, to now becoming, you know, a wife and a new mom. Your guys' support has meant everything to me. So again, I just want to thank you guys, and I want to take you on this journey this long journey that I've had. I want to throw it back for you guys. I want to sing some of my personal songs for you. Hopefully you guys know this song. If you don't, this is one of my old ones. It's called This Love.
5: Congratulations, Jessica Sanchez! Nakakatuwa, punong-puno yung Araneta Coliseum. Tapos every time nalalabas si Jessica, hiyawan, lalo na pati sa mga guests niya. Dumating si Martin Rivera, palakpakan agad, Regine Velasquez, Gary Valenciano, si Darren, siya pa yung nag-last ng dance-dance. Pati siyempre si Morissette Amon, di ba naman? Bongga, si James Reid din, doon pa sa audience ng galing. galing sa lahat ng guests. Congratulations again! Yan, handog yan ng Will Bros Live. Yun.
4: Samantala, sa oras na 9:06, mga kapamilya at mga kaserbisyo, partner, magtatanghal nga po ang tatlong miyembro ng grupong F4 sa Philippine Arena sa June 27. Makakasama rin na Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Xu ang bokalista ng bandang Mayday na si Ashin. Wala pa namang detalye kung bakit hindi nga po makakasama sa pagtanghal ang isa pang miyembro ng F4 na si Ken Chu. Magsisimula ang pre-sale para sa mga miyembro ng Live Nation Philippines sa May 23 habang bubuksan naman ang general ticket sale sa May 24 noong taong 2000 nga papaawel. At mga kapamilya, nabuo po ang grupong F4 matapos ang hit drama series na Meteor Garden. Ay, alam mo, sad to.
5: Bakit?
4: Masaya din naman hindi para sa kompleto. Ibang mga fans. Pero syempre, di ba, kaya nga F4.
5: Correct.
4: Parang for me lang ha, ito ano ko lang to. Opinion ko lamang ito. Syempre, may mga kilala tayo na super duper fanatic to the point nga na parang pinupunto nila. Sabi, kung sila ay naiiyak na luluha, ayaw mo nilang ipatak ang luha nila.
5: Uh-oh.
4: Gusto nila doon sila mag-reminis, doon sila magsisenti.
5: Uh-oh.
4: Sa mismong Philippine Arena, watching itong apat na kailang hinangaan, naging parte ng childhood.
5: Correct.
4: Eh ngayon, di ba, doon sa mga balitang naglabasan, tatlo lang pala magpe-perform, paano kaya?
5: Correct. Tsaka syempre, in memory sana of Sanchai. Diba
4: parang feeling
5: naman,
4: ko yan yung isa sa
5: baka
4: pinaka...
5: Baka magkakaroon doon ng yes, ano, may video-video, tapos tribute-tribute, tapos kanta-kanta, tsaka baka babalikan yung mga eksenang ganun, diba?
4: Oo.
5: Naku, tsaka baka bilang pag-aanda dyan sa F4, baka may mga ano, pumunta pa rin yung hair doon na ganun.
4: Tama.
5: Diba? Yung kay Jerry yan na mahaba-habang ganyan na hair.
4: Ang laking impact niyan ha, diba nung panahon na yan, Papa Awel, kaya nga diba sikat na sikat si Rainier Castillo ng Starstruck. Si Hero Angeles ng Star Circle Quest, naka si 'di ba even si Sandara,
5: correct.
4: Si Kim Chu nakahabol pa dun sa 'di ba yung sa era F4 era talaga yung phenomenal na kaganapan dati kasi lahat talaga nagkaminsang sila ay naging sina Vanessa Wu,
5: correct.
4: Jerry Yan, Ken Chu. 'Di ba si Ken Chu nagka-pelikula pa I'm not sure with Iza Calzado at
5: I guess
4: that time.
5: I can't sue. Hindi. Tsaka ito pa, alam mo yun, yung wala kasing replay-replay nun eh. Wala yung dapat yung oras mong papanoorin, dun mo papanoorin.
4: Yes.
5: Yan yung mga walang naglalakwatsa kasi nagmamadaling umuwi ng bahay,
4: ito,
5: mga ganon.
4: Oh.
5: Diba naman? Naku, sana ano, malay natin biglang may pa-surprise, makumpleto pa rin ang F4.
4: Tsaka di ba malay mo may segment na parang mag-Spirit of the Glass.
5: Ano ba yan? May ganun.
4: With Sunshine. Malay mo, di ba?
5: May pa
4: ganun
5: pala.
4: Are you here? Sa Pilipinari.
5: Tsaka di ba yung mga ano, yung mga destinations, yung mga pinag-shoot nila doon sa ano, Taiwan?
4: Yes, pinuntahan.
5: Pinuntahan yung mga eskwelahan, yung bridge, ganyan-ganyan. Yun naman, abangan na lang yan. Pero eto pa mga kapamilya, ay pinakilala naman ang bagong Pinoy pop girl group na Sonara na binubuo ni na Eureka, Ella, Dominic, Tin, Megumi, Lay at Nami. Mainit na tinanggap ng fans ang grupo habang itinatanghal nila ang self-penned track na Tabi. Aminado rin ang 7-member group na may kaakibat na pressure. Ang pagiging P-pop group na minamanage ng SB19 at 1Z Entertainment. Pero naisaan nila makilala sa sariling tunog at identity sa P-pop industry.
0: Alam na this!
4: Sunod-sunod na mga naglalabas ang mga ano, P-pop groups, yes. Mapalalaki, mapababae.
5: Yes.
4: Not sure kung na-meet ko na tong grupong ito, pero parang hindi pa.
5: Actually, kalo-launch pa lang sa kanila. Tapos ang ganda, nung una pa lang bugso, as in jam-packed kagad. Tapos very supportive si Stel na pumunta doon. Nandun siya nasa gilid, mayroong mga nagpicture-picture na nandun kasi nga being managed by SB19.
4: Sila?
5: Oo.
4: Wow,
5: itong Sonara. Yun.
4: Yes, kasi nung SB, Sex Bomb naman,
5: yes.
4: Na concert, yung NY Entertainment,
5: mm-mm.
4: Yung kung sino yung nag-produce mismo nung kanilang
5: yes.
4: Concert,
5: yes.
4: Sila Miss Nancy Yang.
5: Yes.
4: parang meron din pinakilala, nag-pre-show na bagong girl group naman.
5: Yeah.
4: Ano mang pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan nila. Mm-hmm. Sana maalala ko.
5: Basta ito yung major launch nila. May 16 yata yan naganap eh. Talagang bongga, punong-punong-puno, tsaka pinagkakaguluan talaga ng mga tao.
4: Naku, ito naman, Papa Awel, di ba parang nung nakaraan, ang naging eksena, parang nabalita natin na may na-feel, may something.
5: Yes.
4: Di ba itong actress na si Kay Abad? Pero ibininyag na nga po ni Kay Abad na na-diagnose siya ng breast cancer. Pero ngayon ay cancer-free na. Uy, alam, maraming salamat. Thank you, Lord. Sa isang emotional nga po na vlog na ilabas kasabay ng kanyang kaarawan, ibinahagi nga po ni Kay ang kanyang pakikipaglaban magmula ng ma-diagnose noong 2025 hanggang sa gamutan. Natuklasan po ni Kay ang cancer ng payuhan siya ng kanyang doktor na sumailalim sa mammogram. Dahil nga rin sa edad at sa mga nararamdamang sakit sa katawan, nang makumpirmang malignant ang bukol, hiniling nga po ni Kay na wag na muna itong ipaalam sa kanyang ina at ang kanyang naging resulta. Inihabilin po nila sa kanyang asawang si Jake ang kanyang kapatid habang nagpapagamot nga si Kay sa Singapore. Aminado naman ang aktres na nakaramdam siya ng takot sa matinding pagsubok, pero aniya na natili siyang matatag dahil sa pananampalataya at suporta ng pamilya. Thank you, Lord. Uh-oh. Diba? Thank you, Lord. Isa si Kay sa parang ako, I can say, Papa Awel, as batang 90s,
5: yes,
4: nasubaybayan ko ang karera niya mula Tabing Ilog, mm-hmm, bilang si Eds, yes, diba? Ganyan. Tapos yung last, alam ko sa Bongga Kajay ata, nakapanayam ko pa yan siya sa, nung siya ay nag-trending dahil yung maraming bodyguards.
5: Yes.
4: Nag-trending.
5: Tapos dito sa atin.
4: Dito sa atin, yes.
5: Via Zoom. Via Zoom habang nasa Cebu. Oo, yun. Naku, Kay, mahigpit na yakap sa'yo. Be stronger. Sana, ano na yun, complete healing at dire-diretso na yan. Diba naman? At ano, inspiration yan. At parang, ano yan, wake-up call sa mga kababaihan din. Na pag may naramdaman po kayo, lalo na po sa inyong breast, eh, ipatingin na po kagad. Ano, ay, bakit kami kinakapadyan? Prevention
4: diba,
5: is better than cure.
4: Di ba, Papa Awel, natatandaan ko dati, dito sa ABS-CBN, mm-hmm, even sa DZMM ata, mm-hmm, no, meron tayong plugs kung paano yung pagkapa sa,
5: yes,
4: kanilang mga breast. Uh-oh. Para malaman. Kasi syempre, di ba, nagkaroon ng time sa parang ang daming naglalabasa na,
5: yes,
4: may breast cancer.
5: Yes.
4: So nagkaroon tayo ng parang advocacy ang tawag dun, di ba?
5: Yes.
4: Awareness.
5: Yes.
4: Kung paano kapain. Tapos parang it, headed by, mm-hmm, yung mga medical experts talaga.
5: Yes. Oo, yan. Bagay ng serbisyo publiko.
4: True.
5: Kasi nga, una sa balita,
4: una sa public service. Mamaya Rika.
5: Ay, hindi ba
4: hindi ko si Rika.
5: Hindi. Ganon.
4: Hindi kasi magkano parang ano, una sa balita, una sa public service. Hindi gusto nating sabihin, no, hindi kami medical expert, pero di ba baka po may mga iba po na walang idea, pero pag ang usapan po or usapin ng breast cancer, hindi lang pala yan sa mga babae, Papa E.
5: May rare cases
4: na ang mga kalalakihan ay meron din. Siyempre, hindi ko naman talaga alam kung paano saan ito nakukuha, pero sa word na cancer, parang again, muli po ha, pasintabi, busina po, hindi kami mga eksperto pagdating sa kaalaman sa mga ganitong mga usapin. Pero siyempre, bilang nakakapagbasa din naman, nakakita. Mm-hmm. Ano pa paawel ha? Parang pag sabing cancer pala, no, ang lawak pala ng ano niya, mm-hmm, na nagmumula doon ito sa stress, may ganun daw.
5: Maraming causes
4: na may tinitrigger yung iba't ibang mga parte ng iyong pangatuan.
5: Mm-hmm. So important, yes. Tapos meron din mga environmental factors.
4: One thing that I've learned from you, napaka-importante, yung annual
5: executive check-up.
4: Yes. Bukod ba sa annual, pwede rin yung kunyari, 'di ba may mga ibang paranoid talaga?
5: Pwede naman
4: buwan-buwan.
5: Pwede naman 'yan.
4: 'Di ba? Depende sa iyo kung
5: every quarter,
4: yes.
5: Kung kailangan mong gusto mong pa-check up ng iyong dugo, ganon. Na parang complete blood chem, ganyan. O lalo na pag
4: kasi sa dugo madalas nakikita agad.
5: Yes, doon kagad 'yon.
4: Yun, okay.
5: Ano, complete blood chem. Okay, kahit ano din, yung ibang mga dapat din patingnan, doctor mismo ang makakapagsabi.
4: Sila lang talaga.
5: Huwag po mag-self-prescribe.
4: Totoo. Huwag din mag-self-medicate na parang base sa narinig, nagbasa sa ganyan. At saka syempre, i-remind na rin natin sila dahil usapin naman na yan, Papa A, dahil maganda rin talaga na ang daming kasi nating mga kababayang nakikinig at nanonood na talagang totoo po natatakot silang tumungtong, tumapak sa mga ospital o sa mga clinics kasi nga ang pakiramdam nila mahal. Diba kung kayo po ay merong kamag-anak o kaya may mga nagkatrabaho sa opisina, napaka-importante na meron silang mga dapat mga card. Diba yung health card? Tsaka yung ano... PhilHealth, yung hulog na sa PhilHealth.
2: Correct.
4: And at the same time, gusto ko lang i-advise, kasi na-experience ko nga recently, di ba, maganda pala talaga, Papa Awel, na as bata ka pa lang, magkaroon ka ng ano, mga policy.
2: Health insurance.
4: Health insurance,
2: ganyan,
4: yes. Ako wala akong in-endorse na insurance, pero natutunan ko na mas younger, mas baba mura pa, mababa pa. Pero pag nasa edad ka na, eh medyo mataas na yung babayaran mo. Kasi pagdating ng araw, pag kunyari wala ka talaga na isube, diba, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa hospital, yun pala ay malaking tulong talaga.
2: Basta may kakayahan ka na kumuha niyan, gawin. Pero meron din tayong mga public hospitals na nagbibigay na rin ng mga libre gamot at ano, yan, mga serbisyo din po ng ating gobyerno. Yun naman. Pero maganda dun, balikan natin si Kay Abad, maganda itong ano, paalala din na may pag-asa pa. Huwag mo sabihin parang cancer, end of the line na kagad. Parang yun na kagad yun. Hindi. Yung pananampalataya niya nga nagsagip sa kanya din, di ba? Tsaka lakas ng loob at suporta ng pamilya. Yun din yung aral na pwedeng kunin kay Kay Abad.
4: Totoo.
2: Be stronger.
4: Aba naman.
2: Oh, ito naman. Ito pa, ituloy natin sa iba pa nating showbiz chika. Ibinahagi naman ni Erwan Yusuf na hindi issue ang pagkakaroon ng leading man ng asawang si Ann Curtis sa mga proyekto nito. Sa panayam, sinabi ni Erwan na hindi siya nakakaramdam ng selo at paliwanag niya matagal ng bahagi ng trabaho ni Anne ang paggawa ng romantic scenes kaya wala siyang dahilan para pigilan o baguhin ito. Aminado rin siyang minsan lamang siyang naiilang kapag may mga taong naghihintay ng reaksyon niya tuwing may kissing scene si Anne sa pelikula. Ayon kay Erwan, respeto at pagtanggap sa isa't isa ang isa sa mga sikreto ng kanilang matatag na relasyon. Sina Anne at Erwan na ikinasal noong 2017 at may isang anak na si Dahlia. Na super cute. Diba naman? Yan na palaga ang ano nila. Sa Joy, talagang buhay nila yan. Yan. Happy pill nila yan.
4: Si Dahlia. May nakita ko na siya yung intro.
2: Correct. Tsaka diba? Parang may endorse na rin siya kasama ang papa niya o kaya ang mama niya. Diba naman?
4: Totoo.
2: And source of joy nila yan. Happy pill.
4: Correct.
2: Thank you.
4: Ay, batiin muna natin syempre. Happy, happy birthday sa isa sa masipag, mahusay nating kasamahan dito sa atin sa DZMM. Happy birthday kay Kuya Christian Yosore.
2: Yes! Happy birthday! At sunod na rin natin bukod kay Kuya Christian Yosore. Happy birthday din Dr. Lisa Tikson. Dr. Luisa!
4: Dr. Luisa, alam mo nung
2: happy
4: Sunday,
2: birthday. May pakain.
4: Hindi nga ako nakakain, Papa.
2: Nung umalis ka, dumating yung food.
4: Hindi, meron na. Pagdating ko. Meron na pagdating ko. Pero hindi ako nakakain nung live na dito. Pero nag-take.
2: Ay,
4: hindi, nauna pa.
2: Hindi
4: ako nag-take out. Joke lang. Hindi talaga ako nakakain, Papa Awel, kasi parang I'm feeling full nung...
2: Wow! Kumapayat ka na.
4: Hindi nga.
2: Oh, yan na nga. Kasi sa'yo na nang galing.
4: Totoo.
2: Oh, yan na.
4: Hindi, kasi syempre, di ba, health is...
2: Uy!
4: Hindi, charot lang. Hindi, syempre, kailangan kong kumain kasi nga I'm drinking meds. Hello kay Doktora Manalo. Doktora Manalo. Minda Manalo. Ang saya. Pag meron kang doctor, di ba? Para kang may nanay-nanay na
2: nagpapaalala
4: sa'yo. Na,
2: follow-up check-up, ha?
4: Yes.
2: Importante yan.
4: De, kunyari, chinat ko siya kasi para nung kailan hindi ako pinagbilan sa ano sa isang drugstore. Hindi ako pinagbilan kasi...
2: Walang reseta.
4: Merong reseta. Oh. Pero parang mali siya ng one, imbis na 160, parang 800/160, parang ganun yung kailangan doon sa gamot. 100 na lagay niya. Sabi ko, sabi ng mga sa mga drugstore,
2: pharmacist.
4: Sabi ko sa physician.
2: Wow, ganun. Pharmacist.
4: Sabi ng mga pharmacist, hindi po pwede ganyan. Sabi ko, hindi, may chat po si Doktora. Pinabasa
2: ayan,
4: po naman.
2: Ayan, tatanggapin naman nila.
4: Tatanggapin naman nila, in all fairness. At saka, speaking of pala sa pharmacist, ano, bongga pala, pag senior citizen, ang laki-laki ng discount.
2: Ay, oo, tsaka kailangan, senior citizen ka na.
4: Hindi, ang lola ko.
2: Lola Erling.
4: Si Lola Erling.
2: So, pero dapat dala yung ano,
4: ID,
2: booklet, tsaka yung
4: booklet.
2: ID.
4: Yes. Yes. Oo, pwede pala yan, bongga-bongga. Alam mo
2: bongga
4: tulad
2: niyan.
4: Bongga din
2: daw, sabi ni Tito June Lalin.
4: Tito June Lalin. Tawag dito, Papa, kaya ko lang naman siya nabanggit kasi katulad niyan, baka nakakalimutan natin minsan pasalamatan yung mga ganong perks ng mga senior citizen natin na itinawid at ipinaglaban talaga ng ating mga mambabatas, yung mga nagpapasa ng mga bills.
2: Yes.
4: May ganon po tayong mga perks na pwedeng i-enjoy, ha?
2: Correct.
4: Yung mga PWD po. Mm-mm. Ikaw ba, PWD din yun sa'yo? Wala kang ganong ID pa?
2: Meron naman.
4: Ako din meron na.
2: Pero regular ang aking check-up.
4: Ako din.
2: Kailangan malaki ang natutulong, lalo na pag meron pong mga mental health issues.
4: Tulungan niyo naman ako at papaawin kasi may kailangan ako i-register. May check-up po. Hindi, may prescription ako. Mm-hmm. Meron akong prescription, Papa A. Mm-hmm. So, alam ko dahil Quezon City ako naka-register, dito daw dapat ata i-fina-file yun para makakuha ako.
2: Yes.
4: Diba? Okay. Hello po, Mary Joy.
2: Agad-agad
4: kay Mary Joy. Pero sandali, 9:21, papasukin muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan. Kampo ni Senator De La Rosa nagsumiti na ng komento sa Korte Suprema kaugnay sa petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant laban sa kanya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Jaiho, nakapagsumit na ng Senator De La Rosa.
4: Bert, tatawagin natin ulit si Bert dahil ayusin po muna natin ang kanyang linya. Opo, ipihit lang po ng kaunti, Bert. Ayan, tinatawagan na po natin. Bert?
7: Yes.
4: Ayan. O, mas malinaw na. Ulitin natin yon mula simula.
7: Yes, nakapagsumiti na nga ng reply o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay yan sa isinumiti namang komento ng Office of the Solicitor General o OSG sa petisyon ni Senator De La Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Hirit ni De La Rosa ang agarang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang anong hakbang ng gobyerno kaugnay ng umano'y pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Kulong o isulko sa ICC ang senador ng walang warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Hindi umano maaaring pairalin sa bansa ang anumang foreign o international process kung wala itong pahintulot mula sa Philippine courts. Ipinunto rin ng kampo ni De La Rosa na nanatiling nangingibabaw ang konstitusyon at judicial process ng Pilipinas. Hinindi ng kampo ng senador sa Supreme Court na pagbawalan ang Department of Justice, DILG,
4: Balikan natin mamaya si Bert Dizon para sa balitang yan dahil medyo hindi po nakapihit ng tama ang kanyang linya. Papa Awel, mamaya alamin pa natin kung ano yung pinakadetalye ng naging report natin mula sa ating radio patroller na si Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30.
8: Awel Paz at Jaiho!
4: Sa oras naman na 9:24, alamin naman natin ang susunod pang showbiz balita. Kinumpirma naman nga po ni JM Ibarra na patuloy pa rin niyang nililigawan si Fiang Smith. Sa nasabing panayam, sinabi ni JM na hindi sila nagmamadali at mas nais nga nilang sabay na abutin ang kanilang mga pangarap. Ayon naman kay Fiang, consistent si JM at aprobado rin ito ng kanyang mga magulang, lalo na nga ng kanyang ama. Ibinahagi rin ng dalawa na mas nakilala at mas napahalagahan nilang isa't isa matapos lumabas sa bahay ni kuya. Dagdag pa ni JM, mas marami silang napagkasunduan at mas nagkakatugma na ang kanilang mga gusto sa buhay. Magkasama nga ngayong mapapanood sina JM at Fiang sa pelikulang Almost Us at ito po ay sa ilalim ng direksyon ni Direk Dan Villegas.
2: Congratulations, JM Fiang! Ayan, sure, tuwang-tuwa ang mga fans. Ito naman, emotional. Emotional si tawag ng tangalan champion at ex-PBB housemate Carmel Collado nang dagsain ng kanyang fans ang kanyang EP launch sa isang mall saan sa Quezon City nitong linggo. Lubos ang pasasalamat ni Carmel sa nag-uumapaw na support at pagmamahal ng kanyang fans na excited na kijam sa kanyang mga bagong kanta. Para kay Carmel, malaking career milestone ang paglabas ng kanyang self-titled debut album na bunga ng kanyang pagsusumikap. Samantala, pinaghahandaan na rin ni PBB Big Winner Brent Manalo ang kanya ring Lover Boy EP launch. Personal siyang nagbenta ng ticket para sa event sa Biyernes. Ayon kay Brent, asahan dito ang intimate bonding sa kanyang fans na para bang nakakipag-date lamang. Bongga!
4: Ayun. Congratulations, Carmel. At syempre, kung sold out ang Carmel, dapat supportahan din natin itong kay Brent. Ayan, di ba? Pero ito na papaipasok na natin ulit ang balita na hatid sa atin ng ating Radyo Patroller na si Bert Dizon. Alamin natin, Bert. Bert, pasok.
7: Jaiho Awel, nakapagsumitin na nga ng reply o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay yan sa petisyon ni Senador de la Rosa na pigilan ang pagkapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Hirit ni de la Rosa ang agarang paglalabas ng temporary restraining order o TRO upang pigilan ang anumang hakbang ng gobyerno kaugnay ng umano'y pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Giit ng senador, walang legal na basihan para arestuhin, ikulong o isuko sa ICC ang senador nang walang warrant mula sa korte sa Pilipinas. Hindi umano maaaring pairalin sa bansa ang anumang foreign o international process kung wala itong pahintulot ng korte ng Pilipinas. Ipinunto rin ng kampo ni de la Rosa na nanatiling nangingibabaw ang konstitusyon at judicial process ng Pilipinas. Hiniling din ng kampo ng senador sa Supreme Court na pagbawalan ng DOJ, DILG, NBI, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa anumang pag-aresto, pagdetene o paglilipat kay de la Rosa batay sa umano'y ICC warrant. Kasama rin sa hiniling relief ang pagbabawal sa anumang operasyon sa loob ng Senado na may kaugnayan sa umano'y pag-aresto sa senador ng walang court-issued warrant mula sa Pilipinas. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa motion ng kampo nila Duterte at De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 3.

0: At mama Jayo, mga kapamilya, sa oras na 9:29, ituloy na po natin ang inabangan nating balitang showbiz. Holy Hollywood! Eto na po. Wow! Kinilala ng Guinness World Records bilang isa sa icons of 2026 ang K-pop supergroup na BTS. Makasaysayan ang pagkilala dahil sila ang kauna-unahang K-pop at Asian act sa listahan. Dahil na rin sa mga tagumpay nila sa international scene gaya ng pangunguna sa US album charts noong 2018. Pati na ang billion streams na nasungkit ng kanilang single na Dynamite. Kasama pa sa listahan ng icons ngayong taon sina Taylor Swift, Barbie, Beyoncé, Drake, Elton John, Mr. Beast, and Paul McCartney.
1: Wow. I love the beast.
0: I'm proud of mga ARMY. Congratulations.
2: Really?
0: Pero eto na, sa oras ng 9:30, umabot pa, kaabang-bang-bang ang ating live studio guest dahil makakasama natin ang Filipino City Pop Band kasama sina
2: Isel Manes,
0: Miguel Erfe,
2: Marcos Mababang Loob,
0: Luis Uy,
2: at si Pio Ligod.
0: Sila po ang Alison. Para lahat tayo, wag aalis ha. Magsabi na, alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa ALLTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa ALLTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang ALLTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa ALLTV2!
1: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Suspense! Bibida yan sa
1: Alam Na This!
3: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam Na This! Live!
4: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:33 na nga po sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
5: Katandem din po ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awapa!
4: Nako, partner, yes. Sa mga kapamilya natin, ang daming nanonood sa atin ngayon sa The Filipino Channel. Mm-hmm. Lalo na dyan sa may UAE, sa yes. Abu Dhabi at sa Dubai. Syempre naman sa ating Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide.
5: Shout out din sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. At meron tayong 3 million doon sa isang account sa Facebook. At meron pang 800,000. Go for 1 million sa isa pang account dyan sa Radyo Patrol sa Estrenta. At sa mga nakikinig sa radyo, may enjoy nyo po ang guest natin. Lalo na po yung mga nami-miss, yung mga songs of the 70s, tunog na Manila Sound, ganyan kakaiba, last na may ganong yes. banda na nagpapatunog pang ganyan.
4: Totoo. Last time na nabanggit natin yung ganong yes. klase ng intro, Papa Awel, nakasama natin ang The Bloomfields, diba? Na parang yes. ganon din yung kanilang pinipeg. Pero syempre, ito naman, kilalanin natin ngayon, kapamilya at kaservisyo, ang ating Filipino City Pop Band na Alison! Magandang gabi po sa inyo.
6: Good evening.
5: Ayan. Siguro pa para mas makilala kayo, please introduce yourself. Tapos kung ano yung role ninyo sa band. Kung vocalist, sa drums, sa bass, ganun, or water boy.
4: Walang water boy.
5: Ay, hindi kasi minaalala lang. Okay, minaalala lang kasi ako. Boy, ikaw muna. Ay, just lang. Cute na kasi. Parang kabarkada ko lang siya. Ganun. Yes, oo, yes, go.
6: Yes. Hello, good evening. Ako si Miguel. Ako yung bassist wow. ng Alison.
5: Wow. Tama naman. And?
7: Ayan, hello naman po sa lahat na nakikinig. Ako po si Pio. Ako po yung vocalist at gitarista rin po ng Alison.
5: Wow.
8: Hello, Isel. Keyboardist. Piano ng Alison.
5: Ayun.
9: Hello po, ako po si Marcos. Ako yung drummer at driver ng Alison.
5: Yeah. Wow, may driver pa talaga, gano'n.
7: Totoo naman po, totoo.
5: Oh, basta tandaan, basta driver.
4: Sweet.
5: Hindi, ano, long hair. Saka singer pwede rin. Nasa si Luis.
9: Ano, oh, may trabaho po.
5: Oh, may tanggap siya. May tanggap siya ngayong gabi.
9: Basta online kinig ka Luis, ha? Luis.

0: And then, nung nilabas po namin yung una naming album, nirecruit po namin si Isel para maging keyboardista namin. Oo,
1: ang galing.
0: So, siya ang ano namin.
2: Ang galing! Napronounce ko ng tama yung Isel.
1: Yeah. Isel nga ang sabi, hindi may Isel.
2: Ah, hindi.
1: Isel. Isel. Isel. Isel. Ano, siya na yung nagsabi. Diba? Ang ganda. Nakakatuwa naman na yung bond of friendship ninyo ay nasustain nyo since grade 6.
0: Yes,
1: grabe.
0: Po. Yes, po.
1: Grade 6 ka pa din.
3: Sana hindi naman.
1: Hindi. Sana hindi naman.
3: Gumaduate naman ako.
1: Yes, of course. Nag-PhD na pala, mga ganon.
2: And he looks so young.
1: Of course. Of course.
0: Siya po ba sa tingin nyo? Ano?
3: Glowy.
0: Pinaka-young looking po sa amin.
1: Yes. Forever young. Di ba ganon? Sana all. Pero ito, curious lang talaga ako, bakit solid yung brass section ninyo? Kasi not all bands ay may brass section. Opo. Iba yung tunog eh, di ba? Tama ba?
0: Opo, ibang-iba yes, iba po talaga. Yes. Actually, gusto ko lang i-shoutout yung aming talaga main brass section leader, si David Horvina, no, na sana nanonood ngayon. Ang laking
1: David,
0: tulong
1: saan
0: po.
1: Ka man naroroon ngayon?
2: Hindi, nakikinig siya.
1: Nakikinig siya. O, sa man lugar siya nandun?
4: Nasaan?
0: Malapit lang yun.
4: Pero yun nga po, yung brass section po kasi, usually po kasi yung mga banda, nagbabacking track po, yan. Or kaya pwede mo pong maglagay ng parang sigurong may computer, laptop na kasama. Pero iba po rin po yung dating kung merong brass section. At nakita ng mga tao na totoo. Talagang totoong players ang mga tumutugtog.
0: Saka iba yung energy po yun.
1: Totoo naman. Tsaka lalo Manila Sound. Oh, may, diba? May ganung touch.
4: Hindi pwede
1: diba?
4: Ipeke.
1: Correct. Iba pa rin yun pag merong brass. Ilang piraso yung nandun yun?
0: Madalas tatlo? Po tatlo. Tatlo. Madalas tatlo. Correct. Pero itong sa album po namin nalalabas, pinush po namin yung imagination namin na may up to 7.
1: Itodo na to.
0: Todo
1: sana
0: na
1: nag-Philharmonic Orchestra na kayo.
0: Pangarap po namin. Mo,
1: diba?
3: Pangarap.
4: Po busy po sila eh.
1: Wow. Busy po sila. Pag nag-major concert kayo, why not?
0: Yes.
1: Diba?
0: Libre
1: kasi lalo feel nila yan. Inaangat natin yung musika ng Pilipino. Mm. Yung OPS. Manila Sound. Yes. Diba? Yes. Oo. Doon ba sa nauna yung debut album, yung Definitely Love, nandun na mismo kagad yun. Parang tatak na talaga ng Allison na dapat may brass section.
4: Opo. Meron po talagang ano, pinag-usapan na po namin nung first album na talagang kailangan totoong instruments, totoong mga players, at hindi namin yung gagawing parang computer lang, imi-midi lang aming mga instruments. Opo. Kasi yun nga po, narinig din ng mga tao yun eh, na kung pinepeke namin or kung...
0: At saka po nung ginagawa na namin siya, trinay na namin yun na baka pwedeng computer na lang. Di ba kasi madali eh, parang
2: madali, yes.
0: Lang yung tao, madaling ayusin sa stage. Pero sa kada show na ginagawa po namin, nakikita namin yung seeing real players na talaga tumutugtog ng brass. Mga tao natutuwa, napapasayaw namin sila, napapangiti. So, mas importante yun para sa amin na, di ba, manood kayo na Allison, maalis kayo, whether maluha kayo, mapangiti kayo.
1: Totoo, at eto po, pag pinanood nyo sila ng live, doon natin mapapatunayan na hindi sa ibang banda, may buhay pa rin outside AI.
0: Yes!
1: Hindi po AI, yes, di ba? Kasi ang mga musiko, gaya po ninyo, ang inyong talento ay napapakita natin yung raw talent natin.
0: Yes!
1: Na talagang pinaghirapan ng live performance, walang AI.
2: Oh. Ngayon, kausap natin, meron tayo sa kabilang linya, ang ayun mga naman. AI friends yeah. natin.
1: Ay, Miss AI ay dalas
2: ata. Hindi!
1: Iba pala. Iba
2: lang yun. But in all fairness, no, napansin na rin sila agad agad sa George's Billboard in all fairness. Paano nangyari yun?
4: Ang laking surprise.
5: Ikaw po yung nakakalam
1: doon.
3: Parang ano lang yun eh. Una sa Billboard Philippines, may yung EIC nila, parang kinontak kami kung okay doon sa yun.
1: Correct.
3: Nagulat na lang kami sa Billboard George siya lumabas. Akala namin dito lang sa Philippines eh.
0: At saka nagulat po kami. Akala namin parang baka fake yung nabasa namin. Kasi ibang lingwahe. Tapos iba yung sulat po nila. So noong una para kami, baka random page, pero chinek po ng kinik namin, Billboard Georgia. Mm-hmm. Talagang, wow, umabot pala sa ganung level yung music namin. And may mga naka-appreciate na, hindi lang pala dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Pride ng Philippines yan. Sure. Kung na-recognize kayo sa Billboard Georgia, the more we should support them here in our own country.
0: Yes.
1: Dahil internationally, ay naroon na kayo ng ano, yes, recognition.
2: Napansin na.
1: Yes, oh, diba? Oh. Yun naman yun.

0: Is that the reason why masalo kayo na-inspire? Gawin naman ang inyong upcoming song na, na ilo-launch pa lang, di ba? May 22
1: ba?
0: Oh, yes, ang kantang...
1: Actually, buong album po ilalabas namin sa, ano, sa May 22. No? Ang pangalan po ng aming album ay After Hours. No? So yun po ang pangalawang album po namin as a band. At talagang itong buong experience na to ng After Hours po ay... kumbaga, gusto namin kasi pag nakinig ang mga tao sa music namin, buong album ang papakinggan.
2: Totoo. I have this ano, curious question in mind, Papa Awel. And also, di ba, baka yung mga listeners natin, na-excite na sila sa pinag-uusapan natin sa studio. Pero di ba, ang tanong, Papa Awel, sa kabila ng mga crisis na sa buong mundo, yung ngayon, energy crisis na pinagdadaan natin, syempre, aminin naman natin, it's really hard din sa OPM scene na para agad-agad na mag-boom ka, mag-click ka. Pero ano yung ano, sa palagay ninyo, nagpapanatili nung fire and passion ninyo para magpatuloy pa rin sa pag-release ng bagong album despite of everything na narinig natin, nakikita natin na kagulo na sila sa Senado.
1: I think at the very core of it, talagang na-enjoy po namin yung ginagawa namin. No? Kumbaga, para sa amin po kasi parang way of life na siya. No, na hindi namin matanggal sa ano namin, sa pang-everyday namin na iniisip na hindi kailangan ko gumawa ng music. Kailangan kong magpasaya din, no. Malaking bagay 'yon na despite of what's happening sa mundo, local, international, napakahalaga na merong mga tao na tulad namin, mga musikero na talagang nagpapatuwa, nagbibigay ng kulay, no, sa buhay. Kahit 'yun nga, ang daming iisipin, parang magandang, parang in a way, trabaho para sa amin na magpasaya, i-share yung talent na binigay sa amin.
0: Correct. Yan ba mga sinasabi nyo, lumalabas yan sa kanta ninyo? So ano ba itong mga laman ng inyong upcoming EP na After Hours? Ilang kanta yan? Actually, ano yung mga messages?
3: Actually, I love song lahat po yun.
0: I love song.
3: Nga po. Yung dalawang album po, sa totoo lang po, lahat po tungkol sa pag-ibig. At iba-ibang klase ng pag-ibig. Yung unang album po namin noon, nung 2 years ago na nilabas, Definitely Love, sobrang ano pa, yung feeling namin, yung excited na love, na baguhan, na ano, puppy love, panliligaw.
0: In love pa lang.
3: Ngayon, yung After Hours po, tungkol na po to sa ano, pag-ibig na, yung nagtagal na, at meron ng, ang dami nang nangyari, ang dami ng pinagdaanan.
1: Kaya po, After Hours yung title.
3: Yung hours,
1: spelling
3: po
1: ng hours, O-U-R-S.
3: O nga po.
1: So, pagkatapos
0: ng tayo. Ganon.
1: Yun po mismo yung theme nun. And it's gonna have 8 songs na at ang mga tema nun iba-iba. Yung first song at saka actually kaya inihikayat nga namin na pakinggan yung buong album. First song pa lang parang mapararamdaman mo ay in love ka. And as you listen, no, dun sa buong album, mararamdaman mo yung cycle kumbaga ng pag-ibig na nandyan na. So may mga song about temptation, song about yearning, kasi biglang mga ganung ano, so ano, very excited.
0: Journey talaga.
1: Journey talaga siya.
0: Yes. Yung unang tumibok ang puso, maramdam, lumalim, nasaktan, natuto, nagmahal ulit, nagfail, nagmahal ulit.
2: Yung ano, na-temp.
0: Na-temp.
4: Yes. Diba, may ganun. May ganun.
2: Buti na lang,
0: hindi. Yan na.
2: Buti na lang, may
4: eyelashes. Parang may hugot.
2: Hindi, narinig ko yung temptation kasi parang dyan ako pikun na pikun eh, no? Yung parang kapag ka, pwede na, bakit ganun, no? Pwede naman sanang love na lang. Oo. Pero bakit kasi may mga nagpapatemp at may mga natitemp?
0: Kasi nga, love makes the world go round. Oh. Dito kasi, umiikot yung mundo. Diba talaga naman parang pag na-in love ka, parang wala nang ibang tao.
1: Mismo.
0: Parang siya lang. Ganun. Yes. Doon na umiikot lahat ang mundo mo. Tapos, ang kanta, yan talaga ang daan. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Pag in love ka, kantang-kanta ka. Kapag nasaktan ka, gusto makinig sa kanta, paiyakin ka pa, ganun. Lalo pang saktan ng sarili mo, di ba? Yes. May career single ba yung After Hours?
1: Actually, we have several na nga po na nilabas from the album. No? So, may mga music video na po ito. So, gusto nyo panoorin. So, first, yung kanta namin na Ikaw Lagi, yun naman yung, actually, yun yung unang track sa album namin na medyo mas masayaw. Yun yung parang feel na feel mo, in love ka.
2: But I heard Ikaw Lagi, parang closing chapter yun nung nauna yung album.
1: Yes, yes, actually. No? So,
3: yan na po yung pinaka-happy na kanta sa buong album. At medyo magkalapit po siya sa kung paano namin in-approach yung unang album. Kaya po namin nilagay sa unahan. Kaya, paano,
5: transition.
1: Oh, transition siya. And then the other music as other single that's out now is yung Kung Sakaling Tanawin. Ayun. So may music video din po 'yun. Talaga actually si Miguel yung isa sa mga nakapag-isip, nakapag-direct noon.
0: Yung concept.
1: Yung concept naman po noon ay pang teleserye siya.
0: Wow. No,
1: pang teleserye siya.
0: Mga kanta ninyo, baka pwedeng maging original soundtrack ng pelikula or makagawa ng teleserye dahil sa mga kanta ninyo.
2: Yan po. Yan diba? Walang imposible ha. Dati, alam mo, may kwento lang ako mabilis. Dati, may friend ako na si Kenanaya. Parang, parang pandemic. Parang kami lang nila JC Alcantara. And siyempre, yung mga listeners niya talaga sa Spotify yung nakikinig sa kanya. Hanggang sa ngayon, di ba, umabot na sa punto na ginamit na sa Almost Us yung kanyang song.
1: Yeah. Yes.
2: JM Piang, di ba? Parang sabi ko dati, ayun, tari, no? Kami-kami lang dati nakikinig, pero eto na yun ngayon. Ganon din sa inyo, for sure. Lalo na sa kanta niyo, feeling ko maraming makaka-relate dun sa, ano, sa Landi.
1: Ay, yes. Grabe, exciting.
0: Pwede na
1: po.
0: Kasi 947, pwede na gumamit ng ganyang mga
2: term. Pabalbal na salita.
0: Ano ba yan? Eh, totoo naman yun, di ba?
2: Naman talaga,
0: marami naman talaga nagsasabi, ouch.
2: Yes, sa salitang okay, Pilipino, tinuturo ng teacher ko yun dati. Yes. Na, kumbaga, kung sa magandang pananalita, di ba, parang mga ano, salitang kalye,
0: yeah.
2: Ganyan. Pero yung salitang yun po ay isa sa piniko mag-hit.
0: Oo.
1: Yes.
2: Kasi marami yan eh.
0: Nisa din kasi sa kanta, yung choice of words, di ba? Yun, importante yun eh. Dahil magbibigay buhay pa dun sa kanta na yan eh.
1: Yes.
0: Nagkakaroon ng ibang meaning. Kumbaga may tadyak, may sipa, may kurot yung kantang yan. Di ba? Nako, excited naman.
2: Tsaka ang sarap sipain din ng mga taong...
0: Oo, gusto mo subukan nila. Ano, apat yan?
1: Sino yan?
0: Oo, ano yan? Yun, siyempre excited na sila. Baka naman kahit paano patikim para mamaya eh, super chika pa tayo bago tayo mag-commercial break. Pwede na bang patikim?
2: Matikman?
0: Patikim. Salitang ano yan?
2: Nila?
0: Alin dyan ang gusto nyo?
1: Bilang ano na rin, bilang... na-invite kami dito sa inyong show. So din namin mag-share ng hindi pa na-release para lang sa show niya. So quick sample of yung last song actually ng album to.
0: Correct.
1: Ang title niya po ay Di Makapaniwala.
0: Ayan. So parang sana, world premiere natin ito. Dahil ngayon pala,
2: Di Makapaniwala. Yes. Para kanina yung ganda kanta, Papa A.
0: Di Makapaniwala.
1: Okay. Sige. Chorus lang muna para abangan niyo siya sa May 22.
0: Yes.
3: Linya lang po.
1: 1, 2, 3.

0: Yes! Ang ganda nung ano, nung blending, nung harmony, nung voicing, di ba? Nakakatuwa. Luis, naku, you're missing a lot.
1: Dito,
0: siguro sabi niya, no?
2: Andiyan ako pala dapat nakapunta
0: rin. Long hair din si Luis.
3: Long hair!
0: Yes, nako. So, sa pagbabalik natin, more chika pa, dito po, kasama pa rin ang Allison. Naku, baka may mga tanong kayo, o baka ngayon din na-download na nila, nahanap na nila yung Allison at yung mga kanta nila yan. More to come para lahat makapagsabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na.

0: 20-40, dice Amen. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Gabi!
5: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Mama Jai-ho! Alam mo na ba? Papa Awel! Alam mo na ba? Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na di sa DZMM!
1: Oras natin, 9:53 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabandeng, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jai-ho.
2: At syempre katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa-awaw pass.
1: Syempre naman, I'm sure after nilang marinig sa kanilang mga radyo, yung pinasample-sample ng ating bisitang Allison, ang ating Filipino City Pop Band, na umani na nga po ng iba't ibang mga recognition sa, di ba meron din sa ano, Billboard Georgia. Yeah. Tapos alam, meron din akong ano, nabasa, nakita ko na parang isa sa mga songs nyo ata, parang totoo ba gawa sa Japan?
3: Ano po yun? Yung last stage po ng, kasi po, kami po nagre-record, kami po nagbimix sa studio ko po. Tapos yung last stage po pagkatapos mo, yung tawag po
1: sa dun, process.
3: Mastering po.
1: Yes.
3: Yung pinakahuling part sa process, dinadala po namin sa Japan, sa kaibigan namin mastering engineer na si AG Hirano po. Yes. Isa po siya sa ano, isang ano, mastering engineer recording lahat na po sa mga city pop na sikat doon po.
2: Very nice.
1: Kasi ibang tunog ng pagdating sa city pop.
2: Malinis
1: in Japan, may ano sila.
3: Malinis na
1: may flavor sila na something.
3: Ayaw din po namin na since kami na po gumawa ng parang lahat, yung last stage, gusto na namin pong bitawan at bigay na po sa iba. Kasi writing pa lang, kami na po may hawak.
4: Para walang bias po. Para
2: tama naman. Tsaka ano, maganda kasi pag may live recording, yung totoong instrumento ng brass, instruments ang ginagamit, iba yun. Tsaka yung titimplahin nun, syempre. Iba pa rin. Kaya magandang may ano, mastering.
4: Yes, diba, po. Ganyan, yun lang po talaga.
2: Nakakatuwa naman. Pero syempre, marami nag-aabang sa inyo. Ano ba yung mga upcoming gigs nyo? Saan mapapakinggan ang mga kanta ninyo? Nasa music platforms na ba ito? At syempre yung mga social media accounts ninyo, please, maraming gustong sumuporta sa inyo. Ano nga palang pangalan ng inyong mga fans?
4: Ayun.
5: Sino ang pangalan ng mga fans?
4: Fans natin, ano yan? Ali Stans.
2: Wow!
4: Ali Stans official.
2: Yan. O, di ba naman? O, sige, ayun. Please promote po.
6: Well, actually, kapamilyas worldwide, no, sana mapakinggan nyo po yung aming lalabas na album, After Hours, on May 22, this Friday na po yan, dito sa Pilipinas. No, 8-track album siya. Mapapakinggan nyo po siya on all major streaming platforms by then. And may kasama po ang actually yan na music video sa isa sa mga songs namin na kaabang-abang din po. And kung na-enjoy nyo nga po ang tugtuging City Pop, Manila Sound, or kung ano man po ang nadaraman nyo noong panahong 70s, 80s, or even the 90s, sundan nyo lang po ang aming mga social media. That's at Allison Pinas, AllysonPinas po, no? So, papa FB po yan, IG, TikTok, yun po. Lahat po yan po ang aming handle, no? And sana abangan nyo po talaga ang mga susunod naming mga shows, no? Kasi aside from promoting itong album, malamang makikita nyo po sa aming mga social media pages yung mga announcements sa mga susunod naming mga patunog.
2: Yes, di ba naman? Nakakatuwa. Kaya ano po, kung gusto nyo pong mas mapakinggan pa sila, hindi lamang po doon sa mga music platforms na yan. Yung music video po ba, meron siyang lyric video? Kasi syempre yung iba may mga lyric video, di ba? Para mas nakakasunod sa kanta ninyo, Miguel.
6: Yes, naka-attach naman po yung mga lyrics.
4: Ito po ang aming director.
2: Gusto ko lang marinig kasi si Miguel magsalita, siya ang may brain.
4: Ayun po, mismo.
2: Go Miguel.
6: So you, yes, actually yung ilalabas naming music video this May 22, it's called yung Talaga, featuring siya ng guest artist na si Paprika. May lyrics siyang naka-attach sa description, tapos yung mga promos namin actually linabas namin lahat ng lyrics for all of our tracks.
2: Diba?
6: So pwede kayong mag-sing along, diba?
2: Correct. At syempre encourage na rin natin sila panoorin, pakinggan ang mga kanta, tapos i-TikTok nila.
4: Ayun po.
2: Diba?
4: Yes.
2: sige, kayo na po ang mag-invite, yes, para please, yung mga highlights nung kantang yan. Eh, kung meron kayong gustong alayan nung kanta, gamitin na yan.
6: Actually,
4: yung sayaw.
6: Actually, yun nga po. Meron po kaming ginawang sayaw kasi sa isang kanta namin, yung Ikaw Lagi. Trinay namin gawin sa music video. Baka naman po sa mga sa social media dyan, mga creators, mga sumasayaw dyan, gamitin nyo naman po yung mga kanta namin. Ikaw Lagi. Oo, ano, tawag dun, may kanta. Oh, alam mo na sa bitnang yung labi. Oh, may mga ganun-ganun eh.
2: Pag nag-perform din ba kayo, may kasamang mga dance moves yan? Kasi ang ganda nung outfit ninyo eh,
6: yes,
2: no?
6: Po,
2: nakasuit kayo na ganyan. Ang ganda nung kulay. Ang tawag doon sa kulay na yon.
6: Ano bang kulay yun?
2: Blue-green.
4: Blue.
2: Yun, blue. Ayan, ang ganda. Diba?
6: Aquamarine ba?
2: Aquamarine.
6: Di siya teal. Medyo ano,
4: na gitna po.
6: Oo, pero
2: basta may kulay po. May kulay. Hindi black, hindi brown. Ganon. Diba?
6: So, definitely, pag nasa live po talaga, bilang yun nga, ako yung nasa, kailangan, wala akong choice kundi sumayaw. Kasi yung mga kanta talaga, may pilitan kayong sumayaw.
2: Danceable. Yes. Correct. Eh, para naman may tunog ba eh, di ba? Manila sound, kumbaga nga, yes, di ba? Marinig mo yun.
4: Kung yes, minsan po, si Pio nga nagsilbing parang DI para sa ano.
6: Dance, wow! Nasubukan ko po yun.
2: Oo. Oh, oh.
6: Isang show po kami na talagang dinedire. Kahit gato lang guys, ha? Left. Oh, oh. Maliit lang na bagay, pero for sure na-enjoy.
2: At hindi rin ako magtataka kung ang kanta nyo ay makarating na rin sa mga nagsuzumba. Gamitin po ng mga nagsuzumba, diba? Yun naman, ikaw lagi. Yes.
6: Tito, tita.
2: Yes.
1: Kumbaga, i-check it out na nila yan sa kanilang mga ano, mga digital streaming platforms.
2: Correct. Ayun. Kaya maraming salamat, Alison.
6: Thank you po.
2: At syempre sa mga angels natin nandito. Oh, hello, mga Alistans.
6: Yes. Palaganap na po natin ang Alistans.
2: Thank you very much.
1: So, mga hindi nakakaalam, di ba, parang ngayong gabi ni launch, ang tawag sa kanilang mga fans.
6: Yes.
1: Alistans. Oh, hashtag gumawa na kayo ng group sa Facebook.
6: Yes.
1: Oh, hashtag Alistans by Alison Pinas.
6: Yes.
2: Basta walang Alison because Alistans will stay. Kagaya niya ng mga
6: Alison. Maganda nga pong nabanggit niyo po kasi doon nang galing yung pangalan namin. Sa salitang Alison.
2: Alison.
6: Oh, kasi nung nag-start kami, bago pa.
1: Nag-aalisan nag-aalisan yung mga...
6: Doon po nang galing yun. Pero,
4: hindi, mga nanonood po.
1: Seryoso?
6: Opo, kaya doon namin, pinaglaruan lang namin yung ano.
1: At hindi yan first time ko narinig ha. Marami kami mga narinig na mga super big na sila ngayon at na-experience sila before na pag sila na nagpa-perform, umaalis, pero nag-continue lang sila, ngayon malalaki na silang
6: pangalas. Yes.
2: Oo. Best example, Beanie. Namimigay pa sila ng mga flyers. Ilan lang daw noon ang nanonood, mabibilang mo sa 20. Ngayon, Coachella.
1: SB19.
6: Worldwide na nga.
1: SB19, the first na nag-perform sila sa pista ng pelikulang Pilipino.
2: Correct.
1: Parang pagkatawag umalis, tapos dahil sa music nila, bumalik.
2: Diba naman? Oh. So abangan nyo rin po mga kanta ng Alison. Diba? Totoo. Walang Alison na yan. Yes. At magbabalik sila dito kapag, diba naman?
1: May major concert na sila.
2: Pag nasa Grammys na sila. Para i-promote ang kanilang upcoming concert sa Araneta.
6: Coalition.
2: Yun, diba? Thank you very much, Alison!
6: Thank you, salamat po sa
2: at nagdaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Napakagandang simulan po ng Chikahano na Monday kasama ang masayang banda na Filipino City pop group na Alizon. Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita patungkol sa inyong mga paboritong artista.
2: Ako po muli ang inyong ever lovable, Papa A, Awaw Pa.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
2: Susunod na po, Love Connect, kasama si Coach V.
1: Vanessa Antonio. Dito lang yan, syempre, sa...
2: Alam ko na!
1: Alam nyo na!
6: Alam na din!
1: Yes!

0: up in the air, no? Walang schedule. Maghintay na lang kayo. Which leads us to a speculation. Baka marami pang legal arguments on the issue of jurisdiction.
1: Kapit tukul talaga yan. Si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon, baka isabutahin niya, i-delay niya yung pag-convene.
2: It will be a 1 peso per kilo. Yan po yung magiging rollback bukas po, Tuesday ng umaga. 11 pesos kada 11 kilogram na silindro.
3: There has to be, including DOE, no? Every participant in the industry, may responsibility yan. Had there been notice, siguro hindi ganun yung damage sa mga power plants natin. Bigla lang sila na shutdown.
4: Inaasahan natin na magiging norm to ngayong nag-aalboruto si Mayon, ngayong nakataas ang alert level 3. Nandun yung threat ng lahar flow. That's why naka-high alert din kami.
5: Mula sa news center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Headline ngayon! Senado magko-convene bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mag-convene ng Senate Impeachment Court, posible umanong isabotahe ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Subpoena ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV sa shooting incident, tinanggap na ng Senado.
0: Grupo kinwestiyon ng hindi pa rin pag-aresto ng pamahalaan kay Senator Ronald De La Rosa kahit may kapangyarihang isilbi ang warat sa senador.
1: Taas presyo sa diesel at gasolina, kasado na bukas, pero LPG, may panibagong rollback.
0: Mga abogado ng mga EJK victim, igirit na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: At kay Abad, ibinahagi ang mga pagsubok na pinagdaanan sa pakikipaglaban sa breast cancer.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, magko-convene na po ang Senado bilang impeachment court mamayang alas 3 ng hapon para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, isinumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa liham, inatasan na magsisilbing presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na dumalo ng sesyon mamayang alas 3 ng hapon at magsuot ng robe para magsilbing senator judges. Sinabi sa DZMM ni VP Sara Impeachment Trial House Prosecutor Congressman Joel Chua na wala pa rin silang natatanggap na imbitasyon para sa pagkoconvene ng Senado ngayong araw. Pero tiniyak na nakahanda ang House Prosecutors para sa entry of appearance. Pag-uusapan din anya ng kanilang hanay ang gagawin sakaling matuloy ang ugong naku sa liderato ng Senado. Gayun din kung magkakaroon ng pagbabago sa rules at procedures ng impeachment proceedings. Wala naman problema kay Chua, mapalitan man o hindi si Cayetano bilang Senate President.
2: Eh ako po, kahit na sino, basta't kailangan, ipakita lang po nila yung political neutrality. Eh yun lang naman ang inihingi natin. Ang gusto lang po natin ay neutral na judge kung saan tatanggapin po yung ebidensya at titignan, regardless of their political partisan.
0: Para naman sa isa pang House Prosecutor na si ML Party List Representative Laila De Lima, mas mainam na makapagsumiti na sila ng entry of appearance ngayong araw para ma-actionan agad ang mga ipadadalang notice ng Senado.
3: Gusto mo namin sana ay makapag-formally enter appearance na agad as public prosecutors para kung meron mga subsequent notices ay mapadala ka agad sa amin officially.
1: Para sa eksperto sa batas, dapat humarap at magsumite na ng notice of appearance ang mga House Prosecutor mamaya sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inihalimbawa sa DZMM ng batikang abogadang si Lorna Kapunan ang ginawa sa impeachment proceeding ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan agad na humarap ang prosekusyon at depensa sa mismong araw ng pag-convene ng impeachment court. Hindi aniya maganda ang direksyon ng Senado ngayon dahil tila wala pang schedule sa pagharap ng mga prosecutor. Lalo't hindi sila inimbitahan sa nakatakdang sesyon mamayang alas 3 ng hapon. Hinala ni Kapunan, posibleng may binubusising legal na usapin ng Senado, kabilang ang isyu ng jurisdiction at due process.
4: Ngayon, parang up in the air, no? Walang schedule. Maghintay na lang kayo. Which leads us to a speculation na baka marami pang legal arguments on the issue of jurisdiction, due process, tapos sasabi nila urgent measures pa, there is still a continuing threat to the Senate security.
1: Pinangangabahan din ni Kapunan ang pagpasa sa impeachment rules ng kaparehas na si Resolution 44 o ang pagpayag sa isang senador na dumalo o manumpa bilang senator judge virtually, lalo na't wala na sa Senado si Senador Ronald De La Rosa.
0: Para naman sa ilang political analysts, posibleng isabotahe ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para hindi mapatalsik sa puwesto. Sinabi sa DZMM ni Ronald Liamas, mataas ang tsansang matanggal si Senate President Cayetano lalo at nasadlakan niya sa krisis at matinding kahiyan ng Senado sa ilalim ng kanyang liderato matapos ang nangyaring pagpapaputok ng baril na bumandera sa iba't ibang international media na nasundan pa ng pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Bunso dito, matindi na rin anya ang galit ng publiko kay Cayetano, higit pa kay De La Rosa.
5: Kapit to ko talaga yan, si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon. Baka isabutahin niya, i-delay niya yung pag-convene. Dahil pag kinonvene niya, baka matanggal na siya immediately. Kaya medyo dramatic yung araw ngayon. Pero ang mangyayari ngayon kay Alan Peter, baka siya yung pinaka shortest term as Senate President sa kasaysayan ng Senado. Siya rin possibly yung worst Senate President.
0: Dagdag ni Liamas, maugong ang pangalan ni na dating Senate President Tito Soto, Senator Sherwin Gatchalian, at Senator Big Subiri na napipisil bilang bagong leader ng Senado.
1: Duda naman si Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo kung matutuloy pa ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court. Sinabi sa DZMM ni Domingo na walang katiyakan kung makakabuo ng quorum ang Senado habang hindi rin sigurado kung sisipot sina Senator Ronald De La Rosa at Senator Robin Padilla na itinuturing namang person in interest sa pagpuslit ni De La Rosa. Posible rin anyang brasuhin ang mayorya sa Senado na mai-dismiss ang reklamo impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Everything is in the flux. Hindi natin mabibigyan ng senaryo ngayon. I don't even know if they're going to convene as an impeachment court. So everything is flying in the air. Even if we continue with the convening of the impeachment court, ano mangyayari po sa atin? Kaguluhan pa rin po yan.
1: Samantara, binigyang diin naman ni Domingo na dapat suspindihin at kasuhan na rin ng ombudsman ang mga senador na naging bahagi sa pagkakanlong at sinasabing pagtakas ni De La Rosa. Kuha tayo ng update mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam.
7: Rika, sa ngayon, hinihintay pa natin ang kumpirmasyon kung tuloy ang House Prosecution Team sa pagpunta sa Senado para dumalo sa inaasahang pag-convene ito bilang impeachment court kaugnay ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa harap na rin ito ng mga ugong sa mga posibleng o posibleng muling palitan ng liderato sa Senado ngayong araw. Sa mga oras na ito, wala pa sa mga House Prosecutor ang nagbibigay ng kanilang pahayag kung ano ang magiging diskarte o desisyon kung tutuloy pa ba sila. Una rito, nabanggit ng ilang House Prosecutors na hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na liham o imbitasyon mula sa Senado. Ilan naman sa inaasahan natin ngayong araw ang posibleng pag-anunsyo sa mga spokesperson o tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Tinanggap na ng Senado ang ipinalabas sa sabina ng Office of the Ombudsman para humingi ng kopya ng CCTV sa shooting incident noong Miyerkules. Gayun din ang preventive suspension order para kay Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Kanina muling nagtungo ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senado para personal na isilbi ang sabina at preventive suspension order. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi ang Senado na tanggapin ang sabina para sa CCTV footage. Una na rin pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension na walang bayad si Aplasca na sinasabing unang nagpapatok ng warning shot sa nangyaring pamamaril sa Senado.
1: Sumugod sa Senado ang daan-daang rallyista ilang oras bago mag-convene bilang impeachment court. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
8: Rika, pasado alas 10 ng umaga kanina ng kalagpagkinang, abot sa 200 miyembro ng iba't ibang grupo ang Senado ilang oras bago ito mag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa mga nagprotesta, mga miyembro ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates na sumisigaw ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pit-pit ang mga placard at larawan ng mga senador, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Quetano. Nanawagan din ang mga rallyista ng manhunt operation at kagkiat na pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Kasama rin sa protesta ang Power for People Coalition na ikinigit na tila natatampunan na ng gulo sa politika ang mga isyong dapat talagang pagtuhin ng pansin ng mga senador tulad ng mataas na singil sa oryente at rotational brownout. Hindi nakalapit ang mga realista sa mismong tapat ng Senate gate dahil nagbarikada ang mahigit 500 pulis. Rica, dito sa Senado mahigpit na ang seguridad. Binarikadahan na ng mga pulis itong northbound lane ng Joco Boulevard habang nandito naman sila sa may intersection at walang nakakadaan din ng mga sasakyan papasok ng Senado lalo kung wala itong official business sa loob. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Umapela ang ilang senador sa kapwa mambabatas na kahinahunan sa gitna ng tensyon sa politika para sa kapakanan ng ekonomiya ng bansa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
9: Jeffrey, nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian ng kahinahunan sa politika at responsable ng pampublikong diskurso para mapangalagaan ang ekonomiya at maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan. Kasunod nito na lumalalang ingay sa politika na nagiging pabigat na sa katatagan ng ekonomiya at sa tiwala ng mga investor. Binanggit naman babatas ang pagsadsad sa pinakabagong record low ng piso kontra sa dolyar na 61.72 pesos habang o nang magsara ang merkado noong Biyernes na maaaring magpalala sa inflation sa pamamagitan ng pagpapataas ang presyo ng mga inaangkat na produkto kabilang na ang langis at bigas. Binabanggit din niya ngayon ng mga analyst ang uncertainty premium na isinisisi sa mga tensyon sa politika. Dagdag ng senador, malinaw na hudyat ito galing sa ating financial markets at hindi dapat hayaang magpatuloy ito. Binigyan din ni Gatchalian na nakasalalay ang kapakanan ng taong bayan sa paglago ng ekonomiya at mahalaga magpakita ang lahat na maayos ng pampublikong diskurso at may pananagutan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Kinwestiyon ang hindi pa pag-aresto ng pamahalaan kay Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagbabasura ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ng mga petisyon laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Sa panayam ng DZMM, kinwestiyon ni Duterte Panagutin Campaign Network Convener Attorney Anacleto Rey Lacanilao III ang hindi pa pag-aksyon ng pamahalaan sa arrest warrant. Gayong ganito naman pala ang posisyon ng pamahalaan. Tinawag din nila Lacanilao na palusot lang ng ehekutibo ang sinasabing paghintay sa desisyon sa Korte Suprema. Lalo't iginiit ng Solicitor General na may kapangyarihan ang pamahalaan, partikular ang ehekutibo, na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa sa pamamagitan ng batas at hindi na kailangan ng warrant of arrest ng lokal na korte.
10: Kung ganyan ang position ng government, bakit hindi nila in-implement kaagad yung arrest warrant? Bakit pa natin hintayin na isulat nila yon? Anong ginagawa ni BBM? Di ba niya iniisip yan? At wala pa tayong naririnig sa kanya. Sabi nga namin eh, BBM, where na you? Pag wala kang TRO, bakit mo pinipigil yung sarili mo? Palusot lang yun eh, for unclear inaction on the part of the executive branch.
0: Pinahayag ng isang abogado ni Senator Ronald De La Rosa na wala na siyang komunikasyon sa kliyente. Pinaplansya naman ng kampo ng senador ang sagot sa reply ng Office of the Solicitor General sa kanilang petisyon sa Korte Suprema. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
11: Jeff, inihahanda na ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang isasagot nito sa reply ng Office of Solicitor General sa kanilang hiling sa Korte Suprema para pigilan ang arrest order ng International Criminal Court. Ayon yan sa abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na sinabing wala siyang komunikasyon sa kanyang kliyente.
12: Wala po, wala kami communication. We are in touch with their staff para po sa amin. If you remember, meron kami 72 hours na to reply to the comment of the OSG. So yun po ang inaasikaso namin.
11: Matatanda ang noong Sabado, hiniling ng OSG sa komento nito sa SE na ipatupad ang arrest order ng ICC laban kay De La Rosa na umano'y co-perpetrator o indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Iginiti ng OSG na pinahihintulutan ng konstitusyon ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kahit pa nag-withdraw na ang bansa sa Rome Statute. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
1: Iginit ng mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Kasunod ito ng muling pagsulong ng defense team na isailalim ang dating Pangulo sa panibagong fitness check. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni ICC Common Legal Representative of the Victims, Attorney Gilbert Andres, na patunay ang pagpapalit ng abogado ni Duterte na nasa maayos siyang kondisyon at naiintindihan ang usad ng kanyang kaso. Katunayan, nakakapagbigay rin aniya ang dating Pangulo ng direktiba sa kanyang defense team.
13: Para po sa mga biktima, sa tingin po namin fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi nagbago pa nga siya, di ba, ng abogado. Makakapagbago lang po siya kung naiintindihan niya po yung mga implikasyon po nito.
1: Sa kaso naman ni Senador Ronald De La Rosa, sinabi ni Andres na bukod sa Pilipinas, pugante na rin ang senador sa international justice system. Sakaling lumipad palabas ng bansa, nagbabala si Andres na pwedeng arestuhin si De La Rosa ng mga bansang kaanib sa Rome Statute.
0: Good news po muna mga kapamilya, magpapatupad ng panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas ang ilang kumpanya ng LPG bukas. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na piso kada kilo ang kanilang bawas presyo o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Munsod anya ito ng pagbaba ng shipping cost sa kabila ng bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil. Binigyan din naman ni T na dapat mas mababa na sa 1,600 pesos ang presyo ng regular na tangke ng LPG kahit saang lugar sa Pilipinas.
14: It will be a 1 peso per kilo. Yan po yung magiging rollback bukas po, Tuesday ng umaga. 11 pesos kada 11 kilogram na silindro. Depende po sa lugar. So yung lowest po natin is 1,314 and up to 1,440. This is reflective of the latest delivery po sa amin.
0: Samantala, kasado na ang taas presyo sa diesel at gasolina bukas. 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel at 1 peso at 21 centavos sa gasolina. Namumuro naman ang rollback sa kerosene sa 2 pesos at 11 centavos kada litro.
1: Muling isa sa ilalim sa yellow alert grid ang Visayas ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, sa 4 oras na nakataas ang yellow alert sa Visayas grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng 22 plantang naka-forced outage at 11 iba pa na tumatakbo sa bawas o sa bawas na kapasidad. Gayon din ang inaasahang mataas na demand. Sa panayam ng DZMM, nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente kabilang sa Luzon dahil nakadepende rin ang Visayas grid dito. Nanindigan naman si Secretary Garin na dapat may managot sa nangyaring red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid noong nakaraang linggo na nagdulot na rotational brownouts sa ilang lugar.
15: There has to be, including DOE. No? Every participant in the industry may responsibility yan. Eh. Had there been notice, siguro hindi ganun yung damage sa mga power plants natin. Bigla lang sila na-shutdown. So hindi po yung kailan naayos yung grid natin doon. Kundi, anong epekto? Domino-domino na siya hanggang sa Visayas may nasira-sira na.
0: At abangan ang headline ngayon sa Mindanao.
16: Mahigit 500 milyong pisong puslit na sigarilyo nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa Western Mindanao.
0: Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
17: Headline Ngayon!
18: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories,
17: Kunyari, kapag nag-abrya yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
18: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
19: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
18: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: 12:26 ang oras, mahigit 500 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine Navy sa karagatan ng Western Mindanao. Balita mula Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
16: Unang naharang ng Navy ang MB Zaizay kung saan nasabat ang 2,519 master cases ng iba't ibang imported na sigarilyo. Aabot umano ang halaga ng kargamento sa 317 million, kabilang na ang 1.2 million na halaga ng barko. Sunod na naharang ang JTK Express malapit sa Matanal Point, Haji Muhammad Ajul, Basilan. May karga itong 1,400 master cases ng mga sigarilyo mula sa Tawi-Tawi at patungo sana ng Pagadian City. Tinatayang aabot sa mahigit 208 milyon pesos ang halaga ng kontrabando. Parehong walang maipakitang importation permit ang kapitan ng dalawang barko. Nasa kustudya na ng Bureau of Customs ang mga nasabat na sigarilyo habang inihahanda na ang kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga kapitan ng dalawang barko at mga tripulante nila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Bumabol ang ilang Manileño sa huling araw ng voter registration. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
1: Jeff, alas 7 pa lang kaninang umaga, pumila na ang ilang taga-Maynila dito sa isang mall para humabol sa huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Sa mga oras ito, kakaunti pa mga nagpaparehistro sa loob. Ayon sa tauhan ng COMELEC, mas kaunti ito sa kanilang inaasahan o kung ikukumparan ang nakaraang pagpaparehistro. Para kay Denise na first-time voter, mahalagang makapagparehistro siya sa pag-asang may pagbabago lalo na sa 2028 elections.
21: Since po sa mga nangyayari po ngayon sa bansa po natin, kailangan po natin bumoto ng tama at po yung may pagmamahal din po sa ekonomiya po natin. Hindi lang po yung pangsariling ano lang po nila yung iniisip. Hindi po ko rapat para po sa kaayusan po ng bansa po natin.
1: Para sa mga habol pa, tanging government IDs lamang ang tatanggapin para makapagparehistro, kaya magdala ng original at photocopy ng inyong government ID. Kung minor de edad naman, kailangang magdala ng birth certificate. Dito sa Maynila, hinati sa distrito mga registration site sa dalawang palapag ng SM Manila. Magpaparehistro mga residente mula District 1 hanggang 4, samantalang sa Robinsons Manila at Robinsons Otis ang natitirang mga distrito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
1: Sinabayan ang protesta ng grupong piston ng pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyong taas pasahe. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
22: Muling nagprotesta, Rica at Jeff, ang ilang miyembro ng grupong piston sa labas ng opisina ng LTFRB kasabay ang pagdinig sa taas pasahe ngayong araw. 10 pisong fare hike ang hinihiling ng kanilang grupo sa LTFRB para makabawi nila sa sumirit na presyo ng diesel ng mga nagdaang buwan. Bukod dito, ipinanawagan din ng grupo ang aumento sa sahod ng mga manggagawa para makaya ang itataas sa presyo ng pamasahe sa jeepney. Narito ang payag ng isang jeepney driver.
23: Pasalamat na po kami kung maibigay 5 piso. Kasi po yun, yung 10 piso po ang ibibigay sa amin, kadyat po nung kailangan maibigay 1,277 pesos sa manggagawa na sahod nila na nakakapuhi na sahod. dahil mahirapan po talaga yung manggagawa pag binigay yung 10 piso pero yung sahod hindi tinaas.
22: Yan ang pahayag ni Alan Figueroa, isang jeepney driver. Kung papapiliin naman ang kanilang hanay, mas makakabutian nila na tanggalin na lang ang excise tax at VAT sa langis para mapababa ang presyo nito at hindi na kailangang itaas ang pasahe sa jeepney. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
18: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kuha po muna tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol Steve Rastive.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong budget secretary si DBM Undersecretary Kim Robert De Leon. Ayon niyan sa anunsyo ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Si De Leon ang pinakabatang miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos at inaasang manulumpa sa kanyang tungkulin bukas. Ayon kay Castro, kinilala si De Leon sa kanyang trabaho sa fiscal management, organizational reform at digital transformation. Samantala, itinalaga naman si Acting Budget Secretary Rolando Toledo sa Board of Trustees ng Government Service Insurance System o GSIS. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
18: DZMM Radio Patrol Flash Report. Showbuzz ngayon.
1: Showbuzz ngayon. Ibinunyag ng aktres na si Kay Abad na na-diagnose siya ng breast cancer noong 2025 pero ngayon ay ganap ng cancer-free. Sa isang emosyonal na vlog na inilabas kasabay ng kanyang kaarawan, ibinahagi ni Kay ang kanyang pakikipaglaban magmula sa diagnosis hanggang sa gamutan. Aminado ang aktres na nakaramdam siya ng takot at dumaan sa matinding pagsubok pero aniya, nanatili siyang matatag dahil sa pananampalataya at suporta ng pamilya.
0: At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
18: Headline ngayon!
3: Victor!
4: Mano po, inay. Ano nangyari kay Glenda, nay? Bakit nawawala raw?
3: Naku, ilang araw na kami halos walang tulog. Sa pag-aalala, ilang araw na nawawala ang panganay mo.
18: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Nalaman natin na nakipagtagpo si Glenda sa di umano'y talent scout na nakilala lamang nito sa Facebook. Nag-aalala si Lola Marta at Nikki, ngunit hindi pinakinggan ni Rona ang paalala ng Biyenan. Subalit pagsapit ng gabi at hindi umuwi si Glenda, doon na nakaramdam ng pangamba si Rona. Charo, natataranta na kami sa pagkawala ni Ate Glenda, kung sino-sino ng kaibigan at kakilala ni Ate ang tinawagan ni Mami. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang kapatid ko. Kasabay ng problema sa aming pamilya ay may nagaganap ding tensyon sa trabaho ni na Daddy. Nasa ilalim ng masusing pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang kumpanya dahil sa mga paglabag sa mga alituntunin sa pagmimina.

0: matatapos na ang tiyaro ng korte. At mukhang tuluyan ang ipasasara ng DNR Secretary itong minahan na ino-operate ng kumpanya namin. Marami ang mawawalan ng trabaho. Yung sa bagay, tama naman ang sinasabi ng mga nagpoprotesta. Marami ang napiperwisyo sa mining waste ng minahang ito. Lahat ng basura namin, pag umuulan, aagos patungo sa kapatagan. At hahalo sa tubig na unti-unting lumalason sa mga ilog sa ibaba. Bah, Mrs. Q yung tumatawag. Hello, Rona?
1: Hello, Victor. Uwi ka na muna dito sa Maynila.
0: Bakit? Ano nangyari? Anong problema? Ba't umiiyak ka?
1: Victor!
0: Ano ba, Rona? Tinatanong kita, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Sumagot ka! Ano nangyari?

0: Nikki, narinig ko tinatawagan ng mami mo ang daddy niyo. Iyak ng iyak ang mami mo habang nag-uusap sila.
1: Lola, ano na kaya nangyari kay Ate Glenda? Bakit hindi siya naka-uwi? Dalawang araw na siyang nawawala.
0: Ako manay.
1: Natatakot ako, Lola.
0: Ako manay, nakakaramdam na rin ng takot.
1: Si ate naman kasi ang tigas ng ulo niya eh.
0: Pati ang mami mo. Pinagsasabihan ko siya. Di ba? Hindi lang miminsan. Pero ano nangyari? Siya pa ang mataas ang boses sa akin na para bang lagi akong nagmamagaling.
1: Lola, noon may nabalita. Babaeng nakipag-eyeball sa textmate. Hindi na rin nakauwi. Magkalipas na ilang araw, natagpo ang patay.
0: Huwag ka magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako.
1: Pero yun pong lagi kong naiisip. Paano kung pinatay na rin pala si Ate Glenda na kinatagpo yung lalaki na nagpakilala sa kanyang talent scout?

0: Ito, narito na ako sa Maynila. Malalaman ko na ang buong pangyayari pagdating ko sa bahay namin. Diyos ko, huwag naman po niyo ipahintulot na may masamang nangyari sa panganay kong anak. Parang awa dyan na po, Panginoon. Magiging napakasakit po nito sa aming pamilya.
1: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Walang kalma-kalma!
3: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
2: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
4: Tawan mo ko!
5: Pagtatanggol ko kayo.
2: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
6: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh. Yes!
7: Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
8: Ayun oh!
2: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
9: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang

0: ako ng buhay hanggat kaya ko pa. At hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
1: Maaksyong baridan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
9: Ito ngayon matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
10: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa S30 at DZMM Teleradio.
11: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa S30 at DZMM Teleradio.
12: Charo, ang akala ng ate ko, inggit ang nagtutulak sa akin kung kaya binabantayan ko ang kilos niya. Pero sa totoo lang, concerned lang ako sa kanya. Marami kasing napapahamak na kababaihan na nakikipag-eyeball sa mga lalaking nakilala lamang nila sa social media.
13: Grocery na ako, Nay, ha? May surprise na naman tayo ng groceries.
14: Roma, may gusto sana akong sabihin sa'yo.
13: Ano ho yun, Nay?
14: Narinig kami ni Nikki na nagpaplano raw si Glenda na makipagkita sa kaibigan niya sa Facebook. Talent scout daw yata yun.
13: Ano naman ho masama kung makipagkita yung apo niyo sa talent scout? Baka ho makatulong nga yun sa kanya.
14: Pero, baka kasi mapahamak ang anak mo. Hindi niya lubos na kilala ang taong yun. Hindi ka ba kinakabahan?
13: May tiwala ho ako sa anak ko, Inay. Kaya hindi ako kinakabahan. Smarty ko ang apo niyo.
14: May tiwala rin ako kay Glenda. Pero sa taong kanyang kakatagpuin, wala.
13: Ay nako, Inay. Masyado naman ho kayo negatibo. Pag puro duda na lang ho tayo sa ating kapwa, abay, baka mapraning na ho tayo pare-pareho niyan.
14: Asya, wala na akong sinabi. Pero, huwag mo akong sisihin, ha? Kung may nangyari ang hindi maganda sa anak mo, hindi ako nagkulang sa paalala.

Bakit niyo po ako niyaya dito sa mall? May nakita akong skin clinic sa mall na to. Papatreat kita para lalong kuminis ang kutis mo. Eh, mahal po yun, di ba? Eh, ano kung mahal? Meron naman tayong pambayad. Ang gusto ko, walang maipipinta sa'yo ang talent scout na yun kapag nagkita kayo. Pag nakita niyang flawless ang kutis mo, ay, maiimpress sa'yo yun. Eh, lalo maiingit sa akin si Nikki pag nalaman niya to, Mami. At si Lola naman, lalo mang kakalaiti yun. Naku, hayaan mo nga silang dalawa. Pag naging modelo ka, o kaya artista, makikita nilang mali sila. Pareho nilang kakainin ng mga salitang sinasabi nila at makikita nilang tama lang ang mga ginagawa ko para sa'yo.

0: Nikki, wala akong nagawa. Hindi pinakinggan ng mami mo mga sinasabi ko. Parang sa akin pa siya naiinis.
1: Gusto ko rin pong kausapin si mami. Kaso alam kong sisinghalan lang ulit ako nun. Sasabihin na naman niya sa akin, naiingit lang ako kay Ate Glenda.
0: Ang hirap sa mami mo. Ayaw tumanggap ng payo. Pag sinasabihan mong ito ang dapat gawin, ayaw makinig.
1: Lola, paano pag napahamak si ate?
0: Huwag naman sana. Magdasal tayong sanay. Huwag mangyari ang ating kinakatakutan. Pero kung sakali, wala akong ibang sisisihin kundi ang mami niyo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
4: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
3: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano? Ha?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radio Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Panip sa tindig.
9: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
8: Ibang klase tumibig.
10: Alias Pretty Boy.
11: Agad narito ko, liligaya ka.
8: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
12: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
13: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
8: Yan ang tunay na astig.
14: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntot to.
8: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
15: Kape!
16: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
15: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
18: Ubusan ito ng lahat.
19: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
17: Mabagsik at walang sinasanto.
20: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
17: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
21: Sa akin ka pa rin babagsak!
22: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong naro.
20: Nandito na ang matandang dagang hinihintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
23: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
24: Saan?
23: Sa puso mo.
17: Sine Barako. Sa sine mo, Harry Carrillo.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
25: Ang kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
26: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
8: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
27: May bayad bang bata?
28: Wala.
27: Mga bata!
0: isama pa ang tropa para mas masaya.
1: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
0: Present ang mga bida sa comedy.
3: Buksan mo yung ceiling fan!
5: Wag!
3: Ma'am, bakit?
5: Kuya!
1: Patayin ko!
0: Present din ang kulit nila sa fantasy.
10: Meron kang magic, eh.
1: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
0: Oh, bawal umausent, ha?
3: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
0: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari Karito!
16: Maalaala mo kaya sa DZMM.
24: Charo, pakiramdam ko, ang bawat gawin ko ay mali sa paningin ng aming ina. At ang lahat ng desisyon ni Ate Glenda, maganda at tama para sa kanya. Ni minsan, hindi kinukumusta ni Mami ang studies ko. Pero interesado siya at very supportive sa mga plano at ambisyon ng panganay kong kapatid.

Ano kayang nangyari kay Glenda? Bakit hindi siya pumasok ngayon? Alam naman niya may exam kami. Labo naman ang babaeng yun. Teka na, tatawagan ko na lang. Ayaw niyang mag-reply sa mga text ko eh. Ito ang number niya. Iko-call ko na. Mabuti na lang naka-unlicall ako.

0: Ba't kaya sa usapan namin yung talent scout na yun? Ay, hindi isang oras na ako dito sa mall na to eh. Bakit wala pa siya? Sabi niya dito kami magkikita. Ay! Ano ba naman to si Daryl? Ay, hindi ko sagutin yung mga text. Tumatawag naman ngayon. Sagot na nga. Hello, Daryl.
1: Brenda, nasan ka? Bakit hindi ka pumasok? May exam tayo ngayon.
0: Ihingi na lang ako ng special test.
1: Bakit nga? Nasaan ka ba?
0: Ngayon kami magkikita ng talent scout na naging kaibigan ko sa Facebook, di ba? Kaya huwag mo muna ako istorbuhin. Baka biglang dumating na yung kausap ko eh.
1: Nasaan ka ba ngayon? I mean, saan lugar yan?
0: Huwag mo na nga itanong kung saan.
1: Brenda, delikado ang ginagawa mong yan. Hindi ka dapat lumalakad mag-isa. Dapat sinabi mo sa akin para nasamahan kita.
0: Ako naman oh. Pag sinama kita, baka isipin ng talent scout na wala pa nga ako nararating may chaperone ako agad. Ayoko mo magkaroon siya ng masamang impression sa akin.
1: Brenda!
0: Sige na, Daryl. I-off ko na to, ha? May natatanaw na ako lalaking papalapit sa akin. Sige na, bye!

0: May, ikaw po si Glenda?
1: Ako nga po. Kayo po si Sir Richard, yung talent scout?
0: Tama. Ako nga.
1: Mabuti po nakilala niyo ako agad.
0: Hindi ka mahirap hanapin kasi sa gitna ng marami mga tao. Namumukod-tangi ka kasi. Lutang na lutang ka kasi sa iba. Kasi nga tipong artista ka.
1: Salamat po.
0: Halika, maghanap po na tayo ng restaurant. Kumain muna tayo bago kita dalhin sa photo studio ng kaibigan ko.
1: Malayo ho ba yun dito?
0: Hindi naman gaano malayo. Malapit lang. Saka wala namang problema kahit malayo. Maraming taxi sa labas nitong mall.

0: Ay, naku. Ano ba naman? Bakit hindi nagre-reply si Glenda sa mga text ko? Tapos ngayon na tinatawagan ko, naka-off naman ang cellphone niya. Ay, naku. Ano kayo nangyari sa anak ko? Ay, Diyos ko. Huwag po ninyo pababayaan ang anak ko. Layo niyo po yung anak ko sa anumang kapahamakan. Ay, pasado na sa 11 na ng gabi. Bakit hindi man siya nagpaparamdam man lang? Panginoon ko, huwag po ninyo siya pababayaan. Ako'y kakamatay ko pag may nangyari masama sa kanya.
1: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
4: Boy, kilig.
5: Sakay.
6: Cute ka pala, no?
4: Boy, kinikilig.
7: Ganda ko, no?
3: Sobra.
8: Yakapin mo! Ganon!
4: Totoo ba ang nadarama?
6: I love you!
8: Sorry, I don't love you!
9: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
4: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
8: I love you! I love you! I love you! I love you!
9: My love, your braso. Ayan oh, sobre!
4: Sine Kibig!
10: Saturday and Sunday!
4: Dito sa sine mo, Harry Carito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Mapahama kaya si Glenda sa nagpakilalang talent scout na kinatagpo niya sa mall? Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 18, 2026. Abay, nako, mamaya June na. Pasukan na. Mamaya Sona na. Diba ang bilis ho ng panahon, pero ang daming nangyayari. Kumusta po ang inyong weekend? Sana po sa kabila ng mga balita ay kayo ay nakapag-relax o nakapag-spend time kasama ang inyong pamilya. Diba? Iba pa rin kapag ang kasama mo, pamilya mo. Diba? At may time and quality time. Ha? Hindi yung time na kahit sabihin mo nang marami kang time pero hindi pala kayo nagtitinginan, nasa cellphone lang kayo, eh wala hong silbi. Mas mabuti, quality time with our families. Tanong ko yan sa aking partner na Imbag Abigat, ading Migs. Kumusta naman ang quality time mo with your loved ones? Mm-hmm.
1: Hi, hello and good morning na Imbag Abigat. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Busos po. Quality time noong weekend. Sakto-sakto lang. Alam mo, minsan meron talagang may mga weekends na talagang with family, pero may mga times na kailangan pa rin kumayod, kailangan pa rin lumabas. Pero at the same time, kahapon, ay nakapagsimba naman tayo with the kids. So... Mm.
0: Kasi partner, balita ako, ano eh. Mm. Ganda ng wheels.
1: Wheels on the bus? Go round and round? Ah, ganun din ang ating ano natin.
0: Ganda, partner. Congrats, ha? Singgit ako, ha?
1: Grabe! Ay, grabe! Sana all. Wish ko lang.
0: Pahiram, ha? Pasakay man lang. Pahawak-hawak dyan.
1: Oh, ay, diba? Grabe.
0: Electric vehicle na yan. Diba? Well, anyway, ako naman po, ang aking weekend, grabe, partner. Mm-hmm. Akala ko yung week natin sa impeachment, pagod na tayo or talagang makapigil hininga ang mga pangyayari, parang malaaksyon na Senate Flick series. Aba, iba pa rin yung maaksyon at kakaiba na duties ng isang magulang. Parang mas grabe. Kung akala ko grabe na yung trabaho ko, partner, weekend to ha, bilang magulang, ang daming activities ng mga bata.
1: Katulad, kasi pa-summer na eh, katulad ng...
0: O diba, kakatapos nung graduation, nasabay dun sa ano eh. Dun sa mga ma-action na eksena sa ano eh, Senado, diba?
1: Correct,
0: so,
1: correct.
0: This week may graduation ako, partner. Tapos nung weekend, grabe. Diba may pop-up ako, naghanap buhay ako, partner. Sabi mo nga, kahit na weekend yung iba sa atin, kanya-kanyang kayod. Ako nung weekend, nagkaroon po ako ng, naging tindera po ako
1: kayo
0: sa bazaar ko. Kayo rin din, syempre. Eh, sabay-sabay lahat, nagkaroon ako ng pop-up, yung katutubo pop-up, dyan sa, ano, sa BGC yan, partner. Na maraming salamat nga pala sa lahat ng pumunta, sa lahat ng sumuporta sa gawain at likhang Pinoy. Okay, so after niyan, partner, nako, yung anak ko naman nag-recital, yung mga summer nila program. So gusto ko lang batiin, partner, and congratulate po. Yung Poveda Theatrics, ito po yung parang drama musical club ng Poveda, isa sa mga clubs nila dyan. And nagkaroon ng recital Saturday and Sunday, partner, and naiyak ako. Umiyak talaga ako. Kaya gusto ko lang sabihin congratulations po sa, nako, punong abala ng Poveda Theatrics. Walang iba kundi si Miss Carmen Silverio Rojas. Thank you for your passion and dedication. Dahil kung hindi sa kanila ay walang mapapanood yung mga magulang na ganung kaganda yung level of performance at pati yung istorya, yung script na talagang naantig ang aming mga damdamin. Parang nagsalita sa mga magulang yung mga bata eh, dun sa kanilang musical na ang title, Growing Up is Weird, Yet Here We Are.
1: Kasi nga, siguro, ano ba? Kasi nagbabago ang generation. Nagbabago
0: ang mga panahon. At saka ano yan, from grade 4 to grade 12 atay, or grade, yeah. So, iba-ibang age, eh, nakakatuwa, partner, na makita sila na nagpe-perform. Oo, ganun. Mm-hmm. Tapos, congratulations sa kanilang director, si Director Rem Zamora. Ayan, actually, Repertory Philippines sila. Pero mapalad yung aming mga anak na nandun sila under their guidance partner. So mag-theater na yung anak mo, si Margo, paglaki. Mm-hmm.
1: Totoo yan. Kasi sa mga recital din, sa mga moving up, si Margo na-experience siya rin din. Naiyak din ako eh.
0: Umiyak ka rin.
1: Nakakaiyak din. Kanina nga pinakinggan ko yung isang soundtrack dun sa kanyang recital last year. Yung alam mo yung Brother Bear? Alam mo yung film na Brother Bear? Yung On My Way?
0: Hindi.
1: Tapos maganda yun. Disney film yata.
0: Ano ba yun? Cartoon?
1: Cartoon.
0: Okay.
1: Yung soundtrack nun, yung On My Way, nung nag-recital sila last year or 2 years ago, yun na nga, kumbaga, kinilang pinerform. So, syempre, pag may mga milestones ang ating mga anak, talagang nakakaantig ng puso. Congratulations!
0: Congrats! Tsaka, yung kasing musical nila, yung Istorya partner, mismo may, kunyari, may guest ako, may pinsan ako galing sa States, wala siyang kilala doon ni isa. Mga yak-yak din. So, parang kung ikaw ay isang, lahat naman tayo dumaan sa pagiging teen, growing up years na naging ang dami mong kinwestiyon, minsan siguro naging rebelde ka rin, di ba? Or
1: pasaway. At least
0: diba?
1: Pasaway.
0: Or parang feeling mo kinokontrol ka ng mga magulang mo.
1: Oh.
0: Meron nga dun isang monologue na tungkol sa pagkokontrol ng mga tao sa paligid niya, kasama niya yung magulang niya, parang kinakausap ba ako ng batang to? Bilang magulang kasi gusto natin, kontrolado natin lahat, pero hindi po ganun eh.
1: Tama.
0: Kailangan bigyan niyo rin sila ng responsibility and bigyan natin ng trust yung ating mga anak kahit papano, no? Dahil may sarili rin silang diskarte sa buhay.
1: Totoo yan, oo. Parang naalala ko nung kabataan natin. Totoo yan.
0: Diba?
1: Oo nga. Kaya nga balanse ngayon. No? Weird nga talaga eh. Growing up is weird, yet here we are.
0: Yun ang title.
1: Weird talaga. Weird talaga sa mga panahon na to.
0: Diba,
1: weird.
0: Age na hindi mo alam kung bata ba ako o teenager ba ako.
1: Yet
0: diba?
1: Here we are.
0: Pero andito pa rin ako.
1: Here we are.
0: At ang daming factors, especially ngayon, social media is really affecting our kids. I-manavigate mo pa yung ganung may ganyang mga pangyayari sa buhay mo na maaaring positive or negative ang effect sa'yo eh.
1: Mm.
0: So talagang kailangan yung anak mo matatag rin, syempre yung guidance ng magulang. Eh pati tayo mga magulang, actually partner, baka pwede rin silang gumawa ng para sa magulang. Ano, ano ba? Parenting or adulting is...
1: weird?
0: A killer. Yet here we are. Pero nandito pa rin tayo sa kabila ng hirap ng buhay. Challenges.
1: Diba sabi mo, growing up, parenting, pwede mo gawing blank yun eh. Pero magawing blank is weird, yet here we are.
0: Oh, diba?
1: Andali, it applies
0: working,
1: to all situations.
0: Diba? Driving, kung ano man yan, diba?
1: Panapanahon today. Kayod, alam mo naman kung saan ako pupunta, diba?
0: Diba? Ikaw, saan ka naman nang galing nung weekend?
1: Alam mo kung saan ako papunta? Saan ako papunta doon sa usapin na yun, diba?
0: Sa
1: current events.
0: Gusto ko lang mag-break, partner.
1: Break naman.
0: Hindi, mamaya may special nga kami. 5 o'clock.
1: Yun
0: abangan niyo po yan sa PRTV Prime Media. And 5:30 sa Radyo Patrol sa East 30. Eh, medyo, minsan kailangan kong mag, alam mo yun.
1: Iba-iba man lang eh, no?
0: Lumabas muna doon sa swimming pool dahil nalulunod na ako eh, partner.
1: Okay, kain ka muna konti. Barbecue ka muna.
0: Mamaya, tatalon ako uli. Pero sa ngayon, gusto ko muna pag-usapan ng topic natin ngayon tungkol sa timbang. Teka lang, nakaka-stress to. Ano question of the day tungkol sa timbang?
1: Legit yan.
0: Aray ko po.
1: Okay, question of the day tungkol po sa thyroid awareness. Ah. Question of the day, mabilis bang madagdagan ang inyong timbang? Share mo na po yan, 0919-273-3000, DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang thyroid issues.
0: Thyroid issues, di ba? Oh, yes.
1: Nagpa-fluctuate ang ating timbang. Hindi naman maaaring sa kinakain lang. Meron din tayong mga pinagdadaanan sa thyroid na pwede hindi rin madagdagan ng timbang, maaaring mabawasan din. Oo, di ba? Mabawasan ng timbang ng sobra-sobra.
0: Oo, kasi may hypo, may hyper. Mm. Alamin po natin kung anong, ano yung mga yan, hyperthyroidism, hypothyroidism. And ako kasi may mga kilala na may, kunyari, meron silang kondisyon sa thyroid na minsan hindi mo rin naman kasalanan na minsan biniblame mo yung pasyente. Grabe kasi siyang kumain eh. parang sinisisi mo ba yung tao na yun? Eh minsan, pareho lang naman kayo ng kinakain eh. Pero bakit ikaw, normal yung timbang mo, walang nangyayari sa'yo? Kasi nga po, yung iba po nating mga kababayan, may pinagdaraanan po sila. So minsan, may thyroid problem sila. So yung metabolism po nila ay hindi katulad ng normal na tao na walang sakit sa thyroid. Kaya minsan, mahihilig tayong mag-judge agad or mabilis tayo. Minsan, guilty rin tayo dyan. Pero siguro, isip-isip lang, baka itong taong to, may pinagdaraanan.
1: Or on the other side of the fence, mag-over the bakod ka, maaaring talagang nabawasan ng kanyang timbang, natatanungin na, may sakit ka ba?
0: Bakit sobrang payat?
1: Bakit sobrang lang naman payat? Yun, eh? Oo. May kakalala din ako, Ate Nins, na dahil sa sobrang stress sa pinagdaanan niya sa kanyang buhay at meron siyang thyroid issue, talagang pumayat siya.
0: Oh, yun. Oh, isa pa yun. Oh. Kasi parang, di ba pagka Pasko, tapos yung mga tita mo at tito, lalo yung mga tita. Oh,
1: pag reunion.
0: Kasama na ako dyan. Kung hindi, ang taba mo ngayon, tumaba ka, masyado kang payat, wala ka nang ginawang tama.
1: Or pwede bang indirect? Kailan ka magpapakasal? Ay, ako, nakaka-stress. Di ba?
0: Diba? O, minsan, huwag ka muna magpakasal, ha? Trabaho ka muna, mag-aaral ka muna. Saan ka ba lulugar, di ba?
1: Oh, pero, may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Ay, naku, pampastress din yan.
0: Hindi ka pala ga-asawa. Di ba? Di ba? Oh, baka dumagdag nga ang timbang natin dyan. Pero partner, thyroid pala ang ating topic ngayon. Well, who knows? Eh, lahat tayo may thyroid eh. So let's find out paano natin pangangalagaan ang ating thyroid. At baka may mga sintomas na kayo. Minsan nyo, bakit kahit anong gawin ko, eh, tumataba pa rin ako. Or kahit anong kain na gawin ko, hindi naman ako nag-gain. Payat pa rin ako. So baka meron po kayong problema sa thyroid. So alamin po natin yan mamaya. At kung may question, syempre, DZMM, Teleradyo, Viber, 0919-278-3000. At syempre po, sa bahayang napapanood po kami sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV, at sa cable provider na Signal. Hanapin nyo rin kami sa aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Okay, batiin ko lang ng happy birthday bukod kay Christian Yusores na nagbe-birthday ngayon.
1: Christian!
0: Yes! Ako ang ating kasamahan din. Kasama ko to ng matagal, Dr. Luisa Puyat.
1: Hi, Doc!
0: Happy, happy birthday to you, Doc Luisa! At si Julie Yang Lim, happy birthday! At si Mark De La Cruz, malapit na ata natin
1: si Boss Mark!
0: Si Ibang Mark.
1: Ay, ibang Mark. Si Boss Mark nakikinig yan sa AM. Sa East 30.
0: Iba. Pero iba alam Mark. Mo, marami ka pangalan si Mark De La Cruz.
1: Okay.
0: Kaya Mark, very common na parang Mark De La Cruz. Pero birthday niya.
1: Correct.
0: Yung Mark De La Cruz na sinasabi ko na may twin. Mm. May twin brother. So happy birthday rin sa iyong twin, Mark. Okay. Magbabalik po kami ha. Dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Dele Radyo. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Seserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, pag-usapan po natin ang timbang. Kayo po ba ay may problema dyan? Ako, hindi ba lahat? So, feeling mo ba mabilis kang mag-gain ng weight? Or feeling mo ba kahit anong gawin mong kain ay hindi ka tumataba? Aba, baka meron kang problema sa iyong metabolismo or baka may kinalaman yan sa thyroid. Ayan po ha, pag naririnig niyo yung salitang hyper or hypothyroidism, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga questions sa amin ngayong kasama namin, Dr. Nenuel Luna or Mr. Endo. Good morning!
2: Hi, Doc.
3: Morning, Ms. Nenya. Morning, Sir Migs.
1: Okay, si Dr. Nenuel Luna or aka Mr. Endo ay isang endocrinologist.
3: Yes.
1: Opo. So para sa mga nakikinig at nanonood, i-remind natin sila kung hindi nila alam ano bang endocrinologist.
3: So kami pong mga endocrinologist ay nag-aaral po ng mga hormones. So everything about hormones mula ulo hanggang paa po. And kasama po dun yung insulin, hormone ng for sugar, kaya sa diabetes sa amin din po. In mga hormones about obesity, no? Hormones about yung regulation ng menses and sa female hormones, mga sex hormones, and even yung thyroid hormones po, no, sa amin po.
1: Mm-hmm. So first things first, thyroid awareness po tayo ngayon. Mm-hmm. Saan ba eksakto ang thyroid gland? Saan ito matatagpuan? At ano ang pangunahing tungkulin po nito sa ating katawan?
3: Yan. Unang-una po, thank you Miss Nina for this opportunity kasi hindi masyadong famous ang thyroid po. Pero we need to understand na ang thyroid po is mahalaga sa ating life, no? So ang thyroid po, lahat po tayo pinanganak na may thyroid. Kung normal po tayo pinanganak may thyroid, ito po yung nandito sa, kung makakapa po natin yung parang Adam's apple po natin, no? Sa baba yung katumbas po na buto. Tapos dalawang daliri po sa paligid po nito. Kapag lumunok po tayo ng water or ng laway, yung gumagalaw, yun po yung thyroid gland, no? Kasi nung tayo po ay bata, kakabit ng dila yung thyroid. So, ngayon, kapag lumulunok tayo, tumataas baba din po siya. So, yung pangalawang tanong, ano nga po ba yung role ng thyroid gland? So, maraming roles po ang thyroid gland. Napakaliit na organ po yan, shaped like a butterfly. Pero napakaraming roles po. Number one po is yung metabolism. Sabi nga ni Miss Nina, baka kayo may problema sa pagpayat or paglaki nang hindi natin maipaliwanag because ang thyroid gland po ay in charge sa ating metabolism. Number two, sa temperature, no? In charge po siya sa regulation ng temperature, sa pag-breakdown ng sugar, ng fats, no? Even sa heart, meron po siyang role. Sa pag-iisip po natin, meron siyang role. So, mula ulo hanggang paa, maraming roles po ang thyroid gland. So, very important gland po.
2: Opo. So, Doc, kailan po siya nagkakaroon ng mga abnormality?
3: So, ang thyroid gland po ay madalas, ay hindi naman rare na magkaroon ng abnormalities po, ano? Hindi natin masasabi kung kailan po, no, magkakaroon ng abnormalities. Merong genetically predetermined, ibig sabihin nasa lahi or nasa dugo niya na magkaroon ng problem sa thyroid or nasa lahi, o di kaya naman po ay dulot ng iodine deficiency. Kaya di ba, kung maalala niyo po, in the past meron po tayong mga law na ipinasa about asin law, yung paggamit ng iodized salt, because ang iodine po is very important sa function po ng thyroid gland. So yun po yung mga pagkakataon nagkakaroon ng goiter, nagkakaroon ng bukol, nagkaka-hyper o hypothyroidism po ang isang pasyente.
2: Opo, Doc, please define ulit, ano po ang hyperthyroidism at hypo? Ano po yung mga nangyayari dun sa bawat sitwasyon na yun?
3: Sige po. So, ang hyperthyroidism, Sir Migs, sa name niya, hyper, sobrang active po, sobrang kulit ng thyroid gland. So, kung maaalala natin yung nilista natin mga trabaho ng thyroid gland kanina, kung hyper, so sila naman po, kahit kain ang kain, hindi tumataba, no? Sabi natin, in charge po ang thyroid sa temperature ng katawan. So sila po ay kahit naka-aircon, ang init ng pakiramdam nila, pawisin sila lagi. Nangangayayat po sila, lumuluwa sometimes yung mata, no? Dumi ng dumi, may sometimes frequent po yung pagdumi ng pasyente kasi mambilis din po ng galaw ng bituka. On the other hand, kapag naman po hypo, kabaligtaran, sobrang tamad naman ng thyroid gland, no? Hindi masyadong gumagana. So sila yung mga hindi maipaliwanag na paglaki or pag-gain ng timbang. Kaya ngayon po sa Philippines, kapag nag-work up po kami ng patients with obesity, kasama na po ang thyroid gland sa win-work up po namin. Sila naman po yung kahit mainit, giniginaw ang pakiramdam, constipated naman ang pakiramdam. At sila po yung mga medyo, pasensya po sa term, pero medyo slow.
1: Mabagal mag-isip. Mabagal yung
3: parang,
1: kumilos.
3: Yes, kausap mo po, parang ang bagal niya mag-process.
1: Bakit?
3: Because ang thyroid po is important sa ating
1: brain?
3: Yes po.
1: Activity?
3: Brain activity, very important po. Mm-hmm.
1: So kung mabagal siya mag-isip, paano yun? Paano kung kailangan mo ng quick thinking sa iyo?
3: Yeah, so yun po yung problem sa hypothyroidism. Siya yung parang, kung sa ibang salita po, is parang lutang kausap po.
1: Opo.
2: Sign na pala siya.
1: Kasi ako
3: Yes, opo. May nakalala ko.
1: Hindi, sinasabi niya sa akin, kasi meron akong ganitong kondisyon. Kaya, sabi ko, ba't ang bagal mo sumagot?
3: Yes, opo.
1: Parang simpleng tanong, for example. Pero ang tagal. So sabi ko, bakit? Eh kasi sabi niya, meron akong hypothyroidism. So how do you treat that? Meron bang pag ibig ba sabihin pag pumayat ka you'll be better or mas okay yung thinking or yung condition?
3: So ang kagandahan naman po sa thyroid gland, sa hyper o sa hypothyroidism, may gamot naman po. Yun naman po ang kagandahan. For example, kung hyperthyroid po kayo, meron po kaming gamot na pwedeng ibigay para pigilan yung thyroid gland na mag-produce ng maraming hormone. On the other hand, kapag naman hypo, yung mga mabagal mag-isip, lumalaki, pagurin, umaga pa lang, pagod na ang pakiramdam nila, sila naman po ay binibigyan namin ng replacement therapy. Pinapalitan po namin yung kulang, which is yung thyroid hormone. Good news, meron po tayong naiinom na thyroid hormone po ngayon.
2: Opo. So, Doc, usually, kailan po yan nakikita? Pag hyper o hypo ka, pag bata ba, medyo may senyales na po?
3: Sa bata, karaniwan po yung mga iodine deficiency, kaya karaniwan po yung mga hypothyroidism. Sa katunayan po, napakahalaga ng iodine sa mga buntis. Dahil po ang brain development ng bata ay nakasalalay sa proper thyroid function. So kung kulang ang iodine ni mami, pinapanganak po na medyo mababa ang IQ ng kanilang mga anak. So kaya very important po yung iodine sa mga pregnant patients, no? So sila po yung mga sa school parang napag-iiwanan, no? Sila po yung parang nag-uulit-ulit ng class, nag-fail repeatedly ng subjects, no? So yun po yung mga ilang subtle signs ng hypothyroidism.
1: Oh wait, so yung nanay, then kunyari buntis ka ngayon and syempre nakikinig siya ngayon, di good news, at least alam mo kung anong pwede mong gawin.
3: Yes,
1: para to make sure na hindi ka kulang sa, sabi nyo, iodine. May vitamin ba dyan? Kasi I usually hear folic acid, iron, ganyan. Pero may vitamin ba for iodine?
3: Ang isa pang good news po is nakikita naman natin sa mga common na food sources po ang iodine, no? Ang requirement po sa mga buntis ay 220 micrograms. So equivalent po yon sa mga around siguro 1/4 to 1/2 teaspoon po ng iodized salt. So sa isang araw, makukuha na po natin yung agad, no?
1: Kung mag-salt na ang Pilipino.
3: Pero remember po, it should be iodized.
2: Iodized
3: salt. Hindi pa di rock salt, table salt.
2: Alam mo, mag-iodized salt tayo.
3: Yes, di ba may dati?
2: Yung campaign, di ba?
1: Pero ako, Doc, may ano kasi ako dyan, eh. Nawala ng parang kita yung mga gumagawa ng rock salt or yung totoong salt sa aming mga probinsya, for example, sa lugar namin, sa Pasukin, talagang salt making capital. One of the, pati yung sa Bohol, di ba, yung mahal na, pagkamahal-mahal na, yung asin nila doon, but anyway,
2: anong foods,
1: nawalan though? Tuloy ng ano, bakit ganun? Hindi ba pwedeng ano, kasi may downside din yun.
3: Kasi
1: kung
3: po,
1: hindi sa iodized salt, what else?
2: Yes.
1: What
2: so, foods rich in iodine.
3: Other food sources, yes. Meron naman po other food sources. For example, mga wheat products. Meron, halimbawa, 2 slices of wheat bread, equivalent na po yun sa 1/4 na teaspoon ng...
1: 2 slices of wheat?
3: Yes, so, mga wheat bread. For example, 1 piece of egg in a day, no? 1 serving po ng tuna or fish, mga sea creatures po, no? Because ang iodine po is rich sa dagat, no?
1: So mga pusit, ganyan pwede?
3: So yes, yung mga especially seaweeds,
1: lato, yung lato, paborito namin, tawa namin.
3: One cup po, equivalent na po sa
1: 1 cup?
2: Kalib ako ng loto.
1: Alam mo, nilalagay namin yan sa pukpuklo ang tawag sa Ilocos. Pukpuklo ba? Yeah, yes.
2: Yeah.
1: Yung parang seaweed na green, hindi yung parang sa sushi ha, iba yun.
2: Gamit ang tawag namin doon
1: sa Ilocano eh. Meron nga kaming gamit, soup gamit talaga yung seaweed na yon. Pero ngayon, ang daming binibenta na Japanese or Korean na sobrang alat din na flavor. Marami rin bang iodine yon?
3: So, yung seaweed itself, meron naman po. Yung iodine.
2: So, generally,
3: mas madami
2: okay, lang. So generally, seaweed, good siya for iodine, ano?
3: Yes.
2: For iodine natin.
3: As iodine source.
2: As iodine source.
1: So, yung mga snacks na seaweed, okay yun?
3: So, ang maganda naman po, regulated ng DOH, makikita po natin sa nutrition facts kung may iodine content ang food, no?
1: Mm-hmm.
3: So, nakalagay dapat po yun.
1: Kasi di ba sa sushi minsan, di ba it's wrapped in seaweed, so pwede po yun.
3: Yes,
1: pero ilang sushi? Gano'n ka isang papel ba na ganito na sushi? Na seaweed?
3: So, equivalent po sa 1 cup. So, kung ilan po yung siguro ma-fold natin doon.
1: 1 cup ng seaweed. Adding mix sa Ilocano, ang ginagawa namin dyan, so yung pukpuklo, yung seaweed, may kamatis, may konting bagoong. Naku, si Doc na pati.
2: Bagoong?
1: At konting patis. So, salad namin yon. Tsaka, tomato. Oo.
3: So, ang bottom line naman po is, readily available naman po siya. So, no need to worry na baka kailangan ng supplement or anything. Plus, nasa protocol na rin po ng mga friends natin na OB to monitor or to check the thyroid function for every pregnant patients.
1: You can check. What is I did that TSH.
3: TSH, yes.
1: TSH.
3: Part po yan, di ba? Pero
1: minsan nagpapacheck lang ako just in case. Regularly. Maybe every year.
3: No problem po. Yes po. Actually, more than 35 years old, male or female, asymptomatic, walang nararamdaman, you may have your TSH check naman.
1: 34 lang ako Joke.
3: I mean, for our listeners.
2: 31 or 29?
1: 30 ko lang.
2: Doc, ito po yung mga questions po dito. Aba, meron po nga question dito. Doc, si Reshiel. Doc, pasyente niyo po ako. Reshiel Buelia. Bawal nga po ba ang mamantika sa may hyperthyroidism?
3: So, hindi naman. So, ang lagi po naming sinasabi, wala pong bawal. Kasi marami po tayong mababasa. Bawal yung mga seafoods, bawal yung mga kamote, ganyan. So, lagi namin sinasabi, basta konti lang. Hindi naman po isang truck. Tayo kakain na isang truck. Ano po? Tapos luto, nothing to worry about.
2: Opo. Ito po from accounting AUD, is Graves' disease a serious disease affecting the thyroid gland?
3: Ayan.
2: Is there a cure for this disease?
1: What is that?
3: Maganda po yan. Maganda pong usapan po yan. Graves' disease po is an autoimmune disease ng thyroid. Meaning, meron pong from the sarili, from our katawan na umaatake mismo sa ating thyroid. Autoimmune.
1: So sinisira niya yung thyroid mo.
3: Yeah. So umaatak po siya sa thyroid to tell the thyroid na mag-secrete ng maraming hormones kahit hindi po kailangan. Sila po yung mga pasyenteng lumuluwa yung mata.
2: Opo.
3: At nagkakaroon ng goiter, nanginginig, no, kumakabog ang dibdib, pumapayat. So sila po yung may Graves' disease. And yung tanong po niya kung lifetime, ang Graves' disease po usually po is a chronic disease, pang matagalan. May mga pailan-ilan po nagre-remission, no, yung gumagaling, pero sometimes bumabalik-balik din po. So ang bottom line is dapat constant po ang follow-up.
2: Pero pwede siya makontrol?
3: Meron pong gamot, yes po.
2: Okay. Level, to balance.
3: Yes, meron po. Madali lang. Tablet, isang piraso lang.
1: A day?
3: Yes po, depends dun sa amount as a level po ng kanyang hormone.
1: Okay. Kasi minsan di mo alam. Meron ako recently na nakita lang, isa fina-follow ko sa social media. Mm-hmm. Sobra siyang nag-workout, parang ka-age mo lang, Migs. Bata pa. Tapos, old. Hindi ko masabi ka-age ko eh, sana. Pero kasi, influencer, ganyan. Recently, sinabi niya na may Graves' disease siya. And pinakita niya nanginginig yung kamay niya. Pero grabing mag-workout, nagpipilates. Kaya, so, hindi mo isipin na, meron siyang Graves' disease. So, parang gusto ko lang sabihin, but she can also do the things that she wants.
3: Yes, they can live a normal and normal life naman po. May gamot naman po. So, kumbaga, hindi natin kailangan mag-worry. Lalo na kung naagapan, hindi naman po mangyayari yung mga pagluwa ng mata. Not
1: but
3: all of them.
1: Pagluwa ba ang mata? Hindi na pwedeng bumalik?
3: So, kung mild lang po, may chances po namang umimpis. Mm-mm. Pero kapag mga severe na, no, usually they would require mga steroids, mga surgery na kailangan specialty procedures na po yun. No?
2: Ito po, may tanong po dito si Legend Ariel. Good day, Doc. Nakapagpa-surgery na po ako. Both thyroid ko po ang ni-remove. Planning na po kami ng partner ko na magka-baby. Ng partner ko, wala po ba itong magiging problem sa pagbubuntis at sa baby?
3: Yes, so kapag inalis po ang thyroid, eh hindi naman po yung problem para magbuntis as long as, no, hanggang tayo po ay may maintenance na thyroid hormone. So meron po kaming level ng TSH na gusto, 2.5 pababa, para po maging mas unremarkable.

0: maganda yung course ng pagbubuntis. So nothing to worry about din po.
1: Dami nating natutunan kay Mr. Endo ngayong umaga. Siguro po bago tayo magpaalam, ano po ang mensahe niyo sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon tungkol po dito sa thyroid awareness?
0: So regarding thyroid awareness, ang nais ko lang pong sabihin ay lahat po tayo may thyroid gland. And very important po na ma-determine po natin yung sintomas. Kapag may nararamdaman po tayo kagaya ng mga nabanggit natin kanina, it is very important na kumonsulta po tayo because may gamot naman. And nakokontrol naman. Regular follow-up, mabait naman po ang hyper at hypothyroidism.
2: Mabait
1: sana
2: naman.
1: All.
2: Sana lahat mabait, no?
1: Yes. May ganun ba? Lahat ata may... Ano lahat ba? May lahat. Hindi kabaitan bilang tao. Ganon eh. Tama na nga. Baka lang masabi natin. Good versus evil. Okay, sige. Mr. Endo, Dr. Nenuel Luna, ang ating pong endocrinologist. Meron na pala kayong muna bago magpaalam. Yes. Meron po kayong event ba? Or gusto mong i-promote?
0: Yes, yes. Kasi sa coming International Thyroid Awareness Week, kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, and Philippine Thyroid Association ay magsasagawa po ng nationwide na lay forum to increase awareness about the thyroid and screening po ng TSH sa mga kailangan ma-screen ng TSH.
2: Right.
0: And nakalagay naman po yung mga ibang yung sites po namin, so nationwide po yan mula North Luzon, South Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao po.
1: Sa Manila, sa NCR?
0: Sa NCR po, sa East Avenue, sa Asian Medical Center, and sa Chinese General Hospital po.
1: Okay, tingnan na lang po natin, ano? At may Facebook page po,
0: yes, po,
1: Philippine
0: sa
1: College of Endocrinology.
0: At Filipino Endocrinologists po.
1: Okay.
0: So, Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism po.
1: All right. Maraming salamat.
0: Salamat din po sa pag-alaw sa amin.
1: Thank you, Doc. Thank you. Ang oras po natin, 11:37 ng umaga. Magbabalik po kami dito lang po sa nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
3: Servisyo. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: Kape!
7: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Serbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
2: Ang oras, 11:40 ng umaga. Alright, mga kapamilya, ngayong araw po ang huling araw ng voter registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bisitahin po ang pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC o mall registration sites para makapagrehistro. Huwag pong kalimutan magdala ng valid ID documents or valid identification documents gaya ng national ID, passport, driver's license, SSS ID, GSIS ID, PARC ID at iba pang government issued IDs. Napakahalaga po magparehistro, mga kapamilya. Binabati ko po ng hello and good morning sa aking kasamahan sa sports media, Philip Matel. Brother Philip, kamusta dyan? At syempre, mula po sa LCSS GLC office, LCSS GLC office, hello and good morning po sa inyo. Nakaantabay sila ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alright, so ngayon po may report po tayo, solusyon sa mataas na singil sa kuryente, ipinanawagan ng progresibong grupo sa labas ng Senado. Narito ang ulat ni Justin Ignacio ng PRTV News. Justin!
3: Minsan kasi nagsilip protesta ang grupong Power for People Coalition sa Senado upang ipanawagan ang mataas na singil sa kuryente at labanan ang krisis sa enerhiya na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ginapit ng grupo ang pawalan ng aksyon ng mga mambabatas na mas inuuna paan na ang mga pampolitikang interes kaysa sa matinding nararanasan ng blackout at mahal na bayari ng mga consumer. Binigyan din ni Jerry Arante, people's convener na nakamamatay na ang pawalan ng kuryente sa gitna ng grabing init lalo na para sa mga may sakit na nangangailangan ng medical na aparato. Iginiit ng PCOP na dapat ipagbawal ang pass-through charges na nagpapahintulot sa mga korporasyon na ipasok ng mga mamamayan ang mataas na presyo ng panamang ginagamit na kaharita. Panawagan nila sa gobyerno sa lagigil ang pagbabawal sa power disconnection. Ako, si Justin Ignacio ng Places News para sa DZMM.
4: Okay, balikan po natin ang ating kaserbisyo of the day. Makakasama po natin ngayong umaga ang ating engineer and scientist po, no? Mula po sa DOST, Department of Science and Technology. Ang ganda po ng aming topic ngayong umaga, tungkol po ito sa pag-convert ng used cooking oil bilang biodiesel. Naku, ano kaya ito, no? At least nare-recycle mo, hindi mo na lang tinatapon, no? Itong used cooking oil at nagagamit pa uli. Kasama natin walang iba kundi si Engineer Reno Bia. Magandang umaga po sa inyo, Engineer.
5: Morning po, ma'am. Narinig po ba?
2: Yes, good morning, sir. Good morning, sir.
4: Okay, Doc, ano ba to? Ano ba itong proyekto ninyo dito sa DOST?
5: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Engineer Reno from DOST ITDI and nandito po ako para i-promote yung aming 800-liter biodiesel reactor sa housed at DOST ITDI under Green Oils Laboratory. So, yung pinapromote po naming biodiesel reactor, may capability po siya na i-convert yung vegetable oils or other natural-based na oils into biodiesel. So, kasama po doon yung mga coconut oil, palm kernel oil, iba pang mga bio-based oils into biodiesel po. Kasama din po doon yung used cooking oil, which is yung topic natin today po.
2: Wow! So, used cooking oil, syempre, ang mantika, engineer, hindi naman yan forever.

0: Diba?
1: Opo, sir.
2: So, meron talagang pagkakataon na kailangan mo na siyang i-discard. Laymanizing po natin, no? Gawin po natin practical ang diskusyon natin. Paano po talaga siya na i-convert at nagagawang, kumbaga, biodiesel at saan po siya nagagamit?
1: Yung sa tanong ni sir, yung used cooking oil po is nire-react po siya into sa alcohol and meron pong tinatawag na catalyst. Ngayon, yung alcohol and catalyst reaction po na yun is tinatawag na transesterification, which yung used cooking oil po is na-convert into biodiesel na pwedeng magamit sa maraming wide application gaya ng mga equipments, boilers, tractors. So, yun po yung pwede nating magamit.
3: So ngayon po, ano po yung status nito sa ating bansa? May mga nagagawa ba kayo at sinong gumagamit talaga?
1: Opo. May mga pilot demonstration na po kami. Meron po kaming, di ko lang alam kung pwedeng i-mention, may mga ina-assess na po kaming industry currently and may mga LGU po na lumalapit sa amin ngayon na patuloy po namin ina-assist tungkol dito.
3: Mm. What do you mean ina-assist? Kailangan ba nilang bilhin yan, kunin yung rights to, 'di ba? 'Di ba meron yang ano?
1: Actually, ma'am, itong pino-promote namin ngayon yung 800 liters po is open siya for facility rental. So pwede nilang i-rent yung facility namin kasi medyo malaki po ito. Isang planta siya ng biodiesel reactor. And another po na kung paano nila pwedeng i-adapt yung technology is pwede po silang mag-walk-in sa amin, lumapit sa amin and i-assist po namin sila through depende po sa capacity ng kanilang target kasi pag may lumalapit po sa aming stakeholder, halimbawa interested silang mag-avail ng technology, ang number one pong ina-assist namin is yung kanilang capability to produce the oil kung gaano po kadami kasi doon po magdedepende kung ano po yung capacity na babagay sa kanila kasi baka mamaya ako konti yung napoproduce nilang oil tapos malaki yung magawa namin. So, depende po, i-adapt po namin yung capacity doon sa capability ng LGU or ng stakeholder.
3: Wait, where is the plant? Saan po yung planta?
1: Sa DUSTITDA po, sa Taguig.
3: Which is in Taguig. Okay. And, for example, you mentioned po na ang LGU ay ginagamit rin ito. Anong pong mga sitwasyon para naman malaman namin? I think you can mention naman kasi ano naman to eh, para sa bayan, di ba?
1: Yes, ma'am. Opo. Actually po, si LGU, pwede po nilang magamit kasi may mga, actually sa LGU po, may mga applicable po siya pwede siya magamit in any mga diesel fed na equipment eh. So mga boilers po, mga tractors, mga sa kung malapit po sa dagat, pwede po yung mga boats na diesel powered yung ano.
3: Okay.
1: Opo.
3: Ah, pwede sa mga bangka. So sa mga manging-isda natin, pwede gamitin yan.
1: Opo.
3: Yung mga naglalayag sa West Philippine Sea, pwedeng bigyan. Di ba binibigyan sila ng oil?
2: Ng rasyon.
3: Yes.
1: Pwede po.
2: Sa mga motche.
3: Di ba?
1: Pwede rin siya pero medyo mas strict lang po kasi yung tawag dito, compliance na kailangan kapag transport application siya. So, hindi namin siya tinatarget. Pero to answer the question, yes po, pwede po siya.
2: Technically, pwede.
3: Like
2: but
3: what?
2: Now,
3: like tricycle? Ganyan? Ano pong...
1: yung mga diesel-powered lang din po na...
3: Diesel-powered cars?
2: Yes, yes.
3: Talaga?
2: Oh, biodiesel.
3: Okay. Pero mahal pa naman ang diesel ngayon, di ba?
1: Yes, ma'am.
3: Pero hindi ba masisira yung sasakyan? Di ba yan yung reaction namin?
1: Dapat po hindi kasi mas maganda siya sa compared sa fossil-based yung traditional na diesel natin.
3: Ay, talaga?
1: Mas maganda po. Pati po yung environmental factors, yung carbon footprint, mas nalilesen po kung...
3: So, saan kami pwede magpag-gas up ng biodiesel kung sasakyan? Meron ba?
1: Currently po, parang wala pa, ma'am.
3: Wala tayong support.
1: Pero, sorry po, to mention lang din pala, yung government natin dati is nag-implement ng biodiesel blending. Kung napapansin nyo po, yung mga petrol, yung mga gasoline station natin, meron silang B3 o hanggang B4 yata. Pero nasuspend yun kasi medyo strict kasi yung compliance. Tapos ang inaallow lang nating feedstock dati is coconut oil lang. So nung nag-spike yung price ng coconut oil, medyo nahirapan
2: hinold muna
1: so yung...
2: So engineer...
3: Sorry. Na-curious ako. Now, pwedeng kahit hindi coconut oil, kahit anong oil.
1: Opo, ma'am. Pero yun nga po, ma'am. Medyo strict lang sa transport application. So, ang tinatarget namin is yung mga LGU mo, yung mga non-transport application, gaya ng mga boilers, mga tractors.
3: Opo. Pero yung ginagamit nyo, like what you use in your planta, ay ano po, anong mga oil yan? Saan galing? Do you collect? Can we donate? I mean, you said sourcing. Used oil.
1: Oh. Sa ngayon po, wala po kaming pinoproduce. Pinopromote namin siya, ma'am, to makakuha ng producer din kung sakali na interested na ipaprocess yung kanilang used oil.
3: Oil.
1: Sa amin. Kasi kung LGU ka within Metro Manila, pwedeng diretsong facility rental. Ngayon, kung malayo kayo, pag-uusapan po natin kung paano namin kayo ma-assist through technical assistance, pwedeng, yun nga, i-evaluate muna namin yung capability nyo makakollect and makaproduce ng used oil, then bago namin kayo i-assist sa deployment ng mismo equipment, so, kung sakaling may ganon.
2: Opo, sir, sorry. To clarify, sir, yung pag-source po ng used oil, nakadepende po siya sa stakeholder? Or at the same time, meron din po kayong kumbaga efforts na mag-source po ng mga used oil?
1: Sa ngayon po, nakadepende dun sa stakeholder po. Kaya po, ang tinatarget namin is yung mga may napoproduce.
2: Correct.
1: Actually, maganda po siyang program sa mga LGU kasi parang sa collection po ng basura. Magkaroon ka ng collecting mechanism ng oil.
3: Yes.
1: Tapos, ayun, pag na-collect siya, pwede po siyang i-convert kapag may amount ka na.
2: Kumbaga kayo yung middleman, parang nasin yung technology. Sabihin natin, LG Unimigs, di ba? Kamari, di ba? Meron akong source ng used cooking oil at meron din akong paggagamitin itong biodiesel. Pwede akong lumapit sa DOS.
1: Pwede, sir.
3: Ayun, at saka magandang idea to collect yung mga used oil nga instead of just, you know, throwing them.
2: Tama.
1: Opo.
2: Or at kung saan yun?
3: Sa sink, di ba? Didi-dispose mo lang yan. And sayang, pero dapat maraming-marami po, di ba? Like, how much?
1: Depende, ma'am. Kasi pwede naman po nating palitin nga. Ang nasaan min po is 800 liters. Pero may current po kaming mga efforts na ginagawa ngayon to reduce it to around 200 or at least 100 siguro, 100 liters.
3: 100 liters. Mm-hmm. Alam mo, part ng mga restaurants, saan sa tingin mo, sino yung mga magandang mapagkukuhana ng used cooking oil bukod sa mga fishbowlan at mga...
1: Opo, ma'am. Actually, yun
2: sa
1: po
2: yung... Sa bahayan, kapahay-bahay.
3: Paulit-ulit. Ah, di ba yung mga saturated... sa mga fast food.
1: Fast food po.
3: Di ba?
1: Di ko lang sure, ma'am, kung ngayon ay parang may pinagbebentahan ba sila, may pinag-aanoan sila ng used cooking oil nila. So...
3: Ayun.
1: Pero pwede rin po, actually, pwede silang sources sila sa mga target, mga hotels, mga, di ba, nagluluto ng breakfast yung mga hotels, nagpiprito sila.
3: Yes, oo.
1: So, isa pa yun, yung mga fast food nga po, mga chicken, mga Jollibee.
3: Yeah,
1: naman.
3: The big fast food chain. Since you mentioned Jollibee, may McDo din, may Burger King, lahat.
2: Lahat sila. Mga kategory.
3: Yes.
1: Di ko lang sure kung may parang si Jollibee yata ay may sarili na silang biodiesel
3: facility.
1: Parang ganun po,
3: yun
1: na
3: rin
1: namin.
3: Because, dapat nga lahat ganyan eh. Pati hotel sana, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Tsaka yung mga big fast food chains. Opo. Mm-hmm. Well, it's very interesting po. Ano pa po yung ibang iniimbento nyo dyan? Sa DOST, para malaman naman natin. Kasi alam mo, dapat yung science partner mix eh. Isa yan sa mga dapat paboritong subject ko. Yan, bata rin ako eh. Mm-hmm. Diba, gusto mo maging scientist? Oh. Kaso si Engineer Rino lang ang talagang na-fulfill yung dream na yun eh.
1: Opo. So sa ngayon po, inaano namin. Kasi kami ay malawak na sa DOST. And yun po yung naka-angkla sa amin na kami ay sa biodiesel research. So, madami pa naman research. Po. Pwede naman nilang di ko lang sure kung paano. Siguro sa website ng DOST, makikita nila yung ibang mga technologies na dine-develop namin. Marami po, actually.
3: To explain, once again, kasi may mga confusion or fake news or myths about biodiesel. Di ba dati, naririnig ko yan, kunyari, yung driver, ayoko magpalagay ng biodiesel, masisira yung sasakyan ko. Ano bang nangyayari dyan? How do you convert yung cooking oil, di ba? To something that can run a motor, di ba? Or a vehicle.
1: Mm-mm. Actually, yung used cooking oil po natin, parang ire-react mo lang siya, then mababago po kasi yung chemical composition niya. So, may doon, pag nabago mo na siya, pwede na siyang magamit as alternative sa diesel.
3: Sabi mo mas malinis? Bakit
1: parang po, kasi ma'am, ang tawag dito, based po sa mga studies, wala lang ako actual figure, pero around 40 to 80% yata yung lesser carbon emission niya. Opo, parang ganun niya.
3: And so mas okay pa siya sa sasakyan, Mick, sa tingin mo? Ikaw bilang isang mahilig sa sasakyan.
2: Ano pa rin yan?
3: Hindi ka naman sa akin.
2: De, pero importante.
3: Pero diba naisip mo rin yun, ba't ako magpapalagay? Hindi
2: ko alam. Pero depende. Oh. Sana. I mean, I'm hoping no, na talaga makapag-develop ng technology para nga papunta dun sa end consumption.
3: Yes. At least sa pag-uusapan natin ngayon na pwede yun.
2: Oo, na pwede. Kasi yun nga, sabi mo nga kanina, yung science, diba, hindi lang siya kumbaga theory pang education, maganda rin yung nailalagay natin sa practical na application para malapit sa bituka natin.
3: Oo. Pero wait a minute, sabi mo yung used cooking oil na coconut na naubusan or saan pa ba nila iba ginagamit yon?
1: Actually, yung sa transport application, ma'am, to clarify lang din po, virgin po yung ginagamit nila doon, virgin coconut oil. Hindi, virgin na coconut oil. From coconut, opo.
3: Oh, hindi lahat virgin coconut oil. PCO you mean?
1: Pag used cooking oil po kasi, parang tinetreat natin siya as second gen na feedstock na kasi gamit na siya eh. Used cooking oil na siya. Nagamit na siya pang prito. So
2: yes, hindi naman effective.
1: Hindi naman po siya hindi mas effective. So may kailangan lang na step para ma-pre-treat or ma-filter mas maayos yung quality. Then okay pa rin naman po. Though yun nga po sa atin kasi sa ang tawag dito sa may meron po kasi tinatawag na PNS Philippine National Standards sa biodiesel na kung saan may requirements po na dapat maabot yung oil mo para pumasa doon sa transport application no? Ngayon medyo mas strict lang siya and ang nakapasa lang doon is si coconut oil.
3: Si coconut oil na kailangan VCO. Virgin coconut oil.
1: Opo, ma'am. And ang naging problem siguro doon is yung kalaban kasi malakas ang malaki din po ang pakinabang ng coconut oil sa food, sa cosmetics, sa lahat po ng ibang mga bagay. So doon po siya naipit siguro.
3: So ngayon, yung used cooking oil hindi pala masyadong ginagamit?
1: Opo, ma'am. Actually, sa mga household po, often discarded. Sa mga fast food and malalaking, alam ko, tinitreat nila siguro or binibenta sa mas murang halaga para ma-dispose, parang ganun.
3: Or gamitin ulit. So paano yun? Hindi naman pala pwedeng gamitin yung used cooking oil.
1: Saan po?
3: Na pwedeng mag-donate sana kasi sabi mo it doesn't pass the standards so kailangan virgin coconut
1: oil. Saan lang po? Sa transport application?
3: Sa transport.
2: Pero saan pang kumbaga, general use kung hindi sa transport application?
3: Pwede.
1: Gaya nung nabanggit ko po, yung mga boilers, mga
3: pwede.
1: Ibang sa mga diesel fed po. Hindi ganun ka-sensitive yung mga makina.
3: Yeah. So that's why. Yeah. So now gets ko na ba't mahirap at natanggal yung dating may mga biodiesel sa mga gas stations.
2: Dahil
3: virgin coconut oil pala yung ginagamit doon.
2: Kasi beyond transport, marami pa naman mga
1: other applications.
3: Alright, well, good luck po sa inyo, Engineer Reno at sa DOST. Mm-hmm. Maraming salamat po. Siguro meron pa kayong panghuling paalala para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga.
1: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. So, ayun po, ang last message siguro namin dito sa DOST is nga, sana hindi matapos yung atensyon sa biodiesel ngayong dahil may crisis lang and pag natapos yung crisis, wala na. So, sana po tuloy-tuloy yung support natin to sa energy resilience ng ating bansa and ayun, sa mag-push tayo into mas sustainable and renewable na mga energy sources. Yun lang po.
2: Alright. Maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Engineer Reno Bia mula po sa Science Research Specialist. Siya po ay Science Research Specialist 2, Chemicals and Energy Division mula po sa DOST. Sir, thank you po.
1: Thank you po.
2: Thank you. Okay.
3: Maraming salamat, Engineer Reno. Okay, guys, Tuesday na naman bukas at may price adjustment. Tataas ba o bababa ang presyo ng diesel, gas, or kerosene, partner Migs?
2: Ito.
3: Ayan na, sabihin mo na nga.
2: Ito nga eh, tataas ang presyo ng diesel.
3: Tataas ang diesel.
2: 2.82 pesos per liter. Sa gasoline, bababa.
3: O tataas. Hindi nilagay kasi dito baba.
2: Oo.
3: Paki-clear.
2: Okay.
3: Lahat tataas, diesel, gasoline, except kerosene.
2: Except kerosene.
3: Okay, ayun. So diesel, tataas po bukas. 2 pesos and 82 centavos per liter sa diesel. Sa gasoline, tataas. 1 peso and 21 centavos per liter. And kerosene, bababa. Ng 2 pesos and 11 centavos per liter. Kaya pag-gas na kayo today. Kasi alam nyo naman, every Tuesday.
2: Yan ang taasan ng presyo ng petrolyo. Babati lang ako sa aking EP, unang-unang EP ko to. sa Channel 2, ABS-CBN News. Kuya Nan, Benancio Borromeo. Birthday na today. Kuya
3: Nan! Happy birthday, Nan. Ako si Nan, na-miss ko yan. Yung pag nagsasabit ako ng script, ano to?
2: Ipin natin sa bandila. Ako nag-iipi ko siya sa bandila.
3: Ako sa TV Patrol.
2: I love you, Kuya Nan. Sa TV Patrol.
3: Sa ano, nag-e-edit rin sa amin noon.
2: Lambing lang ngayon. Love language lang ngayon. Kuya Nan, we miss you.
3: Of course naman. May favorite ako ni Nan, di ba Nan? I'd like to think. Wala masyadong corrections. Thank you.
2: Mag-reply ka nga, Kuya Nan. Paki-confirm.
3: Alam mo yan, di ba? Natuto tayo sa one thought per sentence. Yan ang keep in mind. Keep it simple. May S pa ngang isa, si Maria Reza dati. Keep it simple, S. Hindi ko na sasabihin. S-T-U. Keep it simple when you write your news report, sabi.
2: Ayan.
3: Maraming salamat. Uy, babatiin ko uli. Partner Mix,
2: yes.
3: I just want to thank my co-parents.
2: Yes.
3: Dalawa. Sabi ko sa'yo, dami kong ginagawa.
2: Dami.
3: Yung isa, Poveda Jr. Hardcourt.
2: Hello.
3: First runner-up sa National Cheering Competition. At nag-celebrate sila sa Enchanted Kingdom. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Enchanted Kingdom partner. Sila Manuel, sila Aisha, sa pag-assist sa kanila dyan. Naku, more than 100 na tao ang nagpunta sa Enchanted. Isang buong grupo sila dyan sa Enchanted Kingdom. Also, I just want to congratulate once again Poveda Theatrics.
2: Congratulations.
3: Yan po sa inyong recital. Growing up is weird, yet here we are. Partner Mix, i-enroll mo na sa Poveda Theatrics si Margo.
2: Nauna sa Hardcourt. Hardcourt muna.
3: Hardcourt.
2: Start kami bukas.
3: Talaga? Wow, I'm so excited for you. Welcome to the wonderful world of multi-activities sa mga bata. Good luck to us.
2: Muli ako po si Mix Bustos ng Seserbisyo.
3: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ayan, kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa Nagseserbisyo with Nina Corpus and Mix Bustos. Bye.
2: Bye po.
0: Hello, Attorney!
4: Hello, Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
5: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado pong muli. Isa na namang bagong linggo dito sa Hello Attorney. Kasama ko po ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Yun, hello po mga kapamilya.
5: Wala pa.
3: Happy Monday everyone. Hindi ko rin narinig yung sarili ko kanina eh. Pero ito part na yan. Loud and clear na po tayo sa lahat ng mga kapamilya po nating nakatutok ngayon, nanonood sa ating pong Sky Cable Channel 26. Happy Monday po sa inyong lahat. Kumusta po inyong mga weekend? Napakadami po nangyari last week. And we pray that this week po sana mas maging mabait po ang kapalaran po para sa ating lahat. Marami na naman tayong babantayan sa ating kaganapan dyan sa lower and upper house. Ang Senado po, inaasahan po magkukonvene as an impeachment court for today's video. Pero titignan po natin ano mga mangyayari pa po niyan. May mga bulong-bulong na po dyan sa tabi-tabi na mga pwedeng mangyayari dahil nga po kasunod nito mga maaksyon na gabi dito po sa Senado nito mga nakaraang araw. Pero syempre, today is another day to learn new stuff. Pero may kinalaman po kasi doon. May kinalaman po sa pagkukonvene ng ating po mga senador bilang isang senator judges at impeachment court. Yung ating pong pag-uusapan for today. So kayo po may mga katanungan sa ating magiging topic po ngayon. Huwag kayo mag-alala, si Attorney Noel nandito po. May inaayos lang siya sa tabi-tabi. Hayaan niyo po muna ako mag-chika-chika sa inyo ngayon. Ang aming po hotline, 0919-278-3000 po. No? Pwede niyo ikasign yung mga questions at mensahe po sa ating programa hanggang alas 2 ng hapon po yan. Meron din po kaming landline. Open na para po sa inyo. Ang aming telephone number, 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Partner!
0: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: At syempre, hindi ko kakalimutan mag-hello-hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin dyang nanonood sa labas ng bansa via I1TFC, the Filipino Channel Worldwide. Hello-hello po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok, salamat po sa pagiging
6: ano tawag ba doon? Yung makabayan. Makabayan is the term, tama ba? At sila yung nakatutok talaga, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa atin.
7: Vigilant. Masigasig na nagbabantay.
6: Thank you guys so much. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa...
8: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Okay ka na, partner? Loud and clear,
7: yes,
6: na ba?
7: Yes, partner.
6: Naririnig mo na ba ang aking
7: nasobrahan
6: boses?
7: Nasobrahan sa lakas naman.
6: Ngayon?
7: Pero
6: okay ka lang ba dyan? O okay, masakit sa tenga ngayon ang monitor, yes, natin, partner? Okay lang yan. Kailangan talaga pag minsan ang boses natin malakas. Lalo na, yes, ngayon sa panahon na ito. Ang voices ng mga tao kailangan malakas.
7: Yes, partner.
6: Dapat open tayo sa... pagsasalita ng mga opinion natin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, ano, partner? Pero syempre po, pag-usapan natin ngayon, of course, again, yung magiging role ng ating po mga senador dito po sa mangyayaring impeachment
7: yung
6: proceedings.
7: Yung unang hakbang, mm-hmm, sa kanilang pag-convene.
6: Kaya po sa oras ng
8: pag-usapang batas. Komplikado yan. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
6: Alright, partner, pag-usapan na natin bago tayo puminto ulit ng mga buton dyan. Oath of Neutrality. Meron po lang ganun.
7: Yes,
6: okay,
7: partner.
6: Ano po ba iyon? At ito po ba isang bagay na ginagawa na ating mga senador kapag po sila magkoconvene as an,
7: yes,
6: impeachment,
7: partner,
6: court?
7: Mm-mm. Bilang pasimula ng kanilang pag-constitute ng kanilang mga sarili bilang impeachment court, ay,
6: at senator judges.
7: At senator, tama, judges ay nanunumpa sila. At ito nga, yung iba ang tawag dito, Oath of Impartiality, sapagkat,
6: ooh, okay,
7: babasahin natin para hindi tayo magkamali. Bibigkasin po nila yung kanilang pangalan, solemnly swear, nangangako ng taimtim na in all things pertaining to the trial of the impeachment, sa lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment ni blank, kung sino man yung impeachable official, mm-hmm, na kanilang didinggin.
6: In this case, it's Vice President, okay, Sara Duterte.
7: Now pending, na ngayon ay pending sa kanilang chamber, I will do, ito na yung pinakamahalagang part, partner,
6: mm-hmm,
7: I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines.
6: Mm-hmm.
7: So help me God. So ito, partner, yun yung unang-unang panunumpa ng mga senator judges. Pero bago yun, kagaya nung nakaraang taon, partner, unang nanumpa ang presidente ng Senado bilang presiding officer. So bakit hinihiwalay pa yon? Karaniwan kasi, yung panunumpa ng kapwa senador, ginagawa nila yan sa harap ng Senate President. At syempre, bago makapag-administer ang Senate President as presiding officer,
6: mm-mm,
7: eh dapat siya mismo ay nakapanumpa as presiding officer. Ganito rin naman yung kanyang, kumbaga, papanumpaan ng mga salita.
6: Okay. Mm-hmm. Paano po ito, no? Nanunumpa kayo na ito. So, meron po ba kayong kakaharapin kapag po, kasi this is an oath.
7: Mm-hmm.
6: Meron po bang parusa kapag po napatunayan na sila po ay lumalabag dito po sa kanilang pinanata, partner?
7: Okay, kung tutuusin, ang kanilang pananagutan ay sa kani-kanilang sarili.
6: Ah.
7: Kasi tanging ang Senado lang ang pwedeng magpapanagot sa bawat isa. At ito nga yung Committee on Ethics.
6: Okay.
7: Yung kanilang behavior, yan ba ay ethical? Yan ba ay naaayon sa batas? Mm-hmm. O hindi, sila-sila mismo ang magiging kapwa.
6: Maglolokohan dito, partner.
7: Hukom sa bawat isa.
6: Oo. Ano po ang nakapalob? Kasi binanggit nyo po yung mga nakapalob sa oath, right?
7: Mm-hmm.
6: Pero ito po, wala namang manual to, no? So ito lang, dapat partial ka, dapat neutral ka. Ano,
7: correct,
6: ibig sabihin nun? Dapat kayo po ay hindi, walang kinikilingan.
7: Yes. Kaya nga, oath of impartiality. Ibig sabihin, ganito, I will do impartial justice. Napaka-broad. Ibig sabihin kasi, partner, kaya nga sinasabi dito, lahat ng mga lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment trial. Kasi partner, yung pag-admit ng isang testigo,
6: isin,
7: papayagan siya magbigay ng kanyang testimonya, whether for or against the impeachable official, yung pagkakasunod-sunod, yung tamang panahon sa bawat isang testigo, yung tamang panahon sa bawat isang senator judge na nagpalista na magtatanong at alam natin sa karanasan sa ibang mga na mas naunang impeachment trials, yan ay naglalaan sila ng sapat na panahon para sa bawat isang senator judge.
6: Paano po kung within the middle of the, habang sila ay nasa kasagsagan, nasa kalagitnaan ng impeachment trial ng proceedings, partner, at nakitaan po sila ng well, bias, o nakitaan po sila na meron po silang kinikilingan, pwede po ba, meron po ba tayo remedies dito para sabihin na, oop, teka lang, medyo mali na ata ang direksyon ng pinupuntahan itong inyong trial. Meron po ba tayong po pwedeng gawin nun para po mabalik sila sa tamang direksyon? Kung ma-remind po, sila sa mga pinanumpaan nila.
7: Sa ibang mga pagdinig, kumbaga yung mga nakaraang impeachment proceedings, partner, eh, kumbaga meron ng ibang sumubok niyan. Kagaya din sa korte, partner, meron tinatawag na motion for inhibition.
6: Mm-mm.
7: Pero kung tutuusin mo, yung inhibition na yan ay voluntary. Hindi sila mapipilit ng kahit na ano, dahil nga sila yung sitting judges dito sa impeachment trial ayon sa konstitusyon. Hindi ito kagaya halimbawa ng isang pagdinig sa korte.
6: Mm-hmm.
7: Kasi yung rules of court, bagamat sinasabi lagi, partner, ito tandaan natin, yung rules of court may be applied suppletorily. Ibig sabihin kasi, kung walang rules ng inhibition doon sa impeachment rules, pwedeng hugutin, pwedeng pagbatayan ng Senado. At ito ay ayon sa kanilang kasunduan. At ano po ba yun? Paano natin nakikita yung kasunduan? Minsan kasi, partner, meron halimbawa, nagtatalo sila mismo. Sabihin na natin, merong isang partido, whether for the defense or for the prosecution, sinasabi, itong isang senator judge, lahat ng kanyang mga pronouncements, alam na namin ang iyong boto. Baka dapat ikaw ay mag-inhibit. Pero kung tutuusin mo, dahil wala ngang ground rules for inhibition, ibig sabihin, wala pa silang napapagkasunduan, kumbaga, hindi ito madaling i-impose. Sa ngayon, ang pwede nating asahan, kung may delikadesa ang isang senator judge, bakit ka nakangiti?
6: Kung meron, partner. Oo.
7: Kasi ipinagpapalagay natin lagi ay, kumbaga, everything ay may presumption of regularity. Pakibaba muna yung kilay mo, partner.
6: Sa mga nangyari sa Senado last week, partner, and I was there to witness it firsthand, parang delikadesa, parang lumipad na rin po, parang kasabay
7: pero
6: ng mga pala.
7: Pero last week mo lang ba nakita yun? O matagal mo nang kinikimpi?
6: Bihira na nga lang ako ma-assign sa Senado, partner, yung pang nadatnan kong sitwasyon nila. So, balikan natin yung delikadesa ang sinasabi po ninyo, no? At nabanggit nyo yung word na inhibit.
7: Mm-hmm.
6: Kapag po ba may nag-inhibit sa mga senador natin dito, ano mangyayari doon sa two-thirds? Ng...
7: Ganun pa rin, kasi ang two-thirds, kailangan kumbaga, maabot yung 16 or two-thirds vote of the entire Senate.
6: E paano po kung nag-inhibit? Ah, hindi naman siguro mangyayari yun.
7: Hindi,
6: no?
7: Pwede yun, yung... hindi pwedeng ma-count yun whether for or against. Pero kasi dito, ang magic number, kumbaga, yung 16.
6: Yes,
7: pag hindi
6: 16.
7: Mo naabot 'yon by whatever means, kailangan positive vote 'yon. Dapat yes for acquittal or no for yes for conviction and no for acquittal.
6: Pero marami kasing ilan yung may makikita mo lately nung sabihin na natin butuhan na lang ng yung kusino ang magiging susunod na Senate President, nung biglang nagkaroon ng change in leadership, may mga nag-inhibit doon.
7: Correct.
6: At may their citing reasons. Bakit?
7: Mm-hmm.
6: I think someone din, yung asawa ni Senator Mig Zubiri, nag-inhibit din ng butuhan nung...
7: Sa House.
6: Sa House, nung sa impeachment. Yung committee report on the articles of impeachment, nag-inhibit din siya. Ayaw niya kasi nga, sabi niya, makukulayan yung asawa nga nasa Senado. Si yung tao naman sa Senado na asawa niya, ayaw din kasi baka makulayan. Eh, ano na mangyayari dito? And this is, and I say this, kasi papasok dito yung issue ng political dynasty, partner. Tingnan nyo na ang nangyayari sa atin ngayon. Ayaw na nilang may matapakan sila dyan. Ayaw nilang makulayan or whatever. Pero alam naman natin na hindi rin nakakatulong sa bayan natin ito nangyayari. So pag ganun po, na nag-inhibit ulit for that same reason, tatanggapin nila yon. Tatanggapin yun. Pwede
7: kasi
6: yun na mag-inhibit
7: yun,
6: ka lang
7: partner,
6: for whatever
7: walang
6: reason?
7: Oo, kasi hindi mo nga kailangan ipaliwanag yung boto mo, partner. Oo. So kung tutuusin, yan ay kumbaga ayon sa kanilang sariling paninimbang pangingilatis. Pero balikan lang natin yon, partner, kasi bagamat sinasabi ng or walang sinasabi ang batas tungkol sa inhibition, mm-mm, or even yung tanong mo, napakahirap na tanong, violation ng impartiality, ibig sabihin nagpapakita talaga,
6: oo,
7: ng bias. Alam mo na yung boto nila bago pa sila bumoto, nagtatanong, oo, pa lang sila sa witness, alam mo na yung kanilang tinutukoy.
6: Kung nasa ng loyalty nila,
7: oo,
6: tama.
7: Oo. Pero tandaan natin, itong lahat ng proceedings dito sa impeachment ay magiging publiko, isa sa publiko ito lahat.
6: Okay.
7: So kasabay na hinuhusgahan ng mga senador ang mga impeachable officials, tayo po ay kasama na maghuhusga. Hindi lamang po, kasi hindi tayo makakaboto doon. Only the senators can vote. Pero tayo, yung mga inihalal or kahit hindi natin hinalal, pwede po natin silang sukatin ayon sa ating paninimbang. Tunay ba sila sa kanilang pinangako na impartiality or talagang, kumbaga, binibigkas lang nila ito ng walang, kumbaga, pag-i-internalize or hindi nila talaga gustong maging impartial.
6: Paano po ko, for example po, may napansin na tayo mga kababayan natin, again, babalik ko lang yun, hindi ba pwede natin siya ireklamo agad sa Korte Suprema? Saglit lang po, may isa po dito sa mga senador natin, senator judges, we feel, kasi for sure ibo-broadcast yan, right, yung impeachment trial, katulad po ng nangyaring hearing sa Committee on Justice ng House. Makikita natin, line of questioning nila, hindi naman po, sorry for the lack of a better term, hindi lang po bobo mga Pilipino, partner, matatalino tayo dyan. Nakikita natin yan kapag may mali na sa mga nangyayari. Nakikita natin by just watching it kung mabigat ba ang pieces of evidence. Pag nakikita natin na kahit po ganun ang nangyayari at iba po ang nagiging aksyon na isa sa mga senador, can the Supreme Court do something about it? Can they intervene?
7: Okay, bago ko sagutin yan, kasi ang mabilis na sagot doon, no, partner. Pero bago ko sagutin ng no yon, partner, mm-mm, hindi pwede makialam ang Korte Suprema.
6: Okay.
7: Tandaan natin, yung pagpapakita ng bias, hindi lamang po ito doon sa nakikita natin biased ito in favor of the impeachable official. Pwede rin sa kabila. Pwede rin biased voting for impeachment. Ibig sabihin, gustong matanggal ang isang impeachable official.
6: Yes, it goes both ways.
7: Mm-mm. Pero sa tanong mo, pwede bang makialam ang Korte Suprema? Hindi. Kagaya ng ang initiation ay exclusive province, exclusive matter under the jurisdiction of the House of Representatives.
6: Okay.
7: Ang trial, kahit ano po mangyari dyan, ay exclusive jurisdiction ng ating Senado. At kung may mali dyan, hindi Korte Suprema ang
6: solusyon. Okay.
7: Okay, dahil pwedeng hindi makikialam ang Korte Suprema, mm-mm, sa, kumbaga, hindi, wala tayong rules para sa pag, kasi in effect, partner, pinapadisqualify mo eh. Kasi
6: okay,
7: kung hindi siya voluntary mag-i-inhibit, eh kumbaga gagawin mo mandatory na tatanggalan siya ng kanyang pagiging huwes,
6: mm-mm,
7: dahil nga sa alleged bias. For or against, ha?
6: Na, buti na banggit mo yung sagot na walang pwedeng gawin ng Korte Suprema dyan.
7: Mm-mm.
6: Kasi po, may I just read this part of the article na nandito tayo ngayon dito?
7: Yes.
6: Article 11, Section 13 grants the Senate the sole power, mm-hmm, to try and decide all cases of impeachment.
7: Mm-hmm.
6: Pero alam naman po natin na noong 19th Congress, naharang ito ng Korte Suprema.
7: Correct.
6: Pero basically, Article 11, Section 3 says that the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Hindi ba parang may mali na nangyari last year pala?
7: Ano yung dahilan? Bakit sila pinigilan ng Senado? Bakit pinigilan ng Senado ng Korte Suprema? Pero kung tutuusin mo, nilabas yung desisyon, tapos na eh.
6: Oo. Diba?
7: Na,
6: pwede pa rin talaga, nasa Senado pa rin talaga,
7: correct,
6: kung so tutuloy
7: kung
6: nila, diba?
7: Kung tutuusin, yan yung instances na meron sa tingin ng Korte Suprema ay grave abuse of discretion. Pero hindi sa Senado. Doon yung grave abuse. Doon sa Kamara. Kasi ang sinasabi ng desisyon na yon ng Korte Suprema, yung pang-apat na impeachment complaint na i-forward ninyo sa Senado ay mayroong legal infirmities. lumabag kayo, lumampas kayo sa inyong tungkulin ng initiation. Kasi yung unang tatlo, nung in-archive ninyo, eh parang nag-pass upon kayo sa merits, parang dinismiss nyo na. So, ibig sabihin, nung na-dismiss nyo na yung tatlong una, etong pang-apat, kahit na overwhelming, di ba, yung unang
6: yung
7: botohan, 215, 215.
6: Yes.
7: And eventually, sabi, umakyat pa hanggang 250 plus. Di ba? So, yun yung nakaraang pinigilan ng Korte Suprema. Doon okay. Sa ground na grave abuse of discretion, posible ba na manghimasok yung Korte Suprema or may maghain sa Korte Suprema kung may nakikitang grave abuse of discretion sa buong Senado? Pwede, partner. Pero halimbawa, yung usapin ng inhibition, sa aking palagay, sa abang palagay ni Attorney Noel Del Prado, hindi yan yung pwedeng tawaging grave abuse of discretion.
6: Okay, so... Pero para malinaw daw, bago po umaksyon ng Korte Suprema, kailangan po ba may mag-complain sa kanilang opisina?
7: Partner. Hindi lang basta complain, partner. Titimbangin pa nila at ito yung, kumbaga yung mga kaso ng impeachment, laging unang sinesete nila, partner, kung meron bang justiciable issue.
6: Ano yung justiciable?
7: Ang ibig sabihin, merong mga partido na yung kanilang conflicting claims, eh hindi sila pwedeng parehong tama. Ibig sabihin, hinugna yung kaso para mamagitan ang korte. Kasi yung iba, dumudulog lang sa korte, Supreme Court, baka pwede kayong mag-render ng opinion dito. Hindi po yan, ibabasura po yan ng Korte Suprema dahil wala pang justiciable issue. Parang sinasabi, para lang kung merong magreklamo, eto, may sagot na. Hindi po. Kailangan meron ng nagbabangga ang mga interes. Kagaya nun, yung House gusto nung isulong sa Senado yung pagdinig.
6: Mm-mm.
7: At eto namang, nung panahon na yon, partner, yung Senado naman, ang sinasabi, wag nyo kaming madaliin. Pinadala nyo yan last day ba or a few days before kami mag-adjourn. Hindi nyo kami pwedeng, kumbaga, hindi nyo pwedeng i-impose sa amin yung inyong interpretation ng forthwith. Ang forthwith sa Senado,
6: grabe.
7: Relax lang kami, reasonable time. At yun ang kinatigan ng Korte Suprema, partner. Bakit ka umiiling, partner? Ano yung binabasa mo?
6: Hindi, sorry kasi chinecheck ko sa Merriam-Webster Dictionary.
7: Okay.
6: Ibig sabihin ng forthwith din. Napakaiba po ng kanila pong definition with that. So,
7: pero tandaan natin,
6: immediately, without delay, or right away. Yun
7: okay.
6: Siya,
7: so, pero yan ang kinatigan ng Korte Suprema. At noong kaso nga sa nag... file na, kumbaga, mandamos, minamadali ang Senado, sinasabi ng Korte Suprema, yung Senado, exclusive authority, exclusive jurisdiction sa impeachment, at sila ang pwedeng magtakda. Ano yung reasonable time para simulan, para dinggin, kasi kahit na anong may kinalaman sa impeachment trial, yung Senado ang masusunod.
6: Ayan po. Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. No? Kung kayo po may mga katanungan dito, ang dami messages about it, ang dami ding nanonood. Thank you guys so much. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Bago po kong bibigay daan sa ilang paalala, may isa po tayong pari na nag-homily kahapon sa may EDSA Shrine. At ang ganda ng homily po niya, no? Mag-convene man po agad o hindi mag-convene. Paalala po ni I'll check the name of the priest partner.
7: Okay.
6: Pero sabi niya, hindi po dapat ang bias nyo kay Sara, hindi po dapat ang bias nyo kay Bongbong, dapat ang loyalty po ng ating mga senador ay sa bayan.
7: Amen.
6: Para sa bayan.
7: Amen.
6: Hindi para kay Sara, hindi para kay Bongbong, kundi para sa bayan. With that, bibigay daw po na kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, kami para sa inyo. Ganun. Mga kapamilya, huwag po kayo bibitiyo, babalik ang hello.
7: Attorney.
9: Hello, attorney. Sa DZMM.
10: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
11: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
11: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
11: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
15: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
16: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
17: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
18: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
17: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Mula sa balita, muna sa public service.

0: Hello, attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Malacanang kinontra ang pahayag ni Senate President Cayetano kaugnay ng barilan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney Liza, IGDT Palace Press Officer at Communications Officer Claire Castro, na hindi inatake ang Senado noong nagkabarilan noong May 13. Taliwas sa galit na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano noong nakarang linggo. Sa press briefing sa Malacanang, nanindigan si Castro hindi lamang sa naging pahayag ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police, kundi maging sa mga lumabas na ulat sa media ay malinaw na hindi inatake ang Senado. At ito rin anyang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din ni Castro na pahayag lamang umano ni Cayetano ang umunay pag-atake sa Senado.
3: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
2: Iginit din ng Malacanang na walang naging mali o pagkukulang sa pagsilbi ng arrest warrant ng National Bureau of Investigation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil inarang lamang umano sila sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Food and Drug Administration nagbabala laban sa pagbili at paggamit ng isang hindi rehistradong food supplement na ibinibenta online. Ano-ano kaya yung mga yan? Alamin natin sa balitang hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
2: Liza, nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko at mga healthcare professional na huwag bumili o gumamit ng produktong Lux Skin Beauty Talks, Ana Premium Oral Sunblock Plus Stem Cell Dietary Supplement, dahil batay sa online monitoring at post-marketing surveillance ng FDA, walang rehistro at walang kaukulang Certificate of Product Registration o CPR ang naturang produkto. Dahil dito, sinasabi ng ahensya na hindi dumaan sa tamang pagsusuri ang produkto, kaya hindi matitiyak ang kalidad at kaligtasan nito para sa publiko. Nagbabala din ng FDA sa mga establishmento na huwag ibenta, i-distribute, i-advertise o i-promote ang naturang food supplement habang wala pa itong kaukulang permit at rehisto mula sa ahensya. Nagbabala rin ng FDA na maharap sa regulatory action at posibleng parusa ang mga lalabag sa kautusan. Hinimok naman ng FDA ang publiko na tiyaking rehistrado sa ahensya ang mga produktong binibili, lalo na mga food supplement at health products, upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. House Prosecution Panel hihintayin ang go signal ng Senate Impeachment Court kung sila ay magpapakita sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
5: Ambush interview, sinabi ni House Prosecutor Dayda De Lima na abangan nila ang abiso ng Senado oras na mag-convene na ito bilang impeachment court. Anya, abangan at nakamonitor sila kung kailangan ba nilang dumalo para sa kanilang formal entry of appearance. Dagdag pa ni De Lima na hindi muna sila dederecho at mag-aabang muna malapit sa Senado. Hindi naman na nabanggit kung saan sila eksakto mananatili habang hinihintay ang development sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, partner.
4: Basahin lang natin, partner, mga nasa live stream po natin. May katanungan po dito si Attorney Louie Basco.
1: Okay.
4: Ilang days po ang trial ng impeachment sa Senado?
1: Ayan, hindi natin yan masasabi. Unang-una, tandaan natin, sa mga nakaraan, mayroong isang magandang suggestion si dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ang sabi niya noon, "Hoy, prosecution." Kasi ganun talaga, "Hoy," sabi niya.
4: I miss her, yung tapang niya, partner.
1: Ilan ang testigong ipipresenta ninyo? hindi makasagot.
4: Oo.
1: Yung prosecution. O kayo, depensa, ilan ang inyong mga testigong ipipresent? From the start to finish. Okay. Ni-require niya, hindi pa nasagot kaagad, pero doon sa mga susunod na araw, ni-require niya. Hindi lang yun, ni-require niya rin ilang dokumento ang isusumitin ninyo dito from start to finish. So yun, both prosecution
4: and defense.
1: Defense ay ni-require nila from the very start. Magandang hakbang yun.
4: Mm-hmm.
1: Bulong natin sa mga senador.
4: Bakit naman?
1: Gawin nyo yung dating iminungkahi kasi doon lang masasagot yung tanong ni Attorney Louie Basco.
4: Okay,
1: kasi
4: siya
1: mapaplano nyo yung, or sorry, maipaplot natin more or less sa isang araw, isang witness ba yan, or isa ba sa umaga,
4: ayun,
1: isa sa hap. Tandaan natin kasi, hindi lang yan, kumbaga, tanong-sagot. Halimbawa, tapos na yung direct, or baka yung kasi ngayon, ina-adapt nila partner. Narinig ko dun sa discussion kay dating USEC, DOJ USEC Mones Guerra, na lodi natin yan. Sinasabi niya, in-adapt ng Senado yung tinatawag na judicial affidavit rule. Pero
4: okay,
1: meron pang ibang komplikasyon doon. Pero yun kasi, partner, yung statement mo, yung question and answer, yun na yung magiging direct para makasave sana ng time. Ganun yung ginagawa sa korte. Para cross-examination na kaagad.
4: Okay.
1: Pero mukhang dito, parang hindi ko alam kung posible ba yun. Kasi tandaan natin, yung cross-examination na dapat batay doon sa direct na judicial affidavit, eh, hindi natin alam ilan ba yung magtatanong na mga
4: actually,
1: senador, di ba?
4: Oo nga. Actually, yun sana ang tatanungin ko. Wala siyang tamang proseso. I mean, paano
1: or walang
4: ba ito?
1: Takda, ng... Walang takdang araw. Tama.
4: Oo, parang naalala nyo, guys, nung nanood tayo nung confirmation of charges hearing sa ICC. Di ba, meron sila naka-breakdown. You have, the prosecution has 3 hours and then the defense will be given, kunwari lang, 2 hours and then you have the legal representative of the victims, they will be given an hour to present whatever, di ba, or say their piece or ano nila. Wala tayong ganun. Hindi natin alam yung ganun breakdown, no? Ano ba to? Wala silang ganun sinusundan ang Senado.
1: Pero, ang Senado, bilang, kumbaga, impeachment court, pwede siyang magtakda kahit na wala mismo sa rules. Kagaya niyang sinasabi mo, partner, pwede nila yang kumbaga, ilahad sa simula para, kumbaga, yung rules of the game ay malinaw. Kasi, partner,
4: tama.
1: Kung matatandaan po nating lahat mga kapamilya, doon sa mga nakaraang mga impeachment trials, hindi lang po yung prosecution. Alam natin ngayon, meron ng 11 House Prosecution Panel. 11 miyembro po yan. Pero, bukod sa kanila, pwede rin silang mag, kumbaga, tinatawag na mag-deputize or mag-empower ng mga private prosecutors. At nakita natin ito dun sa mga nakaraang impeachment trials dyan sa Senado. Hindi limitado yung pag direct examination or pag cross examination dun sa mga witnesses, doon sa mga prosecution panel.
4: Yan. Okay. Meron po tayong iba pang message po dito ngayon.
1: Madami. At nakaabang na sila Tita Nona Damian, ang buong pamilya ng Corosa, nandiyan na rin. Si Sergeant Putik ay nandiyan na rin.
4: Si Ray Santos, partner, may message.
1: Sige.
4: Dapat po bang i-respect ng Senado? Ay, hindi. Dapat po i-respect ng Senado ang Rome Statute with valid arrest from ICC and not from local court na pinanukala ni Senator Cayetano na wala naman po sa Constitution.
1: Agree tayo dyan. Okay, pero wala po yung kinalaman
4: yan
1: sa
4: pinag-uusapan natin ngayon eh.
1: Doon sa impeachment
4: pero
1: trial.
4: Pero maganda to ha. Example, nabanggit mo yung balik tayo doon sa pag-organize ng sistema sa hearing, impeachment trial, kung hindi ito babarilin ng Korte Suprema at matutuloy ito, dito mo makikita, mga kapamilya, dito yun makikita, and you have to take down notes, kung gaano kagaling and organize ang Senado mo. Doon mo makikita ang skills ng mga senators natin with the way they're gonna ask questions, cross-examine the witness. Doon mo makikita yung kung tama ba yung mga hinalal natin eh. This is their time to shine. Paano lang papakita ang
1: halimbawa, partner,
4: performance nila
1: merong,
4: sa senator?
1: Merong several witnesses sa isang pangyayari.
4: Oo.
1: Kasi, kumbaga, sinasabi nga natin, supletory ang application ng ng rules of court. Mm-hmm. Sa korte, partner, halimbawa, dalawa, sabihin na lang natin, dalawa
4: kunwari.
1: Tayo,
4: mm-hmm.
1: kunwari, magkaiba yung ating testimonya or hindi pa talaga alam. Pero, halimbawa, yung judge, nakita niya, ah, baka maggayahan ng sagot tong dalawang to,
4: ooh.
1: Pwede kong i-exclude muna yung isa, na
4: okay.
1: sa isang kwarto muna na hindi niya maririnig yung
4: very pageant
1: testimony.
4: Yun, ha?
1: Oo, oh. tama.
4: Tapos saka mo siya
1: testimony
4: ilalabas.
1: Testimony ni Liza Aquino muna bago si Noel Del Prado. At yun, pagka natapos na, tsaka, kasi kumbaga ang pagbabanggain nila yung

0: discretional Senate yung proceeding? Bakit may Davide factor doon?
1: Hindi, nasa konstitusyon yan. Okay. Na kapag ang presidente ang nasasalang sa ang Chief Justice ang magiging presiding officer.
0: For the president lang.
1: For the president,
0: okay.
1: Yes.
0: Pero partner. Dahil vice president ito, iba ang rules of the game. Alright, okay.
1: At huwag po tayong magtataka kasi yung opisina ng Senate President ang mangangasiwa. Pero, di ba, doon sa lahat ng proceeding. And most of the time, yung nagtitimon dyan ay yung Senate President. Pero huwag po tayong magtataka minsan, kagaya din sa regular session days, minsan, hindi naman yung speaker ang nakaupo, hindi naman yung Senate President ang nasa taas na nagpe-preside. Kasi nga, dinidelegate din. Kasi halimbawa,
0: kasi
1: kailangan mag-bathroom break,
0: yes,
1: kailangan magpahinga, o kaya minsan nagkakasakit. So, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na yung tao lang, limitado sa tao lang, kung hindi yung kanyang opisina as presiding officer.
0: Pwede siya magtalaga ng isa sa mga senator judges?
1: Pwede.
0: Pwede
1: at,
0: rin.
1: Kumbaga, pero dito nga, hindi natin inaasahan na si Speaker Alan Cayetano ay kumbaga i-delegate niya.
0: Hindi, kukunin niya yan, partner.
1: Siya ay lawyer. So alam niya kung ano dapat ang mangyari sa procedure at ano dapat yung tungkulin. Kasi nga, tandaan natin, yung pagkilos ng Senado ngayon bilang impeachment court, kagaya rin ng pagkilos nila bilang legislative body, ay collegial. Ibig sabihin, dapat ito ay napagkakasunduan nila lahat, sabay-sabay. At kung hindi sila magkakasundo, yan yung mga pagkakataon na sasabihin nila, we will divide the house.
0: Mm-mm.
1: Kasi kung meron silang procedure na gusto nung iba ganito, gusto nung iba ganito, at hindi sila magkasundo, yan, sasabihin nila, itong option 1, bobotohan natin over option 2. Siyempre, majority
0: wins.
1: Vote
0: lagi
1: wins.
0: Naman yun. No? Ikaso hawak nila, ibang majority natin ngayon.
1: Yes, partner.
0: So, kakaupo lang din ni SP Alan Cayetano. Hindi pa natin alam kung paano niya talaga inanavigate ito. Kasi, is this the first time na siya iupo bilang Senate President?
1: Sa aking pagkakaalam, sa
0: so,
1: aking
0: first time natin siya makikita sa bagong role niya.
1: Matandang pagkabuhay, partner. Oo.
0: Sabi niya, direct, pwede na ako sa mature roles. Ganun. Partner, mag-hello lang po ako kay Sir Nino Garcia at kay Chris Garcia, sila ay nanonood ngayon habang nakikinig habang sila ay bumabiyahe sa North Luzon Expressway.
1: Aba, ingat po tayo. Si Ligaya Chingtan din nandiyan na. Si Zach Tolentino from Austria and Islao from South Korea nandiyan na. Wrong spelling po ang Liza ninyo. Sorry,
0: gusto ko yung kinolot po, dined ba ko na nga, partner?
1: Wrong spelling, wrong po.
0: Wrong spelling is wrong, but it's okay. It's the thought that counts. Si Islao nga eh, ang Liza niya, L-A-I-Z.
1: Yun nga, sinasabi ko.
0: May iba L-I-S-A.
1: Okay.
0: May iba L-I-Z. Liza Soberano, ganun. Thank you so much. Sabi naman, hindi ka. Buka kasi Liza De Lima. Liza De Lima.
1: Hello, Tita Lina ho. Hello
0: Liza
1: din
0: Siguera.
1: Sarah C. from Los Angeles, California.
0: Si Bina Arminio, nandito na nakaabang sa Senate session. Good day daw, sabi niya, mga kabatas. Hello, hello.
1: Vanessa Torres, sabi niya, grabe ang politics. You will never know talaga ang alliances basta own interest.
0: Lagi naman. Kaya lagi po tayo nagdadasal. At saka maghalal tayo ng tama po sa posisyon na yan. Si Malvin Martinez, posible po ba masuspend ng isang senador? Anong sangay po ng gobyerno ang magsususpindi sa kanya?
1: Sila lang po eh.
0: Sila lang din, guys. Po. May isa nga nawala eh, nag-maternity leave, 6 months, partner. Tapos bumalik.
1: Hindi naman yun. Okay, meron naman
0: hindi suspended yun eh.
1: Hindi naman yun. Kumbaga, nasa Magna Carta naman niya ng women.
0: Ni Senator Bato de la Rosa, na 6 months siya nawala.
1: Sabi mo maternity leave. Paano napasok sa Bato?
0: Naipa yung maternity leave eh. Dalawang maternity leave. 6 months wala. Imagine mo yun, di ba na suspended.
1: Objection, Your Honor. Misleading.
0: Nagpakita lang bigla. Tapos bigla sumibat na naman. Di pa rin suspended hanggang ngayon. Gusto ko yung boss niya, partner, maluwag-luwag partner. Ha? Try mo yan. Try mo 6 months mawala. Tingnan ko kung may trabaho ko pa pagbalik mo, di ba? Pero ayan. Pag siya sumisweldo pa. Ay, naku, anyway, bago ko pagalitan, magbibigay daan po na kami sila mapalala mga kapamilya. Patatawanin muna natin ito ng mga 2 minutes, guys. Babasahin po namin lang sa mga mensahe po ninyo. Maya-maya, wag po kayo bibitin yung babalik ang hello.
1: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga

0: wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran. sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Batas? Hello, Attorney Yan!
1: Nagbabalik po ang tambal ng Aquino del Prado. May magandang tanong dito, partner, si Andrew Princess.
2: Kasan natin yan, partner? Kasan
1: natin sabi niya, attorney, paano po kung kaalyado nila si Sara, 13 senador, di mananalo pa rin si Sara, makakatakas siya sa pananagutan. Okay? Ito po, mapakahirap na tanong. Okay? Pero, ang mabilis na sagot dyan, kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Ano yung sinasabi ng konstitusyon? Inilagay sa kamay, sa balikat, sa isip at kalooban ng mga senador, itong napakahalagang responsibilidad ng pagpapanagot sa mga impeachable officials.
2: Mm-mm.
1: At inaasahan ng konstitusyon na gagawin nila yan ng tapat, gagawin nila yan ayon sa batas, ayon sa konstitusyon.
2: Okay.
1: Kung hindi sila susunod dyan, ibig sabihin, kung hindi nila susundin yung ebidensya, sino ang huhusga sa mga humuhusga dito sa impeachment court? Tayo po. Kung kaya nga, ngayon pa lamang po, na-appreciate po natin, mag-aapat na libo na po dito sa...
2: Grabe nga. Hello, oh, guys.
1: Na,
2: hello.
1: Ulit, yung... kumbaga, nakatutok talaga dito sa mga issues. Bakit po? Kasi kailangan din po tayong marinig. Kung tutuusin nyo, syempre, kumbaga, hindi natin iniaalis yung politika sa kahit na saang stage nitong impeachment trial. At kahit yung konstitusyon, yun din ang kumbaga ipinagpapalagay. Yung mga senator, judges, hindi yan lahat abogado.
2: Mm-mm.
1: At hindi nila kailangan lahat maging abogado. Pero inaasahan pa rin sila na gagawin ng tapat, gagawin ng patas yung kanilang tungkulin na maghusga sa pamamagitan or batay lamang sa ebidensya. Kasi kung hindi sila nararapat dahil kumbaga boboto sila ayon sa kanilang alyansang politikal, kumbaga tayo po ang may last say sa kanila. Iboboto pa rin po ba natin sila? Okay lang po ba na hindi sila bumoboto ayon sa ebidensya? Kaya po, kumbaga lahat din ng eksperto, tinatanggap nila ito ay political na exercise, ito ay constitutional legal exercise.
2: Mm-mm.
1: Pero kung tutuusin ninyo, yung tinig ng bayan, ano po ba ang nasa sa loob ninyo? Kasi maririnig nyo rin po yung parehong ebidensya na maririnig, makikita
2: Tama.
1: Ng ating mga senador.
2: Yun,
1: kailangan okay. po ninyong kumbaga, ilakas po yung boses ninyo, ipagbigay alam nyo po kung meron kayong paraan.
2: Mm-mm.
1: Makasulat kayo sa mga senador, ma-petition kayo online, kung ano pa man yung inyong naiisip para mapakinggan ang inyong tinig sa usaping ito. Gawin po natin at ito po yung tamang panahon. Pero yung tamang panahon na yun, kapag nailhad na po sa atin ang ebidensya, huwag din po tayong maghusga nang wala pa tayong naririnig.
2: Yun eh. Ako din, ganyan din ang minamind condition ng sarili ko bilang taxpayer partner. Kailangan natin marinig both sides dyan.
1: Tama naman.
2: At yun din naman na trabaho ng Senator Judges natin.
1: Yes.
2: Meron bang no coaching policy dyan? I mean, di ba? Example, ayaw humarap nung
1: parang
2: ano.
1: Parang basketball ba?
2: Hindi, nung defense. Kasi ang trabaho ng judge is pag-aralan ano ang ibibigay. Pwede ba ang mga judge humingi? Yun ang tanong ko eh.
1: Nang?
2: Example, nakukulangan ako, dagdagan mo pa para mapa-oo mo ako. Pwede yun.
1: Oo, kasi okay. Kumbaga sa mga ano to, resource person ha, kumbaga hindi naman yan hahayaan lang sila magsalita doon.
2: Okay.
1: Yung pagkakataon sa bawat senador, pwedeng magtanong. Searching questions, probing
2: okay.
1: questions. Kumbaga, lalo na halimbawa may binanggit na dokumento, karapatan
2: Mm-mm.
1: niya.
2: Mm-mm.
1: Patingin ng buo, hindi ko lang
2: pwedeng gawin ng senator
1: judge
2: yun.
1: At nasa okay. rules of court din yun. Kumbaga, at kahit na yung prosecution or defense, pwedeng gawin yun. Halimbawa,
2: Mm-mm.
1: may nabanggit ang isang testigo, ito yung kanyang sal-in. Yung portion na yon ng cash on hand or cash in bank. Pwede bang makita yung buong sal-in na yan?
2: Mm-mm.
1: At yung sal-in ng mga naka lipas na panahon, pwede po for as long as relevant doon sa panahon, kasi tandaan natin, ang
2: Mm-mm.
1: pwede lang dinggin dito yung mali, yung impeachable offenses undertaken or committed during the term of the impeachable official.
2: Tinitingnan ko yung mga haharap sa ating pong impeachment court na members of the prosecution panel. Oh. So let's run it down, partner. Okay. Of course, we have Congressman Luis Tro. Mm-hmm. Siya ang panel lead, of course.
1: Kasi siya yung chair ng Justice Committee.
2: Representative Joel Chua ng Manila, 3rd District. Representative Laila De Lima, mamamayang Liberal Party List. Akbayan. Representative / Attorney Shell Jokno. So meron kang former Justice Secretary under Laila De Lima. Siya yung dati, di ba?
1: Former Senator also.
2: And then you have Attorney Shell Jokno. So ito na yung mga team for the prosecution. Mm-hmm. You have Representative Arlene Bagaw, Kakabakaw. Representative Terry Ridon, Bicol Saro. Congressman Lawrence Defensor, Congressman Isabel Zamora ng San Juan City. You have Congressman Jonathan Flores ng Bukidnon. And you have Congressman Lordan Suan ng Cagayan de Oro. At si Rodrigo Rog Gutierrez Gulacano. One Rider Party List Representative. Ah, okay. So yan ang mga haharap sa ating impeachment court. At wala pa tayong listahan ng haharap sa defense though. Ayan, pinapakita na po namin. Ayan ang House of Prosecution team natin sa impeachment trial. So itong mga to, nakaredy na. Na-interview na rin natin si Attorney Chel kamakailan eh. Tinanong ko yan eh. Nagre-ready na sila at nagdadagdag din sila ng mga posible pa. Kasi pwede kang magdagdag ng witness. Mm-hmm. Habang gumugulo ang impeachment, pag may willing lumutang dyan, that could prove na may lumabag sa, sa articles of
1: impeachment. Siguro, i-qualify ko yung sagot ko sa iyo kanina, partner. Kasi ang presumption doon, yung mga tatanungin, yung mga hihingin na mga dokumento or even additional witnesses, dapat, kumbaga, ay patungkol lamang doon sa articles of impeachment na nakahain na. Mm-mm. So, hindi ka na pwede magdagdag ng offense.
2: Bawal ang fishing expedition na doon.
1: Yes, bawal din. Kumbaga, lahat diyan ay may kinalaman. Paano po natin malalaman kung may kinalaman o sa batas, relevant? Ibig sabihin, does the evidence, does the testimony, does yung kung ano pa man yung ebidensya na yan, does it make the accusations more probable or less probable, yan ang test ng relevance. Ibig sabihin, may kinalaman ba yan doon? Mas maniniwala ba tayo na totoo o mas maniniwala ba tayo na hindi totoo itong articles of impeachment?
2: Okay.
1: Yan ang relevant evidence. Kung walang kinalaman dyan, lalo na yung mga nagawa before pa.
2: When she was still mayor of Davao.
1: Or nung private citizen pa siya, pwede yan, kumbaga, i-strike as irrelevant.
2: Alright. Ayun ang mababantayan natin. Mm-hmm. So at least alam lang ninyo ang mechanics na itong babantayan natin na impeachment hearing. So dapat alam natin ano yung mga nilagay ba nila doon na nalabag niya sa articles of impeachment.
1: Mm-hmm. So, bilang patunay.
2: Oo. Mm-hmm. Culpable violation of the Constitution, I think, is included in the articles of impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So yan yung mga papatunayan ng prosecution panel natin na babarili naman ng defense team.
1: Mm-hmm.
2: Kasing dami ba ng prosecution panel defense team, we don't really know.
1: Hindi natin alam kasi karapatan yan.
2: Na, right to pwede counsel. Marami ka, pwede marami pwede, abogado, as pwede. Many as you can, walang limit
1: as
2: yan.
1: As many as you can afford, partner.
2: 10,000 ganun, partner.
1: Pwede. Pero tandaan natin, limitado yung oras, partner.
2: Okay. Mm-hmm. So hindi pwede buong araw ang trial? Pwede? Depende sa discretion?
1: Halos buong araw, oo. Okay. At dati nga, bago nga yung mga unang-unang impeachment, pinag-uusapan pa nga doon kung ite-televise. Pero ngayon, wala nang question.
2: Te-televise
1: na.
2: Okay,
1: kasi
2: good.
1: Yun ay naging, kumbaga, precedent ng mga nakaraang impeachment trial.
2: Naalala ko, grade 2 ata ako nung kay ERAP o grade 1.
1: Hindi ko nasasabihin na nasa,
2: o kinder ata ako
1: na nasa law school na ako.
2: Yun yung ganong katagal, partner. And I'm 34 years old. Ngayon ko lang ulit makikita na may...
1: Hindi, abogado na yata ako nun.
2: Abogado ka na nun?
1: Mm-mm.
2: Po. Ganun. Opo, tama po.
1: Mas matanda ako sa nanay mo.
2: Bigla ng bardagulan. Talaga ba?
1: I confess.
2: No, hindi ako naniniwala. I feel like parang ano ka lang. Parang bagets ka lang din, partner. Mahal ko pang programa natin. Matagal pa tayong sasama. Mansari natin ngayon kaya mabait ako
1: sa'yo. Oo nga pala.
2: Happy Mansari, guys.
1: Mga kapamilya, happy 34th Mansari.
2: Yay!
1: Eh, dalawang buwan na lang po. Third anniversary na ng Hello Attorney. So, binabati anniversary po natin yan. Ha? Hindi lamang po namin ni partner Liza.
2: Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. May 3 minutes pa tayo, partner.
1: Hindi na. Kulang na.
2: Ayun na po. May bukas na po natin babasahin ilan po sa inyong mga katanungan. Sino po hiya, ano namin? partner.
1: Pero magbibigay daan po kami sa ating special coverage. Patuloy po na tumutok dito lamang sa DZMM. Papunta pa lang po tayo sa exciting part.
2: Pero partner, mabilisan lang. Happy,
1: yes,
2: happy birthday po kay Architect Loy Hidalgo. Pagbati mula sa napakapoging si Sir Junry Hidalgo. Ayun,
1: yes,
2: po. Lumipas na naman isang oras dito sa Hello Water. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala na hatid po namin sa programang ito mga batas sa madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
2: sagot ka ng batas. Nagpapatuloy na po ating special na coverage ng impeachment proceedings. Kasama
1: bago po,
2: partner si...
1: Kasama si Danny Buenafe at Rica Lazo. At syempre, isang special yata na resource person.
2: Ayun po, abangan po natin
1: abangan
2: yan.
1: Po natin
2: tutok
1: yan.
2: Ka, pamilya. Ingat. Bye. Happy Bye. Monday.
0: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.

0: si Chang Ami Perez Castillo. Ako na lang po muna. Tita Winnie Cordero, kasama ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Ako, favorite day. Ako, tinataon talaga dito si Chang Ami na favorite day ko ang Friday dito sa Ako to si Chang Ami dahil drama day today. Naku, para po sa ating drama maya-maya lamang sa tinawag nating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang ginugol ang buhay para sa pamilya kasabay ng paglaki ng kanyang mga anak at pagkakaroon ng sariling buhay. Yan, ngayon, nangungulila siya sa presensya ng kanyang mga anak. Ay. Hanggang saan nga ba ang pagiging ina? Niya lalabanan ang pangungulila at pagiging mag-isa sa buhay. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating Chang Ami Presents. Pagmerienda na po kayo ng tinapay. Ano ba masarap na? Alam niyo pa meron kayong ano, kondensada, pwede na yan palaman. Oh, di ba? Tapos, ang gagawin niyo para makatipid kayo ng keso, huwag kayong hiwa ng hiwa ng pagkakapal-kapal. Huwag niyo ilagay sa ref para madudurog ninyo. Yung isang maliit na hiwang ganyan, pwede nyo i-spread doon sa kakabuuan ng tinapay. Uy, may lasa na yun. Ano ba kayo? Yung iba meron akong kilala, ketchup. Ketchup, ano bang ano? May hotdog? Wala, walang hotdog. Ketchup at tinapay lang, ayos na. O, bakit ba? Ganun lang talaga. O siya, teka muna, tayo muna ng tawag dito eh. Tayo po ay magbibigyan daan muna sa ating mga, sa ating balita. Samantarang oras natin, alas 3:12, ito na. Ng Radyo Patrol. Tawagin natin si Radyo Patrol Rowan Cueto. Yes, Rowan.
1: Si Ombudsman Christine Remulla na tumakas sa batas si Senator Ronald Pato de la Rosa matapos umano niyang umalis sa protective custody ng Senado habang kinakaharap ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na dapat harapin ni de la Rosa ang mga kasong sinasampa laban sa kanya at patunayan kung wala siyang ginawang mali. Iginit din ni Ombudsman Remulla na hindi dapat umiwas sa investigasyon ng dating hepe ng Philippine National Police.
2: Ang tataka ko sa kanya, dating GPMP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Pwede ginugulo yung mundo eh. Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talaga kasalanan, harapin mo.
1: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DCMM.
0: Thank you, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZLM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: At sa ilang sandali lamang, pagkatapos po ng mga paalala, tayo po'y mag-uumpisa na sa ating Chang Ami Presents na papamagatan po nating parang walang ang maging isang ina. Ganda ng title, pinag-isipan ito, no? Babalik kami, wait lang!
4: May nakikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains, so naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
8: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
10: De Guzman.
8: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pangkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
13: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: narrator ka! Dinarrator mo kami ng anak mo!
1: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
2: Chang Abi presents...

Magandang hapon po muli mga kapamilya. Ito na naman ang isang edisyon ng Chiang Ami Presents. Papamagatan po nating ang maging isang ina sa pagpapatuloy po ng ating special Mother's Month ngayong month of May 2026. Umpisahan po natin ang kwento ni Carol. Dear Chiang Ami, ako po si Carol, isang proud na nanay sa aking dalawang anak na si Tracy at Janelle. Bata pa lang po ako, Chiang Ami, pangarap ko nang maging isang ina. Kaya naman kapag naglalaro kami ng aking mga kaibigan, ako ang palaging gumaganap ng role na mama. Mapabahay-bahayan man yan o maging larong Chinese garter pa yan. Lalo namang sumidhi pa ang pagnanais kong gampanan ang pagiging nanay nung nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. At mas lalo pa noong maagang binawi sa akin ni Lord ang aking asawa. Masasabi ko, Chiang Ami, na ang buhay ko ay umikot na sa pagiging ina sa dalawang pinakamagandang regalo sa buhay ko.

0: Ay, ano oras na ba? Naku, ang 5 na pala ng umaga. Naku, umiiyak na yung bunso ko. Gutom na yata yung baby bunso ko. Gutom na ang baby ko, baby Janelle. Gusto na ba ng milk ng baby na yan? Kakain na ikaw, anak. Ipagtitimpla na kitang gatas mo.
1: Mama?
0: Ay, gising na rin pala yung panganay kong yan. Halika nga dito, pahag nga si Mama. Love na love ka ni Mama Tracy. Alam mo ba yun, nak?
1: Opo, Mama.
0: Pakis nga si Mama, be. Hay nako, anak. Sandali lang, ha? Ito na talaga tong kapatid mo, eh. Painumin ko lang ng gatas, okay?
1: Okay po, Mama.
0: Sa Tracy, anak, maaga pa, ha? Matulog ka na muna ulit. Tapos mamaya pagising mo, kakain tayo ng paborito mong pancake. Lulutuan ka ni Mama, okay?
1: Opo. Thank you, Mama.
0: Ah, sige na. Balik ka na ulit sa kwarto mo, ha? Tulog ka muna ulit. Sleep tight,

0: Mama, ang sakit po ng ulo ko.
1: Sandali anak ha, hintayin lang natin yung temperature mo. Malapit na to, hintayin lang natin tumunog yung thermometer. Basta huwag ka muna maglikot dyan ha, pumirmi ka muna nak.
0: Okay po.
1: Ay nako, ang taas ng lagnat mo Tracy. Ano bang sabi dun sa librong binasa ko? Dali, alam ko na, malamig na bimpo. Oo tama, pupunasan kita ng malamig na bimpo. Pero teka, uminom ka muna ng gamot nak. Okay, teka. Ay, oo nga pala. Kumain ka pala muna para magkalaman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Sandali lang, nak, ha?
0: Ayoko po, mama. Wala po akong ganang kumain. Dito ko lang po sa tabi ko, mama. Please.
1: Ano? Pero, nak, paano ka gagaling kung hindi ka kakain tsaka inom ng gamot? Sige na, please, nak. Please. Ay, teka. Asan ba yung kapatid mo? Iniwan ko lang siya dito sa crib niya. Naku, malikot talaga yung bunsong kapatid mo. Gumapang na naman siguro. Asan na ba yun? Wala naman dito sa loob ng cabinet. Asan na ba?
2: Mama! Mama?
1: Asan ka bang bata ka ha? Baka nandito ka sa ilalim ng kama. Ayun nga anak. Janelle, andyan ka lang pala. Teka, narinig mo ba yun? Mama daw? Nagsasalita na yung kapatid mo. Teka, si Janelle ba yung nagsabi ng mama?
0: Oo nga po, mama. Diba, hindi pa naman po nagsasalita si Janelle? Narinig ko po nagsabi siya ng mama.
1: Wow! First word niya yung mama.
2: Mama? Mama?
1: Mama. Nakakatuwa ka naman, nak. Mama ang first word mo, anak.

0: Diyang, Ami, habang lumalaki ang mga anak ko, na sila Tracy at Janelle, maraming pagkakataon na talagang nawiwin nang ang katawang lupa ko, lalo na at 5 taon lang ang pagitan nila. Pero kahit mahirap, kahit may hamon, nakita ko ang aking saysay, ang aking halaga. Kaya naman, habang lumalaki sila, lumalaki rin ang takot sa puso ko na baka dumating na ang panahon na iiwanan rin ako ng mga anak ko at matatapos rin ang aking pagiging ina. Pero para mapagaan na lang din ang bigat na nararamdaman ko, niisip ko na lamang na dahil sa pagpapalaki ko sa kanila, alam kong hindi nila ako iiwan.
1: Janelle, buksan mo nga tong pinto. Huwag mo akong sinasara doon ang pinto, ah. Dinadabog-dabugan mo pa ako. Nanay mo pa rin ako, ano? Maglalakas sa kwarto mo? Nagkakaganyan ka dahil lang sa hindi kita pinayagan lumabas? Anong oras na, nak? 7:00 na ng gabi. Delikado na. Sigurado kung saan-saan pa kayo pupunta. Hoy, Janelle, sinabi kong buksan mo tong pinto na kwarto, eh.
2: Ma, hayaan mo na nga po ako. Gusto ko munang mapag-isa.
1: Buksan mo, sabi eh. Kailangan pa ba kitang bilangan? Huwag mo kong umpisahan, Janelle, ha? Isa. Dalawa. Ayaw mo talaga, ha? Pagparasahin ko tong buksan tong pinto mo. Tatlo.
2: Eto na po. Bubuksan na.
1: Anak, nagawa mo ng pagdabugan ng mama mo? Diba sabi ko naman sa'yo, delikado na ngayong gabi. Next time na lang, please. Para rin naman sa'yo to, eh.
2: Mama naman. Palagi namang next time, eh. Minsan lang naman ako lumabas. Kami nga ni ate, lagi nandito lang sa bahay, eh. Pagkatapos ng eskwela. Tapos, paminsan-minsan, gusto rin naman namin makasama mga kaibigan namin.
1: Pero anak...
3: Mama? Janelle?
1: O anak, Tracy, nandiyan ka na pala.
3: Opo, ma. Kararating ko lang po. Ah, mano po pala, ma.
1: God bless, anak.
3: Eh, bakit parang nag-aaway kayo, mama? Narinig ko kayo sa labas ng bahay.
2: Eh, ate, si mama kasi hindi na naman ako pinayagan lumabas.
1: Janelle, hindi mo kakampi yung ate mo dito, ah. At hindi mo na ako pwedeng pagkampihan. Pareho kayong hindi pwedeng lumabas kapag gabi na. Pagkagaling sa eskwela, dito sa bahay ang diretso.
2: Pero, ma...
3: Janelle, tama na. Sige na, sundin na lang natin si mama. Gabi na rin naman, eh. Halika. Doon na lang tayo sa kwarto. Kwentuhan tayo. Tara.
1: Teka, Tracy. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Kaya sabi ko lang naggabi na. At dapat dito agad sa bahay ang diretso. May pinuntahan ka pa, no?
3: Ma, kasi po, may bililan lang akong materyales para sa project namin.
1: Talaga? Patingin nga?
3: Teka, nandito lang po sa bag ko. Pero mamaya na lang, mama. Tara na, Janelle. Kasi mo, tara na sa kwarto.
2: Bakit ba, ate? Bakit ba ako tinutulak?
3: Sige na. Ano
2: ba yun? Oo na, ito na nga.
1: Hay nako. Talaga itong mga batang to, mga pasaway. Akala mo, kayang-kaya na ang sarili. Lord, nako. Sana naman mabawas-bawas yung tigas ng ulo ng dalawa kong dalaga. Maya-maya lang, konti, gagraduate na si Tracy sa college. Itong si Janelle naman, magkukolehiyo na. Paano ko ba masisigurong 24 oras ko silang nababantayan? Para naman sana mapanatag na yung loob ko. Ay...
0: Tiyang, Ami, hindi ako mahigpit na ina. Hindi rin naman ako matapang. Pero may mga itinakda akong rules sa bahay na nais kong sundin ng aking dalawang dalaga para matuto silang maging disiplinado kahit saan sila magpunta. Bilang ina, nais kong tiyakin na kapag nasa labas ng bahay ang mga anak ko, hindi sila ipapahamak ng kawalan ng respeto at disiplina nila sa iba. Pero nauunawaan ko rin na dumadaan sa pagre-rebelde ang dalawa tuwing mararamdaman nilang pinaghihigpitan sila.
1: Ay, si Sino ba yun? Teka nga, ihinto ko muna tong pag-uwalis. Sandali lang! Oh, Tracy, wala ka bang susi? Bakit kumakatok ka pa? Tapos na ba yung practice niyo sa graduation? Oh, teka, may kasama ka pala. Kaklase ka ba ni Tracy, iho?
4: Ma. Mama.
1: Oh, teka nap. Bakit ka umiiyak? Halika, payakap na.
4: Wag, ma. I'm sorry.
1: Bakit? Bakit ba, anak?
4: Ma, si Brandon po, boyfriend ko.
5: Mana po, Tita Carol.
1: Ganun ba? God bless you, iho. Teka nga. Bakit ka naman umiiyak, anak? May nangyari ba?
5: Tita, may sabihin po sana kami ni Tracy.
1: Sige. Pumasok muna tayo sa loob. Nak, Tracy, ano ba yun? Bakit iyak ka ng iyak?
4: Ma, Mama, I'm so sorry. Buntis po ako.

0: Anak, Tracy, pwede ba akong pumasok sa kwarto mo?
1: Sige po, Ma.
0: Oh, anak, tama ba itong nakikita ko? Bakit nag-empake ka? Saan ka pupunta, anak?
1: Mama, hindi ba tama lang na umalis na ako? Bubukod na kami ni Brandon. Ayaw namin maging pabigat sa'yo, Ma.
0: Anak, hindi naman kayo pabigat sa akin eh. Isa pa, maluwag naman yung bahay. Dito ka na lang, nak. Dito na lang tayo.
1: Ma, hayaan mo na ako. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Magkakaarak na rin naman ako. At gusto ko patunayan na kaya ko siyang buhayin. Hindi dahil sa tulong mo, kundi dahil yun yung dapat. Hindi po ba yun ang tinuro mo sa amin ni Janelle na maging responsible?
0: Oo nga anak, pero hindi nyo naman kailangan umalis sa poder ko. Gusto mo, si Brandon dito na rin tumira? Okay na okay lang sa akin, nak.
1: Mama! Mama, makinig ka please. Gusto ni Brandon na bumukod na kami. Gusto niyang kaming dalawa lang. At yung magiging anak namin ang magkakasama sa isang bahay. I'm sorry, Ma. Kailangan ko na talagang bumukod.
0: Pero, anak, paano naman ako? Paano naman si Mama? Ngayong handa na kayo at kaya niyo na yung sarili niyo, paano naman ako, nak? Paano na ako?
1: Ma, I'm sorry.
2: Tiyang Ami, alam ko naman darating din ang panahon na gugustuhin na nilang umalis sa poder ko. Pero hindi ko akalain ganito kaaga at ganito kabilis. Hindi ko naman napigilan si Tracy na umalis sa bahay dahil ang sabi niya sa akin, handa na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya naman, kami na lang ni Janelle ang natira sa bahay. Doon ko rin nasimulang maramdaman ang lungkot ng pagiging mag-isa. Dahil kahit kasama ko ang bunso kong si Janelle, maging siya, tila unti-unti na rin lumalayo sa akin.
3: Ma, nakita mo ba yung bag ko? Nandun kasi yung laptop ko eh. Saan na ba yun? Late na ako eh. Ma! Ma, naririnig niyo po ba ako?
0: Anak, pasensya ka na ha. Hindi kita gaanong naririnig. Ano nga yung sinasabi mo?
3: Naku, ano ba yan, Ma? Parang napapansin ko ha. Humihina na ata ang panlinig mo, Ma eh. Sumisigaw na ako kanina, pero hindi mo pa rin ako naririnig. Sabi ko po, hinahanap ko ang bag ko. Saan mo po ba nilagay?
0: Bag baka mo? Teka, nilabhan ko yun eh. Kasi nanggigitata na nak eh. Teka, kukunin ko ha.
3: Teka ma, nilabhan mo? Eh, nasan yung laptop na nakalagay dun?
0: Ang alin?
3: Hest, hina talaga ng pandinig ni Mama. Ang sabi ko, Mama, yung laptop ko nasaan po? Nasa bag ko rin po kasi yun nakalagay.
0: Itinabi ko yun, nak. Nasa kwarto mo, yung sa cabinet na pink.
3: Mama, pwede po ba? Huwag mo na pakilaman mga gamit ko. Kasi may mga importanteng gamit ako sa ilang bag. Baka mawala o mabasa dahil nilabhan niyo pala.
0: Sige anak. Teka, kumain ka na ba?
3: Hindi na ma. Aalis na ako. Late na nga po ako eh.
0: Sige anak. Bye-bye. Huwag mo kalimutan birthday celebration ko na ma... Maya...

0: Anong oras na ba? Naluto ko na lahat. Lahat ng paborito nilang pagkain. Cake na lang yung kulang. Sure naman ako, bibili si Janelle. Excited na ako. Tatawagan ko nga muna si Tracy. Alamin ko kung nasan sila. Ay, bakit hindi siya sumasagot? Naku, alam ko na to. Siguro may surpresa itong si Tracy sa akin. Kunyari, hindi makakapunta. O siya, hindi ko na muna siya kukulitin. Excited na talaga akong makita siya at ang apo kong si Jaden. Oh, sino ba itong tumatawag? Unknown number? Ay, baka bagong number to ng manugan kong si Brandon ah. Sagutin ko. Hello? Si Brandon ba ito?
1: Hi, ma'am. Mag-o-offer lang po sana kami ng 30,000 pesos na loan. Interested po ba kayo?
0: Ay, akala ko yung manugang ko. Hindi po ako interesado. Sige po, bye-bye. Ay, naku talaga itong mga tumatawag. Akala ko naman. Tawagan ko nga muna si Janelle.
2: Hello, ma? Bakit po? Teka, ma. Busy pa ako eh. Mamaya ka na lang po ulit tumawag. Sige na, ma-bye.
0: Hello? Busy pala. Siguro nagmamadali na itong matapos ang trabaho niya para makauwi agad. Kasi nga, birthday ko. Naku, excited na talaga ako. Tawagan ko nga ulit si Tracy.
2: Hello, ma? Bakit po?
0: Anak, nasan ka na?
2: Nasa bahay po ako, ma. Pasensya ka na, ma. Pwede mamaya ka na lang tumawag kasi kanina po umiinom si Jaden. Tumutubo na siguro yung mga kipin niya kaya irritable na. Tatawag na lang ako ulit, ma. Ingat ka lagi. Bisita ako dyan sa bahay. Bye!
0: Naku, akala ko naman uuwi si Tracy ngayon. Ay, ayan na. Tumatawag na si Janelle. Siguro pauwi na siya. Sagutin ko na. Hello, anak.
2: Ma? Ma, huwag ka na magluto ng dinner, ha?
0: Bakit, anak? Kakain ba tayo sa labas?
2: Ah, hindi na. Hindi na, ma. Sobrang busy na kasi sa office ngayon. Hindi na muna ako makaka-uwi. Sige na, ma, ha? Bye!
0: Pero, anak. Ganun talaga. Busy lang sila, Carol. Sigurado naman, pag naalala nila na birthday mo pala ngayon, babawi sila. Tiwala lang. Teka, aabot pa naman ako sa misa eh. Magsisimba na lang ako. Hi. Ganito pala kapag tapos na yung papel mo bilang ina, no? Ang lungkot. Ang lungkot-lungkot pala.

0: Tiyang Ami, ngayong lagi na lang akong mag-isa sa bahay, iniisip ko, dito na ba natatapos ang pagiging nanay ko? Dito na ba natatapos ang silbi ko sa mundo? Masaya ako na maayos ang buhay nila, na hindi sila naliligaw ng landas, na lumaki silang may respeto sa kanilang kapwa, dahil ganun ko sila sinikap na palakihin. Pero Tiyang Ami, sadya bang may tuldok ang pagiging ina? Sadya bang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila? Ang lungkot lang po kasi na tumatandang mag-isa. Ang lungkot na nangungulila ako sa atensyon ng aking mga anak na minsang naging mundo ko. Pero ano nga ba ang laban ko, Tiyang Ami, kung ang mga supling na pinalaki ko sa mundo ay nakatadhana palang magkaroon ng buhay na para din lamang sa kanilang mga sarili. Hanggang dito na lamang, nagmamahal, Carol. Maraming mga tanong si Carol na ating namang susubukan tugunan kasama ang ating Chief of Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center si Professor Yeng Gatchalian. Susunod na.
1: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari, kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.

0: ating pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Rita.
1: Ah, sana na yan.
0: Paggamit ng automated election system, mas mapapatibay. Mas mapapatibay kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magsagawa ng manual counting sa mga presinto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Comelec ni Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Naniniwala ang Commission on Elections na pinapatunayan ang desisyon ng Korte Suprema na legal ang batayan ng paggamit ng automated elections sa bansa at ang kawalan ng obligasyon ng poll body na magsagawa ng parallel manual count sa mga presinto. Ito kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa petition for certiorari laban sa Comelec dahil ang naturang kahilingan ay hindi nakasaad sa batas at maaaring sumalungat sa layunin ang automation ng halalan na magpabilis at magpaayos ng proseso ng pagbibilang ng boto. Higit ng Comelec ng mga vote counting machines ay sumailalim sa international certification at source code review para masiguro ang seguridad at katumpakan ng sistema ng halalan. Para kay Comelec Chairman George Aaron Garcia, ang desisyon ay mababatibay sa patuloy na modernisasyon ng sistema ng halalan sa Pilipinas na layuning maging mabilis, tama at transparent ang resulta ng botohan. Ang manumanong pagbibilang para kay Garcia ay magtutulot ng matinding pagkaantala at maaaring magbukas ng pagkakataon para sa manipulasyon at pandaraya sa eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz. Samantala, liderato ng Senado, tiniyak na magkoconvene ang kapulungan bilang impeachment court sa Lunes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Itong initiyak ng liderato ng Senado na magkoconvene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na matutuloy ang pag-convene ng Senado kung walang magkwe-question sa rules. Nagkasundo rin umano sila ang 13 miyembro ng mayorya na papayagan nilang matuloy ang pag-convene ng Senado.
4: Kama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday.
3: Samantala, pinabulaan na naman ni Cayetano ang mga paratang o aligasyong nangyari ang barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi para protektahan ng isang tao at para hindi umano matuloy ang impeachment ng vice. Iginit din niyang hindi magulo ang Senado pag

0: sariling interes sa pampolitika para sa darating sa 2028 election. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EDMM.
1: Salamat, John Garner! Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang bago mag-4 ng hapon. That's 3:46 for you!
3: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
4: Ako To, si Chiang Ami!
1: Yun na nga, kanina nga po'y natunghayan natin ang kwento ng ating letter sender na si Carol, isang nanay na namumulila sa kanyang mga anak dahil may tinatahak na ng mga kanya-kanyang sariling buhay. Nagugulat ako sa kanyang mga tanong. Tinutuldukan na niya ang kanyang pagiging ina. Tama ba na maramdaman niya iyon? Para dyan, makasama natin ngayon ang Chief Psychologist ng Mind Care Center na Perpetual Health Medical Center. Suking-suki na po ng Ako To Si Chiang Ami, si Professor Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, magandang hapon. Tita Winnie po muna ito.
5: Magandang hapon, Tito Winnie. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito.
1: Pero parang sana natunghayan mo ang ating drama kanina, no, Prof. Yeng. Nalulungkot naman ako dahil sa nararamdamang ito ni Carol. Ang dami niyang mga tanong Lalo na doon sa last part ng ating script, ano? Sa jabang may tuldok ang pagiging ina. Yun muna, Prof. Yeng.
5: Tita Winnie, walang tuldok.
1: Diba?
5: Siguro. Sabi nga, diba, ang pagiging ina, tuloy-tuloy yan, regardless right. of, kasi nanay ka eh, kasama mo ang anak ko, hindi, nanay ka pa rin. Ang pagmamahal, hindi nawawala. At ang role natin, nandyan pa rin. Yun lang, nag-shift lang yung role
1: right.
5: natin.
1: Diba? Explain natin, Prof. Yeng, yung shifting. Ano bang shifting ito?
5: Oo, ang shift kasi dito, katulad ng nasa drama, Tito Winnie, di ba kanina, ang tawag doon, ambiguous loss.
1: Yes.
5: Kumbaga, isang mapanin lang na pagluluksa, parang nawalan ka. Hindi nawala, namatay ang anak. Pero yung presensya, nawala. At dahil doon, yung nanay mismo, nahihirapan siya na magkaroon ng transition.
1: Right.
5: Kasi tayo bilang nanay, di ba, para tayong manager, nagpapatakbo ng buhay ng anak.
1: Uh-huh.
5: Pero kapag nagkaroon ng role shift from manager, minsan nagiging consultant na lang tayo. Hinihintay na lang natin kung kailan tayo kailangan. So, pag hindi ka na nilalapitan, nasasaktan ka na, di ba? So yun yung role shift na tinatawag. Hindi na puputol, kahit consultant ka, manager ka, o team leader ka, nanay ka pa rin.
1: Correct. Kaya yun ang sagot sa pangalawa niyang tanong, sa jabang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila. Hanggat ikay nabubuhay ka actually sa mga nanay, kahit nga sa kabilang buhay, nanay pa rin sila, di ba?
5: Tama. Alam mo siya, Tita Winnie, kanina nakikinig ako, ramdam ko siya nasa edad na natin eh.
1: Oh.
5: Di ba? Parang karamihan sa mga nanay na kaedad natin ay nararamdaman ito. Kasi ito na yung panahon na yung mga anak natin nagkakaroon na ng kanya-kanyang buhay.
1: Totoo.
5: Hindi man asawa pero gusto nila mag-solo, di ba? O di kaya nag-a-abroad na. O kasama mo man, pero may sarili na silang lakad.
1: Mm-mm.
5: Ang tawag sa nararamdaman natin o ng karamihan, ay emptiness syndrome.
1: Okay.
5: Emptiness. Oo, bagamat hindi ito clinical diagnosis.
1: Nest,
5: oo, emptiness.
1: Oo, emptiness. Pugad ng ibon.
5: Yes, oo, pugad ng ibon. Yan, emptiness. So parang wala nang laman yung pugad.
1: Mm-hmm.
5: Ganun ang dati.
1: Mm-hmm.
5: Pero ito kasi, ito ay isang tinatawag na transitional crisis.
1: Right.
5: Kung saan yung magulang mismo, yung pagkakakilanlan niya, nakatali dun sa pag-aalaga niya ng anak.
1: Right.
5: Kaya ang nangyayari, kapag nagkaroon na ngayon ng role shift, pati yung transition ng mga bata, parang ang lungkot. Tapos pakiramdam mo, ay, yata akong silben, hindi na ako tinatawagan ng mga anak ko, ganyan, yung pangungulila. Kaya parang pakiramdam mo, wala nang laman ng pugad ko.
1: Pero
5: wala
1: alam
5: na akong silben.
1: Pero alam mo, Prof. Yeng, sa pagiging ina, maraming shift. ma-share ko lang ano, ang unang shift na naramdaman ko bilang ina. Kasi mga babae ang anak ko. Siyempre, pag babae, bibihisan mo. Bibili ka ng mga makukulay na damit. Alam mo, may twinings na kami nung araw. Yung damit ko, mag-partner kami. Parehang, tsaka pinapatahi ko yan. Tapos lahat ng makukulay na pang-clip ng buhok, yan ang binibili ko kasi masaya. Gusto ko masaya ang itso, ang kulay ng anak ko. Then, one day, nung bibihisan ko si ko siya, sabi niya biglang, "Ma, ayoko niyan." Oops! Ting! Parang merong, may first shift. Ayaw na ng anak ko ng ribbon. Ayun. Diba? Second shift.
5: Oo.
1: Ayaw na niya ng makulay na damit. Meron na siyang gusto sa sarili niya. Meron na, yun ang susunod na shift eh, prof, diba? Tapos susunod na shift niyan, mas gusto na niyang kasama mga kaibigan niya. Alam mo yun, actually kung magiging sensitive tayo sa ma-obserba tayo sa stages na pinagdadaanan ng ating mga anak, makakasabay din tayo sa shift, diba prof?
5: Yes. Kasi isang dapat nating tandaan, Tita Winnie, ganyan din tayo noon.
1: Right! Diba? Baka mas grabe pa nga.
5: Diba? Kasi meron tayong mga tinatawag na normative age-graded influences.
1: Right.
5: Kapag sinabi mong normative age-graded influences, regardless of generation, meron tayong similar na mga experiences. Katulad yan.
1: Mm-mm.
5: Diba noon din, gusto mo pa yung giniklipan ka ng nanay mo.
1: Kung
5: nagdadalaga na tayo, ayaw na natin, nakakailan.
1: Ayoko na yan, mama. So, hindi na yan sa uso. Mga tipong ganyan, diba?
5: O, tapos yung mga raffles-raffles, ayaw na natin yan. So, pag binalikan natin yun, ma-realize mo, hindi, ganito din ang panahon,
1: right.
5: Diba? At yung mga panahon na nangyayon sa'yo, hindi naman ibig sabihin ayaw mo ang nanay mo.
1: Totoo hindi. Naman, hindi.
5: Gusto ko lang din makiisa na muha. Kasi usually, from adolescence, Tita Winnie, meron kasi sila na mas kailangan nila magkaroon ng social life or circle. Mas physical na ang kanilang pakikitungo.
1: Yeah.
5: Kaya napakahalaga sa kanila ng body image, ng itsura. Ngayon po hindi sa...
1: Naku, nawawala ka, Prof. Yeng. Sayang naman ang ating discussion. Ayusin natin ang signal ni Prof. Yeng dahil maganda ang ating nagiging talakayan tungkol sa pagiging ina. Tama yun. Di ba sabi nga, tayo ay itinilagang magulang para ihulma ang mga anak. Hindi natin sila property at hindi natin sila pwedeng angkinin habang sila ay nabubuhay dahil meron din silang sariling choice para maipagpatuloy ang kanilang sariling buhay. Okay na ba si Prof. Yeng?
5: Ah.
1: Ayan na nga. Ayan,
5: yes,
1: Prof. Yeng.
5: Nakahabol.
1: Oo nga. You were saying?
5: Yeah, Tita Winnie, yung binabanggit mo ngayon, yung magkaroon sila ng sariling buhay, ang tawag natin dyan, functional autonomy.
1: Yeah.
5: Yan naman ang goal natin mga magulang para sa anak natin.
1: Right.
5: Yung matuto sila sa buhay. Diba? Kumbaga parang magkaroon sila ng kakayanan na maging independent. Yung hindi sila naliligaw ng landas. Kaya sinasabi natin dito, kung halimbawa na magkaroon sila ng sariling buhay, ang isipin natin, yan yung naituro ko sa kanya. So, hindi kailangan lagi ng presensya mo.
1: Yan.
5: Yung even without your presence, nakikita mo, natututo siya. Yun yung reward
1: totoo.
5: Sa pagiging ina.
1: At alam mo, babalik at babalik, Prof. Yeng, di ba? Kahit sabihin mo, I want to be independent, I want to live alone, chuchuchuchu. Pero babalik yan sa'yo, promise.
5: Correct.
1: Diba?
5: Lalo na Tito Winnie, tayo mga Pilipino, we're very interdependent.
1: Yes.
5: Hindi di ba? You seek independence, but you're still connected. Very, very Pinoy yan sa culture natin. Kaya kahit may asawa ka na, ma, anong ulam?
1: Yun,
5: ma,
1: totoo. Alam mo, hanggang ngayon, 82 na ang mami namin, nagre-request pa rin kami ng mga paborito niyang niluluto. Kasi gusto yun ng nanay, di ba?
5: True. Naku, Tito Winnie, napapasaya niyo po ang mama ninyo pag lagi niyong ginagawa yan. Kasi ang ibig sabihin, nararamdaman pa rin niya yung halaga niya.
1: Totoo. At pagka kahit nasabihin mong ganito na ang edad ko, parang may pakiramdam. Ewan ko, Prof, yan kung nararamdaman mo rin. Ano, may pakiramdam na gusto mong tawagan at makausap ang mama mo. Di ba?
5: Totoo yan.
1: So hindi,
5: iba yung nandiyan ang mama mo.
1: Yeah, so hindi nawawala ng saysay ang nanay kahit kailan.
5: Correct. Kaya para sa mga nanay na nakikinig, huwag kayong mag-alala. Gusto lang mamayagpag ng anak nyo.
1: Let them fly, kumbaga. Pero Prof. Yeng, meron din namang tawag dito, role ang mga anak para hindi ganito kalungkot ang maramdaman ng kanilang nanay, lalo na kung wala na silang tatay, kasi balo na itong si si Carol.
5: Totoo. Maganda, Tito Winnie, ang ganda nung sinabi mong 'yan, no? Kasi hindi naman kailangan lagi si Mommy ang mag-a-adjust. Ang isa rin natin dapat tandaan, ay mga biological conditions sa mga elderly. So, hindi ganun kadali para sa kanila kapag sumisipin dibdib nila kasi nasa-stress sila na hindi sila napapansin. Sa mga anak, maganda na meron tayong tinatawag na intentional reconnection.
1: Yeah.
5: So, pag intentional reconnection, yung tawagan mo rin siya, kumusta ka na ba, ganyan, o di kaya, yung ginagawa nyo, nagpapaluto pa rin kayo ng gusto ninyong putay, yung luto niya. O di kaya tatawag ka, ma, paano mo naluluto yung adobo? Yung gano'n, no? Intentional reconnection yun.
1: Ay, meron pa akong ginagawa, Prof. Yen, kasi syempre, pag lahat kami may trabaho na, no? Ang tendency, hindi mo pagastasin yung si mama mo. Eh, pagka lalabas kami, pagka humugot siya, at gusto niyo magbayad, okay, thank you, ma. Diba?
5: Yes. Alam mo, ang ganda niyan, ginagawa yan ng mga anak ko minsan sa lolo nila. Sinasabi ko yun. Maganda kasi yun, Tito Winnie. Binibigyan mo pa rin siya ng pakiramdam na efficacious pa siya. May kaya pa siyang gawin.
1: Right.
5: So kapag halimbawa, gusto niya manlibre, kahit magpalibre na rin kayo mag-jollibin kasi yung feeling nila na parang, ay, sabi ng pakiramdam, nanlilibre pa rin ako. Ang powerful noon. Yung tawag doon, self-efficacy, may kaya pa akong gawin.
1: Ayan,
5: very good. Umaasa pa rin sila.
1: Huling mensahe na lang, Prof. Yeng, please.
5: Oo. Ang tatandaan ho natin, tayo bilang mga anak, nandito pa rin tayo dapat para sa mga magulang natin. Pero hindi natin sila dapat na akayin sa bawat lakad nila kasi kailangan din ang maramdaman na meron pa silang kalakasan. At ikaw ay nandoon pa rin, parang pinararamdaman mo pa rin na kailangan mo pa rin siya. Para naman sa mga magulang, tandaan din po natin, kung nakita natin na lumilipad ang ating mga anak, kailangan maging masaya tayo para sa kanila. Kasi yan ang goal ng bawat magulang, ang matuto ang kanilang mga anak. So, hindi natatapos ang pagiging ina. Nandyan lang tayo, di ba? At nandyan lang din sila. Ipagpatuloy lang natin ang ating communication and connection. Ayan. Salamat, Tito Winnie.
1: Thank you. Si Prof. Yeng Gatchalian po yan, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. At syempre, nako, pasalamatan po natin ang mga gumanap sa ating Chang Ami Presents entitled Ang Maging Isang Ina. Ang gumanap na si Carol. Ay, bakit ako wala dito? Walang iba. Saan na ba yun? Saan yung script? Ang gumanap. Ay, to. Ang gumanap na si Hannah Alquesar bilang unknown caller, yung nag-offer ng loan. Si Jorish Go bilang si Brandon, ang nakabuntis. Si Ellen Caitom bilang Janelle. Si Sweet Brienne Margen bilang si Tracy. At ang ating gumanap bilang letter sender na si Carol, walang iba kundi si Camille Postolero. Woohoo! Siyempre, ito po ay sa panulat ni Eka Balmes, sa direksyon ni Hannah Alcazar, siyempre sa technical director natin na si Benji Gilab, at sa pagkumpas ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal, at paggabay ng ating overall in charge of production, Franco Reyes! And that's great pansit for me. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsubaybay sa programang Ako To, si Chang Ami. Si Tita Winnie muna po, ah. Pansamantalang humahalili. Hanggang sa susunod na Lunes, dito lamang po sa programa ni Chang Ami Perez Castillo na Ako To, si Chang Ami. Araw man o gabi,
3: kapag ang mundo'y may nakikinig sa'yo.
4: Ako To, si Chang Ami.
2: Maraming salamat sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Lunes. Masaya ngayon, masaya. Habang inaantabayanan po natin ang aking sparring partner, malamang hinihingal lang katatakbo na naman yun, ha? Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Willie Delgado Jr. Welcome po sa Palatuntunang ATM. Anong take mo? Kayo po ba? Ano bang take nyo sa katatapos na eksena dyan sa Senado, ha? Akala nyo, meron na namang bakbaka mangyayari, ha? Relax lang kayo, relax. Huwag kayong magmadali. May lakad naman yata kayo, eh. Nagmamadali kayo, eh. Utay-utay lang, ha? Darating daw tayo dyan. Ayan, at officially ho ay nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Kaya ang magiging tanong, ang ating question of the day, handa ka na ba sa ganap ngayong Linggo? Ayan. Sino ba mga lineup natin ngayong araw na ito, ha? Sino ba mga makakatsikahan natin, ha? Tabay lang tayo at habang ikinakamada ho ni Abby. Ang ating mga makakatsikahan ngayong hapong ito ng Monday. Mamantakin mo nga naman, napakabilis ng panahon, ha. May 18, 2026. O, kanina ho, matapos ho mag-convene ang Senate Impeachment Court. Bigyan ng 10 araw ang kampo ho ni Vice President Sara Duterte para ho mag mag-comment, at pagkatapos another 5 days para naman sa panig ho ng House Prosecution Panel na mag-reply doon sa comment ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito na ho yung isa sa mga may pakaka.
6: Hindi na ba ako dun sa park? Akala ko mag-newscast pa. Kasi nakakailang items pa lang si Doc Tuloy. Si Kakantoring, si Tony Velasquez.
2: Hindi, na-atras kasi ng konti.
6: So nagbabagal-bagal pa ako, tapos parang dahan-dahan na babagsak yung ulan. So nagmumumit pa ako dun sa konti. So
2: nagmumuni-muni ka pa.
6: Ang ganda kasi, makulimlim yung ako, nag-i-enjoy ako sa makulimlim na panahon.
2: Ah, ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakaranas ng makulimlim na panahon, eh.
6: Napakainit
2: sa mga diba? Nakalipas ka rin kasing araw, di ba?
6: Oh.
2: Tagaktak yung pawis mo kahit na meron kang aircon, di ba?
6: tapos napakatindi ng sikat ang araw kanina, makulimlim. Oh.
2: Hindi, pero doon sa parting Congress kanina, umulan ng lakas.
6: Umulan.
2: At least nakalibre ako ng car wash.
6: Actually, oo nga, parang umulan
2: niya. Napakalakas, umulan. Siguro mga, mga...
6: 11 ba?
2: Mga tanghalian hanggang hapon. Kaya nga, salamat sa ulan, eh. Nakalibre ako ng car wash.
6: Kasi yung konting ulan pa, cuddle weather na ang tawag dyan.
2: Bumati ka muna.
6: Ayun na nga, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Malayong malayo po itong panahon sa Quezon City. No. Sa tindin ng mga nangyayari sa politika dito sa ating bansa.
2: Mas mainit pa sa nakalipas na mga sikat ng araw, ha? Yung mga nangyayari po sa atin ngayon.
6: Pero singlabo ng panahon.
2: Singlabo pa ho nung usok na nanggagaling ho doon sa sunog sa nabotas.
6: Ay, naapulan na nga daw.
2: Naapulan na ba, oh. Akala ko'y mas malabo pa ro sa usok na inilalabas nung landfill doon sa nabotas, eh.
6: Nung mga halos isang buwan din yun, no?
7: Oo, matagal-tagal din.
6: Diba? Halos isang buwan din.

0: Eh ngayon, maghihintay tayo ng another 15 days. Dahil matapos mag-convene officially ang Senate Impeachment Court, ay binibigyan ng pagkakataon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-comment doon sa articles of impeachment na kanyang kinakaharap ngayon sa Senado. Plus, another 5 days para naman sa reply ng House Committee on Justice doon sa comment ni Vice President Sara Duterte.
1: Masusunod ba yan?
0: Ay, masusunod yun. Ang iniintay
1: sure
0: natin,
1: kayo, ha?
0: Ang iniintay natin, in between. In between.
1: Aba yung 15 days, dalawang linggo yun.
0: Mahaba-haba yun. Mahaba-haba rin yun. Diba? Eh kasi, gaya ng inaas, taliwas dun sa inaasahan ng marami, eh mukhang tagumpay yung estilo ni APC. Ni SP APC.
1: Pero ASC kasi yung tawag sa kanya.
0: Ano? ASC?
1: Oo, Alan Peter Scram Cayetano. Yun yung buong pangalan niya.
0: Ah, ganun. Oo. Hindi, mukhang pumatok yung kanyang ano. Dahil over the weekend, nag-ingay na yung mama. Guguluhin mo kami sa Lunes.
1: Facebook na nga, diba? Sabi nga ng mga eksperto, Facebook ka ng Facebook eh. Kaka-Facebook mo yan eh.
0: Ay, kailangan niya yun eh. Kailangan niya. Baka nakakamonan
1: tayo. Eh, napalitan ba?
0: Yun na nga. Ang ibig sabihin, mukhang umubra. Ha? Yung estilo na para hindi siya mapalit, nag-ingay.
1: Eh, pero dun sa mga ibang news organizations, may mga nababasa tayong mga blind item. Ang dami nilang blind item. Tapos, si Senping kanina, minamonitor ko. Sabi niya, not true.
0: Not true. May pinakita pa nga sa picture, di ba?
1: Oo.
0: Sila ni Chis ba? Sino bang kasama niya?
1: Eh, pero hindi daw umalis ng opisina kanina si Senador Chis Escudero.
0: Ah, ganun.
1: May ganong info. Boy, siya na nga lang daw ang hinihintay kanina sa plenaryo.
0: Ano yun? Late upload.
1: Baka naman kasi may inaayos pa sa office niya.
0: Baka naman.
1: Siyempre kasi alam nyo, pag bumababa yung mga senador sa plenaryo, maraming inaayos yan.
0: Oh, siyempre, siyempre.
1: Ayos ng buhok.
0: Yes.
1: Nag-aayos ng damit. Diba? Ayos.
0: Diba hindi, kasi, Makati lang yung kinamukulo. Ikaw naman, Makati lang.
1: Nang, hindi, ng mga ako nga.
0: Di ba?
1: Yung ibang, ayoko. may kasi mayroong joke eh. Kasi daw, nitong weekend, wala akong ginawa, di ba, nood ako ng mga parody tsaka ng mga komedyante dyan online. Ang sabi, nung lumabas daw si Senador Bato de la Rosa, naka-wig. Alam mo yan, ano, napanood mo yan, no? Napanood mo yan, no? Tapos kaso, nung pag-alis niya, naku, may isang senador. Hindi makaalis. Kasi ginamit na ni Senador Bato daw. Lala mo, sino yun?
0: Hindi ba yan ang sinabi kasi? Ay, nako.
1: Kayo talaga.
0: Kayo talaga,
1: Sana ba yung pamalo
0: masyadong, ko? Masyadong ba tawag dito? Masyadong masustansya yung mga utak ninyo, ha? Pagdating sa ganyang klase ng mga kwentuhan, masyadong creative.
1: Ha? Ay, nako, teka lang. Tatawa-tawa tayo dito, ha? Mamaya, magpagas na kayo at magpakarga na kayo ng diesel, ha? Dahil may increase.
0: Ay, oo nga pala. Kaya pala last Friday, nagpagas na muna ako.
1: Eh kasi kanina nagtatanong bago ako pumunta dito, nagtatanong ng update si Doc Lulu. Sabi niya, tataas ba, partner? Sabi ko, ay nako Doc, magpakarga ka dahil tataas ang diesel. 2 pesos and 84 centavos.
0: Diba, mataas-taas. Alright, sige, standby muna ha. Kumuha muna tayo ng update na dyan po sa nangyayaring sesyon sa Senado. Nakakausap natin si Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
2: Matapos mag-suspend bilang impeachment court, nagbalik sa sesyon ang Senado kanina kung saan inihalal na nila yung ilan sa mga mamumuno sa mga permanent committee ng Senado. Napunta kay Senator Loren Legarda na siya pa rin ang hahawak sa Committee on Culture at napunta rin sa kanya ang Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano, siya pa rin ang hahawak sa Ways and Means Committee at Committee on Sustainable Development at maging

0: ang Committee on Energy. Si Senator Christopher Bongo ang inihalal bilang chairman ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Si Senator Jovel Villanueva ang mamumuno o magiging chairman ng Committee on Higher Technical Vocational Education. Habang kay Senator Jinggoy Estrada napunta ang Committee on National Defense and Security at maging ang Games and Amusement. Si Senator Dante Marcoleta, ang Committee on Public Services ang napunta sa kanya habang mananatili kay Senator Robin Hood Padilla, ang Committee on Public Information and Mass Media, gayon din ang Committee on Cultural Committee and Muslim Affairs. So yan yung mga naihalal ngayong hapon. Bukas ay hahalal naman nila ang magiging majority leader at ilan pa sa mga komite na bakante pa, at maging yung committee membership ay pupunan din yan sa mga susunod na araw. At kasunod yan, dahil nga sa bagong assign ng mga komite na ito, inirekomenda na para mas magkaroon ng oras na makipag-usap at ilatag yung mga gagawin sa bawat komite at makausap yung mga dating chairperson ng komite, ay nagdesisyon na din itong Senado na isuspend na yung kanilang, mag-adjourn yung kanilang sesyon ngayong araw, at bukas sila babalik alas 3 ulit ng hapon. Iyan ang balitang kumpirmado.
1: Robert,
0: sigurado.
1: Robert, so ano yung napabalita dati na kay Padilla daw mapupunta yung basic education?
0: Usually, kapag naglulutangan na ganyan, until hindi yan ibinoto sa plenary, ay hindi yun mangyayari. Pero kanina, direkta agad na ang sinabi ay kay Senator Laurel Legarda mapupunta ang Committee on Basic Education.
1: So anong inaasahan tomorrow? After nitong...
0: Tomorrow, yung mga iba pang committee membership at yung ilang mga nakapending sa Committee on Rules na pwedeng pag-usapan ay ilalatag na nila bukas. At posible din na pati yung mga minority kung saan sila mapupunta ng mga komite, at kung may komite rin na ipapahawak sa kanila, bukas at sa mga susunod na araw na natin yan may nalaman.
1: Oh, so ang inaasahan ng anong inaasahan ng mga kababayan natin kung pag-uusapan natin yung kanina'y pagko-convene ng Senate Impeachment Court?
0: Sa Senate Impeachment Court, hihintayin ang sagot ng Vice President. May 10 calendar days para sumagot siya upon receipt. So kapag naibigay na sa kanya ito, 10 araw na hindi na pwedeng i-extend yung ibibigay sa kanya. At bibigyan din siya ng kopya ng Articles of Impeachment. Ibig sabihin, sasagutin niya yung mga akusasyon na yan. At dun sa sagot niya na yan, after 10 days, ay bibigyan naman ang
1: plus
0: prosecution ng 5 calendar days para tumugon o mag-submit din ng reply dyan, at pagkatapos ay mag-set na ng pre-trial at and then upon the schedule na i-schedule ng Senate Impeachment Court ay kailangang magpunta ng personal ang Vice President dito at tumarap sa Senate Impeachment Court, at kasunod din yan ay gagawa din ng schedule yung mga senator judges ng kanilang hearing, kung anong araw, kung anong mula anong oras hanggang anong oras. So yan yung mga isa sa pinal nila.
1: Alright. So malinis dyan yung calendar days. Ibig sabihin, pati Sabado at Linggo kasama.
0: Tama yan. Birthday session days.
2: Bert, balikan ko lang yung mga komite. Ano pa lang nangyari dun sa reklamo ni Senator Kiko Pangilinan na yung mga ibababasa na ng mga committee reports, tsaka yung mga kung ano pa mga kailangan na pag-usapan sa plenaryo, na postpone. Ano nang plano dun?
0: Ang mangyayari ay kaya maaga na din silang nag-adjourn ngayon ay mag-uusap yung dating chairman at yung bagong chairman ng mga komite, at kung meron silang for sponsorship, kung meron silang mga dapat na talakayan, i-approve sa second reading o i-amend or i-approve sa third reading, ipa-finalize niyan ng bagong committee chairman at i-endorse ng dating chairman yung mga dokumento din at kung nasang stage na yung mga panukalang batas at mga resolusyon na pinag-uusapan nila sa komite nila.
2: So yung kung sino yung bago, siya na yung mag-sponsor sa plenaryo?
0: Not unless ay mananatiling bakante at wala pang inihahalal na bagong chairperson doon sa particular committee nila. Because may binibigyan pa rin na kapangyarihan yung dati na ipagpatuloy kung ano man yung schedule ng committee, not unless may maihalal.

0: bagong chairman.
1: Teka, curious nga pala ako. May power ba yung komite dahil sa kanina karamihan ng mga komite puro mga ano ba yun, acting ba ang tawag sa ganun? Kasi di ba na question ni dating Senate President Tito Soto yung power ng Committee on Rules kasi referral lahat ng kanina eh, including yung sa articles of impeachment eh.
0: Na-refer yun under the leadership of OIC, kumbaga officer in charge lang, si Senator Jovel Villanueva, acting majority leader. Pero bukas, mare-resolve na lahat yun dahil iahalal na nila yung majority floor leader nila talaga.
2: Oo. Alright. Kasi sa kanila yun, yung usually, di ba, nasa majority floor, nasa majority leader,
1: yung
2: ang rules at ethics.
0: Tama. Sa majority leader, usually, dahil nasa kanya, automatic yun, kapag majority leader ka, dahil ikaw ang mag-schedule ng mga dapat pag-usapan sa floor,
1: yung rules.
0: Ikaw makikipag-haggle kung ano mga panukalang batas o speech ang uunahin, ikaw ang mag-schedule niyan, automatic ikaw rin nga yung mag-lead ng rules committee. At doon sa rules committee, dinidesisyonan dyan. Alin ang uunahin, alin ang medyo i-delay muna natin, alin ang ihuhuli natin, alin ang priority natin. Yun yung power ng majority leader upon, of course, sa agreement ng majority members under at doon sa under ng rules committee nila.
1: All right. Thank you, Robert.
0: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano, mula po dyan sa Senado.
3: Ay, ang oras! 10 minuto na lang po bago mag-alas 5 ng hapon. Kuya, kasi kadalasang tinatanong, akala natin kapag nagpalit ng liderato, yun na yun. Nagpapalit din kasi yung mga chairman ng komite. At ang masakit nun, kapag nagkaroon ng yung nasa third reading na, yung kung ba, papasa na,
1: yes.
3: Paano yun, di ba? Magpapalit ng liderato dun sa komite, ng sponsor.
1: Kaya nga nagkaroon kanina ng konting ano eh. Pero, well, sabi nga ni Robert, bukas, baka i-resolve ba yung ano. Kasi po karami, puro mga ano eh. Puro mga OIC pa lang
3: At mahigit isang linggo nang nabahala ng trabaho.
1: Dahil binakante nga lahat ng ano, lahat ng mga pwesto, di ba? All right. Sige, makipag ano nga tayo. Makakuha tayo ng ilang mga insights, mga inputs kaugnay nung katatapos na pag-convening ng Senate Impeachment Court.
3: So, makasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
1: Kong Terry, good afternoon.
4: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imita.
1: So, paano to? Wala na atrasan to, Kong Terry. Officially, nag-convene na kanina at inipinag-utos na ang pagpapadala ng komento sa kampo ni Vice President Sara Duterte. And after 5 days, within which yun namang reply mula sa House Committee on Justice, Kong Terry.
4: Tama po yun. Pero una sa lahat, ipapasalamat po tayo sa Senado at sa liderato po ng Senado, particular kay Senate President Alan P. De Gaetano. Doon po sa kanila pong pag-convene ng Senate Impeachment Court ngayon po araw na ito. So, handa po yung House Prosecution Panel na makapag-alat. Una, sumagot sa lahat po ng mga processes, direktiba at mga orders po ng Senate Impeachment Court. At handa rin po kami na ilatag po ang ebidensya sa mga susunod pong panahon.
3: Pero kailan po pupunta yung House Prosecution Panel? Kasi if I'm not mistaken, parang ang nasabi, pupunta sana today. Kailan po sila pupunta?
4: Yung po nga pagpunta na po ng House Prosecution Panel, pagka ho, nasa yugto na po tayo ng pre-trial, no? So yan na po yung mangyayari. Kasi at this point, pasahan pa lang po ng mga pleadings, no? Yung po nga mula sa Defensa, Vice President, at yung po nga sagot ng prosecution panel sa magiging answer po ng pangalawang panggung. So, yung po muna yung yugtong ito po. So, sa pre-trial na po magpupunta yung po ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
1: Kung Terry kanina, nagkaroon ng closed door ang House Prosecution Panel and walang pinapasok eh. Even doon sa People Center mismo ano kaya naghintay sa labas yung mga ano would you care to ano to share yung kung anong mga napag-usapan kanina ano ba yan preparation na ba yan
4: wala naman ho ang totoo naman na typically yung confidential naman po talaga yung preparations po ng House Prosecution Panel no unless sabihin po na halimbawa meron po talagang public facing activity na ginanap no pero kasama ho yung nakaraan po nga pagpupulong doon sa paghahanda na po namin. In fact, in the last couple of days mula po re-election, nung po mga House Prosecutors naghahanda na po kaming lahat no? Patungkol po dito at nagpipinal din po kami nung pong listahan ng mga magiging private prosecutors at syempre meron na rin pong hatian doon po sa mga iba't ibang mga articles of impeachment na tututukan po ng kanya-kanyang mga public prosecutors.
1: Mga ilan ba yung target ninyo na mga private prosecutors?
4: Wala naman hong pinal na listahan. Ano? Ang maibibigay mo namin siguro sa mga susunod pong araw, yung pong mga initial na listahan po ng mga private prosecutors na tutulong po sa amin. Mm-hmm. Wala naman hong limitation kung ilan po yung mga abogado at mga law offices na pwede hong tumulong sa atin po nga public prosecutors.
1: I understand may mga tinalaga na rin kayong magiging tagapagsalita ng House panel sa impeachment, Kong Terry.
4: Well, hindi pa ho officially disclosed no, yung kabuuan po ng listahan noong pong magiging mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Pero hopefully within this week, banggit na po natin sa publiko. Ito po nga private prosecutors at yung pong mga tagapagsalita po ng prosecution panel.
1: Kanina, yung Makabayan Block ay nag-file ng isang resolution calling doon sa pagpapasurrender kay Senator Bato de la Rosa. And isa sa mga nabanggit ni Kabataan Partylist Representative Attorney Reneco na magiging part siya ng House panel diyan sa impeachment kung saan ay isa siya sa magiging tagapagsalita. Can you confirm that, Attorney Kong?
4: Pati ko po, isa ko siya doon sa mga napipisil no? Na magiging tagapagsalita. I think we have to wait for the formal announcement. Pero magaling naman pong abogada si Congresswoman ko, galing po siya sa UP College of Law. Mm-hmm. So tingin ko naman po, she's very competent to speak for the House Prosecution Panel in the event that she is announced as one of the spokespersons.
1: Nabanggit niya, Kong Terry, she will represent yung mga kabataan dito sa usapin ng impeachment. Paano bang plano ninyong maglatag ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel? May mga bawat sector ba ang target ninyo?
4: Ang totoo naman po ay very important po kasi na meron po nga public participation dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So very important po na makahikayat po tayo ng malaking bilang ng atin pong mga mamamayan na tunghayan at makilahok dito po sa mga kaganapan pong ito. So I think meron pong ganong mga diin sa iba't ibang mga sektor para maging participative dito po sa kabuuan po ng prosesong ito. Dahil hindi naman po ito tungkol lang po sa mga senador, kongresista at mga matataas po nga mga impeachable officials, kundi ito po ay tungkol din mismo sa mga kababayan din po natin.
1: Alright, Kong Terry, dyan ka lang saglit at relax ka muna dyan. Ha? At meron lang tayong konting hanabuhay.
3: Ay, ang oras! 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
4: Sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
0: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Anong take mo?
13: Oh, balikan natin ulit.
14: Balikan natin si Kong Terry.
13: Si Kong Terry, nandiyan dyan na. Nakatawid na tayo eh, no? Kong Terry, nandiyan ka pa.
15: Hapon.
13: Ayan.
14: Ayun nga, Kong Terry. So ano na po yung mga susunod nating aabangan? Kasi nga po, although in 15 days pa yung susunod na hearing, ano po yung paghahanda naman ng House Prosecution Panel para nga doon sa susunod na pagdinig dyan sa Senado?
15: Well, katulad na binagit ko na kanina, naghahatian na po, ano? Nung po nga iba't ibang mga impeachment articles doon po sa 11 na mga prosecutors po ng House Panel. So, pinaghatian na po yung apat, no? Bribery, unexplained wealth, threats against the president, at confidential funds misuse, no? So, may mga tao na po na talagang dyan po nakafocus dun sa each and every piece of evidence na ipapasa po during trial.
14: Mm-hmm. So, mayroong tatlo, apat na kongresista na kasama doon sa prosecution panel kada doon sa isang articles of impeachment.
13: For sure. Tama,
14: ano mga ganun.
15: Well, alam mo, depende rin sa bigat eh. Kasi, halimbawa, doon sa threats, hindi naman masyadong marami yung mga piece of evidence doon. So, limitado lang po yung mga prosecution panel na assigned ko. Pero for example, doon po sa unexplained wealth, medyo marami yung listahan ng mga dokumento at ebidensya na kailangan po ipresenta. So yan po yung doon po nakadepende basically yung pong hatian nung pong mga nakatoka ng mga prosecutors po yun.
13: Kung Terry, curious lang ako, no? Yung 10 days na binigay sa kampo ni Vice President Sara Duterte, iintayin nyo lang muna, babasahin nyo muna kung ano yung magiging comment at saka kayo magpupunente ng inyong reply.
15: Tama po. Basically, 5 days from notice, yung po nga deadline po namin, from receipt of that particular answer, yung po yung palugit po namin para sumagot po doon po sa answer ng pangalawang pangulo.
14: Pero yung ito pong mga private prosecutors, Kong Terry, ano ba talaga yung magiging trabaho nila? Bakit kailangan may private prosecutors? Ito po ba ay dahil hindi kaya nung 11 na public prosecutors, kaya kailangan ng private prosecutors?
15: Well, ang totoo naman, siyempre, I think mabigat tong kaso ito. No? Hindi naman po ito ordinaryong kaso lamang, kundi ito po ay isa doon sa mga nakatakda ho talaga sa 1987 Constitution na tipo ng mga kaso. So kailangan ho talaga ng malawak, malalim na paghanda dito po sa bagay po na ito. So I think the more help that the public prosecutors can get to present a solid case, very important po yun para sa amin. So yan po yung mga batayan. Bakit ho we are engaging private prosecutors? At hindi naman po ito bago, no? In each and every impeachment trial in the past, meron po mga private prosecutors na in-engage po ang House Prosecution Panels.
13: Mm-hmm. Bagong araw na ito, may mga lumutang na mga chismis, mga marites, na magkakaroon na naman ulit ng kudita o takeover ng leadership ngayon ni APC, di ba? Ni Alan Peter Cayetano. Hindi ho nangyari ito. Ano ba talagang inaasahan nyo rin dapat dyan sa camera?
15: Wala naman ho. Ang totoo naman ho, irrespective of whoever the House leadership naman po it is, handa naman po yung House Prosecution Panel to present its case before the Senate Impeachment Court. No? So, yung bagay po na yan, we leave it to the Senate to make a determination as to who their leadership is. So sila po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. We are focused on presenting the evidence to the Senate Impeachment Court irrespective of who the leadership is or will be.
13: So somehow, meron kayong kahit konting, kung pasasayin mo konti, confidence na magiging maayos yung takbo ng impeachment.
15: Totoo naman, katulad na binanggit ko, we have great faith naman po in the neutrality and the objectivity of the senators, judges po natin, na talaga po titingnan po nila yung ebidensya and they will make decisions based on their conscience. So I think that is something that is has been clear to us from the very beginning and going into the trial proper itself.
13: Ina-expect nyo na this time magpapakita si Vice President Sara Duterte?
15: Siyempre sa dulo po, siya naman po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Kung tingin po niya ay makakatulong po yung kanyang presensya o yung po kanyang pagpunta no, sa impeachment proceedings, siya po yung mapagpasya dyan po sa bagay po nun.
14: Maalala ko nga pala, Kong Terry, kasi kanina, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano. So kung magkaroon ng shake-up, manunumpa ulit yung bagong Senate President bilang siya naman yung susunod na presiding officer? Ganun po ba yung proseso?
15: Well, I don't want to respond to that kasi syempre, it's a hypothetical situation. Pero tama ka, ganyan po yung mangyari. I mean, wala akong magiging epekto po ito doon sa impeachment trial itself. No? Ang magbabago lang po yung pong presiding officer.
14: Kasi nakapanumpa na eh.
13: So, tsaka isang magiging tanong dyan, Sandro. May chance pa kaya na magkaroon ulit ng palitan ng leadership sa habang tumatakbo na yung impeachment?
14: Hindi, syempre. Kaya nga din, di ba?
13: Ay, nako. For sure, hindi rin masasagot ni Kong Terry.
14: Oo, hindi rin niya masasagot eh.
13: Kong Terry.
15: Wala akong masasabi.
14: Ayun na nga. Abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kasi nga, talagang... Ay, may 15 days naman. So, let's wait and see doon sa 15 days. Pero doon sa 15 days, ano po yung filing na ng mga pleadings? Ano? So, ano po yung ibig sabihin noon, Kong Terry, para sa mga nakikinig sa atin? Ano po yung gagawin ng Kamara dyan sa 15 days na yan, specifically? At ano yung mga pleadings?
15: Well, naghahanda ho talaga kami. No? So, halos araw-araw po meron na pong mga meeting on each and every article. No? So, marami hong mga paghahanda. Ayoko na lang sabihin yung mga iba pang mga particular na paghahanda, no? We don't want to telegraph naman po the entirety of our plans, pero syempre we would want to be able to present it in the best manner that we can and to convince the senators judges na meron po talagang clear basis kung bakit po tayo umabot sa puntong ito. But I think the most important point, syempre, I think naiiksihan yung mga tao dun sa naging proseso po ngayong araw na ito. Pero momentous po yung occasion po na ito eh. Kasi we had never reached this point ever in the two impeachment proceedings that we had seen in the last 2 years. Hindi po ito umabot sa ordering of summons and asking for an answer and a reply from both parties. No? So malaking bagay po ito. Kaya talaga nagpapasalamat po kami sa Senado na umabot po tayo sa puntong ito ngayong araw po na.
13: So, yung pong 10 days sa kampo ni BP Sara plus 5 days sa House Prosecution Panel, regardless ng kung anong laman o mga argumento na nakalaman doon sa mga comment at saka doon sa mga reply, once submitted na yung both na ito, dire-diretso na yan ang impeachment.
15: At tutuloy po muna sa pre-trial, no? So,
13: okay.
15: May hiwalay pong bahagi yan. So, mag-usap po dyan kung meron bang mga ebidensya na nag-agree po tayo na dapat okay na yung ebidensya na yan, hindi na kailangan pagdibatihan, or meron mga ebidensya na kailangan pa rin hong pagdibatihan during the course of trial, no? So, yan po yung mga ilan sa halimbawa ng mga bahagi na lalamanin po ng pre-trial po. Sa impeachment po natin.
13: So, hindi pag-uusapan dito kung merong magmo-motion to dismiss?
15: I don't think mapag-uusapan po yan sa punto pong yan pa. No? So, we will see po as we go along. Pero yung pong proseso na inilatag kanina, sagutan ng pleadings tapos pre-trial. So, yan po yung focus po muna namin at this point.
14: Yung box po ng BIR, kailan ita-turn over sa Senado?
13: Sa ano na siguro? Sa actual hearing?
14: Sa hearing na ba yun, Kong Terry?
15: Ano, formally turned over na po yan sa Senado. Nabanggit nga po yan kanina. I think during the trial proper po, magkakaroon ng I think yung pong request to unseal yung pong BIR documents.
14: So ibig sabihin, nung nagkakagulo sa Senado noon, nung itinurn over yung articles of impeachment, kasama yung BIR box?
15: Tama po yun.
13: No,
15: nakasama po yan doon sa mga
13: submit,
15: submissions po ng House.

0: resolve that as soon as we get to that point.
1: All right.
2: Sige, maraming salamat, Kong Terry.
1: Kong Terry, thank you. Maraming salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat. Magandang hapon.
1: Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro din siyempre ng House Committee on Justice.
2: Imagine mo, kuyang. Huwag na mag time check. Imagine mo, nagkakagulo pala ng Wednesday, nandun din yung ebidensya sa impeachment.
1: Kasama nga na eh.
2: Doon sa pushcart, diba?
1: Kare-kare nga doon sa pushcart yung ano, diba? Yung timbo nung mga tawag
2: nung mga
1: dito.
2: Papel. Nung mga papel. Kopya ng articles of impeachment.
1: Nandun doon sa likod.
2: Kita mo, natapos ikaw yung unang nag-warning shot. Eh kung may nangyari doon sa mga ebidensya.
1: Hindi, tsaka nakapagtataka. Pag dumarte, pinag-uusapan yung warning shot na yun, ako hindi ko makomprehend kung bakit kinakailangan ka mag-warning shot sa isang...
2: Kapwa mo ahensya ng gobyerno.
1: Hindi lang kapwa mo ahensya na merong official na ano, na function ng gabing yun. Diba? At tsaka parang gusto mong palabas eh, mas mataas ka pa sa NBI.
2: Ayan, kaya deserve. Tama yung decision ng ombudsman. No, tama yan.
1: Alright.
2: O, ayang oras, 13 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa... Nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.

0: ate, babae. Salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
4: Gabi!
5: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga.

0: Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon! Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
0: DM, anong take mo sa DZMM? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Sige, tuloy-tuloy na natin ang usapang impeachment. Total, nagsimula na eh. Sinimulan na eh.
2: At malayo na sa Lunes natin last week.
0: Medyo madugo yun. Yun yung na-jingle lang ako ng konti. Manasa ni President.
2: At saka yung may na-wrestling. Pero track and field pala.
0: Dapat imbisigan yung Senado. Imbisigan ng Senado yung ano.
2: Bakit merong ano?
0: Yung nag-construct ng building na yan. Bakit nakakadulas yung tanan dyan? Nasa linya naman natin si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor. Attorney Jennifer, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po.
3: Hi, magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
2: Kamusta po, ma'am, itong mga nangyayari, no? Dahil nga kayo isang author ng mga constitutional books at isa rin pong law professor, ito pong nangyayaring mga eksena sa Senado at yung eventually pagsala nga ulit ng impeachment complaint dyan sa Senado, ano pong take nyo dun?
3: Well, dahil nag-convene na, no, ang Senate as impeachment court, kailangan ay sundin nila ang mandato ng saligang batas. Ngayon ay nanumpa na sila. Napanood ko kanina lamang na nanumpa na sila ng tinatawag na oath of political neutrality. So dapat ay gampanan nila ito. Talagang isa puso ng mga senador natin ang kanilang tungkulin. Wala dapat bias at dapat ay ebidensya ang kanilang isaalang-alang sa pagdedesisyon sa trial na ito.
2: Dati po si dating Senate President Chis Escudero, may paalala doon sa kanyang mga kapwa senador noong 19th Congress na ay maghinay-hinay kayo sa pagbibigay ninyo ng mga interview at sa pagsasalita nyo sa social media at kung saan-saan pa dahil maaring mabigyan ng kulay at mabatid na ng publiko kung ano yung magiging boto mo pagdating sa kung conviction ba or whatever dyan sa impeachment. Sa tingin nyo, dapat din magbigay ng ganong paalala si bagong Senate President Alan Peter Cayetano?
3: Yes, it's high time na magbigay din ang bagong Senate President na si Cayetano ng paalala, lalo na hindi naman lingid sa kaalaman natin, di ba? Some senators are bluntly and explicitly stating that they are against the impeachment of Vice President Sara Duterte. So kung gusto ni Senate President Cayetano na patunayan sa mga detractors ng bagong mayorya ng Senado na magiging fair sila, paalalahanan niya yung mga alam naman nating kaalyado ng mga Duterte na maghinay-hinay sa mga sinasabi because they are no longer merely senators now. They are senator judges of the impeachment trial. So tama yan, dapat magpaalala si Cayetano sa kanyang mga kasamahan.
4: At attorney, bago po itong araw na ito na officially nag-convene ng Senate Impeachment Court, last week, masyado naging madugo ang mga eksena diyan ho sa diyan ho sa Senado, di ba? May nadapa, merong nagpaputok ng baril, may nang agaw ng upuan, ika nga sabi ng iba. Lumalabas kasi na yung fear na harangin itong impeachment against the Vice President nandoon. Pero nung maupo si yung bagong Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya walang kinalaman ng impeachment dito sa pagpapalit ng leadership ng Senado. At ngayon, base doon sa kanyang pinangako, iko-convene nila ang impeachment court at nangyari na nga ho ngayon. Makakahinga na ba ng maluwag yung mga may agam-agam na posibleng mabaliwala yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
3: Hindi pa tayo dapat maging kampante, no? Mm-hmm. As a country. Lagi naming sinasabi na sincerity is subject to proof. Mm-hmm. Maaaring nag-convene sila today, right? Natupad yes. niya yung sinabi niya na the impeachment trial shall convene today. Pero dapat malaman ng mga kababayan po natin no, na ang kanilang akto ng pagko-convene as an impeachment trial, iba pa yan sa mismong paglilitis mm-hmm. or dun sa trial. So, nag-convene nga sila ngayon. What if it will take 5 or 6 months naman, di ba? Before they resume or before they proceed with a trial proper. So, hindi pa tayo makakahinga ng maluwag. Yung mga kababayan natin, tayong lahat, dapat maging mapagmatyag pa rin tayo. We should be vigilant in holding these senator judges accountable in a sense that kailangan ay alam nila na nanonood sa kanila ang mga Pilipino para ituloy nila within a reasonable time ang paglilitis. Hindi ko na pwedeng sabihin forthwith eh, kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within a reasonable time. So, within a reasonable time. Huwag namang unjustified delay.
4: Ang sabi nga ho ng marami, wala na ngayong question kung magko-convene ang impeachment court o hindi. No? Di ba? Kung talagang uusa dyan. Ang magiging tanong ngayon, yung manner ng conviction.
3: That's correct.
4: Paano natin dapat tingnan ito, attorney?
3: Yes, dahil po ang bawat senador no, ay huwes dito sa impeachment trial na ito. That is why the impeachment trial is a sui generis proceeding. Mm. It is a class of its own. It is a legal, it is constitutional, but it is also a political proceeding. So may kalayaan ang bawat isa sa ating mga senador na mag-receive at mag-appreciate ng ebidensya. Ngayon, dapat nating abangan sa bawat senador na ito kung talaga bang yung kanilang boto in the end ay nakabase sa ebidensya. For example, ang isang senador, despite the overwhelming evidence to convict VP Duterte, inacquit niya. So that doesn't make any sense, right? Mm. On the other hand, kung wala naman pala talagang ebidensya against VP Duterte, pero ang isang senador ay kinonvict pa rin si VP Sara, that is also unfair. Mm-hmm. That is also an incorrect decision. So, ang lagi ko ritong sinasabi, hindi lang actually si VP Duterte ang on trial sa impeachment na ito. All the senators, they are also on trial with respect to the Court of Public Opinion. Kung gusto nilang pagkatiwalaan pa sila ulit ng mga kababayan natin, dapat ay isang tabi nila yung political color nila at magbase sila sa ebidensya so that they can arrive at the correct decision. May it be conviction or acquittal.
4: Mm-hmm. Speaking of political color, paano tayo makasisiguro na yung kanilang pinanumpaan na sila ay magiging patas, magiging fair sa kanilang judgment, eh makikita natin dun sa manner ng kanilang judgment dahil hindi pa rin natin pwede isang tabi yung alliances eh.
2: Yes.
4: Yung mga political ano nila,
2: yung kulay nila.
4: Yung kulay nila sa politika eh.
2: Attorney Reyes, isama ko na rin. Ito lang, ngayon lang, ang mismong DOJ ay nagrekomendang kasuhan ng plunder itong isa sa mga nakaupong senator judge, si Senator Jinggoy Estrada. Eh, paano po yun? Hindi po ba ito makakaapekto din dun sa kanilang pagpapasya?
3: Well, that is a different matter, no? Well, if you are pertaining to Senator Jinggoy Estrada, a senator judge, he must not take that personally. He must realize na ibang usapan yon. Itong kasong nire-recommenda sa kanya before the DOJ is a different matter at yun ay may kinalaman sa kanyang mga aksyon di umano nung nakaraan. As an impeachment judge, or as a senator judge, iba naman ang kanyang trabaho at hindi naman siya ang nasasakdal dito. Isang impeachable official, specifically Vice President Duterte. Doon sa tanong po ninyo, no, na paano tayo makakasiguro na magiging fair itong ating mga senador sa kanilang pagpapasya, unfortunately, as to their personal decisions, hindi natin sila mako-control, right? Because binigyan sila ng saligang batas ng karapatan. Yun yung importansya ngayon ng legitimate criticism nating lahat, lalo na kayo, yung mga members of the press, members of the media. Criticism of a public official is imperative or necessary as long as it is in a legitimate manner, right? Kung lawful naman ang pagki-criticize at in relation sa kanilang mga functions, yun lamang ang pwede nating gawin para makonsensya. Kung meron na, kung merong konsensya, ang iba nating senator judges.
4: Malaman yung tawa mo, attorney, eh, no? Kaya parang meron kang gustong i-imply eh, o ipahiwatig eh, ayaw mo na sabihin eh.
2: Pero yun nga, attorney.
3: Sinyo ba? Sabihin ko.
2: Pero yun nga, attorney, yung credibility kasi, syempre, nung pagpataw nila, pagbaba nila ng judgment, paano yun?
4: No, kasi diba? paano mo hahatulan tong... Oy, ginawa mo to. Samantalang ikaw
2: may plunder charges.
4: May ginawa ka rin similar dun sa hinahatulan mo.
3: Well, that is a different matter, no? Kasi kung criminal charges ang fina-file sa isang senador na tinutukoy ninyo, ang kailangan doon ay proof beyond reasonable doubt. Eh. Dito sa kaso ni VP Duterte, binibigyan ng kalayaan ng bawat senator na mag-decide sa kung anong gusto niyang quantum of evidence or standard ng pruweba. So it's a different matter. Hindi sila conflicting, actually. Hindi sila conflicting. And at the same time, hindi pa naman convicted itong senator na fafilan pa lamang nga ng kaso.
4: Yes.
3: So of course, he is presumed innocent until proven guilty and may kapasidad pa rin siyang maging senator judge sa impeachment trial na ito.
4: Pero attorney, ang pinagkaiba lang nila, itong si Jinggoy, yung kaso ni Jinggoy, direkta pwede siyang kasuhan na ige. Sasampahan ng kaso, di ba? Ang naging pagkakaiba ng BP is impeachable official siya. So kinakailangan mo muna siyang i-impeach bago mo siya masampahan ng kaso. Di ba? Ganun lang naman ang difference eh. Pero sa bandang dulo, halos parehas sila lang pinag-uusapan.
3: Pero klaruhin natin, no? Ang Vice President, wala siyang immunity na gaya ng presidente. Presidente lamang ang may presidential immunity from all kinds of suit during his or her incumbency. So pwede pa rin namang kasuhan si VP Duterte. I believe there are already several cases being filed against her before the ombudsman. Iba kasi ang pinapataw na kaparusahan ng impeachment at ng mga criminal actions. Sa impeachment po kasi, kapag ang isang impeachable official ay na-convict, ang kaparusahan sa impeachment ay removal from office, mm-hmm. meaning matatanggal siyang vice-presidente, and perpetual absolute disqualification.
4: Alright, ako, marami pa sa amin na kaming makikichismis sana kami pa sa inyo, pero kinakapustahan na oras, attorney. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha?
3: Maraming salamat po. Din. Ingat kayo.
4: Si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor.
5: DM, anong take mo? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
6: Bawal ang ghosting.
7: Lahat.
8: Kabanding.
5: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: nangyayari sa Senate Impeachment Court. We'll call you again soon kapag meron na tayong narinig from the office of the Vice President. Thank you po.
1: Thank you po. Maraming salamat din.
0: Salamat. Attorney Paolo Tomasi po yan ng University of the Philippines College of Law. Anong gagawin natin? Ano, win tayo? Win tayo. Ayaw muna eh, di ba? Meron po muna tayo mga palalabas tuloy. Parang pinalabas sa Senate. Ano? Meron po tayo mga mahalagang mensahe na kailangan pong ipaabot sa inyo. At sa ating pong pagbabalik, sino kausapin natin? Ha? Meron kang si Rene Co. Tungkol saan? Sinabi ba niya? Tinanong niyo ba kung anong gusto niyang pag-usapan? Ako, hindi ko alam. Kausap na natin si Representative Rene Co. Sa ating programa. Abangan niyo po yan. So, in the meantime, sabi ko nga kay Attorney Paolo, chill muna kayo dahil kami magbabalik pa rin dito sa issue. Spotted!
2: Issue Spotted sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
4: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-30, una sa balita, una sa public service.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga

0: bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Masayang kabanding.
3: Masayang kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
4: Ayun o, nagmamadali na si Karen Turing, kumakaripas na ng takbo dahil 6:16 na po ng gabi. Kinakailangan po muna natin kunin ang mga balita mula po sa ating mga Radyo Patrol. NBI driver na inaresto sa Senado matapos ang barilan doon noong Miyerkules. Nakalaya na. Narintong balita kumpirmado sigurado hatin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Tony, pansamantala lang nakalaya ang NBI driver at volunteer na inaresto matapos ang nangyaring ang barilan sa GSIS premises noong Miyerkules ng gabi. Nakapaglakas ng piyansa ang NBI driver volunteer na naabot sa 116,000 pesos. 80,000 pesos para sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 36,000 naman para sa direct assault na itinakda ng Pasay City Court. Matatanda ang nagpositibo sa gunpowder residue ang NBI driver volunteer ng isa ilalim sa paraffin test pero walang nakuhang baril sa lalaki. Tanging ang isang bag lamang ang nakuha sa kanya na naglalaman ng mga magasin ng baril at mga bala. Samantala, Tony, sa mga sandaling ito ay narito sa tanggapan ng NBI ang mga tauhan ng PNPCIBGNCR sa pangunguna ni Police Colonel John Giyagi para kumuha ng salaysay mula sa mga opisyal ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, mga NBI agents at ilang miyembro ng media na kasama sa loob ng GSIS complex nang mangyari ang barilan. Sasalang din mamaya sa kukuhanan ng pahayag ang naarestong NBI driver volunteer sa loob ng GSIS complex matapos ang putukan noong Miyerkules ng gabi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMF.
4: Bert? Oo.
5: Yes, Tony.
4: So sabi mo nga, nagpositibo sa nitrate pero walang nakuha ang baril. Ibig sabihin ba nun, walang kumbaga sa records ba ng PNP Firearms and Explosives Unit, walang nakarehistrong baril dito sa taong ito? Hindi pa naman siya, ano ba ang tawag natin sa kanya? May pangalan ba ito?
5: May pangalan siya, nakalimutan ko lang yung,
4: okay,
5: yung binigay nilang alias. Oo,
4: alias,
5: may pangalan.
4: Oh.
5: May alias itong ibinigay ng lalaki, itong sa lalaki.
4: So, walang
5: pero sabi kasi ng NCRPO, Tony, hindi pa sila nag-confirm kung may baril na nakarehistory ito sa lalaki. At hindi din sila nag-confirm kasi kanina nag-press conference ng NCRPO.
4: Yeah.
5: Ang sabi ng NCRPO, hindi naman porket na nag-positive sa paraffin test ay humawak mismo ng baril.
4: Ayun. Kaya nga, so saan daw ang posibleng mapagkunan ng nitrate ang isang tao?
5: Residue. Yung pa ang kinukumpirma ngayon ng NCRPO kung paano nag-positive ito sa paraffin test itong lalaki.
4: Ganun. So, hindi naman kaya ito dahil, di ba ang kwento niya, inutusan lang siya na kunin yung bag ng NBI agent? Hindi kaya dahil yung bag mismo ang doon niya nahawakan na may kumapit na nitrate sa kamay niya?
5: Tama ka dyan, Tony, kasi doon sa loob ng bag ay may mga magazine ng baril at merong mga bala ding nakuha doon sa loob ng bag. Hindi natin masabi kasi hindi pa naman kinukumpirma ng NCRPO kung ano yung mga circumstances.
4: Pero
5: paano na punta o nagkaroon ng parating at nagkaroon ng residue doon sa kamay nung lalaki.
4: Nung ni-agent. Pero yun nga ang nagtataka eh. Hindi ka naman masabing nagpaputok ka, pero meron siyang kaso na direct assault. Sinong nag-assault? Sino in-assault niya?
5: yun na nga, Tony, no? Ikukumpirmahin pa natin yan. Kasi hindi pa lumalabas yung official na report mula sa NCRPO at sa SPD doon sa naging investigasyon nila. So, as time goes by, aalamin natin yung kung ano ba yung mga naging nung investigasyon nila.
4: Kaya nga nagtataka ako dito, pinag-iinitan nila tong NBI driver na hindi nga ata, na hindi naman siya kasama doon sa mga, di ba, yung supposed to be nakipagputukan doon sa GSIS premises.
5: Tama ka dyan, Tonyo, kasi ang binigay lang ng instruction dito sa NBI driver volunteer ay kunin yung bag. Kaso ang nangyari nga, eh,
4: pa yung dinampot.
5: Naabutan siya ng mga tauhan ng Senado.
4: Oh.
5: Kaya siya inaresto.
4: Yan na. Anyway, sige. So, dapat malinaw. Ano ba talaga naging role niya dun sa operation na yan? Dahil kung hindi naman siya, hindi naman siya armed combat. Ano ba tawag doon?
5: Tama ka dyan, Tony. At ngayon, Tony, nandito ngayon din yung mga katauhan ng PNP, CIDG, NCR. Kasi kinukuna nila ng statement yung mga NBA agents.
4: Yeah, yeah.
5: Na kasama doon sa ginawang operasyon dyan sa may GSIS complex. At mamaya kukunan din sa salang din yung NBI driver volunteer para nga doon sa naging partisipasyon niya. At malaman din ng CIDG kasi gumawa na ng fact-finding committee yung iba't ibang mga ng gobyerno, CIDG,
4: ang
5: NBI may sarili din.
4: Yeah.
5: Pati ang ombudsman may gagawin din sila.
4: Correct.
5: So, yun ang titignan natin kung ano nga ba yung naging participation nitong lalaki doon sa naging operasyon ng NBA. At kung paano nga siya nagkaroon ng
4: nag-positive.
5: Kasi kung baka mamaya kasi may mga spekulasyon din kasing Tony na may mga spekulasyon din kasi na kumakalat na baka mamaya hindi naman sa pag-ano pero nakaniman itong driver. May mga ganong spekulasyon. So titingnan natin, aalamin natin kung ano nga ba yung naging nitong
4: lalaki. Yung role niya, ano naging papel niya. Oo. Sige.
5: Tama ka dyan, Tony.
4: At malaman din natin kung ano alias niya. Ay, na talaga lang. Bert, maraming salamat! Bert Dizon! Samantala, Pangulong Marcos Jr., tiwala pa rin kay DILG Secretary John Vic Rimulya sa kabila ng ugong na papalitan na siya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve!
6: Tony, nilinaw ni Balance Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala siyang nakikitang senyales na nawala na ng tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Interior Secretary John Vic Rimulya sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng DILG. Ayon kay Castro, nasaksihan pa niya ang pagbubulong ng Pangulo at Rimulya noong nakarang linggo at wala naman anyang indikasyon na nabawasan ang tiwala ng Pangulo sa kalihim. Wala rin natanggap si Castro na may impormasyon na papalitan si Rimulya sa DILG kasunod ng mga kumakalat na pangalan ni na dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Interior Secretary Benner Abalos bilang umunoy posibleng kapalit nito. Ito'y matapos tanungin si Castro hinggil sa umunoy magkakasunod na kontrobersya kabilang ang nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakarang linggo, issue ng posibleng pag-areso at sapin sa umunoy paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Zaldico na wanted kaugnay sa flood control scandal. Samantala, wala pang kumpirmasyon ng Department of Justice kung natanggap na rin nila ang Partial Blue Ribbon Committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na iniimbestigan na nila ang mga member ng Small Committee ng Kamara at Senado na sinasabing responsable sa insertion sa national budget. Kabilang dito, sina dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Representative Manix Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan. Matatanda ang si Kimbo ay naging member ng Bicameral Conference Committee at nagsilbing vice chairperson ng House Committee on Appropriations sa pagtatalakay ng 2025 National Budget bago niya pinilitan ang nagbitiw na siko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM.
4: Steve, nagmalakanya nga ngayon, di ba? Dahil namamasyal pa si Secretary Christian Yosore sa ibang lupalop, di ba?
7: Birthday niya ngayon eh.
4: Kaya naman pala.
7: Oh, kaya
4: happy birthday po! Pero hindi, ikaw ay tawid-tawid ka, Malacanang. DOJ ka pa rin?
7: DOJ at Supreme Court, tawid-tawid tayo ngayon.
4: Ah, okay. Ano na nangyayari dun sa, di ba last week nag-press con si DOJ Secretary Vida, di ba? Mm-hmm. Tapos sabi niya, bubuo sila ng special panel of prosecutors. Inanunsyo na ba, sinong magiging pinuno nito at ilan ang miyembro nila?
7: Right after nung press ko nung Friday, yan nung tinanong natin mismo sa office interview kay Secretary Vida. At this week for sure, ang sinasabi niya, maglalabas sila ng department circular para malaman ang taong bayan kung sino yung magiging head ng panel, Tony.
4: Ayun. Kasi may nakuha na akong pangalan, kaya lang hindi pa pala official na ina-announce. So sige, hindi ko muna ilalabas din kung ganun pala.
7: Abangan natin.
4: Sige. Maraming salamat, Extra Steve Raz.
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz, defense team ni Vice Presidente Duterte tiniyak ang kooperasyon sa impeachment proceedings. Narito ang balita kumpirmado sigurado atid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
8: Tony, makikipag-cooperate ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Sa inilabas na pahayag ng defense team ni Duterte, sinabi nitong susunod sila sa proseso at maghahain ng nararapat na sagot sa oras na matanggap ang summons mula sa impeachment court. Tumanggihan muna magbigay ng karagdagang komento ang kampo ng Vice Presidente bilang paggalang sa proseso ng impeachment proceeding. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Rowan Cueto. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Tama-tama at nabanggit na rin naman ni Steve Raz kung sino ang mga birthday today. Babating na po tayo sa mga nagbe-birthday today, May 18. Happy birthday kay Radyo Patrol, Mr. Secretary Christian Yosores. Happy birthday, Gary Comya, Karen Juarez Gambon, Matthew Anapada, at si JC Miranda. Babating na rin ako na happy birthday sa aking pamangkin, si Carlo Atienza. Carlo, happy birthday. Si Dr. Luisa Puyat, it's also the birthday today. Doc Luisa, miss you. Natatagal na natin hindi nagigita. Sino po ba? Let me see if I have missed anybody. Si ano, classmate ko pala. Nung ako'y nasa elementary at high school. Mon Gabigao, happy birthday. Gary Suaco, happy birthday. At saka si Kuyang Alquin Papa na kasama din natin dati sa ABS-CBN News. Happy birthdays. Maraming salamat po mga kapamilya. At ako'y sinamahan nyo today. My soul of light here sa Asian Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez. Magkita-kita pa rin po tayo bukas. Sana't nandito na rin po si partner Rica Lazo, my one and only mermaid partner.
9: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang Radyo Patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: This is MM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Bago pa man sumikat ang araw.
14: Kape, kape, kape.
15: Good morning!
2: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Kayo po ay Martes, May 19, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Halaga ng piso kontra dolyar subadsad sa pinakabagong all-time low. Presyo ng diesel at gasolina tataas na naman.
1: Senado, formal na nag-convene bilang impeachment court. Vice President Sara Duterte, pinadalhan ng summons at pinasasagot sa articles of impeachment.
0: Senator Ronald De La Rosa, nag-aayon na nagsagot sa komento ng Solicitor General sa petisyon nito sa Korte Suprema. Resolusyon para hikayating subuko si De La Rosa, inihain sa Kamara.
1: Senador Jinggoy Estrada at iba pang dawit sa flood control scandal, pinakakasuhan ng DOJ ng plunder at graft.
0: Sa lalawigan, Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson kagabi.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Iala tinalo ng Ukrainian qualifier sa first round ng Strasbourg Open sa France.
0: Good morning, kapamilya. Magandang morning, kapamilya. Kumpleto pong 20 pogi, siyempre ngayong Martes. Tuesday, ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
1: morning! Tuesday, choose to be happy. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Good morning!
0: 4:05 na madaling araw, bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakabagong all-time low. Sa pagkasara ng trading kahapon, sumadsad ang halaga ng piso sa 61 pesos and 75 centavos sa dolyar. Mas mababa ito sa 61 pesos and 72 centavos na halaga ng piso laban sa dolyar noong Biyernes. Nahila umano pababa ang halaga ng piso dahil sa gulo sa politika sa bansa. Pinapangamba makaka-apekto ang pag-ina ng piso sa presyo ng mga inaangkat na produkto tulad po yan ng langis na dolyar ang pinambibili.
2: Basta AM, DZMM!
1: Muling tataas ang presyo ng diesel at gasolina mamayang alas 6 ng umaga. Base po sa kwenta ng Department of Energy, halos 3 piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 1.21 naman sa gasolina ang presyo ng kerosene. Iro-rollback na mahigit 2 piso kada litro. Ang DOE ay nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Samantala, sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na magro-rollback sila ng piso sa kada kilo ng LPG ngayong araw o katumbas ng 11 pesos na pagbaba sa presyo ng 11 kilong tangke. Bunsudan niya ito ng pagbaba ng shipping cost sa kabila ng bagyang pagtaas naman ng presyo ng crude oil.
2: Basta AM, DZMM.
0: Pinapangambahang tumaas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Bunsod ng sunod-sunod na red alert status sa Luzon at Visayas grid. Hit ng grupong Power for People Coalition and National Grid Corporation of the Philippines at hindi ang mga consumer ang dapat sumalo sa mahal na presyo ng kuryente. Pero pinawi ni Energy Secretary Sharon Garin ang pangamba ng publiko at walaan niya itong epekto sa presyo ng kuryente. Pinagpapaliwanag ng DOE ang NGCP sa pagpalya ng kanilang 2 major transmission lines.
2: Basta AM, DZMM!
1: Naku, ito, pakinggan po ninyo ito ha. Tita Lina ho, Tita Nona Damian. Pakinggan mo to, Tita Nona Damian. Baka maapekto ka dito, Tita Nona Damian. Inabisuhan ng Department of Energy ang publiko. Naku, ito na. Sa posibilidad ng mga rotational brownout ngayong pong taon dahil sa banta ng El Nino sa mga susunod na buwan. Hindi lang ngayong buwan, ha? Ngayong taon. Noong po nakaraang linggo, nakaranas ng rotational brownout sa mga customer ng Meralco at mga karating na lalawigan dahil sa red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid dulot ng manipis na reserbang kuryente. Sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella na nagtutulungan ang power sector para paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Posible rin anyang makaranas ng isa pang yellow alert status sa Luzon, Visayas at Mindanao Mindanao grid kahit bumaba ang demand sa kuryente sa paparating na tag-ulan.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa ibang balita naman, Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court para sa paglitis kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at Radyo Patrol, John Garner. John!
3: Sinimulan ang sesyon ng Senado sa isang panalangin para gabayan ng mga senador sa pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng pagbasa ng Articles of Impeachment na agad namang inirefer sa Committee on Rules. Nagsuot ng robe ang mga senador kasunod ng deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano para sa opisyal na pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court at bukas na ang paglilitis kay VP Sara. Pinanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano ni Senator Camille Villar bilang presiding officer kasunod ang oath-taking ng mga senador bilang senator judges. Nag-issue ang impeachment court ng summons kay VP Sara para humarap sa korte sa petsang tutukuyin pa lang. Binigyan din si Duterte ng 10 araw para maghain ng sagot sa Articles of Impeachment. May 5 araw naman ang prosecution na sagutin si Duterte. Itatakda ng clerk of court ang petsa ng pre-trial at kung kailan ng trial proper. Tiniyak ni Cayetano na magtatakda sila ng petsa na maglilitis na makatwiran sa panig ng prosecution at depensa at magtatrabaho pa rin bilang mga mambabatas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni spokesperson ng defense team ni VP Duterte at si Attorney Michael Poa na sasagot sila sa summons na naaayon sa konstitusyon at applicable rules. Tumanggi na magbigay ng iba pang komento ang defense team ng Vice President bilang paggalang sa proseso.
2: Basta AM, DZMM!
1: Nagpasok the formal entry of appearance sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Panel. Ito'y matapos formal na mag-convene ang Senado bilang impeachment court at manumpa ang mga senador bilang senator judges. Ang chairperson ng House Justice Committee na si Batangas Congresswoman Jervil Luisro ang tatayong lead public prosecutor ng mga taga-usig. Tiniyak ng House Prosecutors ang kanilang kahandaan na litisin si Vice President Sara Duterte at ilatag ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Umaasa naman ang House Prosecutors sa sasagutin ng pangalawang pangulo ang lahat ng alegasyon laban sa kanya, kabilang dito ang umano'y paglustay ng milyong-milyong pisong confidential funds, unexplained wealth, panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education at pagkabanta umano sa buhay ni Pangulo Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpulong ang House Prosecution Team at itinalaga si Kabataan Partners Representative Renee Co bilang isa sa mga spokesperson ng prosecution panel. Magtatalaga ang prosecution panel ng iba pang spokesperson at impeachment managers.
2: Basta AM, MM!
0: Sa kabila ng umano'y nakaumang na bagong kudita sa Senado, nananatili pa rin leader ng mataas na kapulungan si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang sesyon kahapon. Binuksan ni SP Cayetano ang sesyon kahapon bandang alas 3 ng hapon kung saan present ang halos lahat ng senador maliban lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ipinaalam ni na Senators J.V. Hercito at Juan Miguel Zubiri ang pagsama nila sa minorya na pinangungunahan ni dating Senate President Tito Soto. Pinasalamatan ni Hercito ang mayorya sa alok na maging majority leader. Parehong nag-abstain sina Hercito at Zubiri sa botohan noong nakaraang linggo na nagluklok kay Cayetano bilang bagong Senate President. Kinumpirma ni Zubiri na isinusulong niya ang maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, 4:13 na sa mga bagong gising dyan, sa mga nag-uunat-unat. Kumilos na po kayo ha, at pakinggan nyo pa rin po itong mga balita namin habang kayo'y nagre-ready papasok. Napunta po sa mga kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ilang committee chairmanship na dating hawak ng mga miyembro ng bagong minorya. Pamumunuan ni Senator Bongo ang chairmanship ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Ang Committee on Higher Technical and Vocational Education ay pamumunuan ngayon ni Senator Joel Villanueva. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang bagong chairperson ng Committee on Basic Education at Committee on Culture and the Arts. Si Senator Jinggoy Estrada ang napiling pamunuan ang Committee on National Defense at Committee on Games and Amusement. Ang Committee on Public Services ay pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Napanatili naman ni Senator Pia Cayetano ang chairmanship ng Committee on Ways and Means, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking at Committee on Energy. Bakante pa rin ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacso na nag-imbestiga sa flood control scandal. Isa sa pinag-iisipan dyan na kahapon sinabi po ng Senate President na iupo ay si Senator Pia Cayetano. Kinumpirma naman ni Senate President Cayetano na pinagpipilian ng kanyang kapatid. Ito nga na si Senator Pia Cayetano at Marcoleta na posibleng mamuno sa Blue Ribbon Committee. Samantala, itinalaga ng mga senador bilang bagong sekretary si Jose Luis Montales. Pinalitan ni Montales ang pwesto ang nag-resign na si Mark Leandro Mendoza. Si Montales ay dating nagsilbi bilang House Secretary General ng House Speaker si Cayetano.
2: Basta AM, DZMM!
0: Tumanggi si Senador Robin Padilla na kumpirmahin na sinamahan niyang umano'y makataka si Senador Ronald De La Rosa noong Webes matapos ang sinasabing barilan sa Senado. Sinabi ni Padilla na dapat ipaubaya sa mga otoridad ang imbestigasyon sa insidente. Nagtataguan niya si De La Rosa sa mga tinatawag niyang kidnapper. Una nang sinabi ng Senate of the Sergeant at Arms na kasama ni De La Rosa si Padilla nang umalis siya sa Senado. Pinabulanan ni Padilla ang balitang nagtungo sila ni De La Rosa sa NAIA, gayon din ang umano'y pagsakay ng yate na nagtatagong senador. Naniniwala naman si Padilla maging ang mga abogado ni De La Rosa na hindi ito lalabas ng bansa. Noong Biyernes, iniutos ni Justice Secretary Frederick Vida na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order si De La Rosa. Samantala, kampo naman ni Senator Ronald De La Rosa, nagsubiti na ng sagot sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema kaugnay ng petisyong harangin ang ICC warrant laban sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Nakapagsumiti na ng reply o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa naging komento ng Office of the Solicitor General sa petisyon ng senador na pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Giit ng senador, walang legal na basihan para arestuhin, ikulong o isuko sa ICC ang senador at hindi umuno maaring pairalin sa bansa ang anumang foreign arrest nang walang warrant mula sa korte sa Pilipinas. Ipinunto rin ng kampo ni de la Rosa na nanatiling nangingibabaw ang konstitusyon at judicial process sa bansa. Hiniling din ng senador sa Supreme Court na pagbawalan ang DOJ, DILG, NBI, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa anumang pag-aresto, pagdetene o paglilipat kay De La Rosa batay sa umano'y ICC warrant. Hiniling ni De La Rosa ang paglalabas ng temporary restraining order para pigilan ng gobyerno sa pagpapatupad ng ICC warrant. Kasama rin sa hiningin relief ng senador ang pagbabawal na arestuhin siya sa loob ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Nilinaw ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa na hindi ito pugante. Kasunod ito ng paghibok ng Office of the Solicitor General na ibasura ng Korte Suprema ang hinihingi temporary restraining order ni De La Rosa laman sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ni De La Rosa, hindi nilinaw ng OSG kung anong batas ang nagpapaintulot sa ekotibo na arestuhin at isuko ang isang Filipino sa ICC ng walang arrest warrant na nagmula sa isang Philippine court. Samantala, naghain naman ang Makabayan Block ng resolusyon sa Kamara para himukin si Senador Ronald De La Rosa na sumuko sa ICC. Ayon po sa resolusyon, dapat nang sumuko sa ICC ang senador at harapin ang kaso laban sa kanya para mabigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng war on drugs.
0: Natanggap na ng Senado ang preventive suspension order mula sa Office of the Ombudsman laban kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng shooting incident noong May 13. Ibinisampi na rin ng Ombudsman ang mga CCTV footage sa Senado noong araw ng insidente. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, itinuturing ng served ang suspension order at sabi na kahit patumanggi ang Senado na i-receive ang mga ito. Inaasa na magpapasampi na rin ang lahat ng mga tao sa Senado bago at habang nagaganap ang insidente, kabilang ang mga senador, opisyal ng DILG, NBI at PNP. Samantala, NBI driver na suspect sa barilan sa Senado, nakalaya na. Nagbabalik Radyo Patrol mula NBI, Bert Disenbert.
4: Pansamantalang nakalaya ang NBI driver volunteer matapos makapaglagak ng 116,000 pesos na piyansa kahapon para sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at direct assault na itinakda ng Pasay City Court. Matatanda ang naaresto si alias Mel Oragon sa GSIS Complex matapos ang nangyaring putukan noong gabi ng Miyerkules. Nakuha sa kanyang isang bag, laman ng ilang magasin ng baril at mga bala. Nauna nang nagpositibo sa paraffin test si alias Mel kahit na wala itong dalang baril ng maaresto. Samantala, sumalang kahapon si alias Mel kasama ang ilang opisyal ng NBI OTCD, mga NBI agent at miyembro ng media sa ginawang pangangalap ng salaysay ng CIDG-NCR sa mga individual na nasa GSIS complex. Tiniyak naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na makikipagtulungan ng NBI sa proseso at magiging transparent sa investigasyon para bigyan linaw ang nangyaring putukan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Bert Dizon. Isa pang report. Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal na sangkot sa flood control scandal, pinakakasuhan ng DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
5: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice laban sa mga opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa umano'y bid rigging sa malalaking infrastructure at flood control projects. Inurekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Inalis naman sa kaso ang pumano ng si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi rin sinama sa pinasasampa ng kaso sa korte ang iba pang DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Operancia dahil sa kanilang mga naging testimonya sa kaso. Binanggit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang John at Jane Doe's na umano'y naging intermediaries o nakinabang sa mga pondo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: Oras natin, 4:22 na po na madaling araw. Good morning, Tita Non at Damian.
6: Good morning,
0: inyong lahat. Siyempre, nakatutok po yan simula kanina pang alas 4 na madaling araw na nagkakape-kape.
6: Correct,
0: sa iba pang nanonood, nakikinig sa DZM Radyo Patrol sa Estrada at DZM
1: Telemedyo. Sa YouTube lang, ang dami. Maraming salamat po. May Facebook ka pa.
6: Thank you.
1: At siyempre, ang mga nakatutok sa kanilang radio, ang mga tinatawag nating silent majority.
0: Silent majority listeners, partner.
6: Good morning!
1: Salamat po, salamat.
0: Nasa kani-kanila mga bahay.
1: Minsan, nagbubukas lang ng YouTube, nakikinig sa atin.
6: Good morning!
1: Pero di na sila yung mga nagme-message. Masaya na silang marinig lang ang mga balita.
0: Yung mga nasa TV, considered as member ng ano, sa, ito, majority
1: listener. Silent majority.
0: Good morning po siyempre.
1: Basta nakinig sa ating partner.
6: Good morning!
0: Mga driver po natin dyan na bumabiyahe ngayon. Mm-hmm. Matataas yung gasolina.
1: Ingat po kayo sa biyahe. Kung saan kayo magpupunta today. Hello!
0: Mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000
0: para po malista ni Zack yan lahat at may pabasa po sa amin mamaya.
1: Kapag po may mga hindi nalista, si Zack po sisingilin natin.
0: Si Zack po.
1: Kasi kung ano lang po yung inabot sa amin, yun,
0: yun
1: na po
0: yun.
1: At ano lang po yung umabot.
0: Kung nakita ko message kahapon, hindi na nabasa.
1: Napakarami naman kasi, partner. Kung hindi, naman. Kahit po nagme-message kayo, pero minsan po napakarami talaga. Pasensya na po kayo, ha?
0: Na po.
1: Pero babasahin natin, pipilitin natin.
0: Sisikapin
1: natin. Ang mahalaga po ay nalaman ninyo yung mga balita. Para inform kayo, well-informed kayo. Ha? Maraming salamat.
0: Thank you po. Abangan po sa amin pagbabalik ilang lugar sa Davao City, binaha.
1: Bahay sa Rizal, nabagsakan ng malaking tipak ng bato. Mrs. Patay, dalawang anak, sugatan. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
1: Good morning!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Radio Patrol Balita.
6: Oras po natin, 4:27 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong all-time low, presyo ng diesel at gasolina tataas na naman.
7: Senado formal na nag-convene bilang impeachment court. Vice President Sara Duterte pinadalhanan sa bansa at pinasasagot sa articles of impeachment.
6: Senador Ronald De La Rosa naghahain ng sagot sa komento ng Solicitor General sa petisyon nito sa Korte Suprema. Resolusyon para higayating sumuko si De La Rosa, inihain sa Kamara.
7: Senador Jinggoy Estrada at iba pa dawit sa flood control scandal, pinakakasuhan ng DOJ ng plunder at graft.
6: Sa oras po natin, 4:28 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Siguro uulan na naman.
8: Ulan. Panahon.
6: Makakausap po natin si Israel Czar Aurelio, ang pag-asa weather forecaster. Sir, good morning.
9: Good morning po sa ating lahat. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na magulan at thunderstorm sa Sargent, Barm, Zamboanga Peninsula, Davao Occidental at Davao Oriental dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZ. Kaya sa mga kababayan po natin na makakaranas na medyo mainit ang panahon dulot dito. Sa lalabing bahagi ng bansa ay asahan na mainit at malinsangan ng panahon pero may chance pa rin, mataas ang chance na magkaroon uli ng isolated na pagulan dahil sa thunderstorm. Nasa mga oras ito, wala naman tayong namo-monitor na LPA o bagyo sa loob at sa labas ng park. Ating forecast heat index na mataas ay 44 degrees Celsius sa Sangnipoy sa Cavite at sa Roxas City, Capiz. Sa Metro Manila, inaasahan ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Yan ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
6: Maraming salamat, Sir Alzar Aurelio. Wala po yan sa PAGASA.
8: DZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan.
7: O nako, ito pakinggan niyo po ah, para po sa ating Ulat Kalusugan ngayong araw. kwentuhang zinc tayo.
6: Zinc?
7: Alam mo yung zinc?
6: Oo naman.
7: Ano yun?
6: Zinc.
7: Ano?
6: Letter Z, zinc.
7: Baka sabihin mo, lababo, mali. Hindi. Iba yun.
6: Iba yun pag, ano, pag kumakanta ka?
7: Mali, iba rin yun.
6: Ay, diba, ano
7: sing yun
6: as
7: eh.
6: Yun?
7: Eto zinc eh. Zinc. Oh, diba, pag usually kapag sa mga commercial sabi, complete from A to zinc.
6: Ah, diba,
7: zinc. Mga ganun sila, partner. Mahalaga po ang zinc sa katawan dahil tumutulong po ito sa paglaki ng cells, paghilom ng sugat, paggawa ng protina, at pagpapalakas ng immune system. Ayon po sa mga eksperto, hindi kayang gumawa ng katawan ng zinc, kaya nakukuha po ito sa pagkain tulad ng... Kumakain ka kaya nito, partner?
6: Sige nga, pakinggan natin.
7: Talaba!
6: Ay, paborito ko yan, siyempre.
7: Paborito mo na. Paborito dati ayaw mo.
6: Hindi, paborito ko yan.
7: Ha, paborito mo talaga?
6: Oh.
7: Yung may cheese?
6: May cheese, suka.
7: Very good. Yan. Karne!
6: Karne, siyempre.
7: Oats!
6: Ayan, isa pa yan.
7: Pumpkin seeds! Ako, paborito
6: pwede,
7: ko to.
6: Pwede.
7: Keso!
6: Ayan, siyempre.
7: At sardinas.
6: Mm-hmm.
7: Babala po ng mga eksperto, karaniwan ang zinc deficiency, lalo na sa mga developing countries tulad ng Pilipinas kung saan tinatayang 30% ng populasyon ang kulang sa zinc. Kabilang po sa mga sintomas ng kakulangan sa zinc, ang madalas na pagkakasakit. Pakainin ko kaya si Marlene ng sardines.
6: Ay, oo. Get well soon, Marlene.
7: Get well soon, ha, Marlene. Mabagal na paglaki. Sa'yo kaya to, Steve. Paglalagas ng buhok.
6: Ay, hindi.
7: Pagtuyo ng balat.
6: Mali.
7: At matagal na paggaling ng sugat.
6: Ah,
7: so kapag matagal kang gumaling yung mga sugat natin,
6: kulang ka sa zinc.
7: Possible na kulang ka sa zinc. Pinapayuhan po ang publiko na kumonsulta sa doktor kung makaranas ng ganitong sintomas upang mabigyan po kayo ng tamang pagsusuri at syempre ng tamang lunas. Ayan ha, kumpletuhin po ninyo ha, ang mga vitamins ninyo, A to zinc.
6: Sana eh meron tayong talaba sa Sabado, partner.
7: Ha?
6: Sana may talaba tayo sa Sabado.
7: Dagat na pupuntahan natin.
6: Para partner. Bili lang tayo para mukhang masarap eh.
7: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
10: Agri-balita! Agri-balita!
7: Good morning!
6: Sa ating kamamilyang magbubukid, sa ating kamamilyang mangingisda, ito po sa ating agribalita, hinimok ang mga magsaka sa mga rice growing areas na i-adapt ang mga cost-saving practices para po mababa yung gasto sa pagtatanim. Ayon sa Philippine Rice Research Institute, maaaring makatipid ng ilang libong piso kung gagamit ng certified seeds. Maayos sa pagpapantay ng palayan at paggawa ng mga epektibong planting methods sa mga magsaka. Maaari ring makatulong sa mga magsaka ang maayos sa preparasyon sa mga palayan. Inaasa ang bababa sa 460 pesos to 1,220 pesos per hektar ang mababawas sa farm expenses ng mga magsaka sa kaso ng transplanted rice kung sakaling susundin ang rekomendasyon ng PhilRice.
10: Good morning
6: sa ating kamamilyang magbubukid at siyempre sa ating kamamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Tuesday morning.
10: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Sa oras po natin, 4:33 na madaling araw, radsadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
7: Game!
10: Pasada! Probinsya! Probinsya! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
6: Muling nakapagtala ng panibagong lava effusion at pyroclastic density currents o uson ang bulkang Mayon kagabi. Ayon sa VFOX, naging mas mataas ang mga naitalang uson at rockfall incidents sa bulkan sa mga nakalipas na araw. Mas marami rin ang ibilugang supre ng bulkan na umabot sa mahigit 1,000 tonelada kada araw. Namataan ang lava flow sa Basud, Bonga at Misigalis habang umabot sa 20 volcanic earthquakes ang naramdaman sa paligid ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon.
7: Sa Davao City, ilang lugar lumubog sa baha.
10: Pasada, probinsya! Probinsya!
7: Narito ang balita kumpirmado, sigurado mula Davao City, hatid ni Hernel Tokbo. Hernel!
11: Binaha ang ilang lugar sa Davao City kahapong madaling araw dahil sa malakas na buhos ng ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Makikita sa mga video sa social media na nagtulungan ang mga residente na makuha ang mga debris dahil sa malakas na agos ng sapa sa Kabisig, Barangay Kalinan. Umapaw ang tubig sa mga kalapit na bahay at kanya-kanyang salbarin ng kanilang mga gamit at sasakyan upang hindi tangayin ng tubig. Apat na pamilya naman ang inilikas sa Barangay Matina Pangi matapos bahain ang kanilang lugar. Tumaas ang level ng tubig sa ilang ilog sa lungsod dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon naman sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, humupa lang din agad ang baha sa lugar at walang naitalang nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
7: Maraming salamat, Hernel!
6: Sa Isabela naman, lalaki arrestado matapos pagsaksakin ang kainuman sa bayan ng Reyna Mercedes.
12: Pasada Probinsya! Probinsya!
6: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela, atid ni Haris Julio Haris.
13: Nagiinuman ang 38 anyos na biktimang construction worker at 52 anyos na suspect nang magkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Ayon sa pulis, sa gitna ng komprontasyon ay sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang patalim. Hindi pa umano na kontento ang suspect na umuwi para kunin ang 12-gauge shotgun. Pero maswerteng hindi pumutok ang baril kaya naiwasan ang mas malalang trahedya. Nadala ng mga residente sa ospital ang biktima habang arestado ng mga rumisponding pulis ang suspect. Nakumpiska sa suspect ang patalim na may bahid pa ng dugo, gayon din ang baril na nalamang hindi lisensyado. Nasampahan na ang suspect ng reklamong frustrated homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
6: Maraming salamat, Haris Julio.
7: Sa Negros Occidental, 5 rebelde patay sa engkwentro. Higit 70 residente nakauwi na sa bayan ng Kawayan.
12: Pasada Probinsya! Probinsya!
7: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental, hatid ni Romeo Zobaldo. Romeo!
14: Nakilala na ang 5 pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army na napatay sa sunod-sunod na engkwentro sa barangay Manuling, Abaca at Poblacion sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong Sabado. Ayon sa Philippine Army, isa sa mga namatay ay commanding officer ng Southwest Front Committing Region Negros at ang isa naman ay political instructor na taga Cebu. Sila rin ang tinuturo ng army na nasa likod ng pamamaslang sa 26 na mga sibilyan sa Negros Island simula po noong 2025. Nakauwi na ang mahigit sa 70 pamilyang nagsilikas dahil sa engkwentro. Ayon sa 302nd Infantry Brigade, na-recover sa encounter site ang ilang matataas na kalibre ng baril, pati na ang granada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Zobaldo.
7: Thank you, Romeo!
6: Alas 4.38 na po na madaling araw sa Batangas. Kritikal sa ospital ang isang retiradong pulis matapos pakipagbarilan sa tsuhin nito sa bayan ng Padre Garcia. Kapwa na kainom at nagkaroon ng mainit na pagtatalo magtsuhin bago nagbarilan. Dead on arrival sa ospital ang tsuhin habang kritikal ang pamangkin dahil sa dami ng tama ng bala. Patuloy ang imbestigasyon sa nasabing insidente.
7: Sa Negros Oriental, 10 arestado matapos maulihan ng mga puslit na Yossi.
12: Pasada Probinsya! Probinsya!
7: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Oriental, hatid ni Annie Perez. Annie!
15: Nangyari ito sa Barangay Tagbo Alaw, Basay, Negros Oriental matapos umanong tangkain ng mga suspek na magpuslit ng mga sigarilyong walang dokumento. Ayon sa Negros Oriental Provincial Police Office, karamihan sa mga naaresto ay mula sa Sulu. Naaktuhan sila na ibinababa ang mga kahon ng sigarilyo mula sa isang 10-wheeler closed van. Nadiskubre ng mga operatiba na ang mga nakumpiskang sigarilyo ay may mga hindi autorisadong tax seals at walang graphic health warning labels na itinakda sa ilalim ng graphic health warning law. Lumabag din ang mga ito sa Customs Modernization and Tariff Act. Umabot sa 700 na master keys ang nasamsam sa nasabing operasyon. Kinumpiska rin ang 10-wheeler closed van, isang motorized bangka at dalawa pang ibang sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
7: Maraming salamat, Annie Perez!
6: Sa Bulacan naman, arestado ang naaksidenteng rider at

0: Ayon sa pulisya, nasa 1.14 milyong fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog sa 9.5 hektaryang taniman sa Mount Chumanchil sa Barangay Locong. Itinaas ng mga otoridad ang bandila ng Pilipinas at nagtanim ng mga punla bilang simbolo ng kontrolado na ng pamahalaan ng lugar. Patuloy naman tinutugis ang nasa likod ng plantasyon.
1: Sa Rizal, patay ang 37-anyos na ginang habang sugatan ang kanyang dalawang batang anak matapos bumagsak ang malaking bato sa kanilang bahay sa bayan ng Rodriguez. Ayon sa kapitbahay ng biktima, narinig nilang sumigaw ang ina ng mga bata matapos ang malakas na pagguho. Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang patay ang ina habang nagpapagaling ang mga bata.
0: Sa Quezon, patay ang mag-asawang senior citizen matapos sumalpok sa kanilang bahay ang isang cargo truck sa bayan po ng Infanta. Sinasabing nakatulog kaya nawala ng kontrol ang 32-anyos na driver na dumaan sa pakurbada bahagi ng highway kaya bumangga sa bahay ng mga biktima. Dead on the spot ang mga biktima at sugatan naman ang truck driver. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Sa Bohol, sugatan ang 4 na kabataan matapos mahulog mula sa umaandar na carnival ride sa isang perya sa bayan ng Bilar. Ayon sa pulisya, sakay ang mga biktima sa atraksyong SpongeBob nang tumayo at nag-selfie ang mga ito kahit umiikot na ang ride. Paulit-ulit umanong nagpaalala mga operator na manatiling nakaupo pero hindi ito sinunod ng mga biktima kaya nawala ng balanse at nahulog. Ginamot sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga pasa at sugat. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa posibleng pananagutan ng mga operator ng perya.
0: Naglaan ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ng 94.25 milyong piso para po sa pagtatayo ng bagong museo de Nuestra Señora de Peñafrancia sa loob ng Our Lady of Peñafrancia Minor Basilica sa Naga City. Ayon po sa TIEZA, 15.75 milyong piso ang para sa Phase 1 at 78.5 milyong piso para naman sa Phase 2 ng proyekto. Ang tatlong palapag na museo ay paglalagakan ng mga religious artifacts gaya ng manto, corona at aureola ng Our Lady of Peñafrancia. Layo din po ng proyekto na mapanatili ang debosyon at kulturang Bicolano at inaasahang mabubuksan sa unang palapag o ang unang palapag sa Setyembre. Punta tayo,
1: partner. Naga City, 443. Abangan po sa aming pagbabalik. Mahigit 5 milyong nagparehistro para sa barangay at SK elections sa Nobyembre.
0: At Chinese vessel na illegal na nagsasagawa ng marine research sa West Philippine Sea, sinita ng Coast Guard. Yan at iba pa mga balita habang kayo nagbabiyahe. Kagaya ni Ariel Sagum na nagbabiyahe daw, partner. Ha?
1: Ariel.
0: Abangan niyo po yan sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Kape. Gising na, gising.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol

0: X30 at DZMM Teleradyo.
1: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Rádio Patrol Palita.
1: Oras natin, 4:47. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan dito sa Radyo Patrol, balita alas 4. Umalma ang ilang rice trader na ipinataw ng Department of Agriculture na 50 pesos per kilo na price cap sa imported na bigas. Nangangambang ilang rice trader na malugi dahil malaki ang kanilang puhunan, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara. Napansamantala lang ang price cap sa imported na bigas. Tatagal lang anya ito ng 30 araw at rerepasuhin tuwing 15 araw. Una nang nagbabala ang DA na paparusahan ang mga hindi susunod sa price cap.
2: Hihigpitan ng Department of Health ang pagbabantay sa mga airport at pantalan sa bansa para maiwasan makapasok ang Ebola virus. Ito'y matapos ideklara ng World Health Organization na Global Health Emergency ang Ebola virus outbreak sa Congo at Uganda, kung saan mahigit 80 ang namatay dahil sa naturang sakit. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na may nakalatag silang protocol kahit walang dapat ipangamba ang publiko lalo't napakalayo sa Pilipinas ng Afrika. Magpapatatandaan niya ng mas mahigpit na surveillance measure ang Bureau of Quarantine at Epidemiology Bureau.
1: Mahigit sa 5 milyong bagong botante ang nagparehistro para sa barangay at segundo ng kabataan elections sa November. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na wala ng extension ng voter registration na nagtapos po yan kahapon. Sana nakahabol kayo ha. Sa datos ng COMELEC, pinakamaraming nagparehistro sa Calabar Zone kasunod ng Central Luzon at Metro Manila. Mataas din ang bilang ng mga nagparehistro sa Bicol, Visayas at Cordillera Administrative Region. Inabisuan ng COMELEC ang mga nagparehistro na i-check sa Election Registration Board sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. 3 linggo po yan kung naaprobahan ang kanilang pagpaparehistro.
2: Sinitan ng Philippine Coast Guard ang Chinese Marine Scientific Research Vessel na illegal na nagsasagawa ng marine scientific research activities sa West Philippine Sea. Ilang beses na niradyohan ng eroplano ng PCG ang barkong Shangyang Hong 33 at pinahinto ito sa ginagawang marine scientific research. Pumasok sa West Philippine Sea ang barko ng mga Chinese noong April 18 at ineskorta ng mga barko ng China Coast Guard na K2 at K3 malapit sa Pagasa Island. Namataan ng PSC ng PCG ang 20 Chinese maritime militia vessels sa paligid ng Pagasa Island, gayon din sa Sandy K3 at 4. Sinabi ng PCG na hindi nito hahayaan ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng ating teritoryo.
1: Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng 2,000 pisong halaga ng diesel mula sa isang sasakyan sa Quezon City. Sinita at binitbit ng mga pulis sa barangay ang sospekta na aktuang dumaan sa bader ng isang talyer na may bitbit na galon o gallon container. Ayon sa suspek, inutusan siya ng pamangkin ng may-ari ng sasakyan para kunin ng diesel ng sasakyan na pinabulaan na naman ng mismong may-ari ng sasakyan. Na-recover ang container na may lamang 20 litro ng diesel sa suspek na sasampahan ng kaukulang kaso.
2: Patay naman ang isang lalaki na gamok sa Pasig City matapos mabariler may respondem polis. Ayon sa investigasyon, hinabol at tinangkang tagain ng suspek ang isang motorcycle rider sa Apolinario Mabini Street bago ito nakipagbuno sa pulis at tangkaing manaksaka. Dahil dito napilitan ang pulis na barilin ng lalaki. Dinala pa sa ospital ang suspek ngunit nasa wirin habang ginagamot. Patuloy namang iniimbestigahan ng Pasig PNP ang insidente.
1: Arestado ang 3 suspek matapos maulian ang mahigit 170,000 pesos na halaga ng hininalang shabu sa magkahiwalay na bypass operation ng Southern Police District sa Taguig City at Paranaque City. Sa Taguig, nadakip ang 25-anyos sa suspek na may dalang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu. Sa Paranaque naman ay 2 suspek ang nahuli at nasamsaman ng 68,000 pesos na halaga ng illegal na droga at bypass money. Naharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa Maynila, iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang lalaki sa Intramuros na humingi ng tulong sa gwardiya. Ayon po sa polisya, lumapit ang biktima sa isang security guard sa gate 9 ng Andagap upang magpasaklolo at madala sa ospital matapos magpakita ng sugat sa dibdib. Ngunit bigla na lamang itong bumagsak. Isinugod siya sa Philippine General Hospital ngunit idineklara ang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sugat at ang buong insidente.

0: Balita sa labas ng bansa, nanindigan ng Taiwan sa pagiging independent state at hindi bahagi ng China. Ito ang tugon ng Taiwan sa babala ni US President Donald Trump sa Declaration of Independence ng mga Taiwanese. Sinabi ng Taiwanese Foreign Ministry na isang sovereign and independent democratic nation ng Taiwan at hindi bahagi ng China. Ang pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan ay bahagian nila ng security commitment ng Estados Unidos. Samantala, apat naman ang patay sa drone attack ng Ukraine sa Belgorod region ng Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, halos 600 drone ng Ukraine ang pinawagsak ng kanilang air defense. Nangakong Ukrainian government na gaganti matapos ang pag-atake ng Russia na ikinamatay ng mahigit 20.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Heto na! Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica! Anong latest?
3: Chika morning, kapamilya! Eto na nga ang latest! Inihayag ng aktres na si Kay Abad na na-diagnose siya ng breast cancer pero cancer-free na. Sa inilabas na emosyonal na vlog kasabay ng kanyang kaarawan, ibinahagi ni Kay ang kanyang pakikipaglaban magmula ng ma-diagnose noong 2025 hanggang sa gamutan. Aminado ang aktres na nakaramdam siya ng takot at dumaan sa matinding pagsubok pero anya nananatili siyang matatag dahil sa pananampalataya at suporta ng pamilya. Sa iba man nating chika, sa umaga, kinilala ng Guinness World Records bilang isa sa icons of 2026 ang K-pop supergroup na BTS. Makasaysayan ang pagkilala dahil sila ang kauna-unahang K-pop act at Asian act sa listahan. Dahil na rin sa mga tagumpay nila sa international scenes, gaya ng pangunguna sa US album charts noong 2018, pati na ang billion streams na nasungkit ng kanilang single na Dynamite. Kasama pa sa listahan ng icons ngayong taon sina Taylor Swift, Barbie, Beyonce, Drake, Elton John, Mr. Beast at Paul McCartney. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Thank you, Erica.
1: Sports Balita.
2: Good morning. Kampanya ni Pinay Tennis Ace Alex Yala sa Strasbourg Open sa France, tinapos ng Ukrainian qualifier. Yan, ating pang balita, sports balita, ihahati natin big man ng DZMM with a beautiful heart.
4: With a big heart.
2: With a big heart.
4: And a beautiful smile.
2: Hindi, mali. With ano? A killer smile.
4: Ah, killer smile. Pwede.
2: With a soft skin.
4: Yes, of course. Tama.
2: Andiyan na po ang big man na si Alfred Dante. Alfred, mayong buntag.
5: Good morning.
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Bago natapos ang kampanya ni Pinay Tennis star Alex Ayala sa Strasbourg Open sa France, pinataob si Ayala ng Ukrainian qualifier na si Oleksandra Olinikova sa first round sa score na 3-6, 7-5 at 6-3. Ang Strasbourg Open ay bahagi ng paghahanda ni Ayala sa French Open sa susunod na linggo. Sa NBA, tinambakan ng Cleveland Cavaliers ang top seed na Detroit Pistons sa score na 125-94 sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals. Dahil dito, umabante sa Eastern Conference Finals ang Cavaliers kung saan makakaharap nito ang New York Knicks sa Best of 7 series. Samantala, muling pinarangalan bilang NBA MVP si Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander. Ito ang ikalawang sunod na MVP trophy ni SGA na pinangunahan ng defending champion na Thunder na makuha ang best record sa NBA. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Maraming salamat and maayong buntag, Alfred Dalde. Di ba taga Cebu ka? Taga Cebu ka ba?
4: Wigla ka naman gumawa. Bicolano yan. Oragon.
2: Oragon ka.
4: Diyos maray na aga. Diba,
2: pag oragon, ano may oragon sa ano, Bicol? Tapang. Tama ba?
4: Oo, basta positive.
2: Oragon, kaso iba ibig sabihin niya sa amin sa summer part niya.
4: Ano?
2: Basta.
4: Sa amin, iba din ibig sabihin ng oragon.
2: Pero si...
4: Yung ano yung pan-display, minsan maraming ulo. Ay, dragon pala yun.
2: Iba yung part.
4: Bumukan ng apoy.
2: Thank you, Alfred Dalde. O, paano? Una nga,
4: babay na. Nagbabay.
2: Maganda morning. Ay, batin ko lang, partner.
4: Sino?
2: Nang happy birthday, si Sir VP Willie Panlikan ng Santa Lucia, Capas, Tarlac. Pagbate mo na kay Kuya Tiggs Pakapak. Happy birthday po.
4: Happy birthday. Ayan, may nagbabirthday din ang masugid natin.
2: Sino?
4: Tagapakinig. Si Sarah C.
2: Uy, happy birthday, Sarah C.
4: Go, bati na.
2: Sarah C, happy birthday. Sana makarating sa amin yung papansit mo, ha? Kay Luis Cruz, good morning, good morning. Kay Engineer Luis Cruz, mula po yun sa Department of Health Central Office, Manila. Good morning. More power and God bless always. Kay Hubert Carnivel. Carnivel. Hubert Carnivel. good morning. Magrasyang Aldo Martes. Ano ibig sabihin? Ah, Blessed Tuesday, Sir Robert Ampong, Sir Steve. Watching from Candam, Pampanga. Si Balian Florentin. Good morning. Happy Tuesday. Kay Maggie De Manzana. Good morning mula po yan sa Makati City. At syempre kay Lorena Pascual. Good morning. Mula naman po yan sa Barangay Gulod, Nova Liches, Quezon City. Tita Lina Ho. Good morning. Kape. Mula po yan sa Plaridel, Bulacan.
5: Good morning.
2: Kay Tita Nona Damian, syempre.
5: Magandang morning
2: po sa inyo. Kay Mary Phillips. Good morning, Robert Steve. Happy Tuesday. Always watching. Mula po yan sa California. Kay Romeo Valderrama. Good morning. From Mabalacat, Pampanga. Sir Zosimo Gasmin.
5: Good morning.
2: Sir Zosimo Gasmin. Kay Sharon Crisologo. Good morning din po.
5: Good morning.
2: Mula naman po yan sa Kawit, Cavite. At syempre kay Socorro Edurice. Magandang morning, DZMM. Team Pogi, always on monitor from Kogyo Antipolo.
5: Good morning.
2: Joe Gabriel, happy Tuesday morning po, Team Pogi. Mula naman po yan sa Taguig City.
5: Good morning
2: kay Romeo Guion. At syempre, good morning kay Romeo Valderrama, kay Sara Mensurado. Ay, good morning, happy birthday po. Happy 34th birthday kay May Ann Mensurado. Ay, maupay na. Happy birthday po. At magandang morning din po kay Antonio Manalo. Taga Imus, Cavite po yan siya. Si CJ Sarabia, pabati po ng good morning from Gentry. Kay Cory Hilario, good morning. Masarap ako dito, nagbawas.
7: 5 o'clock na pala.
2: Kaya pala may sumisita na ano. Good morning po sa inyong lahat. Cherry Diaz, Alex Faustino, Ronaldo Nicolas. Napasarap ako sa bati, partner. O, paano?
4: Susunod na,
2: Pasada Balita, kasama si
4: Larry Johnson Barabat at
2: Robert Antimano Mano.
4: Bye!
2: Bye-bye. Ingat po kapamilya. Bukas ulit.
8: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras, 5:02.
1: Masikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Tuesday! May 19, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako naman si Robert Mano.
0: Sa ulo na ating mga nagbabagang balita ngayon!
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita!
0: Ginang patay sa rock slide sa Rizal. Ilang lugar sa Davao City, binaha!
1: Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
0: Senado nag-convene na bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Malacañang nanindigang hindi inatake ang Senado kasunod ng insidente ng pamamaril.
0: 5 miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo, nanonood na naman ang inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako po si Robert Mano.
0: Sa detalye na ating mga balita.
2: TZMM Numero uno sa aksyon!
0: Dilino ng pag-asa na hindi pa tapos ang tag-init sa kabila ng nararanasang manakanakang pag-ulan. Ngayong araw, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o ang init na mararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental Mindoro at Rojas City. 44 degrees Celsius naman sa Baler Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanawan sa Batangas, Morongan at Giwan Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 pang mga lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, asahan pa rin ang mga pag-ulan dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. Bukas, isang low pressure area ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang update mula sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am Chinel, magandang morning!
3: Magandang morning din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Robert, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating PAR. Pero tama po kayo, patuloy na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Oriental at Davao Occidental. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa kasama ng Metro Manila, asahan po natin ang maaliwalas na panahon bahagya hanggang sa maulap na papawirit na may mga isolated rain showers at matataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng pag-asa hinggil sa nilalabas po nating mga thunderstorm advisory. Yan po muna latest dito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Chinel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you, Ma'am Chinel. Magandang morning.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: 5:07, patay ang isang ginang sa rock slide sa Rodriguez, Rizal. Sugatan din ang dalawang anak ng biktima matapos mabagsakan ng malaking bato ang kanilang bahay sa barangay Mascapa. Agad namatay ang biktimang si Floricel Mahinay na itinulak ang mga anak na edad 2 at 12 taong gulang para hindi matamaan ng batong may bigat na 2 tonelada. Pinalikas naman ng 19 na pamilya sa Sitio Makopoy dahil marami pang malalaking bato sa bundok na maaring bumigay at bumagsak sa mga bahay. Sa Davao City naman, binaha ang ilang lugar sa Barangay Karinan at Matina Pangi dahil sa pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone. 4 na pamilya ang inilikas sa Barangay Matina Pangi dahil sa pagbahang dulot ng pagtaas ng tubig sa ilog.
0: Ay sa mga uhawin ho dyan ha, at sa mga nakabilad sa araw, ang trabaho araw-araw, makinig po kayo ha.
1: Mm-hmm.
0: Nagpaalaala ang ilang mga health experts sa pag-inom ng palamig ngayong tag-init para pa naman ano, yung ubod ng lamig sa gitna ng napakainit yung na panahon.
1: Correct. Tapos pag bumili ka, partner, tipak-tipak yung yelo.
0: Yelo, oo. Oh. Kabilang po dito ang samalamig, halo-halo, juice at ang soft drinks. Ayon sa cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, tubig pa rin. Tubig ang pinaka-importanting inumin para manatiling hydrated. Pinayuhan din ng mga nag-ehersisyo na uminom ng maraming tubig para mapalitan ang nawawalang tubig at ang electrolytes sa katawan. Pinirekomenda naman ang pag-inom ng coconut water o buko juice dahil nagtataglay ito ng electrolytes.
1: Ipatutupad naman mamayang alas 6 ng umaga ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 2 pesos and 82 centavos ang dagdag sa presyo ng diesel, habang 1 peso and 21 centavos naman sa gasolina. Pero ang kerosene bababa ng 2 pesos and 11 centavos. Nirerepaso na rin ang Energy Department ng sistema kung saan ang pamahalaan ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Isinulong naman ng grupong pisto ng petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa jeep sa pagdinig ng LTFRB kahapon. Nakatakdang ilabas ng ahensya ang desisyon sa petisyon sa loob ng 10 araw.
0: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:09, nag-convene na ang Senado kahapon bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pagsisilbing mga presiding o presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano, habang nanumpa naman bilang senator judges ang mga senador maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na absent ulit matapos umalis ng Senado noong Lunes. Sa patakaran ng Senado, pinadalhan ng impeachment court ng summons si Vice President Sara para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na articles of impeachment kabilang ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds at ang banta sa buhay ng Pangulo. Ayon kay Cayetano, itatakda ng Senado ang schedule ng pre-trial at trial para makagawa pa rin ng batas ng mga senador. Handa naman ang defense team ni VP Sara na maghain ng tugon matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court.
1: Naghain naman ang prosecution team ng Kamara ng formal entry of appearance para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa dokumento na magsisilbing lead public prosecutor si House Justice Committee Chairperson Gervie Luistro. Kahapon, hindi natuloy ang plano ng 11 miyembro ng prosecution team na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero iginiit na handa ang mga kongresistang humarap sa impeachment trial. Umaasa naman si House Prosecutor Joel Chua na magiging pata sa mga senator judge at natuldukan na rin ang issue ng jurisdiction. Itinalaga naman si Kabataan Partners Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team.
0: Sa kaugnay pa rin mga balita, wala namang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna po ito ng mga balitang posibleng patalsikin sa pwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang pamamaril at ang pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang linggo. Bago mag-alas 5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon ng walang nangyaring rigodon. Subama naman sa minority bloc sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Dinepensahan ni Zubiri ang pag-abstain nang ihalal si Cayetano bilang Senate President at iginit na gusto niya lang magkaroon ng kalayaan para bumoto sa isyung importante para sa mga Pilipino. Tinanggihan naman ni Ejercito ang alok na maging majority leader at nagdesisyong sumama sa minorya. Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ng halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Partner, 11-13 ngayon. 11 ang minority, 13 ang majority.
4: Oh, manipis din daw
1: yun. Sobrang nipis. Yung 13 mo na yun, i-minus mo pa yung absent na si Senator De La Rosa.
4: Hindi 12 lang.
1: 12. 11 yung isa. So kung hindi dumating si Senator De La Rosa at magkaroon, sabi na natin i-push nila yung palit leadership, dalawang senador lang.
4: Ang kailangan.
1: Dalawang senador lang. Oh. Balik ang minority sa pagiging majority, baligtad ang mangyayari.
0: Ay, pero ang tanong nila, sa panahon ba na hindi nagkaroon ng rigodon bago yung pag-convene ng impeachment court o ng mga Senado bilang impeachment court, pwede bang magkaroon pa ng palitan ng liderato sa Senado?
1: Ang sinasabi ng ilan, mas maganda kung magkakaroon ng rigodon after mag-convene ng impeachment court. Yun ang sinasabi nila. Kasi para hindi sabihin na hinahadlangan o hinaharang yung pag-constitute ng impeachment court.
0: Ay, sabi kahapon, kahit na mga miyembro ng majority ay magiging impartial sila sa pagdinig ng reklamo.
1: Narinig mo yun.
0: Laban kay VP Sara.
1: Nung nanumpa pa silang gano'n, nandun ka, kita kita, video-video ka pa. Narinig mo yun, ha? Hindi sila magiging impartial.
0: Sabi.
1: Magiging impartial.
0: Iba na.
1: Ay, ako na pala. Pinangalanan po ang chairmanship sa ilang komite ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magsisilbing chairperson ng Committee on Culture and the Arts at Basic Education si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Hawak naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means at Energy, habang si Bongo sa Committee on Health at Sports si Robin Padilla, bagong chairman ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Napunta kay Jinggoy Estrada ang National Defense and Security at Games and Amusement, habang Public Service kay Rodante Barcoleta. Pinagpipilian naman sina Pia Cayetano at Barcoleta bilang bagong chairperson ng Makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Inihalal din si Jose Luis Buantales bilang Senate Secretary matapos magbitiw sa pwesto ni Mark Leandro Mendoza.
0: Nanindigan ng Malacanang na hindi inatake ang Senado noong Miyerkules. Kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi stage o planado ang pamamaril. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwala ang pamahalaan na hindi inatake ang Senado taliwas sa testimonya ni Cayetano. Itinanggi po naman ni Cayetano na walang kuha ng CCTV ang pamamaril, pero aminadong madilim ang ilang video. Binatikos din ni Cayetano ang NBI matapos siyang ituring na person of interest kasama si Senador Robin Hood Padilla, kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Huwebes. Pero depensa naman ni NBI Director Melvin Matibag, wala silang balak tibagin ng Senado. Sa ngayon, natanggap na ng Senado ang subpoena ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV ng pamamaril. Gayun din sa utos na preventive suspension kay Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Nakalaya naman ng driver ng NBI na naaresto nang mangyari ang pamamaril sa Senado matapos magpiyansa.
1: Mistulang dismayado si Pangulo Marcos sa mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules at pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halata ang pagkadismaya ni Pangulo Marcos nang magpatawag ng pulong kasama mga miyembro ng gabinete matapos ang pamamaril sa Senado. Kinwestiyon naman ni Castro ang mistulang pagprotekta ni Senator Robin Padilla kay De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabuat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pero ayon kay Padilla, nagtatago si De La Rosa mula sa sinasabing kidnapper, pero hindi na ito nagbigay ng karagdagang pandetalye. Tumanggi naman si Padilla ng kumpirmahin kung kasama niya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong Huwebes, pero tiwalang hindi aalis ang kaalyado ng bansa dahil mahal nito ang Pilipinas. Likom din ang bibig ng mga abogado ni De La Rosa higil sa kinaroroonan ng nagtatagong senador.
0: Ay, walang maglilipad ng channel, walang BBTV. Babalik pa po tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama po muna inyo mga orasan, baka kayo nalilingat na o kaya medyo dinadalo na naman ng katamaran. Oras, Antimano.
1: Oh, kape, kape, kape, kape, kape, kape. 5:17.
0: Saguli po.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: passada na passada valida. DZMM número 1 sa aksyon. Passada valida.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:20 na ng tanghali. Pinagsosorry pa rin ni Senador Robin Hood Padilla si Senator Francis Pangilinan dahil lamang sa isyu ng paninigaw. Nagsimula ang isyu ng talakayin ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ilang beses nang isinulong ni Padilla na humingi ng paumanhin si Pangilinan sa plenaryo at hiniling ding alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at ng mga apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero paulit-ulit nang tumanggi si Pangilinan na mag-sorry at hinamon pa si Padilla na magsampa na lamang ng reklamo o ethics complaints. Nauna nang pinayuhan ni Pangilinan ng kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
2: Natagap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ang sampahan ng kasong plunder, graft at bribery o direct bribery ang mga opisyal na isinasangkot sa manumalyang infrastructure projects kabilang sa primary respondents sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Bong Dinglasan, Engineer Denriel Cesar Cortuna, Engineer Manny Bulosan at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Inalis naman sa kaso ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, gayon din ang mga state witness na dating opisyal ng DPWH sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Ang Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang reklamo o ang rekomendasyon sa reklamong inihain ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng independent review at resolusyon sa merito ng mga kaso. Tumagi naman si Estrada na magkomento sa rekomendasyon.
1: Sa iba mga balita, itinalaga bilang bagong budget secretary si Undersecretary Kim Robert De Leon. Pinalitan po niya si Acting Secretary Rolando Toledo na humalili kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman na nag-resign matapos madawit ang pangalan sa sinasabing maanomalyang budget insertion. Bago maitalagang kalihim, hinawakan ni De Leon ang Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. Samantala, tiwala rin si Pangulong Bongbong Marcos kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Itong iginiit ng Malacanang matapos ang panawagang palitan na si Rimulya dahil sa iba't ibang issue, kabilang na ang sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng pamamaril sa Senado.
2: Nagbitiw bilang kongresista sina Juan Tahanan Party List Representative Daniel Oducado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Inatasan na ang House Secretary General na alisin ang pangalan ni Oducado at Legaspi sa listahan ng mga miyembro ng Kamara matapos magsumite ng registration o resignation kahapon. Hindi naman binanggit sa sesyon ang dahilan ng pagbibitiw ng dalawang kongresista. Samantala, umabot na sa mahigit 5 milyon na nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Natapos ang voters registration kahapon habang sisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5.
1: Sinuspinde ang dalawang enforcer ng Land Transportation Office o LTO na sinasabing nagsalin ng gasolina sa sasakyan. Nag-viral pa sa social media ang mga larawan ng mga enforcer na naglilipat ng gasolina mula sa isang container papunta sa puting Mitsubishi Adventure sa loob ng impounding area ng ahensya. Pinagpapaliwanag naman ng dalawang enforcer lalo't hindi pa rin malinaw ang dahilan sa paglilipat nila ng gasolina. Sakaling mapatunayang may illegal na insidente, maaring maharap ang mga enforcer sa kasong graft.
2: Sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng driver ng EDSA Carousel Bus na bumangga sa concrete barrier sa tapat ng MRT Kamuning Station. Kasunod dito ng viral post sa social media kung saan lumabas na nagtetext ang bus driver habang nagmamaneho. Isang pasahero ang malubhang nasugatan matapos salpukin ng bus ang 10 plastic at concrete barriers. Pinaharap ang bus driver sa Land Transportation Office sa Huwebes para magpaliwanag Nauna nang igriit ng driver na hindi niya napansin ang concrete barrier dahil nakaharang sa view ang mga nakatayong pasahero.
1: Ayun. So nagse-cellphone pala. Distracted nga yung driver. Oras po natin, 5:25. At sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita! Probinsya! Pasada balita!
1: Sa ating Pasada probinsya, patay ang limang miyembro ng New People's Army sa magkakahiwalay na engkwentro sa Negros Occidental. Sinasabi ang mga napatay na rebelde ang responsable sa pagpatay sa 26 na sibilyan sa Negros Island simula noong 2025. Na-recover sa encounter site ang ilang baril at granada.
2: Sa Negros Oriental, 10 ang naaresto sa pagpupuslit ng ilegal na sigarilyo sa bayan ng Basay. Naaktuhan ng mga sospek habang ibinababa mula sa closed van ang 700 baso case ng sigarilyo na walang tax seal at graphic health warning. Kinukumpirma o kinukumpirma rin ang motor bangka at dalawa pang sakyang ginamit ng mga sospek.
1: Sa Zamboanga City, arestado naman ang isang pulis sa bypass operation sa Barangay Santa Maria. May ranggong staff sergeant ang suspect. Nahulihan ng 2 kilo ng shabu na nakasilid sa pakete ng tsaa. Iginiit po naman ng pulis na inutusan lang siyang dalhin sa restaurant ang package na naglalaman ng mahigit sa 13 milyong pisong halaga ng shabu.
2: Sa Davao City, 4 ang sugatan sa pananaksak sa bayan ng Toril. Sa imbestigasyon, nagalit ang suspect ng tangkaing pauwiin sa pinuntahang burol. Unang sinaksak ng suspect ang lalaki nagpapauwi sa kanya. Gayun din ang 3 pang aawat lang sana sa gulo. Agad namang naaresto ang suspect habang nasa stable ng kondisyon ang mga biktima.
1: Sa Isabela, sugatan na isang lalaki matapos saksakin ang kainuman sa bayan ng Reyna Mercedes. Sinasabing nagtalo ang 2 kaya sinaksak ng suspek ang biktima. Umuwi ang suspek pero bumalik habang may dalang shotgun pero hindi naman pumutok. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang naaresto na ang suspek na nahulihan ng kutsilyo at hindi lisensyadong baril.
2: Sa Cavite naman, natagpo ang patay ang 7-taong gulang na bata sa ilog sa bayan ng General Mariano Alvarez. Mayo 14 nang mapaulat na nawawala ang biktima sa sinasabing may problema sa pag-iisip. Nakita na kaanak ang biktima ang bangkay na palutang-lutang sa ilog sa Barangay de Castro. Wala namang nakikitang foul play sa insidente.
1: Sa oras nating 5:28, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! PhilHealth, pinalawak pa ang sakop ng tulong medikal sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning, Johnson and Robert. Pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ang kanilang expanded access sa quality at affordable healthcare sa Bataan. Sa pamamagitan ito ng pagdulunsad ng first accredited private guaranteed accessible medications for outpatient treatment, itong Gamot Pharmacy sa Orion Town, St. Michael Hospital. Ito ang kauna-unahang private accredited private yaman ng kalusugan program, Yakap Clinic at Gamot Pharmacy sa Orion Town na magkakaloob ng expanded preventive at primary health care services para sa mga PhilHealth members. Kabilang sa mga pwedeng i-avail ang health screening, medical consultations at prescription, laboratory tests, 21 essential medicines hanggang 54 na additional essential medicines na may annual medicine coverage ng hanggang 20,000 piso bawat PhilHealth members. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod Eason!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay, alas 5:30 na ha, paalaala lang. May tutula-tulala na naman, nakatingin sa malayo. Tumatakbo ang oras.
2: Nag-aalmusal, sumubo ng isang kutsara, hindi nang inuya.
1: Ayaw. Nakaganon lang.
2: Nakaganon lang.
1: Hi, Martis pa lang ha. Baka kayo ay tamad-tama rin na naman. Kaya gumayak na ho kahit sa oras po nating alas 5:30 na. Eto na po sila.
0: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, lalaki nahulihan ng improvised na baril sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
4: Good morning, Johnson. Arestado ang 30-anyos na lalaki sa barangay CAA Las Piñas City matapos itong magtungo sa isang police substation. Bit-bit ang improvised pen gun. Sa ulat ng pulisya, isang 34-anyos na babae ang unang nagpunta sa CAA Police Substation para ireklamo ang umano'y pang-abuso ng sospek. Ilang sandali ang makalipas, sinunda ng sospek ang biktima sa substation at pumasok pa sa loob. Dito na rumesponde ang mga pulis na nagsagawa ng search operation sa sospek. Nakuha mula sa kanya ang isang pen gun at bala ng baril. Naharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Thank you, Zeus!
2: Isa pang report, dalawa sugatan sa sumabog na tangke ng LPG sa lungsod ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
5: Robert at Johnson nakaligtas pero nalapnusan ng balat ang dalawang residente matapos sumabog ang LPG sa isang bahay sa barangay 352 sa Santa Cruz sa Maynila. Sa ulat ng buksan ng 57-anyos babae ang gas stove para sana magluto. Biglang sumabog ang tangke dahil sa hinihinalang tagas mula sa hose nagdudugtong sa LPG at kalana. Nadami rin sa insidente ang senior citizen na nakapu lamang sa tapat ng bahay ng biktima dahil sa lakas ng pagsabog. Humingi ng saklolong sa sama nakita sa insidente kaya naidala pa sa ospital ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo.
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo
0: Patrol! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Pilipinas! Pasada balita na!
1: O kaya bumati muna tayo ng mga kinakailangang batiin, mga kinakailangang gisingin. Meron lamang po naman tayo ngayong 19,000 live viewers sa YouTube. Magandang morning!
2: Good morning!
1: Maganda umaga, magandang hapot, magandang gabi rin sa ating mga kapamilya abroad saan man ho kayo naroroon at ginagawang background ng DZMM. Thank you! Ay magandang morning sa mga nasa X, mga nag-a-attendance check po sa atin ngayong umagang ito ng Tuesday. Si Elsie Balion Florentina, nag-a-attendance check na rin. Magandang morning from Quezon City. Si Sarah Concepcion, nag-good morning. Pabati naman daw po ng happy birthday. Ah, birthday pala niya today. Sarah, happy birthday.
2: Happy birthday, Miss Sarah.
1: Concepcion ang aplido, ha? Sarah Concepcion.
2: With...
1: ay, nakalagay eh.
2: Abin una niya kasi lagi na siya kapakilala. Sarah C.
1: Ayun. Sarah Concepcion, nagbe-birthday po today. Happy birthday!
2: At syempre, magandang umaga rin kay Kuyang Romeo Giwon at kay Sir Sosimo Gasmin na everyday daw nakamonitor sa atin. Maraming salamat!
1: Ay, thank you! Kuya Noel Lapone, mag-iingat sa biyat sa oras po nating 5:34. Eto po muna!
0: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
1: Ay, sa mga nagpaplano pong magpakasal dyan ha, makinig ho kayo! Usap-usapan ang sabayang kasalan sa Occidental Mindoro na misulang naging eksena ho sa pelikulang Titanic.
2: Bakit?
1: Baka merong Rose na gumanap, tsaka merong Jack.
2: Although ang sabayang kasalan.
1: Ano pwede?
2: Common naman.
1: Pero, sa halipo na idaos na higanteng cruise ship, nagpakasal ang 11 magkasintahan sa kainang balsa. Hindi ng barko, balsa.
2: Balsa!
1: Kawayan sa kawayan, yung
2: paano
1: mga pinagtabi-tabi. Kaya sa simula pa lang ay maligalig ng kanilang kasal.
2: Kaya akala ko, sa simula pa lang ay doon na agad kasi takot lumubog yung balsa.
1: Pinansagan po ang okasyon bilang balsa wedding o kasalan sa balsa sa halip na idaos ang seremonya sa simbahan. Kilig na kilig naman ang mga dumalo sa seremonya dahil sa kakaibang karanasan na nasa karagatan ang mga ikinakasal. Naging makabuluhan din ang okasyon dahil gawa ang mga o gawa ng mga bilanggo mula sa Sablayan Prison and Penal Farm ang mga ginamit na balsa. Ito nga naman, no?
2: Pero bakit kaya balsa ang naisip nila? Ano? Menu yan eh. Menu.
1: Kaya mga siguro limited lang ang mga invited guests. Lulubog ang balsa sa dami ng bisita. Ay, congratulations sa mga bagong
2: congrats
1: kasal.
2: Congrats. Umayo kayo't magpakarami.
1: Ganda rin ng aisle nilang lakaran, no?
2: Ah, oo. Panalo.
1: Malaki kinita ng videographer dito.
2: Pero nga, ito nga yung balsa, oh, pinakikita natin. Yung kawaya pinagtabi-tabi lang talaga, no?
1: Ayun.
2: Parang sa pagsend ng calls, dapat pupunta ka ganun.
1: Oh. Ay, very good. Mag-iingat po kayo. Congratulations sa mga bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal!
7: Kakaibalita! Kakaibang balita!
1: Ay, wala muna maglilipad ng channel, Hawalang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita at mamaya pag-uusapan po natin ang paghahanda ng COMELEC para sa Bangsamoro election, November 2. Tsaka ang voter registration. Kayo ba'y nakapagparehistro na? Ay, nakon, dapat ay nagparehistro kahit nang kayo maging party ng gagawing halalan sa 2028. Baka naman panay ng panay lang ang reklamo ninyo sa social media laban sa mga politikong nakaupo sa gobyerno, hindi naman pala kayo butante.
2: Kaya nga, ang Bangsamoro, September yan, ang Barangay at SK, November 2. Tama, partner?
1: November 2.
2: Kung hindi yan,
1: magbabago.
2: Magbabago.
1: Oh. Mamaya po yan, makikipagkwentuhan po tayo sa Commission on Elections. Magbe-break lang ho kami sandali. Magkakapi lang. Mm-hmm. Itama muna inyong mga orasan.
2: O, tama na yung stretching. Dapat ganitong oras, nakaligo na kayo. 5:37.
1: Sandali lang.

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.

Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pasada Balita. Pasada Balita.
1: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan. Sa oras po nating 5:39 na ng tanghali. Baka may maagang pasok. Eh, tanghali na ha. Baka kayo matraffic na naman miya-miya. Baka iba'y nakapagparehistro sa kahapon sa COMELEC. Para ho sa paghahanda natin sa una sa Bangsamoro Parliamentary Election sa DSKE sa Nobyembre. At syempre para ho din sa 2028 National Election. Nasa linya na po natin si COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Chairman, magandang morning Johnson and Roberts sa DZMM. Kumusta po kayo?
2: Good morning, Chair.
3: Magandang morning sa Johnson, sa Roberts, sa mga kababayan natin. Magandang morning po sa inyong lahat.
1: Opo, una-una yun hong voter registration. Gaano hong inabot? Gaano karaming nadagdag sa mga rehistradong butante po natin?
3: Sir Johnson, bagamat wala pa yung suma total ng mga tala na record natin, pero more or less po nung isang araw bago po yung katapusan na ito, na maabot na po tayo sa mga bagong botante hanggang 1.4 million at doon naman po sa mga kabataan umaabot tayo ng mga 1.3 million. Ang kabuuang botante para sa sanggunian kabataan more or less nasa 25 million at ang botante naman yung regular para naboboto sa barangay election ay 70 million. So may more or less meron kang 95 million naboboto para sa barangay and SK election.
1: Opo, in-expect pa ninyo Chairman na aabot sa ganung karami ang mga magpaparehistro sa COMELEC?
3: Kung mayroong isa sa Robert ay noong August 1 to 9, natatanda.

0: August 1 to 9 ng 2025 sa kadahilan ng maaaring magkaroon ng barangay and SK election noong Disyembre ng 2025. At ang naging resulta nito, may dagdag na halos 2 milyon sa ating pong botante, hindi lamang mga bagong botante, kung hindi kahit yung sanggunian kabataan. Kaya nung magkaroon tayo ng registration mula October 20 hanggang May 18, inaasahan din natin yung pagtaas na iyan. Hinabaan po natin si Johnson October 20 to May 18 kahapon ang pangalawang bugso ng registration dahil nga sa ating prediksyon natataas ang bilang ng mga botante.
1: Opo, yun hong makailang beses na nauudlot na halalan sa BARM, sa tingin ho ninyo, Chairman, tuloy na nga ba by September 14 or meron pa kayong nakikitang probability na baka maudlot na naman ulit?
0: Sa part po ni COMELEC, wala tayong nakikitang kahit na anong hadlang sa puntong ito na ipasa na po ng Bangsamoro ang mga dapat maipasa na batas na ipapatupad ni COMELEC. Si COMELEC naman, nagkaroon na rin kami ng mga implementing rules and regulations sa mga batas na iyan. Yung kaunahan naging problema sa Johnson sa Robert ay yung districting nila at ito ngayon ay naipasa na at kasalukuyan na nating ginagamit para sa voters' education. Siyempre, mayroong mga pumunta sa Korte Suprema, I think mga 3 na kaso kine-question ng iba't ibang dahilan at iba't ibang basihan dyan sa mga batas na naipasa ng Bangsamoro. At so far naman, sa awa ng Diyos, ay wala pa namang restraining order ang kataas-taasang hukuman sa kahit na anong petisyon na naihain sa kanya. Kaya po kami tuloy-tuloy, ang botante po sa Bangsamoro ay almost 2.4 million na botante po yan. At siyempre dahil yan ay kauna-unahan, napaka-importante rin po yan sa ating bansa.
1: Opo. Nasa ang level na ho kayo ng paghahanda ninyo para sa Bangsamoro election?
0: Mga 80% na kaming handa dyan po sa Bangsamoro. Ang susunod na po namin, makatapos nagkaroon ng filing ng candidacy noong Mayo 5 hanggang 7, ay yung pong pagkakaroon ng tinatawag ng sistema na yung mga datos, yung mga list of candidates ay ilalagay na namin sa system dahil automated po, Sir Johnson, Sir Robert, ang Bangsamoro parliamentary election. At dahil dyan, gagamit tayo ng mga makina at yung mga pangalan ng mga kandidato, pangalan ng partido politikal, ang pangalan ng mga representante ng sectoral organizations ay imprenta kasi agad sa balota. At therefore, pagdating po ng buwan ng Hulyo, gagawin na po natin ang pag-iimprenta ng lahat ng balota at sana matapos yan bago matapos ang buwan ng Hulyo para po sa mga bandang Agosto, makapagsimula na kami makapag-deploy ng mga kagamitan kasama yung mga equipment sa iba't ibang parte ng Bangsamoro.
2: Chairman, dun sa Bangsamoro elections natin, mga teacher pa rin po ba yung mag-facilitate nitong election? At paano naman po yung inilatag natin na security para sa kanila at syempre dun sa mga boboto rin po?
0: Yes po, Sir Robert. Ang ating po mga miyembro po ng MBHTE, yung pinaka-DepEd po nila. Sila po ang manunungkulan sa araw na eleksyon sa bawat presinto. Meron po tayong 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro. Pero katulad din po ng ginagawa natin, ng mga nakakaraang halalan, meron po tayong mga naka-standby, more or less, kulang-kulang 10,000 na mga miyembro ng Philippine National Police na gagamitin nating panghalinhin o pamalit kung sakaling hindi makakapag-report ang ilang miyembro, halimbawa, ng mga electoral board dyan sa Bangsamoro.
2: At yung tatanggapin po nila na bayad sa pagseserbisyo na yan, magkano po? Less tax pa yung chair?
0: Una muna dito sa barangay ng SK elections, minarapat po ni COMELEC na iparehas na doon sa tinatanggap ng mga kababayan nating guro noong Mayo 12, 2025. Meaning, ibig sabihin, may tigda 2,000 across the board na dagdag yung mga guro natin na maglilingkod sa barangay ng SK. Sa Bangsamoro, kahit ito yung regional election lamang, more or less, Sir Johnson, Sir Robert, ganyan na rin ang tatanggapin, additional 2,000 plus, ginawan po namin ng paraan na may additional pang 1,000 para more or less 3,000 na dagdag ang tatanggapin ng mga guru natin na maglilingkod dyan sa Bangsamoro.
2: Sabi nyo kanina, Chair, nasa 80% na yung preparation for Bangsamoro. So ibig sabihin, technically good to go na to, not unless meron na namang panukalang batas o may batas na naman na magpapapigil dito sa eleksyon.
0: Yes po, Sir Robert. Or baka halimbawa biglang mag-aksyon ang ating kataas-taasang hukuman doon sa mga petisyon na na-file po sa kanya. Yan na lang po ang pwedeng pumigil sa ating pong Bangsamoro parliamentary election. In terms of the security na itanong niyo, Sir Robert, kanina, ay nakapag-contact na po tayo ng tinatawag na command conference at naihayag na sa atin ng ating pong AFP, PNP at Philippine Coast Guard at iba pang ahensya

0: na may tungkulin sa seguridad na sila'y nakahanda, nakadeploy yung mga tauhan. In fact, nagdadagdag sila ng mga tauhan na ide-deploy. At wala silang nire-recommend pa so far na ilalagay sa COMELEC control pagdating ng panahon ng filing at panahon ng kampanyahan.
1: Chairman, kanina nabanggit mo na automated ang magiging election dyan sa Bangsamoro region. Anong makina ang gagamitin? Same provider ba na ginamit natin nung nakalipas na halalan?
0: Yes po, Sir Johnson. Nakalagay po sa batas na ipinasa ng Kongreso nung ang eleksyon ay finix nila yung date na dapat ay September 14, yung provision ng Section 3 ng batas nakalagay doon na ang gagamitin ni COMELEC para sa halalan sa Bangsamoro ay kung ano ang ginamit na lahat ng mga equipment, na lahat ng mga device, lahat ng mga makina nung nakaraang Mayo 12, 2025. Kaya po hindi naging mahirap sa amin. Sir Johnson, hindi na kami nag-undergo ng tinatawag na procurement process na napakatagal. Mm-hmm. Ito ay ang tawag niya parang direct negotiation na doon sa nag-supply po sa atin ng lahat ng kagamitan.
1: So hindi na ho magkakaroon pa ng hiwalay na bidding process para ho doon sa mga makina sa Bangsamoro election. Continuation
0: yes,
1: na po, lang sir. Ng halala natin nung nakalipas.
0: Yes po, Sir Johnson. Binarapat po ng ating Kongreso na gawin po yan upang hindi magtagal para masiguradong sadyang magkakaroon tayo ng halalan sa September 14 ng taon na ito.
1: Gano'n ho karaming budget ang kinakailangan para sa pagdaraos ng BARM election?
0: Kami po ay binigyan more or less ng mga 3 bilyon na budget. Pero ang ating pong Bangsamoro ay naggawa din sa atin ng standby dagdag na pondo na more or less 500 million. Yun ang kadahilanan kung bakit minarapat namin, Sir Johnson, dati po nung ating Mayo 12, 2025 national and local election ay tigwa 800 hanggang 1,000 ang botante bawat presinto. Ay sadyang napakahaba po niyan. Dahil ito'y kauna-una ang Bangsamoro parliamentary election at ganyang may ipinagkaloob naman sila na dagdag na budget, ginawa po namin 600 lang ang bawat presinto. Dapat po ang presinto natin sa buong Bangsamoro 3,000 lang. Katulad po ng aking nabanggit, ito po ay magiging 5,212 dahil nga po sa mas pre na konti natin ang bilang ng mga kababayan nating Moro na boboto sa araw na eleksyon.
2: Mm-hmm. Chairman, doon naman sa barangay at SK elections, may mga proposal, actually may mga bills postponing again itong barangay at SK elections. Para po sa COMELEC, gaano ka-importante o ano yung mga time frame na dapat kung i-cancel na para hindi masayang kung ano man yung preparation na gagawin po for the barangay at SK elections, Chair?
0: Una muna tungkol sa pagka-cancel, pagpo-postpone, siyempre yan ay isang absolute na diskresyon ng ating Kongreso at ating ehekutibo. Political decision yan. Si COMELEC bilang tagapagpatupad ng ating tatalima lamang sa kung ano yung sasabihin nila sa atin. Yung pong mga gamit na amin ang nabili, katulad din po ng mga ballot boxes, nakapag-imprenta na po kasi tayo ng lahat ng balota at magdadagdag na lang tayo base sa dagdag na mga botanteng nagparehistro hanggang kahapon. Ay hindi naman po masasayang yan. Magagamit at magagamit din sa kung iyan ay sakaling ma-reset kahit po yung mga ibang indelible ink at mga iba pang pen na gagamitin. Ngayon po, gusto ko lang sabihin din sa mga kababayan natin, sa isang preset na barangay SK election, tayo po ay sigurado magkakaroon ng dagdag na gastos. Mga 3 bilyon po ang estima ni COMELEC. Kung sakali ito'y ma-reset anumang buwan o kung halimbawa sa susunod na taon, sapagkat siyempre pag nag-reset ka ng barangay SK, mag-o-open muli kami ng registration of voters dahil madami rin hindi pa nakapagparehistro o kaya naman madaming naging 15 anyos na dati hindi pa 15 anyos.
2: Tama. So,
0: magpaparegister muli tayo. At dadagdag po ang bilang ng teacher sa mga presinto, dadagdag ang bilang ng presinto, dadagdag ang mga election paraphernalia na gagamitin sa bawat presinto. So, yung sinasabi naman nila na reason na pagka daw po Sir Johnson, Sir Robert, pinospone at pwedeng gamitin yung budget ni COMELEC na natitira, mga 11 billion pa po yung natitira sa amin, na wala pa sa kamay namin, nasa DBM pa, yan po hindi pwedeng gamitin. Sa ibang
2: sa
0: item,
2: ibang
0: sa ibang pagkakagastusan, nakalagay po kasi sa konstitusyon natin na kapag kayan ay nai-allocate na, lalo na sa COMELEC, hindi na ito pwedeng magalaw at ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Opo. Chairman, kung ang Bangsamoro parliamentary elections ay gaganapin ng September 14, hindi ho ba masyadong dikit naman para sa hiwalay na BSKE sa November 2?
0: Sadya pong Sir Robert, Sir Johnson, ito ay operational challenge sa part ni COMELEC. Napakahirap po magsagawa ng isang halalan, lalo na sa pagde-deploy ng mga kagamitan, lalo pa may energy crisis tayo at hindi pa namin na-factor in yung dagdag ng mga presyo, so, lalo na sa pagde-deploy natin, yung mga sa mga barko sa iba't ibang parte ng ating bansa. Napakahirap po talaga yung isang buwan lamang ang pagitan.
1: Mm-hmm.
0: Subalit, siyempre, yan naman po yung kakinakailang panindigan ni COMELEC. Batas po yan. And therefore, ang importante talaga, maaga kang naghahanda, nagpe-prepare para kahit isang buwan lang yung pagitan, eh kahit paano, pwede mapaghandaan yung dalawang election pa rin
1: na
0: yan.
1: Chairman, meron lamang hong nagtatanong, bakit hindi na lang daw ho pinagsabay halimbawa ang Bangsamoro parliamentary polls at ang BSK at least kahit doon sa Barm region?
0: Alam niyo po, maganda sana ang proposal yan. Kaya lang ang Bangsamoro po kasi ay automated election at ang barangay SK election ay hindi po. Kaya po hindi automated ang barangay SK. Una, nakalagay po yan sa batas na ang barangay SK ay manual na halalan dahil hindi naman natin kailangan sa supposed ng makina dahil ang proklamasyon ay ginagawa doon sa mismong eskwelahan kung saan ginawa ang halalan. Wala namang tinatawag na transmission ng mga resulta sa barangay. Hindi po katulad sa Bangsamoro na kinakailangan ma-transmit ka agad ang result electronically dahil nga sa siyempre yung panganib na ito'y magkakaroon ng manipulasyon o daya o kaya yung mga question. Kaya po automated ang Bangsamoro. Kaya po talagang hindi pa pwedeng pagsabayin o pag-isahin ang dalawa.
1: Apo. Hindi ho kaya, Chairman, yung mga kabataan na matagal nang nagpaplanong tumakbo para sa Barangay Sangguni ang kabataan elections, by then, pagdating ng Nobyembre, baka overage na. Ano ho bang edad na requirements ng COMELEC?
0: Pag po tatakbo sa Barangay SK, yung mga kabataan natin, sabi po ng SK Reform Law, dapat sila ay eksaktong 24 anyos. Alam nyo, nung mga nakakaraang Barangay SK, lalo ng 2019 Barangay SK election, 7,000 ang hinarap na kaso ni COMELEC dahil yung mga nag-file, 24 years and 1 month, 24 years and 2 months. Ngayon po, ang ginawa po natin sa ating patakaran, pag-file pa lang nila ng candidacy, sasalain na namin, titingnan na kagad namin doon sa mga computer ng mga local COMELEC natin, kung yung mismo nagpa-file ay lampas ng 24 anyos para hindi na po dadami ang kaso kay COMELEC, motu proprio doon pa lang sa filing. Hindi na namin gagawing ministerial ang duty kung hindi kaagad talaga namin tatanggapin kapag ka sumobra sa edad.
1: Apo, Chairman, pwede ba kaming magtanong ng ibang issue? Kung okay lang naman sa... Chairman, ito po naman ay kumbaga for academic discussion lang. In case, usapin po ng impeachment trial, in case po na ma-impeach ang isang mataas na opisyal ng gobyerno at mabakante yung pwestong kanyang hinahawakan, ano hong mangyayari?
0: Nagkaroon na po tayo ng ganyang sitwasyon, hindi man impeachment, natatandaan niyo po nung panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kung saan siya ay nag-assume bilang Pangulo ng Republika, ay nagkaroon ng bakante sa kanyang dating posisyon na Vice Presidente. Sabi po sa ating saligang batas, kinakailangan kumuha ng kahalinhin o kapalit mula sa Senado o sa House of Representatives, sa mababang kapulungan. At dapat ay may pagsang-ayon ang parehas na kapulungan sa kung sino ang pipiliin ng ating Pangulo. At that time, pinili po niya ay si dating Senador Chufisto Gingona na naging Vice President. Kaya po yun, doon po siya kukuha at hindi po outside of the legislature.
1: Meron ho bang pinag-uusapan kung gaano karaming votes or bilang ang makuha dapat nung pipiliin ng presidente para iupo dun sa kapalit ng matatanggal sa pwesto? Or
0: majority votes lang po, Sir Johnson, Sir Robert, ng parehas na kapulungan ang kinakailangan na sumang-ayon doon sa pinili po ng ating Pangulo. So, siyempre, sa bandang huli, yung piniling yan ay lumalabas isang joint action na executive at saka ng legislative department.
2: Oo. At yung mababakante naman, dahil ma-assign siya halimbawa man lang as vice president, pupunan po ba yun or hindi na?
0: Nasa mismong kapulungan po yan, whether Senado o Kongreso, kung magpapatawag sa amin ng special election. Natatandaan ng lahat, nung matalaga si Senator Sani Angara bilang kalihim ng DepEd, ay hindi po ba naghihintay din si COMELEC kung kami po ay magkakaroon ng special election? Siyempre may batas dapat yan dahil nga magkakaroon din ng mga budget, pero hindi na po pinatawag at pinabayaan na lamang na bakante yung posisyon na yon.
1: Apo. Chairman, wala ho bang gray area dun sa usapin ng majority nung Senado at ng Kongreso? Kasi kung majority ang pag-uusapan, mas maliit ang percentage ng majority kapag Senado lang ang pinag-uusapan or majority nung kabuuan, lower house and upper house.
0: Yun po, palagay ko, minarapat mismo ng framers ng konstitusyon natin na may pagsang-ayon ang parehas na kapulungan, dyan po papasok talaga yung political will ng mismo mag-a-appoint at the same time, yung consensus ng sambayanan. Kasi sa bandang uli, talagang kinakailangan pupunuan yung mismong posisyon na mababakante.
1: Ibig sabihin, majority ng kabuuan, hindi ho majority lamang ng
2: Senate lang or ng
1: Senate
2: House lang.
1: Majority, tsaka pag-aad.
0: Opo, majority ng Senate, majority rin ng House of Representatives.
2: Ibig sabihin, may pagsang-ayon, di ba? Ibig
0: yes,
2: sabihin,
0: po,
2: pumapayag
0: po
2: ang both houses dun sa mapipili kung meron
0: yes,
2: man.
0: Yes po, tama po kayo.
1: At tapos yung termino ho, halimbawa, nung maaalis sa pwesto, in this case ay baka vice president, tatapusin nung i-appoint ng presidente or papano po ba?
0: Ating pong bata konstitusyon nagsasabi, kung sino man po yung mga hahalinhin sa mga ganyan, ay ipagpapatuloy lamang yung mismong termino na binakante po nung umalis sa pwesto.
2: At halimbawa, Chair, na ipwesto siya doon, halimbawa kung 2 months lang at babakantin, pwede ba siyang humabol as vice president ulit noon?
0: Hindi ko muna sasagutin yan, Sir Robert, kasi siyempre mas maganda po yan ay isang, hindi naman gray area, isang legal issue yan, na later on kung sakasakali, yan ang magiging basihan ng mga debate. So sa puntong ito, maganda muna na alam nyo may proseso naman, maganda rin na ma-observe ng mga kababayan natin itong mga prosesong ganito upang tayo mismo ay matingnan natin, mapagnilay-nilay, yung mismong matimbang yung mga ebidensya bilang mga mamamayan.
1: Alright. Chairman, maraming salamat ha sa oras po ninyo at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you, Chair.
0: Maganda umaga, Sir Robert, Sir Johnson. Mabuhay po kayo.
2: Good
1: Thank
2: morning.
1: You, si COMELEC Chairman na Attorney George Erwin Garcia. Ganun pala, no?
2: Sa ako yun, nahabol ako. Hindi naman no, ako inelect. Eh.
1: Sabagay.
2: Appointed lang ako.
1: Gusto ko ba na ma-appoint ako?
2: Oo, di ba sabi doon sa elected. Kapag elected ka once, di ka na... Oh, yun.
1: Iba yun sa appointed. Gusto ko bang ma-appoint ako ng presidente? Hindi naman.
2: Oo. Kayo ang naglagay sa akin. Ano,
1: although sa bandang huli, gusto rin naman. Ay, abangan po natin kung ano ang magiging susunod na development sa issue po ng impeachment trial na yan or impeachment complaint against Vice President Sara. Binigyan na ng 10 araw ang kampo ng Vice Presidente para mag-komento doon sa reklamo. Mm-hmm. Tama ba another 5 days para mag-reply yung...
2: 5 days para mag-reply naman yung...
1: Calendar days. Ibig sabihin ay kasama ang weekend at kung tatama sa holiday, pasok din
2: pasok
1: sa bilang.
2: Pasok pa rin yan. Basta 5, tapos. Ganun yan, partner. Non-extendable, ayun. Ha? Wala na palugit.
1: Ang pwede lang i-extend ay yung schedule or duty ng mga nasa Senado.
2: Gaya mo?
1: Abutin man kayo ng alas 11 ng gabi or alas 2:30 ng madaling araw, ituloy lang.
2: Tuloy lang.
1: Pero syempre, hindi naman po pwedeng puro impeachment na impeachment na nga asikasuin ng Senado.
2: Kaya di ba partner, kahapon nung nandun tayo, ang sabi ng impeachment court, mag-uusap sila para sa araw, mga araw ng hearing nila at anong start at up to what time.
1: Ayun. Mm-hmm. Para meron ding panahon para yung trabaho nila bilang mga senador
2: correct.
1: Ay magawa pa rin naman nila.
2: Tama. Correct.
1: Sige, magabang na lang muna tayo hong pare-pareho, ha? Kala nyo nawala. Ay, maganda umaga kay Ma'am Len Reyes na kagigising lang siguro ngayon. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. So ngayon ay walang ganap sa Senado o meron?
2: Hindi tayo sure.
1: Ay, hindi tayo sure.
2: Dapat 11:13.
1: 11:13. Kumbala, kung pagtitingnan mo pala yung bilang ng minority and majority, halos dikit na dikit. Parang isa lang yung lamang ng majority dahil yung panglabing tatlo hindi na pumapasok ulit.
2: Wala na ulit eh.
3: Pero kailangan mo kasi ng 13 para ma-house nyo.
2: Mm-mm. Kaya nga.
3: Hindi. 12 lang. 13 ang kailangan.
2: Eh kaya ilan na sila? 11 na sila.
1: So
2: kaya dalawa na nga lang ang kailangan nila.
1: So yung 11 na yon, kinakailangan na lang ligawan yung dalawa na nandun sa majority.
2: Tapos,
1: para sila ang kumalit.
3: Niligawan daw. Kaya lang gusto naman nung isa na tatawid, siya ang Senate President. Kailangan mo ako, di ba?
1: Hindi siyempre, makikipag...
3: Kapag ako lilipat ako, ako Senate President.
1: Makikipag-bargain ako nung papabor sa akin. Total din lang naman humihingi ka ng pabor. Ito naman ang pabor na gusto ko.
2: Hindi lang pala...
1: Kaya walang nangyaring rigo doon.
3: Kasi hindi siya kalinis-linisan.
1: Ano ito, dalisay?
3: Pwede ko ba yun? Pwede ko ba yun? Kaya sinabi ko, kalinis-linisan.
1: Babay na ho muna.
2: Babay na.
1: Alas 6 na Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin ha sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipad ng channel ha. Oo. Siyempre, alam mo naman kami, baka kami mamimohan. Kami naman ay sumusunod lang sa batas. Oh. Ah, ganun ba? Ito bang dahilan ng pagna-number 2? Ay, ituloy natin kahit ang mga 6:15. Ababay na humuna. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Robert Bano.
1: Bye! Bye. Bukas po ulit. Number 2 pala ha. Mamara, bakana man.

0: I say hey. Ay, hindi pala Tuesday pa lang pala. Akala ko Friday na. 6:02, gising na, bago na. Wakey, wakey! May pasok!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
2: Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
4: Bango na!
2: Gising Pilipinas na!
1: Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning with AC. Makita ka AC ha, nahagip ka ng camera ha. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Arriba-arriba, ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 2 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 21 centavos sa gasolina. Pero ang kerosene, bumaba po ng 2 piso at 11 sentimos. Nariripaso na rin ng Energy Department ang sistema kung saan ang pamahalaan ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo, habang nasa ilalim po ng State of National Energy Emergency ang bansa. Isinusulong naman ng grupong piston ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasay sa jeep sa pagdinig ng LTFRB kahapon. Nakatakdang ilabas ng ahensya ang desisyon sa petisyon sa loob ng 10 araw. Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang ng pisong permanenteng taas pasahe o pasahe sa traditional na jeep, gayon din ang dagdag pasahe sa modern jeep, bus, airport taxi at TNVS. Samantala, isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Ito'y dahil hindi po available ang malalaking coal-fired power plants at pagbagsak ng 21 planta sa Visayas. Nararanasan ng yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid. Wala pa pong brownout pag yellow. Habang ang red alert naman ay kawalan na ng reserbang kuryente na maring magdulot ng brownout. Tuwing makararanas o nakararanas ng yellow alert o red alert, ay tumataas po ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa bansa. Dahil dito iginit ng grupong Power for People Coalition na dapat National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang sumalo sakaling may dagdag singil sa bill sa susunod na buwan sa halip ng mga consumer. Wala naman po tayong kasalanan, tayo pang sasalo niyan. Noong nakaraang linggo, milyong-milyong consumer po ng Meralco ang naapektuhan ng malawakang rotating power interruption matapos silang araw na isailalim sa red alert ang Luzon grid. Tayo na nga po nainitan, tayo na perwisyo, tayo ang nagkandila, tayong lumabas ng bahay dahil nuknukan ng alinsangan. Abang ending, tayo pa pala yung sasalo ng dagdag singil na wala naman po tayong kinalaman, wala tayong ginawa. Anak ng aga-aga! 6:05, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, isinumiti ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano, habang nanumpa na bilang senator judges sa mga senador, maliban kay Senador Ronald De La Rosa, na absent ulit matapos tumakas sa Senado noong Huwebes. Sa patakaran ng Senado, pinatalhan ng impeachment court ng summons si VP Sara para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na Articles of Impeachment. Ayon kay Cayetano, itatakda ng Senado ang schedule ng pre-trial at trial para makagawa pa rin ng mga batas sa mga senador. Handa naman ang defense team ni VP Sara na maghain ng tugon matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Iginit naman ang ilang eksperto na hindi maring manumpang Senator Judge De La Rosa sa pamagitan ng video conference. Ayon kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase, Walang nakasaad sa rules ng 20th Congress na maring humarap sa pamamagitan ng video conference ang isang senator judge o testigo. Noon na nang nangako si Senator Risa Ontiveros na harangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si De La Rosa ang makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. 7 minuto makalipas ay kanim ng umaga, naghain ang prosecution team ng kamera ng formal entry of appearance para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nakasad sa dokumento na magsisilbing lead public prosecutor si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Kahapon po hindi natuloy ang plano ng 11 miyembro ng prosecution team na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero iginiit na handa mga kongresistang humarap sa impeachment trial. Umasa si House Prosecutor Joel Chua na magiging patas sa mga senator judges at natuldukan na rin ang issue ng jurisdiction. Narindigan naman si House Prosecutor Terry Ridon na dapat sagutin ni VP Sara ang mga kinakaharap na aligasyon sa paglilitis. Itinalaga naman si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team. Po ba to, Camille, si Congresswoman Co sa invite natin? Ano ba namang klase spokesman niya? Hindi available? Agad-agad? Ha? Ah, sumagot na ba? Congresswoman, good morning po, ma'am. Pa-interview naman. Walang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna po ito ng balitang posibleng patalsikin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Matapos ang pamamaril sa Senado at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa noong nakaraang linggo. Bago mag-5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon nang walang nangyayaring rigodon. Sumama naman sa minority bloc sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Dinipensahan din ni Zubiri ang pag-abstain nang ihalal si Cayetano bilang Senate President at iginiit na gusto niya lamang magkaroon ng kalayaang para bumoto sa isyong importante para sa mga Pilipino. Tinagihan naman ni Ejercito ang alok na maging majority leader at nagdesisyong sumama po sa minorya. Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. At teka muna, na-check ba natin kung siswildo pa rin? Sumiswildo pa rin si Senator De La Rosa? Grabe naman yun. Ay, yung iba po aga-agang gumising para sa kakarampot na sweldo. Samantalang si Senator Bato De La Rosa ay tuloy-tuloy lang po yung sweldo. Na, wala pang trabaho yan, ha? O tumakas lang dun sa Senado. And yet, ay may sweldo pa rin po. O saan ka pa, diba? Sweldo niyan 300,000, diba? O 400,000 pa? Mukhang nagka-mid-year bonus pa ata. Ay, only in the Philippines. Alasize G's. Pinangalanan na ang mga chairman o chairperson sa ilang komite ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magsisilbing chairperson ng Committee on Culture and the Arts at Basic Education si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Hawak naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means at Energy habang si Bongo sa Committee on Health and Sports. Si Robin Padilla ang bagong chairman ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Ay napunta po kay Senator Jinggoy Estrada ang National Defense and Security at Games and Amusement habang public service naman kay Senator Dante Marculeta. Pinagpipilian naman sina Pia Cayetano at Marculeta bilang bagong chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Inihalal din si Jose Luis Montales bilang Senate Secretary matapos magbitiw sa pwesto si Mark Leandro Mendoza. Narindigan na Malacanang na hindi inatake ang Senado noong Miyerkules. Ay kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o planado ang pamamaril. So magkaibang paniniwala, sabi ng Malacanang, hindi kayo natake. Sabi ni Cayetano, hindi, natake kami. Mataas pa nga yung emosyon ni Cayetano, di ba? Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwala ang pamahalaan na hindi inatake ang Senado, taliwas po sa testimonya ni Cayetano. Iginit naman ni Cayetano na hindi totoong walang kuha ng CCTV ang pamamaril, pero aminadong madilim ang ilang video. Inupakan din ni Cayetano ang NBI matapos ang ituring na person of interest kasama si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato De La Rosa sa Senado no Huwebes. Pero depensa ni NBI Director Melvin Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado Sa ngayon, hindi ang sagot ni Matibag. Ano, good luck. O kinukuha ko ka para ma-interview. Ayaw na niya. Ayaw na niyo patulan si Senate President Cayetano. At ang mensahe na lang niya ay good luck. Sa ngayon po, natanggap na ng Senado ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV sa pamamaril. Gayon din sa utos na preventive suspension kay Acting Sergeant or Senate Sergeant at Arms, Mawa Plaska. Nakalaya naman ang driver ng NBI na naaresto na mangyari ang pamamaril sa Senado matapos makapagpiansa. Alas 12, mistulang dismayado si Pangulong Marcos sa mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo. Habilang dito ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa ng Senado kinabukasan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahalata o halata ang pagkadismaya ni Pangulong Marcos na magpatawag ng pulong kasama ang mga miyembro ng gabinete matapos ang pamamaril sa Senado. Kinwestiyon naman ni Castro ang misulang pagprotekta ni Senator Robin Padilla kay De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pero ayon kay Padilla, nagtatago si De La Rosa mula sa mga sinasabing kidnapper pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Tumangi naman si Padilla ang kumpirmahin kung kasama niya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong Huwebes pero tiwalang hindi ito aalis ng bansa dahil sa pagmamahal sa Pilipinas. Tikom din ang bibig ng abogado ni De La Rosa hinggil sa kiniroroonan ng nagtatago at tumakas na senador. Nagsumiti ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga proposal para sa status conference sa May 27. Iginit ng defense team na dapat simulan ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity batay sa kakayahan ng dating Pangulo. Ayon sa expert neurologist ng depensa, na-diagnose ang 81 anyos na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng hindi tinukoy na sakit na sinasabing nakaapekto sa kanyang memorya at complex reasoning. Sinasabing hindi nabubuti ang kondisyon ng dating Pangulo kahit sumailalim sa medical o psychiatric treatment. Doon na naiginiit ng bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes na patuloy ang paglala ng kondisyon ng dating Pangulo kaya mahalaga ang pagsasagawa ng fitness check bago magsimula ang paglilitis. Niling din ang defense team na suriin ng mga independent experts si dating Pangulong Duterte at ma-interpret ang pahayag ng mga testigo sa English at Cebuano para matulungan itong makasunod sa proseso. Sa pagsusuri ng tatlong independent experts noong Enero, dalawang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterteng intindihin ang kaso, habang isa ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso. Natin ang ating mga radio patrol sa oras na alas 6:15. Una sa pila si Trish Shalindo. Go, Trish!
3: Alvin, tupok ang bahagi ng dalawang palapag na bahay dito sa kalye ng Bagong Sibol sa Barangay 31 sa Caloocan City. Matapos sumiklab ang sunog kaninang pasadalas 4 ng madaling araw. May usok pang makikita sa gitnang bahagi ng bahay at kani-kanina lang mga Alvin ay binaklas ng BFP yung kisame para maapulay natitirang apoy. Ang ilang residente kumuha na rin kahit malilita timba at nakiipo ng tubig para tumulong na rin sa pag-apula. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol na Fire Volunteers, ay nangangalit na apoy yung sumalubong sa kanila kanina nang rumispondi sila at mabuti na lamang ay malaki yung kali at may entry points kaya hindi nahirapan sa pag-apula ang BFP. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag yung isang pamilyang apektado, ayon sa barangay chairman sa lugar ay napag-alamang bodega sa likod ng bahay ang pinagsimulan o pinagmulan ng apoy. Laking pasasalamat na rin na hindi nadamay yung mga bahay sa likod, kabilang na yung bahay ng barangay chairman dahil sa malaking firewall na nakapalibot sa natupok na bahay. Umabot ang hanggang unang alarma, Alvin, yung sunog bago idineklarang fire out kanina ng 5:26 ng madaling araw. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Shalindo. Magandang umaga po sa mga early birds, kagaya siyempre ng ating mga suking si Grace San Mateo, Ted Kua, si Paulo Baden ng Virac Catanduanes, ganun din si Mark Hernandez. Good morning sa inyo, ha? Isunod natin si Zuz Ligaspi. Go, Zuz!
4: Alvin, nagkalat sa dalawang linya ng EDSA Guadalupe ang mga durog na piraso ng concrete at plastic barrier matapos banggain ng isang SUV pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, inararo pa ng SUV ang ilang bahagi ng barriers at sumampa sa mismong island ng kalsada. Paliwalag ng traffic enforcer ng MMDA, papunta sana ng naiyang SUV lula ng driver at isang pasahero. Pero habang binabaybay ang kahabaan ng EDSA, nabulaga umano ang driver dahil hindi nito alam na may hilera ng barriers pagsapit ng Guadalupe Bridge, dahilan para siya ay bumangga sa mga ito. Nadali rin na sasakyan ang isang motorsiklo. Wala naman nasaktan sa insidente. Mag-alasais na kanina na mahila sa sasakyan mula kalsada habang naalis na rin ang mga piraso ng nadurog na concrete barrier. Nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa EDSA southbound ang insidente na umabot hanggang EDSA Boni Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus! So, tinan mo sabi ni Edison Enriquez, so hindi lang Sir Sweldo. O dapat ihinto kay Senator Bato yung mga ginagastos niyang taong bayan din na nagbabayad para sa isang taong wanted sa ICC. O, diba? Eh, syempre, marami sa atin yung malitang sweldo, pero ang kayod to the max. Samantala yung iba dyan, ang laki ng sweldo, walang ginagawa. Ay, naku, nakakahiya. Dr. Mario Festin, papabati na yung mga kasamahan niyang lay minister si Ermita Church, si Ray Basco, Elmer Samareta, at David Ventura. Sunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, good morning!
6: Good morning, Alvin. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa bawat pamilyang Maralita sa Bataan at Champales. Sa Bataan, higit na sa 30,000 pamilya ang nabigyan ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Sagip Saka Program na pinondohan ng 118 million pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ipinamamahagi ang bigas ng provincial government sa ilalim ng Provincial Social Welfare Development Office kung saan prioridad ang mga persons with disability, solo parent at dialysis patient. Huling nakatanggap ng bigas sa mga residente ng Orion, Maribeles, Morong at Orani. Samantala sa Zambales, marangkada na rin ang libreng bigas ng Pangulo sa bayan ng Kabanggan. Higit sa 3,000 pamilya ang nabigyan ng 10 kilong bigas sa panguna ng provincial government. Nauna na nga namahagi ng libreng bigas sa mga bayan ng Castillejos at maging sa Subic, Zambales. Magpapatuloy pa ang distribusyon sa iba pang mga bayan sa dalawang probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Mano Rod Eason. Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Josh Kyle Edip at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan dyan sa Laguna at si Eli Trinidad. Last but not the least, Arnel Ozaita. Go, Nel!
7: Yes, good morning, Alvin. Dead on the spot ang mag-asawang senior citizen matapos madaganan ng isang cargo truck ang kanilang bahay sa Purok Antipolo, Barangay Gumian, Infanta, Quezon. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya na wala ng kontrol ang cargo truck na may dalang feeds mula Bulacan habang binabagtas ang Marilaki Highway sa Barangay Gumian bago ito bumangga sa railing at tuluyang bumagsak sa bahay ng mga biktima na edad 60 at 64. Ayon sa nakakita ng pangyayari, sumabog ang gulong sa unahan ng truck habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng PNP Infanta at MDRRMO Infanta upang maialis ang sasakyan at ma-recover ang mga labi ng mga biktima. Nasa kustodiyan ng mga otoridad ang driver at dalawang pahinante habang nagpapatuloy ang investigasyon sa tunay na sanhi ng insidente. At yan ang malitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ang sabi ni Eli Trinidad, uneventful daw ang session kahapon dahil hindi natanggal si Senate President Alan Peter Cayetano. Ah, hindi naman po. Meron na nag-first meeting naman po sila kaugnay. Nagbumuo po sila ng isang impeachment court. At naging judges po sila starting yesterday. Well, exciting naman yun. At isumusad na yung impeachment. Eh, tinanong natin si RG Cruz kahapon. Kasi ang akala ng iba, nakatali na tayo kay Senate President Cayetano hanggang sa kabuuan ng impeachment trial. Ay, hindi po. Ang sabi ni RG Cruz, kapag nasa impeachment hearing sila, ay hindi pwede palitan ng presiding officer. Kasi nga naman, as an impeachment court po yun. Pero the moment na magsesyon sila, kasi nagsesyon din naman sila Monday, Tuesday, Wednesday. ni Huba. Nagre-regular session po sila. Kumbaga, tinatanggal muna yung robe bilang judge sa impeachment court. Eh, pwede pa rin po kung gusto nila. Ano, kung meron yung isang grupo na may meron 13, eh pwede po nilang palitan ang liderato kung gusto nila. Eh, ngayon, kung wala silang 13, o hindi mananatili po si Senate President Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Ganun lang kasimple. Kasi numbers game nga po siya. Ano po? Ang ibig lang sabihin, hindi ibig sabihin na pag hindi nangyari kahapon, ayun na yun. Hindi po. Pwede pa rin pong mangyari sa mga susunod na araw hanggat may sesyon ang Senado. 6:22! Teka muna, kakausapin natin maya-maya. Magkukumersa lamang po ko sa iyong oras si Jerry Arances. Tanungin nga natin siya ano sa palagay niya ang epekto itong serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid na ayon sa Department of Energy kahapon ay pwede pang masundan sa mga susunod na buwan dahil tayo po ay El Nino. At sino ba ang sasagot niyan? Eh dapat hindi tayo po ang sumagot niyan. Wala man po tayong kasalanan. Eh tayo naman ay nagbabayad ng maayos ng kuryente natin. Eh bakit sa atin ipasasagot yung kapalpakan kung sino man po yung pumalpak? Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
8: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
8: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
0: Good morning. Birthday pala ni Sarah Concepcion today. From
11: happy
0: LA.
11: Birthday!
0: Happy birthday, Sarah. Kung sa bagay, hindi mo pa pala birthday. Anong oras na ba dyan sa California? Iba, delayed kayo. Oo, delayed kayo dyan. Pero di bali, kung sinabi mong birthday mo, di happy birthday, ha? Si Sherbet Ilacad naman, I look forward every morning sa transition, yung banter ninyo sa umaga. E natutuwa ako sa inyong lahat maraming mga morning news. Ay, thank you naman, Ma'am Sherbet. Eh, sana dumami pa po kayong natutuwa. Kasi maraming hindi natutuwa. Si Ma'am Lonette Camanero, laging may kaganapan sa Pilipinas na tumatapon o tumatabon sa mga iskandalo ng lipunan hanggang sa malimutan na yung mga na-sensationalized na events bago yugto ulit. Ay, ganun talaga. Hi, Pilipinas, hirap mo unawain. Attendance check. Hi, Baby Gideon and Mommy Pia. Happy, happy Tuesday. At tagal naman pumasok ni Jerry Aransas dyan sa Zoom natin. E tuloy muna natin yung mga balita. Natanggap na po ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendang sampahan ang kasong plunder, graft at direct bribery ang mga opisyal na isinasangkot sa mga manumalyang infrastructure projects. Kabilang sa pinangalan ng primary respondents, sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, Bong Dinglasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Engineer Manny Bulosan at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Inalis naman sa kaso ang yumaong si dating DPWH Secretary Catalina Cabral, gayon din ang mga state witness na dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagugat po rekomendasyon sa reklamong inihain ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng independent review at resolusyon sa merito po ng mga kaso. Tumangi naman si Estradang magkomento sa rekomendasyon. 628, itinalaga bilang bagong budget secretary si Undersecretary Kim Robert De Leon. Pinalitan niya si Acting Secretary Rolando Toledo na humalili kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman na nag-resign matapos madawit sa sinasabing manumalyang budget insertion. Bago may talagang galihim, hinawakan ni De Leon ang Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. Batang-bata pa po ito, 31, 32 years old lang po itong si bagong talagang Secretary Kim Robert De Leon. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Ramulla. Ito po ay ginit na Malacanang matapos ang panawagang palitan si Ramulla dahil sa iba't ibang issue kabilang ng sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa kasagsagan ng pamamaril sa Senado. Samantala, nilinaw po ng PAGASA na hindi patapos ang taginit sa kabila ng nararanasang pagulan lalo na tuwing hapon at gabi. O nga, kala ko nga tapos na, hindi pa po ha. Ngayong araw, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental, Mindoro at Rojas City. Ay tama po, pagkatapos ng ulan, ang alinsangan. 44 degrees Celsius po sa Baler, sa Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanauan sa Batangas, Burongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, asahan pa rin po ang pag-ulan dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. Bukas, isang low pressure area naman ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero mababa po ang tsansang maging bagyo. Samantala, nagpaalala ang ilang health expert sa pag-inom ng mga palamig ngayong taginit. Abilang po dito ang samalamig, halo-halo, juice at soft drinks. Ayon sa eksperto, tubig pa rin ang pinaka-importanteng inumin para manatiling hydrated. Tubig lang. O, hindi natin kailangan yung iba. Water is fine. Ha? Pinayuhan din ang mga nag-i-ersisyong inom na maraming tubig para mapalitan ang nawawalang tubig at electrolytes sa katawan. Inirekomenda naman ng mga eksperto ang pag-inom ng coconut water o buko juice dahil nagtataglay din ito ng electrolytes. So yung buko juice na fresh, ha, hindi yung buko juice na yung inahalo-halo na tinutulak ng kariton. Naku, malamalay po natin kung ang pinilagay na asukal nyo, magic sugar. Ay naku, mas matindi epekto sa kalusugan natin. Ano po? Magandang umaga kay Jerry Aransas, ang lead convener ng Power for People Coalition, executive director po ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Hi Jerry, magandang umaga sa iyo.
11: Good morning Alvin at good morning sa iyong mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Narinig mo ba o nakita mo ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin? Wala raw epekto sa rates ang nangyaring serye ng yellow at red alert. Kaya nagulat ako nung sinabi ni, sure ba si Secretary doon? Kasi sa mga previous experiences, talagang tumataas po eh. What do you think?
11: Nagulat din ako doon, ano? Parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Kasi tama ka, Alvin, in the past, at yun naman yung logic ng isang spot market, di ba? Pag bumabagsak yung supply, at mataas yung demand, talaga namang ano yan, kumbaga nakakaapekto sa presyo ng kuryente, right, na binibenta doon. At nakita natin yan in the past. In fact, iniimbestigahan na namin ngayon doon sa aktual na tatlong araw na yon kung ano ang naging behavior ng ano ng presyo ng kuryente sa spot market. And most likely, marami naman sa mga electric cooperatives at even sa Meralco ay kumukuha sa spot market. So makikita natin doon, bagamat may recent intervention ng ERC na i-caution yung kumbaga parang may cap. Pero let's see, kasi sa actual na investigation makikita natin yun eh. But definitely, dun sa sinabi ni Tawan ni Secretary Garin, kung totoo man yun, ay papasalamatan natin siya, no? Kung totoo nga na hindi tataas ang presyo ng kuryente dahil doon sa rotating brownouts. Pero kapag napatunayan na hindi yun ang nangyari, I will hold her accountable about it. At sa dulo ng lahat naman, ay dapat niyang patawan ng kaukulan na penalty ang NGCP at yung iba pang mga companies na naging dahilan ng rotating brownouts na yan.
0: Ang mahirap nito, Jerry, ang ending, ang tao, walang choice. Dahil papatak at papatak lang sa kanyang bill, tayo yung naabala, tayo ang nainitan, tayo ang lumabas kako sa labas at nagpahangin. Ang dulo, tayo pa rin pala ang sasagot sa kapalpakan ng ilang players sa energy industry.
11: Tama yan, Alvin. Ano? At ito na yung matagal na natin sinasabi naman na ang result kasi ng isang rotating brownouts. At marami ng investigation dyan in the past na billions yan in terms of impact sa economy. Kasi yung mga businesses, at may mga nakikita tayo ngayon na nakakabahalang mga news, no, na halimbawa may nagpost na isang lolo niya na hindi na kinaya na kumbaga kailangan kasi ng electricity para mag-nebulize and everything. Marami pang ibang kaso. Ito lahat ay pwedeng kumbaga ihapag natin sa Department of Energy kasi ang ibig sabihin nito at tatlong araw ito na rotating brownouts ano at to some extent may mga blackouts. Kailangan talaga ng mas mataas na level ng kumbaga penalties in the past kasi at ito yung panawagan natin sa ERC even to the extent na meron ka tayong petition sa Power for People at ganoon din sa mga ibang electric consumers na itaas yung ano yung mga penalties hinggil dito kasi yun na nga ang sistema natin sa power sector pass on lahat parang walang risko yung mga players dito ano transmission ka man distribution or lalo na yung generation kasi in the past generation talaga yung main culprit ng mga rotating brownouts lalo na yung mga coal plants sa Visayas at sa Mindanao at yun yung kumbaga parang sinasabing hindi kailangan natin na base load para may 24/7 pero sa pag-aaral namin sa SEED pinapakita na in the past talagang unreliable yung mga yan lalo na sa peak season ano kasi yun nga yung argument natin na hindi na natin kailangan ng mga bagong coal plant, hindi na natin kailangan ng mga bagong gas plant. Ang kailangan natin, mas madaming renewable energy at dito namin pinoposition, Alvin, na kailangan yung strategy natin ng renewable energy, lalo na sa solar PV system na inatake ng Meralco nitong nakaraan, ay importante yan para i-reduce yung demand side. Kasi sa panahon ng peak season talaga, tumataas yung demand side, di ba? And one way na strategy talaga natin dyan is sa reduction ng demand side din, ay mag-solar PV yung taong bayan. Kasi, at hindi lang yun nire-resolve ang demand side. Ganun din yung affordability, lalo na sa panahon ng crisis.
0: Okay, sige, balikan ko yung rates. Paano mangyayari, Jerry, kung bigla na lang nasa bill natin Ang problema mo dyan sa bill, Meralco man o sa electric cooperatives, bayad muna bago reklamo eh. Kasi may due date ka agad yun eh. Yung mga tawag dyan ay automatic generation rate adjustment mechanism na automatic. Kumbaga walang hearing-hearing, kailangan bayaran mo. O anong gagawin ng Power for People para maiwasan yan?
11: Katulad ng in the past, talagang magre-result to sa pagkakaso. Kasi yan yung pinaka-problema natin doon sa power sector natin, di ba? Na privatized at mercy sa market. At kaya nga, at the end, kailangan talagang repasuhin yung batas. Kailangan talagang i-overhaul na yung ipira. Napapanahon yun, Alvin, kasi 25 years ngayon ang ipira eh, ngayon taon na to eh. So, pero kapag lumabas na ire-reflect sa ating bills by kumbaga billing period, ay obligado talaga na ang mga katulad ng Power for People Coalition, ganun din ang ibang electric consumers, most likely ibang electric consumer groups nag-iisip na ng ganito, ay kumbaga magpipetition tayo sa ERC about that. At eventually, kung kinakailangang magsampa ng kaso, kailangan talagang magsampa ng kaso para kumbaga ikunin yung hustisya na yon na hindi dapat ganun. Pero ultimately, Alvin, kailangan din talagang baguhin na yung batas eh. Kasi at mercy talaga tayo.
0: Alam mo yung nabanggit mong yung matanda, yung sa nebulizer, binanggit lang dito ng mga staff namin, listener namin yun, Jerry. Eh, siyempre, kailangan nga kamo ng kuryente para sa kanyang karamdaman. O, ayan, namatay, yung matanda. O, viewer namin yun dito. Gusto ko namin interviewin yung mga kamag-anak. Kaya lang, busy sila sa pag-aasikaso sa burol. Pero can you imagine, akala lang ng mga nandun sa matataas, ang epekto sa negosyo lang, hindi po. May epekto siya sa ordinaryong mamayan, lalo na po yung mga high blood. Naku, bawal pa namang mainitan ng todo ang mga yan. Paano kung madaling ay kung tanghaling tapat yan, nuknukan ng init, kahit sabihin mo nag-uulan, malinsangan pa rin, Jerry.
11: Tama. At kaya ginigiit ko talaga, Alvin, yung proposal natin doon sa House and sa Senate, at including sinabit namin yan sa Office of the President, na magkaroon ng pilot project, lalo na dito sa panahon ng krisis, na mag-deploy ng 1,500,000 watt na solar PV na may battery. Kasi it will only account to 27 billion compared dun sa pinag-uusapan na billion-billion na, no? Tapos ang laki-laki ng savings. 1,200 pesos sa Meralco rate to, ha? Comparison to Meralco rate na hindi pa kasama yung tinaas na bago, ha? So ang laki talaga ng benepisyo.
0: Ano ibig mo sabihin, Jerry? Bibigyan lahat magpapamudmod ng gobyerno ng solar panels?
11: Hindi naman kinakailangang kumbaga parang dole out eh. It's pwedeng combined mechanism yan eh. Ng through siyempre unahin natin ang 4Ps, kasi may programa naman talaga doon, may batas hinggil diyan yung may mga nasa mga itong mga matatanda natin kasama doon. And then siyempre hanggang 200 kilowatt hour per month, na kumbaga kasi yun yung pinaka-vulnerable sa panahon ng krisis. Sa 1 million, 27 million ang kwentahan namin, Alvin.
0: Ba't hindi mo idaan sa mga employers? Ipa-salary deduction mo sa mga empleyado?
11: Pwede din. Pwede din. Kasi pwede namang through SSS at pwede rin through pag-ibig.
0: Kaya nga. So pwede.
11: Definitely.
0: Kung may paraan.
11: In fact, itong nakaraan, Alvin, yung Maharlika Fund ay nag-invest ng 15 billion doon na naman sa pagbili ng petroleum products, di ba? Pwede naman kasing mag-invest dun eh. At ang laki-laki ng pakakapakinabang kung 1,200, yung makukosyon agad every month dito sa ating mga pinaka-vulnerable sektor.
0: Kung gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ganun lang yun, di ba? Tapos sa dulo, nanakawin lang din naman pala ng mga politiko. O di mas maigi nang mapunta sa atin kaysa nanakawin.
11: Diba? Actually, yan yung isang pinaka-argumento natin, Alvin. Ano? Kasi kung halimbawa, pag sinuspend natin yung pangatlo sa pinakamataas, which is yung VAT at taxes ng gobyerno, ang laki-laki nun sa billing natin. At ilagay mo yun doon sa dapat na deployment ng 1 million solar rooftop PV system. May battery. Hindi dapat mas marami tayong naiwasan na nangangailangan ng mga nebulizer at iba pa. Aircon man lang sa panahon ng kumbaga tanghali, ay maiiwasan natin yun ng mabilisan.
0: Sige, thank you Jerry. Mabuhay ka at mabuhay ang Power for People Coalition, okay?

0: iyong mga tagapakinig.
1: Thank salamat you. Yan po si Ganon Jerry Aranzes, ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Sa oras na 6:42. Ang aming pong pakikiramay sa pamilya ni Lolo Serafin ng Los Baños, Laguna, na napagalaman po naming viewer pala namin. Naku na, sumakabilang buhay yung matanda dahil brownout. Ang haba po ng brownout dyan sa area po ng Los Baños. So, can you imagine, bukod po sa negosyo, bukod sa discomfort na idinudulot po sa atin ng mga power interruption, yan po ay pwedeng fatal. Pwedeng yan po ay nakamamatay, lalong-lalo na po sa mga matatanda na may karamdaman. Sa mga kababayan po natin na may mga maintenance medicine, kailangan po, bawal po silang mainitan ng sobra. Ang tindi pa naman ng init. Ano po? Maganda-maganda umaga sa iyo si Grace ng Video M Place. Pinapabati niya ang kanyang nanay na si Ate Zalin. Greet my nanay, Ate Zalin at Nonoy na nakikinig po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Ganon din si Kagawad Marlon Nason. Nagising-nagising na. At si Deo Jeronimo na ang aga-aga ay mga bulaklak ang pinapadala. Wow, buti hindi galit si Mang Deo ngayon ha. Hapong pagalit yan sa mga senador. Si Ann Bustamante Calamardi, always present. Tuwang-tuwa ako sa inyo mula noon hanggang ngayon. Wow, thank you naman, Ma'am Anna. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pag-monitor. Okay, teka muna. Si Zeus Ligaspi humahabol. Go, go, go, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Ngayong araw nga, bumungad sa mga motorista ang 2 pesos and 82 centavos na pagtaas sa presyo ng diesel at 1 peso and 21 centavos sa kada litro ng gasolina. Pero bagamat sanay na sa linggo-linggong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo, hindi maiwasan ang ilang motoristang dumaing sa anila'y kulang na aksyon ng pamahalaan. Anila, hindi nila naramdaman ang rollback sa diesel at gasolina noong mga nakaraang linggo dahil nabawi lamang din ang panibagong taas singil. Nakadidismay rin anila na mga driver lamang ng PUV ang nakikinabang sa 10 pisong diskwento sa diesel na programa ng gobyerno. Apela nila, ibalik sa higit 50 pesos ang presyo ng diesel. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
3: Pangit ang patakaran ng gobyerno. Parang wala silang ginagawa. Sigara, dapat mabalik ng 54 para kumita na.
4: Hindi man bumababa, mahal pa din.
5: Ito mga nakaraan, nagkaroon ng rollback.
4: Wala, mababa. Mataas pa din eh. Dapat ipalik nila yung dating price.
2: Alvin, yan ang tinig ni na Ricky, isang TNVS driver, at Glenn na isang motorista. Alvin, kanilang pasadong alas 6 ng umaga, naglalaro na sa eksaktong 80 pesos hanggang 80 pesos and 82 centavos ang presyo ng ordinaryong diesel.
1: Gano'ng magkano?
2: 80 pesos, saktong 80 pesos.
1: Naku,
2: Alvin,
1: bumalik na naman sa 80. Sayang di ako nakapagkarga ng weekend.
2: Yan, Alvin, yung isang petron sa may kahabaan yan ng EDSA, yung sa may makalagpas lamang ng Buendia. Dito tayo ngayon, Alvin, sa isa namang petron sa Mandaluyong City, 80.70 pesos yung presyo ng ordinaryong diesel dito.
1: Pero may minus 10 pa yan. Kasi di ba may discount dyan sa mga malalaking istasyon, yung sa gobyerno? Kasali ba yan?
2: Mm-hmm. Yung gasolinahan na to sa Mandaluyong, Alvin, hindi.
1: Ay, hindi.
2: Pero yung ilang nadaan na natin at yung ibang nakita natin, marami dun sa may bahagi ng Commonwealth, yun yung may mga kasama doon sa 10 pesos per liter discount ng pamahalaan.
1: Alam mo, paki-check mo rin, marami nagre-reklamo sa akin, ang ginagawa daw pag rollback, days before, tumataas. At kapag increase naman, days before, nag-uumpisa na yung pagtaas para pag pinatupad yung talagang inanunsyo, ang laki na nang itinaas. Abay, talaga parang pandaraya yun ah.
2: Alvin, sa mga naikuta nating gas station kanina, wala pa tayong nakita na ganyan dahil yung mga nadaan na natin sa may bahagi ng EDSA at yung ilang gasolinan dito sa Mandaluyong na abutan natin, nag-a-adjust na sila nung presyo nung atin silang maikutan.
1: Sige.
2: Sa presyo ng gasolina, Alvin, mabanggit ko lamang din, ano? Naglalaro na sa 81 pesos and 90 centavos hanggang 86 pesos and 21 centavos. Yan yung sa ordinaryong gasolina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Ligaspi, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Ligaspi.

0: nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
1: Si former senior Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday morning.
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw,
3: Kape!
4: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
5: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
7: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
9: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay,
0: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Pilipinas! Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
4: Good morning!
1: Oy, makinig tayo ng mga legal insights ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po. Siya din po yung lead convener na isang bayan coalition. Magandang umaga po sa inyo, Justice.
14: Good morning! Magandang umaga sa mga tagakidig natin.
1: Opo, si Alvin po ito. Maya-maya po kasama natin si Doris sa Justice. Ano po? Ano po yung impression po ninyo sa nangyari sa Senado? Bagamat noong nakaraang linggo pa po yun, ang turing nyo rin po ba kay Senator Bato de la Rosa ay isang pugante na? O hindi pa siya dapat tawaging pugante at this point?
14: Well, pwede natin siyang tawaging pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest, no? And he has been charged already before the International Criminal Court.
1: Opo.
14: Yung ano naman, yung crime against humanity, tinatawag natin yan, ano, crime with universal jurisdiction.
1: Mm-hmm.
14: Ang ibig sabihin yan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country, any country can acquire jurisdiction over him or any international body established to punish offenses like crime against humanity can acquire jurisdiction. Automatically yan. That's part of tinatawag natin customary international law. Ang saligang batas natin provides that the Philippines adopts
1: Opo.
14: As part of the law of the land general principles of international law, yung customary international law. So, kahit na hindi natin inadapt dito by Congress, by law, automatic yan. We are bound by customary international law. So we are bound if a court has already acquired jurisdiction, like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law.
1: Opo.
14: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction.
1: Mm.
14: Kahit anong bansa na makita ma-aresto itong tao na ito, can acquire jurisdiction and prosecute. So yung sinasabi nila na walang jurisdiction dahil wala pang court warrant of arrest from a local court.
1: Mm.
14: Hindi totoo yan dahil this is a crime of universal jurisdiction. Any court that prosecutes and takes him into jurisdiction dahil nahuli sa bansa nila sa o na is part of the investigation by an international criminal court, if that court has jurisdiction, automatically we have to recognize also yung mga processes or court orders kasi kasama yan sa jurisdiction eh. So hindi na natin kailangan i-recognize separately yung warrant of arrest in our local court dahil nire-recognize na natin yung jurisdiction ng ICC eh.
1: Po, kaya po kami nagtataka dahil unfortunately the Senate president does not agree with your point. Eh pare naman po kayo abogado, sabi nga nila pag meron dalawang abogado, tatlo yung interpretation, dalawa lang yung abogado. So yan ang interpretation ninyo, Justice. Iba
14: yes,
1: naman yung interpretation ng iba.
14: That's buttressed by Republic Act 9851.
1: Opo.
14: Na Section 17 sinasabi doon pag meron ng another court or international tribunal that has started the investigation, in other words, acquired jurisdiction, we have the option to surrender the accused to that court or to prosecute him here.
1: Okay.
14: So option yan. Nasa batas yan eh. And that option is exercised by the president.
1: Apo, yan po ang position din ng Solicitor General. Ano po, ang gandang pagkakasulat ng position ng...
14: Yes, sangayon ako. Sa tama yon, yung position ng Solicitor General, sangayon ako. It's very well written memorandum.
1: But assuming your argument, ano po, kung tama man yung argumento nyo, kasi nasa Supreme Court nga po yan, pending, ano po, edi ibig po bang sabihin may pananagutan po ang Senado? O at the very least, ang liderato ng Senado dahil nakatakas sa custody nila ang tinatawag mong fugitive from justice.
14: Yes, may batas tayo punishing obstruction of justice. If you prevent a court process like a warrant of arrest from being served, that's obstruction of justice. Pwede silang kasuhan ng obstruction of justice.
1: Sino po roon sa mga players ang pwedeng kasuhan ng obstruction of justice, Justice?
14: Well, yung responsible officials, of course, the Senate President, tsaka yung Sergeant-at-Arms na nag-implement, no?
1: What about si Senator Robin Hood Padilla na apparently mukhang kasama sa pag-takas?
14: Yeah, kasi physically, he participated kasi it looks like sumakay sa kotse niya, no? He spirited out bato out of the Senate.
1: Opo. Pag ganyan, Justice, sino po ang interested party or eligible party to file a case? Any citizen can do that or does it have to be the executive?
14: Well, the NBI and the Philippine National Police because sila yung andun eh. And they are the ones who... they are the law enforcement arm.
1: So sila dapat po ang mag-file kaya lang?
14: Yeah, mag-complain sila.
1: Opo.
14: And then it will be taken over by the DOJ, by the prosecutor's office, no?
1: Opo. Yung sabi po ni Senate President Cayetano, hindi nyo pwedeng tawaging fugitive because he's free to go. Sabi niya, well, libre siyang umalis. Hindi siya pugante, kaya pwede siyang umalis anytime. Kaya hindi dapat gamitin yung salitang tumakas. Hindi siya tumakas from the Senate.
14: Hindi,
1: sabi
14: kasi
1: niya,
14: may definition tayo ng fugitive. Eh. Pag meron ng he is already charged in court or there is already a warrant of arrest and he runs away, he evades the service of the warrant, nagtatago siya katulad kay Bato, He's already a fugitive from justice.
1: Opo. And pag ganyan, pag fugitive from justice, anybody can apprehend him? Ibig sabihin kahit hindi law enforcement agency?
14: Yes, citizen's arrest ang tawag niyan.
1: So pwede mangyari yung citizen's arrest justice?
14: Yes, kasi continuing crime yun na nagtatago siya .
1: Ah, ganun. Okay, alam, baka matakot din yung mga ordinaryong mamamayan, ano? Kasi baka may mga bodyguards din yun, justice. At saka siya mismo, baka may armas.
14: Ang dapat niyan, yung police, kasi they're properly equipped. No? Sila dapat.
1: Opo, opo. So, sa ngayon, si Senator Bato, hindi ba nakakahiya po na patuloy naman siyang tatanggap ng kanyang benepisyo, Senador? And yet, tumakas po siya at hindi naman po siya nagtatrabaho. Nakakahiya po sa mga kababayan po natin. At saka, sinisweldoan ka na malaki, hindi ka nagtatrabaho dahil nag-i-evade ka ng arrest.
14: Yes, nakakahiya yan. Yung buong pamilya niya, nakasweldo sa office niya.
1: So, paano, anong remedy po? Ganun-ganun na lang po ba yun? Ang nagpapasweldo sa kanya, taong bayan, and yet wala tayong magawa because that is the law?
14: Well, the Senate President can stop it, no, dahil fugitive from justice nga siya.
1: So, ang may puder po yung Senate President, Justice?
14: Yes, okay. I think so. Because, normally, mag-caucus muna and they will decide. But they should be embarrassed and ashamed of that na nagsisweldo, hindi naman nag-a-attend ng session.
1: Eh, nag-aantay po kasi siguro siya ng desisyon from the Supreme Court. Ano po, kasi tumakbo po siya sa Supreme Court, nakarapatan naman po niya, at baka nag-aantay po siya ng remedy o ng reprieve. Ano po, baka sabihin ng Supreme Court, ay oo, kailangan ng warrant from a local judge bago yan ma-implement. Niyo kaya?
14: Well, that is his position. Kaya lang nga, he's a charge of a crime with universal jurisdiction. Andun na yung kaso, may warrant of arrest na from ICC. So, at saka may batas naman tayo na the government authorities, principally the president, executive arm kasi ito, can surrender him, no? Or can prosecute him here. The case of former President Duterte, exactly the same. Sinakay siya, sinurrender siya, sinakay siya sa aeroplano. That was the provision of law used by the Marcos administration, that Republic Act 9851 authorizes the government, principally the executive department, to surrender him because another court with the competent jurisdiction, like the ICC, has already taken over, has already started the investigation, and in fact has issued the warrant of arrest.
1: Opo, opo. Ang sabi nga po nung iba, anong tawag doon? Rendition ang term, justice. Parang kinidnap daw ang dating Pangulo. Well, kaya ayaw na nilang maulit.
14: Rendition yan kung walang jurisdiction yung ICC, at saka walang authority yung gobyerno to surrender. Pero andyan yung batas, Section 17, napakaklaro .
1: Opo. Opo. At saka sabi nga naman ng iba, Justice, the fact na hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, meaning, di wala din sigurong nalabag na nakarapatan. Kasi kung urgent yan, ipatitigil agad ng Korte Suprema yan, hindi ho ba?
14: Yes, pag walang TRO, that means yung petition or motion ng party has no strong legal ground.
1: Opo. Which means the warrant of the ICC can be executed while that Supreme Court has not yet made a final decision.
14: Pwede. That's the consequence.
1: Opo. Ay, kaya lang wala. Hindi naman siya ginigit ng todo ng... So do you suggest na yung Malacanang or yung executive, parang kumbaga dapat i-harden din nila yung stance nila? Kung ang posisyon ng Solgen ay mali ang posisyon ng kampo ni De La Rosa, o di hanapin yun . Do you suggest na dapat masigasig na nahanapin at ipa-arresto si Senator Bato?
14: Well, nagsalita na kasi yung presidente and they're all under the control of the president. Sabi ng presidente, intayin natin yung decision ng Korte Suprema. So, yun ang situation ngayon.
1: Oo nga po.
14: Hindi sila pwede gumalaw dahil may instruction ng presidente not to arrest until and wait for the decision of the Supreme Court. Opo. That's why we are in this situation now.
1: Correct. Eh well, eh di presidente yan eh. Yun ang boss nila eh. And Justice, thank you ha. Maraming salamat po sa insights ninyo. Mabuhay
14: okay,
1: po kayo. Thank you.
14: Maraming salamat.
1: Senior, retired Senior Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, at lead convener po ng isang bayan coalition. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
15: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Impeachment Court, pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ilang kongresista umaasang magiging patas ang mga senador sa paglilitis kay VP Sara.
16: Malacanang at NBI nanindigang hindi inatake ang Senado. Taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinakakasuhan kaugnay ng sinasabing manumalyang infrastructure projects.
16: Presyo ng diesel at gasolina, tumaas na naman. Petisyon para sa dagdag pasahe sa jeep, nakatakdang desisyonan ng LTFRB.
1: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 75 centavos kada US dollar.
16: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Senior citizen namatay dahil hindi nakagamit ng nebulizer bunsod ng brownout.
1: Ginang patay sa rockslide sa Rizal. Ilang lugar sa Davao City binaharin.
16: Sa showbiz spotlight, Julian Santos, inaasahang magbabalik pelikula kasama si Direk Brillante Mendoza.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, May 19, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
16: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano habang nanumpa rin bilang senator judges sa mga senador maliban kay Senador Ronald De La Rosa na absent ulit matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Sa patakaran ng Senado, pinadalhan ng impeachment court ng summon si VP Sara para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na articles of impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggasto sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Ayon kay Cayetano, itatakda ng Senado ang schedule ng pre-trial at trial para makagawa pa rin ng batas sa mga senador.
17: We will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense and will allow us to continue to function in the legislative side of our work.
1: Para kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase, hindi maring manumpang Senator Judge De La Rosa sa pamamagitan ng video conference. Noon na lang nangako si Senador Risha Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si De La Rosa ang makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado.
18: Aha. Wala kasi sa Pilipinas yung person na nanunumpa, may question kung pwede gawin yun. At pag nasa labas siya, eh, baka magkaroon ng question kung properly under oath ba yung isang opisyal. The state power only extends to Philippine territory. Yeah. The power to administer an oath is a power of the state.
1: Handa naman ang defense team ni VP Sara na maghain ng tugon matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court.
16: Naghain ang prosecution team ng Kamara ng formal entry of appearance para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa dokumento na magsisilbing lead public prosecutor si House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro. Kahapon, hindi natuloy ang plano ng 11 miyembro ng prosecution team na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero iginiit na handa ang mga kongresistang humarap sa impeachment trial. Umaasa si House Prosecutor Joel Chua na magiging patas ang mga senator judge at natulbukan na rin ang issue sa jurisdiction.
19: Well, yung impartiality, saka pa natin malalaman yan dahil siyempre depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. But ang importante, ito ay umuusad na base sa nakasaad sa ating saligang batas.
16: Itinalaga naman si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team.
1: Alas 7:07. Walang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna ito ng balitang posibleng patalsikin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang paamaril at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang linggo. Bago mag-alauna 5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon. O bago mag-alas 5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon nang walang nangyayaring rigodon. Sumama naman sa minority bloc si Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Dinipensahan din ni Zubiri ang pag-abstain nang ihalal si Cayetano bilang Senate President at iginiit na gusto niya lang magkaroon ng kalayaang bumoto sa isyong importante para sa mga Pilipino. Tinanggihan naman ni Ejercito ang alok na maging majority leader at nagdesisyong sumama sa minorya.
20: What is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. For now, Mr. President, I'll be with the minority.
21: Okay.
20: But again, I would like to thank you for that for the respect. And we will all still be friends, no matter what.
22: Binatikos nga ako nila. Sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Ms. President.
1: Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa sa Senate matapos ang halos 6 na buwang pag-absent.
16: Pinangalanan na ang chairmanship sa ilang komite ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magsisilbing chairperson ng Committee on Culture and the Arts at Basic Education si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Hawak naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means at Energy habang si Bongo sa Committee on Health at Sports. Si Robin Padilla, bagong chairman ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Napunta naman kay Jingoy Estrada ang National Defense and Security at Games and Amusement habang public service kay Rodante Marcoleta. Pinagpipilian naman si Pia Cayetano at Marcoleta bilang bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Inihalal din si Jose Luis Montales bilang Senate Secretary matapos magbitiw sa pwesto si Mark Leandro Mendoza.
1: Alas 7:10, nanindigan ang Malacanang na hindi inatake ang Senado noong Miyerkules. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o planado ang pamamaril. Para kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwalang pamahalaang hindi inatake ang Senado taliwa sa testimonya ni Cayetano.
5: The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon?
23: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
1: Itinanggi naman ni Cayetano na walang kuha ng CCTV ang pamamaril pero aminadong madilim ang ilang video. Inupakan din ni Cayetano ang NBI matapos siyang ituring na person of interest kasama si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Huwebes. Pero depensa ni NBI Director Melvin Matibag, wala siyang balak tibagin ang Senado at ang sabi niya sa akin kahapon, good luck. Go, Cayetano.
24: Ang message ko sa NBI, hindi niyo natibag ang Senado.
2: Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign.
3: Bakit? Gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Tsaka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano. It's about the Senate and the judicial system.
1: Nakalaya na ang driver volunteer ng NBI na idinadawid sa Pamaril sa Senado matapos makapagpiyansa ng 116,000 pesos. Sa pagharap sa media, itinanggi ng driver na nagpaputok siya ng baril at iginita na sa gusali siya ng GSIS na arestuhin ng mga pulis.
16: Mistulang dismayado si Pangulong Marcos sa mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halata ang pagkadismaya ni Pangulong Marcos nang magpatawag ng pulong kasama ang mga miyembro ng gabinete matapos ang pamamaril sa Senado. Kinwestiyon din ang mistulang pagprotekta ni Senador Robin Padilla kay De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero ayon kay Padilla, nagtatago si De La Rosa mula sa mga sinasabing kidnapper pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Tumanggi naman si Padilla na kumpirmahing kung kasama niya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong Huwebes. Pero tiwalang hindi ito aalis ng bansa dahil sa pagmamahal sa Pilipinas. Tikom din ang bibig ng mga abogado ni De La Rosa hinggil sa kinaroroonan ng senador para sa ilang eksperto. Maaari nang tawaging pugante si De La Rosa dahil sa arrest warrant ng ICC.
14: Pwede na siyang tawagin pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest, no? And he has been charged already before the International Criminal Court. We are bound to cooperate with that court under customary international law.
1: Opo.
14: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction.
16: Si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.
1: Alas 7:14, pinagsusorry pa rin ni Senador Robin Padilla si Senador Francis Pangilinan dahil sa issue ng paninigaw. Nagsimula ang issue ng talakay ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ilang beses na isinuno ni Padilla na humingi ng paumanhin si Pangilinan sa plenaryo at hinilingding alisin sa record ng insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinisigawan o sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero paulit-ulit nang tumanggi si Pangilinan na magsorry at hinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint. Nauna ng pinayuhan ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat si Buyas at anindigang walang legal na basehan ng isasampang reklamo.
16: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendang sampahan ang kasong plunder, graft at direct bribery ang mga opisyal na isinasangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Kabilang sa primary respondents, sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Bongding Lasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Engineer Manny Bulosan, at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Inalis naman sa kaso ang yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayun din ang mga state witness na dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, at Gerard Opulencia. Nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng independent review at resolusyon sa merito ng mga reklamo. Tumanggi naman si Estrada na magkomento sa rekomendasyon.
1: Alas 7:16, itinalaga bilang bagong budget secretary si Undersecretary Kim Robert De Leon. Batang-bata ito, 30s lang, partner. Pinalitan niya si Acting Secretary Rolando Toledo na umalili kay dating budget secretary Amina Pangandaman na nag-resign matapos madawit sa sinasabing manamalyang budget insertion. Bago may talagang kalihim, hinawakan ni De Leon ang Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. 32 years old, batang-bata.
6: Wow.
1: Samantala, tiwala pa rin po si Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Ramulla. Ito ay giniid na Malacanang matapos ang panawagang palitan si Ramulla dahil sa iba't ibang isyu mo kabilang na sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng pamamaril sa Senado.
16: Nagbitiw bilang kongresista sina Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Inatasan na ang House Secretary General na alisin ang pangalan nina Oducado at Legaspi sa listahan ng mga miyembro ng Kamara matapos magsumite ng resignation kahapon. Hindi naman binanggit sa sesyon ang dahilan ng pagbibitiw ng dalawang kongresista. Samantala, umabot sa mahigit 5 milyon ang nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Natapos ang voters registration kahapon habang sisimulan na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5.
1: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
16: Aba, 7:18 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
21: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
24: Happy 40th anniversary, DZMM!
25: Una sa balita,
26: una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:21. Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Ito na ang pinakamababang antas ng palitan matapos malagpasan ng 61.72 noong Piyernes. Pabor naman sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar pero maaari ito makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Marso lumobo sa record high na 18.49 trilyon pesos ang utang ng Pilipinas.
16: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 2 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 21 centavos sa gasolina. Ang kerosene bumaba ng 2 pesos and 11 centavos. Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 70 centavos sa gasolina at 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Isinulong naman ng grupong Piston ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa jeep sa pagdinig ng LTFRB kahapon. Nakatakdang ilabas ng ahensya ang desisyon sa petisyon sa loob ng 10 araw.
1: Mga senior citizen, makinig ha. Isinisip po sa brownout ang pagkamatay ng senior citizen sa Laguna. Nasawi ang 80 anyos na lolong may asma dahil hindi nakagamit ng nebulizer dahil po sa brownout.
16: Grabe.
1: Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, tinawag ni Committee Chairperson Pia Cayetano na banta sa buhay ang mga brownout.
0: Father, 80 years old, dies after failing to nebulize during power outage. It's so sad. Yung tatay mo, yung lolo mo namatay kasi pwede naman i-nebulize. Hindi ka naman kailangan mamatay sa asthma eh. Diba? Pero dahil sa brownout, namatay. So that is, suddenly this brownout becomes life-threatening.
1: Kahapon, isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagbagsak ng 21 planta. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert, tumatas po ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Para sa grupong Power for People Coalition, dapat saluhin ng National Grid Corporation of the Philippines ang dagdag singil sa halip na ipasa sa mga consumer. Sakaling may dagdag singil sa bill, sisingilin ng grupo si Energy Secretary Sharon Garin sa pahayag na walang epekto sa electricity bill ang red at yellow alert noong nakaraang linggo.
6: Nagulat din ako doon, ano? Parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Let's see. At sa aktual na investigasyon, makikita natin yun eh. Kapag lumabas na ire-reflect sa ating bills, obligado talaga na ang mga katulad ng Power for People Coalition, magpipetisyon tayo sa ERC about that. Kung kinakailangang magsampa ng kaso, kailangan talagang magsampa ng kaso.
1: Si Power for People Coalition Lead Convener Jerry Arances.
16: Patay ang isang ginang sa rock slide sa Rodriguez, Rizal. Sugatan din ang dalawang batang anak ng biktima matapos mabagsakan ng malaking bato ang kanilang bahay sa barangay Mascap. Agad namatay ang biktimang si Florizel Mahinay na itinulak ang mga anak para hindi matamaan ang batong may bigat na 2 tonelada.
9: Bangon ko, nakita ko na sa mama nakahiga.
10: Duguan.
9: Usak na yung ganito. Maraming salamat sa mama ko. Niligtas niya aming dalawa ng kapatid ko. Mahal na mahal po.
16: Pinalikas na ang 19 na pamilya sa Sitio Makopoy dahil marami pang malalaking bato sa bundok na maaaring bumigay at bumagsak sa mga bahay. Sa Davao City, binaha ang ilang lugar sa Barangay Kalinan at Matina Pangi dahil sa pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone.
1: Alas 7.25, nilinaw ng pag-asa na hindi patapos ang tag-init sa kabila ng nararanasang pag-ulan. Ngayong araw, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental, Mindoro at Rojas City. 44 degrees Celsius sa Baler sa Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanawan sa Batangas, Borongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, asampa rin ang pag-ulan dahil sa thunderstorms at intertropical convergence zone. Bukas, isang low pressure area ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo.
16: Nagpaalala muli ang ilang health expert sa pag-inom ng mga palamig ngayong tag-init. Kabilang dito ang samalamig, halo-halo, juice at soft drinks. Ayon sa cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, tubig pa rin ang pinaka-importanteng inumin para manatiling hydrated. Pinayuhan din ang mga nag-e-ehersisyo na uminom ng maraming tubig para mapalitan ang nawawalang tubig at electrolyte sa katawan.
4: Mababawasan yung water content ng katawan mo. May kasama mga asin, electrolytes, etc. So, kailangan mong i-replenish. Dahil nabawasan yung water content ng katawan mo, dehydrated ka, concentrated yung dugo, hihilo, nagka-cramps, tumutulin yung tibok ng puso kasi naghahabol.
16: Inirekomenda naman ang pag-inom ng coconut water o buko juice dahil nagtataglay ito ng electrolytes.
1: Sa labas ng bansa, idineklara ng World Health Organization na public health emergency ang outbreak ng Ebola strain sa Democratic Republic of Congo. Ang Ebola ay sakit na pinaniniwala ang galing sa paniki at may sintomas na lagnat, mananakit ng ulo at sore throat. 88 na po namatay sa sakit sa Goma City sa Congo habang binabantayan ang mahigit 300 pang hinahinalang kaso. Nauna nang ipinagpaliban ang taunang Martyrs Day pilgrimage sa Uganda na malapit sa border ng Congo. Dito sa Pilipinas, tiniyak ng Department of Health na paigdingin ang pagbabantay sa mga border ng bansa. Pinawi rin ng DOH ang pangambar sa sakit at iginit na hindi na dapat magpanik dahil malayo ang Africa sa Pilipinas.
16: Sinita ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China sa Pag-asa Island. Namataan ang research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng bansa simula pa noong April 18 at nagsasagawa ng marine scientific research kahit walang pahintulot mula sa pamahalaang Pilipinas. Noong Sabado, dalawang barko ng China Coast Guard ang kasama ng Chinese research vessel at nagpadala pa ng rubber boats para dalhin ang mga tauhang magsasagawa ng hindi otorisadong aktibidad sa Sandy K2 at 3. Dahil dito, nagpatrolya ang mga eroplano ng Philippine Coast Guard para itaboy ang mga barko ng China.
1: Sinuspindi ang dalawang enforcers ng Land Transportation Office na sinasabing nagsalin ang gasolina sa sasakyan. Nag-viral sa social media ang larawan ng mga enforcer na naglilipat ng gasolina mula sa isang container papunta sa puting Mitsubishi Adventure sa loob ng impounding area ng ahensya. Pinagpapaliwanag ang dalawang enforcers, lalo't hindi pa rin malinaw ang dahilan sa paglilipat ng gasolina sakaling mapatunayang may ilegal na insidente. Maaaring maharap pa mga enforcer sa kasong graft.
16: Sinuspindi ng 90 araw ang lisensya ng driver ng EDSA bus carousel na bumangga sa concrete barrier sa tapat ng MRT Kamuning Station. Kasunod dito ng viral post sa social media kung saan lumabas na nagte-text ang bus driver habang nagmamaneho. Isang pasahero ang malubhang nasugatan matapos salpukin ng bus ang 10 plastic at concrete barriers. Pinahaharap ang bus driver sa Land Transportation Office sa Webes para magpaliwanag. Nauna nang iginit ng driver na hindi niya napansin ang concrete barrier dahil nakaharang sa view.
1: Hindi, nagtitext ka eh.
16: Sinisip pa yung mga pasahero. Nakaharang daw yung mga pasahero.
1: Hindi, nagtitext ka nga eh.
16: Kita ka nga sa CCTV. Okay, go ka na.
1: Hoy, showbiz! Alamin na po na ang latest showbiz spotlight mo na kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
10: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating show with Spotlight. Inaasahang bibida si Judy Ann Santos sa political drama film ni Direk Brillante Mendoza. Sa report, ipoproduce ang pelikula ang Aid bilang bilateral co-production sa pagitan ng France at Pilipinas. Iikot ang kwento ng pelikula sa NGO worker na nagtatrabaho para protektahan ang mga batang AITA pero naiipit sa malawakang makinarya kaugnay ng international humanitarian aid. Kabilang sa principal cast ng mga French actress na Stacy Martin at Jean Balibar. Posibleng ganapin ang shooting sa AITA Village sa Pampanga at magsisimula ang production sa October. Noong 2019, nagsama sina Juday at Direk Mendoza para sa war drama film na Mindanao. para sa Showbiz Spotlight. Ito ko si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Avelyn Doris.
1: At anong gano'ng kahaba ang pelikula? Di ba kilala si Direk sa mga mahabang pelikula, Ganiel?
10: Si ano yun? Si Direk Love Diaz ata yun. Yung mahaba.
1: Hindi siya rin. Pati si, ah, si Direk, naalala ko, pero mahahaba din siyang pelikula. May git isang adalong oras.
10: Oo. Pero mas ano ako kay Direk Love eh. Grabe talaga
1: yung mahaba rin yun. Mahaba rin yun.
16: Mahabaan sila.
1: Pwede yung mga enthusiast ay gustong-gusto yan. At okay talaga sa kanila, tatlong oras nakaupo. Pero yung ibang ordinaryo, mabubor sa sobrang haba ng...
16: Sobrang haba.
1: Hindi naman sinabi kung gano'ng kahaba, Ganiel.
10: Wala pa namang sinabi.
16: Mga tatlong araw daw,
10: Ganiel. mga four.
1: Tapos si Direk, yan din yung isa sa mga nag-direct ng Sona dati, naalala mo?
16: Oo.
1: Kay dating Pangulong
16: yun
1: Duterte.
16: Yun ang unang-unang Sona ni Digong.
1: Ah, unang-una ba yun?
16: Unang-una niyang Sona.
1: Oo. Na may mga makakaiba siyang shot.
16: Mga siyempre, pa-eklat na shot.
1: Siyempre, film director.
16: Sabi ko pa-eklat.
1: Pa-eklat talaga. Pa sa'yo. Ganiel, thank you ha. Maraming salamat. Huwag muna idamay si Ganiel, ha? Maraming salamat si Ganiel Krishnan, thank you! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
11: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
12: Radyo Patrol Balita alas 7!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
2: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Itong si Joel Campunyon, classmate ko ito, partner. Wedding anniversary ng kanyang wifey, 22nd. Diba? Happy anniversary sa inyong dalawa. Hindi mo naman sinabi anong pangalan. Jerry Diaz, good morning. Good morning to Miss Guimaras. Winner, Bell Gatilogo. Oh, na-miss ko tuloy yung mangga Guimaras. Ng Guimaras. Binanggit mo yung
3: alam
2: Guimaras,
3: ko bakit,
2: Jerry.
3: Bakit ang nanalo?
2: Sarap ng Guimaras mangoes.
3: Oo
2: no?
3: Nga.
2: May alam ako ino-order niyan. I-order nga kita. Kailan sige. Bawal pala sa'yo?
3: Araw-araw.
2: Makati yan. Taga Makati.
3: Araw-araw bawal. Pero kaya nanalo yung si Miss Guimaras.
2: Oh.
3: Eh yung nag-costume.
2: Oh.
3: Mangga.
2: may kilala ko, hugis mangga.
3: Oh. Ay, marami yan.
2: Tulad nina. Sabi mo marami kang kilala. Tulad pangalanan mo.
4: Oh. Easy.
3: Simula sa letrang.
2: Ma'am Corinne, pinapabati daw si Telma Parenya. Eh happy birthday. Kumagana ko siguro to. Parenyas naman ako. Plural ako, singular Parenyas. Ito. Telma Parenya. Pasoutout po kay Tita Fe ng Germany, Marivic Maal at Joseph Marfuri. Ah, Parenyas nga. O, kumagana ko to. Parenyas ang middle name ko eh. Telma Parenyas. Governor.
3: Si Swirl Plushy, good morning daw sa atin.
2: Oh.
3: Tuesday na, pero LSS pa rin ako sa Mutya ng Masa. Sabado po yan, 8 to 9.
2: Ayan ang team song mo.
3: 9 to 10 pala.
2: Yun ang team song mo.
3: Oo, meron kaming team song.
2: Meron din kami, pero hindi ko mamimemorize. Ikaw na-memorize mo na.
3: Hindi, yun lang yung yung chorus ba.
2: Sarap yan. Chocolate yan, di ba? Yung dinidip.
3: Churros yun.
2: Ah, churros ba yun? Alfred Estilan, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Jerry Diaz na pinapabati naman si Gida Hotea for letting us taste the mango pizza. Ah, hindi, ayoko ng mga mango. Pero masarap din siguro yan. Ang gusto ko lang, mangga ng Guimaras.
3: Oo, masarap din best. Ang mango pizza sa totoo lang.
2: Ah, nakakain ka na rin?
3: Oo.
2: Sarap?
3: Masarap.
2: Oh. So matamis?
3: Matamis. Tapos ang kahalo niya kasi yung mga medyo spicy. Yung mga pepperoni, mga
2: ganyan. So hindi siya matamis lang, maalat-alat.
3: Maalat-alat. Kaya nilalabanan niya yung tamis. Kaya yung mga doktor ko, wag na kayong manlaban. Pwede yun, binabalansin ko naman.
2: Kahit papano, ano? Mag-time check ka nga muna, sweetheart.
3: Sige.
2: Baka para maubusan natin yung mga time check natin, nakakaya naman. Go.
3: Makinig po kayo dahil 7:38 na po ng umaga.
2: Sino naman ito? Si Yusek ba Mateo ito? Alam mo yung nawiwindang ako sa Viber, maraming lalabas number lang, walang pangalan.
3: Ay, oo.
2: Ano ibig sabihin nun? Eh, tapos si Yusek naman pala ito.
3: Oo.
2: And ibig sabihin, nag-iba siya ng number?
3: Baka naman may napindot ka.
2: Ewan ko ba dyan? Pakibati raw si Attorney Karen Pahayahay Cristobal. Birthday niya. Happy birthday, ha? Governor.
3: Happy birthday! Ito naman si Mark Edward. Nahuli naman ito. Para ito kanina eh. Kapenatics na palaging nakikinig sa Gising Pilipinas DZMM. Yung Kapenatics partner, si na Robert yata yan at saka si, what's his name?
2: Si Steve.
3: Johnson. Sorry.
2: Si Steve, ang partner niya, ang susunod nun, si Christian, na pala absent. Si Christian
3: talaga.
2: Ginagaya ata si Senator Bato.
3: Ah.
2: Ang idol niya, si Bato.
3: Nag-uunahan kayo sa ano,
2: birthday niya, birthday niya.
3: Kahit na!
4: Easy.
2: Hi, Christian. Happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Partner, si nanunod si Manny Castañeda.
3: Uy!
2: Ng Shell.
3: Oo.
2: Alam mo na, nangungulit na naman ito. Kaya lang, tumatanggi ako dahil tumataba ako.
3: Ah, ganyan? Ako hindi.
2: Boss Manny, maganda umaga sa yun. Belated happy birthday.
3: Good morning.
2: Ganon din si Leo Bellas ng Jetty Petroleum. Para nandiyan na si Congresswoman Renee Ko, ng kabataan partner sa tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at House Assistant Minority Leader. Congresswoman, maganda umaga po sa inyo.
3: Good morning, ma'am.
1: Good morning.
5: Good morning, Ms. Doris. Sir Alvin, maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo.
2: Una muna, ikaw ay abogado rin, ano?
5: Yes po.
2: Ayun, lawyer din siya, partner. Ano ang
3: napakabata nito.
2: Bata pa, eh, kaya nga kabataan party list ang kinakatawan niya, partner. Ano? Ano ang magiging trabaho mo bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel? Congresswoman, ikaw ba sasali din kapag may bista, pag may hearing dun sa Senado, andun ka rin dapat?
5: Well, isa lang po tayo sa mga spokesperson na sa mga magdadaang araw ay ang House Representative po ang magbibigay ng announcement kung sino-sino sila. Pero sa bahagi ko naman, hindi naman po iba yung gagawin ko dapat kung hindi man na talaga na spokesperson, which is pag-i-explain, pagpapaliwanag ng proseso ng pananagutan, yung laman ng articles of impeachment at bakit mahalaga ang ginagawa natin sa lahat ng maabot no, sa mamamayan sa kabataan.
2: So marami kayo. Sino pa yung iba na spokespersons?
5: Well, hayaan ko na lang po yung House of Representatives mismo yung mag-announce para po.
3: Mga ilan po kayo mga
2: ayun
3: yan
2: sabihin pa rin. At least una siya, una siyang pinangalanan.
5: Ano
2: po? Ilan?
5: More than po. More than five. Yun na lang yung pinakahit na mabibigay ko.
2: Madami, congresswoman, madami pala. Sa bagay, maganda yan para sa mga mamamahayag.
3: Oh, naman.
2: Kasi pag hindi available si congresswoman Rene, o di meron kang choice na iba.
3: Pwedeng ibang napitan.
2: Pwedeng iba.
3: Paano ka na, masasabi mo ang nahalal o na-deklara na isa sa mga spokesperson, ma'am?
5: Well, sa bahagi naman,

0: consistent
1: consistent naman po ang Kabataan Party List. In fairness po sa kanila, consistent yung grupong yan. Ano po? Ngayon, alam mo na ba who takes care of what? Kasi apat po yan, hindi ho ba? Apat ba o tatlo ang kailangan nating patunayan sa Senado?
2: Yung mga yung ilang House Prosecution Panel members nagbigay na po ng ilang detalye sa kung sino po yung may care of, no? No, so for example, si Representative Berry, diniscuss niya na kasama siya sa team na mag-explain ng unexplained wealth.
1: Uh-huh.
2: Yung kasama din po si Kong Nonoy, gaya ng nangyari nung 19th. No,
1: siya rin Nonoy?
2: Defensor po.
1: Ah, Lorenz.
2: Kong Lawrence Defensor.
1: Okay.
2: Kong Lawrence Defensor, kasama po siya sa gaya ng 19th, no, nag-discuss on grave threat. Pero overall po, si Chairperson ng House Committee on Justice, Jinky Luistro, involved po siya sa lahat ng articles. So inaasahan po natin na yung prosecution panel din mismo and in, for example, the press conference later, makakapagbigay ng mas maraming detalye.
1: Yung death threat, kanino nakatoka yung death threat ng Vice President? Yung confidential funds, kanino nakatoka? Yung mga ganyan, yung bribery, kanino nakatoka? Yan.
2: Yes po. Hayaan ko po yung panel mismo in the coming days, no, dahil meron silang mga media engagements na magbigay po ng mas maraming detalye.
1: Hindi, offhand lang. Yung preliminary lang, yung preliminary information, kasi ikaw naman yung spokesperson, hindi ho ba? Preliminarily, sino yung narinig mo na mag-take charge sa death threat, sa confidential funds, sa unexplained wealth, sa graft corruption? Go ahead, Congresswoman.
2: Ayun po, bahagi ng team si Kong Lawrence. Sa death threat.
1: Death threat,
2: bahagi
1: okay.
2: Bahagi rin po si Kong Terry sa unexplained wealth. Siguro dahil sila lang po nakapag-share and meron pong discussion sa kanila, yun na po muna.
1: Yung confidential funds, sabay ba 11 naman yung prosecutor eh.
0: Oo.
1: So pwedeng mag-team, pwedeng mag-double team, di ba? Kung kinakailangan, double team. O pwede ding tatlo sa isang accusation.
2: Opo. Yung commitment naman po ng prosecution panel at every stage, kahit sino po ang ilagay nyo dyan, kaya nilang i-explain ng maayos yan. Dahil pinag-aaralan po nila ng masusi at maayos lahat po ng articles of impeachment.
0: Ayun, oo. Hindi naman ibig sabihin ito na kayo ay magtatalaga ng lima or more pa na spokesperson. Aya kayo ay nasisindak or pinaghahandaan nyo talaga ng todo-todo yung phalanx of lawyers diba ni VP Sara na parang kalahati yata ng IBP ay kinuha niya. So ano ho ang dating sa inyo? Ano ang mensahe na gusto niyo iparating sa publiko?
2: Well, sa bahagi namin ay pinag-aaralan din namin yung laman ng articles of impeachment, yung proseso para po baon natin, no, sa pagpapaliwanag sa mamamayan. And ang punot dulo naman po nito, kami sa kabataan, ang panawagan namin, gusto naming makamit, no, mangyari yung process of accountability, which is that yun yung simula last year and years before, hinahanap-hanap na natin sa lahat ng sangkot, no, sa korupsyon, simula at mula sa tuktok. So tuloy-tuloy po yung aming panawagan, whether that is in the classroom, sa mga kalsada, sa kongreso, at sa impeachment court na naka-constitute ng Senado, lahat po yun ay i-engage natin.
1: Okay. Would you know kung alin yung uunahin dyan na patutunayan? Kasi kahit isa lang po dyan na mapatunayan po ng prosecution.
0: Isa lang ba?
1: Isa lang ang kailangan partner.
0: Okay.
1: Apat yan, pero kahit isa lang ang manalo dyan, panalo na yung kaso nila.
0: Conviction ka agad?
1: Oo, may conviction na sila. Ano po? Alin yung uunahin ipipresent dyan sa Madlang People, Congresswoman?
2: Well, inaasahan natin na sunod-sunod ng articles of impeachment yung pagpapaliwanag at yung pag-discuss sa kanila. So ang una dyan, no, na nakalaan sa articles of impeachment, yung confidential and intelligence funds. Yung second article of impeachment ay tungkol naman po sa unexplained wealth. Yung confidential intelligence funds, mas na-exhaust na natin yung discussion na yan. Kahit nung 19th pa, no, yung 612.5 million pesos in funds na ang COA nag-issue na po ng kanilang mga decisions na nag-

0: sabi, mali yung paggasta. Dahil gumamit, or rather, yung naghawak po nito ay hindi special disbursing officer or yung head of agency, na sila lang po yung authorized na pwedeng humawak, no? And ngayon, pinapabalik, no? Sa OPP, sa DepEd, yung ganong hindi tamang spending. So, okay. Ikalawa naman, yung unexplained wealth, no? That's 6.7 billion pesos in covered and suspicious transactions flagged by the Anti-Money Laundering Council na labas-pasok sa bank account ni Vicky Sara at ng kanyang asawa. Pero may mga ilang taon sa SALN na nire-report ni Vicky sa SALN niya, no, sa mga SALN niya, na walang cash deposit ever, no, na need i-report. So sa atin, red flag yon na kailangan niyang ipapaliwanag.
1: So
0: number 3, bribery.
1: Okay.
0: And number 4, yung mga grave, yung death threat.
1: Yeah, so dulo pala, akala ko yun ang uunahin nyo kasi yun ang mas parang gets kaagad ng mga kababayan natin.
2: Oo,
1: kasi
2: nakita
1: madali,
2: yung ano eh.
1: Nakita lahat ng video, madaling, parang kumbaga madali siyang makarelate pag ako ordinary yung viewer,
2: kita
1: ano, representative.
0: Apo. Well, naiintindihan natin din dahil gabi din talaga, no, na hindi natin maaasahan ng isang, yung ikalawang opisyal, no, ng Pilipinas ay magbibitiw ng ganong salita na magpapatay siya ng tao, di ba? Much less the highest official of the Philippines. Well, pero ngayon, ang sa kaalaman natin, ito yung pagkasunod-sunod ng articles of impeachment, no, at pagbabaybayin po ng Senado, inaasahan natin siguro na yun po yung pagkakasunod-sunod niya.
1: Sige, hanggang dyan muna tayo, ha? Sa uulitin, Congresswoman, maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, ma'am, and good luck.
0: Maraming salamat po, and tuloy-tuloy po tayo.
1: Yes, salamat. Representative Renee Luis Co. ng Kabataan Partylist. Thank you, ma'am, maraming salamat po. Si Assistant Ombudsman Jose Dominic Mico Clavano the Fourth ay nandiyan na po sa ating Zoom.
2: Ah, very good, very good.
1: Ganun pala yun. Jose palang pangalan nito, partner. Ay Assistant Ombudsman Mico, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
3: Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Alvin. Maraming salamat sa ano po, sa invitation.
1: Opo, hindi kaya kami napatawag kasi di ba, parang lumabas na yung rekomendasyon na kasuhan yung bagong set of officers. Ano po, pati si kasali si Senator Jinggoy this time. Ano po? I was wondering, Assistant Ombudsman Mico, paano ang participant ng senador doon? Kasi ang trabaho naman ng senador ay paggawa ng batas.
2: Batas. Oo.
1: Hindi ho ba? Mm-hmm. Sabihin, wala siyang parang wala, paano siya nakakubra, paano siya nakakuha ng pera sa ganyang scheme?
3: Mm-hmm. Opo, ito po ay nailabas na natin dati, no, yung ating kumbaga theory of the case, mm-hmm, na itong mga mababatas po may kapangyarihan or impluensya sa pagbibigay ng mga proyekto sa iba't ibang lugar sa buong bansa. At siguro po ang theory sa ating kaso ay doon sa mga binibigyan niya ng proyekto, meron din ho tayong nakikitang allegation ng kickback, no? So dahil po nakakuha ang isang contractor at alam naman ho natin at nandito may ebidensya naman ho tayo na karamihan po sa mga bidding na ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa ay meron ng napiling winning bidder, no? Diyan na nga po pumapasok yung mga sumasahod. Ang ibig po sabihin yan, kung meron ng napiling contractor na mananalo, yung mga natalo ay binibigyan na lang ng sahod, parang participation fee, na wala naman talaga sa batas yon. So, itong lahat po ay kasama po sa complaint na na finile ng NBI sa DOJ under po ng authorization na binigay ng Office of the Ombudsman. Nagsagawa po yung Department of Justice ng preliminary investigation. Nakapagsagot po yung mga respondents dito at meron din silang mga depensa, no? Pero sa dulo, nakita po talaga na may ebidensya, may prima facie case with reasonable certainty of conviction na meron nga po talagang kickback dito sa mga projects na ito.
1: What is the smoking gun, so to speak,
2: kung meron
1: against
2: man
1: the senator? Kasi sabi mo may reasonable certainty of conviction. Mm. Sabi-sabi niya, malakas ang kaso, partner.
2: Yes.
1: Assistant Ombudsman Mico.
3: Opo, alam naman ho natin na meron na tayong natanggap no sa Witness Protection Program. Meron na pong nabigyan ng immunity in exchange po sa kanilang vital testimony dito sa kaso na ito. Kasama na po dito si former USEC Bernardo. Kasama din po dito yung former DE ng Bulacan First District, si Henry Alcantara, at si Gerard Opolencia. So sila po yung nagbibigay sa atin ng testimonies. Some of them eyewitness testimonies. Nakita po talaga nila kung ano talaga ang nangyari. Kaya napalakas po yung kaso natin dito. In addition to that po, sinuplement ho natin or kinomplement ho ng DOJ at sa Office of the Ombudsman yung mga statements nila through documentary evidence na nakuha natin sa DPWH. Okay. Ang proseso po kasi dito, Ma'am Doris at Sir Alvin, kung pwede lang ako mag-explain, no? Yung sa DOJ po kasi, delegated authority ho yan. Noong October pa namin, binigyan ng authority ang DOJ para gumawa ng isang preliminary investigation. At kung nakita nyo naman, si Senator Jinggoy ay pumunta sa DOJ para sumagot sa mga complaints na ito. Tapos nag-submit ho din siya ng counter-affidavit. So matagal ho talaga yan noong October pa. And then, only recently, yesterday, binigay na sa amin or in-endorse na po sa amin ang resolution mismo ng Department of Justice. Pero dito po sa Office of the Ombudsman, meron din po tayong parallel investigation at gagawa po tayo ng isang review resolution. No? Kasi ang DOJ, wala naman po kasi talaga yung personality sa Sandigan Bayan kung ifa-file po natin yan sa Sandigan. Ang merong personality po sa Sandigan Bayan ay ang Office of the Ombudsman. So kahit meron na po tayong resolution na nanggagaling sa Department of Justice, kailangan pa rin po natin gumawa ng isang independent evaluation at review resolution para po maifa-file sa Sandigan Bayan. Pero ang options po talaga ng Office of the Ombudsman pag may ganyang mga resolution na galing sa isang delegated authority ay pwedeng i-affirm ang decision ng Department of Justice, pwedeng i-amend as to certain aspects sa resolution or pwedeng i-reverse totally no yung resolution. So kahapon po nung nag-announce po ako na nakuha na namin yung resolution, yun lang po, nakuha lang namin yung resolution pero meron pa ring hakbang na kailangang padadaanin yung resolution ito para po matapos yung buong proseso.
1: Opo, ayun pa po malalaman natin in the next few days. Pero ako naman, yung purpose ko naman is para maintindihan ba ng viewing public, ng madlang people, paano nangyari yung nakasali siya? Ang sinasabi po ni Assistant Ombudsman Clavano, ang magdidiin sa mga senador o kung sino man yung akusado dyan ay itong mga taga-DPWH na actually kasali sa krimen. Kaya lang, very critical ang kanilang testimonya dahil pag kinasuan mo naman sila ngayon, o di wala ka na ngayong testigo na magmumunguso sa bigger fishes. Tama bang pagkakaintindi ko, Assistant Ombudsman?
3: Tama po kayo doon, Sir Alvin. Kung talagang bibigyan mo kami ng pagkakataon na pumili, no? Kung gusto ba namin na magkaroon ng isang state witness o wala. Syempre ang sasabihin namin, sana wala kasi lahat naman 'yan may kasalanan or may responsibility dito sa may papel po sa nangyari. Pero po itong corruption kasi laging patago ho ito. Hindi mo naman 'yan makikita sa isang resibo, hindi mo naman makikita 'yan sa isang dokumento na ibibigay, no, sa atin. Pero dahil dito sa mga testigo na ito at yung sa mga kwento nila, mga sinasabi nila sa mga salaysay nila, ay medyo natatahihu natin yung mga nangyari. Kaya wala kaming choice, kumbaga, no, na kunin sila bilang isang testigo kahit may kasalanan sila. Pero sa batas ko kasi, kailangan kasi na hindi sila ang most guilty sa crime. So kailangan nasa, kumbaga, sweet spot sila. Yeah. May nakakausap sila sa baba, may nakakausap sila sa taas. Meaning to say, yung mga proponents, kagaya po ni, allegedly, no? kay Senator Jinggoy at even si former Secretary Bani Bonoan, at nakakausap din nila yung mga gumagawa ng papel kagaya ng mga project engineer. So yung testimony nila ay nasa sentro ng kwento. Kaya kung meron silang may bibigay na ebidensya sa atin na ganong klase, then of course, kung wala nang ibang dokumento na nagpapatunay dun sa mga sinasabi nila, we are constrained to getting them as well as state witnesses.
2: Alright. Pero meron pa po ba nakalinya na tinitignan kayo na susunod po na makakasuhan pa?
3: Opo. Gaya po ng nauna nang nabakit.
2: Opo, kailangan ko lang banggitin, di ba, partner, sabi mo. Kasi yung ilan doon sa naririnig natin na makakasuhan ay uupo po bilang senator judge
1: doon sa impeachment court.
2: Sa impeachment court.
3: Una-una po sa lahat, hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan o kung ano man ang mainit sa balita ngayon. Opo, nagmamonitor ho kami sa mga nangyayari sa bansa. Pero ang ombudsman ay ginawa ng ating konstitusyon para maging independent o malaya. No? Pangalawa po, ang proseso na ito, ombudsman ay sumusunod lang naman sa takbo ng batas. Kagaya ng sinabi ko kanina po, ay opo, matagal na naming hinihintay ang resolution na ito. No? At huli po, kahit pilit naming iniiwasan na mapagbintangan na namumiliti ka ombudsman, ang issue po ng flood control o pondong pambaha ay isang bagay na kailangan tuloy-tuloy ang investigation. No? Kahit anumang politikang nagaganap sa labas. So, yun po, malinaw naman po sa ating batas tungkulin ng ombudsman na isa publiko at ipaalam sa mga mamamayan ang mga usaping may malaking epekto sa ating bansa. So ito ho yun, ayaw naman din namin na itago, no, na meron ng resolution ng DOJ.
1: Eh, tama naman siya na huwag ihalo ang politika at saka yung
2: Naman.
1: Pero inevitably, mahahalo mo ka din talaga kasi siyempre judge yun eh. Tapos may kaso din na ang issue ay katiwalian din. Yung exactly, same panel, we have 1 minute left.
2: Meron tayo pang ibang mga sinasabi na makakasuhan, kagaya po ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva, na ang recommendation po ng Blue Ribbon Committee ay kasuhan sa ombudsman. So pero yung report, ayaw naman pirmahan. Ay, hindi ba kausad dahil kulang
1: pero nasa pirma. Kanila na ata, nasa inyo na yung, Miko, nasa inyo na, di ba? Yung recommendation ng Senate Blue Ribbon Committee.
3: Yes, opo. Trinansmit ho sa amin galing sa office po ni Senator Ping Lacson. Opo, at idadagdag ho namin yan sa mga teams na nag-i-investigate talaga sa mga respondent na nabanggit doon sa partial report po.
1: Ah, so ibig sabihin, kahit ito ay permado lang ng 7 senador, it doesn't matter. Iimbestigahan pa rin ng ombudsman ang recommendation ng committee ni Senator Ping.
3: Kahit paano po kasi nakakatulong ho yung mga nilagay doon. At siya naman po yung naging chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee while this was all going on. No? Nung pumutok po yung issue, siya ang naako po doon at siya yung nakapag-interview sa mga witnesses kagaya po ni yung mga state witnesses po natin, sila Bernardo Alcantara, Bryce Hernandez, at lahat po yan ay nakalagay din po sa partial report. Kaya nakatulong siya. Siyempre, hindi namin siya ika-copy-paste. No? Ang gagawin po natin, titignan po natin yung mga ebidensya na meron ng ombudsman tsaka yung meron sa partial report. Kumakadagdag or kumakakompleto doon sa aming investigation, siyempre, i-endorse namin sa mga teams na nag-handle sa mga kaso na iyon.
2: Anong status?
1: Hindi, wala pa rin. Imbisigan pa lang. Anong status ng investigasyon kay Escudero at saka kay Villanueva?
3: Nandito na po yan sa, pending na po yan sa Office of the Ombudsman. Medyo later stage na po, no? Sinabi ko na po yan dati na later stage na po. Yung endorsement galing sa DOJ laban kay Senator Joel Villanueva ay matagal nang trinansmit. However, gaya ng sinabi ko kanina, upon evaluation, meron pang gustong ibahin or baguhin yung ating investigators dito sa Office of the Ombudsman na magkaiba, medyo nagkakaiba yung interpretation, no, ng DOJ at Office of the Ombudsman. So, okay. That's a possible scenario din dito sa kay Jinggoy, pero posible ring i-reverse, posible ring i-affirm altogether.
1: So, yan din ang posibilidad kay Escudero?
3: Yung kay Escudero naman po, dito na talaga sinimulan yung investigation sa Office of the Ombudsman. Yung kay Senator Jinggoy at yung Senator kay Senator Joel,